0: Miss Beautiful, two time please on a Friday morning.
1: And energetic because
0: of course.
1: Malapit na ang Mother's Day.
0: Yes.
1: Oo, sa lahat po ng mga nanay, ito pong time check na ito ay para sa inyo. Huwag muna yung mga tatay, nanay lang.
0: Oo, exclusive sa mga nanay ha.
1: 8:04 na po ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilig ang umaalerto sa bayan, matapang mamanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lutian ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
0: Ho, ho, ho!
1: Ba't na nag-happy Mother's Day lang sila?
0: Oo, isa bagay. Excited silang lahat sa pagbate. Sa lahat po ng inay! Ayan. Nanay!
1: Parang nabitin. Huwag mo lang dagdagan ng kasalanan.
0: Huwag na. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, ha? Partner, Happy Mother's Day.
1: Ay, maraming salamat, partner. At sa nanay mo rin.
0: Of course, kay Mami Lucci, Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day.
0: Sa lahat ng mga nanay.
1: Sa lahat ng mga
0: at tumatayong nanay.
1: Correct. Ha? Oo. Sherian Torres.
0: Ay, oh. Sherian Torres. Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ang pagkain mo. Na-promote ka pala, ha?
0: Aha, congratulations,
1: congrats.
0: Ha?
1: Congrats.
0: Ano, kumusta, partner?
1: Siyempre, masaya tayo. Hindi lang dahil patapos na itong linggo na to.
0: Mm-hmm.
1: Na, kumbaga, ay nabuno natin ang lahat ng mga issue.
0: Ayan.
1: Eh, ngayon, may humahabol pa ng mga issue.
0: Aha.
1: Dahil hindi natin maitatatwa ang kahalagahan. Kasi ako rin, partner, nagtatanong. Eh, ano ngayon? Bueno ngayon, kung merong ASEAN Summit
0: na yan. Correct.
1: Paano kumayan?
0: Ang pakinabang sa akin yan, mga ganyan, di ba?
1: Makakadagdag ba yan ng pagkain ko?
0: Aha.
1: Di ba, yung mga ganyan. Malaman natin yan mamaya kay Christian Yusores. Kasi andun siya eh, katabi niya ang Pangulong Marcos.
0: Correct. At yung mga nandyan din, Christian, ha? Pag nakakita mo yung mga mothers dyan, napakisabi din sa kanila, Happy Mother's Day!
1: Happy Mother's Day kay First Lady Liza Araneta Marcos.
0: Aha, correct. Kay Ate John Nunag, Happy Mother's Day ng Tondo. Happy Mother's Day!
1: Salamat pala doon sa 15,000 na viewers natin sa YouTube channel. JP Flores, next, I think, ay nabasa ko na pala ito.
0: Mm-hmm.
1: Sige, go, ikaw na.
0: Alam mo, partner, today,
1: yeah.
0: May magaganda tayong topic, of course, na kailangan pa rin malaman at mapakinggan ng ating mga kababayan.
1: Kagaya ng?
0: Ay, baka nag-iisip sila, baka may Mother's Day special tayo. Meron din tayong mga topic kaugnay sa mga ina. Pero concern ng ina.
1: Ayun.
0: Concern ng ina.
1: Minsan kasi,
0: ng bayan.
1: Correct. Minsan kasi hindi napapansin yung mga ina.
0: Diba?
1: Parang kumbaga ayan nakasanayan na natin na all the time na andyan po yung mga ina.
0: Pero alam mo anong concern ng mga ina na sinasabi ko ngayon?
1: Ano
0: alam mo, concern pa rin sa anak nila, sa mga baby nila, bakuna. Ang sabi ng mga ina, na ilan sa mga, nag-uusapan sa social media, pag nakita mo, partner, ang dami nagpo-post talaga. Wala daw bakuna sa mga health centers. Nalilipasan ng bakuna yung mga baby nila, hindi nila alam ano gagawin.
1: Paano nagkaroon nga ng bakuna scare?
0: Wala
1: nung nagkaroon ng dembaksya.
0: Ang sabi daw, nung mga nasa health centers, pumipila sila, wala pong available na bakuna.
1: Walang stock.
0: Walang stock ano nangyari? Makipagkwentuhan tayo, partner, doon sa isang ina na naka-experience dyan para ipakwento natin ano ba yung meron on ground. Siyempre, mga nanay yan, pipila at pipila yan, gusto nila kompleto bakuna mga bata.
1: Tama,
0: diba?
1: Para mapatunayan po natin na kamoy po ni Robert Mano ay hindi nag-iimbento.
0: Mm-hmm.
1: Dahil totoo, kumpirmado.
0: Sigurado.
1: Itong nasagap natin na balita na wala daw i-stock. Tama ba yun?
0: Kausapin po natin ang isang residente mula sa Cavite, si Mami Nika Sas. Kaugnay po dyan. Miss Nika, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
4: Good morning.
0: Ayan. Siguro naman nakapag-breakfast na si baby mo, Ma'am Nika. Ano, ilang months o yung baby po?
4: So, 5 months old na po siya.
0: Ayun. Anong name niya?
4: Si Annika po. Annika Jazz.
0: Si Annika Jazz, partner. Jazz. Mukhang nakakaproblema ba, Ma'am Nika, dyan sa inyo sa Cavite? Walang bakuna for Annika?
4: Yes po. So, alam naman po nating lahat. And by the way, first time mom po ako eh. So,
0: wow, congratulations.
4: Lahat, bago po itong lahat sa akin. Thank you po. So, ang mga babies, meron po sila, di ba, ang fundamental vaccines.
0: Correct.
4: So, nandiyan po yung BCG, hepatitis B, mga ganyan, na binibigay po from birth. So, okay, cleared na po yun. And then, yung pedya po namin, in-advise kami na kunin nga po yung mga sumusunod na vaccines, which are 5-in-1, pentavalent, yun, tapos pneumococcal, and then oral polio vaccine, and then rotavirus.
1: Uh-oh.
4: So, ang ginawa po namin, as first-time parents, gusto din po namin maging practical.
0: Tama.
4: Although, pwede naman po namin siyang kunin sa private na hospitals, private pedia, mas pinili po namin kunin siya sa center kasi libre po.
0: Correct. Bakit ka magbabayad kung meron namang libre, Miss Nika, di ba?
1: Tama. Diba?
4: Opo, tama. Tsaka gusto po namin mapakinabangan yung sa gobyerno po.
0: Tama.
1: So, dapat lang.
4: Ginawa po namin, first month ni baby, yun po yung unang set niya ng vaccine, January 2026. Ang nakuha niya lang po ay yung isang shot ng pneumococcal. So, wala daw po yung isang shot din po ng penta. Tapos, wala po yung oral polio vaccine.
0: OPV,
4: oo. Wala pong stock nung IPV na inactivated polio vaccine.
0: IPV, okay.
4: So, ako po, parang nung una, complacent pa ako. Sabi ko, okay po, wala. Kasi sumusunod lang naman po ako sa kung anong sabihin sa akin since first time po.
0: Mm-hmm.
4: Sabi po sa akin ng mga taga-center is, okay lang yan, mami, magkaka-stock yan. Ano, hahabulin natin yan sa within six months yung baby mo.
0: So, pwede siya within 6 months pa daw.
4: Napanatag naman po ako, ganyan. Pero napansin ko po, ito na later on, second month, third month, fourth month na po si baby, nagiging kulang-kulang na po siya. So, dapat po, di ba, 1, 2, 3.
0: Kulang-kulang yung bakuna.
4: Opo, hindi na po siya. Dapat po kasi sunod-sunod siyang ma-administer. Dapat talaga, within first 3 months ni baby, tapos na po lahat.
0: Mm-hmm.
1: Oo, meron yan, so, partner, parang may baby book.
0: Aha.
4: Nandoon
0: na, may checklist siya, may checklist.
1: May checklist siya kung ano na
4: may checklist po doon na dapat first month, mabigay first shot, second month,
0: okay.
4: Second shot. Pero ang nangyari po sa baby ko, naging talon-talon po siya. Ay, sorry po yung pusa.
0: Tumalo ng pusa.
4: Kaya ang naging mahirap po siya sa amin kasi kinailangan po namin maghanap ng private centers na lang po kasi gaya po ngayon, 5 months na po si baby, wala pa din po siyang first dose ng oral polio vaccine, which is yun po yung kailangan.
0: Opo. Ma'am Nika, dun sa center ninyo dyan, sa area ninyo, anong paniwanag nila at ano yung possible effect
1: yan,
0: ng pagtalon-talon ng bakuna na yan? Ano pong sabi sa inyo, assurance?
4: Ang sabi lang po sa amin is, wala nga daw pong stock. Yun lang. Tapos parang ako, wala po bang explanation. Hanggang sa nagtanong na po ako ng mabusisi kahapon, sabi ko, ano pong nangyayari? Bakit wala pa rin po until now? 5 months na po yung baby ko. Apparently, meron pa po palang ibang babies na naka-experience din po noon na mas matanda pa po sa baby ko until ngayon. Wala pa din po silang OPV kasi nationwide daw po walang stock po noon.
1: So anong paliwanag nga po? Dahil parang hindi ako makapaniwala dahil proyekto yan ng gobyerno.
0: Tsaka basic yan, di ba?
1: Oo, napaka-basic po para sa ating mga anak.
4: Po.
1: Bakit daw walang sinasabi kung anong anong dahilan? At wala po bang paliwanag sa inyo o advice sa inyo na sabi mo nga kanina, patalon-talon yun doon sa...
0: Tsaka kung wala, sabihin na sa kabilang center meron nito, makikater yan, walang ganun.
4: Opo, wala po silang sinasabi po talaga sa amin na ganun. Wala din pong ibang explanation kung bakit. Yun lang po talaga yung sinasabi nila. Wala pong ibang stock, wala po talagang binibigay daw po. Wala daw pong nanggagaling kay DOH. So, ang ginawa nga po namin, tinanong ko na po yung pedya na nahanap namin na meron. Sabi po niya, for the longest time, hindi na nga daw po nagbibigay ng stock si DOH. Parang last year pa po, wala na daw po talaga. And even sila daw po sa private, hirap na daw po silang maghanap nga daw po ng stock ng OPV. Kasi wala nga daw pong nabibigay si DOH, hindi rin daw po nila alam bakit. Eh, di ba po dati, parang nag-iikot po yung mga health workers, sila po mismo yung pumupunta sa barangay para bigyan yung bata. Ngayon po, wala na daw pong ganun. So hindi ko po alam ano pong nangyayari.
1: Kaya nga. So Ma'am Nika, sa ngayon na ganyan ang sitwasyon, ano po ang pangamba nyo? Lalo pa sinabi mo nga patalon-talon, eh yan ay talaga may schedule partner. Pagka ganyan po na sumasablay yung bakuna ng anak ninyo, ano yung naiisip nyo na posibilidad na mangyari? Lalo pa, wala naman nagpapaliwanag sa inyo.
4: Opo. Siyempre po, bilang nanay, ano ka po, eh, praning ka po eh, na bakit walang binibigay na ano sa anak ko eh. Di ba parang right niya po yun, magkaroon po siya ng vaccine, dapat accessible sa kanya yun. Siyempre po, yung takot po sa bilang nanay na baka magkasakit yung anak ko, baka magkaroon siya ng ganitong mga disease kasi hindi lang siya nabigyan ng vaccine, which is dapat madali niya lang nakuha. So, sobrang hirap po kasi ayun na po eh, libre po yun eh. Abot kamay po yun dapat natin, di ba? Kaso hindi po nga makuha. So, na-force po kami na maghanap po ng private, which is may bayad po. Eh, kailangan talagang wala. Mag-shell out na lang po talaga ng pera para lang po ibigay yung dapat po sa anak namin na pwede naman sana namin makuha ng libre.
0: Oo. Kasi, di ba, partner, nagka-campaign pa nga. Eh, may national campaign pa. Naman. Bakuna para sa mga bagong silang na sanggol. May mga ganyan-ganyan. Ngayon na willing naman yung mga magulang, yung mga nanay, nasan yung gamot, nasan yung ibabakuna? Sasabihin nyo, oh, hahabulin natin, nakailang buwan na palang lumipas, wala. Pero partner, tinawagan natin si Secretary Ted at ang DOH. Ang banggit sa atin ng DOH, naka-download na kasi sa local government units yung mga ganyan, procurement, distribution and all. So, yung mga LGU na ang in-charge pagdating dyan. Nasa kanila. So, bawat LGU ngayon, ang dapat singilin natin pagdating sa mga ganito. Ma'am Nika, i-hold lang po kita saglit ng sandali lang. Huwag po kayong bababa sapagkat kukuha lang po tayo ng update, isang report mula sa may bahagi ng Cebu. Sandali lang, Ma'am Nika, ha? Wait lang po.
4: May po.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Punta muna po tayo ng Cebu partner. Yes. Iingi tayo ng update sa ASEAN Summit dyan sa Cebu. Naroon po nagbabantay sa lahat ng pangyayari dyan ha. Mga pag-uusap, mga pulong at mga development hinggil sa mapagkakasunduan dyan sa ASEAN Summit 2026. Mm-hmm. Si Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, good morning.
5: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Ipinaabot ng Thailand at Cambodia ang pasasalamat sa Pilipinas matapos pangunahan ng isang trilateral meeting kahapon para pumagitna at resolbahin ang isyu sa border ng kanilang mga bansa. Kagabihan ng idaos yung pulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Thailand Prime Minister Anutin Chanvinakul at Cambodia Prime Minister Hun Manet, kung saan nagkasundo ang dalawang leader na atasan ang mga foreign ministers ng kanilang mga bansa para patuloy na magdialogo para sa kapayapaan at kaayusan ng kanilang mga bansa. Sa press conference, sinabi ng Thailand Prime Minister na mahalaga ang isinagawang meeting kung saan pinagtibay nila ng Cambodia ang pangakong magtulungan para makamit ang kapayapaan. Mas makabubutian niyang iwasan nila ang anumang gulo dahil nagdudulot lamang ito ng pinsala at paghihirap sa kanilang mga mamamayan bilang magkapitbahay na bansa. Binigyang diin ng Thailand ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon para direktang masagot ang mga isyu at isinulong ang pagkakaroon ng mga konkretong hakbang para maresolba ang isyu sa land at maritime boundary. Sa panig naman ng Cambodia, sinabi ng Prime Minister na kahanga-hanga ang pamumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chairman ngayong taon para maisulong ang kapayapaan, katatagan at pagkakaisa sa rehiyon. Nagpasalamat ang opisyal sa itinalagang ASEAN Observer Team na nagbabantay sa sitwasyon sa border at nangakong patuloy na susuportahan ng Pilipinas sa ASEAN Chairship at pagpapalakas ng Observer Team para matiyak ang tapat na pagpapatupad ng ceasefire at iba pang mga mapagkakasunduang hakbang. Samantala, Robert at Doris, anumang sandali ngayong umaga ay magsisimula ng dumating dito sa Mactan Expo ang mga leader para sa pagbubukas ng ASEAN Summit and Related Meetings mamayang alas 9 ng umaga. May mga umiiral ng lockdown sa ilang lugar dito sa Lapu-Lapu City para sa pagbiyahe ng mga leader mula sa kanilang mga hotel papunta dito sa mga venue. At mamayang alas 4 ng hapon ay haharap sa isang press conference dito sa International Media Center si Pangulong Ferdinand.

0: Correct.
1: Makiano ka, makisali ka sa kaguluhan nila. Eh baka kauna ka dun sa mga dokumento.
2: Correct.
1: Na yun ang
2: naaprubahan nila at lalagdaan nila.
1: Oo. Mm-hmm.
0: Ang isa sa pinakalumulutang ngayon, Doris at Robert, ay yung ilalabas na statement ng ASEAN para sa sitwasyon dyan sa Middle East. Medyo komplikado yung pag-uusap doon dahil syempre ang ASEAN region ay kalapit din na bansa ang Estados Unidos na medyo involved doon sa nangyayaring gera sa gitnang silangan. Kaya yun yung pinaka-inaabangan dito kung ano ang magiging posisyon ng ASEAN leaders sa nangyayaring gera sa gitnang silangan at kung meron ba silang magiging panawagan sa mga leader sa Middle East pati na rin sa Amerika para magkaroon ng kapayapaan doon sa rehiyon. Yun ang banggit mo rin, Doris, na usapin sa West Philippine Sea. Natanong natin yan ng isang araw. Ang sabi sa atin ng Department of Foreign Affairs, hindi siya magiging part ng mismong focus ng mga discussion para magiging part lang siya ng sidelines sa mga pag-uusap kasi ayon sa kanila, separate na negotiation yung kailangan para pag-usapan yung code of conduct sa South China Sea. Sinabi naman ni Pangulo Marcos noon na dahil meron tayong isang buong taon ngayong 2026 bilang chairman ng ASEAN, sisikapin niyang gamitin yung kapangyarihan na yon para finally ay maisapinal na yung code of conduct dyan sa South China Sea at magkaroon ng malino ng mga patakaran yung mga bansang nag-aangkin ng teritoryo kabilang na ang Pilipinas.
2: Christian, isa pa syempre ang laging isa pa sa inaasahan natin pag-uusapan diyan yung epekto ng gera no
1: correct.
2: Sa Middle East, ano magiging aksyon ng mga leader ng Southeast Asian nation plus syempre ang tanong ng ordinaryong Pinoy ano ang iiwan ng mga leader na yan para sa Pilipinas?
1: Yan.
0: Well, isa na diyan Robert ang sa mga nakausap din nating opisyal mula sa DFA at saka sa DPI, inaasahan nila dahil naging bukas ang Pilipinas bilang host country ng ASEAN, magdudulot ito ng of course, investment, pag-boost sa kalakalan, sa daloy ng mga pagkain, lalo na sa sitwasyon ngayon, no? Dahil na lahat tayo ay apektado ng krisis sa Middle East, yun yung ilan sa mga inaasahan ng mga leader na magiging bunga nito. Bukod doon sa mapagkakasundo ang mga statements, mga pahayag, magdadala din sa Pilipinas ng development at improvement sa sitwasyon natin sa pamamagitan ng pagpasok nga ng mga investment na maaaring maglikha ng mga dagdag na trabaho, food security para masigurong hindi magugutom ang Pilipinas kapag nagpatuloy pa ang gerang ito. Pati na rin siyempre yung mahalagang posisyon ng Pilipinas sa international stage bilang leader sa ASEAN ngayong taon.
2: Okay, so abangan natin yung mga development dyan, mga announcement,
1: yan.
2: Mga mapagkakasunduan, bilateral, trilateral, at kung ano pang meeting
1: mga
2: yan.
1: One-on-one.
2: One-on-one, diba? Head-on, diba? Mm. Tingnan natin kung anong mga magaganda, sana maganda yung mga output na maiproduce sana ng mga leader na yan. Uh-huh. Christian, maraming salamat.
0: Maraming salamat, balik sa inyo.
2: Yan po si Radyo Patrol Christian Yosores mula sa Cebu.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
2: Miss Beautiful, alam mo na ibig sabihin niya.
1: Matapos po nating makakuha ng update sa ASEAN Summit sa Cebu, ay 22 na pala.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Partner, balikan natin yung issue sa bakuna.
1: Oo.
2: Si Ma'am Nika, nandyan pa rin. Miss Nika, makinig ka muna ha, sapagkat makakausap na rin natin ang Cavite Provincial National Immunization Program Coordinator, si Mrs. Stephanie Verdejo. Ma'am Steph, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning.
5: Magandang araw po.
2: Ma'am Steph, ikaw ba? Nagkakaproblema ba kung may baby ka sa mga bakuna?
5: As of the moment po ay wala pa naman po akong baby. Pero sa kasalukuyan po, meron naman po tayong mga available na bakuna currently sa ating mga health centers.
1: Parang iba ho yata ang nakukuha natin na impormasyon mula doon kay Miss Nika. Saan nga pala parte ng Cavite?
2: Ma'am Nika, saan ka sa Cavite?
6: Das Marinas.
1: O ayan, Ma'am Stephanie, kasi siya nagkaroon mismo ng experience na...
2: First time baby, ay ma'am po siya, first time ma'am.
1: At willing naman siya na ipabakuna ang kanyang anak.
2: Umipila, nagpupunta sa health centers.
1: Correct. Pero pagdating doon, wala daw i-stock.
2: Wala daw pong mga bakuna.
1: Walang bakuna.
5: Sa kasalukuyan po talaga, Ma'am Doris and Sir Robert,
2: opo,
5: ay meron po tayong pandaigdigang kakulangan sa supply sa ngayon. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na lahat po ng ating bakuna ay wala. Meron pa rin po tayong mga vaccines na available ngayon sa

0: ating mga health center. And the good news po ay dumating na rin po yung ating mga hinihintay pa na karagdagang mga bakuna. So, meron po tayong available na vaccine such as BCG, hepatitis B, pentavalent, and measles vaccines na available sa mga health center. Sa kasalukuyan po, ang talagang nagkaroon lang ng delay sa ating supply ay tinatawag po nating oral polio vaccine,
1: OPV,
0: and ang ating mga pneumococcal conjugate. Pero meron pa rin po silang on hand.
1: Ma'am, pag ganito, Ma'am Steph, si Ms. Nika, sabi niyo po meron. Si Ms. Nika nagpunta sa center, ang sabi po wala. At wala pang supply. Ano ang dapat gawin ng katulad po ni Mami Nika para po makompleto pa rin yung bakuna ng kanyang baby?
2: Marami sila eh. No?
1: Mm-hmm.
0: Opo. Ang dapat lang naman po natin gawin, ma'am, ay makipag-coordinate po sa ating mga health workers po sa Barangay Health Center. Kasi normally po, meron po silang mga announcements or mga group chats na kung saan nag-a-announce po sila kung ano po yung mga bakunang available natin.
2: Opo.
0: So, para naman po hindi masayang po yung inyong punta, pwede po kayong tumawag muna sa kanila or mag-message.
2: Okay. Pero in the meantime, nagagawin nila yan, lalapitan nila yung mga health centers. Wala po ba kayong mga naitalaga na tauhan ninyo na para ipaliwanag sa kanila? Kapag ka po, ito, kagaya si Ma'am Nika, yung baby niya, patalon-talon na ang mga bakuna. Mm-hmm. Ano ho ang epekto niyan? O meron ba, kung sakali man?
0: Mm-hmm. As much as possible po talaga, sinisimulan po natin ang ating mga bakuna at birth po, no? So, kaya po meron tayong mga bakuna na ibinibigay pagkapanganak pa lamang.
2: Opo.
0: So meron po tayong mga recommended schedule po na kailangan maibigay po itong mga bakuna na ito para maprotektahan po sila laban po sa mga tinatawag nating vaccine preventable diseases. However, ito lang po talagang nagkaroon po ng delay because of the supply itself. Kasi actually po, hindi lang naman po ito sa ngayon, ano, actually since last year nagkakaroon na po ng kakulangan sa supply.
2: Mm-hmm.
0: So ang ginawa po ng ating provincial government ay nag-procure din po kami ng vaccine. However, yung mga bakuna po kasi katulad po ng oral polio vaccine ay nabibili lamang outside the Philippines. So kung wala pong supply outside ay talagang wala rin po kaming mabibilhan kasi wala pong local na nagpo-produce po ng bakunang iyon.
2: Opo, opo.
0: So sa ngayon, sorry, go ahead po.
2: Ay, hindi. Pasingitin ko lang si Ma'am Nika. Kasi may binanggit siya kanina na nagbabayad sila. Tama ba, partner?
1: Nagpa-private na lang sila. Kasi kung sa private meron, bakit hindi nakaka-procure ang mga LG? Ma'am Nika, tama po ba?
3: Yes po. Since nabanggit ko nga po kanina, 5 months na po si baby, wala pa din oral polio vaccine sa health center. Nagtry na rin po kami na magtanong sa ibang health center, sa ibang LGU. Wala din daw po.
2: Oo.
3: So naghanap na lang po kami ng private pedia na nagbayad po kami ng 500 pesos per dose po.
1: Per dose?
2: So bakit po dumating sa ganung punto, Ma'am Stephanie?
0: Apo. So actually, ma'am, ang mga center naman po ay meron po, yung ating mga gamot na nanggagaling po sa Department of Health ay libre po na ipinamimigay sa ating mga center.
2: Oo.
0: Yung oral polio vaccine po talaga ang medyo nagkaroon tayo ng kakulangan sa supply until now na meron na pong coming na vaccine supply, no? So, ito po ay may most likely po ang inyong pinabakuna sa private ay yung tinatawag na inactivated polio vaccine, no? Yun po, meron po talaga yan sa ating mga private physicians na pwede po nilang ibigay sa kanilang mga pasyente. Yan din po actually yung binili ng provincial government. However, medyo kung ano nga po sa inyo ay 500 po ano sa isang bata. Mahal din po kasi talaga siya in reality. Ano, kaya medyo limited lang din po ang nabili ng provincial government. Pero meron po tayong mga vaccines available din po sa mga private pedya. Pero ang oral polio vaccine po ay wala rin po silang mabibilhan noon.
1: Ma'am Steph, kung halimbawa po wala, halimbawa umikot na sila sa mga nearby LGU, wala, nakapunta sila sa mga private na doctors na may available na bakuna, hindi ba pwedeng bayaran ng LGU ninyo yung private doctor na yun, yung bakuna niya na makukuha doon sa private clinic?
0: Sa ngayon po, eh, hindi ko po kasi masasagot po yung with regards to payment po. Ano, so, pwede po nating i-consulta sa Department of Health yun.
1: Opo.
0: Pero sa ngayon po ay on our end, hindi ko po siya masasagot na mabayaran.
1: Ayan,
0: po. Pero actually, ma'am, coming na po yung oral polio vaccine. So,
2: ito yung libre. Ito yung libre.
0: Opo, yes.
1: Ma'am Steph, sorry. Ilatag lang po natin ano para marami rin taga Cavite kasi nakikinig. Para updated din sila, alam nila yung gagawin nila. Doon po sa mga bakuna para sa mga baby natin, yung listahan nila, monthly na yan. Ano po dyan yung wala pa tayong supply para makahanap na sila sa mga private clinic muna po?
2: Makaumpisa
1: sila.
0: As of the moment po, yung wala lang po talaga tayong on hand na stock ay yung oral polio vaccine, and we are still waiting po sa pneumococcal conjugate vaccine. And the rest of the vaccines, pati po ang inactivated polio vaccine actually, kakaubos lang din naman po.
1: Yung tatlo
0: pero
1: na yun.
0: We are waiting po sa coming supply po this in the next few weeks lang po.
1: Ayan. So may assurance na darating.
0: Yes po. And actually, lahat naman po ng bata ay nasa master list po ng aming mga barangay health workers po. No? So meron po silang listahan ng mga bata na hindi po nila nabibigyan pa ng bakuna. Kaya meron po tayong isinasagawang catch-up immunization. So meaning po, babalikan at babalikan po nila kayo para maibigay po yung ating mga bakuna na na-delay lang po ng pagbibigay. Oo.
2: Pero yung mga tanong ko kanina, gaano ka, dapat mag-alarma yung mga nanay kasi kagaya si...
1: Yung delay.
2: Oo, si Ma'am Nika, sabi niya, napapraning siya.
1: Totoo naman kasi.
2: Kasi dapat meron ng bakunang ganito, pero dahil nga sinasabing walang stock, talon-talon. Mm-hmm. So yun na nga, hanggang kailan po mapapraning ang mga nanay?
0: Sa ngayon po, actually, maghihintay na lang po tayo ng ilang araw para po makaabot sa amin ang mga bakuna. Mm-hmm. Kasi last week po ay na-update po kami ng aming regional office na on hand na po ng central office ang ating mga oral polio vaccine. So in just a few weeks po ay aabot na rin po ito sa amin.
1: I-deliver na lang. Ayun yung assurance. Very
2: correct,
1: good.
2: Correct. Ay, isa na lang partner.
1: Go, partner.
2: With your indulgence. Ito pong mga concern ng mga nanay na gusto nila ipabakuna yung kanilang mga anak. Ibig po bang sabihin ito ay wala na yung tinatawag natin na vaccine scare? Na di ba, partner, naalala mo kasi?
1: Natatakot na hindi ayaw namin ipabakuna, baka hindi maganda sa bata.
2: At saka meron pa rin, kumbaga, rumerepeke pa rin sa kanilang alaala yung tinatawag na nangyari noong nagkaroon ng sa issue ng Dembaksha.
0: So actually, isa rin po yan sa mga kinakaharap pa rin po ng ating programa, no, yung actually vaccine hesitancy po nating tinatawag.
1: Opo, opo.
0: So as much as possible po, kami po sa ating probinsya, pati po kasama po ang ating Department of Health, ay nagpapalaganap ng mga impormasyon na maaaring mag-address po doon sa nagpapahesitant sa kanila, no, kagaya ng takot na baka hindi... kumbaga, hindi maprotektahan ang kanilang mga anak o
1: mas
0: takot
1: mapahama,
0: sila dun sa mismo, yes, mga side effect. So yung ating pong vaccines na binababa coming from the Department of Health ay mga, kumbaga, sila po ay tested na ginagamit na po natin for almost 40 years, no? Ang ating mga routine vaccines po, kahit yung mga magulang pa po ninyo ay most likely na bakunahan po nito, no? So, meron lang po talaga tayong mga side effects na karaniwan naman pong nararanasan after talagang mabakunahan.
1: Ayan.
0: Pero nandito po ang ating mga kasama sa local government unit para maasistahan po kayo in case na may mga side effect. Kailangan nyo lang po talaga na sabihin po sa kanila na nagkaroon po kayo ng mga ganito. Or kung may mga agam-agam po kayo, pwede nyo naman pong itanong din sa ating mga health workers. No?
2: Ayun,
0: And ipa-plug ko na rin po, ano,
2: yes,
0: this coming, para pumawala rin po yung kanilang mga takot. Ano? Kasi this coming August po, magkakaroon po kami ng tinatawag na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. So, mag-iikot po ang lahat na kasama po sa Calabarzon at sa Luzon ng pangontra po sa tigdas at tigdas hangin. So kasama na rin po doon, ipinapa-include na rin po natin ang vitamin A supplementation, pati na rin po kung meron po silang ibang vaccine na hindi po nakuha. So magbabahay-bahay po ang ating mga health workers para mabigyan po kayo ng mga bakunang ito.
2: Ayan. Kung bahay-bahay yan, kung door-to-door, so ano po ang advice natin sa mga nanay na medyo nga nababahala na or talagang gusto nilang ipabakuna yung kanilang mga anak? Ano ang kanilang mga dapat gawin? Ano ang kanilang dapat ihanda ng mga dokumento kung meron man? Kailangan pa ba yung baby book na tinatawag para ipresenta kung ano na yung nakuhang bakuna ng kanilang mga baby?
0: Yes po. So yun po yung kanilang, kailangan po talaga nilang i-ready yung kanilang immunization record katulad po ng ganito, no? Immunization record or yung baby book po, kasi yung iba po ay nagpapabakuna nga po sa pedya, no? So may gumagamit pa rin po sila ng mga baby book. Kung saan lahat po ng itinurok na bakuna doon sa bata ay kailangan po nakasulat doon sa record nito. Ayan. Para po siya ay makita po natin kung ano pa yung mga dapat pa pong ibigay sa inyo.
1: Okay.
0: Then mag-a-announce po ang ating mga barangay kung kailan at saan nyo po dapat dalhin si baby.
1: Ayan.
0: Para mapakunahan po ng mga bakunang ito.
1: Ma'am Steph, so, maraming salamat ha dyan sa paliwanag ninyo. Pero yung mga nagme-message po sa amin dito sa Facebook, sa YouTube at sa aming Viber, sa mga concerns po nila, para po ma-address, ibibigay po namin sa tanggapan po ninyo, ano, para mabigyan po ninyo sila ng tulong at tamang guidance kung saan sila magpupunta. Ma'am, thank you ha.
0: Yes po. Maraming you're welcome salamat po. And meron din po kaming official Facebook
1: ayan, page. Saan po yan?
0: Na makaka-message po kayo and we can address it immediately. Our Facebook page po is the Office of the Provincial Health Office, Officer Cavite. So ayan, you can search that po. Ayun. And message us.
1: Sasagot kayo
0: for
1: din,
0: any
1: ma'am
0: assistance.
1: Ayun. Ma'am Stephanie Verdejo, maraming salamat po sa inyong
2: thank
1: oras.
2: You, thank
0: you're
2: you.
0: You're welcome po. Maraming salamat din po and magandang araw po.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Ang si galing naman mag-explain ni ma'am. Ma'am Nika, narinig niyo po yung assurance coming from Provincial Cavite Provincial National Immunization Program Coordinator. Ano po ang nararamdaman ninyo?
2: Napapraning pa ba kayo? Oo.
3: Siyempre po, relieved po, no, on behalf din po ng all mommies out there, ayun, mas panatag na po and knowing na may supply naman po pala ng mga bakuna na dapat mong ibigay sa mga babies po namin. So maraming salamat po.
1: Ma'am Nika, yung contact mo din, ibibigay namin kay Ma'am Steph para kung pag may mga tanong ka, pwede nating maidiretso din po sa kanya. Miss Nika, pakikiss mo na lang kami sa baby mo, ha?
2: Happy
1: congratulations sa Happy
2: so
1: Mother's
2: po.
1: Day. Unang Mother's Day niyo yan sa Sunday.
3: Thank you,
1: Miss Nika. Si Miss Nika sa residente po mula dyan sa Dasmariñas, Cavite.
2: Partner.
1: Nakahinga ng malalim, partner.
2: Nakangiti tuloy ako. Katatanong ko sana si Alvin El Chico. Si Alvin ba kumpleto ng mga bakuna? Nung baby.
1: Baka pwede pang ihabol kung may kulang.
2: Parang naiintindihan ko na kung bakit siya ganyan ngayon.
1: Easy! Mali!
2: Wala naman siya. Nasa coverage
1: lakad
2: niya.
1: Lakad ng lakad?
2: Oo nga, kala mo biso?
1: Oo.
2: Ayan na po tayo, 8:38 ng umaga.
4: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Basta AM, DZMM.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today.
10: Playtime Entertainment.
9: Born for happiness.
5: DZMM.
11: Numero uno sa aksyon!
12: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Itakits mga kasambuhay.
16: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
17: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
11: Basta AMDZMM.
22: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Time check, please.
2: Good morning po.
1: Ang bait.
2: Parang hindi bagay.
1: Oo.
2: 8:41 na kasi ng umaga. Ano ba?
17: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Kami po yun, nagbabalik at Tandem ng Bayan.
2: Siyempre, kahit Biyernes na po, at tayo yung nagmamadali na dahil magwi-weekend na tayo lahat.
1: Pero maganda ito susunod natin pag-uusapan, ano partner. Ang issue hinggil sa DSWD. Para magkalinawan at lahat, di ba? Unahin natin yung mga ayuda na ipinamumudmud nila. Kumusta na ba? Tama na ba lahat? Naiayos na ba? Lalo yung sa mga motorcycle taxi, di ba? Na pag-usapan ka po. Tsaka baka gusto mo magka-aircon.
2: O, sira na nga aircon ko. Tsaka gusto ko syempre yung inverter para mas mura ang bakayara.
1: Juicy ka pa! Yung sabi po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si Asek Irene Dumlao. Asek, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, ma'am.
23: Hi, Doris and Robert. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay na inyo pong programa.
1: Ma'am, namimigay daw kayong aircon?
23: Wala pong katotohanan yan, Robert. Hindi po namimigay ang Department of Social Welfare and Development ng mga air conditioning units sa mga pantawid pamilyang Pilipino program.
1: Ayan.
23: Nakita po natin yung post na yan. In-examine po natin, AI-generated. In fact, pati logo, pati mga taglines na ginamit, hindi po yan sa DSWD.
1: Ano ngayon ang balak ng DSWD gayong pinakakalat yung mga maling impormasyon na ganito? Di ba dapat masampulan sila, ma'am?
2: Oo.
23: Yes, in fact, we've reported that already to Meta and we've coordinated already with DICT and other agencies ano, para nga po ma-investigate, masundan yung page na yan at ma-block at hindi na po maulit yung ganito pong mga disinformation.
1: Tama, kasi mami, sa susunod, sabihin kung ano naman ang pinamimigay, house and lot.
2: Kaya
1: kung
2: nga, hindi pipila na rin ako doon.
1: Kaya nga, niloloko yung taong bayan at the expense of DSWD. Nasisira ang image ng ahensya.
2: Ay, talagang masisira at magdi-discard pa yung dapat nilang trahin. Kaya nga, Dahil dyan, gusto ko ma'am Irene makakuha ng update sa inyo. Kumusta na po ang pamimigay natin ng ayuda sa iba't ibang sektor ng ating lipunan?
23: Well, bago ko sagutin yan, Doris and Robert, tama nga banggit nyo, no? Nakakasira ng imahe ng DSWD at mm-hmm. ng gobyerno itong mga pinapakalat na mga peking mga post. It really undermines the efforts of the government to provide efficient services to the public. Kaya sabi nga natin, we make sure that these pages are reported para hindi na rin po magpapatuloy ang gantong disinformation and hindi na rin po ito maparisan. Now, dito po sa ongoing distribution ng cash relief assistance mm-hmm. para sa mga drivers natin sa iba't ibang panig ng ating bansa, una, yung sa mga tricycle drivers at mga jeepney drivers outside Metro Manila, nagpapatuloy po iyan. In fact, for the jeepney drivers, nag-upisa na tayo sa Cordillera Administrative Region, sa Region 5, gayon din po sa Palawan and other parts of the country. Next week, magpapatuloy naman po yung ibang mga regions natin sa distribution para sa mga jeepney drivers. Para naman po doon sa mga MC Taxi, Service Delivery at mga TNBS drivers within the NCR, mag-uumpisa na po Lunes yung pong pagpapatuloy ng special payout para sa kanila. Kasi kung matatandaan, nagkaroon nga tayo ng exercise last week na kung saan we requested all transport network companies to submit to DSWD yung lahat po ng kanilang mga drivers na naka-onboard sa kanilang system, and then nagsagawa tayo ng deduplication process or yung tinatawag natin na data cleansing or data reconciliation para matanggal po yung mga duplicate entries, mm-hmm. Matanggal din ano yung mga erroneous entries, and that we could come up with a clean list na tinatawag po natin.
1: Ma'am, sorry, kahapon kasi nakausap po namin ng partner ko din yung grupo ng motorcycle taxi. Ang nagiging uh-huh. problema halimbawa per company, di po ba may cap sila, may limit sila. Pero aminado sila na may mga sobra-sobra dun sa mga motorcycle riders nila, na partners nila, drivers. Ngayon po, ang ipinasa lang nila, syempre, yung lang na may cap kasi baka masita sila dahil may sobra. Pero paano naman po yung sumobra na yun? Paano sila makakatanggap ng ayuda?
23: Well, yes. Ito nga yung pinapaalala natin sa mga drivers. Antabayanan po yung post ng inyo pong mga transport network companies. Kung hindi nyo po makita yung pangalan nyo sa mga listahan na pinublish nila, most likely kayo ay una, nakatanggap na in the previous payouts of the DSWD. Or hintayin nyo po yung listahan na ipapublish naman ng ibang transport network companies kasi maaari na dun po kayo lumabas. Bakit po? Kasi nakita natin, Doris and Robert, meron palang multi-apping drivers. Maaring nagmamaneho siya para sa kumpanya na ito, pero nagmamaneho rin siya para sa kabilang kumpanya. So, dun sa mga sinasabi ng mga ibang transport network companies, ano, na meet na nila yung kanilang ceiling o yung kanilang cap, most likely yung pangalan ng ibang drivers nasa iba. Or titingnan po baka sa ibang batch naman sila ng payout. Mm-hmm. Kaya yan yung paalala sa ating pong mga drivers. Huwag silang pupunta doon sa mga designated payout venues at doon po dumugin nila. I mean to say, huwag silang doon dumugin yung payout venue.
2: Ayun.
23: Kasi meron nga pong mga abiso na ilalabas yung mga transport network companies.
2: Alright.
23: Okay, para naman po doon sa issue kung on the regulation side, well, we leave that to the DOTR, ano po. Kami naman sa DSWD, ang focus kasi namin, social welfare. May distribute namin yung tulong doon po sa mga drivers. Now, kung halimbawa, hindi po sila na-serve pa rin, at titignan ng DSWD paano makakapag-provide ng iba pang mga interventions ang ating pong ahensya. Basta ang mahalaga kasi dito, Doris and Robert, yung pong drivers na inlista at sinumite sa DSWD, certified po yun ng LTFRB.
2: Alright. Klaro ko lang, ma'am. Kunyari na sabi nyo, natapos na
1: mm-hmm.
2: yung bigayan nitong ayuda.
1: Mm-hmm.
2: Meron pa bang susunod?
1: Ayan, kasi tuloy-tuloy pa rin mo. Yung mataas na presyo ng produktong petrolyo at bilihin.
2: Mm-hmm.
23: Well, ang target natin matapos itong pamamahagi ng cash relief assistance sa mga drivers ng May 20. Yan po yung utos ni Secretary Rex Gatchalian sa ating pong team na dapat by May 20 tapos na po yan. Doon sa tanong kung mayroon pa bang matatanggap na assistance, well, ang ating pong pamahalan naman po ay patuloy na pinag-aaralan yung sitwasyon. Tinitingnan kung ano pa yung mga social protection measures na maaari nating maipatupad. Kasi nakikinig naman po, no, at nagbabantay nga ang ating pamahalaan to ensure na wala pong mga karagdagang Pilipino na dadagdag doon sa talaan na ng mahihirap. Ma-caution natin yung impacts nitong energy emergency across various sectors, ano, para ma-address nga po yung iba't ibang mga suliranin na ating pong kinakaharap. But then again, sabi ko nga po, pinag-aaralan ang iba pang mga interventions at binabantayan yung sitwasyon.
2: Opo. Paki-update mo naman kami, partner. Nakita ko merong time binasa last time na article. May mga graduate na po daw, ma'am, na pamilya. Oo, doon sa 4Ps. Oo. With honors.
1: Sabi nga ng DSWD to, partner, DSWD, hindi sila nagdadagdag. Pinupunan lang nila yung mga nag-graduate.
2: Correct.
1: Gano'n nakarami ito, ma'am?
23: Yes, tama po iyan. Batay po sa aming pinakahuling tala, nasa mahigit 1.6 million na mga 4Ps beneficiaries ang nakapag-graduate na po mula sa programa. Ibig sabihin, nag-improve na yung kanilang level of well-being. Kasi taon-taon po, nag-a-administer tayo ng social welfare and development indicators. Pinupuntahan po sila ng ating pong mga caseworkers para tignan, ano, at i-measure yung social adequacy and economic sufficiency to determine if they've already reached level 3 or yung self-sufficient level. Kasi kung nag-level 3 na sila, sila ay exit na mula sa programa. So that's 1.6 million already. Ngayon, ang annual target kasi ng DSWD is 4.4 million.
1: Opo.
23: 4Ps beneficiaries. Ngayon, dahil nga may nag-exit na, no, na 1.6, kinakailangang punan natin yung targets natin. Kasi batay naman doon sa pinakahuling tala ng PSA, lumalabas doon sa CBMS result ay meron pa pong mga pamilya na mahihirap na meron pong anak 0 to 18 years old.
1: Okay. Ayan. Ma'am, last na lang yung tulong ng DSWD sa mga kababayan po natin sa Bicol. Eh, alam niyo naman, nag-aalburuto itong bulkang Mayon. Kumusta po?
23: Well, Robert, nagpapatuloy yung distribution natin ng mga family food packs at non-food items. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 106,000 family food packs na po yung na-distribute ng DSWD. Yung non-food items natin, nasa mahigit 8,600 na yung ating pong naipapamahagi. And of course, nagpapatuloy ang DSWD sa pagbibigay din ng cash for work intervention at emergency cash transfer. In fact, next week, merong pang mga payouts na gagawin dyan sa mga evacuation centers. Tutungo nga po si Secretary Rex Gatchalian para tingnan kung ano pa yung mga karagdagang tulong na maipapaabot natin sa kanila. Kasi nga po, alam naman natin, ano, na meron pang mga pamilya na nasa mga evacuation centers, nasa mahigit 100,000, 1,100 pa po iyan, or ang katumbas niyan is nasa mahigit 4,100 na mga individual. And alam naman po natin, yung gantong displacement ay nakaka-apekto sa kanilang pamumuhay, lalo na dun sa mga farmers residing within the 6-kilometer permanent danger zone na inilikas po natin at dinala nga po sa evacuation center. So, nagpapatuloy tayo na mag-assist sa kanila. Because yan po ang utos ng Pangulong Marcos, Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, and tiyakin din po na lahat ng tulong ay naipapabot sa kanila sa maayos at mabilis na pamamaraan.
2: Ayan po ay magandang balita.
1: Okay. Ma'am, maraming salamat po sa inyong update.
2: Thank you, ma'am.
23: Maraming salamat din, Doris and Robert, and maraming salamat din kay Tito. So, magandang umaga po sa inyo.
1: Happy Friday po, ma'am. Si Asa Karen Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Samantala, partner, diretso na tayo sa ating radyo. Patrol, roll. Bentahan po ng LPG sa hilera ng mga tindahan dyan sa Pasig City, ha? Muling sumigla. Eh, may rollback na, syempre. Magkano ang bentahan? Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Sunday, mga Robert at Doris, bumaba na nga ng halos 200 piso yung presyo ng 11 kilos na tangke ng LPG sa hilera ng mga tindahan nito sa Barangay Palatio, Pasig City. Yung dating umaabot sa 1,400 hanggang 1,600 pesos, naglalaro na ngayon sa 1,245 hanggang 1,488 pesos depende yan sa brand. Ang Super Kalan na 450 pesos noong Abril, ibinebenta na ngayon ng 300 pesos ang isa. Ayon sa may-ari ng tindahan ng LPG na si Cesar, magkakasunod na bumaba ang singil sa kanila ng mga supplier mula noong nakaraang linggo. Dahil dito, unti-unti na rin anyang bumabalik ang kanyang dating mga suki, lalo ang mga bumibili ng Super Kalan. Pagamat bumaba na ang presyo ng LPG, umaasa pa rin ang mga nagtitinda na babalik ito sa dating presyo na hindi lalagpas sa 1,000 piso para sa 11 kilos na tangke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Partner, may umahabol.
2: Sige, pahabulin mo na yan.
1: Siyempre, pang Mother's Day ito. Ayan. Kailangan natin. Uh-huh. Alamin natin ang sitwasyon sa Dangwa, ha? May pagtaas ba sa presyo ng mga bulaklak? At siyempre, baka may mga pwede bang pasyalan dyan sa Maynila on Sunday para ma-treat sila, mami, ha?
2: Tama.
1: Ang detalya mula kay Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish!
3: Good morning, Robert at Doris. Dalawang araw bago ang Mother's Day, normal pa ang sitwasyon o hindi pa ganoon kadagsa yung mga namimili dito sa Dangwa sa Maynila. Kung meron man, nagpapareserve na lang online ang iba habang ang iilan ay nagahan ang pagbili at pagbibigay ng bulaklak sa kanilang nanay. Gaya ng mga estudyanteng sina Faith at Kaylin, dito na muna dumiretso bago umuwi ng probinsya. Naglaan ng 2,000 pesos sa budget ang bawat isa para sa dalawang bouquet na kanilang pinakustomize. Narito ang kanilang pahayag.
4: Ayaw din po kasi namin sumabay sa maraming punta at saka po uwi po kami ng province. Pagbili po kasi ng flowers, parang simple thing lang po siya talaga. Yan po yung way para mag-give back po sa mga mother po natin, grandmothers. Hilig po ako magbigay ng flowers or gifts sa mommy ko. Parang it's a simple way lang po thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices. As compare po sa normal price, yes, nagmahal po siya. I think around 50 pesos. So, tumaas din po yung mga labor compare sa normal day.
3: Yung pinakamurang bulaklak na nakita ko dito, Robert at Doris, ay 150 pesos na yun yung simpleng ang kumpul ng bulaklak. 450 hanggang 1,500 pesos pa sa ngayon yung arrangement ng fresh flowers. Depende sa klase, yung iba naman meron na rin nakasuksok na greeting doon sa mismong bouquet. 700 pesos kung bouquet ng dried flowers, may mga nakalagay din doon sa maliit na basket, 500 pesos yan. Samantala, mas madaling bitbitin yung nakalagay sa karton na 1,000 pesos ang presyo. Ang ibang nagtitinda, balak magtaas ng kahit higit 200 pesos. Pero sa gaya ni Monica na tindera ng bulaklak, hindi na siya magtataas para mapaubos ang benta, lalo na napansin niyang tumumal ang bentahan. Narito ang kanyang pahayag.
21: So, yung iba practical na, diba? Kakain na lang sila sa labas, bibigyan na lang ng regalo yung mga magulang nila.
3: Kaya po, nani na po kayo, ano pong gusto niyo matanggap na po ngayong Mother's Day?
21: Wala, kiss lang ng dalawang anak ko o sa akin. Okay. Lana, hindi na ano yung material ngayon. Mabati ka lang, okay na.
3: Sa mga may planong mamasal naman sa Mother's Day, may mga aktibidad na maaaring gawin sa Luneta Park.
1: Ayan, ayan.
3: Maaaring, Robert at Doris, maaaring maglatag sa parke para makapag-picnic. May mga photo spot na itatayo at may mga live performance sa mga busker at iba pang cultural performance. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol. Roll, roll!
24: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Partner, napakainit.
2: Sobra talaga.
1: Gusto mo bang magpalamig?
2: Diyan ba yung libreng air conditioner?
1: Aha. Pero hindi gaya sa DSWD ito. Hindi nga daw totoo. Mali!
2: Mali!
1: Pero dito sa Iloilo City, aba, may alok silang na cooling hubs.
2: Wow.
1: Alam mo kung
2: ano
1: yun?
2: Ano ibig sabihin?
1: Hindi ko rin alam. Tanungin natin mismo ang mayor ng Iloilo City, si Mayor Raisa Treñas. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, Mayor. Good morning.
25: Yes, good morning, Doris at Robert.
1: Opo, Mayor, ito po itatanong namin itong cooling hubs na ito dyan sa inyo sa Iloilo. Ano po ito at kanino at sino yung pwede mag-avail sa mga cooling hubs na ito?
25: Yes, yung mga cooling hubs, parang mga, as of now, we have centers across all over Iloilo City na nilagyan namin ng air venue, no? Yung na-inaugurate natin the other day parang container van, tapos may ibang in-identify tayo na mga building na reuse din natin for cooling centers. Aside from dyan, meron tayo na ngayon mga partners from the private sector na nag-pledge na rin at nag-establish na rin ng mga cooling centers nila.
1: Oo. Eh alam po natin napakainit talaga, Mayor, no? At kailangan talaga ng mga ganyan. Buti at ito yung naisip na intervention ng inyo pong lungsod.
25: Yes, alam ninyo, so parati naman nakikita natin yung Iloilo nasa top sa top 10 no sa heat index. So naisip natin paano tayo makatulong, especially dito sa Iloilo, maraming naglalakad at maraming nagbabike. So nilagyan natin sa isang area natin, tawag natin dito sa Diversion Road. Ilong kilometro yan, maraming naglalakad dyan, nag-biking and nag-running. Sa gitna, nilagyan natin ng isang cooling hub para if ever kung kailangan mo magpahinga sa mainit na panahon, may area ka kung saan ka pwede magpahinga.
2: Libre so, po ito, Mayor? Libre?
25: Libre lang ito, no? At yung paggawa nito, libre din.
1: Ayun!
25: I-repurpose lang natin yung mga old container vans natin sa mga projects natin before at ni-repaint natin at yung sahig made of plastic.
1: Okay.
25: So, kasi meron tayong mga projects on circular economy. So we made sure that lahat ng ginamit dito, repurpose lang.
1: Ayun.
25: Dito, pagpasok mo, may sa city health natin na team, mag-check ng blood pressure mo, especially sa may mga hypertension.
1: Ayun.
25: Tapos okay, makapahinga ka mga ilang minutes, tapos pwede ka na maglakad ulit.
1: Tama yun, tama. Para makapagpahinga ka ulit, mag-cool down. Ayan, sige, itatry namin yan, Mayor. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras.
25: Thank you.
2: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Si Mayor Risa Treñas ng Iloilo City. Mga kapamilya, ha? Abangan po ninyo yung talumpati ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa nagaganap na 48th ASEAN o Asian Summit 2026 sa Cebu, ha? Yeah. Manatili po kayo nakatutok dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio bukas. Amo siya ng masa.
2: Yan ang masa, 9 to 10 a.m.
1: At Balita Antemano, Cheda, makakausap
2: what
1: natin
2: time,
1: bukas. 8 to 9, magkasunod. Yeah. Tayo. Bye! Happy Mother's Day!
2: Bye-bye!
5: Doble sa pagis! Doble sa tabang! Doble sa talino at kakulitan! Tandem Lambayan!
6: Happy Mother's Day!
7: Happy Weekend!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, 9:02.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, obligado na ang mga pribadong senior high school institution na kumuha ng formal na government recognition simula school year 2027 hanggang 2028. Sa utos ng Department of Education, sa halip na provisional permit, kailangan ang makakuha ng government recognition ng mga pribadong institusyon para sa mas malinaw na pamantayan at mas maprotektahan ang interes ng mga estudyante. Bibigyan ng isang taong transition period ang private high schools para sumunod sa utos para hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, nasa 5,000 overseas Filipino workers na ang napauwi sa Pilipinas, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus?
3: Rica, iniulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac na umabot na sa 9,038 na mga Pilipino ang nag-repatriate o bumalik sa bansa mula iba't ibang lugar sa Middle East. Ito ay sa gitna na nagpapatuloy na giyera ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Kalihim, pinakamarami ang mga nais umuwi mula Kuwait. Nakatakda rin anya siyang bumisita rito sa susunod na linggo para silipin ang sitwasyon ng mga Pilipino sa lugar. Samantala, umaabot na ng higit 17,500 OFW ang naabutan ng financial assistance ng kagawaran. $200 ang iniaabot na tulong ng DMW kung saan makatatanggap ang mga Pilipinong umuwi na ng bansa mula gitnang silangan at mga OFW na nais pa rin magtrabaho sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At sa showbiz, nagpaalala sa pageant fans ang aktres at dating beauty queen Megan Young na maging mas maluwag sa mga beauty queen, lalo na sa question and answer portion. So, sa Paano Ba Ito podcast ni Bianca Gonzalez, ibinahagi na dating Miss World ang pressure at hamon sa pagsagot sa Q&A kumpara sa panonood nito sa telebisyon o bilang live audience. Paalala ni Megan sa mga manonood, huwag maging maingay at iwasan ang pagkantsaw sa mga kandidata, lalo't mahirap na aniyang bumuo ng winning answers sa pageant.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: exactly what we need during these turbulent times.
1: Pera.
0: Love. Love is all that matters.
1: Ako na lang love. Hindi ka lang. Pera.
0: Kailangan. Kasi ang gulo-gulo na ng Pilipinas.
1: Oo. We have to be kind and loving towards each other.
0: Yes. Kaya nga, Mother's Day couldn't have come at a better day.
1: Yes.
0: Kasi kailangan natin ngayon mag-refocus to something more positive.
1: Yeah. Yan. Ganda yan.
0: Diba? Kasi, there's so much hate eh.
1: Oo.
0: Diba? Yung kikil dito, kurakot doon.
1: Batuhan ng laptop dito.
0: Oo.
1: Diba? Nabubukulan.
0: Oo. Merong nagsasabi pa na ano, hindi naman ako mapaghiganti eh.
1: Oo.
0: Hindi ako... Pero paano yung video?
1: Ang hirap i-reconcile. Ang hirap mo ipaglaban.
0: Ay, nako. Ating! Gano'n ba talaga?
1: Yeah.
0: In the meantime, meron tayong mga aabangan. Today, in a matter of minutes, magkakaroon ng i-address ni PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, ang ASEAN Summit. Yan. Sa Cebu yan.
1: Tama. Tayo kasi yung ano eh. Ano?
0: The host with the most.
1: The host. Ayun. Yep. Sabi ko leader. tayo ang host for this year. So, ang dami din ng inaasahan natin dyan, partner, no? Sa ASEAN Summit.
0: Yes. Mm-hmm. Eh, pero, alam mo, yung isang channel news na para sa Asia, no? Na pinapanood ko nga kanina. Aba, dami nilang reporter sa Cebu.
1: Wow. Meron din tayo kay Cesares. Hindi magpapatalo ang kay Cesares natin.
0: Grabe. Reporting live. Sabi ko, grabe.
1: Kalala ka pa ng isa.
0: Si Christian Cesares, halos wala lang tulog yan. Dahil pag may nakalusot dyan.
1: Eh, sabi pa nga, natatawa ko, pinag-uusapan nila Tita Doray, agawan pala ng mga dokumento daw dyan, ganyan-ganyan, para sa mga ire-report.
0: Ay, ganun?
1: So, kailangan makipagbruskuhan din ang ating Christian Georgia. Pero magaling yan, kayang-kaya ni Christian Georgia.
0: Ngayon ko lang narinig sa isang ASEAN Summit yun, na offer good while supply lasts.
1: Hindi ko alam paano yung system nila dahil hindi naman tayo reporter, partner, di ba? Pero iba rin siguro talaga kapag international summit ang usapin
0: definitely,
1: natin, no?
0: Definitely. At kahit na medyo malayo kasi sa Maynila, kaya siguro wala siya sa consciousness ng maraming metro and mega Manilans.
1: Manilans.
0: ano po yan? Tayo ang host, di ba? Ang susunod na host ay Singapore.
1: Oo.
0: Kaya habang nandyan sila sa Cebu, dapat naman siguro medyo purihin naman natin ng konti yung organizers natin.
1: Napakahirap niyan.
0: Ay, nako.
1: Di ba yung logistics ng security detail?
0: Nako, diba? Sinabi mo pa. Alam mo ba?
1: Oo.
0: Kung ilang Toyota Camry ang naka-deploy dyan.
1: Ay, aba, talaga yung pala ang official car. Official car, the 40th ASEAN, ano.
0: Sabi ko, uy, merong slightly used Camry na ibebenta.
1: Ay, ayan, nag-aabang na naman. Like your cars aren't enough, partner.
0: Aba, yung Toyota.
1: Electric na.
0: Hybrid
1: ka.
0: Hybrid ang Camry.
1: Yun, hybrid maganda.
0: Hybrid ang Camry. Yan. Kaya matipid na siya.
1: Oo, partner, dalawahin mo puti sa akin. Libre mo na yung partner mo. Maawa ka na sa ekonomiya ngayon.
0: Sa bagay, Toyota girl ka rin eh.
1: Oh, yes.
0: Talagang devoted,
1: yes.
0: Loyal.
1: Loyal, alam mo yan. Loyal talaga tayo.
0: Ito mo na mga headlines mo na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. It's the day before weekend. At sa Sunday nga po, Mother's Day. Alam nyo naman yan, di ba? Kagaya po ng gospel according to Rica. Hindi sapat ang salamat.
1: Tama.
0: Cash ilang dapat.
1: Yan. Alam mo talaga. Salapi, staki.
0: Ito na. Mahigit 200 kongresista inaasahang boboto sa pabor sa impeachment complaint. Pero Vice President Sara Duterte hindi nababahala sa posibilidad na mapatalsik siya sa pwesto.
1: Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, bumagal sa pinakamababang antas matapos ang COVID-19 pandemic.
0: Dagdag bawa sa presyo ng petrolyo, mangyayari na naman sa susunod na linggo. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas. Wala na ba tayo?
1: Ano ba?
0: Wala na ba tayo? Ibabalita ko din pagtaas nitong Meralco.
1: Saka kulang pa ba, partner?
0: Oo.
1: Di ba yung pagtaas?
0: Ang sakit niya. Tapos yung mga may aircon kahit na, di ba?
1: Four piece?
0: Kapit sa patalimpo di ba? Kasi lalo na kung maliit lang bahay mo, kailangan mo ng aircon
1: Sobrang sa init.
0: Sobra.
1: Asa na tayo, level ng tubig sa Angat Dam, malapit nang bumagsak sa minimum operating level. Bagyong tatawaging Kaloy, inaasahang papasok ng par bukas.
0: Pinsala ng ash fall mula sa bulkang Mayon, umabot na sa mahigit 7 milyong piso. Ilang bayan sa Albay inalerto sa posibleng pagragasa ng lahar.
1: Samantala sa labas ng bansa, 7 tripulanteng Pilipino sugatan sa drone attack ng Iran sa sinasakyang barko sa Strait of Hormuz.
2: Balita Patan!
0: Yan po ang mga headlines. Ngayong ika-8. Ika-8 na ng Mayo.
1: Oo, ang bilis.
0: Oo. So, ibig sabihin po, ang sweldo namin.
1: medyo hapit na tayo, hapit na.
0: Hindi! Ngayon, yung mga sasweldo ng Ajis, meron mga gano'n. Ngayon po tatanggap na yun.
1: Excited. Sakto kasi Mother's Day.
0: Tama.
1: Diba?
0: Oo.
1: May pang-ano tayo kay Mama.
0: Just a tip, kasi kung halimbawa talagang lalabas kayo at medyo marami-rami kayo, magpareserba na kayo sa restaurant na pupuntahan ninyo.
1: Oo.
0: Kasi hindi po pwedeng yung chance passenger.
1: Aasa ka lang, no? Sa walk-in.
0: I mean, nakaka-frustrate yun na, yes. Di ba, dumating ka, ay, sir, sorry po. Kasi puno na po talaga tayo. Pwede rin namang dinner. Hindi naman kailangan maging lunch,
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: But point being, hindi kailangan. Dapat lang naman i-recognize natin yung mga mothers. The nanays of this world.
1: Tama.
0: Diba? Tama. Na pagkatapos na pagsilbihan ka, paaralin ka, lahat.
1: Tama.
0: Biglang iiwan mo na lang.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo naman ganun.
0: Oo.
1: Kasi yan yung trabaho na 24/7 partner at walang sahod. Diba? Na hindi naman sila nagre-reklamo. Minsan nagre-reklamo.
0: Nagre-reklamo.
1: Hindi ko nagre-reklamo. Pero, diba?
0: Kung alam ko lang na ganyan ka, paglaki mo, sana hindi na lang kita iniluwal.
1: Okay, balik ako. I'm a crawl inside again.
0: Okay, sandali lang po. At meron tayong mga Radio Patrol Reports. Komisyon para tanggalin ang paggamit ng unprogrammed funds, hirit ng isang dating mambabatas. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang morning.
3: Good morning sa inyo, Peter at Rica. Hindi sapat ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na naunang nilipat sa National Treasury. Ayon yan kay dating bayan muna Representative Nery Colmenares. Pagamat pinuri ang pagbabalik ng nasabing pondo sa PhilHealth, giniit ni Colmenares na ang naturang pondo ay nararapat lamang na ilaan sa mga setisyong pangkalusugan dahil ang mga kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ay hindi dapat gamiting pantapal ng pamahalaan sa ibang programa na kulang sa budget. Nananawagan rin ang dating pambabatas ng transparency sa paggastos ng PhilHealth sa pondo nito dahil ang 60 billion pesos na budget ay bahagi aniya ng 89.9 billion pesos na unused o hindi pa nagagamit ng PhilHealth Fund. Nagbabala rin siya sa maaaring maulit ang nangyaring pagsali ng pondo kung madaling maaprubahan ang katulad na questionable mga transaksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you very much, Nico! Time check muna tayo, ha?
1: Okay.
0: Sandali lang, it's 9:16 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Ganda ng boses mo doon, partner. Kuha tayo ng update po no sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Christian Yashar. Christian, go ahead.
2: Magandang umaga, Peter at Rica. Nagsisimula ng dumating sa Mactan Expo ang mga leaders mula sa ASEAN member states para sa pagbubukas, formal na pagbubukas ng 40th ASEAN Summit and related meetings ngayong umaga. Na sa pagbabantay natin mula kanina, nasa limang leaders na yung dumating doon sa Mactan Expo kung saan isa-isa silang sinasalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Liza Marcos. Unang dumating kanina ang Permanent Secretary for Foreign Ministry ng Myanmar na si U Hau Khan Sum, na sinundan ni Cambodia Prime Minister Hun Manet kasama ang kanyang asawa. Sumunod naman si Indonesia President Prabowo Subianto, Laos Prime Minister Sonexai Sipandone, at ang pinakahuling dumating ngayon ay si Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim. Kompleto namang dumating dito ang mga kinatawan ng mga bansa sa ASEAN para nga sa magaganap na ASEAN Summit mamayang alas 10 ng umaga. So ang nangyari ngayon dito, Peter at Rica, isa-isang damarating sa Mactan Expo yung mga leaders, sinasalubong sila ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza. Mm-hmm. At kapag nakumpleto sila mamaya ay magkakaroon ng ceremonial na photo opportunity, yung kanilang family photo, yung mga leaders ng ASEAN kung saan magkakapit kamay sila. At pagkatapos sila ay dederecho na sila doon sa mismong plenary session ng ASEAN Summit kung saan tatalakayan nila yung mga pinakamahalagang issue na kailangan harapin ang rehiyon ngayon, particular na yung epekto na nangyayaring gyera sa gitnang silangan. Nauna na ang sinabi ni Pangulong Marcos na ang magiging sentro ng mga talakayan sa ASEAN Summit ay tungkol sa energy security, food security, pati na rin ang kaligtasan ng mamamayan ng ASEAN na apektado ng kaguluhan doon sa gitnang silangan. Binanggit din sa atin ng ilang mga sources na nakausap natin na bahagyang mapag-uusapan ang issue sa South China Sea dahil matagal lang isinusulong yung code of conduct dyan sa bahagi ng karagatan. Pero ang sabi sa atin ng mga opisyal na nakausap natin mula sa DFA ay part lamang siya ng sidelines. Hindi siya magiging main focus nitong ASEAN Summit. Kung narinig lang din niya sa aking background, dumating na rin si Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Yun. Na dumating na rin dito sa Mactan Expo at sasalubungin ni na

0: din pa yung ugnayan sa agrikultura, palakasin din yung turismo ng Pilipinas at ng Vietnam, at para malabanan yung isyu ng transnational crimes bilang maraming mga kababayan natin na hinabiktima ng mga illegal scam hubs dyan sa parte ng Cambodia, Thailand, pati na rin ng Vietnam. Ilan lamang yun sa mga inaasahang take-away ng Pilipinas dito bukod pa doon sa mga mapagkakasunduan ng mga bansa kaugnay nga ng epekto ng gyera sa Middle East. Balik sa inyo, Peter Triga.
1: Christian, yung mga heads of state, kompleto na ba sila as we speak?
0: Kung dito sa Kamactan Expo, hindi pa, Peter, isa-isa kasi silang dumarating mula doon sa kanilang hotel papunta sa Kamactan Expo. Okay. Pero as far as kung kompleto ba silang dadalo sa summit, yes, lahat ng kinatawan ng mga bansa sa ASEAN ay dumating dito, maliban lamang sa Myanmar, dahil ang inimbitahan ay yung permanent secretary ng kanilang foreign ministry. Ang paliwanag sa atin ng DFA, nagkasundo ang mga leader ng ASEAN na hindi imbitahan yung leader ngayon ng Myanmar, kasi kung maaalala natin, may umiiral pa rin tension ngayon doon sa Myanmar, at pinabuti ng mga leader na hindi mo na imbitahan yung kanilang leader, kundi yung kanilang permanent secretary ng foreign ministry. Ang katumbas na sa atin ay DFA secretary.
1: Okay. This is also the first ASEAN summit where Timor-Leste is a full-fledged member. Correct?
0: Tama, Peter, kasi kumaalala natin nung ASEAN Summit sa Malaysia last year, formal na umanib sa regional bloc ang Timor-Leste. At ito yung pinakaunang ASEAN Summit kung saan sila dadalo bilang full-fledged member. So mga press statements sa mga meetings ito mga nakalipas na araw, lagi ding nababanggit yung mga pag-finalize pa ng tuluyang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN, at kung ano din ang magiging pakinabang ng mga bansa sa ASEAN sa pagsali ng Timor-Leste, at kung ano rin ang magiging takeaway nila sa mga bansang member ng ASEAN, lalo na ang Pilipinas ay founding member at considering na chairman din ngayon ng ASEAN ngayong taon.
2: Isa pang tanong ko lang din, Christian, no? What about dun sa kung nakalatag din ba kung paano pinag-uusapan, pag-uusapan ba ng iba't ibang mga bansa ang kanina lang mga ginagawang hakbang para nga mamitigate itong mga economic na dagok ng effect ng US-Iran war?
0: Gusto talaga mapag-usapan yan, Rica. Yan ang pinakamagiging focus ng mga talakayan dito sa summit. Ano? Ang gustong ang target sana ng Pilipinas bilang chairman ay makapaglabas ng isang unified statement ng ASEAN kaugnay na nangyayari sa Middle East, na inaasang magiging laman nun ay siyempre ilang mga rekomendasyon para sa kanya-kanyang bawat bansa sa ASEAN kung ano pang pwedeng gawin sa kasalukuyan at sa hinaharap, pati na rin ang kanilang posibleng rekomendasyon sa mga bansa sa Middle East, pati na rin yung ibang mga bansang nai-involve doon sa gear. Ayon sa ASEAN, gusto rin nilang makapaglatag ng mga plataforma para kung sakali bang maulit ang mga krisis na ganito, ay hindi na mabibigla ang rehiyon. At sa loob pa lamang ng mga bansa sa ASEAN, magtutulong-tulungan na para kung sakali magkaroon ulit ng krisis, ay hindi labis yung magiging pinsala at epekto sa bawat bansa.
2: Ayan, sige, napaka-comprehensive ng report na yan.
1: Isa lang, pahabol,
2: sige,
1: Christian,
2: go ahead, partner.
1: Inaasahan ba na ia-address ni Pangulong Bongbong Marcos ang ASEAN ngayong araw na ito?
0: Ano ibig sabihin noon, Peter? Pakinggan
1: natin. Meron bang welcome ceremony where, yes, the president will speak to the heads of state and all the member countries?
0: Yes, actually pagkatapos nitong welcome ceremony dito, Peter, kapag nakumpleto ng dumating yung mga leaders ng ASEAN, pupunta sila doon sa plenary hall, magsa-start ang session, magbibigay ng opening speech ang presidente na ay papakinggan natin maya-maya bago magkaroon ng privado ng plenary session sa pagitan na lamang ng mga leader. So papakinggan natin yan maya-maya lamang.
1: Okay, very good. Christian Yosores, live from Cebu para sa ASEAN Summit. Extra, Christian.
0: Maraming salamat, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Oras dito sa Maynila, alas 9:24 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Kala ko, laki ng Pilipinas, ha? Nandito sa Maynila. May ibang state pa ba tayo?
1: Ibang zone. Alam mo, masarap doon.

0: Buhok?
1: Oo, totoo yan.
0: Yung suit to kill.
1: Ano yun?
0: Sugba.
1: Takot ako. Baka may suit to kill ako doon sa Cebu.
0: Suit to kill.
1: Ano yung suit to kill?
0: Sugba. Kilaw.
1: Oo. Ano yun to?
0: Yun ang nakalimutan. Mayroong restaurant doon.
1: Oo.
0: Dalampasigan.
1: Oo. So parang
0: masarap.
1: Parang Tapsilog, gano'n, yung suit to kill. Halo-halo.
0: Oo. I-message yung sa amin kung ano yung to. Nakalimutan
1: ko. Tulingan. Makatulingan niya, masarap yun.
0: Ang sarap doon. Ako po, Sus Mari Josep. O ito, yung good news para po sa mga kadiesel ko.
1: Mm-hmm.
0: Kadiesel.
1: Mm-hmm.
0: Mukhang more or less 160 to 170 per liter.
1: Hindi. Gasolina yan.
0: Mas malaki pala diesel. Ang diesel po ay 9 pesos kada litro ang inaasahang pagbaba.
1: Yan.
0: Sa Martes.
1: Oo.
0: 9 pesos yan, ha? Lucky 9.
1: Oo. Ibababa, di ba? Kerosene, bababa rin po. More or less, 12 pesos per liter. O, yan.
0: Ito na. Ito
1: maganda
0: na.
1: Yung good news.
0: Ito na. Oh. So, wala nang ibang natitira kundi bad news. Gasolina. 1.60 hanggang 1.70 kada litro ang itataas.
1: Ayan.
0: Yun. Kaya mamaya magpapagasolina na ako.
1: Alam mo, dun talaga sa magic talaga yung Tralala natin eh. Kasi dyan sa bundok ng Tralala Fairview, ang mura pa rin ng gasolina kahit papano.
0: Talaga?
1: Kahit papano. Kasi dun sa atin, pag kahapon nagpagasolina ako, 78. Pag lumabas ka na Mindanao Avenue, 88.
0: O talaga?
1: 10 pesos.
0: Naku, alam mo yes. Talagang ano eh, yung mga kumlaude diyan sa pataasan.
1: Oo.
0: Etong EDSA.
1: Oo.
0: At saka yung bandang White Plains.
1: Oo. Ay, at saka afford C5. Naman, afford sa White Plains nila yan.
0: C5. Naku po.
1: Ang sakit, no?
0: Oo. Huwag natin kalimutan.
1: Mm-mm.
0: Yung NLEX na yan, yung S-Lex, yung mga gasolinahan
1: doon.
0: Ay, kabahal eh. Talaga
1: eh, hindi mo pwedeng, talaga mapapadaan ka doon eh.
0: Pag oo nga.
1: Pag na talaga eh, mababa na tangke mo.
0: Kasi doon yung malamang naku po, umiilaw na.
1: Oo.
0: Baka hindi ako makarating.
1: Totoo yan.
0: Oo, pero in the meantime po, ang maganda, medyo nagkakaroon ng linaw ngayon na ang sinasabi ni Donald Trump no, the ceasefire holds.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na nagbabakbakan ulit. Mm-hmm. May mga drone attacks.
1: Sige nga yung 7, yung 7 Pilipino.
0: Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Ano, kasi kailangan natin malaman ano nangyari sa mga Pilipino.
1: Oo.
0: Nasa na sila ngayon.
1: Tama.
0: Oo. Okay. Nandali lang po at babalik kami ni Rica dito po sa Balita Patan Friday Edition.
2: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Basta AM DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, Love Your Eyes.
10: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
11: Basta AM, DZMM.
12: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.
13: Balita Patan.

0: mga kapamilya. Pangit yung
1: summer na summer na yung feels dyan sa...
0: Inaantabayanan natin ang talumpati ni Paul. Hindi maganda yung music.
1: Saya mo.
0: Opo, meron pong speech sa PBBM. Sa nagaganap na 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu.
1: Opo, so abangan po natin yan mamaya kapag nakumpleto na po lahat ng ASEAN leaders at ipapasok po natin yan para mapakinggan din natin, no?
0: Yeah.
1: Ang mensahe ng kanilang pagsisimula.
0: I'm sure magseserve sila doon ng Cebu lechon.
1: Oh, sarap. Yun talaga yung...
0: Apakasarap.
1: Oo, hindi mo na kailangan ng sauce.
0: Alam mo sa usawa nun?
1: Oo, ano?
0: Suka.
1: Ah, kung pumunta, nung natikma ko yung partner, hindi na ako nagsausawan eh.
0: Talaga?
1: Malasa talaga eh. Nag-uwi nga ako sa pamilya ko, tapos ginawang kilaw. Naloka ako, di ba? Ginawang kilaw eh. Ano nyo? Sabi ko, sayang naman ang ano. Pero ayan po, ano, nakikita niyo sa ating inset, sa mga nanonood sa atin, pinapakita po natin yung iba't ibang mga, naka-red carpet po tayo ng ASEAN, the welcoming area siguro ito. Mamaya po, iaabangan nga po natin ang talumpati ni President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya magiging laman nun, partner, no?
0: Ang mga, napanood kong reports, yung tatalakayin nga dito sa ASEAN Summit 2026, yung nangyayari ngayong oil shock, oil crisis, nagbabalak yata sila na parang magpirmahan ng, ano ba tawag doon? Memorandum
1: of support?
0: Memorandum of understanding.
1: Uh-huh.
0: Oo. Na kapag nagkaipit-ipit, nagkaroon ulit ang oil shock, 'di ba? Magtutulungan yung ASEAN.
1: Ayan. Ayan. At saka maganda rin malaman natin, partner, yung mga technique na ginamit nila. Katulad na lang anong bansa ba 'yon, yung meron silang oil fund, 'di ba? Nakwento mo 'yon one time eh.
0: Merong OPSF tayo noon eh.
1: Ayan.
0: Dati.
1: Oo, kailangan
0: oil
1: natin
0: price.
1: Yun.
0: Stabilization fund.
1: Iyan. Lalo na ngayon na wala pa tayo, na wala yung oil deregulation law natin eh. So, private companies ang may hawak ng presyuhan ng ating produkto ng petrolyo, di ba? So, maganda na handa dapat ang gobyerno natin sa ganitong mga pagkakataon na naman. Because we can never can tell. Diba?
0: Exactly. Pero kagaya niyan, si Lawrence Wong ng Singapore,
1: magaling. Ah, si Lawrence?
0: Magaling!
1: Oo, talaga.
0: Ay, nako, pinapanood ko yung mga ano niya eh. Extemporaneous, ha?
1: Oo.
0: At saka bata pa.
1: Oho.
0: Oo. Kaya
1: pala talaga sila first world country, no? Talagang yung mga utak talaga ginagamit nila patakbuhin.
0: Ay, nako, ang daming mong ipupuri sa Singapore talaga. Of course, meron din mga hindi kapuri-puri. Pero on the balance, imagine ilang kilometro lang yung...
1: Kaya nga, kaliit-liit na bansa yun eh. Wala nga silang natural resources, di ba?
0: Sabi nga nung iba, it's all about the leaders.
1: Ayan.
0: Malaman na natin. Nasa linya na po natin ang Pangulo ng August 21 Movement. Naalala niyo pa ba ito? Atom. Hindi alam ni Rike ito. Hindi. Bata pa si Rike.
1: Opo.
0: Ngayon, pag-usapan natin yung... si VP Sara inanindigang walang ebidensya ang impeachment complaints, ano, among others, para malaman natin tama ba yung nangyayari ngayon na parang dalawandaan daw ang pipirma eh, o nakatakdang pumirma para sa complaint, no, impeachment complaint laban kay VP Sara. Si Ginoong Voltaire Volt Bohol makakausap po natin. Sir Volt, magandang umaga po. Si Peter Atrika dito sa DZMM.
2: Good morning,
3: Sir Peter and Ms. Rica, and thank you for inviting.
1: Our pleasure, sir. Salamat po.
0: Thank you very much, sir. Ito, what do you make out of all this the impeachment trial na baka hindi mangyari sa Senado, 200 ang boboto sa lower house, o inaasahang boboto sa lower house. In the meantime, nasa labas ng bansa si VP Sara, and just couldn't care less about what happens. Oh, how do you read all these?
3: We have to all remember that last year we attempted to do the same thing, no? There was supposedly an impeachment process or impeachment trial na dapat naganap na last year. Kaya lang, nagkaroon po tayo ng problema sa interpretasyon ng fourth tweet ata, no? Biglang nagkalituhan po tayong lahat dyan. At iba ho yung naging interpretasyon ng Senate President nung isang taon. At awa ng Diyos, medyo magandang-ganda naman ang lagay or interpretation ng current Senate President na si Tito Soto. Ako, para po sa Atom, you know, we have always been a group that stood by the ano, the legacy or the all those legacy that we fought for in 1986 during People Power. Malaki po ang naging kumbaga ang nagawa ng mamamayang Pilipino nung panahon na yon. Ngunit meron din pong pagkukulang yung after the 1986 People Power. Walang nakulong, walang accountability.
0: Mm-hmm.
3: In fact, yung tinatawag na, you know, the Marcos Romualdo's conjugal dictatorship, wala naman po nakulong, even the cronies. And I think this, what is happening right now, is very imperative na mangyari. In fact, sobrang late na to. Dapat last year pa lang, nangyari na po ito at naituloy na sana yung trial. Kami po naman sa Atom, we don't see, you know, we're not into partisan politics right now. We're just after the values of the Constitution. Ano ba yung nakalagay sa Constitution? Sundin natin.
0: Yeah.
3: Huwag naman natin baguhin yung mga interpretasyon natin just to suit our own political, you know, of course, yung mga ating mga adikain politically.
0: To be fair, nung panahon po ni Pangulong Pinoy, aba, may mga nakulong.
3: Oh yeah, let me correct.
0: Yes.
3: Yeah, let me correct myself. Tama
0: Opo.
3: Naman po 'yan. At in fact, maganda po sana 'yung simula na 'yon. Huwag po natin kalimutan there was a time na President Noynoy decided to ano, to kitapan himself to actually continue the fight, no? Yung unfinished fight of 1986, parang tinuloy niya in a way. But the problem is after that, you know, when a new administration took over, medyo pinakawalan po.
0: Eh, yun
3: so
0: po,
3: yung mga big fishes, yan po ang nakakawala
0: ngayon. Eh, parang po yun ang story of our life eh, as a Filipino.
3: Yeah.
0: Di ho ba? Nakakatuwang pakinggan pero ang sakit maramdaman yung tinatawag na, alam nyo, weather lang yan. Ganun di po ba?
3: Tama po
0: yan. So, in the meantime, ito pong nangyayari ngayon no, na in the midst of itong napakatinding impeachment trial na ito, di po ba? Or magkakaroon ng impeachment trial, eh sa mga survey abay nangunguna pa rin si
1: nangunguna
0: pa rin si Inday. Parang wala namang pakialam yata mga Pilipino
3: Well, I think meron namang konting development in a way because first of all, meron pong lumabas na survey din a few weeks ago na more than 50% or 50% at least or more than mga Pilipino in favor of the impeachment process to continue. Kasi nga po, bitin na mga Pilipino last year palagay ko, dapat matuloy na to at na tayo nagpapasalamat naman sa mga initial na news, no? Na nakukuha natin sa Kongreso na mukhang 200 ang pipirma. Ngayon, yung regarding po sa popularity, sa surveys, there is some developments also. Dahil medyo humahabol ata yung ibang mga contenders, the other contenders, no? Kung titingnan po natin, unti-unti.
0: Yeah,
1: Looking at what's happening naman po ngayon doon sa heat that this impeachment trial is receiving, marami po ang naghihintay no, na umabot na ito ng Senado only because of the issue of accountability na rin of the public use of funds. But the Vice President, hanggang ngayon po ay naririnig natin sinasabi na wala pa rin pong pinanggagalingan, walang ebidensya ang mga complaint laban sa kanya. Pero hindi po siya humaharap on any other forum. What else can we do para nga po i-compel ang mga vice-presidente na sagutin ang mga katanungan lagi niyang iniiwasan?
3: Importante na matuloy po ito sa Senado. Ito nga po yung sinasabi rin po namin na kaya nga meron, I think there was an instance a couple of days ago na i-compare pa daw si Ninoy Aquino no, doon sa nangyayaring. Kung paano tinrato si Ninoy Aquino ng dictatorship ni Marcos Sr. noon, ay parang ganun din daw yung nangyayari kay Vice Presidente yan, which we

0: Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that, especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another. Aligned with the Philippines' three P's, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment, our discussions today will chart our course as we navigate our future together. Once again, I thank you for your presence and welcome you to the 48th ASEAN Summit. Mabuhay at maraming salamat.
1: Thank you, Mr. President. May we respectfully invite Your Majesty and Your Excellencies on stage for the official family photograph.
2: Yun po ang welcome address ni President Bongbong Marcos sa ASEAN Summit 2026 na ginaganap ngayon sa Cebu. No? In just a short while, kunin natin si Christian para malaman natin kung ano pa ang nangyayari ngayon dyan sa Cebu. Christian? Christian?
3: Yes, Peter at Mika, katatapos lang magbigay ng opening speech si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagbubukas ng ASEAN Summit. Sa ngayon ay nasa entablado na ang Pangulo kasama ang iyong mga leaders at heads of state ng ASEAN ng state para sa isang photo opportunity at yung mga ceremonial na handshake sa mga leaders. Sa kanyang talumpati kanina, pinigimdiin ng Pangulo ang ilang mahalagang salik at paksa na mapag-uusapan sa ASEAN Summit ngayong taon. Partikular na ang mga plano ng mga bansa para tugunan ang epekto ng gyera sa gitna ng kilangan. Ayon kay Pangulong Marcos, inalaos ang meeting sa harap na ng mga pinagdadaan ng hamon ng milyon. Pero hindi niya magpapatinag ang ASEAN at kailangan magharap-harap na mga leader para magkaroon ng plansyadong tugon at responde dito nga sa nangyayaring epekto ng krisis ng gitna ng kilangan. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming umaasang mamamayan sa mga leader at nakita naman daw sa mga nakalipas na buwan ang ginawang adjustments din ng mga bansa para namang makapagbigay ng tulong sa kanilang mga mamamayan. At sa araw na ito ay kanilang re-repasuhin yung kanya-kanyang adjustments sa ginawa ng mga bansa para mapag-isa at magkaroon ng unified na tugon ang ASEAN para sa bawat mamamayan ng kanilang bansa. Paiginit din ni Pangulong Marcos yung ginawang recalibration o pagbabago din sa mga paghahanda at hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit dahil nasa epekto ng gyera, pero hindi daw ang naibig sabihin yan na mawawala ng focus ang region sa pagtalakay ng mga mahahalagang issue dahil kailangan ipagpatuloy mga usapin kahit pa matapos ang kaguluhan, kahit pa matapos ang ASEAN Summit ngayong taon. Binigyan din ng Pangulo ang tatlong mahalagang P na isusulong ng Pilipinas: peace and security, prosperity at people empowerment, na inaasahan niyang magiging sentro ng kanilang mga talakayan, magiging puso ng kanilang mga pag-uusap sa mga susunod na oras dito sa ASEAN Summit sa Cebu. Sa aking pagbabalik mamaya, ibigay ko kayo ng mga detalyado pang impormasyon sa bilanggit na talumpati ni Pangulong Marcos. Ngayon sa ngayon ay tutumo na sa plenary session ang mga leaders para sa formal na pagbubukas ng kanilang summit dito sa Cebu. Balik sa inyo, Peter at Rica.
2: Very good. Maraming salamat, Christian Yusores, live from ASEAN Summit 2026 in Cebu.
4: ASEAN Summit 2026.
5: ASEAN Summit 2026.
4: The DCMM updates.
2: Eksakto, impunto, alas 10. At lahat po ng iba pang pangyayari mula sa Cebu ay dadalhin natin ng DCMM sa inyo. Kung nasan man kayo nakikinig at nanonood, Maya Christian Yosores' reports all day long.
6: Yan, si Christian lahat yun.
2: Wala pong ano yan, wala pong lunch, walang dinner.
6: Ayan.
2: Candy lang.
6: Ikaw papayat ni Christian yan. Abangan po natin ang mangyayari magaganap sa ASEAN 48th ASEAN Summit. Buong araw po, i-cover po yan ang DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Samantara, sa nawala ng nagmamadaling umaga, kabayan, with Danny Bonafé.
2: Susunod na.
6: Kasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
6: God bless everyone. Ingat.
2: And to all the mothers in the world, especially my wife.
6: Ay, and my mom.
2: And my mom.
6: Din kahapon.
2: And my sisters.
6: Yeah.
2: Happy Mother's Day.

0: Magandang umaga. Ang oras po natin 10:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, target ng Italy na mag-recruit ng libo-libong Filipino nurse sa harap ng kakulangan sa mga healthcare workers sa naturang bansa. Sinabi ni Philippine Ambassador to Italy, Neil Imperial, na planong pag-usapan ng Italy ang bagong bilateral labor agreement sa Pilipinas na bubuo sa maayos at transparent na mekanismo para sa recruitment at deployment ng mga Filipino nurse. Sa ngayon, nasa 15,000 hanggang 20,000 nurse ang kulang sa Italy. Sinabi naman ng Italian Health Minister na pinalawig din ang kontrata ng mga Filipino nurse sa Italy ng 2 taon mula 2027 hanggang 2029. Hindi pa rin makapagtakda ng petsa para sa special payout ng mahigit 1,000 driver ng tricycle at jeepney sa Pasig City dahil hindi pa rin umano na isa sa pinal ang listahan ng mga tsuper na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasig City, hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rika, sa panayam sinabi sa Radyo Patrol ni Lix Lambinicio ng Pasig City Social Welfare Department na inaayos pa ang listahan ng mga tricycle at jeepney driver mula Pasig City na hindi pa nakatatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ani Lambinicio, noong April 30 sana isusumitin ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng listahan, pero ipinatawag sila sa isang sesyon kahapon para sa pagbiberipika at pagtanggal ng mga nadobleng pangalan. Sa ngayon, wala pa anyang pinal na listahang inilalabas ng DSWD. Sa Pasig City, nasa 350 pang tricycle driver ang hindi nakatatanggap ng ayuda, habang 850 ang jeepney drivers. Hindi pa o dahil hindi pa ipinilalabas ang pinal na listahan, wala pa anyang maitakdang pensya ng special payout. Sa kabila nito, piniyak ni Lambinicio na nasa kamay na ng Pasig City LGU ang pagtarakda ng pensya ng special payout at agad din na itong isasagawa sa oras na mailabas ang resulta ng verifikasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, bumisita sa isla ng Siargao ang cruise ship ng Swan Hellenic Minerva bilang bahagi ng kauna-unahang paglalayag sa Asia. Lunes ng tanghali nang dumating sa Corregidor Island sa Dapa, Surigao del Norte, ang barkong may sakay na higit 100 dayuhang pasahero. Sinabi ni Department of Tourism Region 13 Director Ivani Dumagdag na bukod sa pagpapakita ng ganda at kultura ng lugar, nagbukas din ang pagbisita ng barko ng oportunidad para sa mga lokal na negosyo at komunidad. Maghapong nanatili ang mga pasahero ng barko sa isla bago tumulak pa Bohol.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At abangan mamaya sa headline ngayon, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Ilang customer ng Manila Water makararanas ng water interruption mamayang gabi. At delikadong heat index, asahan sa 17 lugar, bagyo sa labas ng bansa, patuloy na binabantayan. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kababayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Hello, hello, good morning. It's Friday, ha? May 8, 2026. Ito na naman po ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Kamusta kayo, mga kapamilya, kaserbisyo, ha? Sa atang iba't ibang panig ng Pilipinas. Ha? Siyempre, Friday, happy tayo ngayon dahil meron na naman tayong weekend na parating. So, ibig sabihin, relax, relax, kahit medyo mainit ang panahon. At ito, DZMM Radio Patrol sa East Trentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Video Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At pwede ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, so napakinggan nyo siguro kanina ang Pangulong Marcos, ha? Opening statement dun sa kanilang sinasagawa ngayon dyan sa Cebu, ang 48th ASEAN Summit. Pero patuloy lang ho kayo nakatutok dito sa DZMM para sa kabuuan ng mga activities dyan. Dahil alam ko ngayon ang last day dyan sa ASEAN Summit na iginaganap sa Cebu. Puntahan muna natin ang ating mga field reports, ang ratsyada ng mga radio patrol. COMELEC tiniyak na isa sa publiko ang mga Certificate of Candidacy o COC para sa BARM elections upang mabantayan ang mga irregularidad. Iyan ang report na iatid sa atin ni Steve Ra. Steve, go!
2: Dali agad ilalabas ng COMELEC sa publiko ang Certificate of Candidacy ng mga aspirante sa BARM elections habang paigtingin ang pagbabantay laban sa mga kandidatong may posibleng kaso ng material misrepresentation. Iginatuwa ng COMELEC ang naging maayos na turnout ng mga nagahay ng COC para sa BARM parliamentary elections. Sinabi ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Naljanko na agad na inalatak ng COMELEC ang mga sinumiting COC bilang bahagi ng transparency measures ng poll body at upang mabusisi rin ito ng publiko. Sa ganitong paraan, mas madaling matutukoy kung may mga kandidatong hindi kwalipikadong tumakbo at may iwasan ang mga insidente katulad na nangyari kay dating Alice Goh na kalaunay na lamang hindi Pilipino. Mahigpit ding rerepasuhin ng COMELEC Law Department ang mga COC para matiyak na walang nuisance candidates o mga kandidatong posibleng manggulo at magdulot ng kalituhan sa mga butante. Tiniyak naman ng poll body na handa ang COMELEC na magsampa ng kasong may kinalaman sa material misrepresentation o kaya'y mag-disqualify ng kandidato sakaling mapatunayang nagsubmit ito ng maling impormasyon ng kanyang COC. Kahapon natapos ng tatlong araw na paghahain ng COC at gaganapin ang eleksyon sa BARM sa September 14, 2026. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Ito, isa pang report, data cleansing, isinagawa ng DSWD at Transport Network Companies para sa special payout. Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman kay Nico Bagzik. Nico?
3: Dali naganap ang data cleansing session kasama ang ilang opisyal ng DICT at LTFRB para ayusin ang mga master list ng mga driver at operator ng TNBS na hindi pa nakatatanggap ng cash aid. Paliwanag ng DSWD, ang data cleansing ay yung proseso para masigurong wala nang magiging aberya sa listahan ng cash relief assistance beneficiaries tulad ng maling spelling at maling birthday ng mga drivers. Paraan rin nila ang proseso para matukoy yung mga dobling mga pangalan na entries na kwalipikado para sa ayuda. Ang mga special payout na nakatakda ay magsisimula sa susunod na linggo ay nakaschedule na rin per company para nila masiguro ang maayos at hindi dagsa na distribution. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Thank you very much, Nico Bagzik. PNP, pinakilos na ang mga disaster asset bilang paghahanda sa paglapit sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong may international name na hagupit. Iyan ang report na iatid naman sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene?
4: Inatakot Asa ni PNP Chief Police General Jose Melon Sanitatis Jr. ang lahat ng tanggapan ng pulisya at mga operational unit ito na maging alerto at i-activate ang disaster response protocol nito para tiyakin ang mabilis na pagtugon sa epekto ng bagyong inaasahang papasok sa PAR sa weekend ayon sa PAGASA. Layo nito na masiguro ang kahandaan ng mga emergency equipment ng pulisya at maging ang mga logistical support unit para tumulong sa risk assessment at maagang matuoy sa mga lugar na maaaring mangailangan ng preemptive evacuation. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga local chief executives para alamin kung kailangan magsagawa ng preemptive evacuation sa mga residente. Pinapaalalahanan din ng PNP ang mga residenteng nasa high-risk areas na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na abiso para matiyak ang kaligtasan bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ito, ilang kalsada sa Maynila ay sasara bukas para sa gaganaping marathon. Ah, alamin naman natin ang story niyan mula kay Tricia Lindo. Trish?
5: Good morning, Danny. Bilang paghahanda sa gaganaping marathon event bukas, ang 9 ng Mayo, isasara ang ilang kalsada kabilang ng southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive papuntang Ocampo Street. Doon din yung westbound ang Carino Avenue mula Adriatico Street hanggang Rojas Boulevard. Southbound rin ang P. Burgos malapit sa kalye ng Victoria at westbound ng Finance Road mula P. Burgos Avenue hanggang sa Taft Avenue. Simula alas 2 ng madaling araw bukas ay wala nang pabadaan ng motorista sa mga sabing ruta at inabisuhan mo ng baybayin ang mga inilatag na alternatibong ruta. Maring bisitahin yung official Facebook page ng Pamahalang Lungsod ng Maynila para sa karagdagang detalye. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ang oras, 10:16 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Balik na tayo sa ating programang Kabayan at ngayon ay makakausap natin sa linya ng telepono ang spokesperson ng West Philippine Sea, Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Rear Admiral J. Tariala. Rear Admiral, Admiral, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
7: Hello Sir Danny, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay.
1: Okay, maraming salamat din ho sa inyong alam niyo naman lagi kayo accessible dito sa DZMM Teleradio. Anyway, Admiral, yes, oo, itanong ko lang dahil medyo kayo ha, nababahala na naman kayo dahil meron na naman palang encroaching diyan sa kalayaan no, island group na sinasabi Chinese research at militia vessels, maraming nakita na mataan dyan, di ba, dyan sa ating area?
7: Yes, Sir Danny, no? Ang, just to give you an idea, ang Rosul Reef, ito yung southern part ng Recto Bank.
1: Rosul Reef, oo.
7: That's how, yes, ito yung Iroquois Reef sa English name niya. Ang Rosul Reef sa Tagalog, no? Sa Filipino name nito. Southern part siya ng Recto Bank. And then at the same time, pinupuntahan ito ng mga mines ng Pilipino, nangingista sila rito.
1: Mm-hmm.
7: And ang nakakabahala dito, ang Chinese government, even the Chinese embassy responded to my post. No?
1: Mm-hmm.
7: They do not deny itong presence ng marine science, maritime scientific research sa ginagawa nila.
1: Mm-hmm.
7: And what is worth noting, they're claiming na meron silang territorial jurisdiction sa waters na to.
1: Mm-hmm.
7: Considering na this falls within our own exclusive economic zone.
1: Kaya,
7: as a matter of fact, 160 nautical miles lang ang layo nito from Palawan, no?
1: Oo.
7: And ulitin ko lang ulit, ito ang pinakababang parte ng Recto Bank.
1: Ibig okay.
7: sabihin, alam naman natin na mataas ang oil and natural gas deposits dito.
1: Oo.
7: And the Chinese government is conducting this illegal research without our consent.
1: Okay. Bali, check ko lang. Gusto, bali, Admiral, pag sinabi niyo nagko-conduct sila ng illegal marine, no, scientific research, ano ho ba ang mga possible risk nito? Let's say sa ating mga, diba, mga yaman dagat, ano ba ang posibleng mangyari if ever, how do you say na bakit illegal, no? At although, syempre, nasa within the Philippine Economic Zone to, exclusive economic zone.
7: Yes, Well, una sa lahat, Sir Danny, no? Illegal, as what you said, no? It's because they're violating the United Nations Convention of the Law of the Sea. Dapat ito ay magpaalam sa Philippine government. Secondly, ang sinasabi natin nakakabahala ito, ay hindi natin alam kung ano ang mga datos na nakukuha nila dito. No?
8: Mm-hmm.
7: We're not even aware whether what they are conducting there is to measure the volume of natural gas or oil deposits. Hindi natin alam eh. So, these are possibilities na ginagawa nila. No? The reason why they're conducting marine scientific research. And other thing, perhaps they're also mapping itong mga sea cables na nandyan sa ilalim, no? The critical infrastructure under the seabed. So, may posibilidad na, alam mo naman yan, Sir Danny, the past years, meron ng mga cables na napuputol and the Chinese government has always been part of that kind of allegedly incident, no? So, ito mga posibilidad na pwede nilang gawin. And third, they can also do mapping of our seabed without us knowing. No? Uh-huh. Na maaari nilang gamitin for their submarine warfare or their PLA Navy warship deployment.
8: Pero can we also, do we have the capability, ho? Let's say, scientific capability rin, para at least malaman natin yung specific na ginagawa nila doon sa, syempre, mas malawak ang kanilang kaalaman tungkol dyan sa, ano, no? Sa marine, no? Technology. Pero pag sinabi nyo, kasi ako, nagulat din ako, yung gas exploration, pues posible na ginagawa nila yan, at sila ang makikinabang if ever meron nga. So how can we detect na, kung meron nga yan, dapat tayo ang at least mag-develop niyan at wala naman tayong joint oil exploration, di ba, Admiral?
7: Well, Sir Danny, no, recognize itong capability ng ating mga marine scientists, especially the University of the Philippines Marine Science Institute, no, UPMSI.
8: Yeah.
7: May kasayahan at eksperto ang ating mga marine scientists, no? Not just in UPMSI but in other universities.
8: Mm-hmm.
7: Ang kakulangan lang natin is yung sarili nating research vessel that will support their capability to conduct such thorough research.
8: Oo, pero dapat nga nagkaroon sila ng pagpapaalam, 'di ba? Kasi violation nga ito ng UNCLOS, no? Sinasabi niyo nga,
7: yes,
8: pero sabi niyo ito sa Recto Bank, ito nga southern part nga ng ating economic zone dito, marami ang mga mangingisda natin, ang mga until now hindi sila talaga napapayagan diyan, dinataboy sila. Ano ba ang report niyo?
7: Well, ang ginagawa ng mga Chinese maritime militia, every time na ma-deploy sila, Sir Danny, no? Isa yan sa nagiging role nila, harassment and driving away ang ating mga mines ng Pilipino. Sa paniniwala namin, they are preventing the Filipino fishermen to go near the Chinese research vessel so that they can continue itong illegal MSI nila without the intervention of the Filipino fishermen.
8: So in the meantime, since meron na pala tayong report at sabi nyo nga, kinukumpirma nyo, almost ano kasi ito, Admiral, 40 Chinese vessels including itong research ship nila, no, tinatawag nilang Xiangyang Hong 33. Tama ho, di ba, yung pangalan?
7: Yes, sir.
8: So ibig sabihin, what can we do now? Hindi naman natin sila pwedeng kumprontahin, no? Siyempre, merong ano ba to, diplomatic protest uli ang ating kailangan isampa dito?
7: Well, on the part of the Philippine Coast Guard, Sir Danny, no? Whenever we deploy aircraft and whenever we deploy our Coast Guard vessel, we ensure that we challenge their presence. No?
8: Okay.
7: It's important for us to document
8: so what can we do?
7: Challenging their presence.
8: So what
7: so
8: can...
7: we challenge them and the Coast Guard also drive them away. Ito mga Chinese research vessels. Based from our experience for the past year already, ang mga Chinese research vessel, they have a different characteristic with that of China Coast Guard.
8: Okay.
7: So itong mga to kapag pinaalis mo, maalis naman.
8: Okay. So pero alam na ho ito, no? Siguro very much aware naman ang DND natin, National Defense at saka DFA, no, in terms of diplomatic action if ever na they refuse.
7: Yes, sir. On the part of the Coast Guard, since we are one of the members of the National Task Force for the West Philippine Sea, we submit to the NTFWPS this incident report, and we trust the judgment of the Department of Foreign Affairs kung ano ang karampatang diplomatic action na pwedeng gawin ng gobyerno natin laban sa China.
8: Pero pinaabot niyo na ho ba yung itong report na to na sabi niyo naman pag natawag naman ang pansin nila, they will follow naman. So itong ang pinaka-concern natin dito, itong research na ano eh, 'di ba, yung nagsasagawa nitong research 'di ba, vessel nila na pwedeng mapaalis. So ngayon, ano ba, do we have a timeline for them na at least if they can leave the area, kasi nga may mga risk pala sa atin?
7: Yes, sir. On the part of the commandant, no, si Admiral Lonnie Gaban, he has the commitment na magdideploy tayo ng additional assets, particular Coast Guard vessels. And then, as we speak right now, meron din tayong another MDA flight na isasagawa ngayong araw, weather permitting, para i-challenge ulit, i-document ulit ang presensya ng Chinese research vessel na to, so that they cannot deny anymore na meron silang maling scientific research na ginagawa. Dahil katulad ng video na nilabas natin kahapon, they
8: ito,
7: cannot deny
8: namin
7: na they're conducting MSR dahil nag-launch sila ng kanilang assert.
8: So siguro sana naman eh, at least eh, humupa yung, kasi parang nakikita ko mayroong may tension na naman habang nandyan yung research vessel nila. Pero for now, habang isinasagawa nga itong Admiral, no, tiyempo naman, merong ASEAN Summit tayo ngayon, parang ipupush yata nila on the sidelines itong Code of Conduct na sana manaig, no, at supportahan ng ilang mga ASEAN nations. How important is this Code of Conduct para at least eh, may political pressure din on the part of China?
7: Alam mo, para sa akin, Sir Danny, sinusuportahan natin ang ang adhikain ng Pangulo at ng Department of Foreign Affairs na magkaroon ng Code of Conduct para siguraduhin natin ang regional affirmation na ng mga miyembro ng ASEAN to condemn this kind of illegal actions, rising tensions, mga ginagawa ng China. No?
8: Mm-hmm.
7: So if we're going to have this ASEAN stand through the COC, para sa akin, ito ang pinakamagandang magiging impact ng hosting natin ngayong ASEAN.
8: So tingin mo, with this, kunyari, let's say, on the sideline, mapag-usapan yan at may mga majority na mag-support sa ASEAN nations, this will somehow ease the tension, at saka tingin mo, yung pag ganitong international pressure at China will somehow, di ba, respect whatever?
7: Yes, sir. That is our hope, no?
8: Mm-hmm.
7: That China will respect whatever the provisions written in the Code of Conduct na pinagtibay ng lahat ng miyembro ng ASEAN.
8: Mm-hmm.
7: I think a united ASEAN is very strong.
8: Mm-hmm.
7: Our voice will be heard at susundin ng China.
8: Mm-hmm. Puntahan ko lang yung isa pang issue. Eh, di ba katatapos lang dyan na bumisita sa Kalayaan Group of Islands itong mga, yung fort, di ba, na itong atin ito, yung civilian mission, katatapos lang, di ba?
7: Yes,
8: kamusta naman ho, so far, di ba, parang may mga protesta na sinagawa din ng Chinese embassy na nagkalat daw tayo, dinumihan ang karagatan or whatever. Ano ho, inyong saluubin doon sa nangyaring atin ito, civilian mission?
7: Alam mo, para sa akin, Sir Danny, I'm very happy merong civil society katulad ng atin ito na nag-push ng ganitong mga adhikain.
8: Mm.
7: This is a clear indication na kapag usapin ng West Philippine Sea, hindi lamang ito pang militar, hindi lamang ito pang Coast Guard. Ito ay may kinalaman sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. So para sa akin, yun yung pinakamahalagang message ng atin ito convoy sa pagpunta nila sa pag-asa.
8: Mm-hmm.
7: And then regarding sa comment naman ng Chinese Embassy na nagkalap daw tayo sa summit, I don't think na it is something that is concerning, no? Kasi definitely, when members of Akbayan Party went there, nag-tayo ng bandila natin, hindi mo naman siguro expect na magkakalap sila doon for that
8: long.
7: I don't think that it lasted that long, no?
8: Mm-hmm.
7: And sa paningin natin, sa mga videos na sinasabi nilang mga kailan, recycled news lang to. Hindi ito totoong nangyari.
8: Mm-hmm. So for now ay nakikita nyo ho ba na this is something that we should always encourage, na wag lang itong huli na. So siguro magkaroon pa, kasi parang ang laking bagay din ho, no? Mga 500 ho ba yung residents natin doon, Admiral, na somehow kukulang din sila kasi buti nagkakaroon pa pala ng mga parang concert o nabibigyan sila ng konting entertainment yung mga residents doon, Admiral?
7: Yes, Sir Danny, meron tayong almost 500, no, na residente sa Pag-asa Island. Hindi pa kasama dito ang bilang ng mga sundalo, post guard at police na nag-guardia ng isla na to. And again, I really appreciate ito mga efforts na to. Nalalaman ng ating sambayanang Pilipino na may mga civilian dito na hindi dapat ipamigay at kailangan nating dapat silang tindigan.
8: Kasi nag-worry ako nung sinabi ng isang reporter namin, sumama pala siya doon, nung mga previews dyan sa Pag-asa, pagdating daw, sabi kagad sa telepono nila, welcome to China. Yung mga ganun, ibig sabihin para meron talaga silang pag-angkin doon sa Pag-asa na dapat talagang tayo ang nasa exclusive economic zone. Yung mga ganung concerns, pati siguro yung mangingisda natin, ganun din, natatakot na tuloy lumabas, di ba, Admiral? Ano ho bang dapat natin gawin sa mga ganun sitwasyon?
7: Alam mo, Sir Danny, every time na pupunta din ako ng Pag-asa, yan din yung nare-receive ko
8: ganun
7: sa
8: ba? Oo,
7: room,
8: may mga ganun, welcome.
7: Para sa macha-charge ka pa ng roaming actually kapag inon mo yung cellular data mo. So, ang problema kasi nun, yung malapit doon na Subi Reef or Zamora Reef, meron silang power ng pang-telcos nila. Tayo walang power doon ng Globe. So kapag malapit ka, kasi ang Zamora Reef is quite near sa Pag-asa Island. So pag mag-land ka na doon, ang madidetect mo na signal is yung nandun sa Zamora Reef. Kaya masasabing naka-roaming ka.
8: Oo, so mag-change ka pa ng mga ganun frequency, no?
7: Yeah, so,
8: anyway, Admiral, bago kayo bitawan, yung mga mangingisda natin din sa Pag-asa, for now ba, may mga natatanggap ba kayong mga feedback from them na at least may mga ganun pa rin na tinataboy sila or mayroong mga, let's say, mga water cannon na nangyayari? Wala naman? Mga reklamong ganun?
7: Alam mo, Sir Danny, ang mga para sa akin, ang pinakamatatapang nating kababayan Pilipino ay ang nasa Pag-asa because they got used to
8: ganun
7: it already. Parang hindi na concern sa kanila na may makikita ang China Coast Guard from a distance or Chinese Maritime Militia because that is their daily routine. Araw-araw, yan ang pinagdadaanan nila. Regarding your question kung may harassment, so far wala naman tayong nabalitaan ganito, no?
8: Okay, so nakakapangisda sila? Nakakapangisda for now?
7: Yes,
8: okay,
7: nakakapangisda naman sila. Actually, Sir Danny, ang paligid ng Pag-asa, from there, mayaman siya ng natural resources. So, nakakapangisda sila even without crossing yung area na reclaimed military base ng China sa Zamora Reef.
8: Okay, sige, that's good to know. Yeah, minsan gusto ko rin mabisita yung Pag-asa niya. Dapat maraming senador ang bumisita dyan, di ba?
7: Alam mo, Sir Danny, pupunta ulit kami nitong palating na linggo next week. Dapat pala ikaw ang ipadala ng ABS-CBN. Para ma-experience mo, no?
8: Gusto ko pa.
7: Hindi ko pa papangailangan, no? But there's one senator who will be going with us.
8: Yeah.
7: Para kamustahin ang lagay ng ating mga residente, at mga ingisda, at saka sundalo natin sa Pag-asa.
8: So,
7: we already reached out sa ABS-CBN. Sana, Sir Danny, ikaw na ang ipadala nila.
8: Sana, tingnan natin. Anyway, basta itong senator na sinasabi mo, hindi pa siya nakapunta. Kasi alam ko kung sino yung mga iba, di ba? Pero ibig sabihin, bago ito na makakarating dyan.
7: Yes, Sir Danny.
8: Okay.
7: Hindi ko na papangayaw.
8: Sige, okay lang.
7: Ayaw kong i-preempt pang
8: But sige. Next Sunday. This Sunday, next Sunday.
7: Weekday, Sir Danny.
8: Weekday, okay. Okay.
7: Hindi ko pwedeng magitin na actual date. Pero,
8: Sige.
7: Weekday.
8: Okay. Sige, Admiral. Maraming salamat sa oras. At sana maayos na natin, humupa yung sitwasyon dyan sa area ng Rizal Reef. Thank you.
7: Apo. Maraming salamat sa iyo, Danny.
8: Okay. Yan ho si Rear Admiral J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ang oras natin, 10:33 in the morning.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
0: Basta AM-DZMM.
11: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May Silimarin, may multivitamins pa.
14: Yan, ang Liver Aid Pro.
13: Tulong sa pangangalagi ng atay.
14: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
15: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexino Forte!
15: Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Abangan sa Private Confessions.
19: Ma'am, hindi ko pinili ang gumante. Pinili kong maging mataas, mas mataas, kaysa sakit na ibinigay nila. Ninyo, dahil ang tunay na tagumpay, hindi sinusukat sa paghihigante, kundi sa kung paano ka umangat ng hindi nanlalamang ng iba.
18: Private Confessions. Private Confessions.
0: Basta AM-DZMM.
10: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
8: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom. Napaka-relevant din itong topic natin ngayon dahil makakasama natin ngayon ang UP College of Media and Communication, convener din ng kontradaya ng Department of Journalism. Walang iba kundi ang aking tukayo, Professor Danilo Arao. Professor Danny, si Danny Buenafe, kamusta ka?
20: Yes, magandang umaga sa lahat. Katukayong Danny, salamat sa imbitasyong ito. Akala ko nakalimutan mo na ako.
8: Siyempre naman, kita mo, pareho yata tayo nakablock, oh. Ha? Ibig sabihin, on a Friday. Anyway, Prof, yung tungkol sa mga nangyayari lately, napaka-relevant ngayon yung pwede mo siguro ibigay na input. Kasi ngayon, hindi mo na malaman kung sino mga tunay na journalist, eh. Merong mga nagpapanggap, merong mga political operators pala, yung mga ganun, based on the investigation ng NBI. So parang ang nananawagan ng NBI na parang dapat ang Kongreso ay mag-pass daw ng batas na magre-regulate sa social media para to separate the real journalists from those na hindi naman legit. Prof?
20: Opo. Alam mo, totoo naman na may mga tunay at peke at may mga corrupt din naman na mga periodista, pero hindi naman ito nangangahulugan na kailangang mag-regulate tayo ng social media or any media for that matter. Kasi kahit na anong assurance yung sinasabi ng nakatataas na official ng NBI, magre-resulta at magre-resulta pa rin yan sa sensura o sa censorship. Tapos, hindi natin dapat pagkatiwalaan yung gobyerno na siya yung magtatakda sino yung tunay, sino yung peke, ano ba gagawin nila, magkakaroon ba ng accreditation system para sa journalist. Ito po ay labag sa kalayaan, sa pamamahayag, kasi hindi ito tulad ng iba pang profesyon na kailangan ng licensure exam. Ang kailangan lamang po ay yung matinong adherence po sa Code of Ethics na essentially voluntary, kasi bahagi ng kalayaan sa pamamahayag yung self-regulation, yung tayo mismo sa loob ng media ang magche-check sa ating sarili. Okay. Nangyayari naman po yan at may mga mekanismo naman pong available. Ang problema lang, ironically, yung ilang mga state forces, I'm sorry to say, kasama na yung AFP tsaka PNP, sinisikil nila yung kalayaan sa pamamahayag sa pamamagitan ng iba't ibang harassment and intimidation, particular yung pagpatay sa community journalist na si RJ Ledesma na bahagi ng Negros 19 Massacre.
8: Oo. So ngayon, sabi mo nga, dapat may pamantayan, no? Bawat isang media outfit, meron siya sinusunod na code of ethics, di ba? Yung sinasabi niya na self-regulation. Marami naman na may ganun eh. Ang problema eh, kung lahat ba eh, nag-a-adhere at paano mo mababantayan? Katulad niyan, di ba? Eh, siguro, sa case din ni Jason, sa inaresto rin siya the other day, few days ago.
20: Okay.
8: Pero yung kanya naman, yung pagpapakalap ng mga fake news, di ba? Yung gano'n na somehow nakakasira ng mga reputation ng tao, harmful sa society, at marami ang naniniwala eh. So how do we prevent yung ganito na hindi naman tumutupad dun sa sinasabing ang code of ethics? At saka, tama ba? Na, kasi mga iba talaga, di ba? May tinatawag kasi kami sa hanay namin, yung mga media hausyaw. Yung mga nagkukulwaring media, pero hindi naman media. Apo. Oo, di ba? So, yung gano'n, ikaw, at least you can relate, di ba, Prof? Tungkol doon.
20: Apo. Tama po kayo. Kaya nga, sa unahin muna natin yung hausyaw. Alam mo, dapat talagang managot yung mga hausyaw. Pero kung anumang parusa yung ipapataw sa kanila, hindi po ito usapin ng work-related na journalism. Kasi ito po ay pangingikil. Halimbawa, pwedeng blackmail o kung ano man yung sirkumstansya ng paggamit ng press ID para sa personal na ganansya o anumang maitim na bala. Tapos, sa kaso naman ni Jason sa, at saka isama na rin natin yung
8: si
20: sa
8: BGMN.
20: Opo, totoo naman na na may mga krimen na ginawa. Halimbawa, di umano si Mabanta tsaka yung mga kasama niya, ito naman dapat sagutin nila sa court of law. Now, yung kaso ni Jason Sa at saka ng iba pang mga hyper-partisan blogger, I think dapat maging concerned din tayo rito kasi ang parang violation daw nila ay yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Dapat kino-call out sila at kini-criticize publicly through the court of public opinion po, hindi sa court of law. Ang problema kasi rito, Danny, kapag inaresto sila ngayon sa pagpapakalat ng maling balita, what is to prevent the government na yung mga critical na periodista naman ang tatagurian mong fake news, nangyari na siya dati pa eh, na fake news peddler daw yung ilang mga critical na news media organization, baka sila naman ang sumunod. Tapos, yung isa pang dimension na dapat nating tingnan dito, hindi deserving yung mga katulad ni Sonsa ng spotlight. Parang nagiging martyr pa sila, nagiging hero pa sila sa mata ng ilang publiko kapag sila ay inaaresto. Pag nakikita yung footage na mukha silang kawawang hinihika na naglalakad papunta sa NBI, papunta sa detention facility nila, dapat i-call out lang natin. Let's not make martyrs or heroes out of them po sana.
8: So tama nga, kino-call out. So in the case of ito si Mabanta, di ba, ito case naman ng extortion, tapos with four others, parang ang susunod na yata yung anchor nila si CJ Hero, baka masubpina na rin. So syempre, meron na naman yan na statement na parang setup. Ganun yung kasi yung nila, di ba, yung defense nila, setup.
20: Yun yung narrative nila, Pero kung I'm sure nabasa mo naman yung pinaka-recent nilang statement, basically blanket denial lang yung ginawa nila Alam mo, katukayong Danny, ikumpara natin to sa mga tunay na biktima ng human rights violations. Halimbawa, si Frenchie May Cumpio, bakit natin alam na merong mali dun sa pag-aresto sa kanila? Kasi sina Cumpio mismo at saka yung mga human rights defenders, pati na rin yung alter media, mabilis na nakapagkalap ng impormasyon at inilahad sa publiko, ito yung datos. At sinasabi namin na planted yung evidence kasi ganito yung ebidensyang nakuha namin. Kumbaga, mabilis yung pagbibigay ng narration of events na kumukontra dun sa ginawa ng AFP. Ang challenge natin sa PGMN, gayahin nila yung ganong klaseng handling. Sabi nila, sinet up sila ng NBI, point by point, pabulaanan ninyo yung sinasabi ng NBI, tapos patunayan na na-set up talaga sina Mabanta et al. Na talagang hindi sila, wala silang intensyon na kunin yung 75 million or so pesos na nakamaleta. Kaya lang katukayong Danny, ang isang issue rin dito kasi na talagang palaisipan siguro para sa ating lahat, anong klaseng transaction ba yung nangangailangan gawin this oras ng gabi tapos cash pa yung transaction? Bakit hindi naging bank to bank na lang at hindi ginawang office hours? So yun yung kailangang sagutin siguro ng PGMN sa pagkakataong ito kasi maraming tanong eh dun sa sitwasyon na kinakaharap ni na mabanta.
8: So for now, let's say, sinasabi mo nga yung dapat sinunod ng PGMN. Pero hindi ka ba nagugulat ka rin ba, Prof, na yung mga iba nilang mga personalities na talagang nagko-contribute dyan sa PGMN, parang hindi, wala ako naririnig na supporting mabanta. Yeah. Parang tahimik. Nanahimik sila. Okay. Ibig sabihin, if you, katulad ng ABS, di ba, nung isinara ang ABS, naalala mo ba? Diba marami nagsalita, diba in support
20: alala,
8: of diba in support of the diba of the network, pero hindi ko naramdaman sa ganito eh, diba? Ibig sabihin, kung ikaw eh part ka ng itong organization, eh dapat isabi mo nga kailangan call out, diba? Pero wala eh, walang nangyari sa hanay nila.
20: Okay, tama ka. Dalawang punto. Although to be fair, simulan muna natin sa isang clarification. Merong isang anchor na naglabas ng written na pahayag tungkol sa due process na dapat na ibigay kay mabanta. Pero tama ka, aside from that, tahimik yung ibang mga anchor. Tapos yung
8: si
20: isa
8: Oliva,
20: sa mga person of interest.
8: Si Oliva, lumabas, di ba?
20: I'm sorry po. Sorry
8: Oliva
20: pa.
8: Yun. Si Oliva ba yun? Yung sinasabi mo nag-depend?
20: Yeah, si Regal. Regal. Si Regal Oliva. Siya yung bigay ng parang maikling pahayag. Pero mas general broad strokes pa eh. Tapos yung isa sa kanilang anchor, yung person of interest, nag-deactivate pa, di ba? Hindi na nagpakita.
8: Si
20: at
8: Hero.
20: Hindi natin alam kung
8: CJ
20: nasaan.
8: Hero.
20: So yun yung, yun yung dapat nating i-clarify. Pero tama ka. Bakit hindi... bakit yung intensity ng closure ng ABS-CBN hindi natin naramdaman sa PGMN? Kasi mula noon pa, nagsimula sila July 2024, I'm sorry to say ha, baka ma-offend yung mga taga-PGMN o yung mga tagahanga nila, pero pinagtatawanan siya sa media, sa media circles, kasi ang ginagawa nila puno ng logical fallacies. Matindi yung credentialism, yung argumentum ad misericordiam.
8: Para walang pinag-proteksyonan, di ba? Yung ganun, wala silang
20: exactly.
8: Walang mga maleta, pero and this thing happened. Di ba? Parang ang dami nagulat.
20: Kaya nga, the irony is not lost on that one. Pero bago pa nangyari yung pag-aresto kinamabanta, talagang marami nang nagko-question dun sa klase ng mga content na inilalabas ng PGMN. Just to provide proper disclosure, katukayong Danny, kahit dito sa CMC or ako mismo, ginagamit naming case study yung PGMN content on how not to practice journalism. Ganun siya kalala. Kumbaga parang comparable siya sa pwede bang banggitin yung SMNI na talagang isa pang problematic na news media organization. Ganung level siya. Kaya katulad ng SMNI, nung hindi na-renew yung franchise ng SMNI, yung level ng support for ABS-CBN hindi mo nakita sa SMNI at ganun din sa PGMN. Ngayon, totoo na talagang may kailangang ayusin sa ranks ng periodismo, pero hindi dapat gamiting excuse ng NBI yung nangyayari ngayon sa PGMN para i-regulate yung social media, kasi mas mapapalala pa niya ang sitwasyon at madadamay pa niya yung mga critical na periodista at may excuse for another round of media repression reminiscent of martial law. Ayaw nating mangyari po yun.
8: Okay. Bali, ikaw naman, expert ka naman sa media and communication. Member ka ito sa Department of Journalism sa UP.
20: Apa.
8: Moving forward, Prof. Siyempre, 2028 election. Ngayon, kailangan kikilatisin natin, where do we draw the line? Kasi marami ngayon na nagsulputan na political operators in the guise of real journalist. So how do we, tayo, ikaw bilang isang, let's say, botante ka or whatever, how do you educate ang ating mga mamamayan? Siguro, you can give some tips, mga nakikinig sa atin ngayon, Prof.
20: Okay, magandang punto po yan. Siyempre, yung isang susing salik sa pagkuha ng tamang impormasyon, yung tinatawag nating multi-sourcing. Halimbawa, kung ikaw ay kapamilya, sige, manood ka ng ABS-CBN, pero being kapamilya doesn't mean na hanggang ABS-CBN ka lang. Tingnan mo rin yung iba pang mga news media organization, pwedeng direktang competitor ng ABS-CBN, pero tingnan mo rin at ikumpara mo. Hindi naman yan usapin ng loyalty sa isang news media organization, contrary to what PGMN and SMNI would fancy themselves as the alternative na tipong sa kanila lang daw tayo makikinig. Walang ganong pretension dapat yung mga news media organization. Yun yung una. Ikalawa, sa bahagi naman ng media at ng akademya, dapat puspusan din yung media literacy at media education natin. Yung ABS-CBN, every now and then, naglalabas ng mga infomercial kung paanong bumoto, paano bumoto ng tama, ano yung criteria. Yung halalan 2025, ginawa. For sure, merong halalan 2028 na mangyayari. So dapat yung ganong klaseng movement ay ipagpatuloy. At saka sana yung iba pang news media organizations would follow suit para mas professional yung paghuhubog po natin ng opinyong pampubliko. Kasi tama ka, katuka yung Danny, pagpapalapit na yung halalan, saka tumitindi yung disinformasyon.
8: Nagiging active na yung mga operators.
20: Exactly.
8: Di ba, to advance their political cause, may mga kanya-kanyang kandidato na tinutulungan na yan. Di ba? So,
20: tama.
8: Kaya ikaw bilang isang siyempre maraming naniniwala, siyempre mga estudyante mo, buti nga nabanggit mo, ginagamit mo palang case study na itong PGMN ngayon with sa klase mo, di ba? At saka yung SMNI. So, para at least they will have an idea kung sino talaga at how yung accountability sa media talaga nangyayari. Kami, may editorial team kami. We exactly. are accounted to the people kung hindi totoo yung balita, di ba?
20: Exactly. At saka kung may pagkakamali, tinatanggap yung pagkakamali at openly sinasabi yun sa publiko. At kung may kritisismo, nakikinig yung tunay na media. Ang PGMN, ilang beses yung kinikriticize ng ibang mga content creator na responsable, ang ginagawa nila, either binablock nila or sinisiraan nila, ginagawa nila ng mga mapaminsalang meme o ng mga video para i-expose yung mga detractors nila. Walang ganun dapat. Patas lang at pakinggan yung mga kritisismo.
8: Okay, nako. Dami mo na i-share.

0: ting level nitong Angat Dam. Makakausap po natin ang isang pag-asa hydrologist, si Jofren Habaluyas. Jofren, good morning sa programang Kabayan.
1: Magandang umaga rin po sir at sa ating mga kababayan na nanonood sa inyong programa.
0: Okay, maraming salamat. Balita ko, Jofren, meron yatang meeting ngayon ang grupo na itong National Water Resources Board in connection dito sa medyo ano na lang eh. Tama ba? 181.35 meters na lang ang water level ng Angat Dam. Tama ba?
1: Opo, tama po kayo. Currently ongoing po yung meeting. Mm-hmm. Kasama po yung iba't ibang agency po na related po dito sa Angat.
0: So,
1: currently yung level ng tubig sa Angat is 180.94.
0: At yun ang minimum. Yun ang minimum. Okay.
1: Opo, yun po yung today. So kaya po nag-continue meeting is kasi pag below 180 na, yun po, magkakaroon po tayo ng mga interventions na particularly babawasan po yung allocation for irrigation, yung sa allocation natin for NIA po. Pero ayun po, hindi naman po totally katanggal.
0: Okay, so at least, basta ang sinasabi nyo, ang minimum operating level is 180 meters. E sa ngayon, 181.35 meters, kaya medyo nagkakaroon ng meeting ngayon para at least i-address to. For now ho ba? For now ho, di ba tama ba ang Angat Dam is 90% of our supply ng tubig sa buong Metro Manila galing sa Angat Dam, tama, Jofren?
1: Tama po kayo. Yung Angat pa rin po ang may pinakamalaking porsyento para sa supply for domestic use dito sa Metro Manila. Although meron na tayong galing for from Upper Wawa. Kaso ayun po, maliit pa lang po yung allocation po.
0: Oo, meron sa Upper Wawa. At saka meron din yata yung Laguna, di ba? Ano ito, yung mga water treatment plants? Yun ba yun? Yung mga ganun?
1: Oo. Tama po kayo, sir.
0: Pero ano ito, pwede na ba itong, let's say, kung sakaling mabawasan ng husto ito, pwede na ba tayo mag-shift dyan sa mga Upper Wawa Dam na yan at saka dyan sa Laguna, di ba? How many cubic meters ang pwede ma-provide niyan, supply?
1: Yun po. Tama po kayo na meron tayong mga alternative sources po for water supply. Maliban po doon, yung MWSS po kasi yung nagmamanage ng allocation po natin dito sa Metro Manila. So, ang sabi naman po nila, kung yung board po is mag-decide na mag-decrease ng allocation for domestic use, naka-standby naman daw po sila and ready to supply whenever necessary.
0: Okay, oo. Pero hindi pa yan operational this year, ano? Tama ba?
1: Yung iba, yung sa Upper Wawa po. Yung sa, ano, apa po. Tama po.
0: Okay. So, sabi mo, if ever, kung nagpupulong sila, if ever na bumaba na nga doon sa 180, yung minimum operating level nitong Angat Dam, yung isa sa mga intervention, yung allocation sa irrigation natin sa mga taniman, mga pananim, tama ba?
1: Tama po kayo. Opo. Yung magandahan lang po kasi, yung currently, yung period na po, period po ngayon is, yung mga farmers po natin is almost nakapag-anim.
0: Oo, kaya
1: so, okay lang po na
0: bawasan. Yung allocation sa irrigation. Ngayon yata parang 25 pero pwedeng bawasan hanggang sa 10 cubic meters. Ganun yung panarinig ko eh. Tama ba yung...
1: Ang alam ko po ngayon sir is 5 cubic meters na lamang po yung allocation for irrigation. The rest is for domestic use po.
0: Okay, and then syempre you're closely coordinating also with PAGASA in terms of... kung nga rin, yung scare ng El Nino, no? For now, parang baka rin ma-extend up to August. Handa naman tayo, no? If ever, para hindi magkaroon ng interruption sa water supply?
1: Apo, ang isa rin pong kagandahan ngayon is yung papasok na rin yung buwan kung saan magre-recover na po yung, apo, yung mga dams po natin. Kasi yung habagat po is
0: by
1: June or July, apo, papasok na po. So, ang pinaka-critical lang po kasi is yung for next year, yung dry season next year. Doon po kasi posibleng mag-extend yung epekto nitong El Nino. So, dapat po sana yung for this, by the end of the year, sana makapag-ipon po ng tubig yung ating mga dams until malapit doon sa tinatawag nating normal high water level.
0: So yung meeting ngayon, tama ba? Ito ba i-presided by Director Sevillo David Jr. ng National Water Resources Board? Siya ba ang preside yan?
1: Apo, tama po kayo, sir. Apo.
0: Okay, so sino yung mga ibang mga, let's say, agencies na nire-represent para somehow malaman namin ko para at least may feedback later on.

0: kung whatever is the outcome ng meeting?
1: Apo, nandito rin po yung NWRB, yung management po nung angat. And then,
0: okay.
1: Apo, of course, yung PAGASA.
0: PAGASA,
1: and then, ano pa yun nandito? NTC, nandito rin po.
0: Okay, DOST, meron din. Meron din siguro.
1: Ang kabi po, siguro po yung representative for DOST na po dito sa meeting po.
0: Okay. Sige, makikibalita na lang kami, ha, Jofren, tungkol sa, let's say, kung anumang kahinat na ng meeting. At sana, medyo huwag naman bumaba sa 180 meters ang ating angat dam, Jofren.
1: Apa, although, ayun nga po, kasi yung with the rate of decrease ngayon, every day parang bumababa siya ng 40 centimeters per day. So,
0: okay.
1: Possible talaga ma-reach below yung 180. So, okay. Siguro in 2 to 3 days po kung wala papasok na ulan. Pero, ayun po, nag-ano naman po tayo, nakikipag-coordinate naman po tayo with the other agency. So, rest assured naman po na gagawan po ng action po.
0: Yun, oo. Sige, good luck sa atin lahat. At sana, sobrang nga init eh. Thank you, Jofren, sa oras. Salamat.
1: Okay, salamat din po.
0: Yan o si Jofren Habaluyas. Siya ho ay isang PAGASA hydrologist in connection sa update dyan sa Angat Dam na 181.35 meters na lang ang level. 180 meters ho ang operating, minimum operating level. Okay, meron lang ho tayo ipapasok na report bago tayo magtapos. Suspect sa insidente ng road rage naman sa Taguig na nauwi sa pananaksak. Naaresto na. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
2: Good morning, Danny. Batay sa ulat ng Southern Police District, naaresto na ang lalaking nagwala at bumunot pa ng screwdriver sa isang insidente ng road rage sa bahagi ng Kalayaan Avenue sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Kinilala ang suspect na si alias Sherwin, 48 anyos. Ayon sa pulisya, alas 4 ng hapon noong Mayo 7 nang mangyari ang insidente. Nagugat ang pagwawala at pananaksak ng suspect na sakay ng motorsiklo nang kumprontahin ng dalawang motorista matapos umanong itong mag-dirty finger habang binabaybay ang 8th Avenue. Sa gitna ng alitan, bumulot ng screwdriver ang suspect, pinagsasaksak ang dalawang biktima at saka tumakas. Naharap ang suspect sa dalawang bilang na frustrated homicide habang patuloy ang pangalap ng ebidensya ng mga pulis bilang bahagi ng investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Bago kami magwakas, ha, batiin ko lang ang mga nagpapabate na lagi nanonood dito sa DZMM Teleradio, si Will De La Cruz at lahat nitong mga staff dito sa Asador de Aranda sa Chino Roses, Makati. Maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay dito sa ating programa, Kabayan DZMM Teleradio, Radio sa East 30. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko next week. At huwag ko kayong alis dahil susunod na ho, nagseserbisyo Niña Corpus and Migs Bustos. Bye-bye, have a safe weekend.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

ATM. Anong? Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. May 8, 2026. Kumusta po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? Naimbaga bigat, naimbag bagnet, ading Migs.
1: Naimbaga bigat, naimbaga bagnet, napaka-lively ng ating bagong bed music. Migs Busas po, good morning!
0: Yun na nga, natuwa ako, hindi na ako inaantok ngayon kasi yung music natin. Gising-gising na po, 11 na ha. 11:04 to be exact. Ayan ha, so kumusta po ang inyong linggo? Ngayong Friday, pag-uusapan po natin, well, ang ating mga mata. Ayan ha, ihanda nyo na ang inyong mga katanungan sa inyong mga mata dahil ang guest po natin sa Dr. Serbisyo ay isang ophthalmologist na may specialista po siya sa lens and cataract surgery. Oh, yan ha.
1: Napapanahon yan. Kasi marami mga Pilipino ang may issue pagdating sa katarata.
0: At malabo ang mata. Hindi mo alam katarata ba to? O baka glaucoma, mas malala yun. O baka simpleng lumalabo lang ang aking mata. Diba?
1: Correct.
0: Tsaka ano ba yung mga minsan may nakikita ka parang lumulutang-lutang. Ano ba yan? Diba?
1: Talaga,
0: may nakikita ka. Minsan,
1: nag-float?
0: Oo, floaters ang tawag doon. At saka, baka ikaw ay may eye infection.
1: Correct.
0: Pwede rin, di ba? Yung mga kulite. Pwede nyo pong itanong sa amin yan. Basta kahit ano kayang-kayang sagutin ng ating Dr. Serbisyo ngayong umaga, i-viber nyo lang po sa amin sa 0919-278-3000. At syempre, pwede nyo rin po kaming hanapin sa aming Facebook live streaming po kami sa @DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Tapos Ate Nins, baka pwedeng matanong din natin sa ating Dr. Serbisyo mamaya kung ito ba ay connected. Alam mo yung kapag minsan kapag nasistress ka, tapos yung parang gumagalaw
0: lang.
1: Biglang
0: nagtitwitch, yung bigla na lang gumagalaw. Na hindi mo makontrol.
1: Actually,
0: nangyayari. Siguro, parang na-feeling ko, pag nararamdaman ko yon, stress nga ako, or kulang ba sa tulog, or baka puyat?
1: Combination. Oo, puyat, stress, mababa ang immune system, maraming iniisip, mentally overloaded.
0: Or baka naman lagi kang nasa gadget.
1: Pwede
0: nakatingin
1: rin.
0: Ka lang, nakatitig ka sa iyong Facebook.
1: Pag sinabing ano, parang napapasma yung mata mo, parang ganoon. Ewan ko ha, i-confirm natin ha. May mga ganoon mga kasabihan eh.
0: Naririnig ko na yan. Nauso na yan dahil nga po sa mga gadgets. Baka pasmado, quote-unquote.
1: Quote-unquote, quote-unquote.
0: Aalamin natin kung meron ba talagang ganun.
1: Is there such thing?
0: Oo. Mamaya sa ating ophthalmologist, no? Mm-hmm. At saka cataract surgeon. Surgeon rin siya sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, partner, wag natin kakalimutan.
1: Mm-hmm.
0: Anong meron sa linggo?
1: Your day, Mother's Day.
0: Yes, it's my day. Yes. It's para po sa lahat ng mga nanay, sa mga ina, sa mga nana, lola,
1: mama.
0: Lila, sa Ilocano, mama, ma.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ngayon
1: actually,
0: ang tawag na sa'yo, bro.
1: Apo, talaga.
0: Sa totoo lang. Hey, bro. Ano ba itong mga bata na to? Binobro ako? Bro ha, hindi bro. Sis. Bro.
1: Baka...
0: Uso yan, partner, sa mga maliliit.
1: Kilala ko rin maliit mo ah.
0: Oo, yung ganun sila magtawagan minsan kahit sa babae, bro.
1: Bro.
0: Oo. Minsan sabihin sa akin, "Hey, bro, hindi ako bro. I'm your mommy."
1: Pati sa daddy, oo. Hindi mo ako brother ah.
0: Oo, oo. Hindi, pero joke lang joke naman, katuwaan. Wala namang masama, ano?
1: Actually, tatlo 'yan eh sa pamilyang Pilipino eh. Yung asawa mo, kung meron kayong anak, Happy Mother's Day. Yung iyong nanay, biological mom, Happy Mother's Day. At iyong mother-in-law.
0: Of course,
1: Tatlo yun na sineselebrate pwedeng sa isang araw.
0: At mga lola, huwag mong kalimutan.
1: Syempre.
0: Mga grandma. So, happy advanced Mother's Day po sa
1: Correct.
0: Inyong lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang topic po natin ngayong umaga tungkol dyan ay kung paano ba maaalala ng mga nanay ang kanilang mga sarili. Dahil kadalasan po ang mga nanay ay sobrang busy at nakakalimutan na nila na magpaganda.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, partner?
1: Mm-hmm.
0: Minsan essential din yan eh. Pero dahil sa ang mga nanay, di ba, hindi na nila minsan iniisip yung sarili nila. At tapos mamaya mukha na silang pagod na pagod.
1: Mm.
0: Parang
1: stressed.
0: Kailangan na nila ng facial, 'di ba? Kailangan na nilang magpa, 'di ba? Magpaganda, magpalagay ng, 'di ba? Minsan may mga waxing diyan, may mga pilik mata, pati eyebrows, partner.
1: Mm.
0: Nails.
1: Nails.
0: 'Di ba?
1: Oh, number one kay Mishi 'yan. Kailangan
0: talaga?
1: Maganda ang nails.
0: Naku,
1: at ang toenails.
0: Oh my god, Mishi, oh. I'm sorry. Ako yung pinaka. Kasi alam mo, minsan, alam mo kung ang problema ko dyan. Sa, para sa kulay yan ng buhok eh.
1: Oh, okay.
0: Ang tagal eh, minsan. Nakaupo lang ako doon. Tapos
1: si mabilisan eh.
0: Feeling ko, dapat mag-imbento sila ng mabilis.
1: Mabilis?
0: Oo. Kaya gusto ko rin, although never ko pa na-try, see? Yung mga dinidikit-dikit, di ko alam kung matibay ba yun.
1: Di, importante lang naman eh, kumbaga maganda yung pagka-groom ng nails. Diba?
0: Oo. Ano lang nahiya naman? Ako,
1: hygienic,
0: partner,
1: hygienic.
0: Talagang hindi.
1: Hindi
0: ako
1: naman
0: ngayon,
1: eh.
0: Hindi. Hindi siya okay ngayon.
1: Well, kanya-kanya yan. Kanya-kanya nga, kumbaga bigness
0: yes.
1: yan.
0: Yes. Hindi, kung pwede lang. Kaso, oo. Wala lang akong time.
1: Oo.
0: Kaya, exactly what we're talking to about today.
1: Yes.
0: Walang time yung nanay.
1: Oras.
0: Gusto ko man. Pero sana yung 30 minutes lang ha. At yung mga dalawang oras, nakaupo ako doon tapos ginagawa pa rin yung nails. Feeling ko sayang yung oras ko.
1: Mm.
0: Kaya pag alam na nila sa salon, 30 minutes lang ako ha. Sa kahit ano.
1: Correct.
0: Gupet. Kahit kunyari, nagpakulay ako.
1: Oh,
0: anything.
1: 30 minutes.
0: Hindi pwedeng lumagpa.
1: Totoo yan, totoo yan. Kasi iba-iba naman po tayo ng toka bilang parents, oh. bilang mga nanay. Iba-iba rin ng mga careers. So, kanya-kanya din ang oras.
0: Oo.
1: And we respect that.
0: But yes. Of course, if you want it nice, it takes time.
1: Takes time.
0: Siyempre, pag rushed, hindi rin okay. So, it really, you have to weigh
1: yeah.
0: Kung anong priority mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi mamaya sa sobrang rush, babalik ka. O di na doble
1: yung
0: oras mo.
1: Na doble yung oras mo. Doble pag-gas mo.
0: Yes.
1: Oo.
0: Kaya, depende po yan. Panapanahon din, ano? Pero mamaya, pag-uusapan natin, how do you take care of yourselves? So, isa mga nanay, isa rin sa mga tanong ko sa inyo to ngayon, paano nyo pinapahalagahan ang me time? Or yung, self-love, self-care?
1: Pwede nga ng ating question of the day.
0: Yes!
1: Share mo na yan, 0919-278-3000. Comment po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta or DZMM Teleradio. Yung mga sagot po natin, hindi unlimited ha, sa mga nanay lang. Ha. Kahit sino po, pwede po kayong mag-share
0: of
1: ng inyong
0: course.
1: Self-care.
0: And also, isama ko na rin dahil Mother's Day.
1: Yes.
0: Baka may mensahe po kayo sa inyong mga nanay.
1: Mm-hmm.
0: Ay, aba, i-shout out natin. Let's give them a message. Baka meron kayong mensahe ng pasasalamat or kung ano man.
1: Correct.
0: Greetings. Abay, i-message nyo po sa amin yan sa aming Facebook. Meron kami sa YouTube at sa Viber 0919-278-3000. Ayan ha, advance, happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Ngayong linggo po yan. Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin ay 11:11 ng umaga.
1: Make a wish.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Basta AM, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at tagcore.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Basta AM DZMM!
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Basta AM DZMM.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ngayong umaga ang ating espesyalista sa ating mga mata. Ayan po ha, siya po ay isang, naku, kaya ko ba ito i-pronounce, partner mix, vitreoretina specialist ng Comprehensive Ophthalmology, Lens and Cataract. Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Servicio, Dr. Mark Hill Marasigan. Good morning, Doc.
2: Hello, good morning, Ma'am Nina and Sir Migs, and sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa.
3: Okay. Morning, Doc. Morning.
1: So, Doc, ophthalmologist, naririnig natin yan. Pero ano itong vitreoretina specialist?
2: Okay, ito ay isang subspecialty, isang sangay ng parte ng mata na kung saan ito ay mas nasa loobang part ng mata. Retina ay yung part ng mata kung saan nade-develop ang mga image, ang imahe. At ito ay specific na parte ng mata na nagkakaroon din ng ibang mga kondisyon. Hindi maliit na organ ang mata, ngunit maraming sangay tulad na. At isa nito ay ang vitreoretina.
1: Ayun, medyo complicated. Pero narinig ko na yung salitang retinal detachment.
2: Yes.
1: Nakakabulag ba yun, Doc? And what is that?
2: Okay, retinal detachment, ito ay yung isang parte ng mata, yun yung retina, na kung saan ay natatanggal yung kanyang pagkakakabit dun sa isang parte din ng mata natin, which is common sa mga maraming dahilan, usually trauma, mga matataas ang grado, at may mga ibang insidente na marami rin sa ating mga Pilipino ang nagkakaroon ng retinal detachment, at yan ay minamanage or inooperahan ng mga specialista kagaya ko po.
1: Trauma, pag kunyari nasuntok ka, yung gano'n, yes, diba, nahulog ka na aksidente.
2: Yes,
1: ganyan.
2: Yes.
1: Oo.
2: Although hindi lahat, pero malaki yung chance pag may mga ganyang trauma, nagkakaroon ng retinal detachment.
1: Si Manny Pacquiao kaya,
3: mga boksingero.
2: Yan, very common sa mga ganyan po.
1: Sa mga boxers.
2: Trauma, yung mga blunt trauma. Sa mga,
3: may mga nabubulag pa nga, yung kalaban nga na nun, Atinince, reference sa Manny Pacquiao, si Antonio Margarito. Mm-hmm. Talagang stand-up nila yung fight kasi hindi na siya makakita. Maraming mga boxers na ganun eh.
2: Yes, even mga basketball player, badminton player, marami akong nagiging kondisyon na ganyan.
1: Eh kasi
2: na tinatamaan.
1: Kunyari, natamaan ka ng bola. Mm-hmm. Paano kung...
3: Or yung shuttlecock.
1: Or
2: yes,
1: exactly.
2: Yes,
1: nadapa ka or yes, bad fall.
2: Ngayon, yung mga nauusong pickleball. May mga nakakaroon na rin ng incidenteng ganun.
1: Talaga po?
2: Yes, yes.
1: Alam mo, kaya mag-ingat po tayo, no? Pero medyo parang medyo extreme na kasi yung retinal detachment. No? Punta muna tayo sa mas common. Ito, very simple. Ikaw, partner, ito, nakita mo, dry eyes.
3: Yan!
1: Oo, maraming nakaka-experience po niyan. Is it related to the heat?
2: Could yes, maraming dahilan din nagpagkakaroon ng dry eyes. Pwedeng eye strain pag lagi tayo nasa harap ng computer, which is very common sa ating mga Pilipino. Cellphone, computer, pwede rin sa environment, lalo na ngayon sa mga panahon na napakainit. Kaya mas mabilis yung evaporation ng luha. Kaya nagkakaroon ng kulang ng production ng luha sa mata. Kaya nagluluha ang mga individual.
3: So, Doc, ano pong pwede natin gawin kapag may dry eyes?
2: Okay, maraming paraan din, pero ang syempre ang number one ay magpa-konsulta sa pinakamalapit na ophthalmologist dahil maraming klase ng dry eyes, hindi lang basta pamatak, pero yun ang isa sa mga common na ginagawa. May pamatak na gamot at the same time, sa bahay naman, pwede tayo mag-warm compress dahil yun ay isang nakakatulong na ma-stimulate yung mga glands sa mata na mag-secrete ng mga oil-containing na part ng mata para mag-iwasang mag-evaporate kaagad ang luha.
3: So, Doc, kapag in-ignore po natin, kapag hindi natin talaga pansinin yung ating dry eyes, ano yung eventually pwedeng mangyari?
2: Okay, ang mga pwedeng maging komplikasyon ay pwedeng maging mapula, mahapdi ang mata, pwedeng makaramdam ng parang buhangin or puwing sa mata. At the same time, yung paglabo ng mata. So, nakakadagdag din ng dry eyes sa paglabo ng mata.
3: Pwede pong lumabo ang mata?
2: Yes.
3: Kapag talaga hindi pinansin kapag meron kang dry eyes?
2: Yes. Dahil nakakadagdag ang luha natin sa paglinaw ng paningin. Kaya pagka nagkakaroon ng dryness, pagka pinikit ang mata at pagmulat mo ay na-re-relieve ka or na nagiginhawahan.
1: Oo, kaya minsan nagbe-beautiful eyes sila eh. Yung yun. Mga
2: common yan.
1: Pigit ng pigit. Isa ba yun sa mga, well, yung mabilisang solusyon?
2: Ah, frequent dry eye, frequent blinking is isang simptoma ng panunuyo ng mata. So maraming over the counter na mga prescription na drops. Pero syempre ang pinakamaganda ay magkonsulta para ma-address ko ano yung specific na kulang sa mata para dun sa dryness.
1: Well, yun pa, we also want to ask you for advice dun sa mga nabibili pong over-the-counter. Kasi naalala ko nung bata ko, pagpuyat ako or mag-aaral ako, bumibili ako, it's like naglalagay ako. Meron din mga anti-red eye.
2: Yes.
1: So, baka yung iba nasusobrahan. Baka may side effect po yan.
2: Well, hindi naman sa side effect, pero hindi niya ma-address yung talagang kailangang ma-address doon sa dryness ng mata. May mga gamot ngayon sa butika na para sa mata siya, pero hindi siya specific doon sa kondisyon na kailangan nating gamutin na nagkukos ng panunuyo ng mata.
1: So, hindi siya for dry eyes. So, para saan po yung mga nabibili natin over-the-counter?
2: Ngayon po, meron na mga over-the-counter na artificial tears. Hindi po katulad dati. Meron tayong nabibiling mga kumaga parang naging generic na pagka may kondisyon sa mata, yun kaagad yung binibili.
3: Correct.
2: Pero hindi siya, kumaga hindi yung gamot na yun ay hindi para sa lahat ng kondisyon ng mata. Naging nakasanayan lang ng mga Pilipino na pagka nagkaroon ng ganung problema sa mata, yun kaagad yung napibili.
3: Okay.
2: Dahil dati yun lang yung available na over-the-counter.
3: So Doc, yun nga po, no, at least para po sa mga Pilipino, ano po yung mga usual na pinagdadaanan ng mata, especially kapag tumatanda?
2: Yan, isa yan, dryness ng mata. Pangalawa, nung nabanggit mo sa pag-edad, ay nagkakaroon ng katarata, which is paglabo ng mata, na kahit magsalamin ay hindi nag-i-improve dahil nga nagkakaroon na ng katarata sa pag-edad.
3: Mm-hmm.
1: Oh. And ano po ang symptoms and signs na merong katarata? Kasi ito, since kayo po, yan ginagawa ninyo eh, di ba?
2: Yes.
1: Nag-o-opera kayo ng katarata.
2: Ang symptoms ng katarak, usually, pagka tumingin ng malayo, usually yun ang naapektuhan na paningin ng may katarak, malabo or maulap yung paningin. At the same time, pag nasa labas, nasisilaw sa araw or nasisilaw sa malakas na ilaw. So usually, yan ang symptoms. At the same time, pag nakasalamin ka, kahit magsalamin, ay nahihirapan na itong makafocus or makita yung gusto niyang makita.
3: So usually, Doc, sa elderly patients po ba yan? Or kahit medyo bata-bata, nako, parang papunta dun ha?
2: Pwede rin. Marami ring dahilan ng katarak. Pero ang pinakakaraniwan ay pag-edad. Pero even trauma, nagkakaroon din ng katarak.
3: Right.
2: Nasundot, natusok ang mata, pwede mag-cause ng katarak, nagkakaroon ng ganung komplikasyon.
3: So when do you know, Doc, kapag kailangan na siyang operahan?
2: Ngayon, meron tayong regulasyon. Merong tinatawag na visual acuity. Pinapabasa natin sa chart o yung mga letra, kung ano yung visual acuity niya, kung ano yung nakikita na niya. At may cut-off na kung saan, pag narating mo na yung ganung linya na malabo yung paningin at malalaking letra lang yung nakikita, yun ang marker o yung basehan na kailangan na siyang operahan.
3: Oo nga po.
2: At the same time, clinically, tinitingnan ng doktor kung talagang worth na or warranted ng maoperahan.
3: So kapag hindi maoperahan, pwede po bang mabulag?
2: Maraming komplikasyon, gaya ng glaucoma, nauuwi sa glaucoma. So nagkakaroon ng na i-impede or nababarahan yung drainage ng tubig sa loob ng mata. Tumataas ang eye pressure at nagkakaroon ng glaucoma. So yan ay mga komplikasyon na nagkakaroon ng mga ibang kondisyon naman, secondary doon sa katarak.
3: Doon sa katarak.
1: Okay. So, Doc, ano naman ang inyong opinion doon sa mga tinatawag na eye fatigue o pagod na mata? Lalo na po doon sa mga taong nag-gadget o work from home, yung mga nakatapatang mata sa Facebook, o sino ba yung mga guilty dyan, mga lolo't lola yan, yung mga seniors natin minsan, laming comment, minsan sasabi ko, dami mong comment, siguro lagi ka na sa Facebook.
2: Yan ay napaka-common na kondisyon, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon na lahat na ay nasa cellphone, lahat nasa gadget na. So yung eye fatigue ay talagang ina-address ngayon. Kaya nagkakaroon ng simptomas gaya ng dryness ng mata, paglabo ng paningin. So, pinakamaganda ay pinapahinga pa rin ang mata. Even sa mga bata, mayroong mga recommended na screen time para maiwasan yung eye fatigue.
3: Aba, Atinins, blockbuster itong topic natin today kasi maraming mga tanong dito. Simulan ko muna kay Ben Rances. Doc, usual eye care tips applicable for working people. Usual eye care tips.
2: Eye care tips. Siguro ang pinakamagandang nung nabanggit na working people ay yung sapat na pahinga na bawat interval. Meron nga tayong tinatawag na 20-20-20 na rule. For every 20 minutes, you rest your eye for 20 seconds and look 20 feet.
3: Yes.
2: Para mapahinga at maiwasan yung eye fatigue.
3: So 20-20-20 rule.
2: Looking 20 feet for 20 seconds every 20 minutes.
3: Opo, para at least hindi sobrang exposed sa screen time.
2: Yes.
3: Na hindi mo namamalayan, oras ka na pala nakababa dyan.
2: Tama.
3: So magandang medyo mag-manual ka rin, di ba? Para mapahinga ang iyong mata. Usaping katarata, Doc. Marami mga tanong dito. Tanong po ni Jess muli, kailan ba masasabi na kalamang pa-opera? Kasi sa kanya naman daw, maliwanag po siya sa loob ng bahay, pero hazy pag nasa labas na ng bahay at nagmamaneho.
2: Usually, pag ganyan, dahil nga pag nasa labas, nagkakaroon ng, dahil maliwanag sa labas, usually kung daytime, ang katarata ay dinidiffuse ang ilaw or sinasabog niya yung ilaw sa loob ng mata. So, yan yung nagkukos ng paglabo lalo.
3: Mm-hmm.
2: Kaya usually, pag nasa bahay, dahil usually sa bahay tayo ay ang activities natin ay usually malalapit lang.
3: Mm-hmm.
2: So, hindi masyadong nararamdaman na meron ka ng katarata or maliwanag pa para sa'yo. Pero pag lumabas ka na, usually yan, may distance vision. So, yun yung nagkakaroon ng simptomas. Doon yung nararamdaman na malabo na pala yung paningin.
3: So, kailangan hindi siya ismolin at ignorin. From AC, kasi kanina natanong natin if hindi siya operahan, pwede siya maging extreme, di ba? Mm. Pero ang tanong niya, no, Doc, for cataract surgery, is it mandatory to put patient on GA, general anesthesia?
2: Yan ay case-to-case basis. May mga pasyente na kailangan i-anesthesia, meron ding hindi. So, kung ang patient ay kooperatibo naman at depende rin sa mga kondisyon, kung may hypertension, diabetes na talagang ina-assess ng doktor na kailangan siyang i-anesthesia, maaring gawin yon. Pero hindi siya talagang mandatory na kailangan talaga.
3: Depende.
2: Most of the time, depende sa kondisyon. Pwede rin, rin. Kung kinakabahan dahil maselan ang pag-opera sa mata, mas maganda, i-anesthesia.
1: Alam mo, yung parents ko, nung ginawa nila yung cataract surgery nila, seniors na sila, 70s na ato, or late 60s, nung ginawa nila. Outpatient, pagkatapos nag-mall, kumain.
3: Pwede pala.
1: Sa totoo lang, takot na takot talaga sila.
3: Siyempre,
1: mata yan. Pero, yun, assure sila, tapos ganito lang daw kabilis, ganito ganyan. Tapos maya-maya, after nilang maoperahan,
3: nasa food court na.
1: Oo, kumakain. Medyo may something pa, pero nagutom eh.
3: Oo, siyempre.
1: Kumain sa restaurant doon sa mall. So, pwedeng ganun,
2: yes, outpatient ngayon,
1: lang.
2: Sa advent ng mga magagandang technology ng pang-opera sa mata at mga advanced na mga doktor, mabilis na lamang ang recovery ng operasyon sa katarata. So tama 'yon, pwede talaga after ng operasyon, mas mabilis kaagad nararamdaman yung pag-improve ng paningin, kaya mas na enjoy or mas natutuwa yung mga pasyente.
1: Pero sabi niya medyo malabo daw kasi may gamot. Sabi po nila medyo malabo daw dahil may gamot.
2: Tama po. Sa umpisa lamang
1: sa umpisa,
2: po 'yon, pero habang
1: nag-recover.
2: Minsan, minutes lang naman po. Minuto lamang. After noon, nag-i-recover na.
1: Oo. Mm. Ngayon, may mga tanong rin dito kung madugo pa. How do you exactly do the cataract surgery?
2: Okay. Ang cataract surgery po, ang pag sinaming katarata, ang naapektuhan dito ay yung pinakalente ng mata. Inooperahan ito 10 to 15 minutes lang or even more. Depende
1: diba?
2: Sa tigas ng cataract. Ano? Oh. And then, dinudurog yung cataract sa loob ng mata. Vacuum out through the latest machines ngayon. At nilalagyan ng bagong lente at ito ang makakapagbigay sa inyo ng mas malinaw na paningin.
3: Mm-hmm.
1: Ayun.
3: All right. Ito may mga follow-up. Atinins.
1: Ito yung follow-up ni Nora.
3: Si Nora.
1: Nabasa mo na ba?
3: Hindi pa.
1: It's about glaucoma po kasi iba naman po to. Pwede ho bang malaman kung lifetime na pagka nagkaroon ka ng glaucoma, pati raw yung eye drops. How often daw dapat siya magpa-check up?
2: Okay, ang pinakamaganda dito ay yung pamatak na gamot, pwedeng lifetime na pinapatak yan, depende rin dun sa kondisyon ng glaucoma. Pero ito ay parang hypertension o diabetes na laging common din sa ating mga Pilipino. Once na-diagnose ng hypertension or diabetes, tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot, mataas man or mababa ang blood pressure, blood sugar ng tao, pero kinokontrol na hindi magkaroon ng komplikasyon. So ganun din po sa glaucoma, tuloy-tuloy ang pamatak, pero ito ay para maiwasan yung magkakaroon, yung pagkabulag o yung komplikasyon ng glaucoma.
3: Maintenance din pala yun, Doc. Parang maintenance.
1: Oh, nako, eto naman. Ayoko namang manakot. Pero sabi niya yung nanay daw niya, si Roniel Sada, Doc, tanong ko lang po ang nanay ko na operahan sa mata. Pero after daw noon, lalo raw lumabo yung mata niya. After the operation or nabulag, ano po bang nangyari doon?
2: Okay, marami pong dahilan, no? Mahirap naman po nating sabihin kung ano po ang nangyari. Pwede pong dun sa operasyon, pwede pong nagkaroon ng ibang kondisyon sa mata. Gaya nung nabanggit natin kanina, na mga retinal detachment o naapektuhan ng diabetes. Pwede yung operasyon, katarata, sobrang kapal ng katarak, hindi makita yung likod ng mata. No, once no, tinanggal yung katarata, dun pa lang makikita or maa-assess kung talagang meron pang ibang kondisyon na dapat i-address. So, pwedeng mas lumabo or pwedeng malabo pa rin dahil may iba pang kondisyon na kailangan pong i-address. Oo, bukod pero, dun sa katarata po.
1: Eh, anong advice nyo dahil ngayon sa kabilang mata naman daw ang may katarata?
2: Okay, so yun po. Talagang madalas, parehas na mata naman ang nagkakaroon ng katarata. Hindi, inooperahan ng isang mata. Hindi naman po sasabay na talaga, no, pero by age kasi at sa mga kondisyon, talagang parehong mata ang nagkakaroon kata. Hindi lang natin inooperahan ng sabay for some reasons. Isang mata muna, usually after a week or two, ginagawa yung kabilang mata.
1: Yung iba raw pinapahinog, what's that?
2: Ngayon kasi hindi na po ganun ang paraan dahil ngayon advanced na yung mga technology. Dati kasi mano-mano ang pagtanggal ng katarata, kaya kailangan matigas at hinog yung katarata dahil malaki yung incision. Nilalabas yung katarata po at kailangan matigas para pag nilabas yung katarata po ay buong-buo.
3: Correct.
2: Walang naiiwan. Pero ngayon po, mas maagang nakita na may katarata po, mas maganda. Kasi yung visual recovery ng pasyente at yung kanyang recovery sa paglinaw ng paningin ay mas mabilis din.
3: Actually, ito po, Doc, si Marivic, maaaring nasagot niya na siya. Pero for emphasis, Doc, ano po ang bago sa cataract procedure and how to determine which eye should first undergo cataract surgery if both eyes have cataract?
2: Okay, yan po ay depende sa doktor, ina-assess ng doktor kung ano ang dapat mauna. Maraming hindi natin masabi na hindi lahat kasi ng cataract ay pare-pareho. So kailangan po ma-assess ng doktor at yung doktor po ang nararapat na magsabi kung alin yung dapat na mauna. Wala naman siya talagang straightforward na rule kung ano yung dapat mauna. Meron lang marami, may mga kinukonsider lang ang mga doktor na kung ano yung dapat mauna. Usually, pwedeng kung ano yung mas malabo para mas maramdaman nila kaagad yung improvement ng paningin. Pwedeng kung talagang may kondisyon yung kabilang mata, inuuna yung isang mata para meron na siyang working eye. So, maraming kinoconsider.
3: Case
2: so, iwan natin po yan sa doktor, sa specialista, at i-explain or ipapaliwanag naman kung ano yung dapat na mauna.
1: Opo, ito si Maria Dulce Orate. Si Maria Dulce Orate, ang tanong po niya, ano raw ang pwedeng mangyari kung hindi maoperahan agad ang cataract?
2: Yan po yung sinasabi natin, isa sa pwedeng mangyari ay yung glaucoma. So ito ay tinatawag na secondary glaucoma na kung saan sa loob ng mata kasi tuloy-tuloy ang production at drainage ng tubig. Pero dahil mababarahan ito ng katarata, mai-impede yung drainage ng tubig sa loob ng mata, tumataas ang eye pressure, nasasakal yung ugat, at dun nagsisimula yung glaucoma. So yun dun, at ang glaucoma ay nagkakaroon ng permanent loss of vision. So kung ano man po yung nawalang paningin dahil sa glaucoma, hindi na po natin mababalik.
1: O baka yun rin yung nangyari doon yung sasabi, nabulag.
2: Pwede
1: pagkatapos.
2: Po yun. Pwede po
1: kasi di ba ang glaucoma nga po, sabi nyo, permanent, irreversible. So once you have that glaucoma,
3: yun na yun.
1: It will just develop into something, di ba? Hanggang mabulag ka.
2: Yes.
1: And you can only delay it. Hindi
2: yes,
1: mo ba?
2: Correct. Gamit yung mga gamot, may mga laser procedure, may mga operasyon.
1: So paano ma-prevent ang glaucoma?
3: Opo.
2: Screening pa rin. 'Yun ang pinakamaganda pa rin ay magpa-check up lalo na kung merong kung ang primary glaucoma mo ay meron ang yung mga magulang, kapatid. So ang number one cause niyan ay family history. So kailangan po magpa-check. May screening na ginagawa. Ngayon mga advanced na rin yung mga diagnostic test para ma-confirm kung merong glaucoma.
1: Ilan taon dapat magpa-screening? Meron bang mga risk factors na dapat bantayan? For example, may diabetes siya or whatever.
2: Ngayon, marami pong mula bata hanggang sa pag-edad, pwede magkaroon ng glaucoma.
1: Ayan,
3: kahit sino.
1: Kakilala
3: ko. Mas bata talaga pa sa akin, may glaucoma.
1: So, ano, nabulag?
3: Nabulag.
1: Ano rin siya talaga, dadating doon.
3: Dadating doon, yes.
1: Hindi, kaya ko pala na-mention yung diabetes. Ano yung diabetic retinopathy?
2: Yan, diabetic retinopathy ay isang kondisyon sa mata na kung saan ang diabetes, ang pagkatuloy-tuloy na mataas ang inyong blood sugar o yung asukal sa dugo sa diabetes ay isa sa mga organ na tinatamaan nito ay ang mata, particularly yung retina. Dahil ito yung pinaka-vulnerable or yung pinaka-naapektuhang parte ng mata. So, nagkakaroon ng mga changes or pagbabago dun sa character dun sa retina na nagkukos ng retinopathy.
3: Doc, ito before we go, perhaps nararanasan ng karamihan sa atin na pag-usapan natin kanina yung eye twitching, di ba? Kapag ikaw ay pagod o stressed, normal po ba yun? Hindi po ba siya dangerous?
2: Yan, isa rin yan. Madalas din yan nangyayari ngayon. Usually, eyes fatigue or stress. Nagkakaroon ng pag-twitching, usually ng talukap ng mata. Hindi naman alarming, pero yun ay isang pwedeng maging simptomas din ng ibang kondisyon, gaya ng panunuyuri ng mata. So, yan ay kino-correlate. So, kailangan nating hanapin kung ano yung naging dahilan para yun yung i-address natin.
3: Kasi Doc, minsan matagal eh. Parang isang linggo ko na itong nararamdaman ah. Tapos mawala na lang siya.
1: Parang minsan tumatagal. Parang mas matagal yung pag-uncontrollable na ano. Minsan natatakot ka. Naku, titigil
3: ano
1: ba to?
3: Ano kaya to? Tapos mawala na lang.
2: So, 20-20 rule. Gayong sabi ko niya, 20 feet, 20 seconds, tumingin every 20 minutes.
1: Okay. Tumingin sa malayo. Ganun.
3: 20-20.
1: Tumingin sa, huwag sa langit, huwag sa araw.
3: Masisilaw ka naman
1: doon. Tumingin sa malayo, oo. Mamaya sabihin siya, ano tinitingin-tingin mo dyan?
3: So maganda Doc yun din, no? Kapag nararamdaman ng isang tao yun, mag 20-20-20 rule din.
2: Yes. At saka syempre, ipapahinga ang mata at yun ang mga pinakamadaling mga gawin para kumbaga home remedy na pwede nating gawin. Hmm. Pangalawa, syempre, ang pagkonsulta sa doktor.
3: Alright.
2: Napaka-importante.
1: Oh, or basic. Ipikit yung mata. Minsan, oh, matulog or something. No? Oh, lagyan mo ng pipino mix. Imagine. Okay, last
3: cucumber.
1: Question. Ano yung UV-related eye damage? And anong opinion nyo dun sa mga salamin na kesyo raw anti-UV? May nagsabi kasi, hindi naman daw kailangan.
3: Yung ba yung anti-blue light?
1: Anti-blue light.
2: Okay, ngayon po ay maraming lumabas na ganyan mga feature, no? Sa mga optical shops, sa mga ano, ino-offer nila yan.
1: Ang
2: no?
1: Mahal, ha? Parang kasing mahal nung lens.
2: Tama
1: nung,
2: po.
1: Ano? Oo.
2: Although yan, sa ngayon, wala pa talagang scientific evidence na talagang magsasabi na ito'y contributory or ito'y nagibigay ng benefit. Pero, hindi masamang kunin or i-take yung ganung mga offer ng optical shop na dahil ito ay nakakatulong din. Ang salamin nakakatulong bukod sa paglinaw, naiiwasan din niya na mag-dry ka kagad ang mata dahil pag lagi kang nakaharap sa aircon, sa electric fan, nagkukos din ng panunuyo ng mata. So gaya na sabi ko kanina, ito yung magkakadugtong ng mga simptomas at mga kondisyon sa mata.
1: Oo, kasi nung in-offer sa akin yun, kasi bumibili lang kunyari ako ng salamin sa anak ko, sabi niya, gusto niyo po yung anti-UV, ano, anti-blue light. Sabi ko, wala raw scientific evidence yan eh. Magkano ba kasing mahal? No? Mahal eh.
2: Tama po.
1: Oo,
2: tama.
1: So inisip ko, kailangan ko ba talaga to? Para or dagdag gastos lang. Kaya maganda yung mga nakakausap natin si Doc. Sabi niya, wala pang scientific or studies that say that this anti-blue light technology really
3: helps.
1: Works.
3: Oh,
1: tama
3: okay.
1: Po, no? Alright, maraming salamat.
2: Thank you. Salamat po.
3: Pahuli paalala na lang.
1: Paulala, siya, Doc.
3: Opo.
2: Okay, isang pahuli paalala sa ating mga kababayan nanonood at sa inyong programa. Pinakamagandang gawin pagka kayo nakaramdam ng kahit anong simptoma sa mata, huwag basta bibili ng kahit anong gamot sa butika. Ang pinakamaganda pa rin ay magkonsulta sa doktor upang ma-address ng mabuti kung ano dapat yung ma-address na kondisyon sa mata at mas magiging mapapabuti ang inyong kondisyon.
1: Alright, maraming salamat. Doc Mark Marasigan, ang ating doktor serbisyo. Thank you, Doc.
2: Thank you po.
3: Thank you, Doc.
1: Alright, mamaya naman po makakasama natin ang isang founder at creator ng isang beauty lounge, 'di ba? At alamin natin kung paano finally mabibigyan ng mga nanay yung kanilang deserved na me time, self-care and syempre no, self-love. Ayan, magbabalik po kami. Ang oras po natin 11:39 ng umaga.
0: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Basta AM DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: takeaway namin kasi syempre very inspiring. Apart from, di ba, oh, gusto mong pagandahin ng mga Pinay, it's very refreshing ah, na magkaroon kahit katatapos ang March, di ba, Women's Month.
1: Yes.
0: Ano, para ma, ma-inspire rin yung mga kababaihan na, di ba, mag-dream, mangarap, yes, na one day pwede ako ang may-ari nito, ako ang,
1: yes,
0: boss, di ba?
1: Mm-hmm. Yes, actually, when we started Labear talaga, franchising na talaga yung trust namin. We franchise just 1.5 years later. And I'm doing the same thing for Glaze Beauty Lounge. Ang aming price point is below 1 million to start your own Glaze Beauty Lounge. Kasi para sa amin, di lang para magpaganda nga, para magnegosyo na rin. So more independent and more, I think, more whole, diba? If we run our own business, we look good, smell good and everything, we can do anything.
0: Yan ang mensahe natin sa mga mommies. We can do anything.
2: Amen.
0: Oo. Mm. So maraming salamat, Fiona Hilario. Thank you.
1: Thank you so much.
2: Happy Mother's Day again.
0: Yes. Mm-hmm. And kay Mishi rin, advance happy Mother's Day, Miss, Mrs. Mishi Bustos.
2: Thank Ayan. You.
0: And Tita Baby Bustos.
2: Thank you.
0: Sino pa? Mother-in-law,
2: si
0: ikaw mother-in-law mo.
2: Si Mami Mayen.
0: Yes.
2: Mami ko, Tita Baby, sabi mo nga.
0: Oo, diba? Mami ko rin pala, Tita Baby rin ang pangalan.
2: Ati Nina, lahat po ng mga mommies out there. Abby, happy Mother's Day to you,
0: si Abby Malanday. Ang dami, si Camille, lahat. Uh-oh. Okay, so sabi ko nga kanina, kaso ang daming, hindi ko nabaon yung mga text messages natin. Pero, just the same, I would like to greet everybody an advance happy Mother's Day. At sana nga po ngayong weekend ay hindi lang ngayong weekend ma-feel natin yung pagiging special ng mga ina, kundi every day should be Mother's Day, di ba?
2: Yes.
0: Mga hobbies, di ba?
2: Bawi kami next month, ha? Bawi kami next month sa Father's Day.
0: Oo nga naman, Father's Day.
2: Mother's Day muna, every day.
0: Yes.
2: Okay.
0: Ayan po, happy weekend rin po sa inyong lahat. Mamaya, abangan niyo po kami ni Jack Batalyones sa Arangkada Balita. 5:30 po yan, ng hapon hanggang 6:30 ng gabi.
2: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Okay, susunod po headline ngayon. Kasama si Jeffrey Arnaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos. Nagseserbisyo. Happy Mother's Day.
0: Ito po si Nina Corpus. Nagseserbisyo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Bye.
2: Bye.
3: Mother's Day!
4: Happy weekend!
5: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM! Basta AM! DZMM!
3: At tamaan po tayo ng...

0: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
1: Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Maren na pinamagatang Inapi Nila Ang Yaya. Hindi nila alam, siya ang magpapasya sa kinabukasan nila.
0: Private Confessions.
1: Hindi tamad si Maren. Hindi rin siya pabaya. Pero sa bahay na pinagsisilbihan niya, parang wala siyang ginagawang tama. Yaya siya sa isang mayamang pamilya. Isang malaking bahay na puno ng ilaw, mamahaling gamit, at malamig na trato. Sa labas, maayos ang lahat. Pero sa loob, araw-araw siyang nakakaranas ng sigaw, utos, at paninisi. Araw-araw, alas 4 pa lang ng umaga, gising na si Maren. Siya ang nagluluto ng almusal, naglalaba, naglilinis, nag-aayos ng gamit ng mga bata. At tinitiyak na walang makikitang mali ang amo niyang si Selma. Pero kahit gaano pa siya magsipag, kulang pa rin. Bakit may mantsa pa tong baso, ha? Sigaw ni Selma minsan. Ano bang ginagawa mo buong araw? Pasensya na po, ma'am. Uulitin ko po. Yan lang ang lagi mong sagot. Kung hindi ka marunong, dapat sa'yo pinapalitan na lang. Napayuko si Maren. Hindi na siya sumagot. Sanay na siya. Sanay na siyang maliitin. Sanay siyang pagalitan kahit sa maliliit na bagay. Sanay na siyang tratuhin na parang wala siyang halaga. Isang beses, may mga bisita sa bahay. Habang naghahain siya ng inumin, biglang nagsalita si Selma sa harap ng lahat. Pasensya na kung babagal siya, ha? Ganyan talaga kapag hanggang serbisyo lang at pagkakatulong ang alam. Natahimik ang paligid. Si Maren, gusto na lang maglaho? Hindi siya sumagot. Pero sa loob niya, may kirot na hindi niya maipaliwanag. Dahil ang hindi alam ng mga taong yun, lalo na si Selma, hindi hanggang serbisyo lang at pagkakatulong ang alam niya. Dati siyang honor student. Noong high school, siya ang laging may medalya. Siya ang inaasahang makapagtatapos at makakaahon sa kahirapan ng pamilya. Pero nung magkasakit ang kanyang ina, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho. At doon nagsimula ang buhay niya bilang yaya. Pero kahit natigil ang pag-aaral niya, hindi natigil ang mga pangarap niya. Sa gabi kapag tulog na ang lahat, tsaka palang nagsisimula ang tunay niyang laban. Tahimik niyang inilalabas ang mga lumang notebook at reviewer na hiniram. Sa maliit na ilaw, nag-aaral siya. Nagbabasa, nagsusulat, sumasagot ng practice exam. Minsan inaabot siya ng madaling araw. Minsan halos hindi na niya kaya. Pero hindi siya tumigil. Dahil yun na lang ang natitirang paraan para hindi niya makalimutang may pangarap siya. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa dining area, biglang bumukas ang ilaw. Napatayo siya. Si Selma. Anong ginagawa mo, ha? Matigas nitong tanong. Ma'am, nagbabasa lang po sandali. Lumapit si Selma at kinuha ang papel sa mesa. Scholarship? Basa nito. At para saan naman to, ha? Kinabahan si Maren. Ma'am, gusto ko lang po sanang subukan. Subukan? Putol agad ni Selma. Maren, baka nakakalimutan mo. Yaya ka lang. Huwag kang masyadong mataas mangarap. dito ka binabayaran. Parang may sumakit bigla sa dibdib niya. Hindi dahil bago yun, kundi dahil sa paraan ng pagsabi. Parang kasalanan ng mangarap. Hindi po ako nagpapabaya sa trabaho. Mahina niyang sagot. Natigilan si Selma. Aba, at sumasagot ka na. Hindi na nagsalita si Maren. Pero hindi na rin siya yumuko agad. Sa sandaling yun, may kakaibang tapang na sumiklab sa loob niya. Tahimik, pero matatag. Alam niya ang halaga niya. Habang paulit-ulit siyang ibinababa ng mundo, mas lalo namang tumitibay sa kanya ang paniniwala na may araw na siya naman ang aangalan.

0: lumipas ang mga linggo, mas naging maingat si Maren. Nag-aaral pa rin siya, pero mas palihim. Minsan sa banyo, dun siya nagbabasa. Minsan habang nagpapahinga mga bata. Mabilis siyang sumusulat ng notes. Kahit ilang minuto lang, sinasagad niya. Hanggang sa dumating ang araw ng exam, nagpaalam siyang lalabas sandali. Nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat ng sagot. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil iyon ang unang hakbang palabas ng buhay na kinagisnan niya. Pagbalik niya sa bahay, wala namang nagbago. Pareho pa rin ang trato. Pareho pa rin ang sigaw. Pero sa loob niya, may kakaibang pag-asa. Parang may liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong pagmamaliit. Lumipas ang ilang araw. Habang naglalabas siya sa likod ng bahay, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang email. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan yun. At doon niya nabasa ang salitang matagal na niyang hinihintay. Congratulations! Natanggap siya. Napaupo siya, hawak ang bibig para hindi mapasigaw. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang tumawa. Gusto niyang sabihin sa lahat na hindi siya nagkamali sa pagpupursige. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang boses ni Selma mula sa loob.
1: Maren, nasaan ka na?
0: Napatingin siya sa cellphone niya. Tapos sa labada. Tapos sa bahay na matagal na niyang tinatawag na kulungan. At sa sandaling yun, alam niyang may magbabago na. Pero hindi pa niya alam. Wala siyang ideya kung ano. Na ang pag-angat niya ay magbabalik sa kanya sa mga taong minsan tumapak sa pagkatao niya. At sa susunod na pagkikita nila, hindi na siya ang yaya. Pero hindi rin mawawala ang tanong sa puso niya. Gaganti ba siya o pipiliin niyang maging mas mabuti kaysa sa kanila?

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
12: Hello, Attorney!
11: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
14: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
17: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
17: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
17: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento na
13: ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM.
19: Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions.
20: Hindi agad umalis si Maren sa bahay. Kahit hawak na niya ang email na nagsasabing natanggap siya sa scholarship, pinili niyang tapusin ang mga araw niya bilang yaya. Hindi dahil takot siya, kundi dahil gusto niyang umalis ng maayos, hindi patakas. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na siya pareho ng dati. Hindi na siya yung tahimik lang na tumatanggap ng sigaw. Hindi na siya yung basta-basta lang nagpapakumbaba. May panibagong tibay sa loob niya. Isang kumpiyansang tahimik pero matatag. Isang umaga habang nag-aain siya ng almusala, muling napagalitan si Maren.
21: Maren, bakit hindi pa planchado to, ha? Ano?
20: Sigaw ni Selma habang hawak ang damit.
21: Naiplansya ko na po yan kanina. Sumasagot ka na naman.
20: Tahimik lang si Maren. Pero sa pagkakataong yun, hindi na siya yumuko. Diretso siyang tumingin.
22: Ma'am,
21: Ginagawa ko po ang trabaho ko. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na po akong karapatang mangarap. Nanahimik ang buong mesa. Hindi inaasahan ni Selma ang sagot niya. Anong sinasabi mo? Huminga si Mari ng malalim. Ma'am, aalis na po ako. Natahimik si Selma. Bakit? May iba ka na bang trabaho? Ano nito? May halong pagdududa. Opo, ma'am. Sagot ni Marin. Mag-aaral po ako ulit. Napangiti si Selma. Isang ngiting may halong pangmamaliit. Talaga? At sa tingin mo, Malin, may mangyayari sa'yo? Hindi na sumagot si Marin. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil hindi na niya kailangang patunayan ang sarili niya sa taong matagal nang hindi naniniwala sa kanya. Lumipas ang mga taon, hindi naging madali ang lahat. Habang nag-aaral, sabi siyang nagtatrabaho bilang part-time assistant. Minsan sa opisina, minsan sa maliit na negosyo. Kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Pero hindi siya tumigil. Unti-unti natapos niya ang pag-aaral. Unti-unti nakapasok siya sa corporate world. At dahil sa sipag at talino, mabilis siyang umangat. Hindi dahil sinuwerte siya, kundi dahil matagal na niyang pinaghirapan yun. Hanggang sa dumating ang araw na siya na ang namumuno sa isang malaking kumpanya. Si Mari na minsan tinatawag na yaya lang at katulong. Isa nang CEO. Isang araw, may meeting siya para sa isang malaking business deal. Habang papasok siya sa conference room, maayos ang kanyang suot, tuwid ang tindig at kalmado ang mukha. Parang wala nang bakas ng babaeng minsang pinahiya sa harap ng ibang tao. Pagbukas ng pinto, napatigil siya. Nandoon si Selma, kasama ang asawa nito. At sa sandaling yun, nagtagpo muli ang dalawang mundo na matagal nang nagkahiwalay. Nanlaki ang mata ni Selma. Marin? Ngumiti si Marin. Isang mahinahon at kontroladong ngiti. Magandang araw po. Sabi niya. Hindi makapaniwala si Selma. Ikaw? Ikaw na ang... Opo. Sagot ni Marin. Ako po ang hahawak ng project ninyo. Tahimik ang paligid. Ang dating yaya, siya na ngayon ang may hawak ng desisyon. Habang nagpapatuloy ang meeting, ramdam ni Selma ang bigat ng sitwasyon. Mas maingat itong magsalita. Mas tahimik. Parang biglang nawala ang tapang na dati nitong ipinapakita. At si Marin? Kalmado lang. Profesional. Hindi niya ipinakita ang sakit. Hindi niya ibinalik ang pangmamaliit. Hindi niya ginamit ang posisyon para gantihan ng mga taong minsang tumapak sa kanya. Sa halip, ginawa niya ang trabaho niya ng maayos hanggang matapos ang meeting. Paglabas ng lahat, nagpaiwan si Selma. Marin, mahina nitong tawag. Humarap si Marin. May gusto po ba kayong sabihin? Hindi agad nakasagot si Selma. Parang hinahanap nito ang tamang salita. Marin, pasensya ka na. Sa wakas, may nasabi rin ito. Natigilan si Marin. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon, Marin. Tahimik si Marin. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya akalaing darating ang araw na maririnig niya yun. Hindi ko alam na ganito yung mararating mo, dagdag ni Selma. Pero si Marin, hindi mapait, hindi rin mapagmataas. Ma'am, kahit ako po, hindi ko rin alam noon, sagot niya. At sa puntong yun, hindi na kailangan ipagsigawan ni Marin ang tagumpay. Dahil ang katahimikan ng kanyang pag-angat ang mismong sagot
20: sa lahat ng pagdududa noon.

pa rin ba sa akin? Tanong ni Selma. Napaisip si Maren. Madali sanang sabihin na oo. Madali sanang iparamdam ang sakit na dinanas niya. Pero hindi niya ginawa. Ma'am, dati po, oo. Pero kung hindi po dahil sa mga pinagdaanan ko, baka hindi ko rin po narating to. Napayuko si Selma. At sa unang pagkakataon, hindi na siya ang mataas. Ma'am, hindi ko pinili ang gumanti. Pinili kong maging mataas, mas mataas, kaysa sakit na ibinigay nila. Ninyo, dahil ang tunay na tagumpay, hindi sinusukat sa paghihiganti, kundi sa kung paano ka umangat ng hindi nanlalamang ng iba. Sa huli, natutunan ni Maren na ang tagumpay ay hindi lang pag-angat mula sa kahirapan, kundi ang kakayahang piliin ng kabutihan kahit may dahilan kang manakit. Dahil ang mga taong minsan tumapak sa'yo, hindi mo kailangan tapakan pabalik para lang patunayan kung gaano kakataas at kung gaano nakalayo.

0: Private Confessions, said DZMM.
1: Basta AM, DZMM.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:35 na oh!
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio, Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: All I'm saying is, chance mo na yan para magkaroon ka ng love life.
4: Alam mo naman kung bakit, di ba?
3: Alam ko, pero alam mo, Gabriel, hindi ka nga mahal. So ang gawin mo, magmahal ka na lang ng iba.
4: At gagawin kong rebound si Carla. Hindi naging masama akong tao kapag ginawa ko yun.
3: Hindi naman totally rebound eh. Kasi susubukan mo naman siyang mahalin. And at the same time, mapapasaya mo pa siya. Hitting two birds with one stone.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagiging isang matalik na kaibigan kay Ashley. Hanggang sa ipinamulat ni Gabriel sa kaibigan na hindi si Junior ang lalaki para rito. Ngunit imbis na maging maayos ang lahat, dito nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang magkaibigan. Dito natin idudugtong ang susunod pang mga tampok sa kwentong sa linggong ito na pinamagatang Love Letter. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, tuluyan akong dumistansya kina Junior at Ashley. Pero kahit ganun ang nangyari, minamahal ko pa rin si Ashley mula sa malayo. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Carla. Sa una pa lang, ay halata ko nang may gusto siya sa akin. Atensyon na hindi ko naranasan kay Ashley.
3: May ginawang merienda ba si Lola?
4: Wala. Masama pakiramdam niya ngayon kaya pinagpahinga ko. Pero may mango cake dyan sa ref. Kumuha ka lang.
3: Mango cake? Bumili ka? Anong meron?
4: Hindi ko sa binili. Binigay sa akin yan ni Carla.
3: Carla? Yung nagpapakyut sa'yo na classmate mo sa isang major?
4: Ano nagpapakyut ka dyan? Hindi nagpapakyut yun sa akin. Sadyang sweet lang siyang tao.
3: Sus, sweet lang na tao. Oo, sweet siya pero sa'yo lang. Halatang may gusto sa'yo yun eh. Huwag mong sabing hindi mo pa nahahalata.
4: Walang gusto sa akin si Carla.
3: Ay, naku kapatid. Bakit pa pagdating sa ibang babae ang manhid mo? Diba nga may pagkakataon pa nga na pumunta dito sa bahay dahil may sakit ka, tapos buong araw hindi umalis hanggat hindi bumababa ang lagnat mo?
4: E di, concern na kaibigan. Yun.
3: Sige lang, baliwalain mo lang yung mga ginagawa sa'yo ni Carla.
4: At ano naman ang ibig sabihin ng sinabi mong yan?
3: Ang gusto ko lang naman sabihin, bakit kaya hindi mo subukan si Carla? Makipaglapit ka sa kanya. Malay mo, magkasundo pala kayo. At kapag nangyari yun, makakalimutan mo na si Ashley.
4: Gusto mong gamitin ko si Carla para kalimutan ang nararamdaman ko kay Ashley? Hindi ako manggagamit.
3: All I'm saying is, chance mo na yan para magkaroon ka na ng love life.
4: Alam mo naman kung bakit, di ba?
3: Alam ko, pero Gabriel, hindi ka nga mahal. So ang gawin mo, magmahal ka na lang ng iba.
4: At gagawin kong rebound si Carla? Hindi naging masama akong tao kapag ginawa ko yun.
3: Hindi naman totally rebound eh. Kasi susubukan mo naman siyang mahalin. And at the same time, mapapasaya mo pa siya. Hitting two birds with one stone.

0: Oh, hi Carla.
1: May nakaupo ba rito? Pwedeng patabi?
0: Sige lang. Wala naman akong kasama.
1: Thanks.
0: Oo nga pala. Thank you sa cake, ha. Masarap. Nagustuhan din ng mama ko at ng mga kapatid ko.
1: Talaga?
0: Mm.
1: Wow! Good to hear that. I can bake you some more pastries. Ano bang favorite mong desserts?
0: Cheesecake?
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng blueberry cheesecake. Oreo cheese.
1: Ah, gagawin kita ng mga yon. Tamang-tama. Ginagawa kong specialty ang cheesecake. So, baka pwedeng ikaw ang pagpapraktisan ko.
0: Ikaw ang bahala, pero huwag naman sunod-sunod ha. Baka bigla akong tumaba.
1: Ano ka ba? Ayos lang yun. Cute ka pa rin naman kahit mataba ka. Anyway, congratulations nga pala sa papanalo mo sa math competition ha. Ang galing-galing mo talaga.
0: Hindi naman. Pinaghandaan ko lang talaga ng mabuti.
1: Hmm? Pinaghandaan mo pa. Pero plus factor din yung sadyang matalino ka talaga. Hindi lang matalino. Mabait pa, saka cute.
0: Ikaw ah, konting-konti na lang. Maniniwala na ako sa'yo.
1: Sige lang. Maniwala ka sa'kin. Totoo naman kasi yung mga sinabi ko. Ang dami kayang nagkakagusto sa'yo dito. Hindi mo lang alam.
0: Sus, mga bulag lang yung mga yon. Sa'yo ang marami nagkakagusto.
1: Huh? Hayaan mo lang sila. Hindi naman sila ang gusto ko eh. May iba na akong natitipuhan.
0: Talaga? Sino?
1: Secret. Anyway, pwede ka ba mamaya? Samahan mo naman ako mag-dinner. Wala kasi kung kasabay eh. Treat ko.
0: Papayag ako basta treat ko. Hindi ako nagpapalibre sa babae.
1: Okay. No problem.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
7: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Basta AM, DZMM.
3: MMK sa DZMM.
12: parati na kaming magkasama ni Carla. Unti-unti ay nakaramdam ako ng pagkagusto sa kanya. Maliban kasi sa maganda siya, mabait at malambing pa siyang tao. Kay Carla ko kasi naranasan na pwede pala akong maging espesyal na tao. Kaya naman naisip kong siya na lang ang mamahalin ko.
13: Ate Mila, question. Girlfriend na ba ni Gabriel si Carla?
14: Ano? San mo naman napulot yung tanong na yan?
13: Palagi ko kasi silang nakikitang magkasama sa school eh. Kaya nagtataka ako kung mag-boyfriend-girlfriend na silang dalawa.
14: Hindi ah. Ni hindi nga nagliligaw yung dalawa eh.
13: Ah, okay.
14: Bakit mo naman naitanong? Curious ka rin ba?
13: Oo, pero sure ka? Hindi talaga sila ah. Kasi baka mamaya secret on lang pala, di ba?
14: Hindi nga. Kung sila man, ako ang unang makakaalam nun, no? Bakit ba paranoid ka dyan? Nagsiselos ka ba?
13: Ha? Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos?
14: Ewan ko sa'yo. Eh, panay kasi ang tanong mo eh.
13: Siyempre, magtatanong ako. Concerned pa rin naman ako sa kanya.
14: Ah, so nag-aalala ka sa kanya. Ano ka ba naman? May sariling isip si Gabriel. Alam niya ang ginagawa niya.
13: Nabuti naman kung ganun.
14: Pero alam mo, sa closeness nilang dalawa, hindi na ako magtataka kung isang araw maging sila na lang.
13: Talaga? Sa tingin mo?
14: Oo. Si Gabriel na rin ang nagsabi. Komportable at masaya siya nakasama si Carla. Kaya sooner or later, magiging magjowa na rin yung dalawang yun.
13: Ah, sabagay.
14: Okay ka lang? Bakit parang bigla ka yatang nalungkot?
13: Wala. Halika na, mag-ayos na tayo. Baka malay tayo sa school dance mamaya.

0: Sure kang ayos ka lang dito? Ayaw mo makiparty sa loob?
1: Mamaya na lang. Medyo naiingayan na ako eh. Pero ikaw, sige. Kung gusto mo pumasok, ayos lang sa akin.
0: Hindi. Dito na lang ako.
1: Gab, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit, ha? Gusto ko lang magpakatotoo sa sarili ko. At syempre, sa'yo na rin.
0: Oh, sige. Ano ba yan?
1: Wait. Hihinga lang muna ako ng malalim. Okay. Alam mo bang matagal na akong may gusto sa'yo? Ever since last year?
0: Wow. Isang taon? Di ko alam yun ah. Bakit ngayon ka lang nakipaglapit sa akin?
1: Kasi sabi ko sa sarili ko, gag-graduate na rin naman tayo. Di gawin ko na lang kung anong gusto kong gawin. Makipaglapit sa'yo, umamin, at kung marireject man, ayos lang. Ang malaga, umamin ako.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Basta AM, DZMM.
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.

0: Thank you po.
1: Umalis si Gabriel. Kasama niya si Mila. May pupuntahan yata ang dalawang yan.
0: Ganun po ba? Eh, hindi po kasi sa akin nasabi ni Gabriel na may lakad po pala siya ngayon. Pero okay lang po. May dala po pala akong merienda.
1: May dala ka na naman pagkain, ha?
0: Buko pay po. Naku. Ako po ang gumawa niyan.
1: Salamat. Mukhang hindi magugutom sa iyong anak ko, ha?
0: Parati po kasing turo sa akin ng mama ko na the way to a man's heart is through his stomach. Kaya parati ko pong nilulutuan si Gabriel.
1: Naku, tama yung sinabi ng mama mo. Sa ganyan din ako na-inlove sa mama ni Gabriel, eh. Alam mo, sa totoo lang, iya, masaya ako dahil ikaw ang naging girlfriend ng anak ko.
0: Talaga po?
1: Oo naman. Kahit papano kasi, nagkaroon ng sigla si Gabriel. At isa pa, alam kong hindi siya malilihis ng landas dahil alam ko rin nandyan ka para sa kanya.
0: Oo naman po. Parati po akong nasa tabi ni Gabriel. Kahit po minsan, medyo masungit siya. Ayos lang po sa akin. Napagtiyagaan naman po eh.

0: napansin ako kanina kay Ashley nung nakasalubong natin siya sa mall. Nung sinabi mo sa kanya na girlfriend mo na ako.
1: Ano?
0: Parang na-disappoint siya na nasaktan, na nagselos.
1: Hindi naman siguro. Baka lang nagulat siya kasi tayo na pala.
0: Ay, sana nga. Sana yun lang ang dahilan.
1: Anong ibig mo sabihin dyan?
0: Well, naisip ko lang na baka may gusto rin sa'yo si Ashley. Kaya ganun na lang yung naging reaction niya kanina.
1: Si Ashley? May gusto sa akin? Ano ka ba naman, babe? May boyfriend na yun.
0: Bakit? Porket may boyfriend o girlfriend na, hindi na pwedeng magkagusto sa iba?
1: Kahit na, imposible yan sinasabi mo.
0: Wait, may inaalala lang ako. Di ba, nabanggit mo sa akin na si Ashley ang first love mo?
1: Oo. Bakit?
0: Ito, gusto mong umamin sa akin. Hanggang ngayon pa rin ba? May nararamdaman ka pa rin ba para kay Ashley?
1: Wala na.
0: Sure ka? Kasi kung meron, ayos lang naman sa akin. Gusto ko lang na maging tapat ka sa akin.
1: Hindi ko na mahal si Ashley.
0: Pero di ba sabi nila, first love never dies?
1: Pero hindi rin ibig sabihin nun, hindi na ako pwede magmahal ng iba.
0: So sure ka na talaga na hindi mo na siya mahal?
1: Oo. Kasi ikaw na ang mahal ko ngayon.
0: Mas maganda kasi yung nakakasiguro.
1: Mahal kita, Carla. At parte ka na ng buhay ko. Hindi ako magsasawang araw-araw patunayan yan sa'yo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan.

0: at patasnap mo protekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Bel Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Kahit ilang beses kang nasaktan, parati mong iisipin na hindi sa lahat ng pagkakataon parati kang malungkot. Matatagalan man, pero asahan mo na isang araw, darating din ang taong magmamahal sa iyo ng totoo. Si Carla na nga kaya ang tuluyang makakapagpalimot kay Ashley sa puso ni Gabriel? O isa siyang magiging panibagong kabiguan? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng panibagong Maritime Domain Awareness Flight ngayong Biyernes para idokumento ang ilegal na pananaliksik ng Chinese research vessel sa Kalayaan Island Group. Sinabi sa DZMM ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na blanko sila kung layo ng marine scientific research ng China na sukati ng volume ng langis, gayon din ang seabed sa lugar. Nanindigan si Tariela na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang aktibidad ng China dahil wala itong pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas.
4: The Chinese embassy responded to my post. No? They do not deny itong presence sa marine science, maritime scientific research sa ginagawa nila. They're claiming na meron silang territorial jurisdiction sa waters na to. We're not even aware whether what they are conducting there is to measure the volume of natural gas or oil deposits.
3: Sa showbiz, itinanggi ng actor-dancer na si Raver Cruz ang usap-usapang nagpropose na siya sa kanyang girlfriend na si Julianne San Jose. Sa panayam, sinabi ni Raver na hindi niya isasekreto kung may malaking hakbang na sa kanilang relasyon, pero pinabulaanan ng sinasabing inalok niya ng kasal si Julianne. Isa pang hindi sekreto ay nang mabasag ni Raver ang mataas na punch record ni People's Champ Manny Pacquiao sa ikaw ang alas punching machine sa Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga. Umabot sa 859 ang score ni Raver, mas mataas sa dating 782 ni Pacquiao. Aminado naman aktor na kinabahan siya dahil idol niya ang boxing champion.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po na hindi po muna magpapasalamat dahil may nagbabanta pong prior restraint sa akin. Ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
1: Ang kanya po mga pasasalamat, ikakasa po natin yan mamaya pag alas 2 po ng hapon. Pero sa ngayon, dahil una pa lang, samahan niyo po muna kami sa aming pong Biyernes na huntahan. Kompleto pong tambalang Aquino Del Prado. Kahapon pa tayo magka partner sa color partner.
0: Kaya nga, partner. At ang dami mo rin kakulay sa loob.
1: Black Friday protest ang galaw natin for today's video. May 8 na po, 2026. Kaway-kaway po sa lahat ng mga susweldo po ngayon. Payday ngayon, partner.
0: Oh?
1: Friday, payday for some.
0: Tama ba?
1: Yung mga susweldo ng 10.25. Isa ka doon, partner. Hindi pa nakuha, no? Yaman mo kasi. Hindi niya kailangan.
0: Quincenas kami, partner.
1: Quincenas, mga regular employees. Tama,
0: pero
1: partner.
0: Maniningil na ako dahil binanggit mo na
1: No, I got you, partner. Ako magbumonitor niya mga kayamanan mo. Kunin mo na mamaya to the right, John King. Miss Pia. But anyway.
0: Sakong barya.
1: Grabe. TGIF na sa atin para...
0: Ah, mali-maleta pala.
1: Mali-maleta. Aba, may 70 million ba yan, partner? In 5 tranches ba yan?
0: Malalaman natin mamaya.
1: Grabe talaga. Ibang klase na po talaga ang buhay ngayon. Ginagawa na lang barya yung 70 million. Imagine mo yon. Parang, kailangan ko na 300. Sabi niya, hindi ko kayang lapagan ng ano, pwede bang 70 million installment natin? Grabe, hindi pa ako nakakita ng 70 million sa buong buhay ko, ha? Nakakita
0: kahon,
1: ka na ba?
0: Kahon, dapat ang sagot.
1: Grabe, no? I mean,
0: grabe.
1: Hindi ko ma-imagine anong feeling na may ganong kadaming pera at anong feeling ng mga taong yun knowing hindi kanila yung pera na yon. But anyway, may kinalaman po sa mga usap-usapin na ganyan sa social media ang ating pong pag-uusapan in just a few minutes. Kaya wina-warm up na po namin kayo dito sa aming pong program. But anyway, good afternoon po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Ishkai Cable Channel 26. Hello-hello po sa inyong lahat.
0: Hello-hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga magigiting, masisipag, lumalaban ng patas na kikinig dito po sa
2: DZ MM numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo may katanungan, ikasana po natin yan dahil tomorrow walay kaming trabaho. Pasagot nyo na kay Attorney Noel yung mga katanungan sa aming mga hotline
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po
2: tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
3: Hello Attorney.
1: Uy, teka lang, speaking of live stream, si Grace Pedregosa, sabi niya Advance Mother's Day po.
0: Tama, Advance Mother's Day sa iyo.
1: Gusto ko yung sayang hindi yung nakita yung sinabi niya. Sabi niya, tama, Advance Mother's Day. Thank you, partner. Oo.
0: Advance Mother's Day din kay Mommy Marilu Del Prado at sa aking napakaganda asawa, Attorney Joanne.
1: Kala ko makakalimutan mo, partner.
0: Siyempre,
1: ako, ibang Black Friday yung abuti mo sa bahay nun.
0: Kailangan ako masaktan.
1: Gusto mo ng kaayusan sa inyong bahay. Kaya Happy Mother's Day po sa lahat ng mga kapamilya po namin, ng mga nanay po dyan at tumata yung nanay sa kanilang pamilya, yung mga fur parents po dyan. Today is our day. Wait, teka lang, hindi. Sunday is our
0: lalo
1: day.
0: Na dun sa mga solo parent.
1: Mm-mm.
0: Yan. Talagang
1: dapat malaki-laki yung turo mo dun, partner.
0: Masisigasig. Kaya
1: solo parent gunner. Oo. Kasi kailangan po natin kumayod kayo.
0: Yes.
1: And saludo po kami sa lahat ng mga taong itong solo po nila binibitbit ang responsibilidad nila sa kanilang buhay. Sa ngayon po, sa oras po na 1:08 ng hapon, kaya na nating partner kumayod kayo.
0: Yes.
1: Sa solo parent, sa oras na 1:08 ng hapon.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
1: Oo, nabanggit ko kanina mga kapamilya, di ba? Pinag-uusapan po natin dito yung 70 million pesos na allegedly ay ibinayad po ng isang social media personality,
0: mm-hmm.
1: Peanut Gallery Media Network founder, Mabanta, and four others, I think, were arrested. Two days ago because of this entrapment operation ng National Bureau of Investigation. At ang tanong po, ang naging statement ng kanilang legal counsel partner ay ang nangyari daw ay inosente sila at ang sinisigaw nila ay ang nangyari po ngayon ay binubusalan daw sila bilang mga journalist at ito po ay pag-atake sa ating press freedom.
0: Yan.
1: So pag-uusapan po natin ngayon mga kapamilya, ang iba't ibang klase po ng pamamahayag.
0: Yes.
1: Kumbaga, so we have people like me and Attorney Noel, mm-hmm. We're broadcast journalists, and then we have what we call, who we consider as classify
0: citizens
1: as
0: journalists, di ba?
1: Citizen journalists. Mm-hmm. And then we have vloggers.
0: Yes.
1: Okay. So ang tanong po nating lahat dito, of course may mga batas po tayo sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: So ano pong batas ang pwede po natin sabihin nagre-regulate, nagbabantay po sa iba't ibang klase po ng mga ganitong content creators?
0: Okay. Partner. So unang-una, nilinaw mo sa akin kahapon na ito ay hindi naman journalist dahil hindi naman sila nakakuha or hindi sila kumuha ng legislative franchise to operate.
1: Oh, we were talking about that yesterday.
0: As a mass media.
1: Okay.
0: So kung hindi sila ganun, saan sila papatak? Saan sila makaklassify? So kung tutusin, hindi ka journalist, so ang trato sa'yo ay trato rin sa lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, ngayon, pag-uusapan natin ay ang karapatan natin, bawat isa sa atin, ng makapagpahayag ng malaya. Freedom of expression. Kasi yung freedom of the press, reserved yan doon sa mga tinatawag nating traditional press. TV, radyo, diaryo, di ba?
1: So, pero may digital na rin tayo ngayon, di ba?
0: Oh, kasama yun. Kung yan ay operating under a mass media corporation na nakakuha ng congressional franchise. At alam natin mula kahapon na yan ay heavily regulated. Hindi lang yan binigyan ng Kongreso, free for all na, takbo ka na, larga ka na. Hindi. Meron kang NTC, yung content mo, while exempt sa jurisdiction ng content regulation ng MTRCB, hindi pa rin yan unbridled. Hindi pa rin yan absolute. Meron pa rin malinaw sa batas, malinaw sa ating konstitusyon, malinaw din sa mga kaso partner na na-desisyon na ng Korte Suprema.
1: Okay.
0: Ano yun? Halimbawa, ang isang pagpapahayag kahit na naka-disguise as news reporting, pero ito halimbawa ay mapanirang puri, libelous, okay, defamatory, yan ay hindi protected speech. Kung ang speech mo ay hindi nakakasira ng puri sa kahit kaninong tao, buhay man o patay, protected speech yan. Isa pang hindi protected speech, kung ang iyong speech ay tinatawag nating makakasira sa mga duly constituted authorities. Ano yan? Halimbawa niyan, yung mga inciting to sedition. At dyan, medyo mahigpit ang pamantayan ng ating Korte Suprema. May tinatawag na pamantayan na clear and present danger rule. Yung bang resulta ng aking pagsasalita, kahit na ako ay journalist o kahit ako ay karaniwang tao, yan ba ay mayroong, sa pagsinabi natin clear, malinaw, and present, hindi future, partner. Halimbawa lang, merong nag-invade, pero kahit walang invasion, merong armadong pag-aaklas sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. At ikaw, kumbaga, lumabas ka sa TV, kagaya ngayon, sa teleradyo, sinasabi mo, mga kababayan, panahon na mag-aklas tayo, mag-armas tayo, ibagsak natin ang gobyernong ito, ang administrasyong ito. Yun, may
1: bawal yan.
0: Clear and present danger. Bakit? Kasi kahit na ikaw mismo, hindi ka, wala kang armas, merong present danger, merong nag-aaklas. At yung iyong panawagan na napapanood ng lahat, bata man, matanda, yan ay, kumbaga, pwedeng mag lagay sa panganib. Ayoko nang sabihin, pero gusto mong sabihin ko, kaayusan. Seguridad.
1: Disappointed ako na gano'n yung pagkakasabi mo, partner. Dapat may kulot dyan. Kaayusan! Oo. Pero yun naman talaga eh. At the end of the day, kayo po ay journalist or hindi journalist, kapag po may maganto kayong klase ng mga nabibitawang salita, ay meron po kayong kaharaping parusa sa
0: at
1: batas.
0: At yung clear and present danger test or clear and present danger standard ay nakaugat sa kapangyarihan at inherent na authority ng state, ng ating gobyerno, to preserve itself. Kung walang ganitong limitasyon ang pagpapahayag, ibig sabihin, pwedeng wala ng state to speak of. Pwedeng wala ng rule of law. Pwedeng wala na tayong mga duly constituted authorities. And we're not just talking about the police or the armed forces. Everything from the executive to the legislative to the judiciary, wala na po lahat yan. Kasi nga, ibabagsak na yung kumbaga umiiral na sa ating konstitusyon, duly elected na mga duly constituted authority, kasi hindi lang naman election ang pinagmumula ng authority, pwede ka rin in-appoint. Kaya yung duly constituted covers both elected and appointed na mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Pero bukod dyan, partner, hindi rin protected speech, halimbawa yung mga malalaswa.
1: Okay.
0: Okay, kagaya, ano yung, kumbaga, malaya ka magpahayag, pero bawal kang maging bastos. Meron tayong safe spaces. Ah, malaya ka magsalita, pero hindi ka pwedeng maging misogynist. Hindi ka pwedeng maging mapaglait o mapaghamak sa mga kababaihan or kahit na sinong sektor, PWD, senior citizen, lahat yan ay limitasyon ng iyong kalayaan. In fact, partner,
1: hindi mo pwede sabihin na I can say whatever I want, freedom of expression.
0: Hindi.
1: Okay.
0: Hindi lang dahil bawal sa ating konstitusyon, meron tayong mga umiiral na batas na nag-de-define at nagpaparusa dyan.
1: Okay.
0: Ano pa yung halimbawa niyan? Yung sinabi na natin kanina, yung libel sa revised penal code, yung cyber libel na dinidefine naman sa Anti-Cyber Crime Prevention Act. So,
1: okay,
0: lahat ito ay, kumbaga, limitasyon. So, ano-ano na yon? Okay, unang-una, yung sinasabi natin, mapanirang puri, libelous, defamatory, yung makaka, kumbaga, ikababagsak ng pamahalaan, yung seditious, etc., seditious speech, yung
1: pero for this seditious speech yan, partner.
0: Yes,
1: I mean,
0: partner.
1: For example, if you know something na magpapabagsak sa isang ahensya because may corruption doon.
0: Ah, hindi yun.
1: Hindi naman yun kasama doon.
0: Oo, kasi
1: okay,
0: built-in din naman. Sa ating konstitusyon, yung anti-corruption provisions, pati yung accountability of public officials, hindi lang yun. Meron ka pang dagdag na karapatan, redress of grievances. Pero dapat, partner, di ba, napag-usapan na rin natin ito. Unang-una, totoo, at hindi lang basta totoo, dapat meron kang isinusulong o itinutulak na legitimate public purpose. Kasi kahit
1: okay,
0: yan
1: ay... Okay, nabanggit mo yun, partner.
0: Yes, partner.
1: Oh, oh.
0: Kung walang redeeming social, political, economic, cultural value ang mga pinagsasabi mo, hindi din yan protected speech.
1: Okay.
0: Kasi kung tutuusin, kung meron kang alam na ganyan, partner, ang tamang legal na remedyo, idaan mo sa tamang pagpa-file ng kaso, pagtestigo, pagsasampa ng reklamo with your mga ebidensya. Di ba? So, hindi dapat kagaya nito. Okay? Example lang po ito, hindi natin inuhusgan itong kakahuli lang na kinakasuhan. Pero, halimbawa, ikaw ay nag-e-extort. Sasabihin mo, okay, ilalabas o hindi namin ilalabas.
1: Yan ang allegations
0: pa lang po.
1: Okay.
0: Pero kailangan mong magbayad ng daang milyon.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Maganda na banggit mo to, partner. Thank you for pointing it out. Kasi po, may mali dito sa tenga ko. But, pag-usapan natin yung scenario nung
0: correct,
1: ano. So, ang nangyari dito sa grupong ito, PGMN, ay allegedly lumapit sa kampo ni former House Speaker Martin Romualdez para sabihin, oh, meron kami mga video ha, na pwedeng magdiin sa'yo na may kinalaman ka dito sa flood control anomalies na nangyayari sa ating bansa. Okay, then, hindi namin i-upload yan kung babayaran mo kami ng specific amount, X million pesos. Paano po, kasi ngayon nangyari to, extortion. So that's a different case, right?
0: Yes,
1: paano kung totoo yung video? Paano kung nilabas sila yung video and there were really, you know, may credible sources, totoo yung facts? Maabswelto ba sila sa ginawa nilang extortion?
0: Hindi. Kasi hindi nagiging tama. Ang, kumbaga, kahit na meron kang hawak na katotohanan, eh dapat nga doon mo makikita yung intention. Eh. Bakit kailangan mo manghingi? Di ba?
1: Oo.
0: Kagaya
1: if
0: po,
1: ever man. Kasi dinideny nila ito.
0: Allegedly.
1: Dinideny
0: yes,
1: nila ito.
0: Okay. Mm-hmm. So, kaya, pero tandaan po natin, yan ay, kumbaga, hindi po basta aligasyon. Meron pong entrapment, merong surveillance.
1: May marked
0: din
1: money.
0: Correct.
1: So, ibang kaso ito.
0: Yes, partner. At kagaya nga na sabi natin, whether yung tao na yan ay from media, hindi naman talaga sila journalist, kahit nakaraniwang tao, gawin niya yan, pwede po siyang makulong, pwede siyang makasuhan.
1: Okay, paano ka naman kung totoong journalist ka, walang extortion na nangyari, may hawak ng gantong videos, nilabas mo. For the sole purpose of, you know, syempre, gusto mong malaman ng mga tao na ganito yung mga nangyayaring anomalya.
0: Yan ang protected speech.
1: Okay.
0: Yan ang protected by the Constitution as freedom of the press.
1: Okay.
0: At under our laws, yung halimbawa, yung source mo, eh hindi ka pwedeng pilitin, hindi ka pwedeng i-coerce, hindi ka pwedeng takutin sino ba yang nagsabi.
1: Mo.
0: Oo, pero tandaan natin ha, yun ay kumbaga subject din sa inyong journalistic ethical standards.
1: I think yun ang kailangan meron din with our content creators, no? Kahit po hindi po news ang kanilang content.
0: Correct.
1: Kahit po ano po pong klase ng mga content yan, food vlogging, ano po ba yung mga fashion vlogging, part ng makeup tutorial, dapat kahit pa paano may ethical standards ka pa rin susundin dito sa mga content mo. Eh wala yata, I think, pang nakaukit sa ating batas sa mga ethical standards with
0: merong industry
1: content?
0: Self-regulatory standards. Halimbawa ng KBP.
1: Oh, pwede. Pero, tayo, member tayo niyan.
0: Oo, pero paano yung hindi miyembro? Paano
1: precisely
0: mo siya i-regulate? Kung kaya nga ngayon, kung papakinggan niyo po yung pahayag ng ating National Bureau of Investigation, meron ng panawagan. At hindi ito bago, ha, mga kapamilya. May panawagan na ngayon na higpitan o meron ng magpupulis sa lahat ng content na ilalabas ngayon sa social media dahil lamang merong mga irresponsable. Kasi ito, mga kapamilya,
1: irresponsable.
0: Medyo technical, parang komplikado, pero kung tutuusin, partner, ang nasa buod nito, nasa puso nito, di ba? Ano ba yung hindi protected speech? Slanderous, libelous, seditious speech, yung pang tinatawag nating bastos or lewd, di ba? So yan, ano yung common denominator niyan, partner? So math na naman, common denominator. Ang common denominator niyan, kawalan ng responsibilidad. Irresponsibleng pamamahayag. Whether ikaw ay journalist, whether ikaw ay private citizen, whether ikaw ay citizen journalist or vlogger, parehong standards po ang applicable. You have to be responsible because your freedom of expression, your freedom of speech, hindi pwedeng magre-resulta sa injury, sa kasiraan, sa sakit sa ibang tao at kahit na sa lipunan.
1: Okay. May one last question lang ako dito sa classification nung ilan sa mga media. Kasi syempre ngayon po, digital age, and there are organizations po na website ang meron sila when they publish their stories. Kailangan nyo po ba ng franchise for a website? A news website?
0: Hindi.
1: Pero can you be considered as a journalist kung meron ka namang lehitimong news website regardless kung may franchise yan o wala?
0: Again, yung salitang journalist, eh, kasi kung tutuusin mo, partner, hindi ka gaya ng abogado, bago kami pwedeng tawaging attorney.
1: Oh, may bar kayo,
0: government licensure exam.
1: Eh.
0: At hindi natatapos doon. Merong committee ang bar discipline ng IBP, required na maging miyembro. Hindi lang yun, ang Office of the Court Administrator, ang ating mismong Supreme Court, bantay sarado. Lahat ng aksyon ng mga abogado, in court, out of court, in their professional life, in their personal lives.
1: Tama.
0: At yan ay pinatutunay ng lahat ng mga kaso on bar discipline, disbarment, suspension ng mga abogadong lumalabag sa pamantayan ng pagiging responsabling abogado.
1: Sa amin, wala kaming lisensya eh. Wala kaming licensure exam.
0: At may dahilan doon, partner. Bakit?
1: Kasi baka pwede naman magkaroon.
0: Hindi ang ating konstitusyon, ang kanyang pagkiling ay gawin itong malaya. In fact, partner, in several decisions of the Supreme Court, kahit anong government regulation na ang epekto ay lilimitahan ang iyong karapatang makapagpahayag ng malaya, ang presumption niyan, partner, unconstitutional.
1: Okay.
0: Yun ang default. At yung government agency na gustong magpatupad niyan, at this includes not just NTC, MTRCB, this includes Congress. Kasi sinasabi ng konstitusyon, no law shall be passed abridging itong iyo. Kumbaga, walang batas dapat na ipasa na i-curtail o lilimitahan ang iyong kalayaang magpahayag, ang kalayaan ng pamamahayag, ang freedom of the press.
1: Mm-mm.
0: At yung, kumbaga, kung wala ka namang nasasaktan,
1: mm-mm,
0: walang masisirang kaayusan sa lipunan, wala kang maaargabyado.
1: Mm-mm. Ang hirap lang pag minsan, no, this is a very tricky situation for journalist partner.
0: Thank yes.
1: you, pinag-uusapan natin to. Kasi for example, ako po, last month, naharas ako sa isang coverage.
0: Mm-hmm.
1: So, nangyari, Chika Bells ko since Biyernes din naman, partner. Eh, nasa isang police station ako, tapos nagko-cover ako ng isang basketball player. Hulaan nyo na lang ano to, makikita nyo to sa story ko.
0: Mm-hmm.
1: Basketball player na nanghalik ng babae at gawa ng gulo dito po sa may Taguig. Ito po yung professional basketball player. At pumunta ako doon sa police station para i-cover yung story exclusive. Tapos talagang dinuro-duro ako ng kapatid.
0: Dahil?
1: Ganun talaga, oh. Wala kang karapatan. Anong sadya mo dito? Wala kang karapatan. Ibalita ito. Wala kang karapatan. Puntahan kami dito. Lumayas ka dito sa police station. You know, I mean, kami mga journalists. Wala kasi kaming lisensya na pwede namin ipakita na legitimate journalist kami. So parang kailangan ng lakasan ng loob din dito sa profession na meron po kami. Ipaglaban na ito po aming tungkulin. Ito po aming trabaho. Ang hirap. Nagdala pa siya ng police sa loob ng police station para pababain ako at palayasin ako doon sa area. And I had to put my, alam mo yon, kailangan ko panindigan,
0: mm-hmm,
1: alam mo yon, at sasabihin ko talaga na no, this is my right as a journalist to cover a legitimate story, alam mo yon. So parang ang hirap.
0: Interesado
1: lang
0: na, ko partner na marinig, ano yung ginawa ng police?
1: Well, technically, buti na lang, yung police ay naiintindihan ng punto
0: yan,
1: ko na una
0: okay,
1: ang police station, i-explain ko, una wala po kayong karapatan pababain ako dito
0: yan,
1: dahil una, hindi nyo po ito private residence, so I technically, I am not trespassing.
0: Yan.
1: A police station is a public area.
0: Yan.
1: Anyone can go here.
0: Correct.
1: Ano pang punto ng police station kung hindi lahat ng tao ay pwedeng lumapit at dumulog dito? Nandito po ko dahil meron pong krimen, na-interview ko ang biktima ngayon. Kung ayaw nyo magsalita, that's on you.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito ko, lumalapit kayo, dinuduro-duro mo ko, saying, can I ask for your statement? Masakit, pero ito trabaho namin eh. Kahit minsan binabastos ka na, kailangan namin hingi ng inyong side. Kasi kailangan, as much as we can, balance yung aming
0: correct
1: story. Pero nakakalungkot kasi partner, kasi nangyayari ito sa amin, nawawala na po ng respeto ang mga tao sa aming mga journalists. And with this incident na may mga digital, I don't know how to classify them talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga tao na nasa social
0: digital
1: media
0: content creators.
1: Mm-hmm. Na nagpapakalat ng fake news, lalo pong naapektuhan ang aming trabaho.
0: Yes.
1: So, napaka-dangerous ng social media talaga, partner.
0: Okay.
1: So, nakakalungkot lang na we don't have a law that, you
0: yes
1: know,
0: partner, gusto kong himayin yan kasi kaya ko hiningi yung reaction ng police o yung mm-hmm kanyang action. By the way, kudos dun sa police na yun, ha? Kasi mm-hmm kailangan nating himayin ano yung relasyon mo bilang journalist sa estado at yung estado represented by the police.
1: Oh, okay.
0: Okay. At ano naman yung relasyon mo bilang journalist doon sa isang private person.
1: Mm-mm.
0: Kasi tandaan natin, itong pinag-uusapan po natin ngayon,
1: mm-mm,
0: ay limitation on the power of
1: mm-mm
0: the state.
1: Okay.
0: Kaya pag sinabi natin, karapatan mo na magpahayag ng malaya, basta wala ka lang masasaktan, wala kang masisira,
1: mm-mm,
0: karapatan mo, pwede mong igiit yan laban sa gobyerno, laban dun sa police. Pero
1: hirap
0: ibang usapan,
1: times,
0: halimbawa, mm-hmm, doon sa journalist, private person. Kasi
1: mm-hmm
0: naman, ito, hindi ka pwedeng i-prior restraint ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Dapat unhampered ang access to information. Pero iba,
1: for journalists. Oh.
0: For journalists in relation to the government. Pero yung private citizen sa journalist, ibang usapan. Kasi
1: oo,
0: hindi yan, hindi mo pwedeng invoke yung freedom of the press,
1: yes,
0: freedom of expression. Kasi dyan, kumbaga yung private citizen na yan, ang kanyang legal na remedyo, hindi ka pigilan. Kung hindi, kung meron kang nagawa na paglabag sa kanyang
1: mm-hmm
0: karapatan, ihahabla ka niya, whether
1: mm-hmm
0: civil yan, criminal
1: yan, Data Privacy Act violation, whatever.
0: Or even
1: oo,
0: administrative. Kasi ikaw bilang journalist
1: mm-hmm
0: ay subject to your code of ethical conduct
1: mm-hmm
0: as a journalist, yan, pwede kang niyang papanagutin bilang miyembro ng KBP, kapisana
1: mm-hmm kaya,
0: ng mga
1: kaya huwag na kayo nagagalit kung blurred na lang silang lahat. Kilala nyo na, pero blurred pa rin kasi ito po, sinasagot na po ni Attorney Noel. We have ethical
0: yes
1: standards na kailangan po naming sundin. So I hope
0: lalo
1: this
0: na sa mga bata, partner.
1: Oo. So lagi naman sasabihin po namin ang side ninyo, are you willing to go on record with this? If hindi po kayo interested, if ayaw po ninyo, we respect it.
0: Yes.
1: Lalagyan na namin sa sinubukan po namin ganang payag, ayaw po nang bigyan ng pahayag. Eliza Aquino, ABS-CBN News. Sa ngayon, partner, kanina pa po ko sinasabihan, mag-commercial break na daw tayo, partner.
0: Prior restraint
1: for just a few minutes. Pero kung kayo po may katanungan sa ating pong topic for today, mga mahilig po mag-post dyan sa social media at may mga katanungan legal, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibiti, huwag babalik ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Basta AM DZMM.
3: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
4: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Ted Herbosa ng DOH. Be a health.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
9: Ang galing, pang matagalan.
10: Parang tayo lang han, no?
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Good morning, my dear plants.
13: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
12: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
14: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
2: Basta AM DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng mahalagang reports. May-ari at empleyado ng kumpanyang may livestock business na umano iniugnay sa illegal investment scheme, hinatulan ng pagkakakulong at pinagbumulta dahil sa money laundering. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Department of Justice, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
15: Yes, magandang hapon, attorney. Hinatulan ng Regional Trial Court ng Zamboanga City ang may-ari at isang empleyado ng Silver Lion Livestock Trading Corporation na pagkakakulong at multa matapos patunayan guilty sa kasong money laundering kaugnay ng illegal na investment scheme. Sa desisyon na pirmado ni Presiding Judge Gregorio de la Peña III, sinentensya ng mga ito ng 4-6 na taong bilang pagkakulong at pinagmulta ng tig 1.5 million pesos bawat isa. Sa desisyon ng korte, napatunayan nilabag ng mga akusado ang Republic Act No. 9160 o Anti-Money Laundering Act na may kaugnayan sa mga paglabag sa Securities Regulation Code kabilang ang illegal na pag-alok ng investment contracts nang walang kinakailangang lisensya. Lumabas sa investigasyon na kahit limitado lamang sa wholesale at retail ng karne at frozen foods ang nakasad sa articles of incorporation ng kumpanya, nangalap pa rin ito ng pondo mula sa publiko sa pamamagitan ng pangakong mataas na kita na aabot sa 35% kada 15 araw na sinasabing galing sa livestock trading. sa operasyon ng mga otoridad kabilang ang AMLAC at SEC, isinagawang search warrant sa mga opisina ng kumpanya at nakumpiska ang higit kumulang 17 million pesos na pinaniniwala ang bahagi ng illegal investment scheme. Binigyan din ng DOJ ng hatol ay patuloy ng patuloy ang kanilang kampanya laban sa money laundering at investment fraud sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, nagpatupad ng Philippine National Police ng panibagong balasahan sa matataas na opisyal. Naku, sino-sino kayang tinamaan dito? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Liza at Atty. Epektibo simula ngayong Biyernes, Mayo 8, nagpatupad ng panibagong balasahan ng pambansang pulisya sa ilang matataas na opisyal nito, kabilang na o kung saan manunungkulan bilang bagong acting chief ng Directorate for Controllership si Police Brigadier General Dindo Reyes, kapalit ni Major General Westrimundo Obinque na magre-retiro sa Mayo 9 sa edad na 56 na taong gulang. Nililipat naman si Police Brigadier General Jovencio Badua bilang direktor ng Police Regional Office 1 bilang kapalit niya ni Reyes. Hahalili sa kanya si Police Brigadier General Christopher De La Cruz bilang bagong hepe ng Pro 4B, habang si maupo naman bilang bagong direktor ng NPD si Police Brigadier General Ben Limer Kapili mula sa dating posisyon nito bilang Deputy Director ng Directorate for Education and Training, kung saan naman manunungkulan ngayon si Police Brigadier General Arnold Ibay. At bilang panghuli, ito talaga naman si Police Brigadier General Romano Cardinio bilang Acting Director ng Police Regional Office, Negros Island Region. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
16: Huwag nang magatumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Nasa linya na po natin si Aaron ng Marikina. May tanong po siya tungkol sa titulo ng lupa. Magandang hapon, Sir Aaron. Welcome to Hello, Attorney.
17: Hello po. Magandang hapon po. May tanong lang po ako.
0: Go ahead po.
17: Ang bali po, ito po kasing titulo ng bahay namin. Tsaka yung kasulatan, nakapangalan na po siya sa akin.
0: Okay.
17: Bale, magkano po kaya yung amount ng pagpaparehistro sa DIR? At ano po yung mga requirements?
0: Okay. Unang-una, Sir Aaron, hindi yan... Sabi mo, nakapangalan na sa iyo? So, ano yung ipaparehistro sa BIR?
17: Yung pangalan ko po, nakatunayan po na yung bahay po namin nakarehistro na po sa akin.
0: Actually, kung tutuusin, ang kailangan mong palitan ay yung pangalan sa tax declaration. Yan ay sa city assessor. Kasi sa BIR, nakapangalan na yan sa'yo noong, yan ba ay binili mo o minana mo?
17: Mana po.
0: Mana. Ibig sabihin, nung nagpa-assess kayo sa BIR ng estate taxes, kung ikaw o mayroon ka mga kapatid, yan na yung, kumbaga, na ipagbigay alam na sa BIR. Pero kasi ang BIR, national agency yan. Ang kailangan mong bayaran, dahil ikaw na yung may-ari niyan, ay yung real property taxes na isang local tax o kinokolekta ng ating mga LGUs. Yung bang pinag-uusapan mo, Aaron, ay lupa sa Marikina?
17: Opo, yung lupa po. Bali, ipapangalan na rin po sa akin.
0: Okay, sabi mo yung titulo nakapangalan sa'yo. Yung
17: opo,
0: tax declaration ba ay nakapangalan na sa'yo, hindi pa?
17: Yun lang po ang hindi ko po sigurado. Kung
0: okay, para masigurado mo, pupunta ka sa city assessor ng Marikina at iche-check mo doon. Kasi mache-check mo kung nasa pangalan pa rin ng iyong mga magulang. Dahil sabi mo, mana, hindi ba? At kung nakapangalan yun sa iyong mga magulang, eh dapat ibigay mo ngayon yung bagong or kopya, hindi wag yung kung bibigay original mo, ha, Aaron, yung kopya ng photocopy ng iyong titulo, at yan, magre-request ka na ako na po ang may-ari nito, ito po ang patunay siguro baka hindi nila tatanggapin yung photocopy lang, baka kailangan mo magbigay ng certified true copy, at yan ay pwede mong i-request sa Register of Deeds. Hindi ko na alam saan located ang Register of Deeds ng Marikina. Dati yan sa may Marcos Highway, pero ngayon kailangan mong tanungin lang siguro doon sa City Hall sa Marikina kung saan na yan located. Pero ganun pa man, yun ang for tax purposes, Sir Aaron, yan. Kailangan mo papalitan yung pangalan ng tax declaration sa city assessor sa lokal na pamahalaan. Sir Aaron?
17: Okay po. Thank you po. Thank you.
0: Maraming
17: po.
0: Salamat din, Sir Aaron. At kung meron ka pang katanungan dyan, nalilito ka, tawag lang ulit dito sa Hello Attorney.
17: Okay, thank you po.
1: Alright, partner, dako lang tayo mabilisan dito po sa ilan sa mga katanungan po ng ating mga kapamilya. Unahin ko lang itong question na natanggap natin ngayon sa Instagram.
0: Go.
1: Okay. Since bring up niyo po yung kawalan ng mga batas that protects journalists, paano po yung issue ng anti-terror law? Hindi po ba siya nagagamit in addition to further press freedom problems?
0: Okay, linawin ko lang ha. Hindi totoo po na walang batas na nagpoprotekta sa mga journalists.
1: Anong batas na nagpoprotekta?
0: Partner, ang pinakamataas na batas.
1: Oh,
0: ang saligang batas. Mm-hmm. Unang-una, sinasabi, ulitin ko lang ha, any government action, regulation, decision na may epekto na papaliitin o tatakutin, yan yung prior restraint, partner, o kaya i-re-regulate, maliliit yung espasyo for a free press, ang presumption unconstitutional. So kahit na may batas, halimbawa, kagaya nito, partner, ipagpalagay na lang natin, partner, meron ng ipinasang batas. Wala pa po, ah. Kumbaga, example lang po ito, na sinasabi na bawal kang magsalita sa internet. Kung vlogger ka, bawal ka mag-post nang hindi ka muna nagpapaalam sa isang bagong opisina o kaya kahit lumang opisina ng gobyerno. Bawal kang kumbaga magsalita dyan, mag-post. Yan. Bilang kahit hindi ka journalist or kahit journalist ka, yan, pwede mo yang dalin sa Korte Suprema, pwede mo ipadeklara na unconstitutional yan.
1: Mm-mm.
0: At yung sino man yung nagpasa ng batas na yan, halimbawa, yung bagong kinreate na government body na yon, pwede mong ihabla yon at sasabihin mo, unconstitutional ang batayan ninyong batas kasi yan ay lumalampas. Yan ay violative. Nilalabag ang aking karapatan na magpahayag ng malaya. At kung ako ay journalist, or citizen journalist, blogger, pwede ko yan ipadeclare unconstitutional kung yun lang ang provision. Yung bago ka makapagpahayag, merong kondisyon. Kuha ka ng lisensya, kuha ka ng marami, papahirapan ka. Kung tutuusin, ang ito parang ano lang siya, partner, parang ironic, pero ang sinasabi po ng ating konstitusyon at sinasabi rin ng ating Korte Suprema na ang malaya, ang masigasig na pamamahayag, ang isang robust na press, ang tawag nga nila Fourth Estate. Ibig sabihin, parang katumbas yan ng executive, legislative, judiciary. Yung pambalansi sa tatlong ito, kinukonsider at yung lahat ng proteksyon ng ating konstitusyon ay ininvest ng konstitusyon dito sa Fourth Estate, yung tinatawag nating free press. At sakop dyan, media, mass media, at kumbaga, kung hindi ka naman journalist, karaniwang tao ka, yan, freedom of expression. Kasi nga, subject to very strict standards bago ka makapag-regulate ng content. Kung kaya nga siguro ang sagot natin dun sa mga magpapanukala na i-regulate or higpitan ang internet or content sa social media, ang presumption po dyan ay unconstitutional. Kung bakit wala pa po tayong batas dyan, napakahirap pong gawin yan. Kasi you will be, kumbaga, babangga ka sa mga protected freedoms ng ating mamamayan at ng ating mamamahayag.
1: Ayun po. I hope this answers the question, yung po nagpadala ng question sa atin. Pero yun nga kasi, there have been, alam naman po natin, isang Pilipinas sa pinaka, parang ba, dangerous countries
0: for
1: to be a journalist.
0: Correct.
1: So parang isa pa, I think number 2, number 3 tayo dahil sa Ampatuan massacre that happened a few years back.
0: Oh, grabe naman talaga
1: and
0: yun.
1: Until now, hindi naman po, marami sa mga kabaro namin, partners sa regional, may mga ilan yung ina-ambush, binabaril po, no? So hindi naman po natapos talaga ang violence against journalists. So, and nadagdag pa natin itong issue natin with ilan Correct. Sa mga nagpapakalat ng mga fake news in the guise of being journalists. So, we hope na parang magkaroon tayo ng mas concrete na solution and protection for the legit journalists po ngayon. Kasi po, hindi naman po kami basta byline lang sa isang article where people as well, we have our own families. I have my own family. And ang hirap na hindi namin nagigiit pag minsan ang karapatan namin, partner.
0: Bibigay ako ng isang example. Meron
1: Alam ko sabi mo, tutulungan kita ilaban yan.
0: Tutulungan din kita ilaban yan, partner. Para sa kaayusan nating dalawa.
1: Si Don, sabi niyo, mag-commercial break muna kayo dyan habang napaplano kayo ng kaayusan. Pero ang ganda ng topic na pinag-uusapan natin ngayon, partner. May mga karapatan tayo, we have the freedom of expression, pero at the same time, may batas po tayo nagsasabi dito na may limit din tayo sa kung ano mga pwede lang natin. May tamang balanse sa lahat ng bagay.
0: Correct.
1: Lahat ng sobra, hindi rin naman talaga maganda. Ano,
0: lahat
1: pag sobrang kalayaan, partner.
0: Lahat ng nakasasakit, ipagbabawal yan.
1: Sa
0: at
1: mata
0: hindi
1: ng batas.
0: Mo pwedeng, kumbaga, blanket authority, freedom of the press, freedom of expression, hindi po. Mm-hmm. Dapat, kung gusto mong maging malaya, dapat maging responsable ka rin.
1: I like that. With great freedom comes great responsibility. Spider-Man yan. But anyway, sa kayo po ibibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala po ulit. At kung kayo po may mga katanungan, habol po natin ulit yan bago po matapos ang ating pong work week. Ang aming hotline, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin. Babalik ang hello.
0: Attorney.
10: Hello, attorney. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
18: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
19: The Secret of Health.
18: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga at mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: DZMM Numero 1 sa aksyon.
20: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay?
22: Liveraid Pro.
21: May Silimarin, may multivitamins pa.
22: Liver up na tayo
21: with Liveraid Pro.
23: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maaasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
26: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
27: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
28: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
26: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
10: Basta AM, DZMM.
18: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
10: Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po, nasa linya naman natin si Winston ng Pangasinan. May tanong siya tungkol sa surname. Sir Winston, magandang hapon po. Welcome to Hello, Attorney.
3: Ay, magandang hapon po, attorney.
0: Go ahead po.
3: Mayroong mag-asawa po dito sa amin na ano na nung nagsama sila hindi pa sila kinasal, okay. Pero sama na sila.
0: Okay.
3: Nagkaroon sila ng dalawang anak.
0: Okay.
3: Tapos yung anak niya nila yung apelyido isinundo sa may ina.
0: Okay. Tama po 'yun kasi hindi pa sila kasal nung pinanganak.
3: Ngayon sa balita, ikinasal nung hindi nagtagal ikinasal sila.
0: Okay.
3: Tapos po nagkaroon sila ng dalawang anak ulit.
0: Okay.
3: Sunod na sa apelyido nung tatay yung anak nila ngayon.
0: Tama po.
3: Ano po ang gagawin nung ano nung magulang para yung unang anak nila sa hindi kasal masunod sa apelyido nung tatay ngayon?
0: Okay, madali lang po 'yan. Sir Winston, linawin ko lang po. Noong nagsasama pa lang sila at nagkaanak sila ng dalawa, unang dalawang anak nila, wala naman po silang legal impediment to marry each other. Ibig sabihin, kung ginusto nila magpakasal noon, pwede, wala silang existing na kasal sa iba.
3: Wala po, malaya po silang dalawa.
0: At above 18 naman sila nung panahon na yun.
3: Okay,
0: so kung ganun po, ang kailangan lang gawin ni tatay ay mag-submit ng affidavit of acknowledgement sa local civil registrar. Bakit po? Kasi yun ang, kumbaga, isa sa mga requirements para, kasi ang trato po ng batas doon sa dalawang anak na ipinanganak bago ikasal ang kanilang mga magulang na wala namang legal impediment to marry, ang tawag po sa kanila ng batas ay legitimated. Ibig sabihin, hindi sila legitimate nung pinanganak sila, pero dahil nagpakasal subsequently yung kanilang mga magulang, yung kasal na yon ay nag-legitimate sa kanila, pero hindi automatic silang magiging legitimate. Mayroong preliminary step ng affidavit of acknowledgement na isasubmit sa local civil registrar, at kapag yan, kumbaga mabe-verify ng local civil registrar na aside from the acknowledgement ng affidavit of acknowledgement ng tatay, isasabay po yan dun sa marriage certificate nilang mag-asawa. Yan po yung patunay na legitimated at mayroong legal grounds para kunin o ibigay yung apelyido ng tatay dun sa dalawang na unang anak po. Sir Winston?
3: Okay ba? Eh yung ano po, yung ang magiging birth certificate po nung dating mga anak, magiging iibahin po nila yung apelyido nila.
0: Opo. Opo, yung local civil registrar na po ang gagawa nun. Aayusin po dahil yun nga po, legitimated na sila.
3: Okay po. Okay, salamat po, attorney.
0: Maraming salamat po sa tawag. Marami pong nakinabang sa inyong katanungan.
1: Ingat po kayo, sir. Thank you, sir.
3: Salamat po.
1: Inano ko yung sarili ko. Pinatayan ko ng mic yung sarili ko.
0: Kaya mong,
1: wala nang press freedom na nangyari. Sarili
0: yung toot-toot. Kala ko ikaw yun.
1: Sorry. Maraming salamat ko kay Sir Winston sa kanya pong katanungan. Partner, dako lang tayo mabilis dito po sa ating live stream.
0: Yes, partner. Ang dami na dito, partner. Pa. Yes.
1: Nice, alam, nabuluran na. Sabi niya, nice topic. Thank you po. Hindi ko lang mahanap po sana. Nahagip ko lang yung
0: salamat
1: ganyang
0: po.
1: Katanungan.
0: Si Leonard De Rosario, kahapon yung taga-ibang station. Ito din.

0: Ayun, sabi niya, opinion ko po dyan, yung pagtanggap pa lang ng nila ng pera, mali na talaga. Very unethical. Maling-mali na talaga. So, parang...
1: Ang dami nun. Ramdam mo yung inis niya sa mga sitwasyon.
0: Relax lang po, Sir Zach, sa Austria.
1: Ayan, si Eliza Isidro ay nandito na po. Nanonood po sa ating ngayon. Good afternoon daw sa ating lahat. Hello.
0: Sarah C. from Los Angeles. California, Sergeant Putik, salamat po.
1: Sorry, go. Wala kasi akong in-ear, hindi kita narinig yun. Sorry, partner. Si Cheat Archives, andito na po. Good afternoon po. Nanonood sila sa Yo Community.
0: Kelly Sheila Vera, happy good afternoon din po sa inyo lahat.
1: Okay, si...
0: Si Leonard Del Rosa, nabati ko na.
1: Si Rina Lynn Saburido, nandito na po. Mainit daw sa Dasmariñas, Cavite na ngayon.
0: Nakoy,
1: stay hydrated po mga kapamilya. Si Jill Borhal, ay nandito na po. Magandang Friday afternoon, tsaka good afternoon daw kay Sarah C. ng Los Angeles, California. Si
0: Ito yung binasa mo kanina. Yes, yeah, there are laws protecting journalists, pero di ba merong anti-terror law? Tama po, galing po ito kay social live posting. Doon po sa anti-terror law, bagamat tama po kayo, pwedeng i-weaponize yung, kumbaga, batas na yan, panakot, at maging, kumbaga, mag-send ng chilling effect sa mga journalists. Pero, ang tandaan po natin, nananatili pong mas mataas ang ating konstitusyon. Hindi rin po, kumbaga, madali ang mag-prosecute under the anti-terror law. At yung inherent na, kumbaga, limitasyon sa prosecution, hindi ka mawawalan ng due process. Of course, under the anti-terror law, partner, na-discuss na rin natin yan dito, mas mahaba yung pwede kang ipiit ng hindi ka idinudulog sa korte. Yan yung matinding balitaktakan dyan sa Korte Suprema. Pero sa huli, ipinagtibay pa rin ng Korte Suprema, hindi siya na-declare na unconstitutional. Constitutional pa rin yung batas na yan.
1: Ayan po. At saka siguro paalala lang natin sa ating po mga journalists and future journalists, no? I mean, kung meron ka naman pong mga pieces of evidence, may facts ka, may credible sources ka, may on record ka mga interviews with these people, wala ka pong dapat katakutan, no? Kayo po ay protected supposedly ng katotohanan. Kaya naman po essentially dapat ang protection natin, may batas o wala, kung totoo naman lahat ng sinasabi mo, you have the evidence, in pieces of evidence to prove it.
0: Nais ko lang idagdag, bakit ba mabigat ang pagkiling ng ating Korte Suprema, ng ating konstitusyon sa mga journalists o sa isang malayang press establishment? At pag sinabi natin press establishment, lahat po yan. Hindi lang po yan, kumbaga, media, broadcast, lahat po. Print, lahat, teleradyo, radyo, kasama po. Bakit? Kasi, partner, ang sinasabing dahilan nito, at ito ay established sa jurisprudence pa ng Amerika, jurisprudence din ng Pilipinas, kasi sa Amerika natin kinopya itong ating konstitusyon, itong ating civil liberties o ating karapatan bilang mamamayan, Bill of Rights. Ang sinasabi po, ang buhay ng isang demokrasya ay nandoon sa mga mamamayan na may alam. At napakahalaga ng responsibilidad ng malayang pamamahayag sa paghatid ng tamang impormasyon na pwedeng maging batayan ng ating mga mamamayan sa kanilang desisyon sa ating demokrasya. So sinasabi nila, uninformed citizenry, napakataas po ng value niyan sa isang demokratikong bansa kagaya natin. At yung media, yan ang kanilang napakahalagang responsibilidad. Keeping the citizens informed, keeping them vigilant sa kung ano yung nangyayari. Tayo ba, nauubusan ba tayo unti-unti ng ating karapatan? Kailangan ba natin magising? Yan ang napakahalagang responsibilidad ng mass media.
1: Oo, ang mga media, bibigay po namin lahat ng impormasyon na kaya natin ibigay sa tao, pero ang tanong, willing ba silang makinig, partner? O sarado sila sa sarili ng mga paniniwala at political beliefs?
0: Okay, ang sinasabi,
1: in the question, yes.
0: Ang sinasabi ng konstitusyon, ibigay sa mamamayan yung kumbaga, impormasyon, yung pagtanggap. Hindi naman yan mapipili, partner.
1: I know. Anyway, partner. Yes, meron mo tayong katanungan. Mabilisan lang po.
0: Go.
1: Ito kay Casper.
0: Go, Casper.

0: Casper gusto niya magbenta ng motor niya, ano daw pong pinakaligal at maayos sa paraan para makapagbenta po siya ng kanya pong motorsiklo?
1: Deed of sale, ORCR. Dapat sa'yo yan. Hindi, kung hindi sa'yo yan, kalimbawa yung mga open deeds of sale, nakapangalan sa iba, eh, bawal po yan. At yun, yung deed of sale na yun, ipapanotaryo yan, ipaparehistor mo yan sa LTO.
0: Mm-mm. Okay. At saka, alam mo, may narinig ako sa spot report, narinig ko to kay Marlene, I think, or kay Jeff.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nila, kung makipag-transaction ka, baka pwede naman sa police station. Magpapalitan kayo ng pera at saka motorsiklo, pwede siguro malapit sa pinakamalapit na police station.
1: Tama. At kumbaga, kung bibili kayo, alamin nyo po na po kung yan ay nakaw o hindi.
0: Kasi
1: ang dali na ngayong mag-imbento ng mga dokumento, hindi naman tayo trained na makita yung pineke o hindi pineke, partner.
0: Mm-mm. So, doon papasok dito yung ating paghingi ng tulong,
1: diba?
0: Sa mga yung ahensya.
1: Hot car ba yan? Meron ba yung bulletin, di ba?
0: Meron yan. Naka-alarm yan. Naka-alarm
1: yun,
0: yan.
1: Alarma. Okay.
0: Oo, sa Highway Patrol Group natin.
1: Partner, nais ko lang batiin, pinababati ni Zosimo Gasmin. Happy birthday kahapon ito kay Miley Suliman. At ngayon naman kay Miss Gianna, Gian Barranco ng Ontario, Canada. Nais ko rin batiin yung aking kaibigan, Annalyn Miguel. Happy birthday. Ngayon ding araw.
0: Uy, happy birthday! Naku, wala na po tayo oras. Meron na lang po tayo. 7 seconds, 6 seconds, 5 seconds.
1: 5 seconds.
0: Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ng mga batas na madaling maintindihan. Maraming salamat po sa panonood, kapamilya.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
0: sa DZMM Action ngayon. Uy, see you on Monday.
1: Happy weekend, happy Mother's Day.
0: Ingat everyone, happy Mother's Day.
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin sa Hudyat, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, muling pumutok ang bulkang Taal sa Batangas. Naitala kaninang pasado alas 4 ng madaling araw ang minor phreatic eruption ng bulkang nagbuga ng usok na umabot sa 300 metro ang taas. Nanatili sa Alert Level 1 ang bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island. Sa ibang balita, kinilala ng World Health Organization ang Baguio City bilang modelo sa pagsusulong ng public health at sa kampanya kontra tobacco. Balita mula sa Baguio, hatid ni April Rafales. April.
4: Bumisita sa Baguio City ang Regional Director for the Western Pacific ng World Health Organization na si Dr. Saya Maupiyukala para kilalanin at idokumento ang lungsod bilang huwarang local government unit pagdating sa pampublikong kalusugan at tobacco control. Kinilala ang Baguio City sa smoke-free at anti-vaping policies na nagsilbing modelo sa iba pang komunidad sa Pilipinas at Western Pacific Region. Layunin ng pagbisita na maipakita ang matagumpay na mga programa at best practices ng lungsod. Nakatuon ang pagbisita sa 4 na pangunahing layunin kabilang ang pagpapakita ng matagumpay na implementasyon ng smoke-free at anti-vaping ordinances, pagpapakita kung paano pinagsasama ng lungsod ang hospital care, primary health services at community health initiatives at iba pa. Ayon sa ulat, inaasahang magsisilbing inspirasyon ng mga programang ipinatutupad ng Baguio City para sa mga iba pang lokal na pamahalaan na nais palakasin ang kanilang public health programs. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindro.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: Visayas at Mindanao. Narito na po ang programa, ang tambalang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordaro.
1: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
0: Ay naku, meron tayong special guest.
1: Yes.
0: Mula sa Ayala Foundation.
1: Mm-hmm.
0: Meron din silang mga ginagawa na relief operation dyan sa Albay. Dahil,
1: tama.
0: Naku, pumutok na naman.
1: Oo, nakita ko na nga na ilang hektarya pa lang apektado sa ashfall. Akala ko yung kalye lang na pinag-usapan natin sa SUA. Higit noon, ilang libong hektarya.
0: Ayan ako. Malaman po natin mula sa Ayala Foundation kung ano po ba ang tulong na pinaaabot nila sa ating mga kapamilya dyan sa Albay na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero syempre, meron pa rin po tayong klinika sa East Trenta.
1: Yes, tatalakayin natin ang bato sa apdo. Cholelithiasis, yun sa ultrasound pag nakasulat, or gallstones.
0: Cholelithiasis.
1: Yes.
0: Lithiasis, may pamamaga.
1: Wala. Meron siyang sabihin natin.
0: Kasi sabi yung pag mag-itis pala yun. Sorry.
1: Yes.
0: Okay. Ay, ano yung kaibahan ng bato sa bato? Mamaya, i-differentiate mo sila.
1: I-compare natin.
0: At saka, bakit nagkakaroon? Ano ba ang bato sa abdo?
1: Diba?
0: Ang alam ko, sabi mo, siya ang nagkikreate ng bile.
1: Mm-hmm.
0: Para pang tunaw ng mga kolesterol.
1: Tama, mantika at yun, tama ka, oils and fats, Tita Winnie.
0: Yun.
1: Kolesterol, tama ka dyan.
0: Bakit na nagkakabato?
1: Yun.
0: Abangan niyo po, baka meron kayong mga katanungan tungkol sa gallstones na yan. Naku, yung kapatid ko, tinanggalan ng gallstone yan. Nilagay sa garapon.
1: Oh, nakita mo?
0: Oo. Kulay brownie. At saka matigas. Talaga, stone.
1: Very nice. Pag-usapan natin yan. Bakit brown? Bakit matigas?
0: Oo.
1: Bakit hindi lahat ng tao brown?
0: Ay, hindi. Merong ano may dark brown, may light brownish, mustardy ang color.
1: Inalog mo ba?
0: Oo, inalog ko.
1: Ano narinig mo? Nag-click-click-click ba?
0: Oo, nag-click-click-click sila. Sabi ko nga sa kapatid ko, galing sa'yo to!
1: So, ibig sabihin matigas.
0: Correct. Yes. Tapos ang galing ngayon, Dok. Hindi na malalaki ang
1: hiwa.
0: Dito lang siya sa may pusod.
1: Laparoscopic. Yung mga teleskopyo lang pinasok.
0: Tapos ano, hinuhugot na gano'n?
1: Ang galing. Sa loob na. Robotic sa loob.
0: Ay, kasi nung araw malaki ang hata.
1: Dito. Yes. Dito. Wala. Para kang nanganak lang na normal.
0: Tapos meron pa ako ewan ko kung bato sa abdo ito o bato sa bato. Yung binablast.
1: Mm-hmm. Malamang bato sa bato.
0: So itong mga bato sa abdo, hindi pa i-blast?
1: Maaring hindi. Papaliwanag natin mamaya. Kasi baka mamaya pumunta sa ibang lugar at magbara.
0: Ay, inay. Okay, sige. More on that. Baka may mga katanungan kayo. Abangan nyo po ang ating talakayan tungkol sa gallstones o bato sa apdo sa ating klinika sa East Trenta. At meron din po naman tayong kwentong aksyon. Alam nyo po ba, ang sabi dito, May 10 ay, asan ba yung May
1: 10? May 9.
0: Ay, hindi. May 10, World
1: May 10
0: Lupus Day.
1: Yes, oo.
0: Meron pala.
1: Pero alam mo, Tita Winnie, itong usapang lupus, muntik na ako maging rheumatologist.
0: Bakit?
1: Dahil lang aking mentor noon, Dr. Navarra, Dr. Toralba, yun ang gusto nila. Yun ang influence ko. Lahat ng researches ko nung residente ako.
0: Sa lupus?
1: Lupus. Autoimmune disease.
0: Why didn't you pursue?
1: Ay nako, yun ang hindi ko masagot din.
0: Mamaya po may sarili kaming conference ni Doc. Samantala, eto na po. Lahat ng yan, syempre kasama natin ang Radyo Patrol. Marami pang iba dito lamang po sa ating programang
1: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon!
0: Ay, asa na yun? Okay, hindi pala. Eto nga, ay may ginaga dahil nga po sa pag-aalboroto nga ng Bulkang Mayon, ramdam ng ating mga kababayan ng epekto nito. Kaya't patuloy po ang pagtutulungan ng iba't ibang grupo at organisasyon upang agad na makapaghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Nasa linya po natin ang para makwentuhan tayo kung ano ba ang ginagawa nilang move para dito, ang Senior Manager for Corporate Citizenship and Volunteerism ng Ayala Foundation, si Mr. Senen Milan. Hello, Sir Sir Senen. Magandang hapon po. Winnie Cordero at Doc Dennis kasama po ninyo sa DZMM Action ngayon.
1: Good afternoon, sir.
3: Good afternoon po. Magandang hapon, Tito Winnie, Doc Dennis. Isang magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig ng teleradyo. Pagbati po mula dito sa Kabicolan po.
0: Ay, nasa Bicol kayo ngayon, Sir Senen?
3: Yes po, kasama ng aming mga volunteers, mga handang magbigay ng oras, talento at kanilang mga yaman para makatulong sa mga nasalanta o naapektuhan ng pag-aalboruto ng Mayon.
0: Ay, ang dami niyong bitbet. Ano-ano? Oo, isa-isahin po natin yan. Ano-ano po ba ito, Sir Senen?
3: Opo. Sa kasalukuyan, mula kaninang umaga, mayroong tayong humigit kumulang ng mga 100 estudyante na nagsusort ng ating 1,200 relief food packs. Ito ay may lamang 5 kilong bigas, mga 6 na pirasong, humigit kumulang 6 na pirasong dilata, mga alcohol at iba pa. Face mask. Siyempre, kailangan ng face mask. At higit sa lahat, mga tubig. Yan ang mga kailangan ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, nagdala rin tayo ng mga panlinis ng bahay. Mga cleaning materials kasi kailangan nila yon. At higit sa lahat, nagdala tayo ng mga tinatawag nating mga skills-based volunteers. So, ibig sabihin, hindi lang sila yung mga... Sila yung mga volunteer pero gamit ang kanilang mga skills sa paggawa ng psychosocial, mga iningero na nag-check ng mga structural integrity kung sakali mang lumala pa ang sitwasyon kasi may padating pang mga bagyo,
1: kasama
3: ng mga medical personnel sa pag-check up. So ito yung mga skills-based volunteers natin mula sa Ayala Group, mula sa BPI, Globe, Ayala Land, Ayala Malls, at iba pa.
1: Ilan katao kayo, sir? Kung buong grupo.
0: Yung team nila.
3: Opo. Bali, bukas kami pupunta sa bayan ng Kamalig at Ginubatan.
1: Okay.
3: Meron kaming humigit kumulang na tigpo 40 manpower per group.
1: Per group?
3: Opo, per group po. With different skills na mag-re-render doon during the volunteerism. Matigit sa lahat, kasama natin dito ang mga ang Philippine Air Force. Tinutulungan nila tayo ngayon. Sa kasalukuyan, nandito sila. Sinicheck ng maigi ang quality control ng ating mga bags na ibibigay kailangan, maayos na maayos siya. At coordinated din po ito sa local government ng Ginubatan, Kamalig, tigit sa lahat ng Department of Health sa Emergency Management Bureau Office.
1: Kung Ayala Group lang, sir, ilan kayo? May 200?
3: Opo, mahigit kumulang po mula ngayon hanggang bukas. Ito ay isang buong brigada ng aming mga volunteers mula sa skills-based volunteers na tinatawag namin.
0: Sir, so nabanggit niyo po kanina, 40 members in a group. Ilang grupo ho ba? And how many places at the same time, simultaneously na nabibisita ninyo pag-disperse?
3: Para po bukas, dalawang grupo po kami. Isa sa Kamalig, isang grupo sa Kamalig, isang grupo rin po sa Ginubatan. Yan po yung, opo. Yan
1: nasaan
3: po yung
1: kayo ngayon, sir? Senen.
0: At saka kailan pa ho kayo nandyan?
3: Opo, currently, nandito po kami sa aming eskwelahan, ang University of Nueva Caceres. Ito po ay kabilang sa Ayala Group. At nandito rin po yung ibang mga estudyante na sa ngayon ay naka-assign sa paghahanda at pagsasaayos ng mga ibibigay, pag-orient sa mga volunteers na pupunta bukas.
1: Anong parte ng Albay yan, sir?
3: Ginubatan.
1: Ginubatan
3: ngayon
1: kayo.
3: Ngayon po, nasa Naga City kami.
1: Nasa Naga.
3: Pero bukas, pupunta po kami ng Ginubatan at Kamalig po.
0: Bali ngayon, ang ginagawa nyo, Sir Senen, eh, nagre-repack, nag-aayos ng ipamimigay.
1: No? Ang dami.
3: Ah, opo, okay. opo.
0: So, parang kararating nyo lang po dyan.
3: Ah, yes po. Early this morning, but the goods were already prepared. As early as the other day, inayos lang ng mabuti para pagka ating inabot sa ating mga kababayan, ramdam nila yung pagmamahal. Yung
0: course.
3: Pagmamahal ng isang grupong ayala
1: yes.
3: na tumutulong handang magbigay para sa pagsasaayos kung ano ba matutulong namin dahil sa pag-alboruto ng Mayon.
0: Eh hanggang kailan pa po ba kayo dyan? At pagkatapos po sa Ginubatan at saka sa Kamalig, saan naman po kayo pupunta?
3: Currently, naghahanda na po kami sa paparating kung sakali mang si Bagyong Kaloy ay tutuloy.
0: Mm-hmm.
3: Mananatili muna kami dito sa Naga para mag-preposition naman kung sakaling meron pang darating na mga hindi ka nais na mga kalamidad o ano pang mga disaster. But definitely by tomorrow, we'll go back here in UNC. Magkakaroon kami ng tinatawag namin na debriefing para sa aming mga volunteers.
0: Okay.
3: At yun, mananatili muna mga ilang araw para makapaghanda naman sa mga ano pang mga pangyayari na kailangan paghahandaan kasi dapat eh si Hagupit
1: yes.
3: o si Kaloy na paparating.
0: Why did you mention debriefing ng inyong mga miyembro?
3: Importante po ito kasi gusto namin malaman kung ano po ang impact ng kanilang pagbibigay ng sarili para sa pagtulong sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, itong pamamaraan ng pagbo-volunteerismong ito dahil skills-based siya. Gusto namin malaman talaga kung gaano ano ang impact ng isang volunteer na nagbibigay ng kanyang sarili, lalong-lalo na yung skills, yung kanyang personal skills niya, ang kanyang ibinabahagi maliban do sa normal na time and treasure. Kasi
1: usually,
3: ito, talent na to, skills na to eh.
1: Opo, handled ito ng psychologist, sir?
3: Yung ating mga sa psychosocial, yes. Pagka-engineer naman, handle ito ng mga engineers.
0: No, the debriefing.
1: Yung debriefing proper, sir. Yung debriefing.
3: Yes, sir. That is correct.
0: Okay. So parang, kailangan pala natin mong debrief araw-araw.
1: Oh, tayo dalawa, di ba? Kasi araw-araw, marami kaming, you know.
0: Maraming problema.
1: Oh, oh.
0: Nakaharap. Well, anyway, that's very good, Sir Senen. We know, napakalawak ng inyong mga resources to do all these things. Pero syempre, meron tayong mga concerned citizens na gusto ring makasama sa inyong pagbibigay kapwa-tao. Paano po kaya kami makakatulong?
3: Itong pamamaraan na ito na pagpapa-unlock sa amin para maikwento ang aming ginagawa, napakalaking tulong na po ito sa amin ano ng teleradyo. Tigit sa lahat sa mga nais na makipartner sa amin ay maaari lang po makipag-ugnayan naman sa aming official page ng Ayala Foundation po.
0: Ayan, meron kasi kayong call for donations din,
3: yes,
0: no?
3: Yes po, opo.
0: Pero individually, separately from your partner companies.
3: Yes po.
0: Ay.
3: And yung aming call for donations po, nandyan naman po, humingi rin kami ng, siyempre, konti pang suporta,
1: yes.
3: tulong, para mas marami pang matulungan, hindi lang ating mga kababayan dito. Kasi napakalawak ng epekto nitong pag-aalboruto ng Mayon at napakaraming bayan ang naapektuhan at nangangailangan pa ng tulong.
0: So, mag-login lamang po sila sa Ayala Foundation website para malaman kung paano makakapag-donate, na, right?
3: Yes po.
0: Okay.
3: Yes po. Sa aming mga Facebook or social media pages din po, nandun din po yung aming call for donations.
0: Very good. Maraming salamat, Sir Senen. Ingat kayo dyan.
3: Thank you rin po. Mabuhay, Teleradio. Thank you.
1: Yes, Mr. Senen Milan, Senior Manager and Corporate Citizenship and Volunteerism ng Ayala Foundation.
0: At syempre pa, sa pagtawag dito, sa pag-log on nyo sa kanilang website, makikita nyo kung paano tayo makakatulong.
1: Very yes.
0: Good. At sa ilang sandali lamang po, magbubukas na rin ang ating klinika sa East Trenta, ang ating tatalakayin.
1: Cholelithiasis, gallstones, or bato sa apdo.
0: Baka meron po kayong mga katanungan tungkol dyan, ipadala nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673.
0: Antabayanan din po ang pag-uulat ng ating mga kasama sa Radio Patrol. Dito lamang po yan sa ating programang
1: Aksyon Ngayon.
0: Oras natin daw.
1: Ang oras, alas 2:20.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Ka! Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang
6: liwanag sa lili. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
10: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Responsible gaming at pagcore.ph.
12: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Basta AM, MM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex.
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
0: Bigyan daan po muna natin ang mga balita.
2: Aksyon Summit 2026. Aksyon Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Mamaya po ang tabayanan po ang ating ASEAN Summit update, ASEAN Summit 2026 update maya-maya lamang. Samantala, ang mga balita. Sunog sa isang residential area sa Barangay 63, Pasay, kontrolado na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihahatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
16: Ito, Winnie, kontrolado na ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa bahagi ng Lakandula Street, Barangay 63 sa Pasay City. Ayon sa initial na impormasyon ng BFP Pasay, sumiklab ang sunog bandang alauna ng hapon kanina na agad na itinaas sa ikalawang alarma makalipas lamang ilang minuto. Dahil yan sa mabilis na pagkalat ng apoy, ayon sa BFP, bawang gawa sa light materials ang mga struktura sa lugar, kaya naging dahilan din ang mabilis na pagkalat ng apoy. Sa mga sandaling ito ay wala pang naitatalang nasaktan o nasugatan sa sunog. Patuloy naman ang pag-upula ng BFP at mga fire volunteers na nagpapatuloy na sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you sa'yo, Bert Dizon.
1: Work from home arrangement sa Supreme Court, tinapos na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Raz.
16: Inanunsyo ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 5 araw ng full on-site work arrangement sa Supreme Court. Sa inilabas na en banc resolution na may petsang April 29, tuluyan ang itinapos ng Supreme Court ang work from home setup nito. Inaatasan ngayon ng Korte Suprema ang lahat ng nito na balik sa normal na 5 araw na trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon simula nitong May 1-26. Kasabay nito, ipinag-utos din ng pagpapatuloy ng mga umiiral na energy conservation measures sa judikatura. Inayagi din ng korte ang overtime work pero ito ay gagawin lamang pero case-to-case basis at kailangang aprobado ng Chief Justice. Mararandaan itong Marso, inanunsyo ng Supreme Court ang 4-day on-site at 1-day work-from-home schedule para makatipid dahil sa mahal at bago-bagong presyo ng produktong petrolyo dahil sa gera sa Middle East. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Ilan lang yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Ito pa, mula dito sa Maynila, pumunta po tayo ng Cebu.
2: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Pangulong Marcos Jr., kumpiyansang magbubukas ng mga oportunidad at pagtutulungan ng ASEAN ang mga hamong dulot ng krisis sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores.
11: Itawin ni dapat magsilbing hamon ang walang katiyakang sitwasyon sa gitnang silangan para manatiling matatag ang ASEAN region sa harap ng epekto ng krisis sa pamumuhay, kabuhayan at buhay ng rehiyon. Ito ang binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na formal na tanggapin ang mga lider ng Timog Silangang Asya sa pagbubukas ng 40th ASEAN Summit and related meetings dito sa Cebu. Sa talumpati sa harap ng mga kapwa leader, sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa sa mga pinuno ang kanilang mga kababayan, hindi lamang para sa katatagan kundi pati na rin sa kasiguruduhan at pag-asa. Ito anya ang pakay ng kani-kanilang pagsasama para pag-aralan ang mga nararapat na gawin, humanap ng mainam na mga pamamaraan at magkaisa sa pagharap sa mga hamon ngayon at pati na sa hinaharap. Ayon kay Pangulong Marcos, subok ang ASEAN sa maraming dekada na hindi nagkakanya-kanya sa panahon ng pagsubok, kung kaya kumpiyansa siya na ang pagtitipon ngayon ay magbubukas ng mga oportunidad na magpapaigting ng pagtutulungan. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang mga kapwa leader sa pakikibahagi sa summit sa kabila ng pagiging abala at sa dami ng mga responsibilidad sa kani-kanilang mga bansa. Patunay niya ito ng iisang pangako na manatiling buo ang rehiyon sa pamamagitan ng dialogo, kooperasyon at pagrespeto sa bawat isa. Samantala, Tita Winnie, nagharap na ngayon ang mga ASEAN leaders para sa 40th ASEAN Retreat kung saan na kasunod yan nung katatapos lamang na plenary session kanina. Dito ay paplansahin at isasapinan na ng mga leader yung kanila mga napag-usapan at napagkasunduan kanina sa plenary session bago iulat ni Pangulong Marcos Jr. mamaya sa isang press conference dito sa International Media Center. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Christian Yosores.
2: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pa mga balitang iahatid ni Tony Velasquez sa Headline sa Hapon, alas 4.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
17: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Bato sa abdo.
1: Yes.
0: Ulitin natin, Doc, para saan nga ba ang abdo at nasaan itong parte ng katawan?
1: Ang abdo ay nasa ilalim ng atay. dito sa kanan, no? Right upper quadrant,
0: okay,
1: no? Now,
0: parang sa ilalim ng rib cage.
1: Yes, sa pinakahuling tadyang, pero hindi mo siya makakapa pag hindi siya namamaga.
0: Noy.
1: So it's really hidden, it's not touchable.
0: Okay.
1: Okay, it's not palpable or touchable.
0: Para saan ang parang magpartner sila ng liver kasi magkatabi sila.
1: Oo, siya ay supot ng mga katas ng abdo.
0: Okay.
1: Supot lamang taga-concentrate. Okay.
0: Sino ang supot?
1: Yung gallbladder itself.
0: Ah, okay.
1: Siya ay isang pabrika, hindi siya pabrika, siya ay bodega.
0: Ah, okay, ng bile.
1: Siya yung bodega ng bile, tapos kinoconcentrate siya. Para siyang dishwashing liquid,
0: okay,
1: isang patak lamang para sa maraming mantika at taba. Kaya nga, maski na wala kang gallbladder,
0: okay,
1: meron ka pa rin katas ng abdo, hindi lamang concentrated.
0: Anong disadvantage nun?
1: Wala naman disadvantage dahil ang katawan mo ay masasanay rin.
0: Okay. Hindi naman yun magkakalat ng poison.
1: Hindi naman.
0: Ng lason.
1: Hindi naman.
0: Okay. So, kung punong-puno, yung bile, siya yung nagtutunaw ng kolesterol, di ba?
1: Tama.
0: Paano siya nagkakabato?
1: Dahil minsan, titingnan mo ang component ng bile. Merong tubig, bile acid, water, bile acid, and cholesterol. Triangulo yan eh.
0: Okay. Tubig, bile acid. Ito yung nagtutunaw,
1: yes,
0: ano? Galing sa atay.
1: Uh-uh.
0: At saka?
1: Cholesterol.
0: Cholesterol. Yung good cholesterol.
1: Basta cholesterol in general.
0: Okay, oil. Okay.
1: Dahil pag itong tatlo, pag ito ay balanse, itong tatlo, mamimix mo. Hindi ba? Ang kolesterol ay langis. May binanggit akong tubig. Di ba?
0: Tubig at langis.
1: Yes. Pero nagmimix sila pag equal silang tatlo. Bile acid, kolesterol at tubig. Kayang maging soluble.
0: Okay.
1: Now, pag ikaw, biglang.
0: Wait lang.
1: Oh, yes.
0: Yung solution na yan, para saan yan?
1: Ito na yung bile.
0: Ito na yun.
1: Ito na yung bile.
0: Okay.
1: In other words, itong bile, may tatlong sangkap. Yung binanggit natin, ano?
0: Yes, yes, yes.
1: Kaso, pag nakalamang si isa, pwedeng mag-create ng bato.
0: Paano makakalamang?
1: Dahil sabihin natin, biglang nag-reduce ang isang tao. Biglang binagsak niya 10 kilograms in 2 weeks.
0: Okay.
1: Adi, ang daming kolesterol nakaipon dyan, nakaimbak. Adi, naging kolesterol stones.
0: Ganun?
1: That's why ayaw natin ang rapid, sudden weight loss. Hindi siya physiologic. Hindi siya naiintindihan ng katawan. Hindi siya napinaghahandaan.
0: Okay.
1: Hindi siya makakabala, create ng balance. Nag-create siya ng disequilibrium, out of balance.
0: Teka lang, Doc. Naguguluhan ako.
1: Oh.
0: Nagpapayat nga ako eh. Di, ibig sabihin nun, I was careful with my food.
1: Yes.
0: So, bakit ako magkakakolesterol pa?
1: Pero, paano ka nagbagsak, nagtanggal ng 10 kilogram sa loob ng 2 linggo? Ano
0: hindi
1: ginawa
0: ako masyado
1: mo?
0: Kumain.
1: Hindi mo ginagawa yan dapat. Ang taba ba ay naipon mo sa loob ng 2 linggo?
0: Hindi.
1: Hindi. Dahan-dahan natin inipon yan. Kaya dahan-dahan din natin ipapalabas sa katawan natin.
0: Paano yung mga nagka-crash diet?
1: That is why sila po ay isa sa mga individual na may risk factor to develop gallstones. Sudden weight loss.
0: Sino pa iba?
1: Yung mga iba diyan, yung sabihin natin may family history.
0: Nang?
1: Gallstones.
0: Ay, namamana?
1: Pwede. Oo.
0: Talaga ba?
1: Kung titingnan natin ang edad, usually 40. Kadalasan, kababaihan.
0: Teka, yung kapatid ko lang ang may gallstones namin lahat eh. Kahit naman ang nanay at tatay ko wala.
1: Wala. Pwede naman eh. Hindi ko naman sinabing dapat meron kang pinagmulan or family history. But meron family history, yung susunod na angkan, generation, pwede.
0: Ay, yung mga anak niya.
1: Yes.
0: Teka, pero, saan naman niya nakuha yung gallstone eh? Sa lifestyle?
1: Yes, pwedeng lifestyle. Pwedeng dahil sa kanyang gamot. Pwedeng dahil sa kanyang ibang medical condition.
0: Ang gamot? Nakaka-cause ng gallstones?
1: Ang una sa lahat, meron tayong 4 Fs.
0: Okay.
1: Letter F.
0: Ano yun?
1: Sinabi ko female.
0: Oo nga, female.
1: Di ba?
0: 40s.
1: Yes, correct. And isa pa, fat.
0: Ah, Fat.
1: And fertile.
0: Fertile.
1: Fat female, fertile, 40.
0: Yun yung ano, yun characteristics.
1: Yun ang nakikita natin. Kumbaga by epidemiology, by statistics, ito uh-huh. yung edad at uh-huh. mga kasarian na nagsisimula magkaroon ng bato sa wow. abdo.
0: Okay.
1: Kaso, may mga ibang risk factors pa, Tita Winnie.
0: Ano yun?
1: Yun nga, yung matakaw sa mantika at taba sa pagkain.
0: Okay.
1: Yung fat diet, okay. yun, binanggit natin yung isa, sudden weight loss.
0: Yes,
1: of course, obesity yes. is there. May usapang taba. At yung iba naman, mataas ang kolesterol sa dugo. Okay. Yung may problema sa atay, liver disease.
0: Okay.
1: Pwede rin po yung sedentary lifestyle and pregnancy.
0: Pregnancy?
1: Mm-mm.
0: Bakit?
1: Hormonal.
0: Ah, hormonal?
1: Hormonal.
0: Nakakatakot, parang lahat ng mga sinabi mo, pambabae, lalaki ba nagkakagals?
1: Meron din, meron din. Okay. Pero yun na nga, itong fat female 40 fertile ay madalas na sa kababaihan lang. Oo.
0: Tawag dito, nakalimutan ko.
1: Pero binanggit mo kanina yung kapatid mo, inalog mo yung bote.
0: Oo.
1: Diba? Kling-kling-kling yung batigas. Dahil yung stone na nakuha sa kanya, maaaring pigment stones. Pigment stones.
0: Ano yun?
1: Galing sa bilirubin. Galing sa atay, galing sa dugo.
0: Okay.
1: Dahil meron tayong bilirubin sa dugo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo, nakalagay yun sa blood test.
1: Yes. Kaya nga, pag nag-breakdown na ang dugo, ang waste product niya ay nagiging, pag sobra, yan, nagkakaroon ng stone.
0: Wow.
1: Diba? May lifespan ang ating red blood cell, hindi ba? 120 days. So, kung maaga na dead si red blood cell, mas maraming bilirubin kang maiipon. Pwedeng mag-create ng pigment stones.
0: Tapos iba-ibang size do.
1: Yes.
0: May malaki, may maliit.
1: Yes, pwedeng buhangin ang size ng bato. Pwede ding umabot hanggang pingpong na laki.
0: May sintomas ba yan?
1: Kadalasan, wala. Kaya minsan nasusurpresa ang mga tao, ha? Meron akong bato sa abdo dahil nakita sa isang pagsusuri, kagaya ng ultrasound.
0: Oo. Eh, yung kapatid ko, bigla na lang siyang... nasusuka, masakit ang tiyan.
1: Yes.
0: Tapos para siyang nagtatae na wala namang lumalabas.
1: Oo.
0: Tapos pag-rush sa hospital, doon na sinabi na meron siyang gallstone.
1: Wala siyang ibang sintomas kagaya ng lagnat
0: na nagkaroon.
1: May lagnat. Paninilaw ng katawan.
0: Wala.
1: So yung mga binanggit mo ay lahat textbook picture ng isang taong may bato sa abdo.
0: But that only happened during the time.
1: Yes, pwede naman eh.
0: Ay, wala yung halimbawa ngayon.
1: Walang pasakali muna na before, wala. Pwede bigla, now na.
0: Yung baka mahirapan ako umiinom.
1: Hindi.
0: May sakit dito sa tagiliran.
1: Wala.
0: No.
1: Yung iba, nagkakaroon ng sabihin natin, pananakit, paminsan-minsan.
0: Okay.
1: Ang sakit niya ay hindi hapdi, kagaya ng sikmura,
0: ano?
1: Kung hindi parang hilab.
0: Hilab?
1: Colicky, on-off na pananakit. Pwedeng ganon.
0: Para kinakabagan ka?
1: Yes, pwedeng kabag. Dahil nga, hindi kang pagpaka-digest ng taba at mantika eh. May effect yan eh.
0: Yung kanina, Dok, sinabi mo yung...
1: kind of stones?
0: Yung no, not yet. Yung bigla ang pagpayat.
1: Mm.
0: Eh, paano yung inain ngayon sa Amerika? Yung mga
1: inject-inject? Oo. Kaya nga, ang gusto natin mangyari, pag meron kang ginagawa, sabihin natin external factors for weight reduction, dapat meron din adjustment sa dieta. May adjustment din sa lifestyle.
0: Well-rounded.
1: Yes. Dapat. Hindi pwedeng nakasalalay ka lamang sa tusok, sa turok, para lang magbawas ng timbang. Eh, huwag kang masyadong matakaw na rin. Huwag ka rin masyadong heavy kumain at mag-ehersisyo.
0: Okay. Ano ang epekto sa katawan ko ng mga batong ito?
1: Wala. Pananakit lamang. Kadalasan tatanungin sa atin, Dok, may bato ako sa abdo. Opera na ba ako?
0: Oo nga.
1: Ang sagot dyan, ang tanging paraan para mawala, matanggal ang bato sa abdo ay operasyon.
0: Okay?
1: Operasyon.
0: Nothing else. Okay.
1: Pero, kailangan ko ba ng operasyon ngayon? Depende yan. Pag wala ka naman sintomas, just because na-check up may nakita ka, wala ka naman lagnat, paninilaw, o sobrang pananakit,
0: okay.
1: Observe.
0: Yun lang?
1: Observe. Walang gamot na pwedeng magpatunaw ng bato sa abdo.
0: Okay.
1: Walang laser na pwedeng magpa-breakdown ng bato sa abdo. Dahil tinanong mo sa akin yung kanina, Tita Winnie.
0: Yeah, blasting.
1: Pag pinag-blast natin si bato, sabihin natin si ping-pong, si fishball size na bato.
0: Okay.
1: Ginawa kong buhangin.
0: Okay.
1: Eh baka pumunta sa lagusan ng ducks. Pag nag-ipon...
0: Wild ducks.
1: Yes. Yung mga kanal. Eh paano kung nag-ipon-ipon yan? Eh di magbabara. Wala na akong exit. Di lalong peligro. Magkakaroon ako ng biliary or duct obstruction. At yun ang magiging source ng pain, lagnat, infection. Pain, fever, jaundice.
0: Ay, nakakatakot.
1: Yun ang 3 red flag na dapat natin i-watch out sa bato.
0: Eh bakit yung ano, bato sa bato na binablast?
1: Yes. Dahil saan ba ang exit point ng bato sa bato?
0: Urethra.
1: Urethra o sa ihi.
0: Sa, yeah, diba? Ihi.
1: Therefore, nadidiktahan natin yan. Pwede kang uminom ng gamot para matunaw yung bato, para lumuwag siya, yung compact stone. Pwede ko siyang i-laser, ibugbog para gawing buhangin.
0: Kasi may exit.
1: Yes, inom lang ako para malagkas ang aking agos ng ihi. Baka mailabas ko sa daanan.
0: Sa gallstone, wala.
1: Oh, saan mo siya ilalabas? Iisang daan lang. Biliary, okay. Common bile duct. Eh kung nag-ipon-ipon dyan,
0: labot. Eh kung mag-change ako ng lifestyle, Doc, hindi rin mawawala,
1: ma-dissolve. Baka hindi madagdagan.
0: Yun.
1: Okay, hindi madagdagan. Ang ganito yan. Sinabi ko, hindi yan mawawala na pag hindi na-operahan.
0: Correct.
1: But that does not mean wala kang a-adjustin, i-a-adjust sa buhay mo. Mag-adjust ka pa rin. Mm. Lifestyle.
0: Oo.
1: Huwag matakos sa taba, mantika, huwag heavy meal.
0: Oo.
1: You know, everything in moderation.
0: Dok, gano'ng katagal bago ma-form ang mga bato na ito?
1: Depende yan.
0: Okay.
1: Kaya nga, sinabi ko sa iyo, yung sudden weight loss nga, pwede maging...
0: Agad-agad?
1: Ay, pwede pumasok yan sa loob ng half a year.
0: Okay,
1: diba?
0: 6 months.
1: Yes, but kadalasan, makikita mo sa statistics sa mga pasyente natin, hindi nila alam meron.
0: Oo nga.
1: Until yung first test, hala, mabibigla sila. Dok, bakit may ganun ako? Wala naman ako nararamdaman.
0: Kaya nga.
1: Sasabihin nila yun.
0: Oo.
1: Okay? Sasabihin nila yan. Wala akong nararamdaman. Therefore, go ahead. Walang nararamdaman, observe. Ano magagawa ko? Kasi walang gamot na magpapatunaw doon. Though, ang stones natin, dalawang uri ang pinaka-base. Cholesterol stones,
0: okay.
1: Which is yellow, parang,
0: okay.
1: Parang sago.
0: Parang mustard.
1: Parang sago.
0: Parang sago.
1: Na malambot.
0: Talaga. Oh, malambot. Hindi matigas.
1: Yes, that's why sinabi mo sa kapatid mo, click,
0: may ano,
1: pigment stones yun.
0: Okay.
1: So, yun sa iba naman, cholesterol stones, which is more common. Pero tayo, Asian, usually mixed stones. May cholesterol na, may pigment stones.
0: Sinabi nga siya.
1: Yes, mixed stones yun.
0: Pwedeng ganito na lang, Dok.
1: Mm.
0: Naalam ko naman na meron ng stone. Ditanggalin na natin.
1: Pwedeng elective yun.
0: Pwede.
1: Elective yun. Upon your
0: dictates. Pero pag tinanggal, bababalik ulit?
1: Wala. Wala ka ng abdo.
0: Ay, hindi. Yung stone lang ang tatanggalin.
1: No. Ang proseso ng pagtanggal ng bato, ang tawag natin dyan, cholecystectomy. Okay? Cholecystectomy means cole, gallbladder.
0: Hmm.
1: Cystectomy, the pouch. Remove, tummy. Tanggal.
0: Okay.
1: Okay? Therefore, if you look at it, tanong mo kanina, sagutin ko muna, pwede ba ako mag-form ng stone muli? Yes. Maski na wala ka ng abdo.
0: Saan?
1: Kanal. Biliary duct. Stones.
0: Doon naman magkakada.
1: Yes.
0: Magkakaano?
1: Dahil i-breakdown natin yung pangalan.
0: Sa'yo kapatid ko, wala ng gallbladder?
1: Oo.
0: Ah, talaga ba? Oo. Hindi ko natanong.
1: Pero, hindi totoo na hindi na siya pwedeng kumain ng taba at mantika.
0: Ano daw?
1: It's a myth.
0: Ano lang? Control.
1: Yes. Everything naman, maski na meron kang gallbladder, control. Kita mo, ano ba ang medical term ng stone? Cholelithiasis. Cole meaning bile, gallbladder. Lith, stones. Diba? Yes.
0: Lithiasis
1: is a condition. Condition. Kasi yun, itis.
0: Yun yung ano, inflammation.
1: Pero kung inflammation ng gallbladder, tawag na dyan, cholecystitis.
0: Cholecystitis.
1: Yun. Sakit na, lagnat pa.
0: Wow. Eh, si Rodney, nasagot na ang tanong mo dyan, ha? So, operasyon lang talaga. Mm-mm. Hindi pwede itunaw. Si Agnes, dati, may bato ako sa abdo.
1: Mm-mm.
0: Nag-flashing ako na gamit ang olive oil lemon. Mm-mm. Ha? Nailabas ko, Tita Winnie, di na ako naoperahan. Wala nang sumasagot sa akin kasi, wala nang sumasakit sa akin kasi nilabas ko na. Naninilaw po ako pag sumakit, namimilipit ako.
1: Ayan nga, kaya nga nag-obstruct na siya.
0: But you said wala nang lalabas.
1: Wala. Yun sinasabi nilang concoction para magpatunaw ng bato has no evidence and it's not medically sound.
0: Okay.
1: Totoo yan.
0: Sige.
1: Meron kaming pasyente, uminom ng 2-3 taon, sa awan ng Diyos, nandiyan pa rin ang bato.
0: Pero hindi na daw kasi sumasakit.
1: Pero meron siyang paninilaw na binanggit.
0: Oo nga.
1: So meron diyan question mark yan.
0: Okay, I think you should see a doctor. Si Hernan, totoo po ba na pag ni-laser po ba? Ayan, sinagot na ni Doc.
1: Mm-mm.
0: Or basta yung naging procedure ko po ng ka-work ko, nasama na raw sa ihi niya pagkatapos.
1: Bato sa bato yan, pinag-uusapan. Hindi ang bato sa loob ng abdo.
0: Si Nona, Tita Nona ba ito? Wala na akong, si Tita Nona nga.
1: Mm-mm.
0: Wala na akong gallbladder since 1990 pa.
1: Mm-mm.
0: May posible ba na bumalik ang gallbladder? Parang mga bato sa aquarium yung mga bato na tinanggal sa akin, bato sa abdo, inalis sa akin.
1: Siguro kasing laki ng puka shells yun.
0: Yung
1: sinasabi niya sa aquarium. Totoo yun, Tita Winnie. Meron kaming mga bato kasing laki ng fishball.
0: Oh, ang laki nun.
1: Fishball.
0: Oh.
1: It is 3.5 centimeter.
0: Oh, wow.
1: So, pinatanggal na rin namin dahil kinikis-kis niya ang loob ng abdo at madalas po nagkaroon ng inflammation, cholecystitis, at ayaw namin magkumplika, kaya tinanggal na namin.
0: Ayan. To the question ni Tita Nona, pwedeng bumalik ang bato at doon naman tutubo sa bile ducts.
1: Pwede. Pero hindi natutubo ang gallbladder. Wala ka ng gallbladder. Tanggal na.
0: At saka itong question ni Bea, sinagot na ni Doc, hindi ibig sabihin na wala ka ng gallbladder, bawal kumain ng madami. Kasi pag nagdumi, tuloy-tuloy na.
1: Hindi.
0: What does that mean?
1: Kasi ibig sabihin, pag marami, ibig sabihin hindi siya nakakatunaw ng fats and oils.
0: Ah, okay.
1: Okay? Hindi eh. Dahil pag tinanggalad ka ng isang parte ng katawan, ang katawan ay nag-a-adapt.
0: Okay.
1: Nag-a-adapt, nagbabago pa rin siya.
0: Pero siguro, everything in balance.
1: Everything
0: dapat
1: in moderation.
0: Yes.
1: Kaya nga, ang pinaka-myth nito is, pag wala ka ng abdo, walang fatty, oily food forever. Hindi.
0: Okay.
1: At hindi ito nakukuha sa herbal medications. At ibig sabihin, meron nagsasabi, wala ka ng bato sa abdo kasi hindi ka na nasasaktan. Hindi po. Hindi ibig sabihin, no pain, no more stones.
0: Okay.
1: Just because it's okay lang.
0: Ayan, baka kayo nabiti na sa Facebook at TikTok si Doc.
1: Pwede niyo akong sundan. Gamitin lang ang ating username at Doc Dennis Official. Pwede kayo mag-follow, mag-like, mag-share para sa ibang mga payong medical o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
0: At sa ating pagbabalik, makakausap natin si Luisa. Sino siya? Abangan. Dito lamang po sa
1: Aksyon Ngayon.
18: Ang puso ng DZMM. Aksyon Ngayon. Basta AM DZMM.
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
22: Liver up na tayo
21: with Liveraid Pro.
23: Mmm, smells good.
24: Tikman natin.
25: Sarap! Yummy!
26: Everest Refrigerators.
27: Love, ano Everest food mo in the world?
28: Of course, yung ginawa natin together.
29: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
30: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
31: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
30: Ay, malabo.
31: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin.
3: natin eh.
5: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: Basta AM, MM.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: Basta AM, DZMM.
23: Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
0: Taon-taon nga po ay ginugunita ang ng buwan ng Mayo bilang Lupus Awareness Month. May 10 po ang World Lupus Day. Para maipakita ang suporta sa mga may ganitong karamdaman o kondisyon. Kaugnay niyan, kilalanin natin si Luisa or Lupus Inspired Advocacy. Luisa,
24: yes.
0: Tumutulong po at nagbibigay suporta sa mga lupus patients.
24: Yes.
0: Oo.
24: Ayan. Makakausap natin yata sa linya si
0: sa Zoom
24: si Robel Tanangunan.
0: Ayan, hi Robel.
23: Hi, good afternoon po.
24: Good afternoon.
0: Hi. Si Robel ay tawag dito lupus patient,
24: yes,
0: and research and advocacy associate ng Luisa, tama?
23: Tama po.
0: Ah, okay. So may lupus ka rin?
23: Meron po. 20 years na po akong may lupus ngayon.
24: 20 years. Pero hindi ka naman i-active ngayon. Hindi naman.
23: Stable lang po siya.
24: Stable. So lahat okay ha? Good. Sana ma-maintain natin. Wala naman complication.
23: From the start po, na-diagnose na po ako ng lupus nephritis. So yung kidneys ko po naapektuhan. Kaya hanggang ngayon po, meron pa akong maintenance for the kidneys.
24: Meron. Kasi ganito yan, Tita Winnie, ang lupus kasi, ang daming organ systems pwedeng tamaan.
0: Talaga ba?
24: Yung kanyang kay Rubel nga, lupus nephritis. Na maga ang mga nephrons o yung mga kalitliitan ng tubo ng bato.
0: Wow! Yan bang kalagayan mo, Robel, ang nagbunsod sa'yo para sumali sa Luisa? Ano ba itong Luisa ulit?
23: Lupus Inspired Advocacy po.
0: Oo nga. As pa, paano siya pinanganak?
23: Bali po, ang original organization po namin, yung Rheumatology Educational Trust Foundation, isa po sa mga proyekto po niya, yung Luisa or Lupus Inspired Advocacy. So, ang center po o main na condition na ina-advocate po ng Luisa, of course, is lupus po. So, ano po yung mga awareness, education, and assistance po na pwede po namin mabigay para po sa mga pasyente na may lupus.
24: Yeah. Ito ba yung Luisa Project, Robel, dati?
23: Yes po. Okay po.
24: Oo. Kasi Tita Winnie, masabi ko lang, dati, ang mga professors ko nga sa university ay kinuha ako to lecture. Sinasabi ni Robel dito
0: sa
24: na
0: Luisa Project.
24: Sa Luisa Project, dahil ako ay gastroenterologist, meron din complication sa loob ng atay, sa bituka, ayon sa problemang lupus.
0: Ay,
24: kaya tinuturo namin or in-explain, pinapaliwanag namin sa lahat ng pasyenteng may lupus na ito po ang nararamdaman nyo at mararanasan nyo pag meron kayong lupus. At meron paraan para makorek ang mga problemang ito.
0: Very good.
24: Tama ba, Robel?
0: Ikaw, Robel, bilang isang

0: internet, mas lalo kayong matatakot kasi head to foot pwedeng maapektuhan. So ano ba, magbibilang na lang ba tayo kung anong parte na lang yung susunod niyang aatakihin? Pero kung makakakilala po yung isang pasyente na kagaya ko na ilang taon nang may lupus at namamanage, parang walang may, walang sakit,
1: Kung hindi mo nga sinabi na ikaw ay lupus patient, di ko mahalata na may sakit ka pala. Diba
2: dahil
1: to?
2: Kontrolado siya. Ang galing-galing. Anong struggles mo, Robel, sa lupus ngayon?
0: Pinaka-struggle ko talaga is kasi nasa med school po ako nung na-diagnose po ako.
2: Doctor.
0: So, syempre po, ano, yung magulang ko nag-decide na po na stop ka munang mag-aral kasi paano ka papasok, hindi ka makalakad, hindi ka makakain kasi punong-puno po ng singaw yung bubid ko, tapos mahina po ang resistensya dahil po sa gamot. Yung depression po na ito na lang ba yung mangyayari sa buhay ko, parang ganun po. And then nung nakapunta po ako sa isang lupus support group, nakita ko yung mga kapwa ko pasyente. Hindi sila mukhang pasyente. Sabi ko, ay hindi pala ako forever ganito. Pwede akong, pwedeng maging well, yung itsura ko, pwedeng magtuloy yung buhay ko. And yun po yung gusto kong ipakita sa mga kapwa ko lupus patient, yung hope po and relief na hindi tayo forever may sakit, hindi tayo forever na nakalugmok kung ano yung nararamdaman nating sintomas ngayon.
1: Wow! Pero syempre, ang hirap nun, Robela, no, na ikaw, ano yung driving force mo para matalo ka ng depression? Kasi parang ang hirap eh.
0: Siguro po, importante, number one, yung personal acceptance nyo po na kailangan matanggap po ninyo sa sarili na ito pong lupus, nandito na po siya sa sistema buong buhay. Pero hindi po yung ibig sabihin, death sentence po siya. Kasi po, sa dami po ng mga updates ngayon, mga bagong gamot, at mga dami po ng nangangalaga na spesyalista sa lupus sa panahon po ngayon, hindi po siya magiging end of life. Pangalawa po siguro, kailangan meron din pong magandang relasyon with the family. Kasi po kung kasama po niyo yung pamilya niyo on the lupus journey, hindi po isang mabigat na pasanin po ito. Pangatlo po, maganda rin po dapat ang relasyon niyo sa doktor niyo para po kung naikukwento po niyo kung ano po yung mga struggles niyo everyday in between check-ups, kung bakit hindi kayo nakakainom ng gamot, bakit kulang ang finances pagdating sa pag-check-up, bakit hindi nakakasunod sa mga mirereseta o pinapayo ng doktor. Pang-apat po, dapat po napaka strong po yung faith natin sa Diyos kasi po, syempre lahat naman po ng ating mga pinoproblema o pinapasan, kailangan po na i-aakyat po natin sa kanya.
1: Wow, galing-galing mo naman, Robel. Karapat dapat ka na kasama sa mga outreach activities ng Luisa. Okay, ang Luisa naman, ano ang tulong na ibinibigay bukod sa information dissemination sa mga may lupus?
0: Maliban po sa mga patient-centered activities po namin katulad ng mga lay forum, pangalawa po yung physician education, lalo na po sa mga hindi po specialista. Kasi po, mahirap pong ma-diagnose o ma-detect ang lupus, lalo na po yung mga hindi po nag-aral tungkol sa lupus. So kung ang mga doktor po natin, parang marirecognize po nila kaagad, madedetect nila, baka ito lupus. Maganda, mabilis po nilang marerefer sa mga specialista, maaga po madadiagnose. Hindi po magkakaroon ng damage ang pasyente. Pangatlo po, opo. Sige po.
2: Yan ang maganda kasi minsan kasi walang awareness. Dahil presenting manifestation, minsan urinalysis lang may problema. Maraming protina, albuminuria. Okay, or casilinduria. Yun ang maraming problema lang sa urinalysis. Yan ay isa sa mga senyales ng lupus. Pag hindi ka familiar sa SLE, hindi mo iisipin, isipin mo, ay may UTI ka o may something else.
1: Wow.
2: I'm sure si Robel, nung may lupus nephritis siya, ang daming protein sa kanya.

0: EH plus 4, meron siyang cast, hyaline cast and everything plus 3. I'm sure ganun yun.
1: Wow, okay. So, hindi lang ang mga pasyente ang inyong ine-educate, kundi pati rin ang mga doktor para sa agarang lunas.
0: Yes, para hindi mali rin ang treatment.
1: Yun, tama. Very good. Naku, Robel, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo sa amin. Actually, marami pa ang kailangan pag-usapan. Paano ba makakakuha or makakasali sa mga lay forum ninyo?
2: Ayan po. Bali, iniimbitahan ko po lahat. Bukas po, meron po kami, ito po yung nasa background ko po, First Filipino Lupus Patient Summit. So, hindi lang po ito para sa pasyente, para din po ito sa mga kapamilya ng may pasyente. Anyone po, nasa gusto kayla, sa palagay po natin, kailangan po natin makialam tungkol po sa sa pangangalaga ng lupus, na, sa mga may lupus. Mga doktor, saan? Mga medical students,
0: Robel?
2: Lahat po, online po.
1: Ah, online?
0: Online.
2: Opo, online. So, yung para po makasali, yung Zoom link po, nakapost po dun sa Facebook page ng Luisa, Lupus Inspired Advocacy, pwede din po siya mapanood ng live dun po sa Facebook page.
0: Okay.
1: Okay, very good. So, Luisa...
2: Isang may isa pa po. Sa May 10 po kasi, meron po kaming lighting ceremony sa Rizal Monument po in celebration of World Lupus Day, 7 p.m. po.
1: Very good. So, that is Luisa for you. Lupus... ano po yun?
2: Lupus Inspired Advocacy po.
1: Lupus Inspired Advocacy. Yan po ang Facebook page kapag kayo ay interesado sa kanilang kauna-unahang Lupus Forum. Thank you.
0: Thank you, Robel.
1: Yan po si Robel Tanangunan, isang lupus patient and research and advocacy associate ng Luisa, Lupus Inspired Advocacy. Bago tayo magpaalam, Doc, sa mga nais pong magpaabot ng panawagan, reklamo, problema o hinaing, maaari po kayo mag-text o tumawag sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000 o di naman po kaya sa DZMM landline 8924-4101, locals 5671-5672-5673.
0: O kaya, maaari nyo ipadala ang inyong mga mensahe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Ang ating DZMM Action ngayon team ang magkikipag-ugnayan sa inyo.
1: Handa po kaming umagapay, umaksyon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Yan po ang
0: Action ngayon.
1: Bye-bye po! Bye!
0: Happy Mother's Day in advance, Tita Winnie!
1: Thank you, Doc! Happy Mother's Day sa lahat! Uy, bukas sa special episode ng ating Win Today. Bye-bye po!
0: Bye!
3: Aksyong mabilis! Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis!
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Gabi po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin sa hudyat. 4 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya kontra ang ilang grupo sa sinasabing planong pagharang sakaling umusad sa Senado impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni August 21 Movement President Voltaire Bohol na kinikilala nilang karapatang questionin ng may basihan ang reklamo laban sa pangalawang pangulo pero hindi dapat para lang sa personal na interes mula sa kanyang mga kaalyado. Target pagbotohan sa plenaryo ng Kamara sa May 11 ng Articles of Impeachment para maipadala na sa Senado na magko-convene naman bilang impeachment court.
3: Let the process proceed. Mapapatunayan naman kung wala po siyang sala. Dali natin sa Senado. Pero kung hahadlangan lang ng hahadlangan, just for the sake na hadlangan dahil kapartido ko to, hindi ito makakabuti para sa atin.
2: Sa ibang balita, isinumite na sa tanggapan ng Commission on Elections sa Maynila para sa beripikasyon ang mga inihaing Certificate of Candidacy para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Tricia, dumating na sa Chairman's Hall ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila, mga Certificate of Candidacy na inihain sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa kaunaw ng parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon sa COMELEC, kabilang sa mga naipasa na sa opisina at dinala ng Provincial Election Director ang mga COC mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Cotabato City at Lanao del Sur. Habang ngayong hapon naman darating ang mga COC mula sa Basilan at Tawi-Tawi. Susuriin ng COMELEC ang mga COC para matiyak kung kwalipikadong tumakbo ang mga kandidato at maiwasan ang material misrepresentation bago ito i-upload sa website sa susunod na Biyernes. Binigyan din ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na layunin na naturang hakbang na mas makilala ng mga botante ang mga kandidato at matiyak ang transparency sa proseso ng halalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Ilang magsasaka sa Laguna at Isabela tigil muna sa pagtatanim dahil sa mahal na petrolyo at tagtuyot. DILG kumpiyansang mahuli si Zaldeco bago aprubahan ang hiling na asylum sa France. At pagresolba sa petisyong pagpapalaya kay Mary Jane Veloso, pinabibilisan sa Korte Suprema. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
0: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 3.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to!

0: Yes, ako to, si Tita Winnie. Sa kanan po ng inyong Chang Ami Perez Castillo. Eh, pansamantalang humahalili lamang po ako ngayong araw na ito dahil may mahalagang misyon na ginagampanan ng ating si Chang Ami for today. Naku, excited po ako. Favorite day ko ito sa programa ni Chang Ami, ang ating Chang Ami Present. Uy, syempre, napapanood at napapakinggan po tayo sa... Saan ba? Sa radyo, syempre. Sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Sa bayan din pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channels. At sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Siyempre, napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya mag-like na at mag-subscribe na. I-like din po ninyo ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok at X at Instagram. Sumali po kayo sa ating kwentuhan. Kung meron po kayong mga kwento tungkol sa inyong buhay, sa pag-ibig, pamilya, huwag mahiyang ikwento po yan sa amin lahat. Ha? Ipadala po sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000 o di naman kayay tumawag sa telepono bilang 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. At kung nais po ninyong makiin sa usapan ngayong hapong ito, mag-comment na sa ating chat box sa YouTube, Viber number, at pwede rin pong tumawag. As I've said kanina po, today is Chang Ami Presents Day. Para po sa ating episode ngayong hapong ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng pangarap maging ina, ngunit masusubukan ang kanyang katatagan. Paano nga ba niya matatanggapin ang pagkawala ng biyayang pinakaasam niya? Paano nga ba siya magpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman? Yan po ating bibigyan atensyon ngayong hapon dito lamang po sa ating programa. Chang Ami Presents!
1: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Samantala, ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 3, bigyan daan po muna natin ang mga balita. Patay, naku naman, patay sa pamamaril ang Indian National sa Caloocan habang nakatakas naman ang mga sospek. Naku, paano kaya ito? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Caloocan. Iyahatid po sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Tita Winnie, patay isang 40 years old Indian National na residente ng North Wind Novaliches QC matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek sa Kabatuhan Road, Diparo, Caloocan City nitong Biyernes ng umaga. Sa initial report ng Northern Police District, nangyaring insidente bandang 8:41 a.m. at nai-report sa pulisya pasado 9:15 a.m. sakay umano ng kulay gray na motorsiklo na walang plaka ang mga sospek. Nilalawan ng gunman na nakasuot ng asul na long sleeve at shorts habang ang driver naman ay nakaitim na long sleeve at shorts. Pareho silang naka-black helmet at balaklava. Matapos ang pamamaril, tumakas ang mga sospek patungong Bagumbong Road. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng biktima habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation ang pulisya para matuntun ang mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. Samantala, sa iba pa mga balita, hinimok ng ilang senador ang PhilHealth na gamitin ang isinaoling pondo sa pagpapaganda ng serbisyo nito. Ay, yung kinuha tapos binalik. Narito ang balitang opirmado sigurado mula Senado, yahatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Yes, Jom.
4: Ito na ang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gastusin sa pagpapalawak ng mga coverage sa mga miyembro, pagpapababa ng kanilang mga out-of-pocket expenses at pagkakaroon ng mas mataas na PhilHealth participation sa hospital bills para tunay na maramdaman ng mga Pilipino ang tulong ng gobyerno sa tuwing sila ay mau-hospital. dagdag pa ng senador, dapat din umanong magamit ang pondong ito para mas maayos ang case rate at mas malaking suporta sa pagpapagamot sa mga kababayan at hindi dapat manatili bilang sobrang reserve funds lamang. Huli naman nanawagan si Senador Loren Legarda na suriin ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth at PBIT sa National Treasury at palakasin ang mga pananggalang para sa statutory at trust funds. Ayon sa kanya, bukod sa isinaoling pondo, mayroon pang 220 billion pesos na pondo para sa kalusugan na dapat ilabas ng buo, maayos na maitala at magamit para mapakinabangan ng mga mamamayan. Pagdating ng senadora, hindi may isa sa katuparan ng universal health care kung pira-piraso lamang ang paglabas ng pondo ng PhilHealth, laging huli sa remittance at puro pagbuwasto lamang pagkatapos ng pagkakamali. Matatandang ipinagutos ng Korte Suprema ang pagsasauli ng 60 billion pesos sa pondo ng PhilHealth na na-remit sa National Treasury noong 2024, pabalik sa state insurer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DBMM.
0: Salamat sa iyo, Jom Garner! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Bukas ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa paglahok ng Southeast Asian countries sa mga susunod pang military exercises sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padierno.
5: Bukas ang Department of National Defense of Armed Forces of the Philippines na mas mapalawak pa ang multilateral military exercises na ikakasirito kasamang iba't ibang bansa na kasabi ng Association of Southeast Asian Nations na ASEAN. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pag-uusapan pa umano ito sa loob ng ASEAN dahil nakadepend sa mga leader ng Southeast Asian Nations. Sinabi naman Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi na bago na makasama sa nila sa balikatan exercises ang mga bansang miyembro ng ASEAN dahil dati na anyang silang nagsilbing international observers sa ganitong mga pagsasanay. Habang iba naman ay nakakasama rin ng AFP sa mga bilateral exercises at minilateral engagements. Sa ngayon, nakikipagpulong na si Bronner sa military leaders ng Estados Unidos, Japan at Australia para talakay ng kanilang mga susunod na plano sa susunod na balikatan drills. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat, Marlene Padiernos, mga pag-uulat ng Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ilang sandali, tutunghayan na po natin ang ating Chiang Ami Present. Kaya wag ho kayong alis, tayo magbabalik sa ilang sandali lamang.
1: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
2: Ako to, si Chiang Ami.
6: Basta AMDZMM.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalagin ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
6: Basta AMDZMM!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Basta AM, DZMM.
15: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
16: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo! Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
6: Chang Abi presents...

0: Welcome po sa isa na namang edisyon ng Chiang Ami Presents ngayong Mayo 8, 2026. Umpisa na po natin ang kwento. Dear Chiang Ami, ako po si Luis, 30 years old at isang may bahay. Kinasal po kami ng mister kong si Danny noong nakaraang taon. Masaya po ang aming pagsasama dahil mabait at responsable po ang aking asawa na siyang katuwang ko sa lahat ng bagay. Gayon pa man, Chiang Ami, tulad ng ibang mga nagsisimula pa lang na mag-asawa, pakiramdam po namin ay may kulang pa. At yun ay ang pagkakaroon ng anak na sa tingin namin ay magkukumpleto sa maliit naming pamilya. Isang taon na rin po naming sinusubukan na bumuo ng anak. At bilang babae, nakakaramdam po ako ng pressure na magbuntis. Kasabay nito ang pagdududa ko kung kaya ko nga ba talaga na bigyan ng anak ang pinakamamahal kong asawa.
1: Mahal, nasan ka? Nandiyan ka ba sa loob ng CR? Mahal, okay ka lang ba?
2: Oo mahal, sandali lang.
1: Mahal, ano nangyari sa'yo dyan? Okay ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka dyan?
2: Okay lang ako mahal, ito palabas na.
1: Oo mahal, sandali nga. Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? May problema ba? May nagawa ba akong mali?
2: Hindi mahal. Kasi nag-pregnancy test kasi ako ulit eh. Ito, tignan mo.
1: Oh. Patingin nga ako, mahal. One line, mahal.
2: Mahal, I'm sorry. Sorry talaga. Negative na naman. Pang-walo ko na tong subok, pero wala pa rin. Mahal, baog yata ako eh. Hindi yata kita kayang bigyan ng anak, mahal. Sorry.
1: Mahal, Luis, tumingin ka sa akin. Hindi ka baog, okay? Nagpa-check up tayo at sabi ni Doc, okay tayo parehas. Wala ka rin dapat ikahingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Baka hindi pa ito yung tamang panahon para mabigyan tayo ni Lord ng baby. Kailangan lang natin maghintay, okay?
2: Pero mahal, ilang beses na nating sinubukan. Ginagawa ko naman yung lahat eh. Lahat ng dapat kong gawin. Pero bakit hindi tayo makabuo? Wala pa rin eh.
1: Nakikita ni Lord lahat ng efforts natin. At kung gaano mo gusto maging ina. At balang araw, ibibigay niya rin sa atin yan. Kaya please, tahan na, okay?
2: Ano pa ba dapat nating gawin, mahal?
1: Gusto mo ba talaga malaman anong dapat nating gawin?
2: Ano?
1: Aba eh, dapat sipagan pa natin lalo ang paggawa. Payakap nga! Nalinis ko na ang kwarto natin. Halika na, dali! Titiyakin kong buntis ka na after nito.
2: Hi, ko talaga, Danny. Ano ba? Nakakainis ka talaga. Kagagaling ko lang sa iyak, tapos ganyan agad yung yaya mo. Tsaka, tingnan mo nga ako, hindi pa ako naliligo.
1: Shhh, bahala sa'yo. Halika nga na dito. Kung di ka sasama sa akin, bubuhatin na kita pabalik ng kwarto.
2: Nan, ano ka ba?
1: Halika nga dito.
2: Bitawan mo nga ako.
1: Bubuhatin na kita.
3: Ayaw-ayaw ba? Bibigay din.
0: Ay, bawal mag-comment. Tiyang Ami, hindi yun ang unang pagkakataon na nadismaya ako sa resulta ng pregnancy test na ginawa ko. At sa tuwing hindi aayon sa akin ang resulta, nariyan palagi ang asawa ko na pumapawi ng kalungkutan ko. Pero sabi nga nila, ang mga biyaya ay dumarating lang sa mga marunong maghintay. Kaya, gano'n na lang ang tuwa. Gano'n na lang ang natuwa na naramdaman ko nang sa wakas, dumating na ang magkukumpleto sa aming pamilya ni Danny.
1: Happy anniversary sa atin, mahal! Oh, yan na, niluto ko lahat ng paborito mong ulam.
2: Wow, totoo ba talaga to?
1: Pakapusog ka dyan. Ang sweet ko, no? Ang swerte mo talaga sa akin.
2: Nako, mahal, salamat ha. Tama ka talaga. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Nako, parang ang dami naman ito. Ano ba to? Hala, ito yung adobo na ilang araw ko nang hinihiling sa'yo, diba? Thank you so much, mahal. Happy anniversary din.
1: Nako, kumain ka ng marami, mahal ha. Meron din akong nilutong nilaga dyan para makahigop ka rin ng sabaw. Tapos, may gulay din. Kumain ka na lang, kumain dyan. Sige na.
2: Sige, mahal. For sure, marami ako makakain ito kasi hindi lang naman ako yung mag-isang kakain eh. Dalawa na kami.
1: Oo, mahal. Kaya naman sinasabi ko sa'yo, ha? Teka, anong ibig mong sabihin na dalawa na kayo? Hindi ko maintindihan.
2: Ito, mahal, oh. Tingnan mo. Kanina ko pa ito gustong sabihin sa'yo. Pa-surprise gift ko sana sa anniversary natin. Kaso, naunahan mo akong bigyan ng gift eh.
1: Ano yan?
2: Tingnan mo!
1: Pregnancy test! Double lines! Magiging ama na ako, mahal! Dalawang linya, buntis ka! Buntis ka, Luis!
2: Oo, mahal, buntis ako! Magiging...
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Maraming salamat at dinigin niyo ang prayers namin, Lord! Yes! Yes! Mahal! Naku, salamat! Aalagaan ko kayong dalawa ni Baby, promise! Hinding-hindi ko kayo pababayaan! Yes! Maging tatay na ako! Ang saya nito!
2: I love you, mahal! I love you, Daddy!
1: I love you too, Mommy! Ang tamis! Ang sarap pakinggan! Pakis nga!
0: Walang pagsidla ng tuwa kaming mag-asawa noong mga panahong yon. Pakiramdam ko, tinupad na ng Panginoon ang pinakahihintay naming pangarap at magiging isa na akong tunay na ina. Agad po kaming pumunta sa aming doktor para makumpirma ang aking pagbubuntis. Sabi ng doktor, parehas kaming healthy mag-ina. Dahil sa parehas kaming sabik ni Danny na magiging baby namin, bumili na nga agad kami ng mga kakailanganin ko sa panganganak, maging ang mga pangunahing gamit ng aming baby. Nakita ko na ang hinaharap namin kasama ang anak ko, anak namin. Hanggang sa mabilis na lumipas sa mga buwan, ilang linggo na lang ay isisilang ko na ang aming anak. Pero hindi ko akalain na ganun kabilis na magbabago ang kapalaran naming mag-asawa.
2: Hi, makapag-toothbrush na nga muna. Asan ba yung baso ko? Ayun. Naku anak, konting hintay na lang ha. Lalabas ka na rin sa tummy ni Mommy. Mamimit mo na rin kami ng daddy mo. Sobrang excited kaming makita ka na... Aray! Ano nangyayari? Aray ko nak! Bakit para ang sakit ng tiyan ng Mommy nak? Ano tong nararamdaman ko sa pagitan ng hita ko? Ha? Dugo? Bakit ako dinutugo? Hindi to pwede. Anak, please, huwag mo itong gawin kay Mommy. Diyan ka lang, nak. Danny! Mahal!
1: Mahal! Ano nangyari, mahal? Kung bakit ang daming dugo dito?
2: Mahal! Si Baby, mahal, parang...
1: Mahal! Ang lakas ng bleeding mo! Tara na, Luis, mapadal tayo sa ospital. Tara na.
2: Mahal, nahihilo ko.
1: Mahal! Gumising ka, Luis! Luis!
4: Tulong! Tulong! Sandali, tatawag lang ako, medic. Mahal, kumapit ka lang. Tulong! Tulong! Tulong!

0: Danny? Mahal?
1: Luis? Mahal? Mabuti at gising ka na. Salamat sa Diyos.
0: Mahal, si baby. Kumusta siya?
1: Mahal, okay ka lang ba? May masakit pa ba sa'yo? Sabi ng doktor, maayos at stable na raw ang kalagayan mo. At wala na tayong dapat ipag-alala.
0: Danny, yung anak natin. Sagutin mo ako, please. Maging honest ka sa akin. Kumusta si baby? Okay lang ba yung anak natin?
1: Mahal, huwag kang mabibigla, ha? Pero wala na si baby, mahal. Wala na ang anak natin.
0: Ano? Hindi, mahal. Nandito pa siya. Nararamdaman ko yun. Nandito siya, mahal. Hindi pwedeng mawala yung anak ko. Nandito ka pa sa tummy ni mami, diba? Hindi totoo yung sinasabi ni daddy. Nandyan ka pa ba, diba? Hindi totoo to.
1: Mahal, kailangan nating tanggapin. Baka hindi pa talaga siya nakatadhana na ibigay sa atin.
0: Kasalanan ko to, mahal. Sana mas nag-ingat ako. Sana may nagawa ako. Ang sama-sama ako. Ang sama-sama ako. Napaka walang kwenta kong ina.
1: Luis, huwag mo sabihin yan sa sarili mo, please. Wala kang ginawang masama.
0: Pwede ba? Iwan mo muna ako mag-isa.
1: Pero Luis...
0: Mahal, please. Kailangan ko lang mapag-isa.
1: Mahal, tandaan mo, ha? Nandito lang ako. Mahal na mahal kita.
2: Tiyang Ami, hindi ko lubos akalain na sa isang iglap, guguho ang mundo naming mag-asawa. Pakiramdam ko na wala ng saysay ang buhay ko dahil sa pagkawala ng anak ko. Mula nang magising ako sa ospital, Tiyang Ami, hindi ko na alam kung paano ngumiti. O kahit man lang magpatuloy sa buhay, wala akong lakas para kumain o magbigay ng oras para sa sarili ko. Unti-unti kong hindi nagagampana ng pagiging asawa kay Danny. Gayunpaman, hindi nagbago ang pagtrato ng asawa ko sa akin. Siya ang nagsilbing lakas at nag-iisang rason kung bakit ako nagpatuloy sa kabila ng dagok na ito sa aming buhay.
1: Mahal, ito, ipinagtimpla kita ng paborito mong tsaa. Di ba sabi mo sa akin dati, ito yung mood booster mo? For sure, na-miss mo ito kasi ang tagal mo nang hindi nagtitimpla nito eh.
0: Wala akong gana, Danny.
1: Mahal, umiyak ka ba ulit? Umarap ka naman sa akin, oh.
0: Please, iwan mo na muna ako dito sa kwarto. Gusto ko muna mapag-isa.
1: Mahal, Luis, kailangan mo ba ng kausap? Nandito lang ako.
0: Sinabi nang iwan mo muna ako dito, Danny. Ano bang mahirap intindihin doon?
1: Tatlong linggo na ang nakakalipas, Luis.
0: Oo, tatlong linggo na nga. Pero hindi ko maiwasang isipin na sana, kung di lang ako nakunan, sana karga-karga ko na yung anak natin ngayon. Sana nasa dibdib ko siya ngayon. Dahil kinabang sa gatas na meron ako para sa kanya. Kaso hindi eh. Nakikita mo ba ako ngayon, ha? Para akong baka na pinipigaan ng gatas para sa iba.
1: Mahal, huwag mo naman sabihin ng ganyan ang sarili mo. Di ba sabi ng doktor, normal lang ang response ng katawan mo kahit wala na si Vivi.
0: Sa tingin mo ba natutuwa ako? Natutuwa ba ako na nabubuhay ang katawan ko na parang isang ina na may isinilang na anak pero wala namang mahagkan na bata? Para akong mababaliw sa sitwasyon ko, Danny. Nakunan ako ng anak. Namatayan ako ng bata. Pero hindi ko masabi sa katawan ko na wala na yung batang ilang buwan naming pinaghandaang dumating. May gatas ako sa dibdib ko. May mga stretch marks ako sa katawan ko. Maitim pa rin hanggang ngayon ang mga parte ng katawan ko. Pakiramdam ko, nagkaka-postpartum depression na rin ako. Pero wala man lang akong baby na inaalagaan. Worth it pa ba itong mga pinagdadaanan ko? Para akong inang ninakawan ng anak ng tadhana, Danny. Sana maintindihan mo naman ako.
1: Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, mahal.
0: Pwede ba, Danny? Imbis makatulong, lalo mo pa akong pinahihirapan eh. Lumayas ka nga dito. Umalis ka sa harapan ko. Iwan mo na ako rito. Ayaw kitang makausap o kahit makita man lang. Umalis ka na, please.
1: Sige. Mahal, aalis muna ako para kumalma ka muna dyan, ha? Mahal na mahal na mahal kita, Luis. Tandaan mo yan, ha? Sige na, tumahan ka na dyan, ha? Aalis muna ako.

0: Diyos ko, gabayan ninyo po kami mag-asawa. Ay, sandali. Andiyan na. Ma? Ma?
1: Anak.
0: Pasok ko kayo. Mano po?
1: Kaawaan ka ng Panginoon, anak. Oh, kumusta na ba yung anak kong si Luis?
0: Yun nga po, Ma, eh. Halos kalalabas ko lang po ngayon ng kwarto. Umiyak doon at gusto raw po mag-isa. Hindi ko na nga po halos alam, Ma, kung anong dapat kong gawin para madamayan siya.
1: Hayaan mo akong tumulong, Danny. Ina sa ina, alam kong maiintindihan ako ni Luis. Basta tatagan mo lang din ang loob mo, ha? Huwag ka mag-alala. Makakayanan niyo ito, anak.
0: Maraming salamat, Ma.
1: Anak? Anak, pwede ba kitang makausap sandali?
2: Ma, sorry. Gusto ko po muna mapag-isa ngayon. Pwede po ba sa ibang pagkakataon na lang po tayo mag-usap?
1: Anak, nag-aalala ko sa'yo eh.
2: Okay lang po ako, Ma. Kaya ko pa po to. Kailangan ko lang po muna mapag-isa.
1: Sigurado ka ba dyan? Ganun ba? Okay. Sige, anak. Hindi kita pipilitin na makipag-usap pa sa'kin kung hindi ka talaga handa. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ka nag-iisa, ha? Kung kailangan mo nang makakausap, kung kailangan mo nang mapagkikwentuhan, kung kailangan mo magsumbong, andito lang si Mama, anak, ha? Tandaan mo, handa ako makinig sa'yo kahit anong oras. Magsabi ka lang, okay?
2: Ma! Ang bigat-bigat na sa pakiramdam, Ma. Payakap po ako, Ma.
1: Ay, naku, anak. Halika nga rito. Sige lang. Umiyak ka. Gusto mo. Hanggat kailangan mo. Iiyak mo lahat yan.
2: Ma!
1: Sige lang.
2: Ang sakit-sakit, Ma. I love you, Ma.

0: matapos ang pangyayaring yun, hindi nahinto ang pagbabago ng aking katawan. Patuloy ako na nagpo-produce ng breast milk na sanay para sa anak ko. Gayon din ang epekto sa isip at emosyon ko na hirap po ako na isaayos. Mabuti na lang po, tiyang ami, hindi ako iniwan ng asawa at nanay ko na si Mama Flor. Hindi sila umalis sa tabi ko at sinamahan akong harapin ang postpartum. Tiyang ami, ang hirap po pala na mawala ng anak. Pakiramdam ko ay nawala ng saysay ang pagkababae at pagiging ina ko. Patuloy akong nangungulila sa pagkawala ng anghel sa buhay ko. Sinisisi ko ang sarili ko, maging ang Diyos, dahil hindi niya ibinigay ang regalo ng buhay sa anak ko. Pero natututunan ko rin pong tanggapin ito pakonti-konti sa paraan na kaya ko at kakayanin ko. Sa kabila ng lahat, pinili ko pong ibahagi ang mga gatas na nilalabas ko. Idinodonate ko po ito sa ibang mga sanggol na nangangailangan para kahit sa kaunti at maliit kong pamamaraan, maibubuhos ko ang pagmamahal ko sa anak ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal sa iba. Hanggang dito na lamang po muna, tiyang ami, nakikinig, nagmamahal at sumusubaybay, Luis.
1: Chang Ami presents.
0: Sus Mario, Joseph, napakahirap naman po ng pinagdaanan nitong si Luis. Masakit po talaga yung kanyang dinanas, ha? Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay, tuloy-tuloy lamang. At this point, kailangan nating pasalamatan ang mga nagsiganap at tumulong para mabuo ang ating Chang Ami Presents today. Pinamagatan po nating Lamat. Si Miss Amy Estereja bilang si Mama Flor. Titus Almonte bilang si Danny. At Camille Postolero bilang ang ating letter sender na si Luis. Sa panulat po ito ni Jessica Luna. Sa direksyon ni Hannah Alcazar. Sa patnubay ng ating technical director na si Benji Gilab. At sa pagkumpas naman ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production na si Franco Reyes. Itutulog po natin sa ating relationship and behavior coach guest ang pinagdadaanan ito ni Luis, at maybe meron pa tayong ibang mga sumusubaybay na meron din ganitong mga nararanasan. Standby lamang po tayo, magbabalik! Tawagin mo lang, wag mahiyang sumigaw. Ang oras po natin, alas 3:43.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Basta AM DZMM.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at pagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Balitang kumpirmado! Tatak! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tatak! DZMM! Basta AM! DZMM!
0: Okay, tayo po'y nagbabalik sa programang Ako To, si Chiang Ami. Pansamantalang humahalili kay Chiang Ami Perez Castillo, Tita Winnie Cordero. Natunghayan po natin ang kwento ng ating letter sender na si Luis, na hanggang ngayon ay hirap na hirap siya sa para makaget over sa kanyang tragedy na nangyari sa kanya. Nakunan po si Luis na matagal na matapos ng matagal na paghihintay sa kanyang supposed to be na darating na baby, eh yun nga, nawala naman. Manganganak na, konting panahon na lang iniintay ay manganganak na, pero nawala pa rin nga. Paano maipapatuloy ang buhay matapos ang kawalang ito? Kasama natin para tayo gabayan ang isang relationship and behavior coach, si Coach Anton Reyes. Hi Coach Anton, Tita Winnie po ito. Wala si Chiang Ami ngayon.
14: Yes, hi Tita Winnie, and good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood.
0: Hi Anton, napakinggan mo ba ang ating drama?
14: Oo, talagang yung story ni Luis, and ako personally, I've met a few people na dumaan sa ganyan, no? It's never easy.
0: Never.
14: Parang there's no quick solution to it, kasi losing a child is hindi lang siya emotional trauma eh.
0: Yeah.
14: It's emotional, it's mental and physical trauma all at the same time.
0: That's right. No,
14: kaya it's never easy for anyone to go through it talaga.
0: But and sa kaso ni Luis and probably some other mommies also, na-extend yung suffering kasi patuloy pa rin siya na pagpo-produce ng breast milk, yung stretch marks and changes, discoloration ng skin, maybe hair falling, kasama yan sa mga hormonal changes, effects ng hormonal changes, di ba? Tuloy-tuloy pa rin na na-experience nito si Luis.
14: Mm. And yeah, aside from yung physical, diba? Kasi imagine every time they look at themselves in the mirror, yung body ng mom kasi, diba, has changed.
0: Yes.
14: Yung physical changes mo, hormonal changes, everything inside you is reminding you of your baby.
0: Uh-uh.
14: Diba? And that's why it's important for everyone to understand na yung grief na nararamdaman nila at that moment, it's completely normal. Okay. You're hurting because you have loved and cared deeply. You carried that child. And madami, aside from the physical kasi, na yung physical body mo, you're already dreaming of the future with them.
0: Right,
14: diba?
0: Right.
14: So hindi lang sa you lost a child, you also lost a whole future that you were already imagining with that child. Yung iba nga, diba, ganun nga, nag-aayos na ng bahay, may mga pinaprepare na sila, mga gamit. So all of that suddenly comes to a stop. Uh-huh. And it's normal for everyone to feel grief, no, and pain sa pangyayari na yan. So I think that's one thing na important, na it's not, na hindi ka mahina just because you're undergoing that grief. It's normal and it's healthy. It's yun important eh, maintindihan na it is a healthy process for you to go through that.
0: Of course. Bago tayo mag-focus sa nararanasan ni Luis, no, Anton, gusto kong pag-usapan natin yung naging treatment ng asawa niya na si Danny, na hindi nag-give up sa panunuyo sa asawa, pero may rejection, no, kahit may rejection siyang tawag dito, nararanasan from Luis. Tama ba yung ginawa niya to ask help from the mother?
14: Yeah, yes, kasi minsan pagka ikaw, let's say ikaw yung husband or you're the partner or even a friend who's trying to help, yeah, normal yun, di ba, na sometimes when someone is grieving, feeling nila you don't understand them. So, they can sometimes reject the help that you're offering. It's good also to seek help either... Depende siguro kung gaano kaganda yung relationship nung wife niya and nung mom. If they have good connection, then maybe that's a good person to ask help from.
0: Okay.
14: If not, you can always ask help from mental health professionals or somebody that both of you respect and na alam ninyo who loves and cares for you. But definitely, ang suggestion ko sa mga couples kasi, if you have a problem na it seems na hindi nyo kayang ayusin by yourself, then that's a signal already for you to ask help from someone else.
0: Yun yung pinupunto ko, Anton, na it's okay to ask help kasi merong iba ang tendency, hindi, kaya ko to, kaya namin to mag-asawa, ayaw nila ng outsider intervention.
14: Correct, no, Tita Winnie? Alam mo yung ugali na basta ayusin natin to, kaya natin to ayusin. It sounds nice.
0: Yes.
14: Diba? Kasi parang palaban kayo in the sense na you want to fight for it, you want to fix it.
0: Yes.
14: But if you notice na yung ginagawa ninyo is no longer working, na paikot-ikot na lang kayo or mas lalo lang ito nagkukos ng chaos or more problems sa relationship, then again, pag nangyayari yan, that's always a signal to go and ask for help. It's healthy for us to ask help kasi may mga bagay na hindi natin kakayanin na tayo lang yung nag-aayos din.
0: Right, very good. Ngayon, pag-usapan naman natin yung naging trato naman nung nanay. Tama ba na hindi niya pinilit? Kasi, pasensya na po. Some, probably hindi lang mga nanay, pwedeng friend or whoever na gustong tumulong, supposed to be, sa mga ganitong pagkakataon, i-assert, hindi, mag-usap tayo. Kasi, meron ding probably number one, takot na, baka mamaya kung anong gawin nito kapag mag-isa na lang siya. So, paano, tama ba yung naging trato ni mama na, o sige, kung ayaw mo, de, wag muna, pero nandito lang ako. Or kailangan ba na i-assert ko yung sarili ko? I'm here to help you.
14: Yeah, actually, napaka-blessed nga ni Luis, no? And
0: yes,
14: I think yun yung reason kung bakit medyo nakaka-recover na siya.
0: Right.
14: To have very, one, yung husband niya is very understanding and the mom also is very mature. Kasi like you said, mag-ingat po tayo na yung pinipilit natin yung isang tao to talk to us or to alam mo yung quick fix yung I believe in prayer ha, pero yung sabi mo basta pag-pray mo lang yan, no, o tiwala mo lang ganun. Yung parang basically it's lazy advice
0: as against Anton, I'm sorry to cut you, let's pray for it together.
14: Yes,
0: diba?
14: And then you're going to be there with the person.
0: Yes.
14: Diba? Yung you're willing to take that time, okay, if you're not ready now, but I am here, okay? Yeah. Anytime you need to talk. Yung gusto, ang first kasi na gusto mo maramdaman nila is someone is there for them.
0: Uh-oh.
14: Support, encouragement is available if they want to. Uh-oh. Ngayon, like what you said, some people na pre-pressure tayo kasi para nakikita agad natin yung solusyon. Kaya naman nila to eh.
0: Yes.
14: But the person sometimes doesn't see it right away.
0: Right.
14: And hindi rin maganda na ipilit lang natin na maayos ito.
0: Right.
14: Kasi healing, no, yung process of healing can take time and we're just supposed to be there to support them.
0: Right, right, right. Okay, now let's talk about Luis. Ano-ano ba yung nakikita mong, di ba, ang grieving has its phases, steps, or

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikawalo ng buwan ng Mayo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Sunog sumiklab sa Pasay, higit 80 pamilya nawalan ng tirahan. Pag-convene o pagtitipan ng Senado bilang impeachment court, hindi pwedeng pigilan ayon sa dating maestrado ng Korte Suprema. DILG, kumpiyansang mahuhuli si Zaldico bago maaprobahan ang hirit nitong asylum sa France. Puganting dating kongresista, sinasabing naninirahan ngayon sa mamahaling bahay sa Paris. ASEAN Summit, umarangkada ng sa Cebu, kahalagahan ng pagtitipon sa gitna ng krisis, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. At dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na mumurong sa susunod na Martes. Presyo ng diesel, halos dumidikit na umano sa presyohan bago ang gyera sa Middle East. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, halos dumidikit na ang diesel sa presyohan bago ang gyera sa gitnang silangan, bunsod ng namumurong rollback sa susunod na linggo. Sinabi sa DGMM ni Energy Department Director Rino Abad na batay sa 4 na kalakalan sa world market, 9 piso ang ibinaba sa presyo ng diesel habang 12 peso sa kerosene. Pero ang gasolina may dagdag na 1.60 hanggang 1.70 kada litro. Hindi pa kasama rito ang presyohan ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Kasabay nito, ipinatutupad din ang 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan sa higit 2,500 gasolinahan.
1: May pressure doon masyado sa gasolina. Baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, bumabalik na yung market-based talaga na price.
2: Opo.
1: Hindi yun dahil sa speculation. 55 to 65, no, dati.
2: Mm.
1: Pero ngayon, dahil 70 to 95, another 10 peso na naman, baka nasa 60 to 85 na tayo. Medyo elevated pa, pero hindi na malayo.
0: Sumampa na sa 43 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng Malawahang Ashfall dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi sa DZMM ni Albay Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na pinakaapektado ang mga taniman ng palay, mais at iba pang high-value crops. Sa datos ng Office of Civil Defense, halos 200 magsasaka ang apektado at mahigit 80 hektarya ng sakahan na ang inabot ng ibinugang abo ng bulkan. Aminado naman si Buenconsejo na aabutin pa ng ilang buwan bago makabangon mula sa ashfall.
3: Sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang ng mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si Mayon.
0: Samantala, ibinabala ng PIVOX ang posibleng pagsabog na volcanic debris na tumabon sa Miisi Gully sa Daraga. Sa pagtaya ng PIVOX, mahigit 500 degrees Celsius pa ang nakulob na init sa debris na mula sa lumaragas ng pyroclastic density current sa Bulkang Mayon noong Sabado. Pinangangabahan din na magdulot ito ng channel diversion o pagbabago sa agos ng tubig sa mga ilog sa lugar. Inatasa na ang Daraga LGU na agad abisuhan ang mga residente sa mga apektadong barangay. Samantala, muli naman pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas. Naitala kaninang pasado alas 4 na madaling araw ang minor phreatic eruption ng bulkang nagbuga ng usok na umabot sa 300 metro ang taas. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
4: ASEAN Summit 2026.
5: ASEAN Summit 2026.
4: The DZMM Updates.
0: Umarangkada na ang 48th ASEAN Leaders Summit and Related Meeting sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na mahalagang gamitin ang pagtitipon para maisulong ang mga hakbang at tugon sa 3 mahahalagang prioridad dulot ng gyera sa Middle East. Kabilang anya rito, ang seguridad at pagbangon ng sektor ng enerhiya, pagpapatatag sa food security kasunod ng pagsasara sa Strait of Hormuz at pagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan ng ASEAN. Kumpiyansa ang Pangulo na magbubukas ng mga oportunidad ang pagtitipon sa harap ng epekto ng krisis.
2: We gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability, and prosperity, while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples.
0: Nagharap naman ang mga leader sa ASEAN Retreat kung saan isinasapinal ang mga napagkasunduan sa plenary session bago iulat ng Pangulo bilang chairman ng samahan, kabilang ang pahayag sa krisis sa gitnang silangan at deklarasyon ng ASEAN Maritime Cooperation. Iginiit ng ilang eksperto na hindi pwedeng pigilan ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maitransmit na ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na base sa saligang batas, hindi maaaring idaan sa motion to dismiss ang articles of impeachment oras na maitransmit ng mga ito sa Senado at kailangan na magsimula agad ang paglilitis. Matatanda ang sinabi ni Senador Robin Padilla na posibleng harangin ng minorya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil papilanya nila na kumontra bilang bahagi ng parliamentary procedure. Samantala, sa iba pang forum, nagbabala naman si Octa Research Fellow Guido David sa posibleng public fatigue sa usapin ng impeachment sakaling patagalin ng Senado ang paglilitis sa bise. Para naman kay dating FEU Institute of Law Dean Mel Santa Maria, hindi lang sa Senado haharap ang impeachment trial, kundi pati sa Court of Public Opinion, kung saan makikita ng publiko ang paglalatag ng mga ebidensya. Samantala, sinabi ng Vice Presidente na maraming mambabatas ang nakakakuha umano ng pera sa paggamit sa kanyang pangalan. Kasunod ito ng pahayag ni House Justice Committee Member Terry Ridon na higit 200 kongresista ang inaasahang sumusuporta o susuporta sa impeachment. Posibleng makapagpiyansa na ngayong araw ang inarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at apat na iba pa. Martes, inaresto si Mabanta at apat na iba pa dahil sa sinasabing pangingikil ng 300 milyong piso kay dating Speaker Martin Romualdez para hindi ilabas ang video na nagtuturo sa kongresista bilang umaray utak sa maanumalyang flood control projects. Pinasinungalingan na ng kampo ni Mabanta ang sinasabing pangingigil kay Romualdez. Kahapon, inilipat sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa si Mabanta na tinawag ng kampo ni Romualdez na binabaligtad ang kwento. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na may dating kaugnayan si Pangulo Marcos Jr. at si Mabanta na nagsilbing social media director ni Marcos noong 2018. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, halos 6 na buwan lang naging social media director si Mabanta dahil umano sa pagkakaiba sa style. Samantala, ipinasupina na ng National Bureau of Investigation ang social media news anchor na si CJ Hero. Balita mula sa Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
6: Tony, pinaharap na ng NBI ang online news personality na si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero kaugnay ng umano'y pangingikil ni Franco Mabanta na founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Sa naturang sa Pina, pinaharap si Hero sa NBI Office of the Organized and Transnational Crime sa Mayo 11. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, the person of interest na nila si Hero sa investigasyon dahil ito ang nagtalakay ng sinasabing 90-minute video expose na ginamit upang manikil kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nahuli si Mabanta at apat pang iba ng NBI nitong Miyerkules dahil sa tangkang paninikil ng 300 milyong piso sa dating speaker. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Tinawag naman ni Vice Presidente Duterte na insecure at sensitive ang mga nagpa-aresto sa mga umano'y kritiko ng gobyerno. Kabilang dito, sina dating broadcaster Jay Sonza, online media network founder Franco Mabanta at blogger na si Jeffrey Celis na sinilbahan ng warrant of arrest. Pagamat hindi binanggit si Pangulong Marcos Jr., siya ang sinasabing complainant ng mga isinampang kaso ng NBI laban sa mga naturang individual. Una nang iginit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi nakatuon ang atensyon ng kawanihan sa mga kritiko ng pamahalaan kundi sa mga may paglabag sa batas.
7: Ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot.
0: Sa iba pa nating balita, kumpiyansa ang DILG na mahuhuli ang puganting dating kongresistang si Zaldico bago aprobahan ang hinihiling na asylum sa France. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang Pilipinas sa France kung saan huling namataan si Co na wanted sa Pilipinas sa kasong graft at malversation kaugnay ng sinasabing substandard road dike project sa Nawan Oriental, Mindoro. Linggo-linggo rin humihingi ng update ang DILG sa Interpol kaugnay ng hiling na red notice para sa dating kongresista. Sa impormasyon ni DILG Secretary Rimulya, nananatili umano sa isang bahay sa Champs-Élysées sa France, si Co, na may 10 kwartong nagkakahalaga ng mahigit $200 million. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang viral video na umano'y vote buying ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Balita mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
8: Yes, Tony, kinumpirma ng Commission on Elections na nakarating na sa kanila ang viral video sa social media na nag-uugnay umano kay Leandro Leviste sa vote buying. Sa kumakalat na video, nakita si Leviste na nag-aabot ng pera sa mahabang pila habang nakatayo na umano'y nangyari noong nakarang election sa Batangas. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, inaalam na kung kailan nangyaring insidente at kung may naganap na vote buying sa lugar noong nakarang eleksyon. Kabilang din sa mga sinusuri ng COMELEC kung kandidato na si Leviste noong panahon na paumahagi umano niya ng pera sa mga tao. Sa inalim ng Omnibus Election Code, may parusang pagkakulong at diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang mapatutunayang sangkot sa vote buying. Sagot naman ni Leviste, nangyari umano ang pamimigay niya ng pera noong Pasko at galing ito sa kanyang sariling pulsa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez. Titigil na muna sa pagtatanim ang ilang magsasaka ng palay sa Laguna at Isabela sa susunod na cropping season. Ayon kay Cathy Estabillo ng Bantay Bigas, patong-patong ang dagok sa mga magsasaka ng krisis sa petrolyo at hirap-hirap sa patubig sa mga palayan dahil sa matinding init. Masyadong mataas na rin anya ang presyo ng abono pero binabarat ang pagbili ng palay sa 17 pesos kada kilo. Sa pagtaya ng Bantay Bigas, aabot na sa 3 milyong magsasaka ang apektado na halos wala ng kinita kahit panahon ng anihan. Patuloy na panawagan ng grupo ang tulong sa mga magsasaka ng palay para patuloy silang makapagtanim at hindi magkaubusan ang supply ng bigas sa mga pamilihan.
9: Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na lumalakas pa bilang Severe Tropical Storm, ang bagyo na tatawaging Kaloy. Inaasahan naman na hihina bilang Tropical Depression o Low Pressure Area kapag pumasok na ng PAR bukas ng gabi o Linggo ng madaling araw. Samantala, 17 lugar sa bansa ang nakararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Aabot sa 43 degrees Celsius ang damang init sa 7 lugar, kabilang sa Lawag City, Dagupan City, Apari at Tuguegarao City, Cavite City, Cuyo, Palawan at Borongan, Eastern Samar. 10 lugar naman ang nakararanas ng 42 degrees Celsius heat index. Dito sa Metro Manila, nasa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang damang init ng katawan. Bukas na sa Iloilo City ang mga libreng cooling hub kung saan pwedeng makaiwas sa matinding init ang mga residente. Sinabi sa DZMM ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas na binuo ang cooling hub gamit ang mga container van na dati nang gamit sa mga nakaraang proyekto ng LGU. Nakadeploy anya sa lugar ang mga tauhan mula sa City Health Office para bantayan ang kalagayan at seguridad ng mga bumibisita. Bukas sa mga cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at pwedeng tumanggap ng hanggang 20 individual kada oras. At susunod, pampasaherong jeep bumaligtad sa Isabela higit 20 sugatan. At silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Oras po natin, 4:17.
9: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Headlines sa Hapon! Basta AM, DZMM.
11: Ang galing, pang matagalan.
12: Parang tayo lang han, no?
10: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
11: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Ka, kaya ba ganyan?
14: Sige lang, direk, kaya-kaya.
15: Ikaw ang magsasabing, kaya.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang liwanag.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang, mabibili sa inyong suking tindahan.
19: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
20: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
21: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
10: Basta AM, DZMM.
0: Oras po natin, 4:19.
9: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Traffic reports. Traffic reports.
0: Mga kapamilya, weekend na. Kaya alamin natin kung may weekend traffic na nga ba sa kahabaan ng EDSA mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
22: Tony, maluwag pa ang traffic sa kahabaan ng EDSA Quezon Avenue southbound hanggang sa may Kamuning Service Road. Magtutuloy-tuloy ang light traffic hanggang sa may Kamias Flyover at Service Road, diretso hanggang Nepag Himart. Pagdating sa may Irmin Garcia hanggang New Year Cubao, magkakaroon ng volume ng mga sasakyan. May light traffic naman sa Aurora Boulevard Underpass habang may bagyang pagbagal sa Aurora Boulevard Service Road. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes. Mula 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyan nagtatapos ang plaka sa 9 at 0 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Arestado ang isang lalaki matapos masangkot sa isa na namang insidente ng road rage sa Kalayaan Avenue sa barangay Fort Bonifacio, Taguig. Sinasabing nag-ugat ang alitan ng komprontahin ng dalawang motorista ang suspect. Matapos naman ng mag-dirty finger, bumunot ng screwdriver ang suspect at pinagsasaksak ang dalawa at saka tumakas. Ayon sa tiyuhin ng suspect, may iniindang kondisyon sa pag-iisip ang pamangkin at posibleng nakaranas ng anxiety attack nang mangyari ang insidente. Higit pa niya, hindi na unang nanakit ang kanyang kaanak. Nakakulong na ang suspect habang nagpapagaling naman ang dalawang sugatang biktima. Sa mga balita sa lalawigan, higit 20 ang sugatan matapos bumaligtad ang pampasaherong jeep sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Patungong Iligan o Ilagan City, ang jeep lulan ang 21 pasahero na mga nursing student nang mahagip ng nag-overtake na AUV ang likuran bahagi ng jeep. Kaya nawala ng kontrol, saka bumaligtad at natanggal pa ang gulong. Sa Davao City, isa ang patay at apat ang sugatan matapos bumangga ang tri-cab sa nakaparadang truck sa barangay Catalunan Grande. Iniimbestiga na ng pulisya ang dahilan ng aksidente habang nasa kustudiya nito ang driver ng truck. Bumuwelta si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga puna ng China sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Balita mula sa Kapag-Irado, hati ni Radyo Patrol, Marlene Pajernas. Marlene?
1: Wala silang pakialam. Yan ang tugon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa sunod-sunod na puna ng China sa 41st balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos kasama ang ilan pang kaalyadong bansa. Paugnay ito sa pagkundira ng China sa pakikilhok ng Japan sa military drills, partikular na ang pagpapakawala nito ng Type 88 missiles sa balikatan na nagdudulot din umano ng banta sa regional stability. Sabi ni Teodoro, nakapagtatakang nanggaling pa sa China ang mga puna sa military station dahil sila rin mismo anya ang nanunupil sa sarili nilang mga mamamayan at nagasagawa ng mga agresibong pagkilos sa West Philippine Sea. Mas nakakabahala anya ang mga aktibidad at mga haras ng China sa karagatan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa sa Southeast Asia, gaya ng Vietnam, Malaysia at iba pa. Pati na rin ang ilang kaso gaya ng cybercrime, human trafficking, hugo at marami pang iba.
3: Anong pakialam nila? Pakialaman nila ang sarili nilang bakuran. Eh, pakialam sa nilang pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupin sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila.
1: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Arestadong anim na isinasangkot sa rentangay modu sa Caloocan. Nagbabalik si Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
13: Tony, natimbog ang mga suspect ng subukang looban ng bahay ng isang vlogger sa May Paho, Caloocan. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadine Malang, isang buwan minanmanan ang grupo. Sa pamamagitan ng Indal Operation, nasundan at nasa kote ang anim na suspect kabilang ng isang dating pulis. Bandang 11:30 ng umaga kanina, nang subukang tumakas ng limang suspect gamit ang dalawang sasakyang nirentahan at nilagyan ng teking plaka. Sinubukan pa ng suspect na dating pulis na bumunot ng baril, kaya inunahan na ito ng mga pulis at tinamaan sa kanang bahagi ng paa. Napag-alaman din sangkot ang grupo sa iba pang modus tulad ng birthday cake modus at pagnanakaw ng motorsiklo gamit ang nirentahang van. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa frustrated robbery, gayon din sa paglabag sa anti-carnapping law at comprehensive firearms and ammunition regulation act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Mahigit 80 pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab sa residential area sa Pasay. Balita hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
23: Tony, pansamantarang nanatili ngayon sa cover court ng Barangay 66 sa Pasay City ang mahigit 80 pamilya na nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab sa bahagi ng Lagandula Street kaninang alauna ng hapon. Kabilang ang pamilya ni Aling Melinda sa walang naisalbang gamit sa sunog. Kwento ni Melinda, nakarinig pa sila ng ilang pagsabog bago tuluyang lumaki ang apoy.
24: Natutok lang. Hindi lang pa nga kami kung paano kami sisimula. Sana po matulungan kami. Kasi wala kami yung matutulungan. Ito ang namin. Walang alam kung paano kami sisimula.
23: Laging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil bukod sa light materials sa mga struktura sa lugar ay mga luma na ang bahay na nasunog. Kanya-kanya namang likas ng ilang residente ang kanilang mga four babies. Sa mga sandaling ito ay nagsasagawa na ng mapping operation ng BFP matapos maapula ang sunog kaninang alas 3 ng hapon. Inaalam pa ng BFP arson investigators ang sanhi ng apoy at ang halaga ng napinsala sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Nagmosyon sa Korte Suprema ang mga magulang ni Mary Jane Veloso para pabilisin ang pagresolba sa petisyon na humihiling na mapalaya siya. Sa motion for resolution ng mga magulang ni Mary Jane sa Korte Suprema, ipinanawagan at desisyonan na ang petition for habeas corpus na kanilang inihain noong Nobyembre pa ng nakaraang taon. na kung may kwestiyon sa legalidad ng patuloy na pagkakabilanggo ni Mary Jane. Kalakip ng petisyon ang 2 pahinang liham ni Mary Jane kay Chief Justice Alexander Gesmundo na agad resolbahin ang kanilang hiling. 2 araw bago ang Mother's Day, emosyonal ang ina ni Mary Jane na si Celia Veloso na patuloy sa panawagan kay Pangulo Marcos Jr. na gawaran na ng executive clemency ang anak na biktima lang anya ng human trafficking at inosente sa paratang.
2: Headline Abroad.
0: Sa ating Headline Abroad, kinumpirma ng World Health Organization na nagpositibo sa hantavirus ang 5 sakay ng isang cruise ship sa Cape Verde. Ayon sa WHO, patuloy rin binabantayan ang 3 hinihinalang kaso ng hantavirus sa naturang cruise ship. Bagamat may posibilidad na madagdagan pa ang kaso, pinawi naman ng WHO ang pangamba na magkaroon ng public health threat dahil sa naturang virus. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkaroon ng contact sa dumi o laway ng mga rodent tulad ng daga. Samantala, nakabalik na sa Pilipinas ang 26 na tripulanteng Pilipinong inaresto sa California. Kabilang ang mga tripulante sa mga inaresto sa sinalakay na 8 cruise ship sa San Diego Port dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa child pornography. Tiniyak naman ng Philippine Consulate General sa Los Angeles ang tulong sa mga naturang tripulante habang kinikilala ang umiiral na U.S. immigration laws ng Department of Homeland Security. Mga kapamilya, ito po abiso ha, mag-ipon po kayo ng tubig dahil mawawala ng supply ang ilang customer ng Manila Water. Mamayang 10:00 po yan ng gabi hanggang 4:00 na madaling araw bukas. Kabilang dito ang ilang barangay sa Quezon City tulad ng Bahay Toro, San Vicente, Culiat, San Roque at San Martin de Porres dahil sa ginagawang line meter replacement. Pansamantala ring mawawala ng supply ng tubig sa Barangay San Carlos sa Binangonan, Rizal, gayon din sa ilang bahagi ng Barangay San Roque sa Angono dahil sa interconnection. Para po sa kabawang detalye, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Manila Water. Ay, maagang namili ng bulaklak ang ilang estudyante para sa kanilang mga mommy para sa pagdiriwang ng Mother's Day sa Linggo. Sa Dangwa, Maynila, may mga mangilan-ngilan ang namimili bagamat matumal pa ang bentahan. Pumapatak sa 150 pesos ang presyo ng pinakamurang kumpol ng bulaklak, habang 450 hanggang 1,500 naman ang fresh flower arrangement. Depende sa klase, at 700 pesos yung bouquet ng dried flowers. Pero hirit ng tinderang si Monica na isa rin namang mommy, sapat na ang halik ng kanyang mga anak kesa sa regalo.
4: Alam, is lang ng 2 anak ko okay na sa akin. Okay. Lahat na hindi na ano yung material na yun. Mabati ka lang, okay na.
5: Pagbili po kasi ng flowers, parang it's a simple way lang po thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices.
0: Happy Mother's Day in advance po sa mga mommy! At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Winnie Delgado Jr.
1: Oo nga, TGIF na.
2: Ay, kaso, nalusutan tayo eh. Ang bihira, oh. Late na nung marinig ko.
1: Akala ko kasi nung Lunes, parang nasa 4 pesos lang yung rollback eh. Pero rollback, oh. Di ba?
2: Ang pinag-uusapan po namin ay yung possible rollback next week. Sa diesel ay posibleng umabot ng 9 pesos per liter.
1: At saka DOE yung nag-anunsyo niyan. So malamang susundin.
2: Wala nang
1: walang kawala.
2: Topo-topo barega na ho yun. Ha? Wala nang bawian yan. Ha? Wala nang bigay baway ho dyan. Pero ang gasolina
1: yun ang tataas.
2: Ay magtataas yata. So, oh. Hindi ko lang nakuha kasi hindi naman ako gasolina kaya hindi ko pinapasa yung gasolina.
1: Ako rin eh. Eh, ang problema, anong gagawin mo dun sa mas mahal mong diesel, kuyang?
2: Oo. Eh, wala, nandun eh.
1: Magbagyo ka na lang muna kung over the weekend.
2: Para lang mahabol kayo 9 pesos.
1: Eh, si Soyong eh.
2: Ha? Eh, kung pwede lang gagawin ko, paihin na lang dun sa... Iipunin ko eh, di ba? Eh kaso bawal mag-imbak ng ano ng gasolina sa bahay.
1: Oo nga, di ba? Eh. And then tsaka pwede yung may jerry can ka talaga na ginagamit, di ba?
2: Hindi tsaka hindi ho basta-basta yung lalagyan ng ano ah,
1: yung galon ng tubig ah, hindi pwede.
2: Eh ngayon
1: yun.
2: Kasi mga gasolina basta makargahan lang. Wala silang pakialam kung yan man plastic o ano. Meron hong tamang lalagyan ng ano ng gasolina.
1: Oo, may tamang.
2: Kasi kami bumili ng ano talaga,
1: eh. Ako rin eh. Tapos yung pag binaligtad mo siya, pwede siyang ipasok doon, yes. Para kang merong
2: para hindi tumapon yung ano mo, 'di ba? Oh, eh yung binili ko, bagamat plastic siya, pero ano siya? Pang-ano talaga,
1: pang-diesel.
2: Pang-gasolina ang
1: kasi pwede. Iba pa kulay niyan, ano, 'di ba? Dilaw tsaka pula.
2: Pula 'yung sa akin. Pula 'yon. Diba? Kaya, tapos may kasamang dutsa yon.
1: Anong dutsa?
2: Teka na, paghahalatain doon. Kahapon pa eh. Kahapon.
1: Hindi kasi sikat naman na banda yun.
2: Aha.
1: Rock band. Tsaka nakita ka, ito, at saka paano ko natutunan yun?
2: Oh.
1: Nakita ko dun sa mga tapes ng tatay. Tsaka nag-research ako sa internet. Okay.
2: So, talagang pinagsunugan mo ng kilay, ha?
1: Oo, sabi ko, ano ito? Sige nga, i-ano ko, search ka sa internet.
2: Wag na ho natin pag-usapan.
1: Oy, advance happy Mother's Day,
2: oy, yung
1: ha, sa mga nanay.
2: Oy, doon sa aking misis, si Big Mama. Happy Mother's Day.
1: Doon sa nanay ko rin, si Dr. Cynthia.
2: Ah, Happy Mother's Day po.
1: Happy Mother's
2: Day. Saka doon sa aking mga manugang na babae.
1: Oh, yan. Happy Mother's Day. Eh, syempre kasi yun nga yung look forward sa Mayo.
2: After a month, Father's Day naman.
1: Oo.
2: June naman. 21. June. Basta June.
1: Basta isa sa mga linggo ng June. Oh.
2: Basta.
1: Tingnan na lang natin. Isa-search ko rin ulit sa internet.
2: Ayan. Okay, kayo, anong gimmick nyo sa Mother's Day, di ba?
1: Eh, ito, kuyang. Yung isa, wala daw siyang laptop, di daw marunong mag-laptop.
2: Yung isang mother.
1: Isang mother.
2: imposible naman, oh. Pero nag-research din, nagsunog din ako ng kilay kagabi. Ano yung sinasabi niyang hindi raw kayang i-afford ng gobyerno yung gusto niyang laptop.
1: Oo.
2: Eh, ang pinaka abi magkano yung pinakamahal na nakita natin? 1.2? Parang 1.2, di ba? 1.2.
1: Ano naman laman nung ginto?
2: Ha?
1: Ano laman nun? May swimming pool? Ganyan? May garahe?
2: Hindi, baka alam siguro confidential fund. Doon niya tinatago.
1: Yun. Baka 127 yun. Hindi
2: baka,
1: ba 127?
2: Baka, hindi, baka yung 1.2 baka nagkulang lang eh. Ano yun eh? 125 yun eh. Nagkulang lang ng 5 tsaka na sobra ng dot.
1: Yan. Eh kasi nga, may issue na meron daw siyang, ano ba talaga, hinampas ba talaga, binato, yung totoo.
2: Hindi nga alam eh. Pero, Alin man doon sa dalawa, buko lang inabot na para.
1: Baka kaya hindi.
2: Oh, ano ba? Hindi lumabas, bukol eh, bukol.
1: Ay, nako, ito teka na nga, pag-usapan na nga natin itong susunod na mga mangyayari.
2: Ito, mahalaga to, mahalaga.
1: Oo
2: ito.
1: Nga, dyan sa impeachment proceedings o yung proseso ng impeachment complaints na kinakaharap nga ni VP Sara Duterte. Makakasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
2: Good afternoon, Kong Terry.
3: Good hapon, maraming salamat sa pag-imbita.
2: Yan. Oh, Kong Terry, sa hinaba-haba doon ng prosesyon sa plenary din ng tuloy. Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin?
3: Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong kongreso.
2: Yung binabagi...
3: So, nung nakaraan na impeach siya, tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Meron na po tayong bilang na around 215. Kapantay po nito yung... bilang nung nakaraan pong taon at ito po ay lagpas ng 2/3 majority ng kabuuan po ng Kongreso.
2: Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress at saka ngayong 20th Congress.
3: Tama po yun. So, unprecedented po yun. Historic po. Ito pong mangyayari po sa darating pong Lunes.
1: Hindi naman to world record.
2: Ay, hindi. World record siguro. Dalawang impeachment. Same numbers nung mga nag-impeach.
1: Ah, pwede.
2: Oh, 19, 215. Bagamat may humabol, 20th Congress, sabi ni Kong Terry, 215 ulit. Diba?
1: Pero Kong Terry...
3: Well, hindi pa tapos na tapos to dahil kahapon po namin ito binanggit. So, ang inaasahan ho natin pagdating po ng Lunes, may ilang araw pa naman ho para madagdagan pa ho yung bilang. So, tingin ko lagpas sa 215 po itong magiging huling tala nung pong boto sa araw po na yun.
2: So linawi natin, madadagdagan pa yung 215, walang malalagas doon?
3: Tingin ko wala nang malalagas doon. So, antayin na lang ho natin pagdating po na Lunes, doon sa huling tala ng mga boto sa araw po.
2: Alright, sige. Fast forward tayo. Kumbaga indabag na yan di ba? So, ang schedule niyan pagsampa sa Senado, kailan?
3: Siyempre, una sa lahat, magkakaroon po muna ng sponsorship speech, no? Ang ating po House Committee on Justice Chair, si Congresswoman Jerivel Luistro. Magkakaroon po ng talakayan sa plenaryo kung magkakaroon ng mga debate, manifestation, interpellation, and then magkakaroon po ng boto. So, pagkatapos po nun, ay magta-transmit na po sa Senado. Kung kaya kong mag-transmit within the day, we will try to transmit it within the day. But within the week, piyak po na it will reach po the Senate. At mag-elect din po ng a panel of 11 person prosecution team.
1: At doon na rin po malalaman kung kukuha pa ng private prosecutors.
3: Doon po, pagkatapos po ng election ng public prosecutors, magpapasya po yung pong Kongreso kung mag-engage po ng mga private prosecutors. Tingin ko naman ho, mangyayari po talaga din yon. In due time.
2: For sure, may listahan na kayo kung sino yung bubuo ng panel of prosecution dyan sa Kamara.
3: Well, may binabanggit naman na po si Congresswoman Luistro, no? Naunang listahan. So, yung mga kadalasan naman din po nating makasama doon po sa House Committee on Justice proceedings, malamang sa malamang naman po sila din po yung magiging kabuuan nung po nga panel of prosecutors po natin.
2: Automatic ba na yung chairperson ng House Committee on Justice ang tatay yung lead prosecutor?
3: Hindi naman ho automatic yon, pero tingin ko naman ho, it will be the justice chair, Jerivel Luistro, who will head po the prosecution panel.
2: Yung mga private prosecutor, ano yan? May mga kinausap ba kayo o may mga nag-volunteer para sumama sa prosecution panel?
3: Well, marami pong mga abogado, marami pong mga law offices, no? Na nakakausap po tayo na willing pong tumulong, no, sa atin pong proseso. So, we will engage them as soon as the public prosecutors panel has been elected.
1: Mm-hmm. Kasi po nung huling pagkakataon nung 19th Congress, hindi po naisa publiko kung sino yung mga kinuhang private prosecutors. No. Meron na eh.
2: Actually, yung labing isa lang na.
1: Oo, no, yung labing isa lang. Actually, nag-meeting nga sila eh. Kung hindi ako nagkakamali tuwing Thursday.
2: Tapos biglang pumutok yung ano.
1: Oo, tapos nagkaroon ng Supreme Court decision kaya hindi natuloy. Ngayon po ba mas maaga nating malalaman o maisa sa publiko itong kung sino yung bubuo doon sa private prosecution?
2: Baka maunahan na naman, ganun ba? Hindi naman siguro.
3: Yung malalaman naman po natin yung pinal pong listahan. Ang totoo naman, ang trabaho naman po ng private prosecutors ay talaga tumulong po no, doon sa trabaho po ng public prosecutors, particularly doon sa examination and presentation of witnesses at iba pa. No, so in due time, makikilala naman din po natin silang lahat.
2: Alright. May mga lumulutang na idea mula sa Duterte camp na most likely magbitiw na lang o bitawan na lang ni BP Sara yung kanyang posisyon. After all, sabi naman niya na okay lang sa kanya kung siya matanggal bilang vice president. Paano kung sakali magkaroon ng ganong senaryo, Kong Terry?
3: Well, yun po nga pagtingin ng ibang mga abogado, kahit po mag-resign si pangalawang Pangulong Duterte, dapat magtuloy pa rin po yung trial. No?
2: Mm-hmm.
3: So, I think yan po yung isa sa mga titignan po natin. Siyempre, ultimately, it will depend on the Senate Impeachment Court. No?
2: Mm-hmm.
3: Kung ano po yung kanila po magiging wisdom dyan po sa bagay na yan. And we will submit kung paano man po nila yan gagawin.
2: O kasi yung mga balitang lumalabas to get away with ano with perpetual disqualification. Mukhang yun ang hinahabol. May mga nagpalutan ng ganong klase ng idea mula sa Duterte camp. At saka yung ilang mga abogado nagsabi rin ng ganon. Posible ba yun na hindi na siya ituloy dahil sa wala na siyang kumbaga parang tingnan kayo wala na kayong hahabulin. Or kinakailangan pa rin talagang habulin.
1: Mm-hmm. Pero Kong Terry, bago nyo po sagutin yan, magbe-break lang po muna kami. Hang on tight. Dahil po magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala. Ano oras na, Kuya?
2: 15 minutes bago sumapit ang alas 5.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Basta AM, DZMM.
6: Your bill, sir.
7: What? 14,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order for more. Dessert?
8: EO, love your eyes.
9: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Bel Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
10: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Basta AM, DZMM.
9: Anong take mo?
0: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
11: Anong take mo?
1: E balikan natin si Kong Terry. Magandang hapon po ulit, Kong Terry.
3: Magandang hapon.
1: Opo, yun nga po. Ano po yung inyong tugon doon sa naiwang tanong kanina na pwede bang bagbitiw na lang si VP Sara Duterte para nga maiwasan yung posibleng maging parusa sa kanya na perpetual disqualification?
3: Again, katulad na binigit ko kanina, debate po yan. So ultimately, yun po nga Senado po yung magpapasya. Pagkahaw, sumalang na usa kanila, yun po nga trial. No? Kung magbitiw man po ang pangalang Pangulo habang may trial po tayo, magtutuloy pa rin po ba ang trial at para pagpasyahan ho yung perpetual disqualification from holding public office. No, but we will leave it to them bilang Senate Impeachment Court when it comes to that.
2: Hmm. Kung magkaroon ho ng ganyang klase ng senaryo, po pwede bang makipag-argue ang prosecution sa kung anong desisyon halimbawa ng Senate Impeachment Court?
3: Sa dulo, ang Senate Impeachment Court ho yung mapagpasya. Dahil sila ho yung korte. Okay. Ba? So, we will leave it to them. We will try to, of course, present a case na dapat ito magtuloy. Pero kung ano-ano man, sila ho yung magpapasya dyan po sa bagay na.
1: Mm-hmm. Kasi sa dulo-dulo, pwedeng hayaan lang ng kampo ni VP Sara na umakyat, maitransmit sa Senado yung impeachment complaints. Tapos kapag nagsimula na o nag-convene na itong impeachment court, pwede siyang magbitiw sa pwesto.
2: Ang isang argumento kasi, pwede niyang gawin yon prior na sumampay yung
1: sa impeachment court.
2: Pag nagsimula na, nag-initiate na yung impeachment court, po pwede pa kaya yung ganon?
3: Hindi. Wala naman ang pipigil sa Pangulo magbitiw at whichever stage. Whether before transmittal or after transmittal na nasa Senado po. Pero anyway, tingin ko masyado nang mahaba yung talakayan dyan dahil this is a hypothetical situation that does not exist yet. So, I think we will worry about that as soon as we get to that point.
1: Mm-hmm. Kasi nga, yung mga naiisip ng mga netizens, Kuyang at Kong Terry, baka mamaya kapag nandun na sa Senado, tsaka siya magbitiw, tapos tsaka siya magpapasaklolo ulit sa Korte Suprema.
2: Yes.
1: Na, kapag nagbitiw na ako, ba't yung pa tinutuloy yung impeachment laban sa akin?
3: Yeah, wala problema yan. We will, as far as the House Committee on Justice is concerned, or as far as the House is concerned, no? We will worry about that when we reach that point.
2: Pero kasama yan sa ikinoconsider ninyo para at least pagandaan ng House Prosecution Panel.
3: Siyempre, it's at the back of our minds. Lahat naman ho is a possibility today, no? Pero obviously the focus of the House Committee on Justice and the House itself is on the Monday vote. Let us not dampen the mood of the Monday vote kasi yan naman po talaga yung inaantabayanan po ng nakababayan po natin yung maganap na sa mga darating po mga araw.
1: Yun na nga. At yung pagbobotohan doon.
2: Kasi kahapon, di ba, natatanda, no? Na itanong natin kay Senator Trillanes kung meron na siyang listahan sa isip niya kung sino-sino yung
1: mga
2: principled at saka transactional judges sa Senado.
1: Pagamat di niya pinangalanan.
2: Hindi na pinangalanan. Ang unprincipled lima.
1: Oo.
2: Yung principled, ay parang sampu yata ang binanggit niya. The rest, yun daw yung mga transactional
1: na pwedeng magbago ng isip. Pinag-iisipan na ba yun as early as now, Kong Terry?
3: Alam po na, hindi umalaga sa amin yung mga ganyan pong pagtatala, no? Dahil ang mahalaga ho sa amin ay maipresenta ho namin na maayos sa atin pong Senate Impeachment Court pagka ho nag-transmit na yung po lahat ng grounds and with all of the evidence, no? Para makumbinsi po yung two-thirds ng atin pong mga senador na dapat ho makonvict atin pong pangalawang pangulo.
2: One last point sa akin, Kong Terry. Bago nagkaroon ng botohan, nagkaroon muna ng amendments, mga ilang amendments, mga minor naman siguro, wala na. Bago sumampa ngayon sa plenary, pagdebate sa plenary, totally wala na talagang dapat na i-amend pa.
3: Yan ho yun. Kung ano ho yung naipamahagi na sa mga miyembro po ng Kongreso, plenaryo, at naipamahagi po sa atin pong pangalawang Pangulo, yan na po yung pinakapinal na articles of impeachment. Mm-hmm. At pagka ho, yan po yung naaprobahan sa plenaryo, yan po yung ipapadala sa atin pong Senado para they will convene as a Senate Impeachment Court.
1: Mm-hmm. Nabigyan na po ba ng kopya ang kampo ni VP Sara?
3: Kasama po yan doon sa mga requisito. Uh-huh. Dahil yan po yung mga Supreme Court guidelines para sa due process pagka may mga impeachment proceedings po tayo.
2: Teka, kailangan ba may patunay na natanggap na ng opisina ni VP Sara yung complaint, yung kopya?
3: Tingin ko naman hindi naman po masyadong problema yon. Dahil paglapag naman po doon sa opisina, rinireceive naman po ng OVP yung lahat po ng mga correspondences po.
2: Okay, kasi
3: mula sa House Committee on Justice at mula po sa House itself.
2: Okay, kasi may mga pagkakataon, di ba, yung mga staff hindi kami tatanggap niyan, di ba?
1: Ayaw tanggapin.
2: Ayaw tanggapin. Eh baka mamaya...
1: Hindi ba ganyan yung nangyari nung una?
2: Sa Congress, di ba? Yung impeachment, nagkaroon ng issue kay Sec. Gen. Garafil. Dahil sa hindi tinanggap nung kanya opisina dahil nasa Taiwan. Si Sec. Gen. Garafil, di ba? During that time. Eh baka yung napaka-small details na yun, maging technical pa.
3: Tingin ko naman ho, hindi ho yun naging kalagayan.
2: Okay.
3: Dito po sa pagbibigay po ng kopya sa lahat po ng mga dapat makatanggap. Dito po ng articles of impeachment.
2: Okay, kasi di ba isa sa mga naging utos ng Supreme Court, dapat may kopya yung yung isinasakdal, di ba? Yun ang isang naging utos ng
1: Korte
2: Suprema, di ba?
3: Tama po yan. Kaya nga, very strict po yung Kongreso ngayon. In each and every stage of the process, binibigyan ho natin ng kopya ang atin pong pangalawang pangulo para ma-fulfill po natin yung mga due process requirement.

0: magkakaroon po ng sponsorship speech, magkakaroon po ng deliberation, so magkakaroon po ng debate, tanungan at manifestations, no? Diyan po sa committee report po na ito with a resolution and articles of impeachment. At pagka natapos na po yung mga talakayan, yung boto po ay magaganap din po sa pagkatapos po ng lahat ng mga kaganapan.
1: Pero may in-expect pa po ba tayong, syempre may mga kakampi pa rin naman ang kampo ni VP Sara sa Kamara, magkakaroon pa po kaya ng debate between sa House Justice Committee na sponsor nung impeachment complaint at nung mga kakampi. Kasi nga parang may hamon nga yung iba na yung mga kakampi ni VP Sara dapat makipagdebate kay Congresswoman Jinky Luistro.
0: Hindi, andyan ho yan sa buong phase ng deliberations, interpellation, manifestation. So, sila naman ho yung magpapasya kung sila po ay tatayo at magtatanong, magbibigay ng pagtingin at makipagdebate sa atin po ng sponsor.
2: Bigyan niyo kami ng picture ng mangyayari.
1: Posible bang tumagal doon?
2: Oo, tsaka... Ang magde-defend lang ba ng thesis na yan? yung chairperson ng House Committee on Justice o pwedeng makihalubilo rin yung mga members?
0: Inasahan natin magagampanan po ni Chairperson Luistro yung pong task of defending it. Pero pwede naman siya mag-deputize. Mm-hmm. Tingin ko ng mga kasamahan po sa komite para humalili doon po sa pagpapaliwanag at pagtalakay ng committee report.
1: So mahaba-haba pala yung araw ni hindi lang ni
2: matatapos ba yan sa Lunes?
0: Tingin ko naman na matatapos ho yan within the day. At we will see, no, kung ano ho yung magiging final decision and outcome, no, dito po sa bagay na ito. Pero ang I think ang target po ng plenaryo, there will be the speech, then the deliberations, then the vote.
2: Okay, kasi asahan natin yung mga kaalyado niya dyan sa Kamara, kahit pa paano gagawa ng mga
1: eksena
2: para mag-delay.
1: Sa committee nga, di ba?
0: Well, yung ano naman po, interpellation naman po, hindi naman ho yan freewheeling, ano? Mm-hmm. So, ibig ko sabihin, meron pong mga time limits po yung interpellation na inilalatag. So, I'm quite certain, hindi naman ho yan na magtatagal kahit marami hong magtatanong o magbibigay po ng mga pahayan.
1: Yun ang talagang aabangan natin kung ano yung magiging flow ng debate. Oo. At saka kasi doon sa simula ng mga...
2: At saka lagyan dapat, ng, katulad din sinabi niya, dapat talaga merong may time limit.
1: Hindi, saka nung pagsisimula nito mga proceedings, yung mga pagdinig ng House Justice Committee doon sa mga impeachment complaints. Di ba ang dami dyan mga naging eksena, ang daming umiksena, ang daming mga isyong umusbong na labas naman talaga dapat doon sa impeachment.
2: Ang tawag yan, dahil gusto mga headline.
1: Marami. Ayun nga, kaya nga, baka yun yung abangan natin sa Lunes, kung baka mamaya meron na namang... mangagaw ng attention doon.
2: Anyway.
1: Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
2: Kong Terry, marami salamat po, ha.
0: Maraming salamat. Happy weekend.
1: Happy weekend, Kong Terry. Yan po si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts.
2: Pangano kasi yun eh. Yung iba kasi sumisingit dyan, pang YouTube. Pang YouTube, yung pang ano nila. Eh di ba, yung mga social media na mga nag-YouTube, dumadampot lang naman sa ating traditional media ng kanilang gagawin. Wala naman sariling ano yan eh. Wala mo sariling pondo.
1: Pang stories yan. Pang
2: pondong istorya para...
1: Para
2: i-analyze nila.
1: Parang ano?
2: Ha?
1: Parang ano?
2: Parang ano lang. Yung ano? Ito, mamaya.
1: Ay, magbabalik mo ang ATM!
2: Anong take mo?

Ito po ang DZMM, bahagi ng nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay.

0: Sabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eh, anong oras na, kuya?
1: Ala, alas 5 na ho ng hapon!
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Basta AM-DZMM!
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ang lamig!
6: Tika, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM-DZMM!
13: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
13: Anong take mo?
0: Sumakto dun sa replay. Ano kaya kinabahan ako, akala ko walang nagpe-play.
13: Gising na. May natutulog pa eh.
0: Ano oras na?
13: Kaya? 3 minuto na baka lipas ang alas 5 ng hapon.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ito na, kuyang. Ito, okay itong kausap na to. No?
13: Oo.
0: Isa pa to, nako. Makasama po natin via Zoom ang political commentator na si Ginoong Chris Tan. Magandang hapon po, Sir Chris.
15: Hello, magandang hapon, Willie and Sandro. Kumusta po kayo?
13: Okay naman. Gising ho ba kayo? Gising?
15: Yes, mukha lang tulog, pero actually gising na ako.
13: Hindi, kasi mukhang may natutulog eh. Hindi pa nagigising eh. Hindi, maganda itong binanggit mo eh. Sana magising ka. Sino naman itong ginigising mo?
15: Alam mo, yung taong bayan. Alam mo, kasi ang problema, may mga ilan pa sa atin ay natutulog pa at nagbubulag-bulagan pa. At, kailangan talaga medyo diretso yun na natin, di ba? Kung ano ba talaga kailangan mangyari. Kailangan natin magising.
0: Eh, kayo ba kapag gumagawa kayo ng mga komentaryo nyo online, kayo ba eh...
13: Gising.
0: Gising naman daw. Pero yun nga po yung, kasi syempre, isyong-isyo ngayon itong PGMN. Ang binabanggit nila, hindi daw ano yun, extortion yun. Pero kayo ba, kapag gumagawa kayo ng komentaryo nyo online, nakikipag-usap pa ba kayo sa binibigay nyo ng komentaryo o paano yun yung binabalansi yung pagbibigay din ng komentaryo doon din naman sa, para hindi rin naman masira yung imahe noong binibigyan nyo ng komentaryo.
15: Alam mo, na-realize ko nga na ang pinagkaiba kasi yung ginagawa ng PGMN para sa kaalaman na lahat na nagsasabi na wala daw extortion, setup daw to, at talagang legitimo silang media outlet, Kasi kung legit ka naman at meron kang expose na ganyan, bakit hindi mo na lang ilabas? Yun lang. Bakit kailangan mo pa makipag-usap kay Romualdez, di ba? Unless you want to get his side, di ba? Pero bakit sila nagkita sa Manila Pen? Bakit sinabi niya, sige, dalhin mo dito yung pera, yung maleta, di ba? At kung ilalabas nung May 5, bakit sila nakikipagkita nung May 5 kung ilalabas yun? I don't think it takes, hindi ka naman kailangan maging henyo para makita naman na talagang may extortion na nangyari dito. O kahit sabihin mo na hindi extortion, kahit sabihin mo na ang claim ng PGMN, sila ang unang nilapitan. Okay, sabihin na natin sila unang nilapitan. Ha? Na sinabi, uy, pwede bang huwag muna akong banatan? Palagi niyo akong binabanatan eh. Pwede bang mag-usap tayo, magbibigay na lang ako ng pera sa inyo? Kasi, ano, para maitigil na to. O sige, pag binigay mo to, titigil na natin. Kasi meron ako ilalabas sa'yo eh. Pero titigil ko yan pag binayaran mo ako. Anong tawag mo dyan, di ba? Yun lang yun eh. Tapos kung sa mga nagsabi na, paano kung may totoong korupsyon at may nangyari talaga at meron talagang i-expose? Pwede kasing parehong totoo na may korupsyon at meron din extortion. Hindi naman ibig sabihin dahil may extortion, walang korupsyon. O pag may korupsyon, walang extortion. Pwede yung dalawang yan ay maging parehong totoo. Yun, yun lang yun.
13: Oh, be it, ilalabas mo talaga siya, or bago mo siya ilabas, may nakipag-usap sa iyo. Ang pinag-uusapan dito, nakipag-usap ka eh. Di ba? Kasi kung ilalabas mo siya, kung talagang intention mo na ilabas siya, na hindi mo kinakailangang makipagkita, no?
0: O makipag-usap.
13: Ilalabas at ilalabas mo siya, di ba? Pero
15: idadagdag ko lang ha, na na-realize ko yung sa tanong mo, no, kung ako ba anong ginagawa ko. Na-realize ko, may ilang beses na ako gumawa ng komentaryo tungkol sa mga senador. Kilala ko yung mga ibang senador.
13: No.
15: Na pagkatapos kong ginawa yung komentaryo, na may ilan sa kanila tumawag sa akin o nag-text. No. Tapos sabi, Chris, ba't mo naman nasabi yun? Sabi ko, yun ang paniniwala ko. Pero kilala nila sa akin na hindi ako tumatawag dahil gusto kong palitan mo yung opinion mo. Sana kung pwede lang, pwede kami magbigay ba ng impormasyon tungkol sa side namin. Sa kung pwede naman. At tingnan natin kung ano, kung magbabagong ano ang pananaw ko dito sa issue na to. Pero sa usapan ng pera, walang-wala yan talaga. Mahirap yung ganyan kasi pag may pumapasok usapan ng pera. At saka, I mean, let's be honest, ha? Alam naman natin na kahit bago pa sa social media, may yung dati pang panahon ng media, meron na talagang developmental journalism. Yung binibig nag-aabot ng pera. Common practice na ngayon, SOP na ngayon, di ba? Pero kung maninira ka ng tao dahil sa pera, extortion yan talaga.
0: Pero sa tingin niyo po ba kailangan na rin magsalita ng ibang mga anchors? Kasi nakita natin na hindi lang naman pala isa.
13: May nagsalita na nga eh.
0: Marami.
13: May nagsalita na. Oh. Kaso ang sabi, mahusay daw yung PGMN. yun daw mga hindi raw ng babas. Yung mga taga PGMN.
0: Sino ba yan?
13: Actually, dito natin si yung binanggit ni Chris na ano, si Edu Manzano. Hindi ko na babanggitin si Edu Manzano.
15: But actually, mabait naman si Edu Manzano eh. I think nung sinabi naman niya yon, legit naman na talagang pinag-uusapan nila yung relationship nila nung isang host na si Ann Quisa, na hindi daw sila nagbabash ng mga tao pag nag-uusap sila, ganon. Pero sinabi niya kaya gusto daw nila yung PGMN dahil daw walang political colors, hindi daw nagbabash, wala daw mga parang regionalism or tribalism, may ganon sila. Pero it's ironic kasi, and I believe na si Edu naman ay sincere naman na yun ang paniniwala niya kasi hindi naman niya nakikita yung mga posts ng PGMN.
13: Yun nga.
15: Hindi lang, yun lang yun eh. Ignorante lang siya doon sa sinasabi niya sa totoo lang. Pero pag tinignan mo yung post ng PGMN, at ako mismo, alam naman natin na nabiktima ako ng PGMN ng isang taon na binabash ako, pati sina Richard Haydarian, sina Attorney Falsis, sina Gabe Pineda, sina Nika Gadi, ang dami niya binabash. At pag makita mo pa paano si PGMN at si Franco, alam ko naman si Franco yung nasa likod nun eh, pag basahin mo lang yung mga komento, meron silang habit na pag kumare may nagkomento sa kanilang post na hindi sila sangayon, tatawagin kang bobo, tatawagin kang tanga, gago, buwiset. Like, you can look at their post, makita mo paano sila sumagot, malala. malala sila. At even yung mga pag-post nila tungkol sa mga kagaya ko at kagaya ni na Gabe na bata pa, yung mga kabataan na wala pang alam, mga woke kids, ganun. O kaya sa akin yung talong kandidato ng konsehal, si Kristan, yung mga ganun, yung mga pambabanat ng ganun. Typical yun sa kanila yung pambabash.
13: Oo.
15: Yan ang DNA talaga ni Franco, unfortunately. Ganun siya talagang tao eh.
13: So Chris, nakikita mo rito yung malaking difference ng traditional, gaya namin, mm-hmm. traditional media sa mga nasa social media industry.
15: Malaki difference, oh. Sobrang laki. Napansin ko nga sa mga journalists at mga media tulad ng radyo, TV, print. Actually, very neutral nga kayo eh, napansin ko eh. Sobrang neutral na pati ako, napafrustrate ako pag nakikinig ako kasi mabinsan parang gusto ko talaga sabihin na yung gusto nyo sabihin. Huwag tayo masyadong neutral. Pero naiintindihan ko yung trabaho nyo. Kailangan nyo maging neutral, okay yon. Kaya ito yung trabaho namin. Kami yung magbibigay ng opinion tungkol sa issue na pinapalabas nyo. Kayo magpapalabas ng issue, kami magbibigay ng clarity sa mga opinion na meron ng mga kababayan natin.
13: Mm. Umabot ka na ba sa puntong sa inis mo yung gusto mo itapon yung radyo?
15: Ay, hindi pa naman.
13: Hindi pa naman.
0: Or ihampas yung laptop.
13: Oh, baka may laptop ka dyan, ha? Baka may laptop.
15: Ito nga, ginagamit ko ato laptop.
0: Oh, at least yung laptop mo, nagagamit din pang internet, pang Zoom.
13: Oo.
15: Yes.
0: Parang si ano.
15: Hindi, pero ano, dagdag ko lang ano, sa pinag-usapan natin tungkol sa mga pambabash o kaya yung mga pinopost. Yung sa PGMN, alam mo, alam naman natin lahat na DDS troll si Franco Mabanta. He was a DDS troll and he was very proud of it. Proud na proud siya. At pinagmalaki nga niya, magkano kinikita niya. Makikita mo yan dun sa isang social media post na kay Quark Henares. 4,600 na nga yung komento ngayon dun. Halos magsasampung taon na, mag-iisang dekada na yon. At dun sa post na yun, makikita mo yung actual pictures, screenshots ng mga pinapakita ni Franco na mga tambak-tambak na ano, libo-libong mga baka mga milyon-milyon pa yun na pera na pinagmamalaki niya na meron siya. So, yung ganun ano, yan talaga yung kung ano talaga ang PGMN. And ngayon, ito, sinasabi nila neutral sila. Alam mo, yung pagsasabi ng neutral, pag ang isang organisasyon sinasabing neutral, huwag ka na maniwala.
13: Di ba kahapon kausap natin si Attorney Jess? Sinabi niya na
0: naimbitahan
13: siya, di ba? Na mag-join as one of the host ng PGMN. Pero nakita niya kasi yung direksyon eh. Kung paano tatakbo yung operation ng PGMN. At malaki yung magiging participation doon ng mga mag-host.
0: Ng mga anchors.
13: Oo. Pwede ba tawagin anchors yun? Ganon?
15: Ako, I don't know if you want to call them anchors eh. Parang nakaka-insulto naman yan sa mga totoong anchors na nasa television eh. So, yung ano, isa pang ano, siguro babanggitin ko din doon, ano, yung pagiging neutral. Ah. Tingnan mo yung post sila ngayon. Ngayon lang. Tingnan nyo ngayon. Grabe, ang galing. Ngayon, biglang pinost sila si Lenny. Milagro. Ah. Pinost sila si Lenny in a good light. Na sinabi daw ni may nag-comment eh, hindi ko alam kung ano, sabi daw ni Justice Carpio, Lenny Robredo would be the best person to run the country right now. Pero hindi sila yung nagsabi, si Justice Carpio. Yun ang ibig sabihin, nililinisan na nila yung pangalan nila. Tignan mo, since nangyari itong extortion na to, alleged extortion, tignan mo ngayon ha, lahat ng post, very positive, at nilalagay nila si Lenny Robredo, si Narisa Hontiveros, na binabanata nila dati. Pansinin mo ngayon, tignan mo, since May 5 hanggang ngayon, wow, ang dami na. Iba't ibang kulay na ang pinapakita nila. So ngayon, nagwi-window dressing na ang PGMN dahil nga binabati ko sila ngayon sa pagiging Duterte, DDS, trolls lang ng DDS.
13: Oh, Chris, sa mainit na political climate ngayon, hindi ba para nagkakaroon ng clash between traditional media at saka social media?
15: Alam mo ang sino nagka-clash? I'm just curious. Pag sinabi mo nagka-clash ang traditional media,
13: kasi
15: sa
13: parang,
15: media.
13: Di ba? Katulad to, sa amin sa traditional media, nandoon kami sa gitna kadalasan, eh, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi. Pero pagdating sa social media, binabaliktad nila yung naratibo palagi.
15: Okay. So, ganito yan, ano. May paniniwala ako sa pagdedemokrasya ng media. Social media is the democratization of media. At ang pinagkaiba ng mga vloggers or commentators na tulad ko ay we give opinion and insights tungkol sa mga balita na pinapalabas ng traditional media. At I don't think may masama doon, pero tama ka na, ang problema ngayon ay grabe ang mental gymnastics na ginagawa ng mga ibang mga commentators or vloggers para manlin lang ng ating mga yes. kababayan. Kaya nga ngayon, pansinin mo ha, kahit na anong balita, pwedeng maging tama o mali, di ba? Ito lang, itong simpleng extortion na to. Tignan mo itong issue na to. Narinig yung boses niya sa telepono, nakita siya sa Manila Pen, nakikipag-usap dun sa entrapment, yung office, yung NBI agent na yon. Nakita na pumasok sa loob ng Valle Verde, ando doon yung pera. Kitang-kita lahat yan, ha? Pero hanggang ngayon, ang galing nung panlilin lang na sinasabi, hindi, setup daw to, ganun. At may ibang mga kababayan natin na naniniwala sa either tama o mali. Yun ang pinagkaiba ng social media sa media. Kasi kayo, gagawin nyo, ito ang balita. Bahala kayo kung anong isipin nyo. Kami naman, may magsasabi nito, may ibang magsasabi din nito. Ang audience natin ngayon ay nagde-decide sino yung papakinggan, sino yung tama, sino yung mali. Yun yun.
0: So ano pong ano? May mensahe po ba kayo kay Edu tsaka kay Anquisha? Na syempre yung pagkakasabi ni Edu na yun nga na tila ito'y kabaligtaran nung inyo namang nakikita sa PGMN.
15: Aba, alam mo, sana talaga lang sana lang talaga na magkaroon sila ng paninindigan. Kasi mahirap yung nagbibigay ka ng ganyang opinion na hindi mo nakikita yung katotohanan. O kung nakikita mo tapos hindi ka naniniwala doon, may problema na yun eh. Kasi wala naman akong issue sa mga ibang hosts ng PGMN. Kilala ko yung mga iba sa kanila at mababait silang tao. Pero palagi ko sinasabi nga doon sa, meron akong kinakausap isa sa kanila, sinasabi ko, kailangan manindigan ka dito eh. Kasi may opportunity ka para tumulong, klaruhin yung issue at kung saan pumanig. Tapos doon kayo pumupunta sa ganyan. Yun lang yun. So siguro para kina Edu at kay Ann, and kami ni Ann, we're on a couple of chat groups together. Sana lang inaasahan ko na gamitin nila yung boses nila sa tamang paraan. Yun lang yun.
0: Yun na nga.
13: Hinahanap ko yung ano, meron kasing pinaka-latest. Yung isa sa mga taga-PGMN, ay pinadala na rin ng subpoena ng NBI. I don't know kung anong mga kinakailangan yung dapat na ipaliwanag. Ito, may kopya. Yung sa PGMN anchor. Hindi ko naman nababanggitin kung sino, no.
0: Pero marami nakita ko rin online ngayon, yung mga nakaganon sila, di ba?
13: Maganda nga yung picture nilang yun eh. At least pipili na lang doon yung biyay ko sinisusupina.
15: Well, isa lang naman yung nasupina doon eh, di ba? Pwede ko babanggitin yung pangalan?
13: Pwede
15: or...
13: siguro. May public documents naman to eh.
15: Ayun, yung isang nasupina ay si CJ Hero. At si CJ, ano yan eh, matagal ng kaibigan niya ni Franco Mabanta bago pa ng PGMN. At siya yung mukha ng PGMN. Siya yung main anchor. At siya yung mukha dun sa nilalabas ngayon against former Speaker Martin Romualdez. At saka, banggitin ko to, na meron silang chat group ng mga anchors ng PGMN. Dito sa chat group na to, tinatanggal na nila lahat ng anchors. At I think what ginagawa lang yun, dinedelete na nga nila yung chat group kasi may mga incriminating evidence dun sa chat group na nag-leak na ngayon, na lumalabas na si CJ Hero, sinabi niya mismo na tara maghanap tayo ng impormasyon tungkol kay Martin Romualdez at tignan natin, i-collect natin yung mga information. So, kasama siya dito sa pagpapagawa nitong paninira na o kay expose na gusto nilang gawin.
13: Correct. Maybe that's one of the reasons kung bakit sinumpi na siya.
0: Mm. So person of interest.
13: Mm. Mm-hmm. Ayun, tama. Tama-tama yung ano, persons of interest.
0: Mm-hmm.
13: Ang sabi ni NBI Director
0: Matibag.
15: Mm-hmm. Yeah, yun ang ano, yun ang isang pinagkaiba noon ano, hindi naman siya daw wanted, iniimbita lang siya para mag-explain, pero ang problema, nagtatago siya ngayon dahil natatakot siya na baka makulong din siya. At the same time, today, dapat magsusubok sila magpiansa para makalabas si Franco Mabanta sa detention. Pero kasi ang ano, extortion naman, pwedeng bailable yan, pero nasa ano pa rin yan, nasa sa hukom pa rin yan kung gagrant niya yung bail depending on issues such as number one, gaano kalaki ba tong extortion na pinag-uusapan natin? Ito, mm-hmm. 300 million, malaki-laki to. Mm-hmm. Pangalawa, flight risk ba yung taong to? Okay? Kasi, I mean, kung alam mong mabigat ang kaso, baka maging flight risk yan. Pangatlo, yung amount ng bail, yung piyansa, magkano ba yon? At sa laki nung extortion na hinihingi, bebase sila yung bail on that amount. Kaya malaki lang tingin ko to kung mabibail pa to.
13: Mm-hmm. Yung nangyayari ngayon, well, kanya-kanyang ano eh, pag pupunta ka sa social media, kanya-kanya yung mga reaction, kanya-kanyang komento. Ang daming komentarista ngayon eh, sa social media eh, no? Somehow ba ito may chilling effect?
15: Mm-hmm. Wala naman. Kayo ba na-chill ba? Giniginaw ba kayo ngayon dyan?
13: Wala naman. Mainig nga aircon eh. Sabay-tignation natin dyan.
15: Alam po nyo, ano, kung tinignan mo ano, nung huling administrasyon sa administrasyon ngayon, ngayon, kaya nga, dumadami ng mga nagkikriticize sa ating gobyerno ngayon dahil wala ngang chilling effect eh. Tulad ng dati, nung huling administrasyon, sobrang nakakatakot magsalita. Wala ka nga nakikita ang mga opposing opinions eh, di ba? Mm-hmm. Dati. At kahit yung malalaking mga stasyon nasasara, 'di ba? ABS-CBN natanggal ng prangkisa. Tapos Rappler na sinampahan ng dami-daming mga kasong sabay-sabay. Pati kay Maria Ressa, ang daming sinampang kaso. Tapos kahit yung Inquirer, yung may-ari ng Inquirer, sinubukan na pabagsakin yung mga iba't ibang mga kumpanya nila. Kung hindi ko lang ko alam niyo yung nangyari. Kaya nga Inquirer ngayon, pansinin mo, pag mag-report, medyo sanitize na sila. Yun yung, yung dating administrasyon. Ngayon, para sa akin, hindi nga ako, mismo ang administrasyon ni BBM, sinabi sa akin, pwede kang mag-criticize sa gobyerno kahit anong gusto mo. At kung may kailangan ka, kung wari, nag-criticize ako ng isang department head, for example, sa mga maling ginagawa, iimbitahan pa nga nila para kung pwede, kung gusto mag-guest sa show ko para mag-explain kung ano yung nangyari. Ganun ka open sila sa kritisismo at na-appreciate ko yun.
13: Chris, do you think may banggaan ang PGMN at itong si dating Speaker Romualdez o talagang tinarget lang si Speaker?
15: Okay, so ngayon lumalabas kasi ano, may mga iba pang mga politiko na humarap na daw sa NBI na tinarget din ng PGMN. At pag tinignan mo kasi yung kilos ni Franco kahit naman bago ng PGMN, talagang gumagawa na yan ng mga iba't ibang mga PR moves, public relations na social media moves na binabayaran siya. Wala namang mali doon. Okay, pero ang mali lang dito ay pagdating sa yung pag-extort niya ng pera. Sorry, paulit yan ang tanong mo kasi nakalimutan ko saan pupunta yung sinasabi ko eh.
13: Kung may banggaan. Kasi okay. Parang nilalabas so, ganun eh.
15: Okay, so with Romualdez, definitely may banggaan yan since last year pa. Last year pa kasi nung lumabas tong flood control, nakita mo na sinusubukan ng PGMN sirain yung credibility ni Romualdez. Ngayon, hindi ko sinasabing inosente si Romualdez ha. Nakita ko lang yon dahil mismo kung sino ang nagsalita na kahit naman lang sabihin na parang wala pa naman ako nakikitang ebidensya kay Romualdez, binabanatan nila para manahimik. Isa ko doon sa binanatan lang na kinlame nila Romualdez admirer, Romualdez defender, dahil sinabi ko, yung sinabi na Discaya, parang hindi nagma-make sense, parang napilitan lang sila sabihin o idamay si Romualdez, wala namang pinakitang ebidensya. Tapos after sinabi yun, parang binawi na nga, never na lang inulit eh. So yun lang ang sinabi ko, pinalabas sila na Romualdez defender daw ako. So nakikita ko na meron ng efforts para sirain yung credibility at gagawin nila kahit sino man nagsalita na kahit man lang neutral kay Romualdez, palalabasin nila defender para manahimik. Para sa ganun, lalakas boses nila, hihina yung boses ng iba para talagang masira. At alalahanin mo ha, last year, nung eleksyon, binanata nila si dating congressman Marvin Rillo. Hindi ko kilala itong taong to, pero pansinin mo, bakit bumanat sila sa isang kongresista, sa dami-dami ng kongresista, 300 plus congressmen, bakit bumanat sila sa isa? Yan ang ibig ko sabihin na bayaran. Kasi mukha, allegedly, may nagbayad para sirain itong si Marvin Rillo para manalo yung kalaban. Eh, sino kalaban? Congressman Bong Suntay. Wala akong sinasabing may nabayaran at nagbayad si Bong. Wala akong sinasabing ganun. Sinasabi ko lang, magtaka ka na kung bakit tinatarget nila ang isang tao. Pag may ganun, malamang, may banggaan na yan.
13: Oh, yun yung sinasabi kong ACDC. Medyo attack for sale.
15: No, attack, collect, defend, collect.
13: Oh, yung ACDC. Kasi...
0: attack dog for sale. Wala naman yung mga aso.
13: Hindi kasi, kaya ako naman naitanong, baka ako talagang humahanap sila ng masisilo nilang biktima eh. Kasi kung babalikan natin, yung kausap namin kagabi, si Attorney Jess Falsis, sinabi niya yung direksyon ng yung operation ng PGMN eh. So mula dyan sa kanilang mga atake na yan, na eventually kung makaka-gain sila ng, alam mo na, yung gusto nila, makapera sila, yun yung ginagamit nila to continue the operation ng PGMN.
15: Yes, totoo. Alam mo, yan naman ang ano, source nila ng revenue nila ngayon. At kahit nga bago ng PGMN, mismo, hindi ko lang mabanggit lahat ng mga nakwento sa akin. Mismo, subukan ko, ito na lang. Merong malapit dito sa PGMN bago sila naging PGMN na may nakausap silang politiko na nagbayad para gumawa ng isang campaign, tapos nangolekta na sila doon at si Franco kukunin niya talaga yung kanya tapos bibigay niya bariya-bariya sa iba't iba. Ganun talaga yung pamamaraan kung paano sila kumikita. Alam naman ni Franco yung din, yan ang gawain naman niya, allegedly.
16: Yung gagawa ka ng multo, tapos matatakot ka doon sa sariling multo.
13: Matatakot sa multo mo, di ba?
16: Eh kasi kapag hinabol ka na, nangipin ng batas.
13: Hindi kasi yung iba, ganyan ang trabaho eh. Di ba? Umaatake, naghahanap ng masisilo. Naghahanap ng mabibiktima. Para ano, para mga buitre, naghahanap ng ano, naghahanap ng makikitang bulok.
16: Basta ipabulong na lang natin kay Sir Chris yun.
0: Ako sayang, wala na bukas si tayong oras, Sir Chris. Maraming salamat.
13: Susunod, mukhang marami pang kwento PGMN. Marami pang kwento si Chris sa atin.
15: Oo, sabihin lang nyo. Sige.
0: Ayan.
13: Chris, maraming salamat sa iyo.
15: Sige, salamat din po sa inyo dalawa.
13: Marami pong salamat.
16: Yan po si Ginoong Chris Tan, isa pong political commentator.
0: Uy, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita. Kasama si Ninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
13: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page.
0: Happy weekend!
13: Happy weekend! Bye-bye!
17: ATM. Anong take mo sa DZMM?
18: Basta AM, DZMM.
19: Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
20: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
21: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
19: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
20: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
19: Hindi yung serbisyo na
1: inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
18: Masdan po nating bayan, anong iyong...
22: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
23: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
22: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
24: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
22: Richard Haydarian.
25: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
22: Carlos Flores.
26: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
22: Cleve Arguelles.
27: Seryoso, sincero, at yung buong...
22: Dino De Leon.
28: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
22: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
29: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
22: At Cheska Persia.
30: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
22: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan, DZMM Radio Patrol sa East Trenta at FM Radio Regionals.

0: Mga kalangkadal, our traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains ngayong Biyernes ng hapon. Unahin natin yan sa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung southbound lane ng EDSA White Plains. Yan yung galing ng Cubao, galing ng Camanava area at papunta yan ng Ortigas area at papunta ng Mandaluyong at Makati. Sa mga oras na ito ay moderate naman ang usad ang galaw ng mga sakyan habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Pero kung kayo naman ay northbound, yun nasa kanang bahagi ng ating mga television screens sa nakikita natin, moderate naman pero may kang naiipon ang mga sakyan habang lumalapit kayo dyan sa may Santolan area at papunta ng Cubao. Volume yung nakita nating problema dyan sa northbound lane dahil pauwi na ang mga karangkada natin galing sa trabaho.
1: May 8, 2026, Biyernes, weekend na. Pero inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Hagupit at tatawagin itong Bagyong Kaloy. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Diesel at kerosene, may big time oil price rollback sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina, bahagya namang tataas. Meralco, nagbabala rin sa posibleng muling pagtaas sa singil ng kuryente. Ika-48 ASEAN Summit, formal nang binuksan sa Pilipinas. Subpina, inihain ng NBI, laban kay PGMN anchor CJ Hero. Grupo ng mga nanay sa Quezon City nag-organisa ng fun run para sa mas malusog na Mother's Day celebration.
1: Pinaghahanap na ng mga otoridad ang nanloob sa bahay ni It's Showtime host at rocksteady vocalist na si Teddy Corpus sa Quezon City. Aabot sa mahigit 90,000 pesos na halaga ng gamit ang natangay ng suspect. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alev.
3: Kuha ang CCTV na ito sa bahay ni It's Showtime host Teddy Corpus pasado alas 3 ng madaling araw nito May 3. Makikitang may isang lalaki umakyat mula sa terrace sa ikalawang palapag ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakaakyat na sa second floor ang lalaki. Pumasok sa pinto, nag-ikot at nangulimbat ng ilang mga gamit. Bumaba pa ang lalaki sa first floor at sinubukang buksan ang gate at isang pinto. Bumalik ulit ang lalaki sa terrace at nagpalinga-linga bago ito tuluyang tumakas. Nasa 90,000 halaga ng gadgets at cash ang natangay ng lalaki. Nakilala naman ang QCPD Station 14 ang suspect matapos na magsagawa ng follow-up operations ang pulisya.
4: So, dali-dali pong pumunta doon sa area itong follow-up operatives natin. Nakipag-coordinate po muna sila sa proof leader. So, upon showing po yung CCTV footage, na-identify po mismo kagad yung suspect natin.
3: Pero, nang kanilang puntahan kung nasaan ang suspect, wala ito roon at tanging inalamang nito ang humarap.
4: Pinuntahan po nila yung pin location, yung last na pin location niya, pero unfortunately wala po nadatnan na suspect doon at yung iPad. Pero naabutan po nila doon sa race yung nanay po niya.
3: Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong 2018 na. Samantala, sa isang TikTok post, sinabi ni Corpus na naibalik na ang ninakaw sa kanya.
5: Pumunta yung mga barangay sa bahay namin, in-inform nila kami na sinurrender ng kapatid nung magnanakaw yung item na nakuha sa atin. So yung iPad, sinurrender sa amin.
3: Naharap sa reklamong robbery habang tinutugis na ng pulisya ang suspect. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Arestado ang isang dispatcher na naakuhang nagnanakaw ng kahong-kahong beauty products sa pinagtratrabahuhan niyang kumpanya sa Quezon City. Nagbabalik si Lester Aler.
3: Kuha ang CCTV na ito sa storage room ng isang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City hapon itong Miyerkules. Makikitang pumasok ang dispatcher sa kwarto at kumuha ng trolley. Sa isa pang kuha ng CCTV, nagkakarga siya ng kahon sa trolley saka lumabas ng bodega. Ang laman ng mga kahon, beauty products. Ang lalaking dispatcher sa bodega, pero isa palang magnanakaw.
6: Na-discover po ng may-ari ng kumpanya kasi hindi na nagtatali yung inventory nila. Palaging kulang yung sales nila, kaya nagtaka na po doon yung may-ari. At nireview na po yung mga CCTV. At ito nga po, nang nireview, nakita niya yung delivery driver nila na nagnanakaw na ng mga beauty products.
3: Dito na nagpaimbestiga ang may-ari ng kumpanya.
6: Nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products, hindi alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto.
3: Higit 260,000 pesos ang kabuang halaga ang nakulimbat ng sospek sa loob ng 4 na taong pagtatrabaho niya sa kumpanya na ibinibenta rin pala niya. Dati nang nakulong ang sospek noong 2014 sa kasong karanaping. Reklamong qualified theft ang harapin niya ngayon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Inilipat na ng NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Babanta at ang apat niyang kasama sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Bahagi ng legal na proseso ang paglilipat sa kanila matapos maaresto sa entrapment operation ng NBI sa Pasig City nitong Martes. Dahil ito sa umunoy tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez, kapalit ng hindi pagpapalabas ng content na nag-uugnay sa mambabatas sa flood control anomalies. Pinabulaanan naman ng kampo ni Babanta ang alegasyon. Humiling naman ang NBI sa korte ng cyber warrant upang legal na may proseso ang pagsisiyasat sa mga gadgets ni Babanta.
7: We will file the necessary pleadings in the morning and hopefully this will all be over soon. No statement to be had. It will be part of our defense. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion. There was no crime that was committed.
1: Suportado ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pabubukas ng imbestigasyon ng Kongreso sa talamak na political hatred at disinformation sa online platform sa bansa. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
8: Bago pa man ang pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, una nang itinaas ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pangamba sa plenaryo nitong Lunes, hinggil sa ilang grupo na naghahasik umano ng disinformation sa social media.
9: Mr. Speaker, I propose a national framework for better political discourse. Legitimate criticism must be protected. Peaceful dissent must be protected. Political satire must be protected. Hard questions must be protected. But threats are not debate. Harassment is not accountability. Violence is not speech. Intimidation is not democracy.
8: Isa si Asidre sa co-authors ng inihaing House Resolution 980 na naglalayong imbestigahan ang umano'y organisadong disinformation operations ng PGMN. Suporta ito sa kampanya ni House Speaker Faustino Boji D. III laban sa fake news. Dapat anila tutukan kung sino ang utak nito, ang nasa likod ng operasyon, pati na rin ang pinansyal na aspeto nito. At nangyari na nga ang umano'y pangingikil ng PGMN kay dating House Speaker Martin Romualdez.
9: So para everything is coming to the full picture now. I even think that there shouldn't even be a wider investigation with regards to these incidents with PGN and other similar instances.
8: Iginiit ni Asidre na dapat nakabatay pa rin sa fairness and truth ang kalayaan sa pamamahayag.
9: As I always mentioned, the minimum indicator, the minimum benchmark for free speech will always be fairness and truth. Beyond what the truth can establish, beyond fairness, I think we're not giving free speech, we're not giving the people, we're giving it the regard it is due.
8: Pinabulaan ng din ng kongresista ang kumakalat online na pera mismo ni Romualdez ang ginamit ng National Bureau of Investigation sa kanilang operasyon.
10: As far as I know, the money didn't come from Martin Romualdez. Alam naman ho natin sa mga entrapment operations, katulad nung nangyari, hindi naman ho totoong pera lahat ho yun.
8: Isinusulong din sa resolusyon na masilip ng NBI at BIR ang posibleng tax evasion ng mga nasa likod ng mga umano'y disinformation network. Kung kumikita umano ang mga operasyong ito, dapat deklarado at nagbabayad ng tamang buwis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: May subpoena na ang person of interest sa tangkang pangingikil ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Pinaharap si Hero sa tanggapan ng NBI sa Lunes, May 11 para magbigay ng impormasyon sa nalalaman nito sa extortion attempt ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: Naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa anchor at commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Siya rin ang person of interest sa reklamong pangingikil na kinakaharap ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Kinilala na bilang person of interest sa kinakaharap ng reklamong pangingikil ni Franco Mabanta ang digital political commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Ayon sa National Bureau of Investigation, kasama siya sa affidavit ng complainant at laman mismo ng umunoy mapanirang video laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan nito, nag-deactivate ng social media account si Hero. Istilo ng PGMN ang mga matapang na komentaryo, kaya't hindi na bago para sa ilang anchor nito na makatanggap ng reklamo mula sa ibang personalidad.
12: PGMN is not a ragtag band of backyard broadcasters you can bully like some goons in a low-budget kiss-kiss bang-bang movie. We are the real deal, Marvin.
11: Nasa PGMN rin ang ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte gaya ni Greco Bellica, dating chairman ng NABUWAG na Presidential Anti-Corruption Commission, at dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon.
13: You go there and tell them everything you know. Expose all of them.
11: Nasa PGMN rin ang ilang komentarista gaya ni Orion Perez, Jordan Sebastian at kamakailan ang aktor na si Edu Manzano.
14: May simple akong tanong, may respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan?
15: Philippines is a hopeless hellhole. Let's face it folks, pathetic!
11: Umani naman ang batikos mula sa ilang personalidad si Manzano dahil sa pagkakaugnay nito sa PGMN.
16: And that's why he likes people down PGMN, kasi hindi daw nagbabash ang mga tao sa PGMN ng mga ibang... Punta ka lang sa PGMN. Do you see how they reply to people's comments that are against their comments? Sinasabi ng PGMN, ganun sumagot ang PGMN.
11: Bukod kay Manzano, nasa PGMN rin sina James Deacon, ilang mga personalidad sa sports gaya ni Brandon Vega at ilan pang anchors sa paksang legal, pinansyal, digital at lifestyle. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang umano'y tangkang pangingikil ni Franco Mabanta at ang sistema na ginawa ng Peanut Gallery Media Network. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Jess Falsis. Attorney Falsis, magandang hapon po and welcome sa Arangkada Balita.
17: Good afternoon, Ma'am Nina and Sir Jack.
1: Okay, Attorney Falsis, unang tanong, bilang isang political vlogger, ano ang masasabi niyo at sang-ayon ba kayo sa mga ginagawa or ipinapublish ng PGMN?
17: Well, hindi niyo na itatanong, Ma'am Nina, but I was invited to be a PGMN anchor noong 2024, to be one of the founding anchors ng PGMN, and I declined. And the reason why I declined, hindi po natin tinanggap na maging anchor, is because nagkaroon ng presentation noon sa akin at sa ibang mga kasamahan ko noon na ini-invite nila, si CJ Hero was nandun, Orion Perez nandun, may presentation si Franco Mabanta noon sa amin na ang profit-sharing model ng PGMN aside sa monetization ng Facebook or YouTube. So kunwari may gagawin kang video, pag in-upload yan, pag pinublish yan sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung monetization nun, depende sa views, depende sa ibabayad ni YouTube or ni Facebook, may share ka. So that's legitimate. Mm. Legitimate yan kasi ano yan eh, ganun naman, that's how social media platforms work. Mm-mm. So trabaho yan, content creation. Pero nung same meeting po na yon, ang concern ko kasi kaya hindi po ako tumuloy sa PGMN is meron ding sinabi noon sa akin si Franco personally na if you bring in a political client, you can get a commission doon sa ibabayad ng client. So ano po yan, personal knowledge ko po yan, na yun po yung isa sa mga monetization or profit sharing models ng PGMN. So ang tanong niyo po is ano bang opinion ko sa PGMN? Ang PGMN po sa aking opinion, hindi po sila media network, nasabi na po yan ng isang batikang professor sa University of the Philippines, na it's really more of a digital media na content creator, hindi naman yung traditional journalism na may layers of review, may editorial review. Ito kasi, ano lang to eh, one-man show usually. Yung scriptwriter, yung researcher, yung anchor, yung content creator, ay yung ini-invite ni Franco. Like si CJ Hero, of course, may mag-shooting sa kanya, mayroong cameraman or mayroong mag-e-edit. Pero yung standards of journalism na editorial review and investigative research, hindi po yan present sa PGMN. It's just a media network in name, but it's actually just like any other content creator. And hindi masama po yung content creation, no, in general. But in this case, because sometimes they pass themselves off as a legitimate or traditional media network, doon yung nagkakaroon ng confusion or conflation, especially when a lot of the times ang PGMN po ay nagkakalat mismo ng either fake news or misleading na balita or propaganda na commentary that they package as news. So, ang PGMN po, with all due respect to them, of course, they would insist that they're a media network, pero sa lahat po halos ng nasa industriya ng journalism, ako hindi po ako journalist, pero nandito po ako sa industriya ng commentating, ako, I don't call myself as a journalist. I always just call myself as a commentator. Ang PGMN po, hindi po sila journalists, sila po ay mga commentators.
1: Ayun, oh, ayun, wala namang masama kung commentator ka. Pero kapag may pera nang involved, kasi napapansin natin, no, wala naman nagde-defend sa kanila na ibang legitimate media network or legitimate or in general, walang nagde-defend na journalists, anchors, media network, kasi usually pag ganyan, 'di ba?
18: Kahit yung group, 'di ba? Wala nagsabi na, "Oh, inaano yung press freedom." Wala nang gaganon, sila lang nagsasabi.
1: Oh, hindi katulad nung, for example, nung pinasara ng ABS CBN. Ang daming nag-defend.
18: Na NUJP, PCIJ, di ba?
1: Ito parang wala. Wala tayong naririnig sa ibang mga news organizations.
17: Ang kanilang press statement na ay attack on free speech or attack on press freedom ang nangyayaring investigasyon ng NBI. But we have to note, it's an entrapment eh. Hindi naman pwede matuloy yung entrapment kung hindi nag-solicit si Franco Mabanta ng ganung pera. Nakita natin yung evidence, yung video, yung surveillance, and how the entrapment was carried out. Napaka-transparent kasi dinisclose ni NBI eh. Sa media, no, sa iba't ibang network, including your network, yung mga video of how the entrapment was staged. So, kapag nag-solicit ka, hindi na kasi yun press freedom. Ano na yun eh? Paid speech. Ang free speech po, hindi yan pwedeng ano eh, yung practice sa traditional journalism noon, na hindi naman natin sinasabi santo ang mga journalists. No? Even ang mga journalists noon, they were faced under scrutiny. May konsepto po tayo ng attack and collect, tsaka defend and collect, na ang mga journalists, titira yan or magpapublish ng balita or i-withhold nila, depende kung merong patron or merong magbabayad para i-silence yung balita. So, ibang issue po yun, no, sa traditional journalism. But it seems, until now, sa digital media, especially PGMN, which calls itself a media network, eh, if you solicit or nage-extort ka ng bayad in exchange for publishing a story or not publishing a story, hindi na yun free speech. That's already paid speech.
18: O nga, mm-hmm. And attorney, di ba, ang tanong nga, dun, sino na yung nag-finance sa kanila? Kasi pag pinanood mo yung promo na itong si CJ Hero, sinasabi, hindi wala silang suitcases, hindi daw sila front for political dynasties, at wala daw sa kanilang nepo babies, yun yung sinasabi sa ano. So ang pupunto sa kanila ay parang sinasabi nila is yung mga donors yata. Ano ba yung pagkakaalam nyo? So based doon sa pagkakasabi nyo na business model nila na lumalabas?
17: Hindi po sa akin dinisclose kung sino talaga yung funder or backer when I was invited to be an anchor way back 2024, no? Nung walang-wala pa sila, mag-i-establish pa lang. Pero ang dating sa akin, it was just my observation, no? Based on what Franco Mabanta said, na if you bring in a political client or a politician, you can get a commission dun sa ibabayad ng client, depende kung anong gusto niya. Attack video or defense, pwedeng i-promote. It's my observation na ang PGMN, ang money model niya talaga is it's funded by politicians na clients. So I'm not saying na itong mga susunod na sasabihin kong pangalan ay talagang mga kliyente ng PGMN, but we have to observe na in the run up to the May 2025 elections, no, ito yung start up talaga si PGMN, bagong-bago siya, talagang nagsisimula siya sa industriya October 2024 to May 2025. That was the filing of candidacy until the actual elections in May 2025. Kapag ika-canvas nyo po kahit sino pwedeng gawin to, i-canvas nila yung mga YouTube videos ng PGMN noon, makikita natin na meron silang promotional videos promoting Senator Marcoleta for Senator, Chavit Singson for Senator, meron silang attack video against Mayor Honey Lacuna as the Mayor of Manila, and meron silang attack video against Congressman Marvin Willio sa Quezon City. So, hindi ko sinasabing mga clients yan, no? Yung sa promotional videos, but if ganun yung sinabi sa akin ni Franco Mabanta noon, it's up to him to disclose whether or not talagang may mga nagbayad either to promote or to attack their opponents.
18: And Attorney Falsis, on a personal note, no, paano po pagkakilala mo dito kay Franco Mabanta? Kasi may napanood nga akong video, nakasama ikaw. Parang ano mo yun, show po ba yun?
1: Ibang, in-invite ka, baka ibang, friends rin kayo.
18: At partner, ibang-iba itsura ni Attorney Jess Falsis doon. Hindi ko nakilala, mukhang di pa kayo nakapag-ahit nung
17: ano po kasi, with all humility, ako po original anti-Duterte ako noon pa. Since 2016, hindi ako nagbago. Hanggang ngayon, consistent po tayo. But when I'm invited to debates or when I'm invited to conversations with the other side, yung mga pro-Duterte, like si Franco Mabanta at si Mike Acevedo, I go. Kasi I want to reach out to them so that yung audience din nila, when they publish the video or mapanood ng supporters nila, maririnig yung aking opinion or yung aking side. So, yun yung aking intention. We're not friends. He reached out to me kasi naghahanap din siya noon ng makakadebate na anti-Duterte. Ako naman, wala naman tayong takot kahit sino, kahit anong oras, pwede nating idebate kung tama ba ang mga pinagagawa ni President Duterte. And sa akin, I'm confident to debate anytime. So, yun po. Tinanggap po natin yun. And that was not because of friendship. Yung friendship na nangyari maybe after that episode or that taping, because syempre nakilala natin yung tao. Pag nakilala mo naman yung tao, at least hindi na siya troll or hindi na siya random na tao sa utak mo. Ano na siya, nabubuhay na siya na tao. Pero hindi po kami like nag-hangout, hindi naman po kami nagkikwentuhan ng mga

0: ANC President Marcos.
1: Mm-hmm. Ah, yes, oo. Baka nakalimutan eh. Dati nga may unity team, kaya nga nanalo yung magtamdim eh. Pero Attorney Jess, last question na, no? What about itong na-involve na rin yung mga big name personalities, let's say Edu Manzano, James Deakin, mm-hmm. pati si Brandon Vera.
2: Brandon
1: diba?
2: Vera,
1: nandyan. So ano po ang magiging effect nito sa mga personalidad na ito? Meron kaya silang legal risk? Or baka, you know, they may be parang iba na yung reputation na ngayon, parang guilty by association. Ano po masasabi niyo dyan?
0: Well, depende naman po yan sa ebidensya. Kailangan si NBI kapag nagkaroon ng cyber warrant doon sa cellphone or mga devices ni Franco Mabanta at ng iba, kasi may subpoena din kay CJ Hero. We have to remember CJ Hero kasi siya yung may attack video against Marvin Lillo noon. Mm-hmm. And ngayon, siya din ang sinasabing merong attack video na ginagamit pang extort kay SMR. Siya yung parang anchor doon. Yung liability ng ibang anchors will depend on whether or not may alam ba sila sa pag-extort, are they themselves participants na magpo-promote sila ng candidate, or meron silang hindi ipapublish na story against a certain politician in exchange for money. So, it depends. Kasi makikita naman yan na may mga onting evidence na po lumalabas, like okay, may mga group chat po ang TGMN na pinagtatanggal lahat ng anchors doon sa group chat, kasi group chat yun para sa lahat ng anchors eh. Eh kahapon or nung isang araw, dahil nga sa mga pumotok na balita, ang ano po, doon sa ebidensya na meron ng NBI, eh pinagtatanggal ang mga anchors doon sa group chat.
2: Okay, sige po. Nako, maraming salamat, Attorney Jess Falsis. Happy weekend, sir.
0: Good evening and good afternoon. Apo.
1: Samantala, pitong Filipino seafarers sugatan sa panibagong drone attack ng Iran.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
3: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
4: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Idol.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang

0: ang yayaring mahalaga. Ora-orada.
1: May malakihang rollback sa diesel sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Bababa ng 9 piso ang kada litro ng diesel. 12 pesos naman sa kada litro ng mababawas sa kada litro ng kerosene. Pero may katiting na aumento naman sa gasolina na naglalaro mula piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo. Dahil dito, maglalaro na sa 70 hanggang 95 pesos ang pump price ng diesel habang 75 pesos hanggang 105 pesos naman sa gasolina. Paliwanag ng DOE, epekto ito ng pag-usad ng P-stock sa gitnang silangan.
2: Nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Ayon sa power distributor, ito ay dahil sa humihinang piso laban sa dolyar. Tumataas din anila ang presyohan sa spot market at suppliers. Bukod sa overall rate, tumataas ang demand sa kuryente habang umiinit ang panahon. Ayon naman kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga, ilan sa mga nakikita nilang pamamaraan para bumaba ang kuryente ay ang shortened refund period na magbabawas ng 23 centavos per kilowatt hour at ang pag-alis sa value-added tax sa natural or natural gas mula sa malampaya na makababawas naman ng 20 centimos kada kilowatt hour.
1: Sa ibang balita, sugatan ng 7 Filipino seafarers dahil sa napaulat na Iranian drone attack kahapon ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakaligtas naman ang mga Pinoy sa pag-atake at nagpapagamot na sa ospital. 4 sa mga ito ay nagtamo ng minor injuries habang seryoso ang kondisyon ng 4. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga seafarers. Nangyari ang insidente habang dumadaan ang sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz.
2: Formal nang binuksan ang ika-48 ASEAN Summit na pinamumunuan ng Pilipinas kung saan hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasaping bansa na magkaisa at magtulungan sa harap ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Anchored on the theme, navigating our future.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng ASEAN na magkaisa at simula ng pinakamainam na hakbang para sa riyon, kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit, binigyang diin ng Pangulo na malaki ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan sa riyon. Kaya nagpahayag ng pasasalamat ng Pangulo sa lahat ng mga pinuno ng bansa ng miyembro ng ASEAN na nagtipon sa paniniwalang ito ang tamang panahon para patatagin ang mga kasunduan.
3: If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment.
4: Bilang ASEAN Chair, itinutulak ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng energy, food at maritime security. Nagsilbi rin bilang tuloy ng ASEAN para magkasundo ang Cambodia at Thailand. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakamay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na pahupain ang tensyon sa alitan sa border ng dalawang bansa. Samantala, habang abala ang Pangulo sa pagpupulong, hindi pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte nang sabihin nitong hindi nagtatrabaho ang Pangulo.
5: Hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho.
4: Kinumpirma naman ni Castro na nagtrabaho bilang social media director ng Pangulo ang naarestong founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, kaugnay ng kasong robbery through extortion. Ayon kay Castro, ilang buwan lamang na natili si Mabanta sa posisyon at kalaunay tinanggal dahil hindi nagustuhan ang style o estilo nito.
5: Kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now.
4: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang kinaganap na ASEAN Summit sa Cebu kasama ang Security Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Professor Ona, magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Hello Jack and Nina, at again, maraming salamat muli sa inyong invitation.
1: Yes, and salamat po sa inyong oras po, Professor Ona. Una, ito pong ASEAN Summit, ano kadalasan po ba yung agenda dito at ano yung magiging pakinabang po ng ating bansa?
6: Well, kung ang tinutukoy mo ay yung nangyari ngayong araw na to, no? Maliwanag na maliwanag yung agenda ng Pilipinas, ano? Very timely at that, ano? Dahil nga tinukoy ni President Marcos yung mga pressing issues that beset the region, ano? Especially yung energy security at saka yung food security, no? Na isama na rin diyan yung maritime security, yung issue nga ng pagkakaroon ng isang ASEAN Maritime Center para pag-usapan yung anumang maaaring maging sigalot, lalong-lalo na rito sa South China Sea.
2: Nakikita ba natin na dahil dito sa ASEAN Summit na to na mas united yung front ng ASEAN, ano? Kapag pinag-usapan yung buong global relationship, especially pagdating sa China at sa US, kasi may nagsasabi minsan watak-watak ang mga ASEAN countries. Ano po ang take nyo dyan?
6: Yes, so Nina, no? I totally agree with that point of view, na magpe-present dapat ang Asia ng single voice, ano, lalong-lalo na dito sa nangyayaring energy crisis, ano. Maganda yung napag-usapan dito, no, sa pagpupulong na naganap, ano, lalong-lalo na yung tinatawag na ano, no, yung shift to renewables, no. Pag-uusapan yan mabuti at kung paano i-distribute yung demand ng bawat country dito sa ating region, ano. So I'm sure na pag-uusapan ng masinsinan yan at hahanap ng mga alternatibo, lalong-lalo na ngayon, no, mainit na mainit yung pag-focus dito sa renewable sources, ano. Kaya maganda yung ginawa ng Pilipinas dahil nga ito yung hudyat ng kumbaga pagkakaisa rin ng buong rehiyon para matugunan itong krisis na ito.
1: And Professor Ona, no, binanggit mo kanina yung maritime security, and I remember last year, di ba, partner, may pinag-usapan tayo na code of conduct sa West Philippine Sea na dapat ay babalang kasi nga. Ito ba, dyan ba, tinatalaka ito or sa ibang klaseng pagtitipon pa?
6: Alam mo, medyo ano yun, medyo subdued yung pag-mention sa code of conduct, ano. Pero alam mo naman ng mga ganitong klaseng mga diplomatic venues, ano, nag-o-open siya ng opportunities, Jack and Nina, no. At maganda yung stay ng Pilipinas, ano, dahil nga hindi siya naging kumbaga combative in terms of our rights, no, dito sa South China Sea. But bagkus, ano, pinapakita niya na collective dapat ang approach, ano. Yes, meron tayong mga karapatan, meron tayong mga ipinaglalaban dito sa ating mga teritoryo. But kumbaga binabalanse rin natin dun sa interest ng rehiyon, ano. Kaya naghahanap din tayo ng mga opportunities para mag-reach out sa ating mga ASEAN partners and neighbors.
2: At huling tanong po, Prof, the worst is over na po ba pagdating sa tensyon sa Middle East?
6: Nako, Nina, how I wish I can give you an affirmative answer, ano. Mukhang malayo pa tayo doon, ano, lalong-lalo na ngayon na mukhang nagpapalitan pa ng salita at ng putok itong mga puwersa ng Iran at saka ng US, ano. Mukhang hindi pa to matatapos, lalong-lalo na ngayon na medyo yung mga terms ng agreement na pinupush ng dalawang bansa ay mukhang hindi nagtutugma, ano. Although syempre we are hopeful, but unfortunately at this point mukhang wala pang off ramp dito sa conflict na ito.
2: All right. Maraming salamat po, Professor Sherwin Ona. Happy weekend.
6: Thank you, Nina. Thank you, Jack.
1: Salamat po.
2: Samantala, kumpiyansa si Bicol Saro party list Representative Terry Ridon na kasado na ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Nagbabala naman ang mga legal expert na ito na ang huling pagkakataon ng bise para magbitiw sa pwesto kung nais niyang iwasan ang perpetual disqualification. May umaarangkadang balita si Justine Ignacio.
7: Technicalities. Sa mga paligo...
8: Nakatakda na sa darating na Lunes, May 11, ang pag-usad ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Attorney Terry Ridon, si VP Sara ang magiging kauna-unahang impeachable official sa kasaysayan na mai-impeach ng dalawang magkahiwalay na Kongreso.
9: She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
8: Una nang inihayag ni Ridon itong Webes na mula sa kanilang konsultasyon, 215 House members anya ang suportado sa impeachment laban sa bise. Sa The Agenda Forum kanina, binigyang diin naman ni Attorney Melencio Santa Maria Jr., law professor at dating dean ng FEU Institute of Law, na napakahalaga ng mangyayari sa Lunes dahil ito ang magdidikta kung magpapatuloy ang paghabol sa pananagutan ng bise. Ipinaliwanag ni Santa Maria na kung magbibitiw sa tungkulin si VP Sara bago ang nakatakdang pag-usad sa Lunes, maaaring hindi na matuloy ang impeachment trial.
10: Kaya napakahalaga ng mangyayari sa Lunes, no? Tama ba? Kung sa Lunes, kasi before that Lunes, kung mag-resign, wala ng impeachment trial. So, hindi matutuloy. Walang okasyon para ipataw yung desisyon na perpetual.
8: Kapag naipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado, obligado ang mga senador na simula ng paglilitis base sa utos ng saligang batas. Giit ni Attorney Santa Maria, Senado ang magsisilbing hukuman at wala silang opsyon kundi tanggapin ang kaso at magdesisyon base sa ebidensya.
10: Trial shall by the Senate forthwith begin. Isang utos yon, isang command yon ng konstitusyon at hindi mababago yan ang majority vote ng ating mga senador.
8: Nagbabala rin ang abogado na magkakaroon ng matinding emosyon at posibleng pagkilos ang taong bayan kung hindi boboto ang mga senador ayon sa ilalatag na ebidensya. Sa Lunes nakasalalay sa bilang ng mga boto ng miyembro ng Kongreso na pabor sa impeachment. Kung mahaharap ba ang bise sa parusang habang buhay na diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Usap-usapan ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa papel ng Senate Minority pagdating sa posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Giit ni Padilla, ang pag-oppose ang mismong trabaho ng minorya, pero ilang eksperto umalma. May umaarangkadang balita si Angela Babad.
11: Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin.
12: Bilang bahagi ng Senate Minority, iginiit ni Senator Robin Padilla na trabaho nilang tumutol sa anumang usapin na tinatalakay sa plenaryo. At partean niya nito ang posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng usap-usapan ng posibleng pagharang ng minorya sa pag-convene ng impeachment court. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi tama ang pahayag ni Padilla. Ayon kay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, kung palaging kukontra ang minorya sa mayorya, kahit walang basihan o ebidensya, ay hindi na ito pagganap sa tungkulin bilang minorya, kundi isa ng pagiging obstructionist. Ayon din kay political analyst Ronald Diamas, ang trabaho ng minorya ay maging fiscalizer. Ayon sa Adopted Resolution No. 39 ng 15th Congress, o ang Resolution Adopting the Rules of Procedure on Impeachment Trials, malinaw na nakasaad na kailangang panatilihin ng mga senador ang political neutrality sa kabila ng pagkakaroon ng partido, bagay na pinaliwanag ni Attorney Lorna Kapunan, senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office.
13: Nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Ha? Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality?
12: Dagdag pa ni Kapunan, dapat hindi pansariling interes ang unahin ng mga mambabatas.
13: Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan?
12: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kung sakali mang may magmosyon kontra sa pag-convene ng impeachment court, ay kinakailangan itong pagbotohan ng Senado. Samantala, sa kabila ng binitawang pahayag ni Padilla, iginiit ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na wala pang klarong napag-usapan ng minorya hinggil sa usapin ng impeachment. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na makukuha nila ang puganting si Zaldico sa kabila ng hirit nitong asylum sa bansang France. Tinututukan din ng DILG ang desisyon ng Netherlands sa asylum bid ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Harry Roque. Yan ang umarangkad ang balita ni Willie Delgado Jr.
14: Kunin natin siya bago...
15: Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na mapapasakamay nila ang puganting si Zaldico sa tulong ng red notice mula sa Interpol. Ito ay bago desisyonan ng bansang France ang hiling na asylum ng dating kongresista.
14: I'm confident na bago siya matapos yung mga asylum application niya, makukuha na natin si Zaldico.
16: Bago mag-grant yung ano?
14: Bago matapos. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes tumatagal.
15: Aminado din si Remulla na may bahagya lang pagkakaiba ang mga bansa pagdating sa red notice.
14: It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay di-delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines.
15: Kinumpirma din ni Remulla na nasa France pa rin si Zaldico.
14: He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto kalaki yung taas yung mga siling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million or euros yung isang bahay na ganun.
15: Nilinaw pa ni Remulla na walang kinalaman ang asylum ni Zaldico kung bakit natatagalan ang pagbabalik dito sa Pilipinas.
14: It doesn't always work to our favor, diba? But now we see that this world is getting smaller. Papalitan ang palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan.
15: Kinumpirma din ni Remulla na kasamang binabantayan nila ang pagtatapos ng asylum application ni dating Palos Secretary Attorney Harry Roque.
14: Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted daw hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking, kaya iba ang level doon. Na banned sa lahat ng mga bansa talaga.
15: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.
1: Sa San Agustin, Quezon City, may kakaibang pakulo ang isang grupo ng mga nanay para sa pagdiriwang ng nalalapit na Mother's Day. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
17: Malaki ang kontribusyon ng isang ina sa komunidad. Sentro sila ng pagbubuklod ng bawat isa. Kaya ngayon papalapit na ang espesyal na araw para sa kanila. Isang grupo ng mga kababaihan sa Barangay San Agustin sa Quezon City ang magsasagawa ng isang fun run para sa selebrasyon ng Mother's Day. At kasabay niyan, ang paborito ng mga mommies na Zumba. Target kasi ng United Ladies of San Agustin ang mas healthy na celebration ng araw ng mga ina.
18: Kasi nga, para ma-focus naman yung health issues ng mga nanay, magtumawa naman, magkaroon ng new friends. And paminsan-minsan makatakas naman sa laging iniisip yung usaping pambahay.
17: Pagkakataon din daw ito para makapag-bonding ang mag-anak dahil bukas rin ito para sa lahat ng gender. Pwedeng isama ang asawa, anak o kaya mga kaibigan.
18: the goal is to set camaraderie. Camaraderie among neighborhood and the family and other groups. Kasi medyo parang nakapag-set kami na standard kasi nga the group was formed through trust.
17: Invited din ang ilang mga nanay sa labas ng Barangay San Agustin. May mga nagpa-register na galing pa sa Caloocan at iba pang parte ng Quezon City. 5 kilometers ang layo ng fun run na iikot sa buong barangay ng San Agustin. Dahil nabuo ang grupo sa pagtutulungan, mismong mga miyembro nito ang gumagawa ng mga race kits na gagamitin sa event. Dito daw ay naipapakita ang toughness at talents ng mga kababaihan, lalo na ang mga mommies, mama, nanay at ina. Binigyan din ng grupo na ang pagiging nanay ay isang trabaho na puno ng pagmamahal na walang pinipili at itinuturing rin na pundasyon ng lakas ng bawat isa. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ang mga nanay ang ilaw ng tahanan pero minsan nagsisilbi rin silang haligi dahil sa hindi maiwasang sitwasyon. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa mga anak? Nagbabalik si Justin Ignacio.
8: Mahigit 2 dekada nang nagmamaneho ng tricycle ang 65 taong nanay na si Clarita Nicolas sa kahabaan ng Maginhawa sa Quezon City. Sabi nga ng iba, nanay na, tatay pa. Alang-alang ito sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Dating tindera si Nanay Clarita, pero napilitang humawak ng manibela ng tricycle nang magkaproblema sa asawa. At sa likod ng karaniway mga lalaking driver, ipinakita ni Nanay Clarita na kaya niyang makipagsabayan sa mga bruskong mga driver para sa kanyang mga anak.
19: Ay, tricycle driver, babae. Ay, si Nanay. Nanay, masarap po bang mag-drive? Oo, kako. Kumikita. At papanok.
8: Sa araw-araw na pamamasada mula umaga hanggang hapon, tinitiis niya ang pagod at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Pero ang kanyang paghihirap, nasuklian ito sa pagtatapos ng kanyang 2 anak na noon ay bit-bit pa niya sa loob ng kanyang sidecar tuwing oras ng uwian.
19: Noong maliliit pa sila, elementary pa lang, alis ako sa bahay, nakagayak na talaga, nakaprepare na yung mga gamit nila yung pagkain kasi nag-aaral pa sila noon. Pagka oras ng dating nila, susunduin ko. Yung isa ang magbabantay, yung isa susunduin ko.
8: Bit-bit niya ang paniniwalang ang puso ng isang ina ay may lakas na higit pa sa anumang makina.
19: Sa mga kapwa ko babae na nagtataguyod sa pamilya, ganyan lang tayo. Kahit tayo babae, kaya natin gampanan ng isang parin di pamilya.
8: Sa darating na Mother's Day, hindi luho ang hangad din Nanay Clarita, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya na minsan ang sinubok ng mapait na karanasan. Ang kanyang kwento ay isang patotoo na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay handang bumiyahe kahit sa pinakamatarik na landas ng buhay. Maiparating lamang sa maayos na destinasyon ang kanyang mga anak. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patuloy na lumalakas ang Tropical Storm Hagupit habang papalapit ng bansa. Ayon sa PAGASA, malapit na ito sa kategoryang Severe Tropical Storm sa mga susunod na oras. Sa pinakahuling pagtaya ng State Weather Forecasting Center, taglay nito ang hanging aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Huli itong namataan 1,460 kilometers east ng northeastern Mindanao at tinatahak ang direksyon na pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng hapon o gabi at tatawaging Bagyong Kaloy. Umalma si San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga paratang na napapabayaan niya ang mga ospital sa siyudad, lalo na ang San Juan Medical Center. Katunayan, sinabi ni Zamora na tumaas ang budget sa ospital mula mahigit 315 million pesos noong 2019. Mahigit 644 million pesos na ito ngayong 2026. Prioridad aniya ang healthcare ng bawat residente ng San Juan. Target din ng LGU na gawin ang San Juan Medical Center bilang Level 3 Hospital at maging nationally recognized Green Medical Center of Excellence.
2: Alamin natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
20: Heto na nga ang latest ng marangkadang showbiz balita matapos ang Round 6 Sex Bomb Get Get Out Concert Finale sa MOA Arena noong April 30 ay agad nating nakapanayam ang leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan. Emosyonal si Rochelle dahil nagawa na nila ang finale concert at nakatapos na din sa una nilang international show. Alamin natin ang lahat ng kwento sa Jai Hot Exclusives. Mula round 1 to round 6, punong-puno, sila din mismong Sex Bomb ang nagbe-break ng kanilang record sa MOA Arena. Ano ang say ni Rochelle Pangilinan dito?
21: Sobrang grateful. Unexpected na ganun pa rin kadami yung darating tonight. Half of my heart na masakit sa akin na last na to. But wala ko magagawa eh. And kailangan ko din mag-perform. Hindi lang sarili ko dapat yung iniisip ko. And sa dami ng taong dumating ngayong gabi, grabe, wala akong ginawa kundi titigan lahat ng tao.
20: Bilang leader ng grupong Sex Bomb, paano nga ba sila nagdesisyon na baguhin ang venue at ibalik sa MOA Arena?
21: Nung pumasok na yung tag-init, hindi natin kaya yan. Yes. Yan yung init na pag naglabas ka ng itlog luto. Sabi ko, isa sa atin, posibleng may mahimatay. But then, nakita namin yung engagement sa social media na talagang mas maraming pinalaki ng Sex Bomb na nagsasabi na indoor na.
20: Samantala, ano naman ang masasabi ni Rochelle sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila?
21: Maraming salamat po sa lahat ng pinalaki ng Sex Bomb at sa mga hindi nagsasawang sumuporta at maniwala sa mga pasabog namin na ganito nyo kami sinanay na lagi may pasabog. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
20: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: Happy Mother's Day, partner.
2: Thank you. Happy Mother's Day.
1: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
22: Laundry shop, sinabi pinutukan ng baril. Lalaki nagnakaw ng libu-libong halaga ng beauty at skincare products sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Franco Mapanta at apat na iba pa, inilipat na sa NBI Detention Facility matapos masukol dahil sa umano'y pangingikil. Diesel at kerosene, may rollback! Kabalik na naman sa gasolina. Hantavirus, hindi pareho sa COVID. Ayon sa World Health Organization, paano posibleng nakapasok ang virus sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! At powerhouse cast ng seryeng Honor Thy Mother, ipinakilala na!

0: Pulas, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa maaksyong inkwentro sa Caloocan City. Sugatan ang isang lalaki na nakapaghabulan sa mga pulis matapos mabisto ang planong panluloob sa isang bahay sa Caloocan City ngayong Biyernes. Arestado rin ang lima pa niyang kasabwat na sangkot din sa rentangay at cake modus na Papatrol Karen De Guzman.
2: Ang sasakyan ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group ang multipurpose vehicle na ito na nagtangka umanong looban ng isang bahay sa Caloocan City. Paghinto ng sasakyan, agad na tumakbo palabas ang isang armadong lalaki. Nakita rin bumaba ang isang babae na may bitbit pang mga gamit. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakipaghabulan sa mga otoridad ang lalaki sa isang eskenita kung saan nangyari ang engkwentro. Tinamaan ng bala sa may kanang binti ang sospek na kinilalang isang dating nasibak na pulis. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ang grupo na nasa likod umano ng iba-ibang krimen tulad ng rentangay at cake modus.
3: Pagkakuha ng sinirenta ang sasakyan, gagamitin na yan para paggamit sa ibang krimen. And second nga, yung ginagawa po nila, no, last dito nga sa Novaliches, na kung saan magpapakilala ko, no, na staff ng isang LGU unit, galing daw kay Mayor, at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nararansakin nila yung pinakaloob.
2: Sangkot din umano ang grupo sa pagnanako ng mga motorsiklo na isinasakay nila sa nirerentahang van. Unang nasakot ang limang suspect na sakay ng hinarang na MPV na tinapalan nila ang plaka. Nahuli din kalaunan ang leader ng grupo.
3: Malaking grupo itong natugi sa PNPHPD dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3.
2: Bukod sa dalawang baril na nakumpiska mula sa mga sospek, na-recover din mula sa sasakyan ng isang granada, isang pistol at dalawang pouch ng hinihinalang shabu. Itinanggi naman ng mga sospek ang mga paratang.
4: Hindi ko po alam, may driver lang po.
5: Unang beses din po mamalaw sa kanila.
4: Nanihigaw po sa akin yung isang kaibigan nila. Sasama daw kung akong mag-swimming.
3: We are still collecting some information kung gaano katagal na itong grupo na ito dahil, well, makikita talaga natin, well-organized kung sila ay magtrabaho.
2: Posibleng maharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, carnapping at frustrated robbery ang mga sospek. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Sapul din sa video ang pang-hold up ng isang lalaki sa isang laundry shop sa Mandaluyong City. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
6: Tuloy-tuloy na pumasok ang lalaking ito na nakasuot pa ng motor taxi uniform sa laundry shop sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong, pasado alas 12 ng madaling araw ng Sabado. Dumiretso ang suspect sa lalaking nakaupo sa gilid at tinutupan ng baril na gulantang ang biktima na may-ari pala ng shop. Pilit pinahubad sa kanya ang mga suot na alahas.
7: Alam niya yung kukunin niya eh. Sabi niya dun sa boss ko, hubarin mo na. Kundi tuwang kita, pinukpok po siya ng baril.
6: Nakuha ng kawatan ang kwintas ng biktima. Hindi pa ito nakontento at pinapahubad pa ang suot na bracelet ng biktima.
8: Hindi ako mahubad basta-basta ito eh.
6: Ilang segundo ring pinepwersa ng lalaki na ipahubad ang bracelet hanggang sa mag-ring ang isang cellphone. Kaya na-alarma ang suspect at agad dumabas sabay takas sakay ng motorsiklo. Doon na humingi ng saklolo ang biktima kasama ang empleyado ng laundry shop at isang babaeng customer. Naharang pa na nakaposteng bantay-bayan ng suspect pero maging siya, binantaan nito.
9: Tatawagan ko na yung base. Basically po, sabay sa lubong sa akin. Dinudukutan ako ng baril. Sabi ko, hindi na ako nakatawag.
6: Agad ding rumesponde ang pulisya at nag-imbestiga. Napag-alamang tumakas patungong EDSA ang hold-upper. Pinaigting pa ng barangay at pulisya ang seguridad sa lugar matapos ang insidente.
9: Gabi-gabi po kami dito, pati may assign din pang araw, hapon, tsaka gabi.
6: Patuloy ang follow-up operation ng pulisa para mahuli ang salarin. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Arestado ang isang lalaki na nagnakaw ng aabot sa mahigit 200,000 piso na halaga ng beauty products mula sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
11: Pasado alauna ng madaling araw nang pumasok ang lalaking ito sa bodega na pinagtatrabahuhan niyang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City. Isa-isa niyang binuhat ang mga kahon na naglalaman ng beauty products at ipinatong sa isang pushcart. Maya-maya pa, tulak-tulak na ng lalaki ang mga kahon palabas. Tinangay na pala niya ang mahigit 260,000 pesos na halaga ng mga produkto. Miyerkules nang maaresto ang sospek na 4 taon nagtatrabaho bilang dispatcher sa kumpanya. Ayon sa pulisya, nagtaka ang may-ari nang mapansing hindi na tumutugma ang kanilang kita sa inventory. Nang i-review ang CCTV, dito na natuklasan ang pagnanakaw na ginawa ng empleyado kaya agad silang nag-report sa pulisya.
12: Nantabayan na po namin, nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products na di alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto. According sa may-ari, mga marami na daw itong nakuha. At ngayon lang po nila napatunayan na siya yung kumukuha. Ganun pa rin po yung modus niya. Kinukuha niya lang at di alam na may-ari na nilalabas pala niya yung mga products. Binibenta po niya to sa isang individual na ang sabi niya, ngayon lang pa rin niya yata nabentahan. At di alam din ang napagbentahan na galing pala sa nakaw ito.
11: Na-recover sa suspect ang mga beauty products na ninakaw. Inamin ng suspect ang pagnanakaw pero tumanggi nang magbigay ng ibang pahayag.
13: Ginawa ko po pero no-comment na po ako doon. No-comment na po ako doon.
11: Nakaharap sa reklamong qualified theft ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Agad itong ikinatuwa ng ilang jeepney driver, pero giit ng ilang transport group, hindi pa rin ito sapat. Nagpapatrol, Izzy Lee.
14: Hindi lalampas sa 45 pesos ang budget sa almusal ng jeepney driver na si Roberto. Kadalasan, 2 itlog at kanin lamang ang kanyang binibili para makatipid dahil sa taas ng presyo ng diesel. 5:00 na ng hapon ang susunod niyang kain matapos ang maghapong pamamasada.
15: Sa totoo, alos isang linggo na ako, ganun ang ulam ko. Kung hindi hot dog, skinless, gulay, itlog. Yun lang. Kung ikumpara mo sa 45 lang yung kakainin mo, 100 yung na-savings mo.
14: Kaya naman labis ang kanyang tuwa nang malamang posibleng magkaroon ng malaki-laking rollback sa presyo ng kada litro ng diesel sa susunod na Martes. Ayon sa Department of Energy, base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, nasa 9 pesos per liter rollback ang estimate sa diesel at 12 pesos per liter naman sa kerosene. Dahil dito, umaasa si Roberto na makakakain na siya ng mas maayos at makapagpapadala ng mas malaking pera sa kanyang pamilya sa Bicol. Ayon naman sa transport group na Piston, malaking tulong ang rollback para sa mga jeepney driver at operator, pero hindi pa rin umano ito sapat.
16: Pagsimula nung era ng US at ng Israel era, nasa 55 po ang diesel ang per liter. Pero kahit pa paano, may isan yung pasali ng mga driver at operator dyan. Ang panawagan pa rin po namin, may tanggalin talaga yung excise tax at yung bad na langit.
17: Dapat kung roll bank muna, mga 2 months, 3 months, ganyan, para makabawi naman yung mga rider.
14: Samantala, inaasahang may pagtaas sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo na naglalaro sa 1 peso kada litro. May karapatang makialam ang DOE sa presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng National Energy Emergency ang bansa. Easily, ABS-CBN News.
10: Sa ibang balita naman, inilipat na sa NBI Detention Facility ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 kasama matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation ng NBI kaugnay ng umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa NBI Detention Facility, nagpapatrol si Alison Ko. Alison, ano ang sitwasyon ngayon? At nakapagpiyansa ba ang kampo ni Mabanta?
18: Karen, hindi pa rin nakakapagpiyansa ang kampo ni Mabanta sa kabila ng nauna nilang pahayag na maghahain sila ng piyansa ngayong araw Biyernes. Kaninang alas 12 ng tanghali, dumating ang abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez, pero hanggang ngayon ay nasa loob pa rin sila ng pasilidad. Huwebes ng gabi nang arestuhin ng dalhin dito si Mabanta sa NPI Detention Facility dito sa Muntinlupa. Matatandaan na inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Mabanta sa isang entrapment operation noong Martes. Iniugnay si Mabanta at ang apat pang iba sa umano'y pangingikil ng 300 milyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng isang umano'y expose laban sa mambabatas. Ayon sa NPI, sumailalim si Mabanta at ang apat pang iba sa inquest proceedings noong Miyerkules ng gabi kaugnay ng Article 294 ng Revised Penal Code or Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Ngayong Biyernes, inilabas na rin ng NBI ang isang subpoena para naman sa PGMN anchor na si CJ Hero. Pinapatawag siya sa Lunes, May 11 para sa investigasyon ng alegasyon ng extortion laban kay Mabanta. Sa huling panayam naman sa media kaninang madaling araw, patuloy na itinanggi ng abogado ni Mabanta ang mga paratang ng pangingikil.
19: I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion, there was no crime that was committed.
18: Karen, kaninang alas 3 ng hapon, saglit na lumabas ang abogado ni Mabanta pero ayaw pa rin niyang magbigay ng update kung talaga nga bang nakapagpasa sila ng piyansa ngayong araw at kung magkano ang halaga ng kakailanganin nilang bayarin. Karen?
10: So, ibig sabihin, Alison, walang impormasyon sa halaga kasi dapat itatanong ko yan. Nangangahulugan ba na mananatili pa sa detention facility si Mabanta at ang mga kasamahan niya hanggang ngayong weekend?
18: Karen, wala pa rin tayong impormasyon o update tungkol dyan, no? Pero yan ang ating aalamin dahil sarado ang korte ng weekend. Mm-hmm. Kung may posibilidad ba na manatili dito hanggang Lunes si Mabanta at ang apat pang ibang na aresto. Karen?
10: Maraming salamat, Alison Ko.
20: Pansamantalang sinuspende ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL sa lahat ng mga consumer ng kuryente sa Mayo at Hulyo o Hunyo. Ibig sabihin po, mababawasan ang bill ng mga consumer ng nasa 0.0371 centavos per kilowatt hour o katumbas ng humigit kumulang 7 pesos and 42 centavos para sa isang pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Ayon sa ERC, ginawa ito para mabawasan ang bigat ng bayarin ng mga consumer. Ang GAOL ay ang bayaring ginagamit para pondohan ang mga bagong renewable energy projects sa ilalim ng programa ng gobyerno tulad ng solar at wind power. Nilinaw naman ng ERC na ang pansamantalang pagsususpende ay hindi makakaapekto sa pagpapatupad ng renewable energy programs at sa commitments ng gobyerno sa ilalim ng Green Energy Auction Program. 22 ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong jeep at AUV sa Reyna Mercedes sa Isabela, Huwebes ng hapon. Base po sa investigasyon, magkasalubong na bumabaybay sa National Highway ang dalawang sasakyan nang mag-overtake umano ang AUV at napunta sa kabilang linya. Nabangga nito ang likurang bahagi ng jeep na may sakay na 21 nursing students. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaliktad ang jeep at natanggalan pa ng gulong. Sugatan ang lahat ng estudyante pati ang driver ng jeep at isinugod sa ospital. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng AUV na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Inilabas ni forensic pathologist Raquel Fortun ang initial findings ng kanyang autopsy sa 5 sibilyang kasama sa mga nasawi sa engkwentro ng militar at mga rebelde sa Toboso, Negros Occidental noong Abril. Binatikos rin niya ang umano'y maling paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at ebidensya. Nagpapatrol, Liza Aquino.
21: Ilang tamang baril sa ulo, katawan, mga kamay at paa. Ilan lang ito sa mga nakita ni Dr. Raquel Fortun sa kanyang pagsusuri ng mga bangkay na ilang nasawi sa madugong engkwentro ng mga sundalo at ilang miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental. 15 ang nasawi sa insidente, kabilang UP student leader na si Alay Saalano, community journalist RJ Ledesma at Filipino-American activists na sila Lyle Prijoles at Kai Sorem. Sabi ni Fortune, 5 sa 9 na sibilyang nasawi ang kanyang na-autopsy, pero tumanggi siyang isiwalat kung sino-sino ang mga ito.
0: So young ma'am, I would say had multiple gunshot wounds, really serious injuries, and we recovered bullets. How many were hit in the head? At least 3, 5 in the trunk. Yung iba, multiple in head, in trunk. Head, upper and lower extremities, at least 3. Some had all 3, may head, may trunk, may extremities.
21: Nang tanungin kung tingin ni Fortune, malapitan o malayo sa mga nasawi ang mga bumaril.
0: It must be distant, right? And when you say distant, mahabang-habang range. And if they did use high velocity rifles and ammunition, that is actually compatible with the injuries seen and the fragments by the government, it's consistent.
21: Binatikos naman ni Fortune ang aniyay maling recovery o paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen.
0: So you don't know the bodies, you don't touch the bodies, you leave them there. Siguro kung nasa tubig, there's medyo excuse yun na i-recover yung kanya. Pero ang hapon mo is actually for the truth to come out.
21: Ayon pa kay Fortune, mali ang bangkay na natanggap ng pamilya ng isa sa mga nasawi na si Errol Wendell batay na rin sa kanyang autopsy. Wala pang sagot ang mga otoridad dito. Nanawagan din sa publiko si Fortune na igalang ang mga patay kasunod ng ilang komento na inihantulad sa corned beef ang itsura ng mga na-recover na bangkay.
0: They don't look anything like corned beef. Thank you for me because I see a lot of dead bodies. You know what they look like? Tao. People with injuries. People who work here. And that could be you.
21: Nakatakda niyang ilabas ang kanyang final results ng mga autopsy sa mga darating na linggo. Hihintayin naman ng kampo ng mga biktima ang mga naturang resulta at saka pag-aaralan ang mga susunod nilang hakbang.
5: Whether that be an administrative, a criminal, or a civil case against the yung perpetrators, we are always willing to help them.
22: I have a lot of questions. Nothing is transparent. I'm angry. I think it's 19 lives that were taken. And I think everyone should be angry as well too.
21: Una na i-grade ang Armed Forces of the Philippines na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso matapos makatanggap na impormasyon na may mga armado sa lugar. Liza Aquino, ABS-CBN News.
20: Ang bagong pasabog at pakulo ng longest-running musical variety show na ASAP XP.
23: At ibi new era pero iisang pamilya pa rin maghahatid ng world-class Pinoy entertainment. Yan ang pangako ng kapamilya variety show na ASAP XP sa kanilang bagong theme song na Together Forever, ASAP Forever.

0: Puwersa ang kapamilya icon sa pangunguna ni Martin Nievera, Ogie Alcacid, Regine Velasquez at Sasha Padilla, kasama rin sina J.M. de la Serna at Mariel Montaliano sa pagkanta ng bagong theme song. Nilika ito ni Martin, Ogie, katuwang sina Kimo Gumatay at Jeremy G na siya ring nag-produce ng awitin. Unang mapapanood ng live ang performance ng Together Forever, ASAP Forever sa ASAP XP sa darating na linggo, May 10. Kasabay ng kanilang special live concert shows na gaganapin sa Araneta Coliseum. Yan din ang magiging hudyat sa paglipat nito sa primetime kung saan mapapanood na sa biggest ang brightest Filipino concert experience ng alas 5:30 ng hapon simula sa May 17.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, formal na pagtitipon ng ASEAN leaders nagsimula na. Krisis enerhiya, isa sa tututukan. Hantavirus, paano posibleng nakapasok sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! At mga taga-estansya sa Iloilo, kumasa sa higanteng halo-halo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 6:50 p.m.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at pagcore.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Ka, kaya pa ganyan.
10: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang
12: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Basta AM, MM!
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: DZMM! Numero uno sa aksyon!
3: Oras, 6:52 p.m.
8: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Kuha po muna tayo ng report mula sa mga Radyo Patrol. Isinusulong sa kamara ang panukalang 18,000 pisong dagdag sahod sa mga pampublikong doktor at limitasyon sa oras ng trabaho ng mga nurse. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
16: Ayon kay Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, layo ng 2 panukalang tugunan ang lumalalang kakulangan ng health workers sa bansa dahil sa pag-alis ng marami para magtrabaho sa ibang bansa. Itinutulak ng House Bill 3520 na itaas ang entry-level salary ng mga government doctor mula 73,303 pesos sa 91,306 pesos. Ani hindi nasapat ang kasalukuyang sahod kumpara sa bigat ng trabaho, lalo na sa panahon ng health emergencies. Kasabay ito, inihain din ang House Bill 3398 o Care for Nurses Welfare Act na magtatakda ng limitasyon sa trabaho ng mga nurse na hindi lalampas sa 8 oras na tuloy-tuloy na duty o higit sa kabuuang 40 oras sa loob ng isang linggo. Nais din itong mabawasan ang burnout ng isa sa mga dahilan ng pagbaba ng kalidad ng serbisyo at pag-alis ng mga nurse sa bansa. Ayon kay Vargas, mahalaga ang ang maayos na sahod at working conditions para mapanatili ang mga health worker sa Pilipinas at mapalakas ang public health care system. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. Manatili pong nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
7: Naka-report agad sa DTZMM Radyo Patrol sa East 30. DTZMM Numero 1 sa aksyon.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Umarangkada na ang formal na pagtitipon ng mga leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para

0: isa para sa energy sources nila, lalo na kung magkakaroon ng supply disruption. Ngayon, Karen, ay nasa isang gala dinner ang mga leader na hinuhost ng Pangulo at ng First Lady bago magsibalik sila sa kani-kanilang mga bansa. Sa kabila ng krisis na kinakaharap ng rehiyon, naging makulay pa rin ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga pinuno ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Leaders Summit ngayong Biyernes. Isa-isang pumasok sa Mactan Expo ang mga leader na sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at saka ginawa ang signature ASEAN handshake.
1: I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together. Dialogue, cooperation, and mutual respect.
2: Continuous transit passage in the...
0: Sa plenary session ng summit, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang mga usapan at kolektibong aksyon, lalo na sa panahon ng mas matinding geopolitical tension.
2: We meet at a defining moment for our region and the global community. The international geopolitical landscape continues to be marked by uncertainty and heightened geopolitical tensions, particularly by the grave situation in the Middle East.
0: Bukod sa krisis sa enerhiya, bunsod ng digmaan sa gitnang silangan, maraming hamon sa loob ng Timog Silangang Asya. Kasama rito ang political crisis sa Myanmar dahil sa military takeover at pagkulong sa leader na si Aung San Suu Kyi. Hindi pa rin nareresolba ang issue sa South China Sea, lalo't wala pa rin nalalagdaan na code of conduct dito. At may border dispute din ng Thailand at Cambodia, kung saan higit 100 na ang namatay at libo-libo ang inilikas. Bago ang summit ngayong Biyernes, kinausap ni Marcos sa isang trilateral summit kagabi ang pinuno ng dalawang bansa.
1: The prime ministers have agreed to task the respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
0: Ipinresenta rin ng Pangulo ang Lead Sail Rice Framework bilang estratehiya sa pagtugon sa mga problema ng rehiyon.
1: Through the integrated Lead Sail Rice Framework, we have aligned three community pillars into a coherent strategy. Lead reinforces a rules-based and resilient political security community. Sail drives an integrated and innovative-led economic community. RISE promotes a people-centered and inclusive social-cultural community. Together, the framework translates ASEAN's long-term vision into mutually reinforcing actions on peace, prosperity, and people empowerment.
0: Nagkaroon din ang Pangulo ng bilateral meeting kasama ang pinuno ng Lao PDR bago ang gala dinner ngayong gabi. Sa gitna ng summit, hindi pinayagan magprotesta ang mga environmental activists ng Greenpeace Philippines na mananawagan sana sa mga leader na tugunan ang problema sa plastic at fossil fuels. Kagan-kani-kanina lamang ay humarap si Pangulong Marcos dito sa mga mamamahayag sa International Media Center tungkol sa mga napag-usapan sa ASEAN Summit. Sabi niya, hindi lang dapat tumutugon sa krisis ang rehiyon gaya ng energy crisis sa ngayon, kundi dapat ay pinaghahandaan ito. May pangmatagalan ding solusyon sa enerhiya bukod sa energy sharing mechanism.
1: The long-term solution is our continuing move away from fossil fuels, dependence on fossil fuels, but and the development of alternative sources of renewable energy.
0: Sir, natanong din ng Pangulo tungkol sa Declaration on Maritime Cooperation. Layon-anyan ito na mapanatiling maayos at payapa ang paglalayag sa buong South China Sea at hindi ito magaya sa Strait of Hormuz.
1: What is the ultimate reason for having this maritime center is not to

0: confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen through from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Issues of assistance, of making sure that our waters are safe, that our territories are well respected, and that UNCLOS is the single most important guide and principle that we adhere to.
1: Kaya tiwala ang Pangulo na maitatayo ang ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas dahil sabi niya ay wala namang pumalag dito. Imo-monitor nito na lahat ay ligtas at mapayapa ang paglalayag sa South China Sea. Kagan.
2: Jervis, prioridad pa rin ba ng ASEAN na mabuo na ang Code of Conduct sa South China Sea? Ilang ASEAN na ang nagdaan at hindi pa ito nabubuo? Ito ba kumbaga tatalakayin?
1: Yes, Karen, nakausap natin ang DFA tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea at sinabi niya na nakasama ito sa mga tinalakay ngayong araw. Pero separate o hiwalay ang negotiation para sa COC. Kaya wala tayong inaasahan na legally binding na agreement na lalagdaan sa ASEAN Summit na ito. Pero ang sinabi sa atin na ang DFA spokesperson for Asia na si Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial ay encouraging ang mga usapan at ni progreso o umaandar pa ang usapan pagdating nga sa usapin ng Code of Conduct sa South China Sea at mayroon daw commitment ang lahat ng mga bansa na pag-usapan ito ng mas madalas. Karen.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan.
3: Nilinaw po ngayon ng World Health Organization na hindi pareho ang hantavirus sa COVID. Ipinaliwanag din ng ahensya kung paano posibleng nakapasok ang naturang virus sa barkong may lulanding Pinoy crew members sa Atlantic Ocean. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
4: Siniguro ng World Health Organization na iba ang sitwasyon dahil sa hantavirus kumpara sa pandemya ng COVID.
5: This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. We know this virus, hantaviruses have been around for quite a while. This is not the same situation we were in 6 years ago.
4: Ito'y kasunod ng kanilang anunsyo na 5 sa 8 nagkasakit sa MV Hondius ay kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Lumabas din na Andes strain ang naka-infect sa isang pasyente. Ito ang tanging strain ng hantavirus na bagamat hindi karaniwan ay may kakayahang maipasa ng tao sa kanyang kapwa. Dagdag ng WHO, posibleng nagmula ang virus sa ibang lugar at nadala ng isang Dutch national sa bagko.
6: Prior to boarding the ship, the first 2 cases had traveled through Argentina, Chile, and Uruguay on a bird-watching trip, which included visits to sites where the species of rat that's known to carry Andes virus was present.
4: Ang Dutch na lalaki ang unang namatay ilang araw mula nang umalis ang MV Hondius sa port ng Argentina. Ang kanyang asawa naman pumanaw din makalipas ang 2 linggo. Isang babae din ang nagkaroon ng sintomas noong April 28 at kalaunay namatay noong May 2. Isang lalaki na nagkasintomas ang kinailangan namang i-airlift para dalhin sa intensive care unit ng ospital sa South Africa. 2 ay stable na ang kondisyon habang may isang asymptomatic na sa Germany. Ang 8 kaso ang nag-report na may sintomas sa Swiss Health Authorities na nagpositibo sa Andes virus. Sa ngayon, nananatili ang iba pang pasahero at crew ng MV Hondius sa bagko na kasalukuyang papunta na sa Canary Islands. Dito sila sasailalim sa mga medical clearance at protocol bago magsiuwian sa kani-kanilang bansa. Kabilang dito ang 38 Filipino seafarers.
7: We had been assured by the manning agency and the ship owner who would be the best to know what goes on board. That our 38 Filipino seafarers had not been afflicted. But that doesn't mean na they did not go through some form of medical testing. We are also reaching out to the families of the 38 and assure them of governmental support.
4: Tiniyak naman ng Department of Health na pinaghahandaan na nila ang anumang posibilidad na pagkalat ng hantavirus.
8: We have been checking on our laboratories. We have the PCR machines which we used back during the pandemic. We just have to change what you call the primer.
4: Walang bakuna ang hantavirus na sinasabing lubhang delikado sa kalusugan, kaya mahalagang mapigilan ang patuloy nitong pagkalat. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: Ilang Pinoy seafarers ang inaresto at pinadeport ng Amerika dahil umano sa mga paglabag. Ayon sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, nakumpirma ang status ng mga Pinoy bilang seafarers at kaagad nitong ipinaalam ang sitwasyon sa Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa LA. Hindi tinukoy ng konsulado kung ilang Pinoy ang nadakip at kung ano ang kanilang kaso. Pero sa ulat ng The California Post, 26 na Pilipinong tripulante mula sa iba't ibang cruise ship ang sangkot umano sa pagkakaroon o pagkakalat ng child pornography materials. Wala pang pahayag ang DMW tungkol dito. Samantala, nakamonitor ang DMW sa isang multi-flagged container ship na tinarget ng pag-atake sa Strait of Hormuz noong Martes. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, 7 Pinoy crew members ang sugatan at isinugod na sa ospital. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabanti ang low pressure area at bagyo at magpapaulan ba ang mga ito ngayong weekend?
10: Alam mo, Alvin, nalusaw na yung low pressure area sa may Mindanao, Webes ng gabi, habang patuloy namang lumalapit sa Pilipinas ang bagyong Hagupit. Huli pong namataan ang tropical storm Hagupit, 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Malapit na itong maging severe tropical storm, lakas na hangin po 85 kilometers per hour at yung pagbugso umabot ng hanggang 105 kilometers per hour. Pakanduran po ang galaw ng bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabado ng hapon o gabi ito, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility at tawagin po ito sa local name na Kaloy. Posibleng humina ang bagyo habang tumatawid ng Philippine Sea at posibleng maging low pressure area na lamang sa may silangan ng Bicol Region pagsapit ng Miyerkules. Wala pong inasang epekto sa panahon sa bansa sa weekend ang bagyong ito. Pero patuloy pa pong umantabay sa updates ukol sa bagyo. At makakaranas pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon ngayong Sabado at Linggo sa ating bansa. At halos 30 lugar ang pwedeng umabot sa danger level ang heat index ngayong weekend. 44 degrees Celsius ang aasang damang init sa Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Lawag City, Roja City, maging sa Kamiling, Tarlac at Cavite at Dagupan City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, May 9 at 10 sa Mindanao, Sabado ng umaga, may mga paulan na po yung Easterly sa Maycaraga at Davao Region, pero mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon, lalo po sa may Zamboanga Peninsula. Sa gabi, malalakas ang ulan dito sa may Maguindanao Provinces at Sokcergen. Pagsapit naman ng araw ng Linggo, tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at pagsapit ng gabi, may kalakasan muli yung buhos ng ulan dito po sa may Central Mindanao. Sa Visayas, may aasahang ulan sa Central Cebu, Sabado po yan ng umaga, pero maghapong mainit maalinsangan sa maraming lugar. Aasahan muli ang pag-ulan madaling araw na Linggo sa ilang bahagi ng Leyte at ng Southern Leyte, pero hanggang pagsapit na po ng Linggo ng gabi, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, maghapon ng Sabado, maulan sa maraming lugar sa probinsya, pero mawawala din yan sa gabi at sa Linggo. Hapon may pag-ulan dito po sa may gitnang bahagi ng Palawan, mawawala ulit pagkalubog ng araw. Sa Luzon, Sabado at Linggo may kalat-kalat na ulan sa silangang bahagi dahil po yan sa Easterlies, at hapon may thunderstorms sa may Ilocos Region at Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon sa parehong araw ng Sabado at Linggo. Tayo naman po sa Metro Manila ay yung temperatura natin mga 37-38 degrees Celsius, pero kung heat index pag-uusapan po, pwedeng umabot yan sa 42 degrees Celsius sa parehong araw ng Sabado at Linggo. May chance ng pag-ulan din sa thunderstorm Sabado ng hapon, pero mas mainit naman sa araw ng Linggo. Samantala, posibleng bumaba na sa minimum operating level na 180 meters ang water level sa Angat Dam ngayong weekend dahil itong Biyernes po ng umaga nasa 180.94 meters na ito. 160 meters po ang sinasabing critical low level ng Angat Dam kung saan nakakaroon na ng water interruption at pagrarasyon ng tubig. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend, advance, happy Mother's Day at ingat kapamilya.
3: Kapag ganitong tag-init, isa sa paboritong pampalamig ang halo-halo. At alam nyo ba na sa Estancia Iloilo, dinagsa ang taunang selebrasyon ng Halo-Halo Festival. Star ng event ang giant halo-halo na inilagay sa higating mangkok na may 2 metro ang lapad at hanggang 2 ang taas. Kompletos recados mula yelo, saging, fruit cocktail, ube, sago, asukal at gatas. Siyempre, mas lalong sumasarap kapag sinishare. Pinagsaluhan ito ng magpapamilya, mga friends at couples. Ito ng 10th taon ng matamis at makulay na selebrasyon ng Halo-Halo Festival sa Estancia na layong pagbuklo rin ang mga residente sa pamamagitan ng simple pero paboritong malamig na panghimagas ng mga Pilipino.
2: At susunod, Vice President Sara Duterte may patutsada sa Pangulo sa lumulobong utang ng Pilipinas. Malacanang bumuwelta. At sino-sino ang bubuo sa pangmalakasang seryeng Honor Thy Mother? Kilalanin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
18: What if your phone could be your front row seat?
19: Playtime Entertainment launches PT Idol.
18: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
19: Where talent takes the spotlight.
18: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang han, no?
22: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
22: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
20: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
23: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
20: Ay, malabo.
23: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
20: Para malinaw.
24: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: EO, love your eyes. Plan Jing sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
26: Tatamaan po tayo ng presyo.
27: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
28: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
27: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
28: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
27: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
29: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
11: Aksyon Ngayon!
29: Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
11: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: TTZMM, numero uno sa aksyon!
29: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
11: Aksyon Ngayon!
29: Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
11: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted.
11: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
29: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
11: The morning news team you can trust for the news that really matter.
29: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
29: Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Sumiklab ang isa na namang insidente ng road rage sa Taguig City na nauwi pa sa pananaksak. Ang pinagmula ng away trapiko ang bastos umanong pagsenya sa kamay ng isang rider sa kapwa niya rider. Pero ang dalawang biktima, arestado rin dahil may nakabinbin din palang warrant of arrest laban sa kanila. Nagpapatrol, Jeff Caparaz.
1: Hindi makausad ang mga sasakyan sa bahagi ng Kalayaan Avenue, Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City, dakong alas 4 ng hapon nitong Huwebes. Nakahambalang kasi sa kalsada ang isang nakatumbang motorsiklo habang may tatlong lalaking nagpapambuno sa gitna ng kalye. Nagsimula ang gulo sa paghampas ng helmet ng isang lalaki. Hanggang mauwi sa pananaksak ang eksena gamit ang isang matulis na bagay. Matapos ang gulo, naglakad palayo ang nanaksak at iniwan ang kanyang motorsiklo. Ang lalaking inundayan ng saksak, nagtamo ng mga galo sa dibdib, tagiliran at braso.
4: Yung una po, akala ko kasi
2: I speak boy. So, pero kasi naramdaman ko po pero hindi siya, hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang screwdriver, hindi naman natin sa compartment ng motor niya.
1: Kwento pa niya, ang kasan ng kaibigan sa motorsiklo at pauwi na sana sila sa Makati City nang barahan ng sospek ang kalsadang daraanan nila. Tinawag ng mga kapwa motorista ang atensyon ng sospek sa pamamagitan ng pagbusina at pagrebolusyon ng kanilang mga motorsiklo. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, nag-dirty finger umano ang rider saka umalis.
2: Akala niya maalusot siya kasi go eh. Eh biglang nag-stop. So nahinto siya dun sa harap. Eh nalabitan namin. Parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganan. Tapos palitan ng salita.
1: Naawat pa umano sila ng isang enforcer pero nauwi pa rin ang insidente sa pisikalan.
4: Ngayon, ito bumaba si sir. Oo, sabi niya, ano sabi mo? Ganun nga ang bahay niya na hatawi ng helmet si sir. Sabi ko, uy, huwag kayo mag-away dito. Sabi ko, ilas muna kayo. Nagulat talaga ako, lumagapok na sir. Lumagapok na yung motor.
2: Bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver.
1: Sakto namang dumaan ang mga nagpapatrolyang pulis, kaya agad na aresto ang mga sangkot sa road rage. Dahil sa insidente, irerekomenda ng Taguig City Police ang revocation ng lisensya ng mga sangkot sa road rage.
5: This will be a warning to all na nasa kalye natin na ganyan ang gagawin namin dito sa Taguig.
1: Ang suspect humingi ng paumanhin sa mga biktima at nagsisi sa nangyari. Sumailalim na sa inquest proceedings ang nanaksak na suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon.
6: Ito po ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest.
1: Pero inaresto rin ang Taguig City Police ang mga biktima. Lumabas kasi sa kanilang investigasyon na may mga outstanding warrant of arrest ang dalawa. May kasong frustrated murder ang backrider, habang kasong theft at carnapping naman sa nagmamaneho ng motorsiklo.
6: Nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP na meron po silang unserved at active warrant. So dahilan kung kaya ito po ay agad namin isinerve.
1: Nasa kustudiya na ng Taguig City Police ang tatlong sangkot sa gulo. Maglalabas naman ng SOCOS order ang Land Transportation Office sa mga rider ng motorsiklo. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
3: Samantala, pinalaya na rin ang dalawang biktima matapos magpakita ng Certificate of Discharge from Prison na katibayang naisilbi na nila ang sentensya sa mga kasong kinasangkutan nila. Sa Lunes na inaasang pagbobotohan ng Kamara kung papabor ito sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sakaling umakyat naman sa Senado ang Articles of Impeachment, iginiit ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, mandato ng konstitusyon na agad magdaos ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Inaasahang tatalakay na sa plenaryo ng Kamara sa Lunes ang committee report kaugnay ng House Resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si House Committee on Justice Chairperson Gervais Luis Tro ang magsasponsor nito at mag-uulat sa plenaryo ng resulta ng impeachment proceedings ng komite.
8: I anticipate that it will be the same questions which were discussed during the justice proceedings. So I think I have reasonable appreciation already, so long as it is relevant to the impeachment.
7: Pagkatapos ng interpellation, isa-isang tatawagin ng mga kongresista para maghayag ng boto. Bibigyan din sila ng pagkakataong magbigay ng manifestation o paliwanag ng kanilang boto kung nanaisin. May paalala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor sa mga kapwa niya kongresista.
9: We expect the members of the House to exercise absolute decorum pagdating sa impeachment deliberations na ito. It is a solemn exercise of our constitutional duty. Hindi dapat tayo magkagulo dito dahil tapos na ang mga deliberations.
7: Hindi bababa sa 106 o one-third ng higit 300 miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Duterte at maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment para sa isang paglilitis. Giit ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, obligado ang Senado na mag-convene bilang impeachment court kapag nakarating na sa kanila ang Articles of Impeachment.
10: That's the mandate of the Constitution. Mandatory yung trial. Kahit the majority will say, ayaw namin, we don't want a trial, we will dismiss this right away. They cannot do that because nakalagay trial shall proceed.
7: Kinontra rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung mayorya ng mga senador ang kukontra rito.
13: With due respect, I disagree with that kind of a thinking. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall, hindi ito may.
9: Constitutional duty nila yon. Dapat hindi na pinagbobotohan pa yon.
7: Samantala, ibinasura na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio para pahintuin ang pagpapatupad ng subpoena ng House Justice Committee sa kanyang income tax returns dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa desisyon ni Presiding Judge Madonna Echeverri, sinabi rin niyang nasa kapangyarihan ng komite ang paglalabas ng subpoena. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Dinatiko si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at administrasyon nito dahil hindi umano nagtatrabaho kaya lumobo ang utang ng bansa at marami ang walang trabaho. Buwelta naman ang Malacanang, abala ngayon ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
7: Mabigat ang mensahe ni Vice President Sara Duterte na mulaan niya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga taga-suporta na nagtipon-tipon sa The Hague, the Netherlands.
14: Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos.
7: Hindi idinetalya ng pangalawang pangulo kung bakit na isang nakatatandang Duterte na ipagdasal din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa kanyang panayam sa mga taga-suporta, pinuna niya ang administrasyon, partikular na ang pangulo, nang tanungin sa lumulobong utang ng Pilipinas at unemployment rate sa bansa. Pero may paliwanag dito si Palace Press Officer Claire Castro.
14: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang pangulo. Ang dapat na ginagawa mo, tinutukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari.
15: Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng build.
7: Sabi pa ni VP Duterte, dapat ding tutukan ng Pangulo kung paano magiging mapayapa at maunlad ang bansa imbes na pagtuunan ng mga kritisismo ng mamamayan. Reaksyon niya ito sa pag-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza at investigasyon sa ilang vlogger dahil sa umunay pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ng Pangulo.
14: Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot.
7: Binatikos naman ni Duterte si Castro sa patutsada nitong ipagdasal na magkaroon ng halalan sa 2028. Pero may tugon dito si Castro.
14: Lagi ko sinasabi no na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali.
15: Wala tayong papansin na ugali. Hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
7: Nauna na rin sinabi ni VP Duterte na wala na umanong pera ang Pilipinas. Sinagot din ito ni Castro.
15: Puro misinformation and disinformation eh. So kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Nakakalungkot po yan.
7: Giit pa ng opisyal, nagtatrabaho at abala ngayon ng Pangulo sa 48th ASEAN Summit at pagtugon sa iba pang issue, gaya ng epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
16: Kasalukuyang nananatili si dating Congressman Zaldico sa France kung saan umano pinuproseso ang kanyang hiling na asylum. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla,
17: nasa isang mamahaling bahay sa Parisico. Nanindigan naman si Remulla na posible pa rin arestuhin si Ko sa kabila na nakabimbing aplikasyon niya para sa asylum. Patuloyan niya ang pag-uusap ng mga opisyal ng Pilipinas at France kaugnay dito.
18: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito ka laki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably with maybe $200 million, euros, yung isang bahay na gano'n.
17: Nakipagpulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pope Leo XIV sa Vatican City. Nangyari ito ilang linggo matapos batikusin ni U.S. President Donald Trump ang Santo Papa sa panawagang itigil na ang giyera kontra Iran. Sa kanyang social media post, sinabi ni Rubio na nakipagkita siya kay Pope Leo para bigyan din ang kanilang commitment sa kapayapaan at human dignity. Dagdag ng tagapagsalita ng U.S. State Department, tinalakay ni Rubio at ng Amerikanong Santo Papa ang sitwasyon sa gitnang silangan at ang matatag na relasyon ng Amerika at Holy See. Ayon naman sa Holy See Press Office, pinag-usapan din ang sitwasyon sa mga bansang humaharap sa giyera, mga tensyong politikal, at iba pang humanitarian situations, pati na ang pagsusumikap na makamit ang kapayapaan. Bukod sa Santo Papa, nakipagpulong din si Rubio sa kanyang counterpart na si Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin.
19: May bagong major collaboration ang GMA at ABS-CBN Studios. Magsasama sina megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa sa family drama series na Honor Thy Mother. Opisyal na rin ipinakilala ang iba pang bigating aktor na makakasama nina Mega at Barbie sa serye. Nagpapatrol MJ Felipe.
20: And the one and only megastar.
21: Timing sa selebrasyon ng Mother's Day ngayong weekend, ang official project announcement ng upcoming series na Honor Thy Mother. Pangungunahan nito nina megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Sasamahan sila nina John Estrada, Tonton Gutierrez, Khalil Ramos, Mercedes Cabral at RK Bagatsing. Kolaborasyon ito ng GMA at ABS-CBN Studios at ipoproduce ng Dreamscape Entertainment.
22: When this came along, syempre, no, how could I say no?
23: Why? What made you say yes?
22: Well, the story.
23: Okay.
22: They presented the story first to me. And then, like, maybe a couple of weeks after, nung unti-unti na, sa kanila sinabi na, your co-star is Barbie.
24: This is a childhood dream come true. Miss Sharon Cuneta was the reason why I wanted to become an actress. Because as young as 8 years old, my mother was watching Madrasta.
21: Refreshing at bago naman ang proyektong ito para kina John Estrada at Mercedes Cabral na nagkatrabaho sa maaksyong serye na FPJ's Batang Quiapo.
25: At least ito medyo heavy drama lang.
23: Okay.
25: I don't think may action to, but yun, tayo mo na sa action.
26: Siguro mas nag-sink in lang sa akin nung pumasok na si Miss Sharon Cuneta. Siling, I'm having goosebumps pa. It's my first time to work with her and I'm really, really excited.
21: Ngayon pa lang, alam na nilang mapapalaban sila sa matinding aktingan sa proyektong ito.
30: I'd love to be part of the showdown. I mean, these people, the entire cast, they're some of the actors that I look up to talaga. You know, the industry's best.
31: As soon as I saw the list, alam ko talaga na it's gonna be a powerful cast na, you know, I'm looking forward to work with and learn from, you know, each one of them.
32: O, labanan talaga to.
33: No, but you know, I'm really expecting that it would be a really nice series.
21: Sina Onat Diaz at Dolly Dulu ang mga direktor ng Honor Thy Mother. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Susunod, mga lugar at aktibidad ng mga susunod na balikatan exercises, planong palawakin. At Alex Ayala, pasok na sa third round ng Italian Open sa Roma. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: 7:36.
0: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. May huwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Sili marin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay.
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Kwento ng mga trending. Sikat. Kontrobersyal. At ng ating mga idol, dito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
29: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
32: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
28: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Planong palawakin ng mga lugar at aktibidad sa mga susunod na balikatan exercises ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sinagot naman ng Pilipinas sa mga batikos ng China sa military exercises. Nagpapatrol, Bianca Dava.
9: Para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mas malaking banta sa katatagan ng rehiyon ang China kaysa sa balikatan exercise. Tugon niya ito sa Beijing na binatikos ang pagpapaputok ng Japan Self-Defense Forces ng Type 88 Surface-to-Ship Missile System sa Maritime Strike na palubugin ang BRP Quezon sa balikatan exercises sa Paway, Ilocos Norte noong Miyerkules.
11: Ang tanong ko, paano? Number one, hindi ako pilit. Number two, wala silang pakialam to.
13: Alright.
11: Anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginaganon nila.
9: Nakikita ni U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo Jr. na mas mapangahas at mapanupil ang sitwasyon sa rehiyon.
14: We've seen in the last months coercive activities. We've seen the penetration of territorial waters. We've seen unilateral announcements of excessive claims. We see that backed up with force. Certainly Philippine fisher folk, Philippine Coast Guard experience it every day.
9: Ngayong Biyernes, formal na nagtapos ang tatlong linggong balikatan exercises. Higit 17 tropa ng Pilipinas, Amerika, Japan, Australia, New Zealand, Canada at France ang lumahok. Nagsilbi namang observers ang 17 bansa kabilang ang ASEAN member states. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., limitado man ang partisipasyon ng ASEAN sa balikatan, patuloy na sinisikap ng bawat miyembrong pangalagaan ang seguridad sa rehiyon sa ibang paraan.
14: Right now, the participation of ASEAN is more bilateral in nature. Country Philippines with an ASEAN neighbor. We are not excluding anyone from the Balikatan exercise. We welcome as many countries as possible.
9: Ibinahagi naman ni Teodoro na planong palawakin ang saklaw ng mga susunod na balikatan. Tinalakay din ito ng squad ngayong araw, isang informal na minilateral security grouping ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia na binuo noong 2024 para palakasin ang ugnayang pangdepensa, maritime security at tugunan ng agresyon ng China sa Indo-Pacific region.
33: Increase in scope but not necessarily in scale. Right? So we introduce more activities or different activities in probably different areas. Kasi, you know, hindi lang naman sa West Philippines. Probably, maybe, we might want to see more activities on Eastern Seaboard.
14: We will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines, but we are going to expand the area of operations as well.
9: Sa gitna ng closing ceremony ng Balikatan, sinunog ng ilang progresibong grupo ang larawan ni U.S. President Donald Trump sa labas ng Camp Aguinaldo bilang pagkondena sa nasabing military exercise. Giit nila, dapat na mas pagtuunan ng pamahalaan ang mas malalaking problema ng bansa gaya ng mataas na buwis, mababang sahod at kahirapan. Bianca Dava, ABS-CBN News.
7: Sinusuri na ng Commission on Elections ang kumakalat na video sa social media kung saan kitang namimigay ng pera si Batangas 1st District Congressman Leandro Laviste. Sa pahayag sa ABS-CBN News, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagsasagawa na ang komisyon ng fact-finding para alamin ang ilang detalye tungkol sa naturang video, gaya ng kung kailan ito nangyari at kung kandidato pa lang ba o nahalal na si Leviste noong mga panahong iyon. Depensa naman ni Leviste, nangyari ito noong Pasko at galing aniya sa sarili niyang bulsa ang perang ipinamimigay. Inakusahan din niya si Executive Secretary Ralph Recto na nagpapakalat ng video. Sinisikap pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Recto pero wala pa ring tugon ang kanyang kampo.
13: Dumunog sa Korte Suprema ang mga magulang ni Mary Jane Veloso para hilingin na aksyonan ang kanilang writ of habeas corpus petition para makalaya na ang kanilang anak at makapiling sa Mother's Day sa Linggo. Kalakip ng kanilang motion ang liham na isinulat ni Mary Jane para kay Supreme Court Chief Justice Alexander Quesmundo. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Celia, huli niyang binisita ang anak ngayong Linggo. Muli rin siyang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palayain na ang anak ayon sa maggrupong migrante at international at National Union of People's Lawyers. Halos anim na buwan nang nakabinbin ang kanilang petisyon at wala anilang sapat na basihan para manatiling nakakulong si Veloso sa Correctional Institute for Women mula noong maibalik siya sa bansa noong December 2024. Biktima ng human trafficking si Mary Jane at nakulong ng 14 taon sa Indonesia dahil sa drug trafficking.
15: Inilunsad ang dapat isa lang movement na layong itulak ang isa umanong totoong batas laban sa political dynasty sa pamamagitan ng isang people's initiative. Kabilang sa bagong grupo ang isang bayan, Clergy for Good Governance, Simbahang Lingkod ng Bayan, Kontra Dinastiya, Makati Business Club, People's Budget Coalition at Ateneo Human Rights Center. Ipinapanukala nito ang ilang probinsyon sa isang anti-dynasty law, kabilang ang isang national position at isang local position mula sa isang dinastiya. Pagbabawal na tumakbo hanggang fourth degree of consanguinity and affinity, pagbabawal sa succession, replacement o pagpapalit ng posisyon, at cooling off period ng isang termino sakaling maabot na ang term limits. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailangan kumalap ng di bababa sa 10% o 6.9 million ng total registered voters bago beripikahin ng Commission on Elections.
16: Umusad si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikatlong round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya ang pambato ng China at world number 33 na si Wang Xinyu sa round of 64 ngayong Biyernes ng gabi. Maagang lumamang si Wang 3 love sa opening set pero kinuha ni Ayala ang 6 sa sumunod na 7 games para angkinin ang unang set. Sa ikalawang set, naging mas dikit ang laban pero nakascore ng break of serve si Ayala sa 8th game para lumamang 5-3 bago tinapos ang laro sa sumunod na game. Ang final score, 6-4 at 6-3. Susunod ang makakalaban ni Ayala ang mananalo sa laban ni world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan at Maria Sakkari ng Greece.
7: Susunod ang tagos sa pusong eksena sa pagitan ng mag-ina, tutukan. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
28: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
28: DZMM, numero uno sa aksyon!
18: Ang oras, 7:51.
0: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
28: Taran at Umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
28: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
28: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
28: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
28: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
28: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita. Balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
28: ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
28: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol.

0: inakalang biktima ng hit and run, pero natuklasang iba pala ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Yan ang kasong tinutukan ni Jesse Cruzat at Gus Abelgas sa inyong ABS-CBN Soko, Scene of the Crime Operatives.
1: Dakong alas 2 ng hapon noong December 22, 2022 sa Barangay Reynado, Bayambang, Pangasinan. Mabigat ang sitwasyong dinatnan ng isang tricycle driver at ng pasahero nito. Noong kasi nakita nila ang duguang pamangking, tawagin na lamang natin sa pangalang Princess May. Nang makita nila ang bangkay ng biktima, ang mga tagapagsiyasat agad na nagduda sa tunay na sinapit ng biktima.
2: So, nakita namin, nakita ko mismo, sabi ko, alanganing hitan na kan ito.
3: Mahirap pag mawala po siya. Lalo po, sobrang lambing niya po. Pag natutulog po, pagising niya po, Mama, pahingi ng pambiling merinda. Bibili po kami sa tindahan, bibili po kami ng merinda niya.
1: Panoorin na ang Soko, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
4: Isang madamdaming tagpo ang nag-viral sa social media sa pagitan ng mag-ina ilang araw bago ang Mother's Day. Ito'y matapos madiskubre ni Bayan Patroller Nina Rayos ang lihim ng ina tungkol sa kanyang pagkatao.
5: Meron kang secret, di ba? Alam ko na.
6: Ano?
5: Alam ko na.
6: Ano?
5: Alam ko na naampun ako.
4: Panood sa video ni Rayos na ipinagtapat niya sa nakaratay na ina na natuklasan na niyang ampun siya. Ito'y habang nagpuproseso siya ng kanyang mga dokumento. Nakuha umano siya ng kanyang ina mula sa isang ospital. Gayunpaman, walang bahid ng hinanakit si Rayos nang malaman ng katotohanan dahil hindi anya niya kailanman naramdaman na iba siya sa pamilya. Sa halip, lubos siyang nagpasalamat sa kumupkop na ina at ipinaramdam ang kanyang pagmamahal dito. Sinuklian naman ito ng paulit-ulit na I love you ng kinagis ng ina, kasama ang mga halik at mahigpit na mga yakap. Nangako naman si Rayos na alagaan ng ina na dinapuan ng Alzheimer's disease. Ito wala sa dugo din, ano?
7: I was gonna say that. Ako, alam nyo, bilang ina, wala sa dugo ang pagmamahal sa anak. Kasi minsan, di ba, sinasabi, ay, pag di ko kadugo,
4: parang,
7: hindi ko kaya, hindi po yun totoo, kasi may nature, may nurture, right. Di ba? Ang pagmamahal, pwede mo i-develop yan, Nakita mo yun, napakaganda.
4: Ay, yung pet mo, hindi mo naman kadugo, mahal naman.
7: Di ba? No, at ito, hindi niya naramdaman. Hindi niya naramdaman.
4: Happy Mother's Day.
7: Ay, thank you.
4: Because Sunday is Mother's Day.
7: And happy Mother's Day be to your mom.
4: Yes. Happy Mother's Day sa mami ko. No, happy Mother's Day.
7: And hi, Mommy. Happy Mother's Day.
4: Sa lahat ng nanay at umaaktong nanay.
7: Yan.
4: Ang mga nanay-nanayan.
7: Yes.
4: Happy birthday. Kayo ang bida sa
7: lingkod. Ang mga nanay na nagsosolo.
4: Ay, maraming ganun.
7: Diba?
4: Solo parents.
7: Saludo.
4: Nag-iisa, itinataguyod yung mga anak.
7: Yeah.
4: Go. Ha?
7: All
4: wala
7: right.
4: Mo ng labada, ha? Si Karen na magpapahinga sa Sunday. Ha? Sabihin mo kay David at kay Lucas, ipamper mo.
7: Wala mo ng pagpaplansya.
4: DJ, ha?
7: Sila magplansya ng damit ko. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
4: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi! Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Biyernes.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
3: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report!

0: at Marlene Adierno sa SPAC Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa May 8, 2026, kapamilya. Ito po ang SPAC Report. Bawat kaso dito ay siyempre ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin, partner.
2: Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin sa bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
1: Ay bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito po ang SPAC Report. Mga kapamilya, kami po ay patuloy niyong napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sabayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channels at DZMM Teleradyo Facebook at YouTube Channel. Saan pa, partner?
2: Kami rin ang inyong kapamilya at kaservisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat sa mga ebidensya. Dahil sa SPAC Report, una ang seguridad ninyo. Para naman po sa inyong mga mensahe o magparating ng mga pangyayari sa inyong mga lugar, maaari po kayo mag-message sa aming Viber line na 0919-278-3000.
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SPAC Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Sa balitaan, umarangkada na ang 48th ASEAN Leaders Summit and the related meeting sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na mahalagang gamitin ang pagtitipon para maisulong ang mga hakbang at tugon sa tatlong mahalagang prioridad dulot ng gera sa Middle East. Kabilang ani rito ang seguridad at pagbangon ng sektor ng enerhiya, pagpapatatag sa food security kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz at pagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan ng ASEAN. Kumpiyansa ang Pangulong magbubukas ng mga oportunidad ang pagtitipon sa harap ng epekto ng krisis. Nagharap naman ang mga leader sa ASEAN Retreat kung saan isinasapinal ang mga napagkasunduan sa plenary session. Bago iulat ng Pangulo bilang chairman ng samahan, kabilang ang pahayag sa krisis sa gitnang silangan at deklarasyon ng ASEAN Maritime Cooperation.
2: Samantala, kumpiyansa naman ng DILG na mahuhuli ang puganteng dating kongresistang si Zaldi Co bago aprubahan ang hinihiling na asylum sa France. Sinabi ni Interior Secretary John Vicremulla na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa France kung saan huling namataan si Co na wanted sa kasong graft at malversation kaugnay ng sinasabing substandard na road dike project sa Nauana Oriental, Mindoro. Linggo-linggo rin humihingi ng update ang DILG sa Interpol kaugnay ng hiling na red notice para sa dating kongresista. Sa impormasyon ni Remulla, nananatili umano sa isang bahay sa isang lugar sa France si Co na may 10 kwartong nagkakahalaga ng mahigit $200 million.
1: Sa ibang balita, arestado ang isang lalaki matapos masangkot sa isa na namang insidente ng road rage sa Calayan Avenue sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Sinasabing nagugat ang alitan ng kumprontahin ng dalawang motorista ang sospek matapos umanong mag-dirty finger. Bumunot ng screwdriver o inihinalang screwdriver ang sospek at pinagsasaksak ang dalawa sa katumakas. Ayon sa tiyuhin ng sospek, may iniindang kondisyon sa pag-iisip ang pamangkin at posibleng nakararanas ng anxiety attack ng mangyaring insidente. Ay giit pa niya, hindi naunang nanakit ng kanyang kaanak. Nakakulong na ang suspect habang nagpapagaling naman ang dalawang sugatang biktima. Update po dyan. Nakalabas na ho ng ospital yung isang sinaksak, dalawa yan, partner eh. Sila ay magkaangkas, yung back rider, yung inuundayan ng saksak. Kung napunod niyo yung viral video. Pero kanina, nung isinalang na sa inquest proceedings, partner, napag-alaman sa pag-iimbestiga ng Taguig City Police, meron silang existing warrant of arrest. Yung isa ay sa kasong frustrated homicide. Yung rider, merong theft tsaka carnapping. Pero kaninang hapon, sabi sa atin ni Police Captain Melvin Garcia, nakapagbigay sila, partner, ng certificate ng completion. Kumbaga, na-serve na nila yung oras. Yung nakulong na sila, kumbaga. Yun ang sinasabi ko dyan. Yan, no update dyan. Go ahead, partner.
2: Samantala sa lalawigan naman, higit 20 ang sugatan matapos bumaligtad ang pampasaherong jeep sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Patungong Ilagan City ang jeep, lulan ang 21 pasahero na mga nursing student nang mahagip ng nag-overtake na AUV ang likurang bahagi ng jeep kaya nawalan ng kontrol at saka bumaligtad at natanggal pa ang gulong. Sa Davao City, isa ang patay at apat naman ang sugatan matapos bumangga ang isang tricab sa nakaparadang truck sa barangay Katalunan Grande. Iniimbestigad na rin ng pulisya ang dahilan ng aksidente habang nasa kusadya na ang driver ng truck.
1: Ititigil na muna sa pagtatanim ang ilang magsasaka ng palay sa Laguna at Isabela sa susunod na cropping season. Ay bakit to? Ayon kay Cathy Estavillo ng Bantay Bigas, patong-patong ang dagok sa mga magsasaka ng krisis sa petrolyo at hirap sa patubig sa mga palayan dahil sa matinding init. Ay masadong mataas na rin aniya ang presyo ng abono, pero binabarat ang pagbili ng palay sa 17 pesos kada kilo. Sa pagtaya ng Bantay Bigas, aabot na sa 3 milyong magsasaka ang apektado nang halos wala ng kinikita kahit panahon ng anihan. Ay patuloy na panawagan ng grupo ang tulong sa mga magsasaka ng palay para patuloy silang makapagtanim at hindi magkaubusan ng supply ng bigas sa mga pamilihan.
2: Mga kapamilya, halos dumidikit na ang diesel sa presyuhan bago ang giyera sa gitnang silangan. Bunsod naman ang namumurong rollback sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 9 piso na ang ibinaba sa presyo ng diesel habang 12 peso sa kerosene. Pero ang gasolina may dagdag na 1.60 hanggang 1.70 kada litro. Hindi pa kasama rito ang presyuhan ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw naman ng mga kumpanya ng langis. Kasabay nito, ipinatutupad din ang 10 piso kada litro ng diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan. Sa higit 2,500 gasolinahan, ayan po ang sinasabing ipinatutupad.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report! DTTZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ambay, Radyo Patrol! Ay sa report po sa labas ng himpilan, partner, ay ASEAN nananawagan ng kapayapaan at pagresolba ng tensyon sa gitnang silangan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, mula po dyan sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, take it away.
3: Jeff, walang ibang panawagan ang mga lider ng Timog Silangang Asa kundi ang pagkakaroon ng tuluyang kapayapaan sa gitnang silangan para humupa ang malalang epektong nararanasan ng mga bansa dahil sa giyera. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tanungin kung ano ang plano ng ASEAN sa harap ng malawak na epekto ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Sa press conference, sinabi ng Pangulo na nauna nang naglabas ng dokumento ang mga foreign ministers ng rehiyon kung saan ipinapanawagan ang paghinto ng mga kaguluhan, buksan ang Strait of Hormuz at humanap ng paraan para sa pagmataga ng kapayapaan sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Ayon kay Pangulong Marcos, walang makakamit na magandang resulta at kinabukasan ang mga bansa kung hindi muna magkakaroon ng kapayapaan dahil nananatiling walang katiyakan ang sitwasyon. Para kay Pangulong Marcos, hanggat nagpapatuloy ang mga bumbahan at pag-atake, mahirap tukuyin kung anong solusyon ang maaaring gawin. Kaya mahalagang gawin muna ang lahat na makakaya para makamit ang kapayapaan sa gitnang silangan. Sa pagtatapos ng summit, nagkasundo ang mga lider na maglabas ng dokumento naglalaman ng pahayag bilang responde sa krisis sa Middle East. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr.
4: We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it is very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now.
3: Jeff, matapos ang pagsara ng ASEAN Summit ngayong araw, meron pang natitirang aktibidad si Pangulong Marcos Jr. bukas, kundi ang bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng Thailand dito pa rin yan sa Cebu. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yusores.
2: Samantala, posibleng magpalipas naman ng weekend sa NBI Custodial Facility sa Muntinlupa si PGMN founder Franco Mabanta at iba pa dahil bigo pang makapagpiansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
3: Marlene Jeff, kinumpirma ni Attorney Bernice Rodriguez, legal counsel ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, na itinakda sa 120,000 pesos ang piyansa para kay Mabanta sa apat na iba pa. Kaugnay iyan sa kasong robbery extortion dahil sa umano'y paninikil kay dating House Speaker Martin Romualdez na aabot sa mayigit 300 million pesos kapalit ang hindi paglalabas ng 19-minute video expose sa umano'y ang malawak na korupsyon ng dating House Speaker. Ayon kay Atty. Rodriguez, na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para mailabas si Mabanta at para ma-dismiss ang kaso. Dagdag pa niya, isa sa mga challenges nila ngayon ang mga requisitos o yung mga requirement na dapat i-comply bilang parte ng proseso. Nang tanungin naman natin kung kamusta sila Mabanta sa loob ng NBI Custodial Facility kanina, sinabi niya na nanatili itong matatag ang loob at nananatiling high spirit ang kanilang grupo.
5: Very good. They're very good. So we spend a lot of time together as a team and they're in high spirits. I admire their strength. Yung mental fortitude nila is something else. So yeah, I'm very happy about that. It really made us so busy the whole day, super busy the whole day. But we understand this is part of the process. And so we're just going to go through everything and we are very optimistic.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
1: Aba, samantala, lifetime ban sa pag-aalaga ng hayop para sa mga animal abuser. Isinusulong sa kamera, ba'y dapat lang naman. No? Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
6: Jeff Marlene, ayon kay Davao Oriental Representative Pino Miguel Almario, layo ng House Bill number 9126 na magpatupad ng lifetime ban sa pag-aalaga ng hayo para sa mga napatunayang guilty sa animal cruelty. Aamyandahan ng panukala ang Animal Welfare Act of 1998 para gawing dagdag na parusa ang permanenteng pagbabawal sa pag-aalaga ng hayop bukod pa sa kulong at multa na 30,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Ayon kay Almario, may butas ang kasalukuyang batas dahil maaari pa rin nga makakuha ng alagang hayop ang mga convicted animal abuser pagkatapos makalaya. Kaya naman magtatatag ng National Animal Offender Registry sa buong bansa o verification database para pagbawalan ng mga convicted offender sa pagbili ng mga hayop sa pet shop, breeders, shelters o private sale. Nakasabing sa bill ang pakikipagtulungan sa mga animal welfare groups para masigurong epektibo ang pagpapatupad ng bata. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Kelly!
6: Yes, Marlene.
2: Paano naman na nasusolusyonan o tutugunan yung mga illegal na nagbebenta ng mga hayop online? Kasi ang daming ganyang partner.
6: Yan, Marlene. Ang pag na-monitor nila, may nag-report nito, saka na ito i-re-register nga dito sa gagawing National Animal Offender Registry para nga ma-monitor kasi makikipag-ugnayan din ang Department of Agriculture sa mga NGOs at yun ang mag-monitor para pag nailagay na yung pangalan nila doon sa registry, ay yun na nga, mamomonitor sila, babantayan sila para hindi na ito maulit pa.
2: Alright, with that, maraming salamat. Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Thank you, Kelly.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Panahon, Patrol!
1: Ay partner ko, naman tayo ng update sa ating panahon ngayon ha. Nasa linya natin si Lori De La Cruz mula dyan sa Pag-asa. Good evening po Ma'am Lori, go ahead.
7: Good evening sir sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan nga po, meron tayong mga pag-ulan pa rin sa Sambanga Peninsula, Bangsamoro, Cotabato, Sultan Kudaran at Tapalawan dahil sa epekto ng easterly. So pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa mga nabanggit nating lugar. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, dyan na rin mainit at mansang panahon pa rin ang inaasahan natin. Sa Metro Manila nga kanina umabot sa danger level, nag 42 degrees Celsius po tayo habang sa ibang lugar ho, umabot po sa hanggang sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Samantala, yung bagyo na may monitor natin sa labas ng PAR, si Bagyong Hagupit, pwede pong pumasok yan sa ating area of responsibility bukas. And by the time na pumasok po siya, ipapangalan na natin si Bagyong Caloy. Pero sa nakikita po natin, mababa naman yung chance na maka-apekto ito ng malupa, maliban na lamang sa mga significant light to moderate rains sa eastern part of Visayas. Pero advice natin, hanggat maaari po, mag-monitor pa rin sa updates ng PAGASA dahil continuous pa rin ho ang ating monitoring dyan at may possible changes pa. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Ma'am Lori De La Cruz.
0: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ayan, partner, ang sabi ni Ma'am Lori sa Buanga Peninsula, mm-hmm. sa Barm, sa Cotabato, Sultan Kudarat, at saka sa Palawan. Yeah. Na, meron silang mga minomonitor na pag-ulan dyan. Correct. And dito naman sa Metro Manila, grabe ho, ang init naman talaga.
2: Mm-mm.
1: Kaya ho, yung lagi ho naming pinapaalala ho sa inyo, mga kapamilya kaservisyo, lalaho kayo ng tubig, palagi mag-hydrate. Tapos eh, kung hawak nyo naman ang oras ninyo, kung kalimbawa kayo ang nag-i-schedule, partner, ng inyong pupuntahan, ay huwag kayong lumabas ng 9 hanggang alas 3.
2: Correct.
1: Napakainit ho talaga.
2: Totoo. Tsaka yung init ngayon, partner, ay hindi na siya kasing, hindi na siya healthy talaga.
1: Hindi na.
2: May mga oras talaga na dapat alamin mo kung kailang-kailang pwedeng umalis or lumabas. Kagaya sa karami, partner, di ba merong oval doon, hindi ka pwedeng mag-jogging or maglakad doon sa
1: Siyempre,
2: oval
1: nang
2: yung hindi pa, bago mag-alas 4 ng hapon, dahil harmful pa
1: mainit.
2: Yung init ng araw sa katawan, sa tao.
1: Tsaka ho yung mga pagkain ho ninyo, ha, ilalagay ho sa frigidaire, ilalagay sa refrigerator. Napakainit, madali ho mapapanis yan.
2: Correct.
1: Lalo na kung hindi nyo masyadong lalagyan ng suka. Anyway, partner, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, sino na nasa ating live stream?
2: Of course, partner, dito na si Madam Tina Virinia,
1: okay.
2: Si A.N. Jean watching sa atin, si Madam Lina ho. Nagpasalamat din siya kay Miss Lori De La Cruz ng ating PAGASA weather forecaster. Si Nora Damian, sabi, salamat din doon sa Palahon Patrol. At the same time, aba, nag-react si Agnes Reca, sabi ba naman niya, pati ba naman sa online, ibinibenta na rin ang mga animals. Totoo
1: matagal
2: ho
1: yan. Matagal na ho yan.
2: At kadalasan dyan, mga endangered pa.
1: Matagal na ho yan.
2: Ibinibenta.
1: Matagal
2: kasi
1: na.
2: Sa online, walang bantay eh.
1: Black market kung tawagin ho yan.
2: Walang bantay sa online, walang
1: black
2: regulation.
1: Market.
2: Kaya lahat po nakakalusot.
1: Saka ano, partner ha, meron silang mga, dati may nakausap ako, meron silang mga code dyan eh.
2: Yeah,
1: kasi bawal nyo, may certain restriction ho ang mga social media platforms na hindi ho pwedeng makikita ang salitang for sale.
2: Yes.
1: May mga code.
2: Instead na for sale, ang nakalagay for rehoming.
1: Yeah.
2: Ganyan po mga ginagamit nila.
1: Alam
2: dahil
1: na.
2: Automatic i-block ka ng social media.
1: Saka dapat to, pag ganun eh, kumbaga parang adoption talaga, partner.
2: Correct.
1: Nararapat ka ba talaga at mahalagaan mo yung hayop, hindi ba? Anyway, ito, partner, namanggit mo na si A.N.G. Eh, no? Si Agnes Reca nga nandito, at saka si Tita Lina ho. Si Agnes Reca, nabanggit mo na rin.
2: Si
1: ano?
2: Louie Basco.
1: Si Louie Basco. Ayan, ha. Kaya ang ating tatalakayin ho dito, partner, ay kung hindi busy si Lieutenant Malang, ang tagapagsalita ho ng Highway Patrol Group, dahil meron palang yung ba encuentro sa Caloocan.
2: Nagkaroon ng shootout, partner, dahil may isang grupo ng kalalakihan ang nagtangkang manloob sa bahay ng isang vlogger.
1: Nga. Tapos eh, si NCRPO rin, abay kaugnay din sa Caloocan na naman. Ano?
2: Yes,
1: aba?
2: Yun nga eh.
1: Ayan ang mga tututukan ho natin dito, ha. Eh, dyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Spot Report, makalipas sa ilang paalala.
0: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Basta AMDZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagoon D capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Basta AMMM!
15: Your bill, sir.
16: What? 14,000 pesos for dinner?
15: 1,400 only, sir.
12: Price check or eyes check for Expert Eye Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
15: Your bill, sir.
16: Order for more. Dessert?
12: EO, love your eyes.
17: Ang husay.
18: So easy to use. Everest washing machine.
19: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AMDZMM!
20: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparaz.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: My partner, nasa linya na natin si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ano ba pag-uusapan natin, partner? Go ahead.
2: Yan, partner, pag-uusapan natin patungkol doon sa nabanggit mo niya na isa pang insidente sa Caloocan kung saan nagkaroon nga po ng shootout o...
1: Iba ata ito, partner, yung Indian National ito, tinambangan.
2: Yun, nagkaroon ng... insidente ng shooting incident pala.
1: Shooting incident. Baka mamaya itakil na rin natin yung sa HPG.
2: Siyempre. Sige.
1: Baka may report sa NCR. Pero anyway, magandang gabi po, Major Azilo, Jeff Caparaz po at Marlene Padiernos.
21: Good evening po, Sir Jeff, Ma'am Marlene.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano ho nangyari dito sa Dayuhan, ma'am? Diyan yung sa Caloocan. Pinagbabaril daw ho ?
21: Yes po. Kaninang bandang past 8 nang umaga, nagkaroon ng pamamaril sa isang Indian national na nauwi sa kanyang pagkamatay. Ito isang 40 years old na Indian national na may hanap buhay po na pagpapautang dito sa Quezon City at sa Caloocan. So sa ngayon, hindi pa natin identified yung ating mga suspects na sakay ng kulay gray na Honda Click na walang plaka. So ang alam pa lang natin is yung kanilang mga suot nung ginawa nila yung krimen at saka kung saan sila patungo. So sa ngayon, patuloy yung backtracking at forward tracking ng ating mga kasamahan sa Northern Police District at sa Caloocan para sa identification ng ating suspect.
1: Ma'am, without divulging any operational details, mukha ho bang sinundan yung biktima? Inabangan, sinundan?
21: Sa sinabi ng ating witness, tumigil kasi yung ating tumigil yung ating victim, tapos parang talagang nakasunod na sa kanya, sinusundan na yung ating victim.
1: Uh-oh.
21: Tapos, nung tinanong natin yung kanyang asawa, kasi hindi siya masyadong familiar dun sa, wala naman nakakwento yung asawa niya na may nakaalitan or kung ano man, kasi tinanong natin kung ano yung mga possible motive. So, yung tungkol sa pagnanakaw ay hindi naman since walang gamit dun sa ating biktima matapos yung incident. So ang tinitingnan natin is baka meron siyang nakaalitan or meron siyang siguro sa negosyo, merong karibal sa negosyo na posibleng gumawa nito sa kanya.
1: Karibal? O kaya ma'am, yung mga umutang sa kanya na may kalakihan, posible rin po kaya
2: pwede
1: yun?
21: Pwede rin po yun. Pero based sa kwento ng ating yung asawa ng ating victim, previously may naikwento sa kanya na ilang taon na nakakalipas na may isang motorcycle rider na sumusunod sa kanya. Tapos ang tingin niya is may balak siyang hold upin, pero hindi niya natuloy kasi nakaiwas yung ating yung ating victim dun sa tangkang yun na hold upin siya.
2: Major, gano'n daw katagal, bago ito mangyaring itong insidente na ito, gano'n daw katagal niya na nakita o naobserbahan na may sumusunod sa kanya na motorsiklo?
21: Nakwento niya yun before pa, pero ilang taon na ang nakakalipas daw nung sinabi yun asawa ng victim.
2: Kumusta po yung backtracking natin sa mga CCTV sa area? Nakita ba? May nakita bang plaka or ano mang maaaring maging pagkakakalanlan ng motorsiklong gamit ng mga suspect, ma'am?
21: Bukod sa kulay na gray ng Honda Click na kanilang gamit na motor, wala itong plaka. Yung ating shooter or yung back ride niya is nakasuot ng kulay blue na long sleeves at shorts. Tapos yung driver, nakasuot ng black na long sleeves at shorts. So, nangyari itong insidente natin sa kahabaan ng itong Kabatuhan Road sa Deparo, Caloocan City. Tapos matapos yung kanilang pamamaril, tumakas din sila tapos papunta sa direksyon ng Deparo Road. So, palayo din sila dun kung saan nangyari yun. So, sa ngayon, yung CCTV sa kung saan available yung mga CCTVs, doon yung ginagawa ngayon, itinitrace ngayon ng ating mga investigators.
1: Ma'am, itong victim po, siya daw ho ay laging doon dumadaan? Doon ba lagi ang ruta niya ba?
21: Hindi, kasi nandun lang yung, hindi natin masabi kung yun yung ruta niya, kasi yung kanyang business is sa Quezon City at saka sa Caloocan. So, hindi sila kaya lang siya nandun sa area is para nga siguro maningil at bisitahin yung kanyang asawa kasi hindi sila same ng tinitirhan na bahay. So parang binisita lang niya yung asawa niya tapos siguro naningil na dun sa area at pauwi na rin siya nung nangyari yung incident.
1: Grabe naman ito.
2: Alam mo, Major, parang nakaka-alarma yung mga ganitong mga insidente kasi in broad daylight. Talagang malalakas ang loob nitong mga kriminal na ito na mamaral pumatay sa gitna ng daan na maraming tao makakita. Hindi lamang po itong insidente ito, pati sa Timog Avenue partner, di ba?
1: Sa Timog.
2: Broad daylight din ginawa yung krimen. Ano ho ang masasabi ng NCRPO dito?
21: Masasabi natin dito na kahit since ginawa nila ito ng maliwanag, is madali silang mahuhuli, madali natin silang matitrace at mababacktrack at mapaforward track yung kanilang patutunguhan. Kagaya nung nangyari dito sa Timog na alam na natin at kilala na natin yung ating mga suspects, meron na tayong pagkakakilanlan sa kanila. So, hindi rin magtatagal at makikilala natin at masosolve din natin itong incident na ito.
1: Medyo rin nyo kaya ako natanong kung yun ang kanyang ruta kasi kasi natatandaan kung ko, pinapaalala nyo ho yan eh. Kapag meron ka ng banta sa ano mo partner, sa buhay mo, araw-araw, iibahin mo talaga ang ruta mo. Tapos naalala ko naman, nung nagpunta si General Abirin sa NPD, may ganyan part na tinambangan din eh. Ang sabi ni General Abirin, pag ganyan, i-report nyo kaagad sa police.
2: Pero yun yung na-arresto din partner yung suspect.
1: Oo, nakipaglaban yung Indian National din
2: natin. Hindi gumana yung motorsiklo niya.
1: Tapos yung baril parang pumalya din ata. Natatandaan mo yung Major? Parang last year ata yun eh.
21: Oo, last year yun. Ang nakausap natin is yung kapatid nung victim kasi kapatid. Nagpapagaling siya. So, nanlaban talaga siya.
1: Laki
21: kasi
1: eh.
21: Pinasok yung bahay niya eh. Malaking tao. Hindi niya expect siguro nung pumasok na manlalaban yung kanyang pinasok na victim.
1: Again, Major, without who i-compromise yung investigation, may lead na ho tayo. Kumbaga, alam na ho kung saan nagpunta itong mga suspect na ito. Kumbaga, bilang na ang araw ng mga ito.
21: Bilang na yung mga araw nila kasi hindi naman nila ginawa ito ng madilim, madali silang matitrace. Alam natin kung saan sila nagpunta. So yung kagaya nga nung sa ating incident sa Quezon City na natrace natin kung nasaan sila. So malalaman natin kung saan sila nagpunta at ma-identify din natin
1: kasi ho, kung ang mga motibo nga ho dyan is either kumpetensya dun sa negosyong pagpapautang o yung mga umutang. Sino doon? Yung mahaba ang listahan niyan.
2: Totoo diba? Yan.
1: Diba?
2: May anong nakikita ng challenges, Major, sa paglutas itong kasong ito?
21: Siguro medyo mahihirapan lang tayo dahil na walang plaka yung motor na ginamit nila. Pero since identified naman yung ating mga, yung kanilang ruta na tinahak, matitrace natin kung saan sila nanggaling at kung sila papupunta.
1: Major, yung ho nangyari dyan, iba lang ho ng konti, pero same sa Caloocan din ho eh. Do operation to ng Highway Patrol Group.
2: Magkalapit lang.
1: Magkalapit lang ho eh. May report ho kayo about ho doon?
21: Yung operation ng HPG kung saan limang suspect po yung ating naaresto na sinasabi nila na involved sa isang frustrated robbery with intimidation, ganun din sa carnapping yung ating mga suspects na nahuli.
1: Mm-hmm. Eh Major, ito maisingit ko na rin ang NCRPO bumaba ho ng 23% pa ito. Tama ba itong basa ko? Ako nagsulat nakalimutan ko. Yung 23% yung ibinaba ho ng focus crime noong April 27 at May 3, 2026. Sabi ho ito ni General Abirin. Ano ho ang i-attribute nyo ho dito? Bakit ho magkaroon tayo ng decline ho dito?
21: Maari nating i-attribute doon sa doon sa ating mas pinaiting na pagpapatupad ng ating mga local ordinances kasi bumaba yung ating mga physical injuries, yung ating murder, yung ating rape, at yung ilang incidents natin, yung ating 8 focus crimes is mga bumaba dahil naiwas, kumbaga yung naiwasan natin yung mga petty crimes, yung mga local ordinances na pinagsisimulan din ng mga malalaking krimen, kagaya halimbawa nung physical injury na nagsisimula sa kurso na dahan lamang sa sa kalsada ng mga nagiinom or yung mga riot natin na nagsisimula syempre pagka yung mga kabataan natin ay pag-alagala sa kalsada ng gabi, so yan yung mga naiwasan natin mga bumabang krimen dahil sa mas pinaigting natin local ordinances at syempre yung ating patuloy na police visibility and presence.
1: Go ahead, pardon.
4: Major, kumusta pala yung datos diyan sa Northern Police District? Sorry po kung tatanungin ko to kasi magkasunod yung insidente ng shooting incident dyan
1: parehong
4: sa area.
1: Parehong AOR. Mukhang kakapalit lang yata ng DD dyan.
4: So, kamusta po ang monitoring po dyan sa lugar at lalo na po dyan sa bandang Caloocan?
21: Ngayon, tinuturing naman namin ng mga isolated cases ito kasi hindi naman natin pwedeng i-connect itong dalawang incident na ito since yung isa ay operation. Kumbaga parang continuous operation ng ATV kung saan na-aresto natin yung limang suspect. So ito naman na shooting incident ay parang hindi natin masasabi pero baka nanggaling pa ito ng ibang lugar. Nagkataon lamang na dito na lang nila naabutan sa Caloocan dahil doon sa tumigil. Sabi kasi nung witness natin is tumigil pansamantala yung ating victim kung saan siya naabutan ng ating mga suspect.
1: Medyo sa investigation. Yung forensic, di ba, cellphone, baka mamaya sino ang nagpatigil sa kanya doon. Sino, di ba?
4: Baka planado.
1: Planado, di ba? O, tigil ka muna rito, nandun ako dito, di ba? O, set up. Yun ang titingnan natin sa mga susunod na araw. Anyway, Major, baka ho, meron ho kayong paalala. Si RD ho, baka meron paalala sa inyong mga tuwan. Go ahead ho.
21: Yes po, sa ating mga kapulisan, inaasahan namin kayo na palaging nandyan sa ating police, sa ating police presence para sa ating kaligtasan ng ating mga kababayan, ang ating palaging sinasabi na dalawa lang yung tungkulin ng mga pulis.
1: Major, nagcha-choppy po. Ma'am? Nagcha-choppy po
21: yes
1: si
21: po, Yes
1: go ahead, ma'am.
21: Dalawa police. Lang ang trabaho ng ating mga kapulisan to prevent and control crime. So kung halimbawa man, isolve natin yan. Kung hindi natin masolve, iwasan po natin na makagawa pa ng krimen yung mga masasamang loob. At syempre sa ating mga kababayan po, kung halimbawa man po na meron kayong kahinahinalang mga tao o sitwasyon na gusto po ninyong i-report, ang 911 po ay maaari niyong tawagan 24 oras. Maaari po kayong mag-report para po maiwasan natin ang mga ganitong insidente. At nandyan din po ang ating mga kapulisan sa kalsada, sa mga stations po natin. Maaari po tayong pumunta para mag-report po para na rin po sa ating sariling mga kaligtasan.
1: Ayun. Very well said po. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Salamat, Major. Mag-iingat.
4: Thank you, Major.
1: Happy weekend.
21: Salamat po.
11: TTZMM Numero uno sa aksyon.
1: Paawa-awa naman yung dayuhan, partner.
4: Maghahanap
1: buhay. Sino ba naman na mag-aakalang gano'n? Kaya nga ho, ang paalala ho lagi, kung kayo ho, may banta, sabihin nyo na ho kaagad sa pinakamalapit na police station. Tapos kung yung ruta ninyo, lalo na sa ganyang negosyo, partner, iba-ibahin yung ruta. Diba? Or kabisaduhin mo ang mga police station sa lugar na pupuntahan mo.
4: Correct.
1: Diba? Para at least kung naghihinala ka ng may sumusunod, diretso ka police station.
4: Tama ka dyan, partner. Kasi nabanggit nga ni Major kanina, diba?
1: Diba?
4: Na before, meron na siya napansin, meron siya na-observe
1: na
4: sumusunod sa kanya. Pero ipinagkibit-balikat lang
1: yan.
4: Baka isa yun sa mga signs na dapat si dati pa lang nag-ingat na siya, nag-ready na siya ng kanyang pwedeng gawin para kahit paano na-protektahan niya ang sarili niya.
1: O kaya kahit yung si Mrs. niya siguro may na-report, no? Inibasuhan siyang i-report kaagad sa pinakamalapit. Kasi nga part kan, ang hirap ni.
4: Tama.
1: Nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero hindi naman natin sinasabing gano'n. Ano? Pero ito hong programa namin, ang aim nga ho nito, may mga ganito hong nangyari, eh matutuho tayo doon, di ba? I-report niyo po tapos eh, kung may mga na-receive nga kayong banta, abay wag niyo hong ikibit balikat, sabi nga ni partner Mal.
4: At saka of course partner para naman doon sa mga nakasaksi o may mga
1: makipagtulungan naman kayo.
4: Makipagtulungan naman kayo sa mga pulis kasi
1: huwag niyo nang pahirapan CCTV ha, pagka,
4: di ba? At saka wag na rin kayong manahimik kung kayo talaga may nalalaman dahil habang buhay niyo dadalhin yan, di ba?
1: Kasi partner ang sinasabi naman kasi kapag halimbawa ikaw ang may-ari ng CCTV, syempre ayaw mo rin ng dahil nga pag court battle na partner eh, i-authenticate mo yan, hindi ba? Siguro maganda, sabihin nyo na lang ho sa investigators kung halimbawa, eh ayoko humarap sa korte pero ito ang CCTV, di ba? At least makita lang ba kung saan nagpunta, eh malay nyo eh kung maputol doon sa bahay ninyo yung kuha, eh makipagtulungan ako para ma-solve din. Saka ikabubuti ho ng lahat yan.
4: Totoo yan, partner. At least ang kanaganda ng partner, talagang makakatulong ka rin ma-resolve at makamit yung hustisya ng isang individual na naagawa ng pagkakataon,
1: di ba? Anyway, yung nangyari kanina sa Caloocan, partner, ito yung detalye nila. Yung anim na miyembro ng renta nga, kasi nga mukhang busy nga si Lieutenant Malang eh. Pero anim na miyembro ho ng renta nga, yung na-aresto ho dyan sa Caloocan. Yan, nakikita nyo sa inyong mga screen, di ba? Nakaposa sila, partner, ha? Nasa Kaute nga ho, ang anim na miyembro ng renta ngayon na yan, ay dahil ho ang sabi ni Kelly Cordero partner, siya pala may report dito. Ayun, sa Mabini Street, sa may Paho Caloocan ho ito nangyari, nang subukan nilang looban yung bahay ng isang vlogger. Aba, sino kaya ang vlogger ito? Ayon nga po kay Highway Patrol Group Spokesperson Lieutenant Naday Malang, ay isang buwan na nilang minamanmanan yung grupo, partner. Mm. Oh, go ahead, partner.
4: Kaya naka-action
1: Intel.
4: Agad, partner.
1: Oh, Intel.
4: Saan yun? Sa pamamagitan niya ng Intel Operation, partner, nasundan at nasa kote, yung anim na suspect na napag-alaman nga ho na ang isa ay dati pang police.
1: Na naman pala.
4: Yan yung banta, partner. Yan yung mahirap pag yung isa yung isang tao ay dating police.
1: Yan ang hirap.
4: Natanggal sa servisyo. Eh baka sa mga gantong mga gawain na mag-settle. Ito yung gantong yung gawing kabuhayan. Ang daming ganyan. Eh, bandang alas 11:30
1: kanina
4: na ho,
1: ano,
4: maga kanina, sinubukang tumakas ng limang suspect gamit yung dalawang sasakyan
1: Nirentahan.
4: Na narentahan nila at nilapatan pa ang peking plaka.
1: Pinilitan plaka.
4: Oo, napag-alaman din ng HPG na sangkot din yung grupo na yun sa iba pang mga modus.
1: Grabe,
4: tulad ng birthday cake modus.
1: Sila pala yun.
4: Napakadali kado nito. Alam mo
1: daw good job, good job.
4: Sa social media na birthday, modus,
1: mga senior
4: diba?
1: Citizen ng binabanggit niyo eh, binibiktima.
4: At pati pagnanako ng mga motorsiklong na renta.
1: Grabe. Grabe no. Grabe yung sistema nung modus nila no.
4: Parang ano sila, partner, organized na yung
1: organized crime
4: nila,
1: na ito. Ay, yung suspect ko maharap sa kasong frustrated robbery, paglabag sa anti-carnapping law. At Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ay saka partner, isa pala yung nadaanan ko kasi ito meron na kasi akong kakilala na biktima partner ng mga scheme dyan sa mga bakasyon sa mga resort nakopya yung pangalan, nakopya yung logo. Eh yun na. Kaya ang sinasabi ho natin dyan, kung kaya nyo hong puntahan ng personal, dun ho kayo makipag-deal.
4: Correct.
1: Tapos,
4: at saka hindi na lang partner kasi magandang pagbatayan ngayon yung mga following, yung mga likes and shares ng isang page. Kasi marami rin hong nabibiktima yan. Minsan yung peke, yung scammer, mas marami pa silang following kumpara doon sa original.
1: Kinyatsaga nila kasi partner hanggang sa makukuha sila na makakuha ng mga
4: Ito namang kakilala ko partner, hindi naman siya sa yung sa scheme na binabagit mo, pero ang pagkakabiktima sa kanya, bumili siya ng laptop online.
1: Diba?
4: Ang akala niya ay makakamura siya kasi pinangakuan siya na 50% off, ganyan-ganyan. 40,000 yung kanyang pinakawalan.
1: Tapos,
4: pick up sa store. Pagdating sa store,
1: hindi
4: ang sabi nung
1: wala.
4: Sabi nung may-ari, hindi po sa amin yan. Yan yung kinalang wina-warning na nanggagaya sa kanilang page. Kaya mas maging maingat po kayo pag bibili kayo ng mga gadgets.
1: Laptop ito,
4: laptop. Gadgets.
1: Hindi naman binato, laptop.
4: Hindi naman, partner. Hindi lang nga nakuhang laptop.
1: Nakuha laptop.
4: Oo.
1: tapos?
4: Ayun, kaya mas maganda partner kapag ganyan na bibili kayong gadgets at magbibito kayo ng malaking
1: physical
4: pera.
1: Physical store kayo. Punta kayo sa physical store. Okay. Tapos kung halimbawa may naibigan kayo sa online, na mga online store na yan, ang pinapayo ho namin, punta ho kayo sa mga police station.
4: Doon
1: kayo makipag-meet. Ha? Kasi mahirap din ng partner na, kung ikaw naman ang seller, mahirap naman na ibibigay mo naman ang address mo.
4: Totoo.
1: Mahirap
4: yan. Yung security mo naman ang mahahamper pag ganyan.
1: Diba? Anyway, partner, bago tayo mag-gap ulit, sinong nandyan na? May humabol ba?
4: May humabol, partner. Nabanggit mo na ba si Eric Araulio kanina? Si Len Paraiso, okay. Nanonood din sa atin. And of course, partner, si Louis Basco, watching. Pati na rin si Sergeant Putik, nanonood sa atin.
1: Si Jill Borjal, partner, nandito na. Tsaka si Len Paraiso nga. Anyway, magbabalik pa ba ang spot report? Kailangan lang ho namin magbigay daan sa ilang paalala sa oras na 8:43.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report. Basta AM DZMM.
22: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
23: Kaya ko pa.
22: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
24: Kaya ko pa.
22: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: What if your phone could be your front row seat?
26: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
26: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
28: The Secret of Health.
27: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
29: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Basta AM DZMM.
30: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
4: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ayan o, partner. Speaking of mga panloloko pala sa mga seller naman ito. Sayang, hindi ko naitanong kay Major Asilo.
4: Ano yan?
1: Ano, partner, modus din ito.
4: Mm-hmm.
1: Napeki niya yung resibo, partner. Isang mag-aalahas ang nabiktima niya, partner. Ang galing. Ang galing.
4: Parang napeke. As in, galing-galing yung format ng resibo?
1: Oo, parang ang nangyari, nakapagpadala siya doon sa seller na ito na, na-deposit ko na. Ito ang resibo.
4: Screenshot lang.
1: Oo, partner. Natanga yung halagang 2 million mahigit, partner, na alahas yun.
4: Ayun lang.
1: Ayan, o.
4: Hindi nga na-double check sa account niya kung pumasok
1: diba?
4: Yung pera.
1: Grabe, partner na talaga. Wala na talagang pinipili talaga.
4: At saka,
1: ngayon.
4: Question, partner, pardon my ignorance, pero kaya ba makapag-transfer online ng 2 million pesos? Kasi doon sa bank account ko,
1: ay, hindi pala, partner, mali pala ako na nabasa, sorry.
4: Ano?
1: 300 plus. Yung ano pala, yung sa Caloocan pa, dami kasing spot report ako nare-receive. Ang 300, ayan, no? Napeki, partner, no? Tamo, na may resibo na natanggap, partner. O, edi kawawa naman. Pinadala pero, yung alahas niya yun.
4: Teka lang, paano niya nagawa yun?
1: Eh, yun nga, partner. Ang galing nga, hindi ba? Ang galing. Kaya, dapat talaga kayo. Eh, kapag may mga ganyang transaksyon, eh, police station, o kaya ay i-verify nyo maigi, di ba?
4: Yeah, at saka, huwag talaga magtitiwala partner sa digital, sa online, online lang na usapan. Huwag na huwag po talaga magtitiwala. Though, mas convenient, oo. Pero minsan po, pagiging convenient, hindi po siya nakakatulong. At yan nga, nangyari.
1: Ayan, partner, ito. Sa investigation, partner, yung suspect, partner, ay bumisita doon sa isang jewelry shop sa San Juan. Tapos, bumili siya ng mga alahas worth 397,000 pesos. Allegedly, na-convince niya, partner, yung shop owner na nakapagbayad na siya online by online banking. At meron siyang presenta na proof of purchase. O, hindi pinadala ngayon yung alahas. Tapos, after ilang araw, nagulat si seller, walang pumasok.
4: Bakit kasi hindi niya siya nag-agad? Sayang naman
1: yun. Eh, pag malaki kasi, partner, minsan hindi nagre-reflect. Ganun yun. May mga one day banking days pang mga sinasabing ganyan. Anyway, partner, kuha ulit tayo muna ng report sa labas ng impilan. Pagtaas ng singil sa kuryente nung April billing, hindi dapat isisi sa 4Ps beneficiaries ayon sa DSWD. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
7: Jeff, maraming pinabulaanan ng DSWD Secretary Rex Gatsalian na mga 4Ps beneficiary umano ang dahilan ng pagtaas ng singil sa bilang kuryente noong Abril. Tinawag ni Gatsalian na fake news ang naturang akusasyon at nilinaw niyang ang pagtaas sa kuryente noong April ay bunsod ng generation expense ng naturang electric company at hindi dahil sa lifeline subsidy program ng pamahalaan para sa mahihirap na pamilya. Paliwanag pa ng kalihim, napakaliit lamang ng konsumo ng kuryente ng mga household beneficiaries ng 4Ps dahil karamihan sa mga ito ay gumagamit lamang ng mga electric fan at bumbilya sa kanilang mga bahay. Dagdag pa niya, wala pang kalahati ng isang sentimo kada customer ang napupunta sa lifeline subsidy program kaya hindi umano ito sapat upang magdulot ng malaking pagtaas sa electric bills. Batay din sa datos, nasa mahigit 135,000 4Ps household lamang ang kabilang sa lifeline rate subsidy program kumpara sa mahigit 8 milyong customer ng nasabing electric company at binubuo ng mga residential, commercial at industrial consumers. Samantala, sinabi ni Gatsalian na bukas ang DSWD sa panukalang revisahin ang expanded lifeline rate law basta't hindi ipapasa sa mga consumer ang dagdag na gastos sa kuryente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Anyway, partner, itutuloy ko yung kwento ko. Yung sa San Juan. So, April 27 nangyari yon. So, nalaman ngayon ng seller, aba, wala naman pumasok. Pero kiniklaim nitong suspect na nag-send na siya. So, ang ginawa nung seller, partner, dahil na-realize niya na mukhang naloko ako rito nag-follow up ngayon siya. Arrange na yan. Follow up transaction, May 7. Ayun, na-entrap ngayon nila ito, partner. Na-meet up. Ayun, di ba? Kaya mag-iingat kayo.
4: Na-entrap.
1: Pero partner, na-entrap nga, hindi na-recover yung 397 na worth ng... Wala na.
4: Yun
1: yung mga alahas, wala na. Ang na-recover na lang ay yung worth na 30,000 pesos na bracelet.
4: Ang bilis ng kilos.
1: Siyempre, ang ginagawa dyan, partner, kasi ay siyempre kukuhanin muna ang tiwala di ba? Pag nakuha tiwala, ayun na. Siyempre ko ikoy tiwala. Okay na. Pag-transfer na ako. Ayun.
4: Parang yun nga nilang partner recently sa operasyon naman ng CIDG-NCR.
1: Ano sabi?
4: Na ito naman, kababata sila. Na si victim nagnegosyo siya ng luxury bags. Ngayon, si ito naman ay hindi nameke ng resibo pero nameke siya ng cheque.
1: Yun.
4: Bumili siya ng luxury bag, tapos nagbayad siya ng cheque, dalawang cheque na tig 75,000 pesos, so worth 150,000 yung presyo ng bag. Nung pina-verify o nung pinadeposit na sa banko, tumalbog.
1: Grabe, ano?
4: Ay, naku. Siguro mo, magkababata yung partner. At syempre, palagay ang loob ng biktima dahil kababata nga niya, kaibigan niya.
1: Ayun na nga, partner.
4: Yun yung masakit. Na talagang kalalaman pa yung manloloko sa'yo.
1: Parang sa akin, partner, mayroong tayong na-assistihan sa online wallet naman yun. Eh, sabi niya, parang nawawala, nakakaltasan ako, na-hack-hata ako, na-hack. Sabi nung nagpatulong, kakilala ng tito ko sa silang Cavite. Tinulungan ko naman. Hindi siyempre, sige nga ho, ito gawin ninyo, etc., etc. Ngayon, di nag-feedback ngayon yung online wallet na yon, partner. It so happened, kaibigan niya, partner. Parang nasalisihan siya nung nagpadala ng OTP.
4: Nako.
1: Yan, mga masasaklak. Diba?
4: Mahirap naman.
1: Mahirap po magtiwala eh. Kaya dapat po talagang choose your friends wisely.
4: Yeah.
1: Choose your friends wisely.
4: At hindi porket kaibigan dapat maging palagi ka na agad. Hindi po namin sinasabi nga maging mang-away kayo ha.
1: Oo, pili lang.
4: Ang sasabi po namin maging mapagmatiyag kayo at the same time, huwag kayo basta-basta nagkitiwala. Yeah. Sabi nga,
1: ni yun, sabi.
4: Agnes Reca.
1: Ang sabi
4: sa
1: ni
4: ngayon,
1: Agnes.
4: Panahon, mahirap na magtiwala. Manipa na lang dun sa may pangalan. Na kahit nga po may pangalan.
1: Kahit may pangalan
4: kahit
1: na.
4: Kahit nga kaibigan. Ang hirap pa rin pagtiwala.
1: Sabi nga ni Sergeant po, tinablan ng kababata. Awit. Masakit yun. Anyway. Anyway, partner, pag-usapan din natin ito dahil mayroon pa naman tayong oras. Kaya kung gustong pag-usapan, sa init ho ng panahon, lalo na ho yung mga nagmamaneho sa kalsada, wag ho kayong papadala sa init ng panahon ng inyong ulo. Keep cool pa rin, ho. Ha? Kasi nga ho yung road rage dyan sa Taguig, yung isa sa item natin, partner. Nagsimula lang sa dirty finger. Ang kwento niyan, partner, dyan sa Kalayaan Avenue sa Taguig. So, ito yung suspect, partner. Humarang doon sa kalsada. Binubusinahan ng mga nasa likod, ng mga biktima ngayon. Dadaan kami. Ngayon, nung nag-go na, sa halip na umalis ng matiwasay, nag-dirty finger, partner. Di syempre, na-provoke naman yung dalawa ngayon, magkaangkas. Hinabol ngayon nila. Nag-abot ulit sila doon sa isang kanto.
4: Okay.
1: Ayan o, partner. Nag-abot sila ulit ngayon. Nung nag-abot doon, kinumpronta nandun, ba't mo naman kailangan ganunin pa kami? Bumaba ngayon yung backride, inambahan ngayon ng, ng helmet. Ngayon, pag tapos no, naawat na sila nung nagsagutan pala muna. Di sabi, ba't yung kailangan mong gawin yun? Nagmurahan, partner. Naawat ng traffic enforcer. Ngayon, nung dapat pag-o na, naging kalmado na raw sabi, kalmado na. Nagulat na lang yung enforcer. Biglang in-stand nung suspect yung kanyang motor, may kinuha doon sa compartment na isang matulis na bagay. Hindi kasi ma-determine, partner, kung ice pick ba ito o screwdriver. Basta matulis na bagay. Ang sabi ng Taguig ni Colonel Anyo Nuevo, deadly weapon considered. Kasi nga, hindi naman nag-puncture sa kanyang katawan, partner. Kaya pinakita sa akin kanina yung mga sugat sa dibdib ang nandun, tumagos-tagos. Yun ang sinasabi, partner. Diba? Tapos nagpakilala pa umanong pulis itong suspect. Ngayon, makakasuhan ka ng frustrated homicide ngayon.
4: Yeah.
1: Diba? Tsaka ng possession of deadly weapon.
4: No? Pero alam mo, partner, ulit-ulit, hindi mangyayari yan kung lang na-mock you.
1: Dirty finger. Yung gesture. Mike.
4: Kung walang mainit ang ulo.
1: Walang mainit ang ulo.
0: DTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Kaya lamig-lamig lang ho tayo sa kalsada. Diba?
4: Tama.
1: Tsaka, ikaw talaga. Anyway, lamig ho sa kalsada. Tapos ang tinuro sa amin dati nung aming nakausap, ay bibilang ka ng sampo, tapos yung kamay mo, ipagaganyan mo, di ba? Palagpasin nyo na ho yan, kita nyo lahat sila ikulong ngayon, di ba?
4: Diba, sabi nga lagi mga payo partner, isipin yung mga mahal sa buhay.
1: Isipin nyo yung mga
4: mahal
1: sa buhay.
4: Isipin nyo may uuwian kayo sa bahay, naghihintay sa inyo. Sabi dito ni partner ni Agnes Reca, or at Sir Jeff, ang taong matalino matutong

0: pag-aksyon sa mga nangangailangan.
1: Oh, diba?
0: Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Ayon po yan sa 55 Blue TV o yung dati pong Kantar Media Philippines. Sa buong taon po
1: congrats
0: yan, ng taong 2025 hanggang ngayong Marso ng taong 2026.
1: Maraming salamat sa inyo ha, kapamilya ka serbisyo sa pagtuto ko, lalo yung mga nasa cable channels. Maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you so much po. At kung meron po
1: darating din tayo
0: at kapamilya na inyo pong gusto nyo makasama at makapanood, invite nyo sila.
1: At partner, natapos na naman ang isang oras sa paghatid ng katotohanan sa likod ng bawat kaso at krimen na dapat solusyonan. Muli po mga kapamilya kaserbisyo. Ako po, Jeff Caparas.
0: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Sa SPAT Report!
0: Una ang kaligtasan mo!
1: Hey, happy Mother's Day po ha sa lahat ng mga nanay sa buong mundo at nagiging nanay ha sa mga ilang mga kabataan.
0: Happy Mother's Day, Mama Marlene
1: Happy Mother's
0: Padiernos.
1: Day, Eleanor Poblete Rosul ha, sa lahat po ng mga nanay dyan ha. E susunod na programa, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz. Ingat kayo kapamilya, saan man kayo naroon. Happy weekend!
2: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. SPOT Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto in punto, alas 9 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

back, back, and Cassetti GIF. Thank God it's Friday. Ito na. Ito na nga ang programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista, mga upgraded news sa mundo ng showbiz. Walang palalampasin, hinding-hindi magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awapas! Yahoo! Naku, solo muna po tayo ngayon dahil na wala nga po ang Mama Jaiho kasi rumarampage siya dyan sa Pampanggay. Happy Fiesta po sa palit niya, mga kabalen. Kasama syempre ang kating mga friends from Dubai and Abu Dhabi o diba naman sa United Arab Emirates. Enjoy po kayo dyan at happy Fiesta po sa inyong lahat.

0: At dyan sa ating mga kabalin sa Apalit, Pampanga na pinuntahan po ni Mama Jaiho. Ngayon, naku, wala rin ang ang, oh my God! At wala tayong makasama ngayon dahil nandyan naman po kayong lahat. Mga masugid namin taga-subaybay, taga-tangkilik, taga-panood. Kaya tutok na po tayo dahil alam ko sa sabay po kayo. Kay Papa, awaw pa sa, alam ko na, alam nyo na, alam na this!
1: Alam na dis sa DZMM.
2: Showbiz,
1: showbiz, balitang mabilis.
2: Balitang mabilis.
1: Walang bitis.
2: Alam na dis.
3: Alam na dis.
1: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na dis.
0: Ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan at pinakainantabayanan. Una na dyan, Matet de Leon, nagsalita. Nagsalita kaugnay sa umano'y awayan nila ng kapatid. Actress at ex-Miss World Megan Young may panawagan naman sa pageant fans.
1: Alam na this!
0: At River Cruz itinanggi. Itinanggi ang umano'y pagpapropose niya kay Julian San Jose.
1: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng katawan ng mga ulo ng mga balitang ating pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagsalita na. Nagsalita ng actress na si Matet de Leon tungkol sa umano'y issue nila ng kapatid na si Ian de Leon. Kaugnay ng naiwang ari-arian ng yumaong ina at national artist na si Miss Nora Honor. Sa panayam, nilinaw ni Matet na wala silang away ng kapatid na si Ian, kundi isang, quote-unquote, misunderstanding lamang. Aminado rin siyang totoo. Totoo ang pahayag ni Ian na legal heir ng kanilang ina. Iginit din ni Matet na wala silang alam o kinalaman sa Nora Honor Foundation at Nora Honor Enterprise na kamakailan lamang umano nilang nalaman sa social media. Samantala, emotional ding hiniling ni Matet sa publiko na respetohin sila habang nagluluksa pa sa pagkawala ng kanilang ina at itinangging mana ang pangunahing iniisip nila sa ngayon.
1: Alam na this!
0: Naku, sa mga nakapanood nga po ng panayam na yan ni Miss Matet de Leon sa programa po ni Tito Boy Abunda, naging madamdamin po si Miss Matet kasi talagang ramdam ninyo ang sakit na dinaranas niya doble. Una, yung pagluluksa sa pagkawala po ng kanyang mommy guy, si Miss Nora Honor. Nasabi niya nga po, hindi nang naman po yan 1 month, 2 months, taon ang binibilang niya ni. Kaya damang-dama po nila na hindi daw po sila handang humarap sa fans noong mga panahon na yon. Kaya mas minabuti nila na dumalo sa misa sa ibang lugar, pero malapit din naman po doon. Tsaka masakit po para sa kanila yung pagsabihan nga daw po ng mga fans, kaya nakikiusap po siya sa mga fans. Sana po kung gaano natin nga kamahal si Miss Nora Honor, ganun din po natin mahalin ang mga mahal ni Miss Nora Honor. Ang panawagan po ni Miss Matet eh, yung masasakit na salita na natatanggap po nila eh, respetuhin din po sila bilang mga anak. Wala daw po sa isip nila yung mana na yan, di ba po naman. Eh siguro po samahan muna natin sila sa pagdadalamhati, ganun, para mas matuwa din po si Miss Nora Honor. Gaya na rin po nang nasabi ni Matet na I'm sure hindi rin po gugustuhin ng kanilang mami na makita na nasasaktan sila. Kaya ayun, ramdam nila po yun. Tsaka po yung mga pagpo-post nga po eh, talagang binabasa daw po talaga nila Miss Matet de Leon. At sabi nga po, busy siya sa pagpapatol po dyan. Dahil hindi niya po palalampasin. No po, yun po yun. Hug, Miss Matet de Leon. Tsaka kay Balot, Miss Lotlot de Leon. At sa buong pamilya po, kina Ian de Leon, kina Kiko at sa lahat po dyan. We love you. Sa iba pa nating showbiz chika, nagpaalala sa pageant fans. Gaya ni Matet de Leon, nagpaalala sa kanyang mga fans. Ito naman ang actress at dating beauty queen na si Megan Young na maging mas maluwag sa mga beauty queens. Lalo na sa question and unanswered portion. Sa podcast interview, ibinahagi ng dating Miss World ang pressure at hamon sa pagsagot sa Q&A kumpara sa panonood nito sa telebisyon o bilang live audience. Paalala ni Megan sa mga manonood, huwag maging maingay at iwasan ang pagkantsaw sa mga kandidata, lalo't mahirap na anyang bumuo ng winning answer sa pageant.
1: Alam na this!
0: Ay naku, super agree tayo dyan kay Miss Megan Yang. Kayo po ba po ay nakapanood na ng live pageant competition, yung tipong sa Araneta Coliseum o kaya kahit sa mga barabaranggay lang, di ba? Ang isa talaga dyan, kabugera talaga yung Q&A. Dahil syempre, pabigatan ng tanong, mas pabigatan na answer, di ba? Pabonggahan. Pero di ba po, under time pressure yan. Ilagay po natin yung sarili natin doon sa sapatos o sa shoes ng candidates. Kunwari tayo po yung candidates doon, andyan na yung kaba. Ano kaya yung tanong? Sa dami ng ingay ng mga tao, minsan parang nabibingi ka na. Yung nasasabing, kahit narinig mo na yung tanong, parang na may mental block ka. Eh di ba kawawa nga po yung contestant po pag ganun? Kaya bigyan natin ng chance. Tapos kunwari, nakaisip ng sagot, di ba? Tapos parang lagi natin ina-expect na pag nagsimula ng salita, dire-diretso, walang period, puro kama, tsaka na lang magpi-period sa ano. Pag napahinto ng konti, iingay na yung mga tao. Woo, gagano na, wah, ganyan, di ba? Yun yung sabi ni ano, ni Megan Yang. Sana naman po irespeto po ng mga fans yung mga beauty contestants, yung mga candidates po. Kasi mahirap po talaga ang rumampa doon. Huwag po dahil sa parang, ay sanay na sila. Di ba may mga nadadapa pa, hindi na alam kung gaano kadulas yung stage. Lalo na sa question and answer. Hindi mo alam paano i-compose sa utak mo yun. Kaya bigyan daw po sila ng chance na makapag-isip, ma-compose nila yung sagot nila. Kaya pag huminto po ng konti, ay i-cheer, palakpak, huwag mag-ingay, huwag ibu, ganun para, o huwag tawanan kasi lalo siyang mawawala sa line of thought niya, yung sa pag-iisip niya, di ba? Sana pakinggan natin itong panawagan ni Miss Megan Yang na na-experience din siguro niyan being on stage several times. Pero syempre, nag-uwi naman ng corona. At syempre, pakiusap naman dun sa ano, sa mga, although syempre, sabi daw, dyan talaga masusubok ng, ang galing ng kandidata kung masasagot ang Q&A, di ba? Pero naalala ko, sabi yata ni Miss Gloria Diaz o nung iba pang mga hurado, hindi naman daw po dapat talaga pahirapan ng tanong at pabonggahan ng sagot. Sabi yung spur of the moment, kung gaano kabilis sumagot, napakasimple man, ibig sabihin, nasagot pa rin niya yung tanong kahit hindi magpakalalim, ganun po. Yung parang, ano, kahit under pressure ay bongga pa rin naitawid. O, di ba naman? Samantalang oras muna po, 9:11 na po ng gabi. Ituloy natin mga showbiz chika on a lovely Friday evening. Solo flight po, ever laughable, ever lovable. Papa, I will pass. Mama Jaiho, enjoy ka lang dyan. At sa family po ni Mama Jaiho, kala Lola, Mama, Papa, at sa mga fur babies, hello po sa inyong lahat. Eto pa, itinanggi naman. Itinanggi ng actor-dancer na si Raver Cruz ang usap-usapang nag-propose na siya sa girlfriend na si Julie Ann San Jose. Sa panayam, sinabi ni Raver na hindi niya isisikreto kung may malaking hakbang na sa kanilang relasyon. Pero pinabulaanan ang sinasabing inalok na niya ng kasal si Julie Ann. Isa pang hindi sikreto ay nang mabasag ni Raver ang mataas na punch record ni People's Champ Manny Pacquiao sa Ikaw ang Alas Punching Machine sa Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga. Umabot sa 859 ang score ni Raver. Mas mataas sa dating 782 ni Manny Pacquiao. Aminado naman ang aktor na kinabahan siya dahil idol niya ang boxing champ. Alam na din!
1: Alam na din! this?
0: Oh, baka loka. Eto na nga, nakakatuwa naman ang raver, kinabog, ang galing ng kamao, ang lakas ng kamao ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, People's Champ, 'di ba? Sa lakas ang layo ng score, ha, 859 kumpara sa 782 ni Manny Pacquiao. Naku, ano kayang reaksyon dito ni Manny Pacquiao? Eh kung sa height naman kasi, 'di ba? Tsaka sa laki naman siguro kasi, 'di ba? Eh 6-footer tong si Raver Cruz tapos si Manny Pacquiao, 'di ba? O yun. Pero sa suntok, halos kung ikukumpara mo yung ratio no, divided by tapos formula equals ganun, abot pa rin yan. Dalawin mo, pagpatungin mo ang Manny Pacquiao, baka mas marami pa yun. Pero bongga, congratulations kay Raver Cruz para mabongga niyang makabog yung suntok na yon, ha, sa Alas Punching Machine. Ikaw ang Alas Punching Machine dyan sa Aurora Music Festival. Pero I'm sure marami rin nag-aabang na mga fans na kailan nga ba kakalembang ang kampana para kay Raver Cruz at Julian San Jose. Eh kailangan mauna muna yung proposal, gaya nga po ng sinabi niya, di ba? At hindi niya yan ililihim. Promise naman sa mga fans, ganun niya kamahal. At yung pagrespeto niya rin sa career nilang dalawa. At I'm sure he knows and he's aware that they owe this to their fans. Kaya hindi ililihim. Di ba naman? Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Eto na. Eto na nga ang inaabangan ng lahat. Inilabas na ng Sunday Musical Variety Program na ASAP ang kanilang bagong tunog. Nagsama-sama ang ASAP XP Family para bigyan boses ang bagong theme song na Together Forever, ASAP Forever. Sa caption ng kanilang social media post, tinawag nila itong bagong era. Pero same pa rin pamilya. Isinulat ng OPM legends na sina Ogie Alcacid and my dear best friend Martin Nivera, kasama ang new gen artist na sina Jeremy Gilonga, Gligog at Kimo Gumatay. Ang bagong theme song, inaabangan na ang relaunch ng ASAP simula May 17, alas 5:30 na po ng hapon, ha, na may bigating concert experience.
1: Alam na this.
0: Ay naku, kaabang-abang yan. Every 5:30 may sisigaw bang 5:30 na ASAP XP na. May gano'n, naabutan niyo po ba yun? Yung ang TV na, 4:30 na ang TV na. Pero ito every Sunday, abangan na nga po natin, 5:30. Ang pagka-explain nga ni Alexa Ilacan, sa tingin niya, ha, kaya ginawa na 5:30. Di ba parang concert-concert, masarap panoorin pagpagabi na yung gabi para masama-sama ang pamilya, relax na lang, maganda sasalubungin ang Monday na masaya, ganyan, di ba? O parang pagtatapos ng weekend, i-celebrate yan while we look forward to the coming or for the coming week, di ba? Bongga! Kaya abang-abang-abang din. At sa mga bumili na ng tickets, ay naku, wala. Sold out na sold out na sold out po talaga ang ASAP XP sa Sunday na yan. Tanghali, 12 tsaka 7 p.m. Naku, kami nga po eh. Hirap na hirap makabili ng tickets doon na sa medyong taas na banda. Yun. Pero importante, makakapanood pa rin ng ASAP XP. Pero eto, sa pagpapatuloy po ng Alam na Din, sa oras na 9:16 ng gabi, eto po, may bagong story time. Si Star Magic Head Direct Lauren Jogi, tungkol po sa kung paano napasama sa lineup ng Summer Sonic sa Japan ang Nation's Girl Group Kimi. Sa kanyang TikTok video, sinabi ni Direct Lauren na dumating ang imbitasyon habang sila ay nasa Coachella. Sakto namang iniayos pa nilang schedule ng girls para sa kanilang Signals World Tour. Kaya naiswak ang event sa Japan. Challenging ling daw sa grupo ang paglipad ng team mula Amerika patungong Japan at pabalik ng Canada para sa World Tour. Pero hindi anila dapat mapalampas ang oportunidad na mapasama sa Music Fest sa Osaka at Tokyo at maiparating din sa Japanese market ang musikang Pinoy.
1: Alam na this!
0: Naku, sabi nga, Hate While the Iron is hot, diba? Hot na hot na hot ngayon. Ang ating Beanie, ang ating Nation's Girl Group na Beanie, ang ating walo. Kaya naku, grab the opportunity. Kaya tama naman si Direk Lauren Jogi. Pero syempre, sa ating walo, Beanie, alagaan ng kalusugan, ha? Kasi imagine niyo, ito yung biyahe. Totoo naman yung sabi ni Direk Lauren Jogi. Sa mga bumabiyahe po dyan sa aeroplano, biro nyo manggagaling sila sa Amerika. Pag direct flight ka niya, kung Los Angeles or San Francisco, hindi pa natin alam kung saan bahagi sila. Pag direct flight, 13 to 14 hours or almost 13 or more than 12 hours, ganyan. Pero pag pabalik dito, mas mahaba-haba, 13, 14, ganyan, no? Pag direct flight, paano kung may stopover? Pero I'm sure direct flight yan para makatulog ang mga girls, di ba? Papunta yan ng Japan. Magpe-perform sa Osaka at sa Tokyo. Siyempre, may practice-practice pa yan. Pagod-pagod. Biruin mo, nandun na sila sa bandang America din. Pagkatapos ng Japan, America, punta ng Asia, babalik pa sila ng Canada. Eh, halos ganun din po ang biyahe. Mga 13, 14 hours direct flight. Diba naman? Eh, I'm sure direct flight naman yan para mahaba-haba ang tulugan ng mga girls. Diba? Ako kaya good luck. Pero tama nga yun, no? They don't want to miss any opportunity. Gaya po nito, naku eh, kakaiba po talaga at naabangan din para ma-share din sa ating mga Japanese friends, Tomodachi, at sa ating mga kababayan, kapamilya, dyan sa Japan. Ma-experience nila ang Beanie. Kaya congratulations! From America to Japan to Canada to Showbiz! Hollywood! Eto na! Ibinahagi ng supermodel na si Heidi Klum ang inspirasyon sa kanyang kakaibang Met Gala 2026 look na hango sa sculpture na Veiled Vestal ni Rafael Monti. Ayon kay Heidi, nais niyang pagsamahin ang sining at fashion kaya nakipagtulungan siya sa prosthetic artist na si Mike Marino para mabuo ang outfit na mistulang inukit sa marmol. Okay, tama yun, para talagang marble o oh, na ukit-ukit talaga o oh. Yun pala yan. Ay, para malaman natin paano ginawa, ginawa umano ang kasuotan gamit ang latex at foam para magmukhang sculpture pero komportable pa rin siyang makakilos. Kabilang si Heidi sa mga naging usap-usapan sa Met Gala 2026 kasama sina Beyonce, Rihanna at mga miyembro ng Blackpink.
1: Alam na this!
0: Ang bongga talaga niyan. Talagang trending kung trending. Ah. Hindi lang naman si Heidi Klum. Pati po doon sa mga iba pang nagpuntahan, yung mga boylets, no? Ang gugwapo, ang tatangkad, ang kikisig. Pero mga pambabae ang suot. O kaya, ayan, no? Mga naka-robe-robe, sabay tanggal. Ganon, bongga. Yung pala, may pa-reveal sa loob. Ganyan. Ay, ito naman, napaka-revealing naman yun. Medyo kita na yung panloob niya. Yung panloob niya, di ba? Pero ang Heidi Klum, talaga naman, kung may mapapanood po kayong video kung paano ginawa, naku, katagal. Yan, yung parang naka-marmol po siya, yung parang statue na po talaga siyang ganyan. Biro mo, latex pala yan, tsaka foam na ginamit. Ano po yan eh? Pinakita, may video po niyan, hanapin po ninyo, matatandaan nyo, ay, siya yung sa ano, Britain's Got Talent, ay, siya yung judge, ganyan-ganyan, o sa ganyan-ganyan, tapos makikita nyo siya na ginagawa isa-isa yung damit. Yung sa mukha po, parang mask na yan eh, na idinikit. Tapos naka-ano siya, naka-contact lens. Pero alam mong, ang hirap gawin, napaka-artistic ng pagkakagawa, at bilib na bilib na talaga sa kanila. Sana meron din pa ganyan sa Pilipinas, yung mga fashion show, tapos ipakita din, di ba? Ang daming magagaling ha ng mga Pilipinong gumawa ng mga kasuotan pati yung mga makeup na ganyan. Naku, sana mas umangat din para makilala din po ang galing ng Pilipino sa Hey, Hollywood! Sa ngalan naman ng fashion designing. Marami na yan. But wait, there's more. Meron pa kami ibabalita sa inyo tungkol dyan, ha? Maya-maya lang. Pero eto pang isang showbiz Hollywood chika. Kinansela ng American girl group na The Pussycat Dolls ang halos lahat ng kanilang North American shows para sa PCD Forever Reunion Tour. Dala umano ng mababang ticket sales. Oy. Sa payag ng grupo, tanging isang concert na lamang sa Los Angeles ang matutuloy. Nagaganapin sa WeHo Pride sa June 6. Sa kabila nito, itutuloy pa rin nina Nicole Scherzinger, Ashley Roberts at Kimberly Wyatt ang kanilang mga nakatakdang show sa UK at Europe kung saan malakas ang benta ng tickets. Pero, don't you worry, dahil nangako ang grupo na i-refund ang mga nakabili na ng tickets sa mga kanseladong shows. Alam na this! Uy, pero sad yun ha. Siyempre, ang daming nag-aasa talaga dyan na sana matuloy pa rin yung concert na yan. Malay natin, uy, di ba yung The Ones na nag-guest natin, sina Carlo Guevara, dapat may show sila. Ay, eto na, Pussycat Dolls, makinig kayo. Makinig kayo, no? Kasi, yung The Ones dito, nanawagan dati si Carlo Guevara na, uy, ang baba ng ticket sales namin sa Singapore. Sa panawagan niya yun, ala, wala pang 24 hours. Umakyat ang sales at almost sold out or na-sold out pa nila. O po, si Kat Dance, baka pwede rin kayong manawagan sa mga fans ninyo. Pabigyan kayo kahit yung mga major cities lang, wag naman yung lahat. O baka malay nyo, biglang bumuhos ang kanilang suporta sa inyo. Di ba naman? Samantala, eto na yung sinasabi ko, yung galing ng Pilipino, nakikita na rin sa Hollywood. Kasi spotted ang ilang Pinoy touch sa sequel film na The Devil Wears Prada 2. Sa espasyo ng The Fashion Story, napansin ng The Devil Wears Pinoy Made 2, gaya ng sculptural black clutch ng isang Filipino designer na kumumpleto sa runway look ng karakter ni Simone Ashley at si Lucy Liu. Suot ang fashion pieces ng Filipino designer na si Monique Luyer. Oh, di ba naman? But wait, there's more! Dahil nagkaroon pa ng cameo ang Filipino hairstylist sa eksena kasamang special guest ng pelikula.
1: Alam na this!
0: Yay! Applause! Palakpakpakpakan sa galing ng Pilipino! Uy, abangan nyo! Pag pinanood nyo yung, kaya panoorin nyo ulit kung na-miss nyo yung Devil Wears Prada, hanapin nyo yung sinasabi na may mga palakpakan, Filipino design dyan, ha? Sige, hanapin nyo po yun. Bukas papanoorin namin yan. Nahanapin ko yan. Titingnan ko kung nasaan siya. Di ba naman? Bongga! Parang doon sa Nemo, Ate Hana, Kuya Ab, pag napanood nyo yung Finding Nemo, di ba may bahay kubo doon sa ano, sa may aquarium o gawa ng Pilipino, yung pala yung artist mismo, yung nagpagalaw sa animation ay Pilipino. O eto pa, sa oras na 9:26 ng gabi, kokota tayo dyan, kita nyo. Magbabalik ang 90s boy band na Westlife sa Pilipinas para sa kanilang 25th anniversary world tour. Nakatakdang mag-perform ang Irish pop boy band sa Mall of Asia Arena sa January 20, 2027. Iikot din sila sa iba pang bansa sa Timog Silangang Asia at Hong Kong. Kasabay ng world tour ang release din ng kanilang 25, The Ultimate Collection Album, na naglalaman ng kanilang timeless hits na Flying Without Wings, Swear It Again, at ang cover nila ng Billy Joel hit na Uptown Girl. Kasama rin dito ang ilang bagong kanta, gaya ng Chariot, na isa sa mga sumulat ay isa ring global star na si Ed Sheeran. Magsisimula ang ticket selling sa kanilang Manila concert sa May 15.
1: Alam na this! Thank you.
0: Ay, naku, ang daming nag-aabang niyan. Westlife. Naku, sana makakuha tayong tickets at makabil tayo ng mas maaga para ano, mapanood natin yan. Gusto kong pakinggan yung version nila ng Uptown Girl, ha? O, eto po, ha? Iabol natin ang balitang ito. Inilabas naman ng OPM band na Ben and Ben ang detalye para sa Saranggola The Concert para sa October 2 concert sa Araneta Coliseum. Ipinasilip na ng banda ang seat plan at schedule ng ticket selling na mangyayari sa May 10, 9 a.m.
1: Alam na this!
0: Bongga! Isa pa rin yun sa inaabangan, ha? Siyempre, Ben and Ben, matagal-tagal natin hindi napanood. Kaya, tsak! Pag-open yan sa May 10 ng ticket selling, baka sold out din. Or claiming sold out na. And last but not the least, nagtanghal naman si America's Got Talent Season 20 champion Jessica Sanchez at The Voice US winner Sofronio Vasquez sa ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Ngayong araw, umarangkada ang 48th ASEAN Leaders Summit and related meeting sa Lapu-Lapu City. At ngayong gabi, sa ginanap na gala dinner, inawitan ng dalawang powerhouse voices ang mga dumalong leaders ng ASEAN.
1: Alam na this!
0: Bongga! Congratulations! Naku, excited ako makasama din si Jessica Sanchez soon. At syempre sa Pronyo, congratulations! Samantala mga kapamilya, paraanin po rin natin ang mahalagang balitang ito. Mabilis ang pagbabasura ng Napolcom. Reklamo kaugnay sa umano'y illegal na raid sa Coleo de Manila, kinwestiyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Kuya Bert.
3: Papaawel, kinwestiyon ng Coleo de Manila ang naging desisyon ng National Police Commission o Napolcom na ibasura ang administrative complaint laban sa ilang operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kaugnay yan sa umunoy illegal na raid operation sa Coliseo noong nakaraang buwan. Nakapagtataka umano na matapos lamang ang 16 na araw mula nang ito'y ihain ay naibasura na agad at kulang umano sa malinaw na factual at legal basis ang dalawang pahinang resolusyon ng komisyon. Igit ng Coliseo, hindi umano mapanira ang kanilang reklamo kundi isang lehitimong hakbang upang papanagutin ang mga umano'y pang-aabuso ng mga pulis sa isinagawang entrapment operation sa loob ng kanilang cockpit arena. Kinabulaanan din ng Coliseo de Manila ang naunang pahayag ng PNP na simpleng pagkuha lamang ng bet ticket ang ginawa ng isang operatiba sa isinagawang raid. Sa liwas umano ito sa kuha ng CCTV at ebidensyang hawak ng CIDG kung saan makikitang may kinuhang pera ang isang pulis mula sa teller. Nakatakda namang maghain ng legal remedy ang Coliseo sa ugnay na naging desisyon ng Napolcom. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Kuya Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Alam na drama, action, comedy, horror, o suspense, bibida yan sa Alam Na This!
0: At bibida rin po sa Alam Na This ang ating special guest na live dito po sa studio. Isang aktor, entrepreneur at chef. Ay nako, matutuwa po ang kanyang mga fans. Lalo na sa inaabangan The Mother's Vengeance ng I Want series. Makakasama po natin ang napakagaling na aktor na si Andrew Gunn. Para mapasabi tayong lahat ng alam ko na, alam nyo na, alam na din.
1: Alam na this!

0: Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
0: Di makapagpigil. Alam na dis.
2: Basta AM DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagal ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
2: Basta AMMM.
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at bagcore.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM DZMM.
14: Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan, 9:34 na ang gabi.
15: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
16: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
0: Alam na dis! Live!
14: At live na live po natin makakasama ang ating iniidolo na kwa and very excited sa kanyang guesting dahil personal invitation po tong sa akin kasi deserve na makasama natin siya dito sa ating programa. Solo flight pa rin po ang ever laughable, ever lovable. Papa, I will pass minus Mama Jai Ho muna ha, na nanikikipiesta ngayon dyan sa Pampanga. Hello po sa inyong lahat. Naku, habang may nagpipiesta ngayon, may nagbe-birthday din naman. Bonggang-bonggang happy birthday po kay Miss Grace Minerva Lomboy Poronda. Ang isa sa pinakamagaling na PR person. Ako, sana ma-guess ka namin dito kung paano mo dinadala sa Pilipinas ang mga international artists. Di ba naman? Lahat-lahat na happy birthday, Miss Grace.
17: Happy
14: And speaking
17: birthday.
14: Of happy, happy, happy lang tayo dahil kasama po natin ang multi-awarded actor. Naku, ito lang yata yung tumatawid ng ABS-CBN, ng GMA, nagviviva pa at kung saan-saan na po siya mga pelikula. Nakatambal niya lang naman at nakasama ang V, Miss Marian Rivera, Ding Dong Dantes, Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Ikaw na talaga, actor, entrepreneur, and chef, basketball player din ito ba, Andrew Gan.
18: Hi everyone, mga kapamilya. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakasunod patiin ng happy, happy Mother's Day in advance. Lahat ng moms dyan. Thanks, yeah. Papa Abel, for
14: yes.
18: inviting me.
14: Yes, naku, it's an honor. Exacto, moms na moms yung kasa mama, ha? Mami, pag-usapan natin, pang mama talaga yan. Alam niyo po, ilang beses na po nating nag-guest dito si Andrew. Sa marami okasyon, pag meron siyang bagong proyekto, siyempre, Andrew, mag-guest ka sa amin. Lalo na ngayon, may I-1 series ka, di ba?
7: Ah, yes.
14: Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Kukumustahin muna ang dami mo. Parang you wear several hats. Bilang aktor, entrepreneur, dalawa pa yung iyong resort. Tapos meron ka pang mga ibang business. At nag-produce ka pa, ha? Paano mo na pagsabay-sabay ito?
7: Actually, ano, Papa Awel, ano, one step at a time. Mm-mm. Though before kasi parang dream ko, like ako, like ko sinasabi, ang gusto ko makapagbigay ng opportunity sa mga tao. Kasi I know the feeling nung wala, nung nahihirapan. Yung nag-start ako sa show business, alam ko yung, miss na open up ko siya yan, miss na Papa Awel, before yung kita tayo ng mga friends natin.
14: Yes.
7: Kung ano yung struggle talaga, kung ano yung hirap. So ako ngayon, gusto ko maging way, kahit papano, para matulungan sila or mabigyan ng opportunity para maano nila yung dreams sila. Para ma-achieve nila yung dreams nila.
14: Oo. Pero yun na maganda yung journey mo eh. Dinaanan mo yung mga challenges na yun. Hindi yung pagkano star ka agad. Hindi, magandang training yung nakita mo talaga yung ins and outs of showbiz. Nakita mo yung maganda, di kagandahan, pinakamaganda at bongga. The highs and the lows. Di ba?
7: Yes.
14: Para ma-recall ng mga kapamilya natin worldwide sa nanonood sa TFC, I Want, ganda sa 1.5 million subscribers na sa YouTube at 700 plus thousand sa Facebook, may 2.9 million din sa isa pa natin account sa Facebook, sa teleradyo at sa radyo. Paano ba nagsimula talagang isang Andrew Gan sa pag-aartista?
7: Actually, Papa Awel, nag-start ako before, nung college ako. Ano naman talaga ako, basketball player talaga, simula elementary hanggang high school, kahit yung college. Then, yung time na yun, sinasabi ko yung commercial, fashion show, kasi pangdagdag sa baon ng time na yun. Kasi like ako, sinasabi ko naman, di naman ako galing sa well-off talagang family. So, lahat ng meron ngayon, God's grace yan, number one, and sa Dugut Pawis din. Yun. So, ako nag-start talaga ako ganun, sa commercial.
14: Yes.
7: Tas one time minigaya sa akin mag-extra sa MMK.
14: Wow.
7: Na show ng ABS na taas din ng ratings talaga yan. So yun, doon na nag-start din konti-konti, lumalaking role hanggang sa nabigyan ako ng supporting role na 2015 to Doble Cara ni Direk Eric Eric Salud, Dreamscape yan.
14: Yeah.
7: So as best friend ni Edgar Alan na bida dun sa show na yun. So yun, nagtuloy-tuloy. Then after nun, nag-GMA.
14: Yun.
7: Kay Ate Marian.
14: Ayan na, nabanggit mo na, di ba? Fast forward, paano makatrabaho ang isang Miss Marian Rivera na laging nanonood sa atin yan, tsaka dear friend Ding Dong Dantes. Magkahiwalay mo silang nakasama, di ba? Magkahiwalay
7: na
14: project. Marian Rivera, tapos Ding Dong Dantes. Paano yun? Parang lahat ng nangarap na makapareha, makasama sa proyekto ang dalawang ito.
7: Actually, si ati show ni ate yan, yun yung first show ko sa GMA, 2017 to. Then, kay Kuya Dong, 2 years ago, Royal Blood. So, ako naman naiiniwala ako sa kailangan talaga pasensya, especially dito sa showbiz. And hindi lang sa showbiz, kahit saan, kailangan, number one, yung faith mo is talagang strong. Then, pangalawa, talagang paghirapan mo, pagtrabahuhan mo. And kailangan okay ka makisama sa tao. So, yun, so and so forth. Yun, hanggang sa, bigyan tayo ng opportunity.
14: Correct.
7: Na,
14: oo.
7: Makawork sila. So, thank you.
14: At hindi pa doon nahinto. My gosh! Ito na talaga. Oh my God. Oh my God, Andrew Gan. Nakapareha mo pa ang Catherine Bernardo. Tsaka ang Daniel Padilla. At minahal ka, ha, ng ating gustong-gusto, love na love natin ang ating yumaong Ronaldo Valdez. As in, nakita ko yung closeness ninyo. Nakausap ko rin siya nung isa sa premiere night noong A Very Good Girl.
7: Yeah.
14: Ganon. Di ba, naka-wheelchair pa siya, nilapitan niya ako. Tapos, I mentioned to him na we're friends, ganyan. And he remembers you. Ganyan.
7: Oo naman.
14: Di ba, dahil super close kayo eh. Sabi ko, friend ko po si Andrew. Ganon. Ako na ko yung batang yan. Ganyan. Pakikwento yung experience na yon na makatrabaho mismo si Catherine, si Daniel, at si Mr. Ronaldo Valdez.
7: Actually, yung Katniel is wala akong mas... Even Dong, Kuya Dong and ate yan, which is ano rin, si Kuya Dong din nag-invite sa akin na maging part ng Actors PH na ina-organize, na inaano nilang yun, minamanage sila. Yung parang nga, yun nga yung sinasabi ko lagi, kasi yung big stars, sila yung mas welcome, mas Kumbaga, ano eh, hindi mo feel sa kanila na big star sila.
17: Correct. Parang mas accommodating masyadong... sila.
7: Yeah.
17: Tinutulungan kanila, tinuturuan kanila.
7: Yes, isa rin yun, isa rin. Eh, si Kuya Dong, may isang episode na na-direct na, nag-director namin siya nung araw na yun. Naging director ko siya for one day.
17: Speaking of directing, acting, nag-workshop ka rin ba? Kasi basketball player, commercial model, tapos umarte ka kagad sa MMK. Tapos nag-workshop ka ba? Mas pinanday mo ba? Mas pinagaling mo pa ang acting mo?
7: Actually, opo, nag-workshop ako nung yung nagsimula ako. Then akala ko nung time na yun, okay na yun. Akala ko magaling na ako. As one time, may isang show na nag-guest ako, tapos basta nagkalat ako. Ano na yun? Last pung na. Though kasi ang call time ko nun 7 a.m. tapos nakunan ako last pung mga 4 a.m. na yata nung time na yun. So, hindi na ako makapag-memorize ng script na mga pag-ano. So, galit na galit sa akin yung production. Tapos tapos yung time na yun, parang 2 years, umabot ang 2 years na hindi na ako kinukuha sa mga shows. So, doon na yung time na dito pumasok yung, ano, baka hindi talaga para sa akin, mag-business na lang ako. Ganyan. Tapos yung nagtatayo na ako ng business, actually nag-franchise ako nito, Lechunan. Sa Quezon City to. Then, biglang pumasok yung Supermom, yung show ni Ate Ann.
17: Yun.
7: Then, nagtuloy-tuloy na po siya.
17: Very nice. Yeah. At least na-sustain mo naman siya. Pinapakita natin yung mga pictures mo. May mga nagtatanong dito, paano ba talaga mas pogi mag-project sa camera? Kasi napapanood ka nila ngayon sa TV, di ba? Pero iba yung energy kagaya nito, para kung si Paolo Avellino dito, ha? Sa picture na ito.
7: Eh, kung nagturo sa akin, mga ganun.
17: Wow! Nagturo. Ganun. Yan, inaral din ba yan? Winorkshop yan? Kasi kita mo, iba yung fun, yung enjoyment na nakikita namin sa'yo dyan. Anong difference ng pagpo-pose sa camera kaysa sa video? Ganun.
7: Actually, yung ano na yan, nakagano'n ako. Ikaw iniisip ko niyan.
17: Wow. Yun naman yun eh, di ba? Kailan kaya mauulit ang bonding natin, magkakaibigan, di ba?
7: Baka mamaya siguro pa.
17: Yan, dyan na, matutuloy na talaga yan. Pero ang galing kasi, nababalance mo kasi talaga siya at maganda na naikot mo siya. Commercial modeling. At ito ha, bukod sa pagiging artista sa teleserye at pelikula, nag-stage actor din Andrew Gunn, di ba? Dapat nilagay yan sa ano background mo eh, sa writer natin. Dapat ano din, nandyan din yung pagiging stage actor. Gaano naman nakatulong sa yung pagiging stage actor?
7: Actually, ang pagiging stage actor, kasi ano yun, usually monologue yung mahaba talaga, isang page.
17: Correct.
7: Lalo itong huling ginawa ko, yung Florante at Laura. Yeah. Ni Nanay Edith Mangdigma, na director namin, which is ay naging mentor ko sa theater.
17: Yes.
7: Darating talaga yung time kung gaano mo ka-memorize yung script, makakalimutan mo. Kasi minsan, ang aga ng show, 9 a.m. So, gising ka na ng 5:30 noon.
17: Yes.
7: So, dire-diretso yun. 9 a.m. tas 11, tas 1 p.m. show.
17: Correct.
7: So, talagang makakalimutan mo talaga yung linya. So, doon papasok yung improvisation na sinasabi.
17: Tama.
7: Na natutunan ko sa true experience din. Kasi hindi mo siya matutunan basta-basta sa workshop eh.
17: Correct.
7: So, sa experience. And sa mga pagkakamali mo, doon ka talaga matututo.
17: Oo. Naku, kung na-handle ka pala ni Direct Coco Martin. Coco Martin na, diba? Kasi improv yan eh. Diba? Ang batang Quiapo. Yeah. Drop script, walang script. Improv kayo lahat yan. Diba? Yes, ganun din daw. Okay. Yun, di ba? Ang galing nun. Pero speaking of improv, ikaw sobrang improve naman sa mga ginagawa mo. Ngayon, may I Want series naman. Hello sa mga nakasubaybay sa atin sa I Want app natin worldwide. The Mother's Vengeance. Yes. Itinaon ba talaga to na pang Mother's Day? Or ano ba yan? Di naman. Kasi adun yung mother, di ba? O, sino dito si Juanito Regala?
7: Yeah, si Juanito Regala yung isa sa tagapagmana na paano pa siya ikwento, na kinulong ng sariling kapatid para maano yung makuha yung mana.
17: Ipinagkait sa'yo yung mana.
7: Eh, hindi, sa akin talaga siya. Pero dahil may kapatid akong dito na naiinggit, so kinulong niya ako, kumbaga nilumpo niya si Juanito Rito para makuha niya yung mana. Ang asawa ko dito, ang leading lady ko, si Kate Alejandrino.
17: Ay, Kate Alejandrino.
7: Yes. Napakagaling na actress din.
17: Totoo
7: talaga.
17: Totoo naman. Oo. Sino ang director nyo dito sa I Want series na to?
7: Si Direk Rafi Francisco.
17: Ayun, nako. Teka muna, ano yung kwento ng A Mother's Vengeance? Kasi karakter mo si Juanito Regala na ikinulong kahit tagapagmana ka. Yung kwento ng A Mother's Vengeance?
7: Actually, Kaya mother, ito yung si Kate.
17: Oo.
7: Na tutulungan niyang makabangon yung, kasi may anak kami dito din.
17: Okay.
7: Ako,
17: magiganti.
7: Yes, it's more on parang ganun.
17: At ang kwento, kumbaga, referring to the character of Kate na wife mo.
7: Yes.
17: Tama,
7: yes,
17: yun. Yun yung paghiganti ng nanay.
7: Yes.
17: Katarungan para sa kanyang asawa at sa kanyang anak.
7: Pamilya.
17: Pamilya. Yeah. Naku, ang ganda niyan. Gano'ng tatagal itong series na
7: ito? Actually, ano siya? Streaming na siya sa I Want ngayon. Kailangan lang nila mag-subscribe para mapanood nila yung vertical series na
17: correct.
7: Mother's Vengeance. And aside from that, meron din po ako isang
17: project.
7: Actually, matagal na siyang lumabas.
17: Uh-oh.
7: Mas nauna na yun.
17: Nasa I Want din siya.
7: Yes.
17: Ayan.
7: Yes. Ang title is ano... Tagapagmana.
17: Tagapagmana. Parang nalagi ka na sa mana, ha? Na
7: oo,
17: ano,
7: mana,
17: nalilinya
7: mana.
17: Ka sa mana.
7: Manahan mo naman ako mapawin
17: mana, mana
7: na kaya
17: lang naman. Sige, hati kayo ni ano? So, eto muna. Dahil dyan, pwede pa nilang balikan, di ba? Yun ang maganda. Yes. Dun, pag nag-subscribe po kayo sa I Want, pwede nyo mapanood ito ngayong A Mother's Vengeance at pwede pa nilang balikan yung tagapagmana.
7: Yes. Sa diba? I Want TFC.
17: I Want TFC. Yun. Yes. O, di ba naman? Yun. Tsaka, meron din tayong mga shows pang nagra-run, ha? Sa I Want TFC.
7: Yeah.
17: Panoorin nyo po yan. Di ba naman? Eto, yung I Want series kasi na ito, tungkol pa rin sa pamilya. Alam mo na, kapamilya, ganyan-ganyan, di ba? Pero dito ba, pwede, kasi allowed ka naman, may mga nagtatanong dito, totoo ba nga daw na mas madali sa iyo na bumalik, pabalik-balik, GMA, ABS, ganyan, freelance ka ba? May nagmamanage ba daw sa iyo just in case may gustong kumuha sa iyo sa mga projects?
7: Yeah. Actually, ano naman, freelance naman. And ayun. Ang maganda nga ngayon sa industriya natin, hindi yung aswan na.
17: Mm-mm.
7: Wala nang network war, wala nang ganun. So,
17: correct.
7: Aswa na ang ABS, GMA, and TV5.
17: Mm-mm.
7: And also Viva. So, ganun. So, mm-mm. Ako, I'm under Tyron Escalante.
17: Hi, Kuya Tyron! Anako, hey, Tyron. Pati si Abu... Ah, basta. Yung gano'n na, di ba? Basta, hi Kuya Tyrone, magkita ulit tayo. Yaan. So, anyway, bukod siyaan, sabi nga natin, award-winning ka. Ano yung most memorable awards na natanggap mo? Parang, wow, deserve ko to. Most cherished award ito.
7: Actually, sa Gawad Pilipino.
17: Gawad Pilipino.
7: Oh, last year yan.
17: Uh-oh.
7: Nakakuha ko ng ano, parang... most promising actor and entrepreneur.
17: Yan.
7: So parang nakatuwa na dinidikit na nila sa akin yung entrepreneur.
17: Yung entrepreneur, pagiging entrepreneur. Eh bakit nagtatanong, ano po ba, bakit naging entrepreneur naman ang isang Andrew Gunn? Ayan ang pag-uusapan natin. Lalo pag-usapan natin ang pagiging artista, stage actor, at lahat pa ng kanyang mga projects at ang kanyang existing projects. Sa ating pagbabalik, naku, ano ba yung... Kasa mama at kasa pamilya. Kita mo, very kapamilya at pang Mother's Day ba yung kasa mama? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng alam ko na. Alam nyo na, alam na des.

0: alam na dis sa DZMM.
1: Basta AM, DZMM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay.
5: Liveraid Pro.
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.
7: Nasa spotlight ka ng showbiz chika.
8: Alam na dis. Live!
9: At live na live pa rin po ang chikahan namin ng ating special guest. Ito lagi sinasabi ko sa inyo, mas masarap nandito kayo sa loob ng studio kasi mas juicy yung mga pinag-uusapan dito. And we're getting juicier sa mga kwento ng actor, entrepreneur, chef, then basketball player, commercial model. Kaya hindi malabo maging director din ito. And naging producer na nga Andrew Gan!
10: Hello!
9: Ayan, di ba? Ang dami natutuwa sa'yo. May mga nagme-message sa akin from different countries. Natutuwa, ang ganda daw ng registration sa camera. Guwapong-guwapo. Tsaka may mga nanonood sa Canada. Hello, syempre kay na Emerson Yao, Ate MP, tsaka kay Rafael Itanyao. Ayan.
10: Actually, yung dalawang kapatid ko nasa Canada.
9: Ay, batiin mo sila kasi live doon. Go. Yeah, yeah. Sino-sino sila?
10: Si Angeline tsaka si Angela. Dalawang kapatid ko.
9: Ayun. No, hello sa Canada. Live na live tayong napapanood dyan. So, eto na. Grabe, dalawang resort. Paano mo na ma-manage ito? Ako, familiar ako doon sa franchise niya na Lechonan. Masarap po yun. Tapos nagkaroon pa siya ng spa, nagkaroon ka pa. Ang daming pa naging business, di ba? At nag-produce ka, di ba, ng project. Parang movie ba yun or short film?
10: Actually, yung produce ko ngayon, bagong venture ko lang siya. May partnership ako with Viva. Viva Agency, Viva Entertainment. So, ngayon, we're going sa pang-fourth film na shoot namin next week. Then, kakatapos na ng third, last night.
9: Very nice.
10: So, yun, pang-fourth. So, sana magtuloy-tuloy yung partnership with Viva.
9: Yes. At ako, sana mas marami pa yung makipag-partner sa'yo bukod sa Viva.
10: Yeah. At para mas marami tayong mas mabigyan ng opportunity at matulungan dito sa industriya natin.
9: Maraming mabibigyan ng trabaho. Ang galing mo, yung nga yung sabi mo kanina, kasi pinagdaanan mo yan, alam mo, kaya paying forward ka, di ba? Kaya mas mabe-bless ka pa, di ba? Ano yan, babalik sa'yo ng bonggang-bongga. Gaya nitong Casa Mama and Casa Pamilya. Ano ito? Bakit ka nagtayo ng resort?
10: Ako, share ko lang kung bakit Casa Mama yung name. Bakit ka sumama? Kasi yung ako and yung partner ko also. Ayun,
9: pinapakita na. Ang ganda, ang ganda nung resort.
10: Yan yung Casa Familia.
9: Ayan yung Casa Familia, oo.
10: So yung Casa Mama, kung bakit siya Casa Mama, kasi yung partner ko dyan, we were raised mm-mm, both na single mom.
9: Oh.
10: So parang lumaki kami ng walang dad. So mm-mm, kaya Casa Mama.
9: Oh, and to honor all the moms on Mother's Day also. Yeah. Tsaka yung mga single moms.
10: Mga single. At mabuhay yung mga mommies natin.
9: Yeah. Mabuhay.
10: Especially yung mga single mom na kagaya ko.
9: Correct. Ayun. So Casa Mama yon.
10: Yes, Casa
9: Saan
10: Mama.
9: Saan yung Casa Mama?
10: Casa Mama located siya sa Imus, Cavite.
9: Mm-mm.
10: And yung Casa Pamilya naman is located at Marilao, Bulacan.
9: Yon. May partner ka rin dun sa Casa Pamilya.
10: Yes. Ayun. Kasi yung partner ko sa Casa Mama, yun din sa Casa Pamilya.
9: Correct. Ano yun? So mas malaki, I guess, sa nakikita na aming picture, mas malaki yung Casa Pamilya. Ilan yung kasya sa Casa Mama at ilan naman yung kasya sa Casa Pamilya?
10: Ang Casa Mama is maximum ng 20 to 25 packs.
9: Mm-hmm.
10: Yun,
9: so parang Airbnb siya, tapos pwedeng exclusive, tapos resort.
10: Actually, private resort siya. Casa Mama, private resort, and Casa Pamilya, private resort. Which is ang Casa Pamilya is kaya niya mag-accommodate ng up to 50 packs.
9: Wow, dinoble ninyo. Ang laki yung sa Imus, Cavite, doble yung sa Bulacan, mm-hmm, 'di ba? So paano 'yan pag gusto pumunta diyan? Pwede magpa-cater, magbabaon, magluluto, o meron ding caterer sa inyo?
10: Pwede ka mag-mamalengke din, bumili din, doon kayo magluluto. Which is okay rin kasi as bonding sa family.
9: Correct.
10: And para sa akin, ang main ko rin goal ko, kung ba't ako nagtayo ng private resort, which is private nga. Gusto ko kasi yung private time ng family, yung nagbabanding. Gusto ko yung, para sa akin kasi importante yung memories . So,
9: correct.
10: Kaya yun yung napili kong negosyo.
9: Ayun. Pero mukhang hindi malayong maging location ng shooting, ha?
10: Actually, nagamit na rin siya.
9: Nagamit na saan project?
10: Isang vertical to . Pinalabas siya sa Bitsy, yung Casa Mama. Then yung Casa Pamilya, ilalabas pa lang under Viva naman.
9: Ayun.
10: Ginamit na as location.
9: Wow naman. Siyempre, ganun na talaga. Hindi tayo magtataka kung madagdagan pa itong mga business mo. Lahat na pasok mo. Pagiging artista, negosyante, yung pagiging negosyante, ang dami na. Ano pang pangarap ni Andrew Gan na marating sa buhay?
10: Isa lang. Gusto ko lang mas i-bless ako para maging blessing ako sa iba. Yan.
9: Ang ganda naman nun. Mukhang tuwan-tuwa ang mommy mo dyan na marinig yan. Di ba naman? At ang iyong mga kapatid. Pero Andrew, please promote po yung mga projects mo kasi maraming inaabangan dyan. Tsaka yung mga social media accounts.
10: Mm-hmm. Okay. Yun, nais ko imbitahan mga kapamilya. Streaming na yan sa I Want, A Mother's Vengeance, and Tagapagmana. And meron din akong vertical series nasa Viva Box. Kasama ko dito.

0: ayon na magkaroon din ng single kanta, no? Si Andrew Gunn, di ba naman?
1: Malay natin,
0: di ba? Magkaroon din yan. Thank you very much, Andrew.
1: Thank you so much, Papa Awel, for inviting me sa show nyo. Uh-huh. And sana more power and sana mas marami pa kayong mag-guest para matulungan nyo.
0: Yes, kompleto si Ricardos talaga ang kwentuhan natin. Walang tapon, lahat na ikwento natin. Thank you, and more projects for you, more business for you, kasi marami kang natutulungan. God bless.
1: Thank you, Papa Awel. Thank you.
0: Supportan po natin si Andrew Gunn.
1: Thank you.
0: Kaya po ng support ang ibinibigay nyo sa DZMM, mga kapamilya, dahil araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Ito po yung dating Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Kaya congratulations sa atin, DZMM family. Naku, mga kapamilya, susunod na po ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. At nagdaan na nga pong isang oras na balitang showbiz na walang mintis. Kami pa rin po ang inyong ultimate source sa mga balitang showbiz. Kasama po ang aking partner na si DJ Jai Ho. Ako naman po ang ever lovable, Papa Awel Paz. Sabay po kayo. Alam ko na. Alam nyo na.
1: Alam na this.
0: Yes. Thank you.
1: Thank you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: The Love Guru is on the air.
3: The Love Guru is on the air.
2: Pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
3: Vanessa Antonio.
2: Vanessa Antonio sa Love Connect.
3: Love Connect.
2: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome, welcome to Love Connect Friday Edition. Oh, diba? Thank God it's Friday. Question of the night. Ano ang mga bagay na dati ninyong ginagawa na namimiss mo na ngayon? Kasi medyo hindi nyo na ginagawa. Bakit naman? Ito kasi, alam nyo, dati, life did not get in the way. Diba? Pero ngayon, medyo life got in the way. Kaya may mga bagay na dati, diba? Parati nyo ginagawa, ngayon hindi na. Paano ba yan? Nako mga kapamilya, tell us all about it. Ngayon pong ano, no? May 8, 2026. Mag-Viber lang po kayo, 0919-278-3000. At ang topic natin, thank God it's Friday. Sa gitna ng pagod at responsibilidad, bakit dapat maglaan po ng oras para sa isa't isa? Kailangan ba talaga yon? Or pwedeng go with the flow na lang tayo? What do you think? 0919-278-3000. Yun pong aming hotline. Wide open din para sa inyo, no? Kung mas type nyo ang old-fashioned landline. That is AOK 2-8924-4101. Tatlo pong locals yan. 5671 pala, 5672, 5673. Iba yung nabasa ko. Ulitin natin. Take 2. 8924-4101 locals, 5671, 5672, and 5673. Once again, ang katanungan natin ngayong gabi. Ano ang mga bagay na dati ninyong ginagawa na mag-partner, mag-jowa, mag-asawa, pero ngayon, hindi na, so miss na miss mo na. O, diba? Sabihin niya sa amin, ha, kung ano yon. Ang paksa po natin ngayong gabi, sa gitna ng pagod at responsibilidad ng buhay. Bakit dapat maglaan pa ng oras? Sa isa't isa, kailangan pa ba yon? Kasi may oras pa rin ba kayo sa isa't isa? Oo, hindi. Ikuwento nyo sa amin yan. Alam nyo po, dati, kasi ganito yan eh, konting aya lang, di ba? Konting, han, tara, labas naman tayo. Tayo mag 3-in-1, uy. Di ba? Ang daling ayain ng isa't isa noon. Nung nagsisimula pa lang, nung honeymoon stage pa lang kayo ng relasyon. Simpleng kape, mahabang usapan sa kotse, o di kaya sa jeep, di ba? Sabay kayong uuwi, uy, tapos nagkwekwentuhan sa jeep. Ang saya-saya. Habang ano, papunta sa trabaho, di kaya naman sa eskwela o pauwi. Kahit sa bus, uy naman. Alam niyo po dati, nung panahon ko, parang relic na ako, yun ako magsalita. Hindi naman. Pero, dati nung 90s, ayan, panahon ng ano, panahon ng love bus. Diba ang romantic? Love bus. Yan po ang kauna-unahang air-conditioned na bus dito po sa Metro Manila. May nakita ako, meron pa, nirevive nila nung isang linggo, tuwan-tuwa ako. May nakita akong love bus, buhay pa pala sila. Pero ang romantic, diba? Nandun kayo sa love bus, uy, nakikintuhan. Makain ng, ano, ng hopya, uy, kwek-kwek. Habang tumatagal kasi ang relasyon, mga kapamilya, nako, dumarami ang responsibilidad, ang trabaho, nako, yung buisit na bills. Walang katapusang bills, bills, bills. At, syempre, pag nagkaanak na, ayan na, minsan,
nagiging prioridad ang mga bata. Pero hindi dapat, oops, medyo controversial yan, di ba? Yung uunahin ba natin yung tayo, yung relasyon natin o yung mga bata? Ang sabi po ng mga ilang eksperto dyan, kailangan kayo muna bago yung mga bata. Dahil kung wala kayo, paano na yung mga bata? Medyo agree ako dun. What do you think? Oo, we will delve into that part of the discussion later on. Ano? We will delve deeper into that later on. Pero yun na nga, lalo't pag nagkakaanak na, nagkakalimutan na tayo sa isa't isa. Unti-unting napapalitan ang routine at nawawala na ng lambing. Kapag kasi sobrang busy, di ba? Sometimes, nagiging ano na, parang autopilot. Yung trato sa isa't isa. Wala nang mga sweet nothings, ika nga. Napapalitan na ng automation sa relationship? Tama ba yun? Automation sa relasyon? Minsan, magkasama kayo sa bahay, pero parang bihira na yung magkausap kayo ng masinsinan. Mahalaga pa ba talaga ang date nights? Kahit matagal na kayong mag-asawa? O pwedeng, etsepuera na lang? Bahala na? Autopilot na lang tayo? Honey, wag na. Tama ba yun? Kailangan pa ba mag-effort? Magbigay ng oras? At uy, ito yung namimiss mo, di ba? Kilig moments? Yung pakilig-kilig, yung mga footsies under the table, oy! Alam niyo po yan, yung footsies, yung paa ninyo, yung toes ninyo, medyo nagta-touch under the table. Medyo may HH under the table, holding hands. Mahalaga pa ba yung mga yan? O normal lang ba na sa tumatagal, no? Pagtagal ng panahon, ng relasyon. Talagang nawawala ang sweetness dahil komportable na kayo sa isa't isa. Diba? Sinabi ko to last week dito sa Love Connect. Parang yung mga couples na matatagal na nagiging old shoe. Diba? Parang lumang sapatos. Yung lumang sapatos, diba, ang komportable niyan, diba? Ang sarap suotin kasi talagang yung ano na, masyado na siyang komportable sa paa natin. Diba? Di na tayo kinakalyo. Di na kailangan ng ano, ng magsuot ng band-aid kasi nasusugatan tayo. Old shoe. Sanay na yung paa natin, diba? Sa sapatos. Yan, sanay na tayo sa isa't isa. So, kapag naging parang old shoe na ang relationship, kailangan pa bang ibalik ang spark, ang fire? Feeling ko, medyo kailangan, di ba? Or hindi lang medyo-medyo, talagang dapat. Kayo, ano sa palagay ninyo? Tell us all about it. Pag-usapan natin ngayong gabi sa Love Connect. Viber line po, wide open, 0919-278-3000. Yung ating hotline, 8924-4101. Locals 5671-5672 and 5673. Sa ngalan po ng ating Love Coach, si Coach V, Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Hello, magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Eto na naman tayo sa ating date night ngayong Biyernes. Diba? Pansamantalang humahalili kay Coach Ganda, makakasama niyo ako mula alas 10 hanggang hating gabi. Tara! Magchikahan na tayo, magkwentuhan na tayo. Kayo man po ay single? May jowa ba kayo? May asawa? May problema ba sa pag-ibig? O gusto nyo lang magkwento ng mga good times?
O di kaya naman ay naghahanap lang kayo ng may makakausap ngayong napakainit na Biyernes. Tara na, let us connect dito sa Love Connect. Once again, magpadala ng mensahe. 0919-278-3000. Huwag niyo pong kakaligtaan ha. Pangalan, lokasyon. Napaka-importante yung inyong location. We would like to know where you are from. At pagkatapos po ay babasahin po namin yung mga mensahe ninyo on the air. Medyo iklian nyo lang po yung mga sagot ninyo para siguradong mapasok on the air, no? Kasi ano, limited time lang po tayo eh. Kaya kailangan short and sweet ang inyong messages. But we would love to hear from you kasi natututo po tayo sa isa't isa. We are learning from each other. And thank God it's Friday! Nako, weekend na! Time to de-stress! Time to chill! Time to talk about love right here on Love Connect. Temperature check po tayo. Nako, temperatura! 30 to 31 degrees. Nako, talaga naman. Nako, yung topic natin kasing init ng panahon, hindi ba po? Sa gitna ng pagod, responsibilidad at mga ginagawa natin sa araw-araw na buhay. Nako, yung mga bills, yung ating mga the chaotic life that we have. Bakit dapat may oras pa rin tayo sa isa't isa? Tell us all about it. Tell us your point of view at ang katanungan natin ngayong gabi. Ano ang mga bagay-bagay na dati, no, nung honeymoon stage, eh, parati niyong pinagagawa together. Pero ngayon that life got in the way, medyo namimiss niyo na. Kasi parang, hindi na nadadalas na nagagawa ito. Sabihin niyo po sa amin, ha? 0919-278-3000. Ayan, ang dami din po naming naihanda na nakakatuwa, no? Na mga music para sa inyo, mga tugtugan ngayong gabi. Ibang klase talaga ang music. Alam niyo po, psychologically, totoo po ito, no? It releases the feel-good hormones, dopamine and serotonin dito po sa ating mga coconuts. Sa ating mga brain, oo, yan po ang nare-release ng music. Kaya tayo po ay mag-enjoy together, listening to music in between our discussion. Dito lamang po sa Love Connect, oo. At once again, katanungan ngayong gabi, ano ang mga bagay-bagay na dati niyong ginagawa na nami-miss niyo na ngayon dahil sa busyness ng buhay, sa hirap ng buhay? 'Di ba nga, dapat kahit na mahirap na ang buhay eh, medyo tuloy pa rin ang pag-promise natin sa isa't isa that we will make time for each other despite life getting in the way. Ika nga ni Justin Timberlake and the rest of NSYNC, this I promise you. Right here on Love Connect, tayo ay mag-connect sa DZMM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Basta AMDZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function,
5: Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
1: Basta AMMM.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Basta AMDZMM.
0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
10: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Good Friday evening to you. Thank God it's Friday, right? And thank God for this. Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradio ang pagiging number one. Yes! Cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly po Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso ng 2026. Woo! Woo! Okay. maraming salamat po sa inyo for making DZMM Teleradio number one. Alam niyo po, napaka-importante po ninyo sa amin. Dahil kayo po mga tagapanood namin, you know, at tagapakinig din, ano? Kung wala po kayo, wala po kami dito. Kaya, thank you very, very much. And congratulations sa DZMM Teleradio. Okay, for tonight, nako, napakainit ng topic kasing init ng panahon. Our question of the night. Ano ba ang mga bagay na dati parating yung ginagawang mag-jowa, mag-asawa? Pero ngayon, parang hindi na. So medyo miss na miss mo na, di ba? O ano yun? Tell us all about it. Viber line po natin ay wide open, 0919-278-3000. Ang paksa po natin ngayong gabi sa gitna ng pagod at responsibilidad. Nako, bakit dapat may oras pa rin tayo sa isa't isa? Kailangan pa ba maglaan ng oras sa isa't isa? Kahit na ang tagal-tagal na nating magjowa o mag-asawa? Sus ko, lalaki na ng anak eh. Kailangan pa ba ng romance? Oh, tell us what you think. 0919-278-3000. Alam niyo po, mga kapamilya, Ganito yan eh. Mahalaga pa rin kahit papano ang dating, diba? Ang alone time together. Kahit matagal na kayo. Eh bakit naman, sabi mo, DJ Monica, why? Sa simula kasi ng relasyon, natural ang effort sa isa't isa kasi bago pa lang kayo eh. Honeymoon stage, ika nga. Gustong magkausap palagi, uy, may good morning text palagi. Diba? Uso pa ba ngayon yun? Telebabad? Ang saya nun eh, yung landline telebabad. Gusto-gusto nyo magkasama kayo pareho, excited sa bawat simpleng lakad. Naku, kahit ano lang eh. Yung simpleng maglalakad lang kayo around UP, exercise nyo na yun at date nyo na in one, diba? Exciting sa Quezon Memorial Circle, diba? Yung palakad-lakad lang dyan. Oy, ang saya naman. Pero, when life gets in the way, kapag natatrap na ang isang couple, diba? Sa cycle, sa siglo ng trabaho, responsibilidad at routine. Nako, dito na nagkakalimutan ang bawat isa. Minsan, nakakalimutan na natin yung mga emosyon at pangangailangan ng isa't isa, lalo't lalo pag may anak, diba? Lahat na lang yung pangangailangan ng mga bata. Diyan pumapasok ang importansya at kahalagahan ng date night. Ang date night ay parang pause button, ika nga. Pause, yung tipong, teka lang, pahinga muna. Yan ang pause button natin sa ingay at chaos ng buhay around us para ma-rebuild natin yung connection natin sa isa't isa. Diba? Yung emotional connection, intellectual connection, spiritual connection. Aba, kung importante sa inyo yon, di magdasal naman tayo together. You have to rebuild that. Yung experiential connection, yung mga connection na experiences ba? Ayan yung, tara, jogging lang tayo, honey. Uy. Baby, how about we just go walking around the subdivision? Uy naman. Diba? Bili naman tayo kahit ano lang, kahit buko juice dyan sa kanto. Uy. Ako gusto ko gulaman sago. Ang sarap eh. Importante yan na you rebuild those connections. Quality time kumbaga versus quantity time, di ba? Andyan nga yung quantity, tagal nyo na magkasama, wala namang quality. Kailangan may effort pa din, di ba? Yan ang language ninyo, yung love language, yung effort. Kailangan matutunan natin yung love language ng isa't isa. Alam nyo ba, kaserbisyo, iba-iba ang love language natin. Alam nyo ba yun? Kanya-kanyang love language po yan. Yung iba, physical. Diba yung love language? Physical. Parating nag-holding hands, nagyayakapan. Yung iba naman, ang love language is service. Yan, love language ko yan eh, yung service. Yung gusto ko eh, pinagsisilbihan ko yung mahal ko sa buhay. Pinaglulutuan ko. Pag pinaglulutuan ko kayo, nako, alam niyo na mahal ko kayo. Diba? Ano pa ang iba-ibang love language? Yung love language of yung articulation. Yung parati niyang sinasabi na mahal kita, kailangan kita. Importante din po yan. Kasi sometimes, we just need to hear it. Diba? Kasi nakikita natin, pero minsan ang sarap pakinggan eh. Oo, pagkatapos, kailangan yung love language po na ginagawa ninyo, hindi yung love language na gusto nyo. Yan po ang misconception eh, yung love language na gusto ko, kunyari ako service. Diba? Yan ang ano, ang importante malaman nyo yung love language na gusto nila. Yun po ang gagawin mo para sa kanila, aside from doing your own love language. So kumbaga ako, love language ko, service, diba? Gusto ko yung pinagsisilbihan yung mahal ko sa buhay. Pero kung ang love language niya eh physical touch, uy, hala, tara, let's go. Ika nga, kailangan may konting mbaw chika wow wow. Kapag nawawala na ng oras sa isa't isa, unti-unti kasing lumalamig ang koneksyon. Unti-unting nawawala ang koneksyon. Diba? Kaya hindi po bigla-biglang nangyayari ito, ha? Yung pagsira ng relationship, ng koneksyon. Nangyayari po ito little by little. Kadalasan nagsisimula ito sa maliliit na bagay, yung mga biglang, nako, hindi na kayo nagkikwentuhan? Parati na lang screen time? Nasa telepono? Aba, nagkakalimutan na tayo. Panayang pag-scroll dyan, baka mamaya may iba ka ng kausap sa social media. Mali naman yata yun, di ba? Pero yun na nga, sabi natin, di ba? It happens, not all at once, little by little, in small steps. Hindi na kayo nag-check in sa each other, eh kailangan yun. Importante po yung mga emotional check-ins with one another. Tontuwa ako dun sa kaibigan ko, nakatira sa Nebraska. Amerikano po yung napakasalan niya. Nakakatuwa, kasi nabiyuda na po siya ngayon, no? Pero nung buhay pa po yung mister niya, nakakatuwa po sila. Maya't maya po, eh meron po mga check-ins with one another. Kahit busy po sila pareho, may mga how are you doing? Yung mga text message. Hindi nawawala. Importante po yun, ano? At importanteng-importante din yung mga kumain ka na ba, honey? Honey, gusto mo pagtimplahan kita dyan ng konting 3-in-1 orange juice? Uy, diba? Yung mga simpleng bagay lang. At kailangan din paminsan-minsan ng date nights. Pag-uusapan natin yan, ha, yung date nights maya-maya. Kasi iniisip nyo pag date night magastos, hindi po. Ang date night kahit sa bahay lang, pwedeng-pwede. Uy, minsan nga mas masaya yun eh. Kung alam mo nang sinasabi ko. I think you know what I'm talking about. Pwede pong sa bahay lang ang date night. Konting luto-luto dyan. Uy, medyo ipagsaing mo ng kanin, pagluto mo ng itlog. Diba? Bili ng konting sardinas dyan sa kanto. Ang sarap kaya nun. Oh, ayan. So, naaayos po ng date nights ang communication gap. Diba? Yung naging routine ninyo, lalo na pag nandyan na yung mga bata. Napapalitan ang routine ng intimacy. Very important. Oh, sige. So, kailangan sabihin niyo po sa amin. Ang katanungan ngayong gabi, ano ang mga bagay-bagay na dati ginagawa ninyo parating mag-partner pero ngayon, aba, parang hindi niyo na ginagawa at nami-miss niyo na tuloy, 'di ba? Kasi hindi niyo na ginagawa ng madalas. You have to make time for each other and you have to make time to rebuild what you had at the beginning of the relationship. Let us talk about that. 0919-278-3000. Ayan, excited akong marinig ang mga saloobin ninyo. Ang paksa natin ngayong gabi sa gitna ng pagod, responsibilidad, chaos ng mundo, bakit dapat may oras pa rin kayong ilaan para sa isa't isa? O, diba? At sabi naman ni Adrian Canoza, hello bunso! Uy, walang absent si Ads, ha? Parang 1 week straight. Thank you so much, honey, for tuning in. Ang tawag ko sa kanya ay si Bunsoy. Wala naman akong masasagot sa bebe time things, sabi niya. Bebe time things talaga, Adsa. Yes, I believe couples should make time for each other kahit busy na sa life. Kumbaga, hindi natatapos ang ligawan kahit kasal na. Diba, Bunso? Kahit matagal lang kasal, diba? Oo, ayan. Sabi niya, kaya siguro out of reach pa sa akin ang mga relationships in this economy. Sa ekonomiya. Kasi nga, busy-busy, diba? Oo, busy-busy si Ad sa trabaho niya. Oo, ang sabi rin niya, di naman sa nagre-reklamo, ina-acknowledge ko lang. Pero kahit among friendships, nakaka-miss din to make time for each other. Totoo yan, Ads. Totoo yan. Hindi lang po ito about romantic relationships, kahit sa friendships po. Kapag importante ang mga kaibigan, ako kailangan make time for each other. Kasi nga, kapag ka nawala na ang oras, nako, paano na yan? Sabi nga ni Ads, kung hindi, natawa ko, kung hindi oras ang wala, pera ang wala. Lalo na pag payday, may requested song din si Ads. Nako, ito na, it is on deck, yung requested song mo, Adrian, ano, Bunso, papatugtugin natin maya-maya. Thank you, Tita Monica. Gumagaang ang busy days ko with your company. Same here, Ads. Gumagaang talaga ang aking araw kapag ka nandyan kayo. Ni Ally Girl Araneta. Si Alexis. Oo, may sagot din si Alexis Araneta. All the way from, ano, all the way from Tagaytay. Hello, Ally Girly. Oo, babasahin natin mamaya yung sagot ni Alexis Araneta. Oo, thank you so much, Zach. Eto, marami na tayong kasagutan sa ating Viber line. I always love to hear from you guys. Eto na, ang sabi ni Jessa ng Tondo, Manila. Okay. Hello, DJ Monica. Namimiss ko talaga yung mga gabing kumpleto pa kaming magkakapatid dito sa bahay. Dati kasi pagkatapos maghapunan, sabay-sabay kaming magkwekwentuhan. Habang nakikinig ng radyo, hanggang madaling araw. O diba, minsan diba, nawawala na yon. Oo, tuwing napapakinggan kita sa gabi, parang bumabalik yung dating saya at init ng samahan namin. Uy! I am very, very flattered naman, Jessa. At kapag ka nagme-message ka sa amin, tuwang-tuwa ako. Thank you, Jessa! Nakakamiss yun, ano, yung dati, yung kumpleto pa kayo sa pamilya. Pagkatapos, minsan may pumanaw na. Medyo ang sakit, ano? Minsan naman, emptiness na. Ang emptiness, ibig sabihin, yung mga anak ninyo, ayan na, may sarili ng mga buhay, may sarili na silang mga apartment, nag-asawa na yung iba, kaya kayo na lang ni Mr. o ni Mrs. Nakakamiss yung dati, diba? Oo, Jessa, I totally understand where you are coming from. Talagang nakakamiss yan. Ito pa. Sabi ni Carlo ng Pasig, good evening, DJ Monica. Isa sa mga namimiss ko, yung simpleng tambay lamang. Sabi niya, yung tropa, tatambay lang sa kanto tuwing gabi. O diba, lalo na pag ganitong kainit, diba? Ang init sa loob ng bahay, aba, tambayan na lang tayo ng tropa dyan sa kanto. Kahit walang pera, masaya na kami sa kwentuhan at kantahan hanggang madaling araw. Sabi pa ni Carlo, ngayon puro busy na sa trabaho at pamilya, kaya bihira na kaming magkita. Ibang klase talaga yung mga gabing walang iniisip kundi tumawa lang. O, nakakamiss yon, promise. Ako din, namimiss ko yun. Yun bang dati wala kang iniintindi, diba? Walang mga bills na iniintindi? Alam niyo po, nung kabataan natin, di ba, we couldn't wait to grow up. Pinagsisisihan ko yon. Yung parang gustong-gusto ko ng tumanda, aba? Nagsisisi ako kasi ngayon, I cannot wait to go back. Na yung walang iniintindi, nako, talagang nakatambay lang sa kanto kasama ng tropa. Painom-inom ng konti, di ba, Carlo? Uy, alam mo yan, ha? Nakakamiss yun. Recently, yung barkada ko ng kolehiyo, nandito, galing sa Amerika, muwi. Ang saya, para kaming nasa kolehiyo uli. Kasi puro responsibilidad na, mga anak, iniintindi. Kaya nakaka-relate ako, Carlo. Sige, sabihin niyo po sa amin ang mga nami-miss niyo, yung dati niyong ginagawa. Kesa sa relationship ito, kesa pa sa personal niyo lang buhay, sa kasama yung mga tropa, sa pamilya. Basta yung nami-miss niyo, ano ba yun, mga yun? Sabihin niyo sa amin, ha? Kasi matagal niyo nang hindi ginagawa. Ito po ang aming Viber line. 0919-278-3000. Kung gusto niyo naman po ng landline, pwede kayong tumawag 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. 'Di ba? Ang aming paksa ngayong gabi sa gitna ng pagod at responsibilidad. Bakit dapat maglaan ng oras pa rin kayo sa isa't isa? Importanteng-importante po yan. Kasi kapag ka nawawala na po ang koneksyon ninyo sa isa't isa, nako, isa kang kunga na po tayo pupulutin yan. Ang hirap, di ba? Hindi po kailangang malaki ang gastos pagdating sa date night. Ayan. Pinag-usapan natin to dati, last week. Alam niyo po, misconception po, kapag date night, kailangan fancy-schmancy. O mahal, hindi po. Sa totoo lang, mas importante ang presence kesa presyo. Presence, ha? Hindi presents. Hindi po regalo. Presence ninyo, yung nandun lang kayo, you are present. Kesa sa presyo ng date night, pwedeng simpleng street food date, uy, ang saya. Late night drive, paglalakad, movie night sa bahay, o kaya K-drama night sa bahay. Ang saya, di ba? Oo, sa panahon ngayon, lalo nang mahal-mahal ng lahat. Tumataas ang presyo ng electricity, ng tubig, ng lahat, hala. Konting soft drink lang, di ba? At saka konting fish balls, tama na yon. Ang saya. O kaya potato chips na murmurahin lang dyan sa kanto. Alam niyo po, kukonting kwento lang ha, mga kapamilya. Ito po ha, ang pinaka-paborito ko pong date, promise. After all these years, hindi ko makaligtaan. Nangyari po ito, lang ako, nasa kolehiyo ako. Teenager pa ako, pero hanggang ngayon yan ang aking pinaka-favorite na date night. Alam niyo po ang ginawa namin, medyo magpapasko nun eh. Yung kadate ko, drinibe lang ako sa isang subdivision. Mikot lang kami doon kasi Pasko ito eh, Christmas time. At pinakita niya sa akin yung mga magagandang Christmas lights. Habang kami kumakain ng ice cream. Uy! Nakakamiss. Ang pangalan niya eh, si Bon. Hello, Bon! In case naka-tune in siya. Oo, promise. Kita mo ha, ang gastos namin noon, konting gasolina at saka ice cream. Pero ang saya-saya talaga nung date night na yon. Talaga lang, kita mo walang gastos, di ba? Hindi po kailangan ng fancy-schmancy para sa date night. Maglaan lang po ng oras at ng presence. Your presence is more important dahil po, kapag hindi nyo pinaglaanan ng panahon, nako, sometimes a love can go wrong, hindi ba? Talaga naman. Kaya kailangan may time, may effort. Ang katanungan natin ngayong gabi, yung mga bagay na miss nyo na, tell us all about it. Dito lamang sa Love Connect, no? DZMM.

0: may solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Basta AMDZMN.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Basta AMDZMM.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Basta AMDZMN.

0: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
1: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
2: Good evening po sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome to Love Connect. Teka, tinaasan ko yung silya ko. Parang bumaba yung mikropono. Sandali, ayusin natin. Oha, diba? Ayan, mas maganda. Oh, mas naririnig nyo ako. Ayan, hello! Ano ba ang topic natin ngayong gabi? Ito po ang ating paksa ngayong gabi. Kasing init ng panahon. Sa gitna ng pagod at responsibilidad, bakit dapat maglaan pa ng oras sa isa't isa? Kailangan pa ba yan? Istorbong yan? Or baka pwede namang wag na, echepuera na lang yung mga date nights na yan? Tell us about what you think. Here we go, our Viber line, 0919-278-3000. O di kaya naman ang aming hotline, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Alam nyo po, yan pong mga date night, it helps keep the romance alive. Kasi kapag po pinabayaan ninyo na manlamig kayong dalawa in a relationship, eh paano na mangyayari sa atin ito? At ang misconception, yung date night, importante lang sa simula. Pag matagal na kayo, parang tagal na natin, lalaki na ng mga bata. Nako, magde-date pa ba tayo? Medyo yan po ang misconception. Eh, mali po yan, mga kaibigan. As a matter of fact, mas importante po ang date nights. Kailangan po mas maglaan kayo ng oras at panahon sa isa't isa, the longer the relationship has been going on. Kapag katapos na ang honeymoon stage, kasi doon po kailangan, medyo may flirting-flirting pa din. You have to keep the attraction alive. Kasi tao lang, di ba? Kahit na mahal niyo po ang isang tao, minsan, you love them, but there are days you don't like them. Tinanong ng kaibigan ko ito sa akin dati. Anong ibig mong sabihin pag sinasabi mo yan? Kasi dati, sabi ko dun sa mahal ko sa buhay, alam mo, I love you, but today I don't like you. Ibig po sabihin dyan, yung pagmamahal nyo, it runs deep, ano? Mahal nyo siya, alam nyo yon. Pero may mga panahon kasi, may mga araw na parang ang sarap tuktukan eh. Tigas ng ulo, di ba? So you don't like them because they get on your nerves. Diyan po importante to keep the romance alive, lalo na kapag ka yung partner ninyo eh medyo they are already getting on your nerves. O, tignan natin kung agree dito yung ating caller. Si Floor ng Mindoro is on line 5. Hello, Floor. Good evening. Floor, are you there? Ang ganda ng pangalan niya, no? Floor. Oh, sige.
3: Hello.
2: Hi.
3: Hello po.
2: Hello, Floor. Ang ganda ng pangalan mo, Floor.
3: Yes po.
2: Hi, how are you doing, Floor? Ngayong Biyernes?
3: Eto po, nanonood sa inyo. Maganda pala kayo, ma'am.
2: Uy, maraming salamat. Nahiya naman ako bigla. Thank you, Floor. Oo. Nanonood ka sa DZMM Tele Radio.
3: Opo, sa TV po, amo ko.
2: O, diba? Nanonood ka ngayon. O, di para ngayon tayong nag-uusap lang in person, diba?
3: Opo.
2: Nakikita mo ako. At yung aking...
3: Nakikita ko, opo.
2: O, at yung aking mga hand gestures. O, ayan.
3: Opo. Ganda niyo pala, ma'am.
2: Uy, nako, salamat, Floor. Mana ako sa'yo.

0: Oh, di ba?
1: Pare-pareho lang tayo.
2: Yes po.
1: Oo. Oh,
2: oh. Ayan, Emma, naka-9 pa nga lang po. Hello?
1: Hmm. Oh, sige. Ano, teka. Floor. Nasaan na siya?
2: Yes po,
1: oh,
2: ma'am.
1: Oh, there.
2: Andito na po ako.
1: Oh, akala ko nawala ka eh.
2: Hindi po.
1: Oh, sige.
2: Ano ba? Sa edad ko, ma'am, na 52, ang asawa ko ay 64.
1: Okay.
2: Ang na-miss ko po sa amin ay yung laging pupunta ng plaza.
1: Uy, ang saya. Bakit hindi nyo na naigagawa ngayon yon yung pagpunta sa
2: kasi
1: plaza?
2: Kasi po, ma'am, may sakit na po siya, tapos nagtatrabaho ako.
1: Oh, I see. Okay. I am so sorry to hear that. Oo.
2: Opo.
1: So, hindi mo na siya madala ng plaza?
2: Opo. Medyo, pwede naman po, kaya lang mahihirapan po siya.
1: Oo. Naiintindihan ko yon. Oo. Yeah. So, di bale, hindi mo siya madala ng plaza, tapos may sakit siya. Kung pwede ko lang tanungin, pero kung ayaw mong sagutin, okay lang din. Bedridden ba si Mister?
2: Hindi naman po siya bedridden. Kaya lang po eh, yung ano po ba niya, pag naglakad siya ng malayo eh, pagod na pagod po siya, parang ganun.
1: Madaling mapagod na.
2: Opo.
1: Oo.
2: Opo.
1: So, pwede mong gawin, kasi pinag-uusapan natin kanina yan, di ba? Dalhin mo sa bahay yung date night ninyo.
2: Opo. Pwede naman po. Pag di-off ko po, nag-date time naman po kami mula alas 8 hanggang alas 12.
1: Uy, ang sweet. May mga anak ba, Floor?
2: Yes po, 8 anak po namin. 5 na po yung may asawa.
1: Oh, okay. So, 5 ang may asawa sa 8. Ang sipag, ha? 8.
2: Bata po kasi ako nag-asawa, ma'am. 15 na ako, tapos siya 27.
1: Ha? 15 ka na nagpakasal kayo?
2: Hindi po. Mga ano na po ako, mga 30 plus na ako nagpakasal kami.
1: Oh, okay. Akala ko naman, Diyos ko, sabi ko, 15 years old. Okay, so 30. So talagang ano, sunod-sunod yung mga bata.
2: Opo. Oh. Taon-taon halos eh. Kasi maganda ako. Joke lang, ma'am.
1: Oy, kaya nga, sabi ko, ganyan pare-pareho eh. Kasi sabi mo, di ba, mana ako sa'yo. Ikaw ang original na maganda. Oh, di ba?
2: Opo.
1: Kaya talagang hindi ka tinantanan ni Mister.
2: Opo. Kahit po maraming pagsubok sa buhay, talagang maging matatagpo ako para sa mga anak ko.
1: Oo, nakakatuwa naman. Kasi yun na nga, kahit nga medyo mahirap ang buhay, di ba? I mean,
2: opo,
1: you know, you still manage to find humor. Kasi hindi biro yung pinagdadaanan mo, yung nag-aalaga ka ng asawa, tapos nagtatrabaho ka, di ba?
2: Opo.
1: Parang masayahin kang tao, nakakatuwa.
2: Opo. Pag andito po ako sa amo ko, bali malapit namin kung kamag-anak, nanonood po ako sa DCM hanggang 12.
1: Ah, okay. Habang naka-duty ka?
2: Opo. Habang naka-duty po.
1: Teka, ikaw ba ay isang caregiver, Floor?
2: Opo. Isang caregiver pero hindi graduate.
1: Oo, okay lang yon. Alam mo, love na love ko kayong mga caregiver kasi yung mama ko, ilang taon rin siyang may sakit noon eh. At yung kanyang mga caregiver, parang ano, naging pamilya na hanggang ngayon, ano pa rin kami.
2: Hello.
1: Hanggang ngayon, magkaibigan kami.
2: Itong amo ko po, bali yung tatay niya po, yun ang nagpalaki sa akin.
1: Oh, okay.
2: Tapos, inalagaan ko siya, tapos inalagaan ko yung tatay niya, yung asawa ng tatay niya, tapos ngayon, siya yung anak naman po.
1: Okay, oo. So, talagang family na ang touring sa'yo. No?
2: Opo, pamilya na po.
1: Oo, talagang ano.
2: Pero meron po akong duty ng 15 to 30.
1: 15 to?
2: 30 po. Bali, half-half, 1 to 15 dito, tapos 15 to 30 sa ibang lugar po.
1: Ah, okay. Meron pa rin iba. Ang sipag mo,
2: opo.
1: Grabe.
2: Eh, kasi po, may papasok na akong college, kaya kailangan talaga po.
1: Kailangan talagang mag ano no, magpursige para oo sa pag-aaral.
2: Pero kahit gano'n naman po, maglalayo kami. Pag upo naman po date time ko naman siya, yung bang pinaglalaba ko siya, naliligo kami sabay, mga gano'n.
1: Oo, anako, ang sipag talaga ni Flor. Flor, may tanong ako sa iyo.
2: Opo.
1: Ito, sagutin mo ha. Kasi 'di ba, walo ang anak ninyo?
2: Opo.
1: Okay. Naniniwala ka ba or agree ka ba dito? Kasi ako, feeling ko the more kahit may anak na kayo, kailangan ang prioridad nyo pa rin ay yung isa't isa. Dahil kapag
2: yes, po.
1: 'Di ba? Oh.
2: Opo.
1: Sige, bakit? Pareho tayo. Back appear. Yes, oh, ayan, nag-appear ako sa camera.
2: Kasi po,
1: bakit?
2: Opo. Kasi po, importante po yung communication ng bawat isa. Lalo na po nung nag-abroad ako, may communication pa rin po kami.
1: Mm-mm. Okay. Tsaka, tsaka hindi ba importante yung hindi importante syempre yung mga bata, you know, that goes without saying. Pero kasi kapag nagunaw yung pagsasamahan ninyo, apektado yung mga bata. Kaya kailangan mag-concentrate kayo at buhayin ninyo yung relationship ninyo, di ba?
2: Yes, po.
1: Okay.
2: Opo, ganun nga po.
1: Oo, we agree there. Oo, so yun. So yun, mukha naman yun ang ginawa ninyo ni Mister, ano? Talagang...
2: Kahit po anong bagyo ang dumaan, kami pa rin pong dalawa.
1: Oo, solid talaga kayo. Kahit na anong sabi mo nga, yung bagyo, kahit na...
2: Sa ngayon po, 65 na siya, 52 na ako, sana po forever. Sana po hanggang dulo, kami pa rin dalawa.
1: Oo, sana naman, ano? Oo. Until the end, ika nga hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nako, maraming salamat, Flor.
2: Okay po. Lagi po ako nang kinig sa Love Connect. Basta ba, dito po ako sa bahay ng amo ko. Okay po.
1: Thank you, Flor. Maraming salamat. Oo, nakakatuwa si Flor. Napakasipag. O, oh, diba? Pagkatapos, tama naman yung sinabi ni Flor. Yung sabi niya na kahit na may mga anak, kailangan talaga, ako I firmly believe that really you should also make time for each other. Dahil kung hindi, naku, kawawa din yung mga bata, apektado sila. 11:11 na po. Make a wish. 11:11 on the clock. Dito po sa Love Connect. Ang katanungan natin ngayong gabi, ano ang mga bagay-bagay na dati ninyong ginagawa na miss nyo na ngayon? Whether it is with your partner, baka naman with your family members, kahit sa mga barkada, 'di ba? Yung mga tropa ninyo. Ano yung mga miss na ninyo? Tell us all about it. 0919-278-3000. Hala, magtsikahan tayo ngayong Biyernes ng gabi. At ang ating paksa. Sa gitna ng pagod at responsibilidad, bakit dapat may oras pa rin tayo sa isa't isa? Bakit dapat mag-effort pa din tayo sa isa't isa? Kailangan ba talaga yan? Sabi ni May ng Cavite, hello May! Kumusta ka dyan? Monica, namimiss ko yung panahon na lagi kaming nagro-road trip ng pamilya tuwing gabi. Gabi pa. Lalong-lalo na kapag weekend, kahit simpleng kain lang sa labas o drive habang nakikinig ng music. Nakikinig sila ng mga tugtugan sa DZMM. Sobrang saya na namin noon. Ngayon kasi halos lahat pagod na at hirap nang magtugma ang schedule. Kaya minsan nakaka-relax makinig sa program mo habang nagpapahinga sa gabi. Ay, maraming salamat May, nakaka-flatter naman. Diba dito sa Love Connect, no? Ang daming nakakatuwa kasi naririnig namin yung inyong mga points of view, natututo tayo sa isa't isa. Nakaka-relax, kumbaga. Oo, oh, diba? Tapos, pagbalik pa ni Coach V, nako, ang dami mga expert advice. Kasi nga, love coach natin siya, diba? Oo, ang saya. Jerome of Bulacan. Hello, Jerome. Kumusta? Sabi niya, DJ Monica, dati, mahilig akong maglaro ng basketball sa barangay court. Hanggang gabi yan, kasama ang mga kababata ko. Pagkatapos ng laro, tambay lang kami sa tindahan, kwentuhan. Tungkol sa mga bagay-bagay, buhay-buhay. Ngayon, bihira na dahil puro trabaho at responsibilidad na. Nakakamiss yung panahong simple lang. Pero masaya. Nako, totoo yan, Jerome. I feel you. I can relate to you. When life gets in the way and life gets too chaotic, nakakamiss talaga. Yung mga panahon na tayo-tayo lang, di ba? Mga dabarkads, di ba? Kaya kailangan talaga, we have to seize the moment, ika nga. Oo, hawakan natin yung bawat moment. Kasi sa buhay, hindi natin alam. Kapag humihirap na buhay, mamimiss din natin yung mga bagay-bagay na hindi na natin magawa ngayon. Nakakamiss talaga yan. Oo. Kanina, nagpatugtog tayo ng Carrie Lucas. Sometimes, a love goes wrong. Request po yan ni Adrian Conoza. Sabi ni Allie Girl, hi, nako, Ads and his Carrie Lucas. Kung meron po kayo mga request, nako, eto po, 0919-278-3000. Susubukan po nating patugtugin ang mga request ninyo para sa inyo. Samantala, balik tayo sa ating topic. O, diba? Ang topic po natin, sa gitna ng pagod at responsibilidad, bakit dapat maglaan ng oras sa isa't isa? Mahalaga ito, pinag-usapan na nga natin, di ba? Lalo na kapag ka may asawa na, lalo na kapag ka may anak. Oh, thank you so much, sweetie. Thank you, Zach. Ito na, ang dami pa nating mga mensahe sa mga listeners. Nakakatuwa, nakaka-relate sila. Okay, babasahin natin yan. Pero yun na nga, sinabi natin, di ba? Investment po ng time, ng energy, ng effort sa isa't isa. Hindi po kailangan gumastos. Ito po, eh, walang monetary value. Ika nga, eh, priceless ito. Yung oras ninyo sa isa't isa, lalo na kung meron po kayong anak. Siyempre, importante yung mga bata. Pero gaya po ng sinabi po namin dalawa ni Flora, no? Yung caller natin kanina. Hello, Flor! Lalo na pag may mga bata, importante to invest in each other. Dahil kung ano po ang mangyari sa relationship ninyo, apektado po ang mga chikiting dyan. Nako, ayaw nyo po yan, di ba? Mahirap na kapag ka naghiwalay kayo dahil you didn't work on the relationship. Kawawa ang mga bata. Okay, at sabi ni Rico ng Quezon City. Hello, Rico! Sa totoo lang, DJ Monica, namimiss ko yung mga panahon na lagi po akong dinadalaw ng lola ko. Ay, tuwing gabi para ikwento yung mga karanasan niya nung kabataan niya. Ako din, namimiss ko yan sa mama ko, Rico. Pareho tayo. Dati, pag bedtime na, tinatabihan ko yung mama ko. Nung pumanaw na yung papa ko, tatabihan ko siya. Tapos magkikwentuhan lang kami. Kinikwento niya sa akin yung mga kwento niya. Buhay niya nung gera. Oo, nakakamiss, no? Naintindihan kita. Okay, sabi pa ni Rico, madalas, inaabot kami ng madaling araw sa kwentuhan habang umiinom ng kape. Wala na siya ngayon, kaya kapag tahimik ang gabi, lalo ko siyang naaalala. Hi Rico, nakakamiss talaga yung mga mahal natin, no, na pumanaw na. I understand you completely. Sabi ni Karen of Antipolo, Monica, sobrang namimiss ko yung simpleng bonding namin ng parents ko tuwing gabi. Pare-pareho tayo lahat, group hug sa atin lahat. Pare-pareho tayo, nakakamiss yung mga bonding na with our parents, lalo after dinner, diba? Oy! pare-pareho kami. Yung tipong babanding kayo, nunod lang kayo ng programa sa TV. Kikinig lang kayo sa radyo o kaya yung parang si Rico, kwentuhan lang. Diba? Sabi niya, sabay-sabay kaming nagme-merienda bago matulog. Ngayon, may sari-sarili na kaming buhay. Kaya, bihira na yung ganung moments. Buti na lang, may programang tulad nito para may kasama at may, parang may kausap pa rin paggabi. Nandito lang kami para sa inyo. Huwag niyong kakaligtaan yan, mga kapamilya at kaserbisyo. Meron pa tayong mga messages galing kay Leo ng Pampanga. Angel of Marikina, babasahin natin yan maya-maya. Pero ito, sabi ni Paolo ng Batangas, good evening, DJ Monica. Dati mahilig kaming magkakaibigan na mag-ihaw sa labas. Uy, ang saya. Ang sarap niyan ha, ihawan. Tama ba yon? Oo. Yung ihaw-ihaw lang, di ba? Sabi niya, andyan pa, may dalang gitara. Simpleng kwentuhan, kantahan at tawanan. Pero sobrang solid ang samahan. Ngayon, halos online na kasi lahat. Kaya nagkakausap na ka lang kami online. Busy na kasi ang buhay. Nakakamiss yung mga gabing ganun, ano? Paolo ng Batangas. Kasi alam mo, Paolo, yung mga ganyan talagang nothing beats yung personal connection. One-on-one time with each other. In person ba? In the flesh, ika nga. Talagang minsan naiisip ko, no? Yung ano, yung technology, may mga pros and cons talaga eh. Ang dami talagang nasira dahil dyan, oo. Pero marami rin naman pros and positives. Oh, excited na ba kayo sa ating Love Confessions? That's coming your way later on. Pero ang importante po, malaman ninyo na kailangan po natin to work on our relationship. Dahil kapag hindi na po nag-work ang relationship, aba, mapapatanong at mapapatanong tayo niyan. How do you keep the music playing? What do we do to keep the romance alive? Here's Patty Austin and James Ingram sa Love Connect dito lamang sa DZMM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Basta AM, DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Basta AM-MM.
5: For liver health, level up na. Liveraid Pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silymarin, may multivitamins pa! Yan ang Liveraid Pro! Tulong sa pangangalagan ng atay, liver up na tayo with Liveraid Pro!
1: Pinakasariwang mga balita. Balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Basta AM DZMM.
8: Walang mapaghingahan, naghahanap ng hanap masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
9: Good evening, mga kapamilya at kaserbisyo. Final stretch na po ng Love Connect. And, of course, right now, we are giving you Love Confessions.
8: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
9: Hello, DJ Monica. Gusto ko lang sana humingi ng advice kasi sobrang bigat na nitong pakiramdam ko at wala akong mapagsabihang iba. Ako ay si Eric at yung wife ko, we will leave her nameless. Pareho po kami. 28 years old. Halos 2 months na kaming hiwalay. Pero hanggang ngayon, ay nasa iisang bubong pa rin po kami kasama ng mga anak namin. Kasal kami for 4 years at may 2 kaming anak na sobrang mahal na mahal namin pareho. Hindi naging perfect yung pagsasama namin. Dumaan kami sa financial problems, sa stress, at mga problema sa buhay. Pero sa isip ko, normal lang naman yon sa mag-asawa. Kaya kahit nahihirapan kami, naniniwala pa rin akong maayos pa lahat basta magkasama lang kami. Last week, nagkaroon kami ng pinaka maayos naming usapan simula nung naghiwalay na kami. Walang sigawan, walang sumbatan, kalmado lang talaga. Doon ko siya tinanong ulit kung bakit siya biglang nakipaghiwalay sa akin. Ang akala ko noon, dahil lang talaga sa problema sa pera, sa pagod at sa buhay. Pero nung diretsahan ko siyang tinanong, sinabi niya mismo sa akin, ayaw ko na sa'yo at sawa na ako. Hindi ko mapaliwanag yung sakit na naramdaman ko nung narinig ko yon na sinabi niya, galing mismo sa taong minahal ko ng buong buo. sa isang iglap, nabura lahat ng pinagsamahan namin bilang mag-asawa at bilang pamilya. Tinanong ko siya kung may iba. Noong una, pa-deny-deny pa siya. Pero habang tumatagal yung usapan namin, naging honest na rin siya. Umamin siya na may manliligaw na raw siya ngayon. Doon ako lalong nasaktan. Kasi parang ang bilis naman. Wala pang 2 buwan mula nang maghiwalay kami, talaga lang. May nagpapaligaw na agad. At tinanggap niya kasi para sa kanya hiwalay na daw kami. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ganun lang ba kadaling kalimutan ang 4 na taon naming pagsasama. Yung mga pangarap namin, yung pamilya namin, yung mga panahong sabay kaming lumaban sa hirap ng buhay, ganun-ganun na lang ba yon? Nakalimutan niya na agad? Ang masakit pa dito, DJ Monica, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Kahit nasasaktan ako, umaasa pa rin ako na baka sakaling magbago ang isip niya at mabuo pa ulit ang pamilya namin. Siguro, kaya pakiramdam ko, nagiging martir na ako kasi naghihintay pa rin ako. Nandito pa rin ako, umaasa pa rin. Ang hirap tanggapin nung sinabi niyang, "Nako, meron ng iba, pero ganun talaga. Ako ay maghihintay pa rin." At sa ngayon, nagtitiis muna kami sa iisang bahay para sa mga bata. Hindi rin biro yung sitwasyon kasi araw-araw ko siyang nakikita, pero ramdam kong sobrang layo na niya sa akin. Napag-uusapan din kasi namin na bago siya umalis at magtrabaho abroad kasi yun ang plano niya, ay tutulungan ko muna siya sa pag-aalaga ng mga anak namin. Kaya kahit masakit, pinipilit kong maging maayos para sa mga anak namin. Pero DJ Monica, minsan napapaisip na rin ako hanggat saan ba talaga dapat ang pagtitiis para sa isang tao. Paano mo tatanggapin na yung isang taong itinuturing mong kakampi, akala mo habang buhay na, bigla na lang nagsabing, sawa na siya sa'yo, at meron ng iba. Paano ba mag-move forward kung mahal mo pa rin, pero malinaw na siya, ayaw niya na talaga? Ang tama po ba ay manatili ako sa ganitong setup para sa mga bata? Kahit unti-unti naman akong nauubos na? Tulungan niyo po ako, DJ Monica, nagmamahal Eric. Eric, first of all, like I always say no, sa mga letter senders namin, maraming salamat for your honesty. Hindi po madaling aminin ang mga ganitong pinagdadaanan ninyo at lalong hindi po madaling isulat po ito sa amin dito sa Love Connect. So maraming salamat. Staying in a relationship for the kids, Eric. Ito yung tanong mo, no? Kung talagang pwede rin ba to stay together? Yung ganitong setup para sa mga bata. Kahit unti-unti nang, I am using your words, no? Unti-unti nang nauubos yung mga feelings mo, yung pakiramdam mo. Eric, medyo controversial itong topic na ito, staying together for the kids, kahit ubus ka na. Personally, at ito ay payong kaibigan lang ha, Eric, hindi ako eksperto. This is just based on my experience. And also based on the things that I've read, and based on yung degree ko sa behavioral science, no? Staying together for the kids will be more in the long run. Parang sa simula, parang it is a good decision, pero in the long run, sa haba ng ano, when the time goes by, medyo sa haba ng panahon, mas makakasakit pa ito sa mga bata. I know, speaking from experience, kasi kapag ka lumaki ka na yung environment mo ay nakikita mo hindi magkasundo yung mami at daddy mo. Parating nag-aaway, nagkakaroon yon, Eric, ng trauma sa mga bata. Lumalaki silang may complex trauma, ika nga, no? Yung childhood trauma. At baka mailabas nila ito sa relationships nila, paglaki nila. So mas mainam pa na maging magandang halimbawa ka at maging magandang halimbawa kayo ng nanay nila sa mga bata na kahit na you cannot work things out anymore, eh priority nyo pa rin ay yung future ng mga bata, yung mga kabutihan nila, yung pa rin ang priority ninyo. Hindi yung pinagpipilitan ninyo yung sarili ninyo sa isang bubong, pagkatapos eh hindi naman kayo okay. Alam mo, ang mga bata, nararamdaman nila yan. Kaya't mainam din na isipin natin yung long-term effects, hindi lang short-term, para sa mga bata. Because we want to be able to raise children that are mentally and emotionally healthy. Diba? Yun ang goal natin eh. Magdala ng mga bata into the world, hindi yung kumbaga, yung mga bata, nararamdaman nila yan at saka namamana nila yung mga trauma na dinadaanan ninyong mag-asawa. Syempre, gusto natin to raise children that are, you know, that are emotionally and mentally healthy and not raised in a toxic environment. Also, Eric, self-respect is very important. Sinabi natin to, di ba, last week pa, na kapag kaayaw na sa'yo, magkaroon tayo ng respeto sa sarili natin, to step away, and to say goodbye. Kasi kahit papano, promise, Eric, you will be able to move on, even if you're asking yourself, how am I supposed to live without you? Dito lamang, sa Love Connect.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Welcome back sa Love Connect. Final few minutes na lang, 15 minuto na lang po bago si Kuya Dan sa Remember Your Music. And basahin muna natin yung ating mga naiiwang mga mensahe, no, bago tayo magpaalam. Sabi ni Leo ng Pampanga, DJ Monica, namimiss ko talaga yung pagbabike namin ng barkada tuwing 10 oras ng gabi. Ang saya! Ang sarap lang, malamig ang hangin habang umiikot kami sa lugar namin at nagkwekwentuhan lang. Nako, tungkol sa mga pangarap natin sa buhay. Ngayon kasi karamihan may pamilya na at nasa ibang lugar na. Iba talaga yung saya ng kabataan. Nako. Tama ka dyan, Leo, ng Pampanga. Hello! At ito naman, si Angel ng Marikina. Hello, Angel! Sabi niya, DJ Monica, namimiss ko yung panahong nagpupuyat pa kaming mga cousins tuwing bakasyon. Sila daw magpipinsan, puyatan, galore. Oo, naglalaro kami ng baraha, nakakantahan, tapos kung ano-anong kwento hanggang mag-umaga. Ngayon kasi, bihira na magkita dahil may kanya-kanya ng trabaho at pamilya. Naku, perwisyo talaga, no? Istorbong trabaho yan. Istorbo talaga. Oo, sa good times. At yan, talaga yung mga namimiss natin, medyo nakaka-relate tayo lahat sa isa't isa. All of us, oo, medyo nafe-feel ko. We are all missing the same things, no? From our youth. Kasi dati, 'di ba, wala pang responsibilidad, ang saya ng buhay. Kaya like I said earlier, nire-regret ko yung I couldn't wait to grow up. Now that I am all grown up and adulting, I want to go back to being a child. With no responsibilities, ang saya. Ay nako, maraming salamat sa pagsagot nyo sa aming katanungan ngayong gabi kung ano ang mga bagay-bagay na dating ginagawa ninyo na miss nyo na ngayon. Oo, at sa topic pala natin, ano? Sa gitna ng pagod at responsibilidad ng buhay, in the midst of all the chaos of life, kailangan pa talagang maglaan ng oras sa sarili? Sa isa't isa? Talaga lang magde-date night pa? At ito po, sa ating topic ngayong gabi, ito ang paalala na kahit gaano na kayo katagal magkasama, may espasyo pa rin para maging, uy, magkasintahan. Kailangan po paglaanan pa po yan ng panahon. Kasi kapag hindi na po natin napaglalaanan ng panahon ng isa't isa, aba, ang mangyayari po sa atin yan ay unti-unti po tayong mapapagod at manlalamig sa isa't isa. Diba? Kaya we need time and to make time for each other. Make time po, yan po ay napaka-importante. Okay, pero samantala, bago po tayo magpaalam, meron po tayong flash report, tama ba? Yes, meron po tayong flash report. Magbibigay daan tayo sa isang flash report mula kay Bert Dizon.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Magandang gabi, Bert Dizon.
3: DJ Monica, sa inilabas sa dokumento ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na may petsang May 8, formal na naghain ng request si Defense Counsel Nicholas Coffman upang makapag-withdraw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong inihain laban dito sa ICC. Ayon sa dokumento, natapos na umano noong March 31 ang isang taong engagement ni Coffman bilang counsel ni Duterte. Nakasaad din sa filing na binisita umano ng defense team ni Duterte kamakailan kung saan kinumpirma ng dating Pangulo ang pagbitaw ni Coffman sa kanyang legal representation at ang plano nitong kumuha ng kapalit na abogado. Sinabi rin ni Coffman na handa na umano ang papalit na counsel na akuin agad ang representasyon at dumalo sa nakatakdang status conference sa May 27. Giit pa ng abogado ni Cosma na mananatiling maayos at tuloy-tuloy ang depensa ni Duterte sa tulong ng bagong council at ng kasalukuyang defense team. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging desisyon ng ICC kaugnay sa kahilingan ni Cosman na umatras bilang council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakadetain sa ICC detention facility sa The Hague, the Netherlands. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
1: Ayan naman.
0: May solusyon sa bawat hamon. Lahap Ganeneg.
1: Masyado ako excited eh. Nuunahan ko yung stinger eh. Sobrang excited lang si DJ Monica. 10 to go before midnight. Final few minutes together. Oo, dito sa Love Connect. And balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina, diba? As we wrap things up dito sa ating paksa ngayong gabi. Na kung kailangan pa talaga lang maglaan ng oras sa isa't isa, pa date night pa, lalaki na ng mga bata. Oo naman, kasi ika nga, diba, sinabi natin kanina bago yung flash report, importante. Kahit na feeling natin we have no time, alam nyo po, it all boils down to making the decision to make time for one another. Kasi love is not just a feeling. Yan po ano, sinabi ng mga pelikula yan eh. Medyo na-brainwash tayo eh na yung pagmamahal, yung pag-ibig eh pakiramdam lang. Hindi po katotohanan yan. Love is a conscious decision that we make day in and day out. Kasi ang feelings po, fleeting yan. Hindi po parating pareho yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Kahit sa mga kaibigan nga natin, di ba? Minsan sarap kurutin. Yung mga kapamilya natin, di ba? Minsan ang sarap kurut-kurutin, ang titigas ng ulo. But we have to make a choice and a decision to choose each other repeatedly, again and again and again every day. Diyan po tumitibay ang pagsasamahan. Kapag po araw-araw ninyong pinipili ang isa't isa, despite all your flaws, despite po yung mga, you know, yung mga sarap na pagkukutusin sa isa't isa, di ba? Minsan gusto mo sabunutan eh, kasi ang kulit. Pero yung pagpili po natin sa isa't isa, araw-araw, despite all the pagod, diba? All the bills, all the misunderstandings. Oy, at ika nga ni Mark Sherman, pinatugtog natin kagabi. Despite all the changes in your life, if you choose one another all the time, and if you respect one another for your differences, then you can still grow together no matter how long you've been with each other. Diba nga po, sinabi po natin yan a few episodes ago, no, ng Love Connect. Mas importante nga eh that you choose to, kumbaga eh, know each other again kapag matagal na kayo. Kumbaga, hindi lang po yung getting to know each other phase, hindi lang po sa simula ng relationship yan. Aba, lalo po mas importante yan kapag ka matagal na po kayo together. Dahil po, nagbabago po ang mga tao kahit tayo. Who I am this year was not who I was 5 years ago. And who I was 5 years ago is not the same person as who I was 10 years ago. And so on and so forth. Kaya po, importanteng-importante, habang tumatagal ang relationship, we will continue despite all the pagod, all the responsibilities, and all the chaos. We will make it a point to know each other and learn each other, relearn each other, and get to know each other again and again and again. Ayan, kaya kung tatanungin po kung mahalaga pa ba ang date nights kung saan we can get to know each other again? Aba, I am going to answer you with a resounding yes. Ang sagot talaga ay oo, hindi para bumalik kayo sa simula ng relationship ninyo dahil hindi nyo na maibabalik yon, kung hindi para ipaalala sa isa't isa na sa gitna ng inyong relationship, sa tagal ng inyong pinagsamahan, mahal ninyo pa rin ang inyong isa't isa at pipiliin nyo pa rin ang isa't isa paulit-ulit sa maliliit man o sa malalaking paraan. Kung baga eh, I choose you above all else despite everything else. We need to remind each other that we choose each other every single day. No matter how noisy life becomes around us, that between the two of us, we still quietly choose one another. That is so important. Ay! Ang saya-saya, hindi ba po? At eto na, susunod na po si Kuya Dan sa Remember Your Music. Maraming salamat po for keeping me company dito sa Love Connect. Super enjoy ako, no? Pinch hitting para kay Coach V. Ito po si DJ Monica. Don't forget, no matter what, you gotta spread the love, baby. Dito lamang po sa Love Connect. So DZ MM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:01.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabay natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nang kakwentuhan, pwedeng-pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, Locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Kompletuhin mo lamang ang mga salitang ang isang nanay.

0: Suwabing umaga, May 9, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Meron pang OPM na talaga namang inyong kakikiligan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic nating pagkukwentuhan ngayong umaga ng Sabado, pero bago ang lahat. Pati muna natin lahat po ng mga nakatutok sa kanilang mga telebisyon, nasa bahay man yan o nasa trabaho man kayo. Welcome, good morning po sa lahat ng mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway, kaway. Hello, hello. Sabado na. Ganun din po sa lahat ng mga naka-tune in, hindi na pumipihit kung saan-saan pa, nakikinig sa atin, sa kanilang tahanan, sa kalsada o sa opisina. Happy Saturday po sa lahat ng mga nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. It's the weekend, guys. Kumusta? Kumusta naman kayo? Yung Kuya Dan eh. Okay naman, no? Itong linggong ito ay medyo busy, pero kakayanin as always. Magandang umaga, batiin natin ang mga kasabayan din nating nagpupuyat sa mga sandaling ito dahil sa graveyard shift din, kung tawagin, no? Ang mga ganitong oras din gising na gising yung mga yan. Hello, hello po sa mga kapamilya kaservisyo natin, mga virtual assistants, yung mga nasa medical field. Sino pa ba? Yung mga nasa BPO, yan, magandang umaga po yung mga nakikinig sa atin habang sila nagpupuyat, katulad ng kumare ng aking inay, na si Tita Selpa. Oh, good morning, Dada, nakikinig kami ni Itay. Oh, ayan. Oh, good morning po sa inyo ni Itay. Nakikinig daw sila habang kumakain sa nuggets. Si Tita Selpa at si Tito Agripino. Sabi niya, batiin mo ako, open na, nakikinig na din kami ni Itay. Parang nagagalit, ano? Sabi mo, dalian at antok na kami. Bakit naman ho nagagalit? Bakit naman minamadali si Kuya Dan? Sabihin mo, pa-request ng Dance with My Father. Request ko yon, sabi niya. Agad-agad ho, mainit-init pa. Sige, good morning ho. Diyan, sa Lopez po ba yan? Napakalayo naman ng... Good morning sa mga taga-Lopez Quezon, aking mga kababayan. Talaga namang... Talaga namang marami nang nakikinig dyan dahil doon sa nanay ko na pinamamalita tuwing nagsusumba sila, makinig. Good morning, good morning! Happy Sabado morning! Ano to? Bakit itong Mark Jimil na ito? Batiin din natin habang nag-chat-chat siya. Magandang umaga kay Mark Jimil Gales. Hindi niya alam na binabati na siya dito sa programang ito. Oras natin, 12:24 po, ha? Ano ba ang pagkukwentuhan natin? Mabuti na lamang na ihabol ko, no? Kasi kanina ibasa na yung sasabihin kong topic natin. Pero dahil Sabado na nga pala, at dahil wala naman ako ng Sunday dito sa programa, dahil this coming Sunday ay, alam nyo na to, ha? Mother's Day na, yan. Kaya isang magandang morning sa ating mga... tagapakinig. Actually, marami tayong mga listener na mga nanay, mga lola, mga tita, mga... ano pa ba? Basta lahat, no? Lahat ng mga nanay at nagpapakananay, ako na agad ang unang-unang babati sa inyo ng Happy Mother's Day. Oo, bilang ang Mother's Day ngayong 2026 ay sa Sunday, May 10, wala naman si Kuya Dan. So, might as well, ngayon na natin yan pag-usapan dahil saktong-sakto, yan ang katanungan natin today, May 9, 2026, araw ng Sabado, ang tanong ni Kuya Dan. Kukumpletuhin niyo lamang yung salita, no? Kumpletuhin ang isang nanay, yan, dudugtungan niyo na ngayon, okay? So, kahit ano pang inyong maisipan, kahit anong gusto niyong ikuwento, pwedeng-pwede yan. Basta dudugtungan niyo ang mga salitang, ang isang nanay. O, ano ba ang isang nanay? Marami, no? Pag sinabi mong ang isang nanay, marami kang pwedeng idugtong dyan. Ang isang nanay, bawat kibot mo makikita. Ang isang nanay, pag hindi ka kumilos, makakatikim ka. Madami naman talaga, no? Pero syempre, eh, bahala na kayo magdugtong yan. Ikwento nyo sa akin, di ba? Ano ba tingin ninyo? Ano ba ang experience ninyo? Ano ba ang hindi nyo malilimutan tungkol sa isang nanay? Again, this is in line. Dahil nga, magma-Mother's Day na this Sunday at wala namang RYM sa Sunday. So, ngayon na natin pag-usapan. Okay ba kayo doon? Sige, hintayin ko mga kasagutan ninyo. I-viber ninyo 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, pwedeng-pwede rin pumunta kayo, hanapin nyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan ang spelling natin. Pwede kayong mag-PM, pwede kayong mag-comment dahil may art card ako ng pinost doon, no, tungkol dyan sa katanungan na yan. May art card na doon at magkwentuhan tayo, no? Kaya magpadala kayo, babasahin natin. Again, ang sasabihin nyo lang, ang isang nanay, yan, dudugtungan nyo lang, okay? Ang isang nanay, mahilig mag-reels. Tama naman, di ba? Tama naman. Ang isang nanay mahilig mag-story. Yan. O, eh, madami ng ano eh. Naalala ko dati. O, hindi na, wag na tayong lumayo. Doon na lang sa nanay ko. Sasabi-sabihin yan dati. Naku, hindi naman ako marunong yan. Ano ba yung cellphone na yan? Wag na yung touch. Ano yung... Kasi dati ang cellphone niya yung keypad, di ba? Tapos parang nauso na yung mga touchscreen. Sabi na, naku, wag mo nang bilhin yung touchscreen na yan. Hindi naman ako marunong mag-touch yung touchscreen na yan. Ngayon nagagalit na pag mahina, pag ngayon nasira yung volume, nagagalit. Oo, sira na daw yung volume ng cellphone niya. Samantalang dati aayaw-ayaw ng touchscreen. Oh, ngayon pagka umaalis lagi nang may story. Nakabed pa yung kantang Thank You Lord. I just wanna thank you Lord. No, gabit na gamit ng aking inay ang awiting yan. Diba? Marami. Siyempre, pag sinabi mong nanay, wala naman din talagang papantay dyan. No, mga magulang, nanay, tatay, lolo, lola. Pero in this particular topic, magfo-focus tayo sa ating mga inay. Dahil, siyempre, it's a way of, ano, kumbaga, i-recognize natin. Kasi gano'n naman eh. Diba? Sa isang taon, minsan lang naman mag-Mother's Day, minsan na naman mag-Father's Day. So, lalahanin natin lahat ng magagandang nagawa sa atin, ating mga magulang, specifically ng ating mga inay. Pero syempre, hindi naman perfect ang tao, di ba? Lagi namang may something. Lagi namang merong pagiging tao, no, nagkakamali, no, sumasablay. But that's make us human, di ba? Na tayo ay nagkakamali lang din. So, pagkwentuhan natin yan. Sabi ni Miss Odie Del Rosario, Hola, Kuya Dan. Lagi akong sumusubaybay sa iyong programa. Although, hindi ako makasali sa talakayan. Por favor, please play the songs Green Green Grass of Home and Old Photograph ni Jim Capaldi. Happy weekend and God bless you and your whole family. I love all the old-time favorites you play. They bring back my childhood memories in the Philippines. Thank you again. Sabi yan ni Miss Odie Del Rosario Lavares, all the way from Spain, nakikinig sa atin. O siya, ang oras natin, 12:29 na po ng umaga. Once again, ang katanungan, dudugtungan mo lamang ang mga salitang ang isang nanay. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O tawag na kayo ha sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. At syempre sa ating Facebook page, hanapin nyo lamang Dan Capucion. Oras, 12:30 ng umaga, meron lamang tayong ilang paalaala. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM
1: DZMM.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga babalita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.
6: Remember your music.

0: gagawin masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Back-to-back music from Jackson 5, Ben and One Day in Your Life. Napakinggan din natin, Superstar ng Carpenters. The Way We Were ni Barbra Streisand and I Fall to Pieces ni Patsy Cline. Sa oras po natin, 12:49. Mabati sa atin ng good morning si Presi B. Abapo. Magandang umanda. Kumusta pala siya, sabi niya. Kumusta, DJ Dan Capuzon? Okay naman po. Kumusta po kayo? Si Mimi Trinidad ay gumugood morning din sa atin. At sabi ni Miss Vera Gadiano, kaya dan ang isang nanay ay ulirang nanay. Walang pagod gawing lahat para sa mga anak, guro sa bahay, walang day off sa bahay, at mahal na mga anak. Pa-request ng song na Inay para sa nanay ko. Gloria ang name niya. Namimiss ko na siya. God bless you and happy Mother's Day sa mother mo, Kuya Dan, at sa inyo rin. Oras natin 10 minutes bago mag-alauna. Yan po ang ating pagkukwentuhan ngayong umagang ito ng Sabado. Dudugtungan niyo lamang ang salitang ang isang nanay, no? Again, bilang this Sunday ay Mother's Day na at para tayo ay advance sa lahat ng mga advance. Uunahan natin sila, magma-Mother's Day na tayo. Kwentuhan tungkol ano bang naalala nyo sa inyong mga inay, ano bang masasabi nyo sa inyong mga mami, nanay, mama. Masasabi ko sa nanay ko ay napaka kung saan saan nakakarating. Oo, yung nanay ko ginagawang kyapo lang yung ano, yung Quezon at saka yung Manila pabalik-balik, no? Hindi nahihilo sa biyahe. Oh, ang biyahe papunta dito sa from Lopez hanggang dito sa Manila 6 to 7 hours. Yung nanay ko pabalik-balik lang, hindi ko din ewan ko din dito kasi ever since kahit nung mga nagsimula yung aking kapatid si Kuya, eh ganun ang ginagawa niya, pabalik-balik siya dito sa Manila. Ako nahihilo ako pag ganun eh. Oh, I cannot not. 12:51 ang oras natin. Kausapin natin ang ating first caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Magandang morning, Kuya Dan.
1: Aba, parang ikay nagiging Makata, Aljon. Magandang morning din sa'yo. Ha? Kamusta ka naman?
2: Happy Mother's Day sa mga nanay dyan na nakikinig sa atin.
1: Nagulat ako. Akala ko ako yung binabati. Happy Mother's Day.
2: Paunang bati, Kuya Dan.
1: Paunang bati. Okay, sige. Oo. Ako na, nagulat ako. Parang yung sasabihin niya, Happy Mother's Day, Kuya Dan. Hindi pala, sa lahat daw ng mga mother. Oh, ito, Aljon, kapag kadudugtungan mo ang salitang ang isang nanay, ano bang ilalagay mo dyan?
2: Matyaga, matatag, mapagmahal.
1: Kung halimbawa, ikaw personally, no, paano mo i-describe ang iyong inay?
2: Yung nanay ko is very maalaga, Kuya Dan, kahit may sakit siya.
1: Mm-hmm. Talagang ramdam na ramdam mo kahit na siya mismo.
2: Ramdam na ramdam mo yung pagmamahal. Lalo na pag ano, kapag nagkakasakit ako kaya dyan, alagang-alaga ako ng nanay ko.
1: Mm-hmm. Talagang kahit na may iniinda rin.
2: Uniko iho pa man din, Kuya Dan.
1: Uniko iho ka, as in, wala kang ano. Wala kang kapatid at all.
2: Hindi, ano lang.
1: Ay, mag-isa ka, ikaw lang ang lalaki.
2: Ako lang yung lalaki.
1: Ah, okay.
2: Lalaki sa anak nila.
1: Pero may mga kapatid kang girl. Ilan kayo lahat?
2: Oo.
1: Ilan kayo?
2: Dalawa.
1: Ah, dalawa. Ano ka pang bunso o gitna?
2: Bunso.
1: Bunso. Ay, naku. Pag niyo mga bunso na yan, ay, naku. Nagagalit sa bunso. Ikaw, tingin mo, ano ang advantage ng bunso sa compared sa ano sa ibang mong kapatid pagdating sa trato ng nanay? Sige nga. Wag kang mag-deny. Wag kang mag-deny.
2: Hindi ko sure.
1: Hindi ko sure.
2: Hindi, seryoso ko yan, Dan. Pantay-pantay yung pagtingin ng mga magulang namin.
1: Yun naman pala. Hindi ka talaga amin pag bunso. Walang ano.
2: Ewan ko kung spoiled. Hindi rin kasi ako spoiled, Kuya Dan.
1: Paano mo masasabi na...
2: yung loho na nagusto ko, hindi nga nila binibigay eh. So, it's okay lang naman. Pero okay lang naman.
1: Parang nararamdaman mo na hindi ka nasa-spoiled, nagiging spoiled kasi kumbaga hindi naman bigay agad ko ang request mo.
2: Oo.
1: Pwede.
2: It's parang binibigay lang siya kapag kailangan mo.
1: Mm-hmm. Oo, sa bagay.
2: Baka, diba? Kapag nakita ni nang kailangan mo na siya, hindi yung gusto mo lang.
1: Maganda yun. Totoo naman. Kumbaga, need siya, hindi siya want lang.
2: Want.
1: Yeah. Tama.
2: E sa panahon din naman ngayon na medyo mahirap mamuhay ngayon. Cost of living pa lang, kakain na sa kalahati ng sweldo eh.
1: Tama. Minsan nga hindi, hindi kalahati eh. Buong sweldo ngayon nakakain.
2: Oo, kaya dan.
1: Diba? So,
2: totoo lang.
1: Mahirap.
2: Doon din ako hanga sa nanay ko na napagkakasya niya pa yung sweldo ni ng tatay namin.
1: Mm-hmm.
2: Kahit na ano, kahit na sobrang higpit na ng sinturon na namin sa bahay. Just ko po napakamahal ng bilihin ngayon, Kuya Dan.
1: Totoo. Actually, yan ang magic ng mga nanay na talagang wais, 'di ba? Yung tipong napapagkasya nila yung ano, yung budget na nalalaan para sa pamilya, 'di ba? Parang feeling ko required 'yun pagka nanay ka, no, that marunong kang mag-budget ng mga bagay-bagay kasi syempre lalo na kung ganun yung setup katulad nung sa setup ninyo, 'di ba? Na parang galing sa padre de familia tapos i-manage ni nanay, dapat talagang ano, no? Hindi biro.
2: Saka hindi na rin nag-work si mama kasi medyo umihina na rin yung katawan. May cardiovascular disease pa. So iniingatan na namin.
1: Correct. Oo, 'di ba? Kung hangga't maaari.
2: Pinatigil na namin kasi may trabaho naman yung
1: tama.
2: Yung dalawang kapatid, syempre.
1: May trabaho na sila.
2: Ako silang tatlo nila papa, ayun, sila lang nagtutulungan sa budget sa bahay.
1: Ayun, oo, 'di ba? Hangga't maaari, 'di ba? Lalo na kung ganyan, meron na palang iniindang sakit eh. Hindi biro 'yun, 'di ba?
2: Tsaka pagka biro eh.
1: Oo. Tsaka pagka, 'di ba, pagka ikaw bilang anak, nakikita mo naman na kahit papaano kakayanin nila ng mga kapatid, 'di ba? Why not naman? Kasi mas mahirap kapag
2: ka. Why not naman? Oo.
1: Mas mahirap kapag sinagad, 'di ba? Mas mahal.
2: Kaya
1: napakamahal magkasakit.
2: Kasi gusto ko pang
1: ano?
2: Vision ko.
1: Madami ka pang?
2: Ay, iniingatan namin yung nanay ko kasi gusto ko pang maabutan niya yung graduation ko.
1: Tama. At aabot yan, Aljon. Oo.
2: Aabot.
1: More than pa.
2: 2 years na lang, Kuya Dan.
1: Oo.
2: 2 years na lang, Kuya Dan.
1: Go. Yakang. Basta sitting, basta ano lang, relax lang si nanay, okay?
2: By the grace of the Lord.
1: Tama. Amen. Kung meron kang... Amen. Kung meron kang message para sa iyong nanay ngayong umagang ito, go ahead, Aljon.
2: Ayan. Di kasi ako affectionate, Kuya, dyan sa totoo lang sa nanay ko. Pero mahal na mahal ko yung nanay ko, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
2: And sorry kung hindi ko masabi ng personal sa iyo, Mama, na kung gaano kita kamahal. Kasi hindi rin naman kasi kami.
1: Aljon? Sayang naman, naputol. Hello? Naputol yung message ni Aljon. Tingnan natin ha. Ayusin natin yung linya ni Aljon. Baka na parang yung mga ganyang, alam nyo na tutunugan ko na yung mga ganong putol, parang nalolobat yung ganon. Yung walang tunog at all, di ba? Biglang dead air. Sana hindi, sayang naman, nagbibigay pa naman siya ng... At saka nararamdaman ko parang, naku, itong episode na ito, parang madamdaming episode natin ito ha. But that's okay, di ba? Kasi katulad ni Aljon, di niya nasasabi lagi at ganitong paraan, kahit pa paano na ilalabas niya yung kanyang ano. Andiyan si Aljon? Ayun, akala ko nalobat. Hello, Aljon! Are you there again? Are you back?
2: Apo, Kuya Dan.
1: Sorry. Naputol yung moment natin. Oo.
2: Naka-voice IP kasi ako.
1: Ano yun? Anong ibig sabihin nun?
2: Naka-over wifi yung tawag ko.
1: Tapos nawala yung wifi.
2: Oo.
1: Okay.
2: Hindi siya nakakonect sa SIM.
1: okay. Sige. Kaya nawala. Kala ko nalobat ka kasi biglang dead air. But anyway, kung mabalikan lang natin, go ahead.
2: Yung ano, wala na akong ibang sasabihin sa nanay ko kundi I love you.
1: Yeah. Sana eh...
2: Kasi walang salitang makakapag-describe sa nararamdaman ko kundi yun lang.
1: Alright. Maraming salamat. I appreciate that. Maraming kahit na sabi mo nga.

0: In English.
1: Nag-mental gymnastics ako doon, Aljo. Sabi ko, ano ba, may Tagalog na ba yung carpenters ngayon? Sige, may babatiin ka ba?
0: Ayan, bukod kay Mama, Happy Mother's Day sa iyo, Mama. I love you. I love you. I love you so much po. And then, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nakikinig sa inyo sa DZMM. And also, I want to, ano, binabati ko yung, ang hirap pag English ko yan. Ayan, binabati ko yung home parish ko, ang San Isidro Labrador Parish, Malacan. Kasi, 34th Church Dedication Anniversary nila today.
1: Mm-hmm.
0: Happy 34th Church Dedication Anniversary sa aking parokya.
1: Ayan. Happy anniversary po sa inyong parokya. Uh-huh. Maraming salamat, Aljon.
0: Maraming salamat. Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day din sa inyo. Alright, thank you, thank you. Good morning.
0: Thank you, magandang morning.
1: Magandang morning. Bye-bye. Si Aljon ng Bulacan. Nakakatuwa naman ano, yung mga ganong mensahe na alam na alam mong from the heart, no? Ramdam na ramdam ko yung mensahe na yun ni Aljun kahit naputol. Naramdaman ko. Ang isang nanay, yan ang salitang dudugtungan ninyo. Ang oras po natin, isang minuto makalipas ang alauna ng umaga. Pagpatuloy natin ang kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alaunan ng umaga. Rimbo!

0: Reading, masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:20 po ng umaga, sabi ni Pat ng Mindoro. Sabado na nga, same pa rin ang pagtulog. Umaga, hindi maaga. Ang isang nanay, aalalahanin ang anak pa kumpara sa asawa niya. Minsan, nagbubunga nga sa asawa at pagdating sa anak, malumanay ang salita. Yung asawa ng nanay ko, ang tatay ko. Ano daw? Yung asawa ng nanay ko, ang tatay ko. Pwede pong mag-request ng song, Don't Stop Believing and Journey or lumang tugtugin ng Apo Hiking. Sabi niya, Kuya Dan, bunso din ako. Kung may gusto ko tapos available na pinaglumaan, doon na lang lagi sapatos, damit, bag na malaki. Oo, ganun pagka bunso eh. Taga-recycle ka nung mga nung mga nagamit na. Yung maayos naman, oo. Pero well, ganun talaga. Kung aabot sa'yo, might as well gagamitin, di ba? Nag-good morning sa atin si Ms. Merly Mendoza. Sabi ni Paul Roger Lau, ang isang mother, masipag, matyaga, mabait, mapagmahal, maski wala ka ng, ano? Maski wala ka na, Happy Mother's Day, mahal na mahal ka naming apat, pa-request ng Mandy ni Barry Manilow. Sabi ni Paul, wala na kanyang inay. Yeah? Si Bien Siloso ay sabi niya, ang isang nanay gagawin ng lahat mapasaya lang ang mga anak. Tumpak, correct. 1:21 ang oras natin. We have our next caller from Imus, Cavite. Nasa linya na natin si Bien. Bien, good morning.
2: Hello.
1: Hello.
2: Good morning.
1: Happy Saturday, Bien. Kamusta?
2: Lang. What's the topic for today, nanay?
1: Yeah, dudugtungan mo lang ang isang nanay.
2: Para sa akin, hindi kami ganong close ng nanay ko, although I'm making an effort now na maging close kami. So,
1: okay.
2: Ayun, ang isang nanay ay para sa akin teacher, kasi teacher yung nanay ko and siguro yung pinaka-importanting natutunan ko sa nanay ko is yung personal discipline sa sarili ko.
1: Okay.
2: Na mag-aral. Kasi kung hindi ko nakuha yung sipag ng nanay ko, aaminin ko sa inyo, hindi ako makakagraduate.
1: So ano to, dahil nakita mo growing up siya ay teacher, parang kumbaga na-instill
2: sa'yo.
1: Well,
2: kasi nasa Saudi si Papa nung lumalaki ako, no? So kami dalawa yung magkasama. Talagang matyaga magturo yung nanay ko sa akin.
1: Mm-hmm. Nag-extend hanggang sa'yo yung pagiging teacher niya talaga?
2: Na-realize ko kasi early on na importante yun kasi hindi ako magtatagumpay sa buhay kung wala yun.
1: Tama. Mm-hmm. So parang na-enjoy mo rin naman siya or... Kumbaga pa.
2: Hindi initially kasi nga hindi talaga kami close ng nanay ko lumalaki. Alam mo 'yun, ngayon lang talaga ako nagme-make ng effort na
1: Pero kayo dalawa yung magkasama.
2: Well, syempre isipin mo, di yung kanta nga dati ni Mike Hanopol, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan.
1: Tama.
2: So, it wasn't a pleasant childhood, okay? Pero siguro right now na malaki na na adult na ako, no, I'm just making the most out of it. Na dahil doon ako ay natuto ng disiplina sa sarili. Malaking bagay din kasi talaga yung tutok ng magulang sa pagpapalaki.
1: Tama.
2: Kasi there was one time nung ako na ospital, ano, yung isang co-patient ko katabi ko sa kama, tinatanong ko, ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na nag-aral? Bakit pinabayaan mo na ganyan ka na lang?
1: Mm-hmm.
2: Wala, kasi pinabayaan siya ng magulang niya. Alam mo yun, hindi siya tinutukan.
1: Mm-hmm.
2: So hanggang doon na lang siya. Parang doon mo marirealize na yung formation ng isang tao sa kabataan, sa pagkabata niya, doon nabubuo yung character ng tao eh.
1: Totoo. Oo, napaka-importante niyan. Lalo yung yung teenage years, bata, no? Talagang yun.
2: But even before that, yung sa elementary pa lang, ano, dun mo makikita yung desire na umunlad, alam mo yun? Kasi masakit pahinggan, ano, and kasi minsan, especially yung society natin yan, sobrang woke na, ano, pero may mga tao, I mean, yung discourse sa social media is always be kind, pero sometimes kasi there are certain individuals na kung hindi nila hindi sila uunlad kung hindi sila mismo tutulungan nila yung sarili nila. You get my point, man?
1: You're talking about gentle parenting, yun ang uso ngayon, di ba? Yung term na yan, na parang hindi na katulad ng style dati, no, nabanggit mo nga na kailangan ng konting pitpit eh, di ba? Ng konting higpit.
2: You won't realize that until you're older, but the thing is that I'll give you an example. They always teach empathy, but the same people that teach empathy, the same pretty English speaking girls that teach empathy, that always share sympathy for the Taboso 19 on social media, these are the same people who will ghost you when tapos na silang makipag-usap sa'yo. Tapos na silang pakinabangan ka for their assignments, asking references for research, hindi ka napapansinin. Tapos if you make an effort to contact them or confront them, bakit bigla ka na lang nawala sa buhay ko? Sasabihin, you're stepping on my boundary. Sasabihin, you're stalking me, ganon.
1: Okay.
2: When you try to get an answer for why they disappeared. So, ibig ko sabihin, yung cognitive dissonance, Kuya Dan, na itong mga taong ito na produkto ng ganong uri ng pagpapalaki, anong uri ng lipunan yung pinapalaki natin? I mean, kasi ikaw, wala ka namang anak, di ba? I mean, ang pinaka-anak mo, yung mga pamangkin mo, ganon.
1: Mm-hmm.
2: Siguro, isipin natin kung anong uri ba ng lipunan tayo meron na dapat nagtutugma kung ano yung sinasabi mo at ano din yung ginagawa mo. So, yung sinasabi mo na parenting, sometimes kailangan talagang gumamit ng konting
1: pagiging stricto.
2: Stricto siguro, disiplina siguro, ganyan. Disiplina. Wala namang masama kasi doon.
1: Correct.
2: Kung sa una kasi talaga masakit, pero marirealize mo na kailangan mo din talaga kasi hindi uunlad yung buhay mo. Ako, hindi ako magiging ganito kung hindi ako tinutukan ng nanay ko, di ba?
1: And sometimes dun ka mas matututo, di ba? Yun ang tatatak sa'yo eh. Mm-hmm.
2: Oh, well, masakit kasi siya pakinggan ngayon eh. Yun yung problema, hindi siya ano. Kumbaga para siyang ano eh, para siyang naaakuhiri sa penga ngayon kung yung words na disiplina para palaging naa-associate sa masamang bagay.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung titingnan natin, wala namang masama sa pagdidisiplina. Sometimes kasi, kailangan mong tutukan yung isang bata kung papabayaan mo lang palagi na gawin niya yung gusto niya.
1: Mm-hmm.
2: Maaring it may lead to, maaring maging successful siya, oo, kung ipagpapatuloy na follow your passion, follow your heart. Pero anong uri ng lipunan yung ikikreate nun? Puro na lang tayo mga plastic na nakikisabay tayo sa uso sa social media, nakikisabay tayo dahil masarap makisabay sa uso, and yet iba yung ginagawa natin dun sa sinasabi natin.
1: Mm-hmm.
2: So dapat nagtutugma kasi yun, Kuya Darat. Nasa pagpapalaki ng magulang yan, Kuya Dan.
1: Tama. At saka, on the other side, maaaring hindi siya maging ready paglaki niya. Nakakala niya kasi, pag growing up, pag gusto niya, makukuha. But hindi ganun ang buhay, di ba? Hindi ng realidad. So, kaya yung salitang disiplina, kailangan din talaga siya.
2: It depends. Well, every time na gusto ko ng toys, di ba? Hindi binibigay sa kanya. You have to earn it, di ba? I realize yung first regalo sa akin na toy talaga na na-appreciate ko was yung... Anyway, pwede ko na namang sabihin to dahil ilang dekada nang patay itong franchise na to. I mean, intellectually, wala nang may-ari dun sa intellectual property nito. Yung MMM.AS.K, Mobile Armored Strike Command. Mga ano sila, mga sasakyan sila na na may hidden form na ano na akala mo sasakyan pero meron sila mga secret weapons ganyan. Yun yung favorite na laruan ko noong araw. And I had to earn that ano through hard work.
1: Tama. Oh. But eventually mas malalo mo siya ma-appreciate no kapag
2: Yeah, and I actually still have that toy right now, si Firecracker.
1: Oh, okay.
2: It's a car that turns into a hovercraft and you know, si Rhino. Yeah, hawak ko ngayon actually yung mga regalo sa akin ng nanay ko kasi diba sabi mo pinag-uusapan natin yung nanay ko. No, hindi maganda yung relationship namin ng nanay ko while growing up. But then, ngayong pare-pareho na kami malalaki, pare-pareho na kami matatanda, it's time to grow up. At kung ano man yung mga pinagkaiba namin, dapat ng isang tabi. Diba?
1: Tama. Maraming salamat.
2: Kasi, in the twilight of... By the way, kabatiin ko lang yung nanay ko.
1: Oh, yeah. Message for your mother.
2: To Mrs. Celia Canonizado, a happy Mother's Day.
1: Alright. Maraming salamat.
2: Can I request for Sana Maulit Muli as performed by Regine Velasquez? Kasi yung original English version nito as composed by Angeli Valenciano, yung asawa ni Gary Valenciano, was supposed to be a tribute to the late Julie Vega, who recently, yung death anniversary niya, no, was celebrated last May, I think May 6 or May 7. Now, this is also a tribute to the late great Julie Vega. Inabot mo pa siguro yun, ano, Kuya Dan? Hindi na.
1: Parang hindi na.
2: Hindi nga. Ang tanda-tanda mo na hindi mo inabutan si Julie Vega.
1: Kung makatanda-tanda ka, ilan taon ako? Sige nga. Na-play na yata yung Sana Maulit Muli pala. Kanina sa ano sa Love Connect, so medyo...
2: Hindi
1: tayo?
2: Na pwede.
1: Oo, hindi natin mapipin.
2: Sige, just select an appropriate 1980s Gary V song?
1: Alright, sige, hanap tayo ng...
2: God bless, bye-bye.
1: Maraming salamat, Bian. Gary V. Hanapin natin kung ano yung... Yan. 80s song ni Gary V. Tingnan natin. Sabi ni Marvin, tanda-tanda mo na raw. Well, matanda, pero hindi pa tanda-tanda. Ay, hindi pa tanda-tanda. Oh. Matanda, nandun pa lang sa tanda pa lang. Ay, kung matandang tanda na eh. Siguro ganito na. Oh. Okay. Oras natin, 1:32 ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music. Sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
1: Oras po natin, 1:34 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Isang tulog na lang, Mother's Day na. Isang araw na inaalay para sa mga taong unang naniwala sa atin, unang yumakap sa atin, at unang nagsakripisyo para mabigyan tayo ng magandang buhay ang ating mga nanay. Ikaw, dear, naaalala mo pa ba nung bata ka? Kapag may sakit ka, hindi halos natutulog ang nanay mo, mabantayan ka lang. Kapag may problema ka sa eskwela o sa buhay, siya ang unang nagsasabing, kaya mo yan. At kahit minsan wala nang matira pa para sa kanya, ibibigay pa rin niya ang lahat para sa pamilya. Habang tumatanda tayo, unti-unti nating naiintindihan yung mga sakripisyong dati hindi natin napapansin. Yung pagod niyang itinatago sa likod ng ngiti. Yung mga panahong siya ang gutom pero inuunang pakainin ang mga anak. Yung mga simpleng, kumain ka na ba? O, ingat ka. Na dati parang ordinaryong salita lang, pero ngayon, doon natin nararamdaman ang totoong pagmamahal. Pero dear, hindi pare-pareho ang pagdiriwang ng Mother's Day para sa lahat. May ilan sa atin na masayang makakasama ang kanilang nanay ngayong linggo. May ilan naman na malayo sa kanilang ina at tanging tawag, chat o lumang larawan lang ang yakap nila sa ngayon. At meron din, dear, na tahimik na masasaktan ngayong Mother's Day dahil wala na ang nanay nila. Yung tipong gusto mo silang tawagan kapag pagod ka na sa buhay pero wala nang sasagot. Yung gusto mo sanang ibalik lahat ng pagkakataong hindi mo nasabi ang mahal kita o salamat ma. Yung kahit ilang taon na ang lumipas, hinahanap-hanap mo pa rin yung presensya nila sa bawat okasyon, sa bawat tagumpay, at sa bawat problemang dinadala mo mag-isa. May mga taong nagsasabing habang tumatanda tayo, nasasanay tayong mawalan. Pero para sa isang anak, parang hindi yata nawawala yung pangungulila sa isang ina. Kaya kung kasama mo pa ang nanay mo ngayon, dear, yakapin mo siya. Kumustahin mo siya. Iparamdam mong na-appreciate mo lahat ng ginagawa niya. Kahit simpleng paraan lang, hindi mo kailangan maggarbo. Minsan sapat na yung oras, yung pag-alala at mga salitang galing mismo sa puso. At para naman sa mga dear natin na ulila na sa ina. Hindi man sila physical na nandito, siguradong dala-dala natin araw-araw ang pagmamahal at mga aral na iniwan nila. Ang pagmamahal ng isang ina, hindi nawawala kahit pa magkalayo na ang mundo. Sa lahat ng mga nanay na walang sawang lumalaban para sa pamilya, mga single mom, mga lola na tumayong nanay, mga tatay na gumaganap ding nanay, at sa mga ina nating nasa piling na ng Panginoon, saludo kami sa inyo. Dahil ang mga nanay, sila ang tunay nating mga bayani.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 11 minuto bago po magalas 2 ng umaga, napakinggan natin awitin mula kay Mr. Pure Energy, Gary V. I Will Be Here. At ang dedicated song para sa ating kumusta dear ngayong umagang ito ng May 9, 2026. Miss Carol Banawa with Iingatan Ka. 1:49, pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin ngayong Sabado morning. Kukumpletuhin niyo lamang ang salitang, ang isang nanay. Ano nga ba ang isang nanay? Sabi ni Marvin, ang isang nanay may nakasagad na screen lighting at sagad na volume ang cellphone. At puro ads at pop-up ang phone kasi kung ano-ano ang pinipindot. Oo, tama. Kahit tatay, nanay at tatay, ganyan. Yung pag may kausap sa cellphone, yung naka-loudspeaker tapos sisigaw. Oh, ano, ano? Oh, oh. Hindi sa kanila uso yung ano, hindi sa kanila yung uso yung hindi naka-loudspeaker. Ang gusto nila, naka-loudspeaker tapos nagsisigawan sila. Mas ano kasi, kumbaga mas damang-dama yung ano, yung kwentuhan kapag ka naka-loudspeaker. Ang isang nanay, alala ko. Isang nanay bumibili ng ano ba 'yun, yung umiinit? Hindi ko masabi brand 'yun eh. Pero yung tinatapal sa katawan para ano, para pangtanggal ng body pain. Yung nanay ko bumili ng ganun, tapos hindi, walang brand, no? So ang dami, sabi niya, isa 100 daw, ang dami na daw. Bumili yung nanay ko. Tapos tinapal niya dun sa mga masasakit sa katawan niya. Ayun, nangati yung katawan. Ang kulit kasi, ha? Kabilin-bilinan, huwag kung ano-anong binibili online na nakikita dahil mura ay okay na. Oh, ayun, nangati siya. Oh, imbis na mawala yung body pain, namula yung mga pinagtatapal. Sabi ko, itapon mo na lahat yung mga yan at yan eh, hindi totoo. Yun lang talaga, no? Kasi syempre pagka, lalo na ngayon, no? Aminin naman natin yung mga parents natin, mga tito-tita, lolo-lola. Syempre nakikisabay sila sa evolution ng technology. So nag-ano din sila, nagsi-cellphone, nagsi-swipe. Yun nga lang, hindi na kasing talas ng pagsita natin katulad ng mga millennials at Gen Z. Alam natin kung alin yung mga fake news at yung mga fake products, di ba? Mga fake na link yan. Diyan medyo nahihirapan sila kasi parang kumbaga kung konti ang knowledge mo sa kung ano ang totoo at hindi sa online, madadali ka talaga. Kaya kailangan bantayan din natin ang ating mga nanay, tatay at kung sino pa. Basta yung mga medyo late na nag-join sa ano, sa technology, wag mo na maagad pagalitan. Okay lang naman pagsabihan mo ganyan. Tapos i-inform, no, more than na manggigil tayo. I-inform natin na yun ay mga fake. Oo, yun ay fake, yun ay hindi totoo, no, yun eh mamaya na i-scam lang sila sa mga link na yan, di ba? So more than tayo ay manggigil kaagad, inform natin kung ano yung tama, kung ano yung dapat iwasan, kung ano yung mga hindi totoo, lalo na pagdating sa social media. Alright, 7 minutes bago magalas 2, we have our next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Sir Bob. Sir Bob, good morning.
2: Hello.
1: Are you there, Sir Bob?
2: Dito na ako, Daddy Dan.
1: Yan. Good morning, Sir Bob. Kumusta?
2: Magandang umaga rin sa gwapong Daddy Dan.
1: Ay, no, sinabi mo. Ito naman, maliit na bagay naman. Sa'yo din. Poging-poging, Sir Bob. Ang kwentuhan ngayong umagang ito, mga tungkol sa nanay. Kasi Mother's Day na sa linggo, Sir Bob. Ikaw ba, ano ba ang maidudugtong mo dyan o naaalala mo, no? Ang word natin ay ang isang nanay. Sige nga.
2: Ang isang nanay?
1: Mm-hmm.
2: Hello?
1: Oo, nandito ako. Sige.
2: Kasi ako, nanay's boy ako.
1: Yun, nanay's boy. Uh-huh. Pag sinabing nanay's boy, ay, di ba bunso ka, Sir Bob?
2: Oo, bunso.
1: Bunso ka sa maraming magkapatid, di ba? Ilan nga kay lahat?
2: Konti lang, 10.
1: 10, yan. O, si, naku, talagang, imagine mo, bunso sa 10. So, talagang medyo, ano yan, favorite na favorite. So, paano mo nasabing nanay's boy ka? Anong mga ginagawa mo dati na nagpapatunay na nanay's boy ka nga?
2: Kasi, kahit anong kulit ko, ano ba, ako pa rin yung...
1: Ikaw ang panalo lagi. Ikaw lagi ang inaayo.
2: Pag napapagalitan ako na yung tatay ko ng araw, yung tagalagay ng ulan.
1: Panis yung siya mo pang kapatid pag ikaw na ang ano, pag ikaw nang nagsumbong sa nanay mo, gano'n?
2: Ah, hindi. Hindi naman ako marunong magsumbong po. Parang nakikita naman. Pero ako lagi yung nakakampihan.
1: Na ikaw lagi nakakampihan. Anong feeling ng gano'n? Yung ano... Lagi kang panalo pagka nag-away-away.
2: Ano no? Masaya.
1: Masaya.
2: Pero pag yung binabasa mo siya, parang mali.
1: Pagka, kumbaga, masaya siya kasi lagi kang kinakampihan. Pero eventually, parang marirealize mo din, dapat patas, ganun.
2: Tama. Parang ganun.
1: Tama. Ano ba ang idudugtong mo doon? Ano bang natatandaan mo sa iyong ina? Paano mo siya i-describe?
2: Kasi hanggang nawala siya, dalawa na lang kami magkasama nun.
1: Ah, sa kayong dalawa natirang ano, magkasama?
2: Hindi. Nandito rin naman sa paligid ng mga kapatid.
1: Pero...
2: Kaya kami lang dalawa talaga na nasa bahay.
1: Ah, okay. Kayo na
2: hanggang nawala.
1: Ano ang pinaka hindi mo malilimutang moments ninyo kayong dalawang nanay mo?
2: Ano eh, hindi ko kalimutan no kung malapit pa siya na kami na sa akin. Kasi blind na ako nun. Pag nawala ako, kawawa ka.
1: Sinabi niyo yun?
2: Oo.
1: Okay.
2: Ayun yung ano, hindi ko... Ito, makalimutan sa binitawin niya ng salita.
1: Ibig sabihin, hanggang sa huling hininga niya, ikaw ang iniisip niya. Tama. Anong naramdaman mo nung sinabi niya yun sa'yo?
2: Ano na talaga na yun. Malapit na rin siya talaga magpaalam dati.
1: Naramdaman mo rin.
2: Talagang tinanggap ko na talaga.
1: Pero... Sige,
2: kasi sa akin, ano ko eh, parang iniisip ko, ano, paano na ako, paano buhay, paano mangyayari, puro yung hinaharap yung iniisip ko about para sa akin, kasi sabi ni tawin niya nga, parang, mismo siya. Alam kong tiwala sa mga anak kapatid ko, parang gano'n.
1: Parang, kumbaga, iniisip niya, siya yung tao na talagang makakasama mo sana talaga hanggang dulo. Yun nga lang, nauna na siya, di ba? Pero sa isang banda, Sir Bob, naisip ko, parang siguro ganun ka lang din talaga kamahal ng nanay mo na feeling niya siya yung talagang kailangan mo sa buhay, no? Siya yung tatayo diyan kapag ka may kailangan ka. Yun nga lang, talagang wala, hindi na niya kaya, kaya siguro yun yung nasabi niya sa iyo, no?
2: Kasi sa amin naman magkakapatid. Sabi na natin may favoritism, pero ano siya eh, pantay-pantay pa rin. Pero pagdating sa akin, medyo...
1: Iba talaga. Hindi pantay-pantay.
2: Kumbaga, kung ano yung wala sa isa, wala. Kung ano yung meron, kailangan lahat.
1: Lahat meron. Oo, kumbaga, walang maiiwan talaga. Yun nga lang, talagang pag ikaw, medyo may konting, ano, may konting...
2: Konti.
1: Extra care.
2: Salita ko, basa ko, konti lang naman.
1: Tsaka, hindi mo naman kumbaga,
2: kumbaga, sa limang daliri, siguro... sila apat na kalahati lang. akin, lima.
1: Sayang sa'yo yung buong-buong lima.
2: Parang gano'n.
1: Di mo naman masisisi kasi sampu kayo, ikaw bunso. Talaga namang, siguro naisip nila nung last ka na, parang ay, last na to, tama na, okay na.
2: Actually, ito na sabi nga niya sa akin that time, talagang kumapit lang talaga ako. Talagang nilalaglag niya na talaga.
1: Kumbaga, pero, wala na sana talaga, pero... At least, magaling kumapit si Sir Bob.
2: kumapit lang, nakasapi. Ayun, bata pa lang, dami ko na rin yung pinagdaan. Imagine mo, 10 years old, wala na, malabo na, pero ano na, kapit lang. Hanggang nakakapaglaro pa nga ng bola.
1: Correct, di ba favorite sports mo pa nga yun?
2: Umabot pa ng 36. Ayun nga nag-totally blame ako yung
1: 36
2: nawala siya nung 2012.
1: Ah, so parang kasabay niya.

0: Napakaganda. Napakagandang mensahe, Sir Bob. Sige na, bumati ka na. Baka may gusto kang batiin ngayon.
1: Sinabati ko yung mababait na kaibigan ko. Kahit apat lang. Marami yan eh. Marami akong kakilala rin, Blake. Alam, hindi ko alam kung nakikinig silang lahat. Pero ito lang talaga yung dito ko nakilala sa mga to. Apat na to. Kay Ate Linda Cruz ng Asig. Kay Ate Beth Tulit ng North Caloocan. Tsaka itong si Jobet at tsaka Melody Elguera ng Teresa Rizal.
0: Alright. Awitin, Sir Bob, na gusto mo marinig.
1: Yung ano, yung Hiling Inay.
0: Alin?
1: Hiling Inay ba yun?
0: Inay. May inay ba tayo dyan? Inay. Tingnan yung, natin. Ah, wala daw kaming ina. Wala kaming
1: wala,
0: ina.
1: Wala.
0: Anak
1: wala
0: lang.
1: Inay?
0: Walang inay. Anak, oh, lang. Anak lang. Pero walang inay.
1: Ayun, ano lang. Ha? Ano na lang yung duya, duya.
0: Duyan. Duyan. Parang ano nga ba yung ano nga ba kanta? May duyan ba tayo dyan? Patingin nga. Pag wala duyan.
1: Duyan, no?
0: Ano ugoy ng duyan, yung bagay sa mga.
1: Oo, yun.
0: Ugoy ng duyan. Ugoy ng duyan. May ibang version ba tayo dyan? O, yun lang. Pero yan nga yun, ugoy ng duyan.
1: Ayun,
0: kay Ice yan. Magas maganda yan kay Ice. Alright, maraming salamat. Thanks, Sir Bob. Good morning.
1: Salamat.
0: Bye-bye. Salamat. Inuugoy nyo agad yung duyan eh. Oras natin, 2 minuto makalipas ang 2:00 ng umaga. Kwentuhan lamang tayo ha tungkol sa inyong mga inay. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:03.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 2:22 ang oras natin. Sabi ni Marian, ang isang nanay may Mama Globe at Mama Smart. yung mga number, no? Yung mga nakasave sa phone book ninyo. Natin pala, ako din pala. Ganun din ako, Mami Globe, Mami Smart. O kaya, Mama. Dati ganun, di ba, magka nagsisave ka ng number sa cellphone. Kasi dati, ano naman tayo eh, dikipad tayo, di ba? So dapat mauuna kung sino yung mga priority mo na laging ka-text, laging ano, laging mo mini-message. Pagka ang una mo, Mama, yan. Yan, nasa una sa phone book yun, di ba? Pagka, kanina mo isi-send, nandun sa kaunahan, Mama. Those were the days na ganun ang style natin sa mga naming. Pinag-uusapan po natin ngayong Sabado, May 9, in line, no? Dahil nga Mother's Day na bukas, Sunday. Ang isang nanay, yun ang salitang inyong dudugtungan at pagkakwentuhan natin kung anong idudugtong ninyo dyan. Sabi ni Pat, ano to? Kasabihan ng mga magulang, naranasan na namin yan, huwag mo nang gawin. Ang nanay, nandyan handang magpaliwanag hanggang mauunawaan mo. Ang tatay, nagiintay kung may tanong ka para alalayan ka. So parang may difference sila. Kumbaga laging pagka nanay laging ano, well, depende pa rin, di ba? Depende sa style ng nanay at tatay, pero nevertheless, sila talaga 'yung magtuturo kung ano 'yung mga bagay na hindi mo alam. Supposedly, no, sila ang magtuturo ng mga bagay na hindi natin alam. Sabi niya, may isa pa palang kasabihan, kapag hindi na nila kaya 'yung tipong naiiyak na sila, sasabihin na lang na kapag nagkaanak ka, maiintindihan mo din 'yan. Para sa magulang o ina o ama, wala siyang hinangad na masama para sa anak nila. Oh, yun, sabihin yung pag tumanda ka, malalaman mong ibig kong sabihin. Which is true, no? Pagka, syempre, pag nagkaka-experience ka na rin, mapapaano ka na lang, yung pala yung sinasabi sa akin dati. 2:24 ang oras, kausapin natin. Next caller from Maynila, nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, good morning at kamusta ka na?
1: Ako ay okay naman. Ikaw naman, kumusta ka?
2: Ito, Kuya Dan, nagpapahinga.
1: Bakit? Kakauwi lang?
2: Oo, Kuya Dan. Sabi ko kanina, sige gawin mo kung ano, kahit uli, kasi nasa biyahe pa ako.
1: Oo, no? At least saktong-sakto, nagpapahinga ka na ngayon. Relax. Kwentuhan habang nagpapahinga ka. Yan.
2: Oo, tsaka nagusta ko talaga, Kuya Dan, yung topic.
1: Yan,
2: talaga
1: bilang... Oo, kasi ikaw, yung mother mo, kasama mo pa dyan, di ba, Ate Lina?
2: Oo, yung katutulog lang. Hintay akong dumating.
1: Yan, alright. Saktong-sakto. Ikaw, kung dudugtungan mo yan, ang isang nanay...
2: Kuya Dan, meron akong letter para sa pangatala.
1: Yun, yun ang sinasabi ko. Teka, gagandahan natin ang background music dyan para damang-dama. O, sige, go ahead. O, para sa isang nanay mula kay Ate Lina ng Maynila.
2: Yes. Dear Inay, sa aking paglaki, pag ako'y tumatawag sa iyo ng mama, mami, inang, ako'y iyong naririnig kahit mahina lang ang aking boses. Inang, mama, nanay, alam mo pag ako'y masaya, alam mo pag ako'y may karamdaman. Sa aking paglaki, ang iyong dalawang kamay ang siyang nagiging gabay ko. Lalo na pag tayo nagsisimba, sinasama mo ko sa palengke o sa pasyalan, iniingatan mo kung wag akong madapa. Sa'yo, aking ina, mami, inang, nanay, ako naman ang gagawa para sa'yo sa iyong pagtanda. Hindi ako nangangako, pero gagawin ko ang lahat ng bagay na iyong ikasasaya at pangangalaga ko sa'yo. Kahit meron ka, ibibigay ko pa rin ang iyong pangangailangan. Kahit gano'n ko kabisi, kahit gano'n ko paabala sa aking pagtatrabaho, sa aking buhay, bibigyan pa rin kita ng oras at panahon habang ikaw ay nasa piling ko pa aking ina, aking mama, aking mami, maraming salamat sa iyo sa gabay mo sa aking paglaki. Thank you, Kuya Dan.
1: Ganda naman nun. Maraming salamat, Ate Lina, sa pag-share mo sa amin yung napakaganda mong ano ba tawag dyan? Tula, obra. Yan. Wala kay Ate Lina.
2: Yeah.
1: Oh, talaga namang inspired na inspired. No? Very, ang naramdaman ko dun sa ginawa mong yun, very thankful ka. No? Very, talagang na-appreciate mo lahat ng efforts ng iyong nanay sa iyo, Ate Lina.
2: Oo naman, Kuya Dan. Isipin na lang natin kung hindi nila tayo iningatan, kung hindi nila tayo pinagagalitan, nasaan tayo, Kuya Dan?
1: Tama, di ba? Yung mga, kumbaga, yung pagkabata ka, tapos pinapagalitan ka, feeling mo kontrabida yung nanay mo, eh, di ba? Pero eventually, pagka nagkaedad ka na, inasa wastong gulang ka na, naintindihan mo na na, ah, hindi naman pala masama, no? Actually, talagang mabuti lang yung gusto niyang mangyari sa atin pagka tumanda na tayo.
2: So, dahil sa mga relasyon natin, di ba na hindi natin na, akala nila ayaw nila tayo mag-asawa o kaya ayaw nila tayo magkaroon ng relasyon. Kasi Kuya Dan, ang magulang, meron silang malakas na pakiramdam kung ano ang bagay sa'yo, kung sino ang tama sa'yo.
1: Totoo, di ba? Kumbaga, totoo din yung minsan sinasabi niyo, papunta ka palang, pabalik na ako, di ba? Yan ang famous lines ng mga magulang, which is, pagka tumatanda ka, nare-realize mo na yung point, no? Hindi literally na mas magaling sila or mas may alam sila, pero na-experience na nila yung mga bagay na hindi mo pa na-experience. Kaya nasasabi nila yung...
2: Oh. Tsaka walang iba nakakakilala sa atin kundi mga magulang natin, Kuya Dan.
1: Tama.
2: Kasi sila ang nagpalaki sa atin eh. Alam nila kung anong paano ugali natin eh. At tama. Kung ano tayo.
1: Sino na nga ito? Anong pangalan mo? Ay, hindi pala. nakikilala din pala kita. Akala ko magulang lang nakakilala sa iyo. Sorry, kailangan ko sabihin. Totoo. Siyempre, yung mula pagkabata ka, di ba, nakikita ka nila anong ugali mo, anong nagiging mga traits mo, di ba? So, sila talaga yun, alam nila yun. Pag sinabi nila na, kilalang kilala kita, ganito ka, maniwala ka kasi alam nila yung sinasabi nila.
2: Kaya ako minsan, Kuya, na sumasama loob ko sa iba na, kaya ganyan ang nanay ko kasi walang pinag-aralan yan. Sinasagot ko kaya, pasalamat ka nanay ko, walang pinag-aralan. Eh kung ikaw hindi pinag-aralan ng nanay mo, kung nasaan.
1: Nako, napaka red flag, Ate Lina, ang mga taong ganyan mag-isip, no? Hindi tama yun, di ba? Kumbaga, hindi natin alam, baka nung moment na yun lang talaga ang kaya, di ba? Hindi nila kayang... ipagpatuloy ang pag-aaral nila, pero ang importante, buhay ka. Di ba? Nasabi niya nga yun, ibig sabihin, nag-i-exist siya sa mundo. Di ba? So,
2: kasi ikaw, pinagsikapan ka pag-aralin ka.
1: Tama. Diba? Lalo na yung mga ganun, yung nakapagtapos, tas parang mayabang na dahil hindi nakapagtapos yung nanay-tatay nila. Di ba? Ang maling-mali naman yung ganun.
2: Tsaka ako yan, may isang bagay ako natutunan.
1: Ano?
2: Ang tao pala mapagmahal sa magulang, sa nanay tsaka sa tatay, masarap palang makarelasyon. Kasi kung anong pangangalaga nila sa magulang nila, ganun ka din sila alagaan, di ba Kuya Dan?
1: Gaano kasarap karelasyon, Ate Lina? Ay, hindi, tinatanong ko lang naman. Kasi sabi mo, masarap karelasyon.
2: Kasi kung paano niya inalagaan yung mga magulang niya, ganun pa tinaalagaan niya eh.
1: Talagang ikaw ay binibigyan, binubuhusan ng pagmamahal. Pinupuno, sinisiksik at nililiglig ng kaligayahan.
2: Pero yung mga taong walang galang sa magulang, naku, delikado yan.
1: Ay, naku. Totoo.
2: Delikadong mahalin.
1: Oo, totoo yun, di ba? Oo. Kasi dun pa lang makikita mo na kung anong ugali yung pwede niyang ibato sa'yo pag kayo ng dalawa yung magkasama, di ba? So, reflection yun kung paano nila itrato ang kanilang mga magulang. Tama.
2: Tama. Kasi meron ako nakarelasyon na gano'ng Kuya Dan eh, walang respeto sa magulang.
1: Ay, naku. Red flag. Ang tawag dun, red flag. Oo.
2: Kaya nang nagkaroon kami ng relasyon, ay sakit sa ulo Kuya Dan. Diba?
1: Tama. Kaya dapat maging observant tayo, di ba, kung paano nila itrato yung mga magulang nila. Lalo na kung yan ang magandang tip sa mga... Halimbawa, first time magbo-boyfriend, magi-girlfriend, no? Tingnan nyo kung paano sila sa magulang nila para may idea kayo.
2: Saka mahalin muna nila yung magulang nila para makapagpo sila ng tao magmamahal sa kanila.
1: Tama. Correct, correct advice. Parang may kilig ng konti, Ate Lina. Sige, maraming salamat. Oy, pero thank you again dun sa napakaganda mong tula para sa iyong inay. Maraming salamat sa pag-share sa amin. Bumati ka muna, Ate Lina.
2: Okay, babatiin kay mga nanay ko sa church namin, si Nanay Abigail, si Nanay Abigail, si Nanay Elsa, si Nanay Nita, si Nanay Susam, and then binabati ko rin yung mga nanay ko ditong kapitbahay namin. Si Nanay Trining, si Nanay Pin, si Nanay Chi, si Nanay Lita, si Nanay Kuring, at si Nanay Flora. Yan. Yan yung mga nanay ko dito eh. At syempre ang aking magandang nanay, si Mrs. Serminia de la Cruz, ang aking mabait na nanay pang nagagalit.
1: Alright. Maraming salamat, Ate Lina. Ano ang iyong song request?
2: Syempre, Kuya Dambago, ano natin sa kanilang Syempre ni Kuli Desma. Paano kita mapasasalamatan, diba? Alright.
1: Meron tayo niyan. Ilalagay natin. Okay. Thank you. Salamat, Ate Lina. At good morning sa iyo dyan. Happy Mother's Day sa iyong mother. Bye-bye. Yes.
2: Ganun din kay Angge. Happy Mother's Day sa
1: niya. Sandali lang naman. Hindi pa. Ang anak namin, aso tsaka pusa pa lang.
2: Ina-advance
1: ako. Sige. Salamat, Ate Lina. Bye-bye. Ginugulat niyo ako sa mga hirit niyo sa akin. Ah. Ang anak namin, dalawang lalaki. Isang pango, isang mabuhok. Isang aso, tsaka isang pusa. Ay nako, oras po natin, 2:33. Ilang paalala muna, magbabalik pa rin si Kuya Dan. Dito lang yan. So remember your music.
0: Remember your music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
0: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Siyam na minuto bago po sumapit ang alas tres ng umaga. Good morning muna sa lahat ng mga gising pa rin sa mga oras na ito. Na talaga namang maagang nagigising kapag Saturday morning o baka hindi pa nakakatulog. Good morning po ha sa mga nasa trabaho din at syempre kailangan ng music, kailangan ng kakwentuhan. Welcome na welcome po kayo sa ating programa. Pinag-uusapan natin ngayong umagang ito ng May 9, araw ng Sabado. Dahil Mother's Day na bukas at wala namang RYM bukas, ang kwentuhan natin ang isang nanay. Yan, dudugtungan nyo lamang yan. Pwedeng magpadala ng kasagutan sa aking Facebook page, Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At tayo ay mag-ano doon, magkukwentuhan. Alright? 252, meron na tayong next caller from Quezon City. Nasa linya natin, Ate Mel. Bakit ka tumatawa?
2: Nanay, ako yun.
1: Ano? Nanay?
2: Ang isang nanay, ako yun.
1: Yan, tama. Ang isang nanay, si Ate Mel.
2: Oo, ako lang ang caller na nanay.
1: Teka, binalikan ko. Oo nga no, mga anak yun to. Ay hindi, may anak si Sir Bob. Oo nga no.
2: Anak ikaw. Na hati, di ba?
1: Oo, ikaw ang nanay. Nanay Mel. Paano kung ang tawag ko sa'yo, Nanay Mel?
2: No problem.
1: Hindi nakakabagets, ano, Nanay Mel.
2: Oo nga, kaya nga si Zach sabi sa akin, Mami na lang tawag ko sa'yo. Ayoko nga.
1: Mami Mel, magpapaampun pa yata sa ito.
2: Kaya nga, ayoko nga.
1: Mami Mel, Nanay, Inang Mel, gusto mo Inang Mel?
2: sa mga Tagalog, Inang ang gusto.
1: Inang, oo, oh, diba? Mm-hmm. Oh, kamusta ka naman, ano mga pinagkaabalahan mo at ngayon ka lang napatawag din ulit?
2: Ay, nako, napakarami. Tapos itong init na to, tapos ang dami-daming problema. Ang hirap, ano? Ang hirap kumilos.
1: Ay, oo, sinabi mo pa. Tsaka talagang... Wala kang choice. Pag, katulad ko, magtatrabaho ako, talaga mapapa-aircon ko kasi hindi ako nagpa-function pag mainit eh.
2: Aircon, tapos ano, biglang mainit. Parang ano nga eh, parang pakiramdam ko yung likod ko nagkakaroon na ng ano.
1: Ng rashes?
2: hindi naman. Yung parang ano,
1: mainit bungang araw?
2: Parang mag-uubo.
1: Ah, oo, kasi nga.
2: Masakit.
1: Painit, lamig, init, lamig. Oo, tama. Correct. Oh, well.
2: Tawag ako, kaya lang dun sa... kay Beshi.
1: Ah. Favorite mo na din si DJ Monica.
2: Naging Beshi eh.
1: Oo. Beshi na kayo kasi nagkakasundo kayo sa music.
2: Sabi nga niya.
1: Alam na alam niyo.
2: Itahag na raw niya ako.
1: Napapaghalataan ang kaedaran.
2: Correct.
1: Nalalaman ang ang sakop, correct. Tama. Oh, eh bilang ikaw nga ang nanay na tumawag na. Actually may kasunod ka pala. So tatanungin na kita. Ang isang nanay, ano 'yan, Ate Mel?
2: Ang isang nanay, well, sa akin ang nanay ko very understanding at supportive. Talagang ano, siguro isa ako sa maswerte talagang anak na nagkaroon ng ganung na mother.
1: Tsaka bunso ka, di ba?
2: Bunso ako. Tsaka yung ano, talagang mula ang pinanganak hanggang 50 years old ako na pakagaang ng ano, nandyan siya. Pag medyo nalilihis ang Ate Mel, hindi siya nagagalit. Kinakausap
1: mga,
2: niya.
1: Mga ilang beses nalihis? mga ilang beses
2: maraming
1: na nalihis?
2: Kaysa, ano yun,
1: eh, no? Ano?
2: Mas maraming lihis.
1: Mas maraming lihis eh, kaysa tuwid eh, no?
2: Oo, pero hindi pa rin napapagalitan. Parang siya, sinasabi niya kung ano yung pwedeng mangyari.
1: Correct.
2: Yun ang lagi niya sinasabi. Hindi kanya pagagalitan, pero sinasabi na niya ako ano yung pwedeng mangyari.
1: Ah, yun yung style niya. Hindi ka, ano may sisisiin sa ginawa mo, pero pinapakita niya yung mga possible.
2: Pagsisisihan mo. Yung mga pagsisisihan mo, parang ganyan.
1: Parang okay din yun. Ano kaso, pag matigas ang ulo mo, makikinig ka ba talaga doon?
2: Ay, oo. Sobra naman ako masunurin. Ano ka ba?
1: Ah, masunurin.
2: Ganito lang ako.
1: Ah, wala ako.
2: Ganyan lang. Ano lang.
1: Hindi kasi, di ba, parang walang impact kasi pag hindi pa nangyayari. Unlike yung naranasan mo, tas, oh, di ba, yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba, parang mas may impact. Oo. Eh, pagka sinabi mo, nako, pag inawakan mo ang apoy, mapapasok ka. Hindi mo naman alam yung feeling ng mapapasok. So, parang itatry mo pa rin.
2: Mm. Siyempre, bilang teacher nga siya, di ba?
1: Ah, magaling.
2: Siyempre, alam mo na itinuturo nung taong yun.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, natutunan niya, alam
1: Correct.
2: Niya.
1: Kumbaga may authority siya, may ano siya, ano ba, may credibility siya na sabihin yung mga bagay-bagay.
2: Credibility siyang sabihin yun kasi siya nga yun. At saka, yun ba namang hindi ka na nga niya pagagalitan mm-hmm. kung ano yung, hindi mo na kailangan magsabi, alam na niya kung ano yung gusto mo.
1: Mm-hmm.
2: Mga ganyan, di ba? Kaya ano, bigo po anak niya ako hanggang sa mga anak ko, siya pa rin ang nanay. Di ba, laking ano, laking swerte.
1: Alam mo, according sa kwento mo, parang gentle parenting yung din ginawa sa'yo ng nanay mo. Ganun ba?
2: Pareho sila. Pareho mag-asawa.
1: So ibig sabihin, dati pa may ganong thing din, yung hindi ka tipong lalatayan para...
2: Ay, wala.
1: Wala.
2: Hindi ako nakaranas.
1: So siguro ngayon na lang, umuso na lang yung term. Pero dati naman, may mga ganun din namang style ng mga magulang. Yung...
2: Meron talaga.
1: Oo, dinadaan sa
2: umuso. Mga pinsan ko, mga ano. Alam ko naman, nakikita ko yun. Kaya parang talagang napakaswerte ko nga ka ako. Kasi nga, yung mga nakita ko sa kanila, yung pagka-stricto or disciplinarian, ganyan. Mm-hmm. Pero ano naman, siguro ganun lang talaga.
1: Tama, oo. Hindi, tsaka, malaki kasi yung impact nun pagka, ano ka na eh, nung lumaki ka na, di ba, kung paano ka, anuhin, palakihin. So, pag...
2: Oo, tsaka hindi sila nagtataas ng boses masyado. Malumanay. Malumanay sila.
1: Tama.
2: Kaya lahat kami magkakapatid.
1: Ayan,
2: walang nag-aaway.
1: Oo.
2: Yung pag may problema ang bawat isa, eh, hindi ka na magsasabi. Nakaalalay na agad ang mga kapatid mo, ganyan. Tapos, malumanay din sila. Parang ganun. Kaya, ano naman, siguro sa ganung na-experience ko, kaya nung nag-50 ako at nag-i-start na yung mga hindi maganda hanggang ngayon, at least, ang iniisip ko na lang, yung nakaraang years sa akin na ganun, okay lang.
1: Kalmado.
2: Mag-suffer ako ngayon kasi... Ito siguro yung time na ano, di ba?
1: Grabe ka naman. Ginawa mo na namang ano. Sinisi mo na naman yung sarili mo. Oh.
2: Hindi, ano lang. Maging ano lang tayo, syempre, di ba? Yun ang reality eh, di ba? At saka ano kasi, yung takbo ng panahon ngayon, hindi natin maiwasan kahit na o paano. Pero okay naman, sa family walang problema. Mababait naman yung mga bata.
1: Yeah.
2: Tapos kahit na wala naman si mama, si yaya, si nanay, tasing nandiyan pa rin.
1: Mm-hmm.
2: Hindi siya nag-asawa para sa amin.
1: Wow.
2: Salamat din ako sa kanya. Oo, pa rin siya.
1: Mother, ano pa din, no? Kumbaga, Mother's Day pa rin para kay nanay, tasing.
2: Talaga.
1: Talagang kayo na yung mga anak niya, ganun.
2: Oo, talaga.
1: Grabe.
2: Hindi na siya umuwi sa family niya mula nung kwan.
1: Diba? Yun yung sinasabi na hindi mo naman kailangan maging biological na anak talaga para maging
2: talaga.
1: Anak mo sila or nanay mo siya, di ba?
2: Kaya itong Kwan Mother's Day na to, kahit yung mga mother figure na yan, ano talaga, araw natin to.
1: Tama. Happy Mother's Day, Ate Mel. Bilang ikaw lang pala yung nabati. Oo nga, ikaw lang yung nabati ko na Happy Mother's Day.
2: Oo, wala kang mababati kanina.
1: Happy Mother's Day.
2: Babati rin ako.
1: Yan, bumati ka. Go ahead.
2: Siyempre, una sa napakaswerteng Mami Arlene ni Kuya Dan.
1: Talaga naman.
2: Kasi may anak siya mabait. Mabait ka ba?
1: Baka may... Ha? Ano? Mabait? Oo naman. Natanong mo pa ako, ha?
2: Ayun.
1: Thank you.
2: Si Mami Baker Teresa. Bon Boyad. Flight nila bukas mag-asawa.
1: Wow. Oy, enjoy sa vacation.
2: Tapos, sino pa ba? Yan, si Nanay Tasing. Si Mama, kahit wala na si Mama, alam kong hindi niya ako iniiwan, nandiyan lang siya.
1: Mm-hmm.
2: Tapos,

0: mga anak ko sa ano, pinasalamatan ko rin sila. Dumating na yung bunso ko from the province, talagang excited para sa Mother's Day.
1: Mm-hmm.
0: Iniwan niya ang kanyang tita para sa akin. Kala ko yun na mami mo eh, kako sa kanya.
1: At least, okay.
0: Okay, sige.
1: Salamat Ate Mel. Good morning.
0: Okay, happy weekend.
1: Ingat, happy weekend. Si Ate Mel ng Tutut, Quezon City. Ating nakakwentuhan. Aww, nakakatatas naman yun. Diba? Kahit, sabi nga nila, kahit tumanda ka na ng kung anong edad man abutin, pag-usapang anak at nanay, baby ka pa din. Nakakatuwa. Nakakatuwa ang ating mga naging kwentuhan, no? Siyempre, wala ka namang ibang masamang tinapay na masasabi talaga. Though, siyempre, hindi perfecto ang ating mga magulang, parang tayo lang din. Still, masaya sa feeling. Katulad na lamang ng nararamdaman namin dito dahil sa araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado, at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Nakakatuwa yun, ha. Ibig sabihin, kasama tayo dun, no, nung RYM, di ba? Na pinapanood kahit na ganitong oras, this oras ng gabi, ng madaling araw. Maraming salamat po sa pag-include ninyo ng ating programa sa mga palagian ninyong pinapanood sa araw-araw. Thank you, thank you! Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga, magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:04.

nasaan ba ang iyong pag-ibig? Natatag sa akin na

Nasaan ba ang iyong pangako na ikay di magbabago?

0: Weeping, masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Angelo, happy Saturday morning, Kuya Dan. Ang isang nanay ay masipag, mapagmahal, gagawin ng lahat para mabigyan tayo ng gabay at aral sa buhay na pwede nating gamitin sa darating pa na panahon. Ganyan ko ilarawan ang mama ko sa pagpapalaki niya sa akin nung bata pa ako. Hanggang ngayon ay baon ko pa rin. Mana ko rin sa kanya ang cooking skills and house chores na ginagamit ko na ngayong live-in na kami. Live-in, ha? Almost every day sa isang linggo. Siyempre, batiin ko rin ang aking mama na si Victoria Cañizares ng isang Happy Mother's Day. Currently, nasa Tagaytay sila with my dad para may ayusin sa bahay namin doon. Batiin ko na rin pala ng Happy Mother's Day ang aking lola, mga tita ko, mother ni Lavi na si Tita Fe. And siyempre, most honorable mention si Lavi na isang cat mom kay Mocha at mommy tita sa aking 3-year-old na pamangking babae na si Leia. And currently, magkatabi sila ngayon dito for 2 days na since nilalagnat si baby Leia. Aww. Happy Mother's Day. Eto na, meron pa tayong isa pang caller from Nueva Ecija. First time caller, nasa linya natin si Ate May. Ate May, good morning.
2: Hello po.
1: Hello Ate May, welcome.
2: Hello po.
1: Oh, hello.
2: Hello po, yan na.
1: Ayan.
2: Nakakatuwa naman, Kuya Dan, nakasali ko sa ano.
1: Ayun, di ba?
2: Sa iyong programa.
1: Nako.
2: Matagal na ako, Kuya Dan, na nakikinig sa'yo. Kasi blind ako.
1: Kailan pa? Mga last year, ganyan? O this year lang din?
2: 2009.
1: Sa, dati pa, na ano? Sa ano pa, MOR, 2009? Teka, saan yan?
2: Hindi, ano, nung blind ako, 2009. Pero, ano, mga ano na ako nakikinig sa iyo, mula nung nag-start ka.
1: Ah, dito sa program. Ay, welcome po.
2: Dito. Hindi lang ako makatawag kasi nga blind, walang mag-a-assist sa akin.
1: Ayun, buti na. Nakakatuwa din ho at nasabi ko sa inyo may mga lagi nakikinig sa atin, hindi pa lang nakakatawag. Ito si Ate May, isa doon, buti na lamang ito. Nag-message siya, sabi niya, pakitawagan po ako. Ayan, makakwentuhan na natin si Ate May. Welcome,
2: yes,
1: Ate May. O, gantong oras. Okay na okay, sa all right. Ikaw, gantong oras gising ka rin talaga, Ate May?
2: Ano, nagising ako, Kuya Dan, 1 o'clock.
1: Mm-hmm.
2: Na, ano, narinig ko yung tungkol sa mother.
1: Yan.
2: Eh, siyempre, Mother's Day. Although yung mama ko, sumalangit na, namimiss ko pa rin siya, ganun. Yan.
1: Dahil dyan, ano ba ang isang nanay para sa'yo, Ate May?
2: Ang nanay para sa akin, Kuya Dan, yung bang maunawaing nanay, mahaba ang pasensyang nanay, at higit sa lahat, mapagmahal na nanay.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, Kuya Dan, ang nanay ko kasi mag-2 years nang wala. So, bali, yung tinuro niyang pagpapalaki sa amin, nai-ano ko sa aking mga anak, nai-apply ko kasi napaka-the best na nanay siya. Although, nung araw, pinapagalitan niya kami. Siyempre, nanay yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Walang nanay na hindi nagalit sa anak kasi tinuturuan lang nila tayo upang mapanuto tayo sa kagandahang asal, sa kagandahang pag-uugali. Ganun ba, Kuya Dan? Kaya, ano, talagang blessed na blessed ako dahil siya ang naging nanay ko na talagang mapagmahal.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung ako eh nabulag, Kuya Dan, siya talaga yung naging mata ko. Kaya andun man yung kalungkutan ko, yung namimiss ko yung mama ko, madali ko siyang natanggap kasi ako
1: siya.
2: Kasi opo, yung ba mga Kuya Dan na as a Christian, madali mo siyang matatanggap kasi andun si Lord sa buhay namin.
1: Correct.
2: Ganun ba, Kuya Dan?
1: Opo, kumbaga,
2: kasi, kasi kung hindi mo tatanggapin yun, para bang yung mother mo, oo, miss mo yung mama mo dahil habang buhay siya ang nagturo sa'yo ng lahat eh.
1: Opo.
2: Lahat talaga siya ang nagturo sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya talagang the best talaga ang mga nanay.
1: Hands
2: up ako talaga sa lahat ng nanay.
1: Yun.
2: At maging sa akin na nanay ako.
1: Hands
2: up ako talaga, Kuya Dan.
1: Tama po kayo dyan. Wala talagang papantay. Oo, talagang ibang level.
2: Talaga.
1: Ibang level ng sakripisyo.
2: Yung ba kay Kuya Dan na kahit nagkakamali ka, andyan siya na umuunawa sa'yo na anak, nagpapaalala sa'yo na hindi dapat ito, na ito ang gawain mo, na ikaw naman na anak mo, kung ikaw na nagmamahal sa isang magulang. Susundin mo to eh, kasi para sa'yo to eh. Hanggang ngayon sa mga anak ko, na nadala ko sa yung mga pangaral ng nanay ko, nadala ko talaga sa mga anak ko. Kaya Kuya Dan, happy talaga ako.
1: Lalo na maraming salamat po, nararamdaman ko talaga na talagang happy ka at kami din dito. Ako, natutuwa ako pagka may manakakwentuhan tayong matagal na rin tagapakinig. At again, talagang saludo ho sa mga nanay. Katulad nyo rin, no, Ate May, bilang isang nanay, the best talaga. Sabi nga nila, kahit tumanda ka na, talagang hahanapin mo pa rin ang mama mo, di ba? Ang nanay.
2: Yes, yes.
1: Forever yan.
2: Kahit na nasa kabilang buhay na sila, yung nalulungkot ka man pag dumating yung panahon na yung nanay, namimiss na kita. Ang sarap kasi, Kuya Dan, ang may magulang. Kaya sa lahat ng mga anak na may mga magulang pa, mahalin nila, mahalin ninyo ang inyong magulang dahil napakahirap ng Kuya Dan, yung gusto mong tumawag sa nanay, yung wala ka nang matatawag na kahit hindi sa financial, yung andyan yung present nila, yung
1: tama.
2: Ganon.
1: Tama, nararamdaman mo.
2: Napakasarap na, nanay, yung anak ko ganito, may madadaingan ka.
1: Correct.
2: Kaya sa lahat ng mga anak, hanggat buhay ang mga magulang nyo, mga anak, ipadaman nyo, yakapin nyo, nahihiyaman kayo na magsabi ng I love you, mahal na mahal kita nanay. Huwag kayong mahiya dahil sila ang nagbigay ng buhay ninyo, nating lahat.
1: Tama. Naku, maraming no, thank you. Napakaganda.
2: Thank you. At napaka
1: thank you so much, Ate May.
2: Baka may nasali din ako sa
1: naman.
2: Yung program.
1: Ayan, nakakwentuhan ka, narinig na rin ang boses ni Ate May.
2: Okay. Yes, salamat.
1: Sige, bumaya, may gusto kang batiin, Ate May, bati ka muna.
2: Siyempre, special aking mother na kahit wala na, happy Mother's Day, nanay. San ka man naroon at sa lahat nang tagapakinig mo, Kuya Dan, na mga nanay, sa mga nanonood sa'yo, happy, happy Mother's Day sa ating lahat.
1: Alright.
2: Talagang hands up ako sa lahat ng mothers, Kuya Dan.
1: Salamat, Ate May. Awitin na gusto mong mapakinggan after.
2: Ang nirequest ko, Kuya Dan, yung Dakila ka inay ni Kurita.
1: Kurita. Oo, tingnan natin ha. Mga walang Dakila ka inay ni Kurita. Sandali, balik mo ng konti. Dakila nga ilagay mo. Yan. Sandali, baka walang lumabas, Ate May. Ba? Naku, wala kaming dakila. Yan ang sinasabi. Baka may iba ka pa dyan.
2: Ano na lang, Kuya Dan.
1: Ni Kurita? Song ni Kurita? Okay.
2: Oo.
1: Alright.
2: Ano na lang.
1: Sige, Ate May. Maraming
2: Kuya
1: salamat
2: Dan,
1: po ha.
2: Thank you. Ingat ka, Kuya Dan, sa kaya pag-uwi mo ha.
1: Ingat.
2: At regards din sa iyong asawa na naririnig ko kasi na mabait yung iyong asawa. Kaya ngayon, Kuya Dan, isa na ako sa iyong tagapakinig at tagatawag na ngayon. At especially sa aking mga anak, binabati ko rin at sa aking asawa na nagtatrabaho na nasa Bulacan.
1: Sige po. Thank you. Bye-bye.
2: God bless.
1: Salamat, Kuya Dan.
2: God bless.
1: Bye-bye. Good morning. Si Ate May ng Nueva Ecija, first time caller, na nagchat siya. Sabi ko sa inyo, di ba, pagka gusto nyong makakwentuhan din si Kuya Dan, mag-message lang kayo sa Viber o kaya mag-chat at magkukwentuhan tayo. sabi, nice meeting you daw from Jiwa. Taray na. May pa nice meeting you pa. Ano yun? Nice meeting you. Siyempre, automatic. Welcome daw. Hindi, tsaka marami pa dyan. Marami pa tayo mga listener na siguro hindi lang makachempo or hindi malaman kung paano. So, tawag lang po kayo. Or again, yun nga, pwede kayong doon sa Viber natin sa 0919-273-3000. Mag-text kayo doon, sabihin nyo, pwede po bang matawagan nyo ako, ganyan. Para, ano, si Ate May, nag-chat lang siya sa akin sa, ano eh, sa Facebook eh. Sabi niya, paano po ako tatawag? Or paano nyo po ako matatawagan? O, yun, ganun lang. Kasi buti na lang dito, pwede kaming kumontak from here, tapos tatawagan namin kayo sa mga cellphone ninyo. Alright? O, ito, 23 na. So, basahin ko muna ang mga comments sa ating Facebook page para sa ating topic for today. Na ang isang nanay, basahin natin. Wait a minute at iloload ko muna. Nag-good morning sa atin si Sir Carpio Esteban. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Sabi ni Maria Fe Flores, ang nanay ay ang galing na accountant sa bahay kasi magaling mag-budget at Kuya Dan, pa-request ng tanging yaman. Sabi. Marilyn De Leon says, magandang umaga Kuya Dan at sa lahat ng mga nanay. Nag-good morning din si Mary Jane Nunez. Sabi ni Zen Peralta, ang isang nanay ay maasahan, mapagmahal, maunawain at hindi sumusuko anumang pagsubok ang dumating. Siya ang unang gagawin lahat para sa kapakanan ng kanyang mga supling. Parang ano, tula yata dapat yun eh. Kuya, thank you at binasa mong message ko kahapon. Tagal na po ako nagme-message, kaya lang ang sabi sa akin, naglalabas si Kuya Dan. Yun yung auto-reply ko kasi. Sorry na. Ano to? Nangyari na ngayon, happy nang marinig ko ang name ko. Thanks ulit. Pwede pong pa-request until I met you. At good morning po sa lahat ng mga nandyan nakikinig sa Remember Your Music ng DZM. Cory Alejandro, ang nanay isang ulirang nanay. Gagawin ang lahat para sa pamilya, basta para sa mga anak, ibibigay ang lahat. Kaya the best talaga sila. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. In the whole world, I miss you so much. My nana in heaven, nanay, na super bait. Thank you so much, sabi ni Miss Cory Alejandro. Dora Fiesta Santos, ang isang nanay, walang kapagurang nag-aasikaso sa lahat ng bagay. Sa isang tahanan, ang nanay ay unang nagigising, naghahanda ng lahat ng ating pangailangan sa araw-araw. Sa mga, siya ang pinakahuling natutulog, no? Unang nagigising, huling natutulog. Sa gabi, dahil tinatapos pa niya lahat ng gawain sa bahay, nagbibigay ng unconditional love. Inuuna ang pangailangan ng buong miyembro ng pamilya bago ang sarili niya, sabi ni Miss Dora Fiesta Santos. Sabi ni Simon Wright, Kuya Dan, I'm here to tell you that my birthday is tomorrow. Wow, advance happy birthday. I will be turning 26 years old. Please wish me an advance happy birthday. Advance happy birthday sa'yo, Simon Wright, from Oklahoma City. Happy birthday! Ito ay ano natin eh, listener from the other side of the globe. Happy birthday, okay? Nang may pagmamahal mula sa father, Billy, my sister Jules, my grandmother Nelva, and my grandfather Carl. My response to the topic, ang isang nanay, ang puso ng pamilya, nagbibigay ng ginhawa at gabay. At ang kanyang pagmamahal, ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal sa buong mundo. Wow! Ang kanyang pagmamahal, ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal. Ganda naman naman. Lots of love to you and more power like always to the show. Advance happy Mother's Day to you. Salamat po, sabi ni Simon Wright. Ang nanay ko, kahit may asawa na ako, nag-aalala pa rin. Tapusin ang pag-aaral ko, sabi ni Mary J. Nunez. Sabi ni Fael, katumbas ng isang dosenang manggagawa sa bahay. Lahat kaya nilang gawin, sa bahay man yan, sa mga anak man yan. Basta para sa pamilya, para sa anak, Wonder Woman ang mga yan. Para sa nanay ko, o parang ang nanay ko, the best. Lahat ng best traits nasa kanya na. Happy Mother's Day po sa lahat, sabi ni Fael. Si Mary Lascano Caparas, bumabati din ng Happy Mother's Day. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, maligayang araw sa mga ina na nasa RYM.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Nagawa ng isang ina, mabuhay lamang ang mga anak lalo pa at nag-iisang nagpapalaki ng mga anak na kahit anong laban, haharapin alang-alang sa mga anak. Oo o sa mga single mom din, no? Sana po ay maramdaman ninyo na kayo ay the best talaga. Hindi man, di ba? Kasi sinabi mo single mom, laging napapansin kung anong kulang, no? Na baka hindi sapat ang pagmamahal. Pero no, sapat na sapat ho yan para sa inyong mga anak. Mabuhay ho kayo ng mga matatag nating mga single moms dyan. Sabi ni Miriam, ang kuya dan ng isang ina deserves all the love and appreciation today and every day. Maraming thank you po sa lahat ng ating mga nakakwentuhan, nagpadala ng message, nag-comment, nag-PM. Sa lahat ng mga bumati para sa kanilang mga inay. Happy, happy Mother's Day sa ating lahat. No? Wala talaga. No? Kumbaga, minsan words are not enough para i-describe kung ano ang ating mga magulang para sa atin, lalong-lalo na ang mga nanay natin. Kaya tama yun. No? Batiin natin sila at kung anong kayang gawin, di ba? Kahit simple lang naman ngayong Mother's Day, kung saan kayo pupunta, pwedeng-pwede na yan. Kung sa bahay lang din, okay lang din yan. Samahan, batiin, yung mga pa-flowers na mga simple lang, okay na okay din yan. Ma-appreciate yan ng mga mothers ninyo. Iba talaga, no? Kumbaga, kahit na tumanda ka na, pag kahit na sabihin mo 80, 60, 70 years old ka na, kung nandiyan pa nanay mo, baby ka pa din. Always the baby. Maraming salamat po ha. Meron ba tayong ugoy? Wala yata tayong... Ah, na-play na natin yung ugoy ng duyan kanina. Miss Fatty, na-play na namin. Pero maraming salamat sa pag-join pa rin. Maraming thank you. Hoy, isang linggo na naman ang ating napagsamahan mula Tuesday morning hanggang ngayong Sabado. Maraming maraming salamat mga kapamilya at kaserbisyo sa laging pag-tambay dito sa ating programa, ha? You the best. Pero meron pa tayong 30 minutes, kaya huwag kayong aalis. Meron pa tayong tugtugan at yugyugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita. Balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
0: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music.
2: Oras natin, 3:39 po ng umaga. Napahinga natin, Coolie Desma with the song Till I Met You. At oras na ni Corita. Ay nako, maraming salamat po once again sa lahat ng mga messages ninyo. Teka, i-check ulit kung baka may naiwanan ako. Wait a minute. Let me see. Parang wala naman na, no? Parang nabasa ko na lahat ng mga mensahe. Ay, pero batiin muna natin mga nasa kalsada sa mga sandaling ito, mga nakikinig sa atin, taxi driver, bus driver, jeepney driver, truck driver, mga TNVS at mototaxi, isang magandang umaga ng Saturday po para sa inyong lahat. Ay, mga nakikinig sa atin sa taxi, ha? In fairness, ha? Maraming salamat po at ng ganitong oras dito kayo tumatambay sa programa. Ganun din sa lahat ng mga kasabay natin nagtatrabaho mula kanina. Oo, good morning po sa inyo. Ito na ang Friday natin, no? Saturday morning, last day na natin ng mag-work ng madaling araw. Kaya, good morning, good morning. Oh, may pahabol na, pabati. Oh, pabati daw si Marian B. na nasa kalsada pa rin kasi nagpapa-drive-thru na naman. Ay, parang nainggit ako, parang gusto ko rin mag-drive-thru mamaya. Nagugutom din ako. Hindi ako nakapag-dinner kanina, eh. Nakatulog kagad ako ng 8:30. Good morning sa mag-asawang Riabad. And once again, happy, happy Mother's Day. Advance happy Mother's Day para sa lahat ng mga nanay, mga nagpakananay, tinuturing na nating nanay, at sa mga nanay nating tunay. Maraming salamat sa mga buhay ninyo dahil kung wala kayo, wala si Kuya Dan dito, hindi nagsasalita, wala ding mga nakikinig sa akin. Literally, no, literally, tayo ay nandito dahil sa ating mga magulang, sa ating mga nanay. Happy Mother's. Hindi ko pala nababanggit ang pangalan ng akin. Happy Mother's Day sa aking kaisa-isang ina na lagi akong pinagbubuksan ng gate kapag ako ay aalis ng bahay. Happy Mother's Day, Mami Arlene Capuchon. Yes, at sa aking mga lola, si Nanay Fina, si Nanay Ina, yan ang aking mga mother figure. Maraming maraming salamat po sa buhay ninyo dahil nandito si Kuya Dan, nandito ang mga listener, nandito tayong lahat. We are so happy together. Sa oras nating 3:42, maraming salamat. Gising na, bango na. Happy together. Ito po ay yugyuga na. Kasama niyo si Kuya Dan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 9, 2026. Sara po ng Sabado. Good morning. Such a feat. Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dam mula pa kanina alas 12. Actually, mula pa Tuesday morning, kasama nyo na lagi tayo dito ng ganitong oras. Thank you. Oras po natin, 6 na minuto bago mag-alas 4. Pero once again, ako maraming thank you ha sa laging pagiging present, laging pagsama kay Kuya Dan. Maraming salamat po sa lahat naman nagpapadala ng mensahe nila, ng mga nagko-comment sa atin sa ating Facebook page. Weekend na ulit guys, gawin ang mga bagay na gusto at kailangang gawin. Kung kailangan magpahinga, di magpahinga muna. Kung kailangang lumabas, di lumabas. Yung mga nasa outingan na ng mga, grabe matatapos na yung, hindi pa pala matatapos. Natapos na pala yung April, hindi pa ako nakapag-swimming. Ngayong May na lang ang chance ko, sana naman makapag-swimming din ako. Parang yung pang sila dyan, paalis na sila, mag-swimming sila. Ingat po ha kung saan man kayo pupunta. Pa-north, pa-south, pa-east, pa-west. Mag-iingat po tayong lahat at mag-enjoy. Siyempre naman, itong dalawang araw na ito, ito naman ang oras natin para makapag-relax-relax, di ba? Kahit papano. And siyempre, again, tomorrow is Mother Day, Sunday. Bahala na kayong dumiskarte, basta iparamdam na you are grateful, thankful na talaga namang wala tayo kung wala sila. Happy Mother's Day to all the mothers out there. Sana po tayo ay magkaroon ng masaya at very relaxed na weekend. Susunod na, yan tayo kasama si Noel Alamar at Dennis Datu. Kaya naman dire-diretso na po tayo. Until then, kasama ninyo nag-iisang Balba sa Radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Leaving you with this song from the ABBA. Thank you for the music and thank you sa lahat mga kapamilya at kaserbisyo. Happy Saturday. Bye-bye. You probably heard it before. But I have a talent.

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01.
1: Saan ka man sa buong bansa, ang kwento mo, yan tayo! Walang bantang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin, yan tayo!

0: Ang Noela Lamar.
1: Aha, hindi ko alam. Ikasyam na.
0: Ng Mayo.
1: Ang bilis. Uy, ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
0: At syempre, tampok po natin ang mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at impormasyon. Ano man ang panahon, ako pa rin po si Dennis Datu.
1: Nasaan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento dahil
0: yan tayo! Samantala, mga kapamilya at kaserbisyo, narito po na ang unang radyada ng ating mga balita.
2: Radyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa Bicol. Mahigpit na binabantayan ang pamahalang panlalawigan ng Albay ang Tropical Storm Caloy na inaasahang papasok sa PAL ngayong weekend. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal, naghahanda ng mga posible ang mga otoridad sa posibleng lahar flow dahil sa mga naiwang volcanic deposits ng Bulkang Mayon. Tinatayang mahigit 43,000 na family sa 130 barangay ang maaring maapektuhan, kabilang ang mga bayan ng Malinaw, Bakakay, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Kamali, Ginobatan, Libon at mga lungsod ng Ligao, Legazpi at Tabaco.
0: Samantala, sa Occidental Mindoro, sinuspindin ang Land Transportation Office o LTO ang kanilang 4 na tauhan na nakatalaga sa San Jose District Office dahil sa kanilang kaugnayan sa ginagawang investigasyon sa umano'y irregularidad at korupsyon. Sinampahan na ng reklamo mga sinuspinding tauhan na kinabibilangan ng isang Supervising Transportation Regulation Officer, Transportation Regulation Officer 1, Administrative Aid 4 at Administrative Aid 5. Sinibak naman ang dalawang iba pa na pawa mga job order personnel na nahaharap din sa kaso.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Dumaguete City, lumagda ang bayan ng La Arena, Siquijor at ang Philippine Coast Guard. Isang kasunduan para sa palakasin ng Maritime Safety and Emergency Response sa lalawigan. Kabilang sa kasunduan ng turnover ng bagong speedboat, paglalaan ng espasyo para sa mga tauhan ng Coast Guard at fish landing port at donasyon ng lote para sa itatayong Provincial Coast Guard Station.
0: Samantala, sa Cebu, apat na environmental activists ang dinampot ng mga pulis sa Lapu-Lapu City matapos magprotesta sa pagbubukas ng 48th Association ng Southeast Asian Nations Summit o ASEAN. Nangyaring insidente sa bisinidad ng pinagdausan ng summit kung saan nagtitipon ang mga regional leaders ng Southeast Asia. Mga miyembro ng Greenpeace ang mga inaresto. Ayon sa kanila, mapayapa ang kanilang ginagawang protesta para hikayatin ang mga ASEAN leader na wakasan na ang plastic at waste crisis at papalagutin ang mga korporasyon na nasa likod nito. Ayon naman sa Lapu-Lapu City Police, ang mga hindi otorisadong rally o pagtitipon na makakabala sa itinalagang security and restricted areas sa ASEAN Summit ay hindi pinapahintulutan.
2: Balita mula sa Mindanao.
1: Sa Davao Region, ipinagkaloob ng Department of Human Settlement and Urban Development Region 11 ang 25 modular housing units na nagkakahalga ng 4.3 milyong piso para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon. Ayon kay DHSUD 11 Director Norman Doral, handa na ang pansamantalang tirahan na maaaring gamitin habang hindi paligtas ang kanilang mga lugar. Patuloy naman ang tinitingnan ang posibilidad ng permanenteng pabahay sa ilalim ng proyekto ng Office of Civil Defense at National Housing Authority.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Wala na ako.
1: Wala na.
0: Kumisa pa akong balita eh. May tawi-tawi pa ako.
1: O sige, tira. May isa pa.
0: Wala na pala.
1: Wala na pala.
0: Isa kasi. At ito pa, sa tawi-tawi na abasto ng mga otoridad ng tatlong Chinese national dahil sa pag

0: Benta ng mga peking sigarilyo. Naaresto ang tatlong Chinese entrapment operations sa Seaside Hotel sa Simandagit sa Bongao. Naharap din ang tatlo sa paglabag sa immigration law. Isa sa mga Chinese ay may expired na visa habang ang dalawang iba pa ay walang mga passport.
1: Yan ang mga balita.
0: Ang ano sa kaya pa ano,
2: ang hirap mag-research tapos hindi pa babasa sa iyo. Tawi-tawi pa man.
0: Dali po kayo sa aming talakayan magpadala ng inyong mensahe sa ating pong DZMM Teleradio. Ito po yung Viber line namin 0919-278-3000.
2: Babasahin mo ba?
0: Oo.
2: Oh. Ano pa? Patuloy po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila. Sabay napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, satellite, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel and I1 TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya like and subscribe na. Available rin tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Prime Media.
0: Para lang yung sinabi mo sa pictorial kahapon ah.
2: Oo nga eh.
0: At syempre po mga kapamilya, marami po tayong pag-uusapan. Iikutin po natin ang iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay pupuntahan po natin ang Bulkang Mayon sa Albay. Kumusta na po ang ating mga kababayan doon na naapektuhan ng pagbuga ng usok?
2: Uson.
0: Oo. Nangyayari pala ang uson pag nagkakaroon ng labak collapse.
2: Ayun.
0: Hindi daw pala yung pumutok.
2: Hindi yun yung uson layer.
0: Ay, iba yun. Uson. Mocha yun. Mocha uson. Yun, hindi pala pumutok yung bulkan nung yung mayon nakaraang Sabado.
2: Nag-collapse lang yung
0: lava kaya nagkaroon ng uson. Yung pyro density current, para ganun. Basta ganun. So, alamin natin ang sitwasyon sa Albay. Sisikapin natin mga kaugnayan ang gobernador doon. Siyempre, at ang pupuntahan din natin ang Mayor
2: Kamalig.
0: Alamin natin kung ano ang sitwasyon sa kanilang lugar, ano ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan. Dadako din tayo sa Batangas.
2: Uy, Batangas!
0: Marami kayo ba yung mga magbabakasyon sa Batangas, sa mga resort doon? Mag-ingat po kayo. Dahil baka ang kala nyo, ang transaksyon nyo online sa pamagitan ng Facebook ay mga legit na page ng mga resort doon. Ay mag-ingat po dahil marami na po ang nabiktima. Kinokopya kasi yung Facebook page.
2: Oo nga
0: may,
2: eh.
0: May blue check na din na meta verified. Ang galing ng mga scammer. So ingat po. Dahil halos lahat po ng mga beach resorts iba't ibang bayad lungsod sa Batangas ay may naitala ng mga naging biktima. Resort online booking scam.
2: Naku, ay pag hiningan kayo ng down payment, ay goodbye.
0: Hindi, talaga daw pag nag-down payment, kasikasuhin ka, may nakaos. Ang nangyayari, pagdating
2: sa lugar,
0: sa resort mismo, doon na mag-auto-block na.
2: Wala kayo.
0: Iyak na. Ano magagawa? Ay meron mga nagbayad na ng 100,000.
2: Naku, mamaya.
0: Ay wala palang mapupuntahan. At syempre,
2: mamamasyal tayo sa atok.
0: Ayun, may problema ang atok.
2: Na
0: yun ang gagaliti ang isang konsihal doon ng bayan. Sapagkat, abay, mag-i-import na naman ng carrots.
2: Eh, ang dami.
0: Na ang DA.
2: Oo.
0: Eh, ang dami naman carrots pala natin.
2: Eh, doon nga. May napanood nga akong video doon sa Benguet eh. Yung mga ripol, yung mga carrots. Tapon na lang sa dami.
0: Ay, tingnan mo yung ano, yung sa Mindoro, sa Occidental Mindoro, sa Sibuyas, sa Sablayan.
2: Tinatapon.
0: Tapos,
2: ang galing-galing mag-press release na kumuha.
0: Aba, ay nung ilabas natin yung video ng pagkatapon, may at maya ang post ng DA na meron daw ganito, tinulungan, din ako saan-saan.
2: Ng FTI daw, bumili.
0: Yung nagbigay ng video sa atin at ang post ng video, pinuntahan, kinagagalitan, bakit daw pinost?
2: Kinakastigo.
0: Kinadidelete.
2: Eh, hindi pwede. Binabantayan namin yung usapin na yan, mga kaibigan.
0: Ayaw i-delete nung ano. Bakit ko daw i-delete?
2: Siyempre. Totoo naman.
0: Ang palabas ng statement na ganito. Oo nga. Nakakasapat ba yung tulong nyo? Lugin-lugin.
2: Sabihin, dinala sa Baguio, dinala sa Nueva Ecija, dinala kung saan-saan.
0: Right, makakausap natin yung konsehal mamaya ng bayan ng Atok sa Benguet. Malamig pa kaya doon?
2: Ewan ko. Uh-oh. Tapos syempre, pag may carrots, masarap yun. Gagawin mo parang sardinas, lalagyan mo yung carrots, lalagyan mo ng bangus.
0: Abay, naiunday mo pa talaga.
2: Ay, syempre, radio patrol eh. Segway. Alamin natin, kasi... Napagalaman ko, pag tag-init pala, may epekto pala yan sa...
0: Nakakamatay.
2: Oo, sa bangus. Alamin natin eh, ang sarap pa naman itong bangus sa Dagupan, ano, sa Pangasinan.
0: Lasang ano?
2: Lasang...
0: Oo. Sarap yung daing na bangus.
2: Ngayon. Eh, gusto ko yung parang sardinas.
0: Abi, ginagawa ba sardinas?
2: Oo, masarap. Masarap.
0: Parang, akala ko yung manamse.
2: Parang Spanish sardines.
0: Alam mo ba yung manamse?
2: Manamse, oo. Parang dumpilas.
0: Ah, dumpilas. Yun, alam mo yun.
2: Oo, yun.
0: Ay, sabi na iba yung dumpilas daw eh. Dumpilas. At manamse, ano daw, tawilis. Hindi naman.
2: Hindi, pero matinik yun. Hindi ako masyadong makain nun.
0: Pero yung sardinas, masarap.
2: Masarap. Pero yung bangus, yung gagawin mo parang Spanish sardines yung style. Masarap talaga. Siyempre, ang kwentong layon, huwag natin kalilimutan yan. Magkakape tayo. Pero ibang kape ang ating gagamitin.
0: Kaping mangyan.
2: Oo.
0: Ano kay lasa ng kaping mangyan?
2: Doon ba sa Blue Money may kaping mangyan?
0: Ay, wala.
2: Ah, wala. Oo.
0: Wala pa.
2: Malay mo, mamaya magkaroon.
0: Kaping mangyan. Yan yung... Kaya tinawag na kaping mangyan yan. Ang mga nagtatalim niyan ay mangyan. Tinatamis sa kabundukan.
2: Yan, sa Mansalay.
0: Ngayon po ay hindi na lamang doon sa bayan ng Mansalay sa Mindoro na bibili yan dahil ine-export na. Nakalating, amantakin mo yung kape ng mangyan, nakalating na ng Amerika.
2: Amerika, di English speaking na.
0: Wala na nga ni. At tapos,
2: bakit yung mayor dyan, di ba?
0: Si Mansalay?
2: Oo. Hindi.
0: Si Maliwanag.
2: Maliwanag. Bulalako pala yung sinasabi ko.
0: Tapos, pupunta tayo ng Laurel, Batangas.
2: Oo, Batangas.
0: Sa may lawa ng Taal, harap ng Bulkan Taal.
2: Sinalanta ng bagyo. Tatanda mo yun? Anong bagyo yun? Christine ba yun?
0: Christine.
2: Yung Christine. Hindi nila inaasahan.
0: Christine, ako nandun. Nang dumating ako, taghahawan pa kami doon para makapasok.
2: Hindi nila inaasahan, tapos doon tumama, di ba?
0: Ay, pupuntahan po natin yan dahil meron po itong tinatawag na tindahan ni Kaliham.
2: Kaliham? Ha? Ano ba yung Kaliham?
0: Alam ko Kalihim, tinapay.
2: Oo. Ay, kalahi yun.
0: Kalahi, iba kalahi. Yung kalahi, Kaliham, Kali, yan na, wala tuloy ako.
2: Kaliham.
0: Yun, basta tindahan ni Kaliham, isa po itong taga doon na nagtayo ng tindahan para mapangalagaan yung baywalk noon, magpanatili malinis. Ayun.
2: Naka-recover na ba, Laurel?
0: Oo naman.
2: Ay, yung tulay doon na naayos na?
0: Pangako pa rin naman.
2: Kasi main
0: ginawa
2: bridge
0: naman
2: yun
0: ang spillway.
2: Main bridge yun eh, di ba? Yung
0: spillway naman. Main bridge. Di, gawa ng kalsada pababa doon sa ilog. Ganoon ang spillway.
2: Ayun.
0: Minisita lang ka ng Pangulo. Gusto mo pang... 2024 yun.
2: Oo. Nagtatalo lang naman.
0: Magulo. Alam mo naman si Secretary Dizon, ni puro inspection yan.
2: Oo.
0: Wala akong sinabi ha. Puro inspection. Nag-inspection, puro inspection yan.
2: Ay, oo nga.
0: Ano tapos, nangyari?
2: Ano inspection? Wala na. yung bang tulay na nag-uugnay ng Abroad, Ilog at Puerto Calera, ginagawa ba yun?
0: Abay sabi, June daw, July, bago mag-zone ang Pangulo.
2: Na-inspection na rin yun ha?
0: Puro inspection yan. Ginagawa naman. Ewan ko lang kung aabot.
2: Oo.
0: Mabagal eh.
2: Mabagal. Oo. Ay nako.
0: Ay,
2: yung mga nag-ibang projects na flood control project sa Mindoro, yung ba naayos na?
0: Ay, pangako din yun.
2: Na-inspeksyon na yun?
0: Na-inspeksyon din yun.
2: Oo. Pero ganun pa, magtatagulan na naman.
0: Oo, pangako nga.
2: Ayan.
0: Puro nga inspeksyon tayo.
2: Sige.
0: Inspeksyonin ang inspeksyonin. Wala naman masama, di ba?
2: Oo.
0: Yun yan sa Aurora. Baler. Kasigura Road. Yung nasalanta din ang bagay noong nakalang taon.
2: Oo. Na-inspeksyon na rin.
0: Puntahan nito, paggawa na ito lahat.
2: Tapusin
0: agad ito. Gusto ko mayarin agad. Bumuksan agad.
2: Tapos?
0: Kausap ko yung mga taga ron. Ganun pa rin.
2: Ay, nako.
0: Puro inspection nga.
2: Puro inspection.
0: Mahal pa yung gastos sa pagpapalipad ng helicopter na sinasakyan.
2: Oo nga. Eh, magkano gastos? 100,000 ata per hour yan.
0: Oras po natin, 4:16 na umaga sa ating pong pagbabalik. Dadakuha na po natin ang ating mga kwentong nayon.
1: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Basta AM DZMM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na isyu ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.
8: Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
0: Eh, ito po ang segment na talagang inaabangan. Ang kwentong Nayon.
2: Uh-huh.
0: Nagbabalik po dito sa Yan Tayo. Kasama pa rin po si Kakang Noel Alamar.
2: Hello.
0: Siyempre, Dennis Datu po. Tayo po'y dadako sa Oriental Mindoro. Ito po ang pinag-uusapan namin kanina, ang kape. Pero kape. Hindi po ito basta kape, dahil po ay ito'y kapeng mangyan.
2: Kapeng mangyan.
0: Ano kaya pinagkaiba nito sa kapeng barako?
2: Sinasala doon sa
0: kapeng kwan. Kape sa kondilyera.
2: Oo. Ayan.
0: Aba, ito pong kapeng mangyan ito ay sa maliwalat kayo hindi, ay nakarating na ng Amerika.
2: Aba, hindi ko na siya. Ano na siya? English na.
0: English na.
2: Mm-mm.
0: Ay pag-usapan po natin itong kapeng mangyan, paano ba ito nakarating sa Amerika at ano bang lasa nito. Nasa Zoom po natin si Ma'am Suzette Aplaon. Tama ba ang pagkakabigkas ko?
2: Tama siguro.
0: Siya ang Associate Professor 5 and Program
2: Leader,
0: Awati Tikape Community Development Program ng Mindoro State University.
2: Yan.
0: Siya po ay sa Mansalay Oriental Mindoro. Magandang umaga po, Ma'am Suzette.
2: Morning po.
10: Good morning po.
2: Ayan. Ay, ma'am. Oh, ang ganda naman ang suot nyo, ma'am. Very, very,
0: very dolor.
2: Hindi, earth. Earth color. Earth color. Yan. Ang paborito kong kombinasyon. Cream and green.
0: Nasa Mansalay po kayo o Kalapan?
10: Nasa Bungabong po ako, sir. Aba,
2: none of the above. Si Mayor Elgin.
0: Mayor Mike.
2: Mayor Mike at si Mayor Elgin. Congressman Malaluan. Elgin, Malaluan. Nakikinig ngayon yun.
0: Ay, kaya ba'y nakapagkapi na, bro?
10: Yes po, sir.
0: Parang kinakabahan si Mamo.
2: Pasensya na ho kayo at maaga namin kayong nagising.
0: Sige, yun lang po, ma'am.
10: No problem.
2: Sige, ma'am. Thank you po.
0: Ma'am, pag-usapan natin itong kapeng mangyan balitang-balita, nakarating na ba ng Amerika ito? Bakit po napili itong mapadalas ma-export sa Amerika?
10: Yes po. So, yung kapeng mangyan po ay nakarating po siya, una po nakadating po yung samples namin po doon sa World of Coffee last April sa San Diego, California. So, na-feature po siya doon, and then we just have shift po yung 125 kilos namin ng GCB po para doon sa Minoyo Coffee po sa Philadelphia, nakabase po sila doon. And this will be distributed to the East Coast po ng US.
0: Okay. Simulan natin. Paano siya napili? Kayo ba ang sumali doon sa event na yon? O may nagpunta sa inyong hinikahit yung isali ito?
10: Yes po. Meron pong nagpunta po sa amin. Actually, na-meet po namin siya during the expo and the forum po dito sa amin ng probinsya sa ito inorganize ng Department of Agriculture. Na-meet po namin sila doon, ang Doms Baraco, sila po yung nag-e-export. And then, nag-set po kami ng meeting para makita po nila yung aming coffee processing and also matikman po nila yung aming kape para kung pasado po doon sa kanilang standards and then we can proceed. And then yun po, nakapag-visit sila, na-interview din po nila yung aming mga farmers and yun nga po, nakapasa naman po doon sa standards nila. And then, yun, nasinet po namin nila yung orders. And then, after po nung naipo na po yung kanilang orders, binisit po ulit nila para ma-check po ulit quality control. Uh-oh. And then, sinip na po siya.
0: Kailan po ito, ma'am?
10: Yan po ay last week po ng April po yung aming
0: ship. Ang bilis lang.
10: Yes po.
0: Apo.
10: So, pero yung amin pong sample ay naipadala po ng US ng April. April po, ng early April po kasi yung World of Coffee po ay ginanap noong April 6 po. Ano po. So yung po ay naidala po ng yung samples March po.
0: Teka, ano ba itong kaping mangyan na ito? Anong klaseng kaping ba ito?
2: Anong variety?
0: Bakit saka iba ito? Anong lasa nito?
2: Saka bakit kaping mangyan?
10: Actually po yung kape po namin sa Panaytayan, Mansalay. Panaytayan po kasi is a highland po talaga siya. It is approximately 40,000 hectares po. And ang mga nakatira po dito ay yung mga katutubo naming mangyan,
2: haluo
10: at buri. So ito po ay actually we have four varieties ng coffee po doon sa area. We have Arabica, Liberica, Robusta and Excelsa po. No, ito po kasi most of our coffee are forest grown. Yung iba po ay mga minanapan nila sa kanilang mga binuno.
2: Sa mga gubat po, na.
10: Kaya po may mga coffee trees kami na ranging from 80 years na po and above. So, ayun. Kaya tapos po siya ay naka-integrate sa agroforest. Kaya po iba rin po yung kanyang notes. Yan po. Then, syempre, hindi yung siya... mga katutubo po natin mangyan ay ano po, ano po sila, kumbaga, yung respect po nila sa kanilang lupang ninuno, doon po sa kanilang mga heirloom crops. Kaya po siguro talaga kakaiba po yung lasa ng aming kape.
0: So matagal na palang may mga taniman ng kape, ang mga mangyan dyan sa Mindoro, sa Mansalay.
10: Opo, matagal
0: kumbaga, na po. Iyan ay binibenta lamang within Mindoro lamang at ngayon ay nadala na nga sa Amerika.
2: Na-develop kumbaga.
10: Yes po. Dati po kasi nga po ay wala po silang masyadong wala silang permanent buyer. Dati po noon ay parang binibenta lang nila ng hanggang GCB lang. Tapos wala pong processing center, binabayo lang po nila yung kape, ganun lang po talaga. Kaya medyo mababa po yung bintahan.
0: So ngayon,
10: so nag-start, Ngayon po, mas maganda na kasi po, marami na po kasing intervention na naibigay. Kami po sa Awati Tikape, sa Mindoro State University, nagbibigay po kami ng mga training. Marami din po actually kaming mga kakolaborate po dito sa project na to.
0: So may mga ano na sila, may mga machine na, na panggiling.
10: Yes po, ngayon po ay meron na po kasi may mga nagdo-donate na po ng mga private individuals. At meron na rin po mga nag-i-invest na local industry po. Ano. Ngayon po ay naiilabas na po namin siya ng roasted. Kasi dati po hanggang GCB lang. Tapos
0: ano yung ibig sabihin
10: siya ng roastery. Hanggang green bean lang po.
2: Green coffee green bean.
10: Green beans lang siya. Kasi hanggang bayo lang po ang kaya ng ano natin, community.
0: Napaka-traditional pa noon.
10: Yes, opo. Kaya ano po noon, yun siguro talagang mababa lang po yung bentahan nila noon. Pero nung pumasok po yung project, nagkaroon po ng research and development. And then also, yung collaboration po nung iba-ibang grupo, nabigyan po sila ng mga makinarya nga po. So ngayon po, yung quality control po talaga ang laki po ng improvement po sa quality control. And also, yung aming pong project kasi mula from crop to cup. Para ma-appreciate din po kasi ng mga ano, kailangan din po kasi na-appreciate ng mga katutubo na ganun po pala yung kanilang pag-aalaga, na ganun po pala yung lasa ng kanilang kape. Ayan po. Kaya po ngayon ay maganda na po talaga yung ang laki po ng improvement po ng ano, produce. Ayan.
0: Anong epekto nito doon sa mga kapatid nating mangiyan? Ano bang tribo nila?
2: Hanunoo.
0: So talagang malaki ang naiturong sa kabuhayan nila nitong kaping mangiyan na ito.
10: Opo. Kasi po nung dati, ang kape nila, although madami, wala nga pong maayos na buyers. Yung iba po ay inuuling na nila, yung iba po ay pinuputol, ginakanggapong, ganun lang po. Yung iba po ay panghaligi sa bahay. Pero ngayon, dahil po maganda na yung kanilang, ano, malaki po, marami po yung bumibili, ay lalo po silang nagtatanim. Tapos, ang kanila po, ngayon, meron po kami isang nakapanayam na ano, katutubo tungkol po to sa impact ng project, ay ang kanila pong mga pananaw ay hindi na po sila mamang problema sa kanilang pagpapaaral sa anak. Meron po kami katutubo doon. Nakabili na po sila ng tricycle.
0: So magkano kinikita ng mga katutubo nating mangyan sa proyektong ito?
10: Yung mga farmers po kasi binibili na po ng direkta po sa kanila yung mga ano, yung mga beans, and ayon pong mga dried cherries, no? Kasi dati po, no, nabibenta lang yan ng 20 hanggang 30. Ngayon po, bumaabot na po siya sa 80 to 100 po, depende po kung paano.
2: Ma'am, yung production, kumusta naman po yung production?
10: Ang production po namin ngayon ay kalaghati pa lang po kasi kami ng harvest ngayon. Ano, naabot na po namin yung 3 tonelada na harvest. Kasi dati po, mababa lang 1.2 yung last 2023 harvest, tapos naging 2.6. Ngayon po ay 3 times na opo, nang kalahati pa lang po ang harvest namin. Kasi ang harvest po namin umaabot hanggang Mayo. Kasi meron po kami mga komunidad na sobrang tataas at malalamig talaga, kaya mabagal po yung pagsinog mo pa aming mga kapatid.
0: Ano pinagkaiba nito sa kaping Barako?
2: Yung Batangas?
10: Yung meron din po kaming kaping Barako, ano po, yung Liberica po kasi ang kaping Barako. Kaya lang po siya naging, kumbaga, na brand ng Into, ay kaping mangyan. Kasi po, iba po yung, first and foremost, sila po lahat ang nagpa-process nito mula sa pagtatanim hanggang po sa gisa roasted. No, kasi doon sa roastery, katutubo din po ang aming mga nagtatrabaho. Kaya po yun, doon po siya na ano, naman, and then saan. Also, ang ginagamit po kasi nila dito sa pagtatanim sa kanilang ano ay yung kanilang indigenous knowledge and systems and practices po. Kaya po yun ay na-connote po sa kanila na kaping mangyan po yun. Para yung identity po ng tribo ay nandoon sa kape.
0: Pero ngayon lumalaki ang demand. Sabi nyo kanina, matatanda na yung puno. Kaya bang masuplayan yung pangangailangan?
2: Saka yung replanting.
0: Anong ginagawa po natin para lumago yung production po?
10: Yun nga po, ang dami po namin demand. So, siyempre, itinitingnan namin, lalo na po ang export po, itinitingnan po namin yan in the long run. So nag-start na po kami ng pagtatanim ulit po ngayon na meron pong mga katutubo. Kasi yung area po kasi talaga halos inside the ancestral domain po yun. So meron po mga katutubo na nagpapagamit ng lupa. August po ay nag-pick up po kami ng tree planting para po doon sa aming robusta. At lahat po dito ay katulong po namin ng LGU. Ano po yung kanila pong dolly to pad, yung kanilang cash for work. Ayun po, doon po nila binibigay yung pondo doon sa mga nagtatrabaho po para po doon sa planting. Ano po, ganun din po yung mga ibang project po, ibang pondo po nung LGU po doon sa dole, peso at saka sa DFWD. Para po talaga maging ano, kumbaga mapaganda po namin at mapadami po namin. Ano. Ngayon po kasi parating na planting season, ay meron din po ulit kami nakaplano po ulit na para naman po sa Liberica. Kasi po, sa totoo lang po, ang pinakamalaki pong timbangan sa Liberica po yung Liberica, Maraca na tawag. Ano po. So, kaya po yun po ang aming panin. And also, Robusta. Kasi po, yung Robusta ay dahil nung pinadala po kasi na yung Salvador Expo po ay meron daw po talagang
11: distinct na pumapangit yung signal.
10: Nalang po kami sa Robusta. Oo. Kaya po yun, yun po yung aming paramihin sa mga para sa mga susunod na tapo niya, sustainable na harvest.
0: Ayun. So medyo ma'am nag-chappy-chappy lang yung signal. Ulitin lang natin ma'am. So ito po ay magtutuloy-tuloy ang proyektong ito. Nakasuporta ang Mindoro State University.
11: Uh-huh.
0: At
11: paano yung LGU? May suporta ba ang LGU?
10: Yes po. Yung pagpapatanim po lahat po mga nalurod ng anong nagtumulong po pagtatanim po ay cash work ng at saka po
11: sayang maganda sana yung sinasabi.
0: Ano, telepono na lang ma'am, lilipat lang kami ng linya ng tawagan na lang kami kayo sa telepono ma'am, napuputol po,
11: humihina po yung signal.
0: Oo. Baka ano?
11: Oo.
0: Nasa bumabong.
11: Nasa bumabong.
0: Tawagan natin sa telepono. So maganda kasi binabanggit niya. Ang gusto ko malaman anong plano? So kasi baka maubos yung
11: sinasabi ko, matatanda na yung puno. May mga replanting efforts ba? Yung mga ganon, ano?
0: Oo. So para ano bang plano? May programa ba? Kasi kanina may binabanggit may mga replanting na gagawin. So sali tayo.
11: Sige.
0: Talim tayo ng kape.
11: Puntahan natin. Mm-hmm. Makapag-dinner tayo kay...
0: Gusto ko malaman, paano yung export, pag-export ito?
11: Yan, oo. At saka yung sabi ko nga, yung naputol kasi yung sumama yung signal, yung tulong ng LGU, ano? Kung ano yung
0: ay, balikan
11: tulong
0: natin. Mm-hmm. Ma'am Suzette, magandang umaga. Naputol po. Hello ma'am. Narinig niyo po.
12: Maulan po dito eh.
0: Ah, maulan.
11: Ah, maulan. Ay, maulan nga sa Mindoro lately.
0: Kala ko nag-brown out.
11: Kala ko brown out. May kuryente po.
12: Meron po.
11: Ayan. Maulan. Hindi ba kayo kasama sa manual loading?
0: Hindi. Masarap magkape dahil maulan. Oh. Yan. Yun ma'am. Yung dinidiscuss nyo kanina na putol kasi nila maintindihan kasi choppy nga. So may mga pagtatanim na punong ng kape kayong gagawin dyan?
12: Yes po. Actually, nakapag-start na po kami ng pagtatanim doon po nung August po kami nag-kick off. Ito po ay para sa Robusta. Katulong po namin dito yung LGU.
0: Mm-mm.
12: Yung amin pong mga katulong sa pagtatanim, actually may higit po 100 mga katutubo po yun na kasama namin sa pagtatanim. Ito po ay sinulungan po sa umagitan po ng Dolly to Pad, ng DFWD Task for Work, at saka po yung DFWD Lawa and BC. Kaya po, naging successful po talaga yung aming pagpapatanim. Tuloy-tuloy po yung pagpapatanim namin po doon sa, para sa Robusta. And then this coming planting season po naman ay yun pong Liberica ang aming tatanim dahil yun po talaga ang malaki ang demand sa US. Yung mga Liberica po yung kaping barako.
0: Opo.
12: Yung Robusta naman po dahil talaga yung po distinct din po yung lasa na pinadala po namin sa Calabarzon. Coffee Expo, kaya po yun po yung ano namin na priority po namin na mapadami nyo na ngayon yung Liberica po at Robusta.
0: Gano'ng kalawak po ba yung taniman ng kape dyan sa Mansalay? O ito po ba ay meron din sa ibang bayan sa Mindoro?
12: Uh, sa totoo po ay ang dami po dito sa buong sa Mindoro ng kape, ano po, buong mountain range po ng Mount Halcon, dyan po sa Nauhan, Bako.
11: Mm-mm.
12: Ayan po po yung marami kape buong. Dito po sa South,
11: kapihan pala yun.
12: Meron dito sa Bungabong. Meron din po sa Rojas hanggang Bulalako po yan. Parang yung buong mountain range po ng Mindoro Corridor ay marami po talaga yung kape. Sa amin po sa Mansalay ay nasa agroforest po kasi siya, kaya nasa intercrop po. Kaya hindi po talaga siya, kumbaga ma-account yung total area ng ano nung ano nung
11: so malaki, malaki pala yung malaki pala yung taniman, kaya lang hindi na di-develop. Buti natutulungan ng Mindoro State University iyang programa na yan.
12: Opo.
11: Oo.
12: Isa po kasi sa challenge ay napakahirap po kasi nilang mapuntahan dahil po ang taas nga po tapos malayo. Kami po pag pumunta po kami sa community, sumasakay po kami sa habal-habal at minsan po ay lakad. Minsan po naglalakad kami ng 4 hours para lang marating yung, ano, yung mga community. Kaya po talaga mahirap din po makapagbigay ng training. Pumunta kami doon, tapos doon kami nag-i-stay ng mga 3 days para lang pumibigay po yung mga training sa kanila.
0: Gano'n ba kalaki ang kailangan para i-export sa Amerika, sa US?
12: Yung demand po talaga ay napakalaki. No, actually po, yung aming pong partner, yung Tom's Baraco, ay hindi lang po talaga dito sa Mansalay sila. Marami pa po, meron po silang from Sultan Tabarat, meron po silang sa Ilocos Nagat. Kasi po hindi po makover po yung demand po ng US. Kaya po ganun. Kami po talaga, ang hindi po sila sa amin yung una ay 300 kilos, 350, pero hindi pa po namin siya kayang supply. Kaya ang kaya pa lang po namin, nag-trip po kami ng hanggang 200 kilos.
0: Oo. So yun. Pero ngayon po, may nabibili na ako kung,
11: pwede bibili.
0: Akong bibili ako dyan sa mga tindahan, meron po mabibilhan ng kapeng mangyan.
12: Yes po, meron po sa aming roastery. And then also yung mga local coffee shop po namin dito ay yun na rin po yung beans na ginagamit po nila.
11: Wow. Masarap po ba? Masarap ba? Anong pagkakaiba po ng kapeng mangyan doon sa ibang kape?
12: Ayan, yung nose po kasi namin na ibase po dun sa public cupping namin ginaganap, and then we also have samples po na pinadala po doon sa yun nga dun sa aming roastery. Yung aming partner ay ito po ay may jackfruit, tapos chocolate. Ayan po, tapos yung ano, meron din po siyang winey. Yun pong aming robusta ay winey. Kaya po, pag medyo madami-dami na, parang malalasing-lasing ka na po ng ganon. And then, may chocolate po sa at saka ano, amoy na amoy po talaga yung jackfruit kapag lalo po pag bago isang drink.
0: Gusto ko malaman, ano yung naging basehan? Ano yung, paano nakapasa? Paano pumasa itong kapeng mangyan sa export?
11: Kasi ang US, napakahigpit niya sa mga agricultural products, di ba? Pero so, ang bilis eh, March tapos April, export na
0: kagad. So, ayun nga, kung ano, ano yung pinagbasehan, ano yung nakita nila sa kapeng ito?
12: Yung pong mga ano po namin ay sinapadala po namin yung samples po nung una sa, yung po nga, sa National Coffee Research Development and Extension Center po sa Kabisi State University. So nag-test for cupping, and then nakakuha po kami ng cupping score doon ng 79.37. Ang para po ma-reach po kasi yung premium grade, dapat po ay 80. At least 80 po yung score nung kape.
11: Mm-hmm.
12: And then, that was last year. And then ngayon po, siyempre inayos na po namin yung processing, quality control, para ma-reach po namin yung premium grade. Mm-hmm. And then, yung pong mga ano po, sila po mismo, ito pong exporter, sila po mismo yung nagpunta para makita. Kasi unang-una po tinitingnan po ng US yung processing lang po basta yung ano, lang po basta yung mismong product. Tinitingnan mo nila kung siyempre sanitary po ba yung processing, ganun po talaga. Yung po yung panilang standard po na ano. So yung po yung need po ng community. And then po, nung after po, napadala po yung samples, at sila din naman po yung nagsabi kung o-order ba sila o hindi. And then nung padala po ng samples, at yun nga po siguro, pumasa po sa standard sila, kaya po sila nag-place ng order.
0: Ay, anong pakiramdam nyo nung pumasa kayo? Anong...
12: Ayun po, sobrang, ayun po, saya po talaga namin. Dahil nung pinipunta po sila sa amin, siyempre, kami po kasi sa amin sa project, siyempre, sa palagay namin, malaki na yung improvement. Pero iba po kasi yung sila, eh, iba yung mag-evaluate. And nung binitikman po nila yung kape, doon po sa roastery, na po sila servita po ang roastery po namin. Hindi po sila nagsasalita. Nagtitinginan lang po sila. Tapos nakikita po namin parang naano kami. Ano ba yung reaction? And then, yung pagdaling sa Manila, saka pa lang po mga ilang araw po, isang trending niya bago po sila nag-message. Na yun nga po, okay po yung pate at feeling po sila na mag-bumili para sa export. So, siyempre, masaya po kami. Siyempre, ganun din po lalong-lalo na po yung aming mga kapitubo. Super proud po sila na... Sabi nga namin, lalo na lang pagbutihan dahil po hindi lang po basta mga taga-rito sa atin yung nakakatikim na kape at ito yung dinadayo na rin po sa ibang bansa. Po, kaya po, masaya-masaya po yung kami sa project, ang community po namin at ang LGU at yung mga partner namin.
0: Oo. E di marami ng mapeperang mga mangyang.
11: Oo. Kasi nakabili na daw ng tricycle yung isa eh. Di, nakabili na ng tricycle.
0: Baka mamaya ay naka-BYD na yan.
11: Ano? At saka at least ma'am, ito wala namang nakikinig sa atin, ano, tayo lamang. At least yung mga mangyan, merong pinagkakabuhayan, merong pinagkakaabalahan, at hindi sumasali doon sa mga, alam mo yung mga grupo dyan sa lugar natin dyan. Alam mo na yung ibig ko sabihin, di ba? Kasi, kasi yung panay tayan ay medyo, kwan yan eh, medyo liblib na lugar na yan. At marami dyan na yung mga, alam mo na, eh, at least yung mga katutubo may pinagkakabuhayan, kumikita, eh sigurado silang happy sila, di ba? Kaya lang, sabi mo nga kanina, ang hirap ng daan papunta doon sa lugar nila. Pero mali mo, ma-inspection niya ng DPWH, malagyan ng Peter Road. Pero masarap talaga yung kape nyo. May mga coffee shop na ba dyan sa Mindoro, sa Oriental Mindoro, na gumagamit niyang kape ng mangyan?
12: Opo, marami na po. Actually, ang halos po dito sa buong South District ay mayroon na po kami per mga bayan na may mga coffee shop po. Yung isa po dito na naging isang specialty coffee shop po dito sa Oriental Mindoro, sa amin po sila bumibili ng kape. Meron din po kami from Occidental, San Jose.
11: Uh-uh.
12: Yan po Mangyan. Mangyan dito ang pangalan ng kanilang coffee shop. Mangyan 124. Ano po, dito po sa amin sa Bungabong. Yung Arbiter coffee shop po. Then sa Calapan, marami po na iba-ibang coffee shop po.
11: Meron na ba sa kanya? Meron na ba sa Blue Moon Cafe? Naririnig ko yung Blue Moon Cafe na yun. Ang sasarap daw ng kape dun eh. Sa Batangas, meron na kalay
0: mo. Ma'am Suzette, ano ang pangarap nyo para sa kapeng Mindoreño sa susunod na 5 taon?
12: So, ang pangarap po talaga namin ay mapaganda po yung anong quality ng kape. Mas mapataas po po namin yung antas at maging sustainable po yung aming production. At higit po sa lahat, ito po ay maging maganda. Yung branding po talaga, ma-establish namin yung branding ng kapeng Mangyan at yung mga kapitubo po namin ay yung umangat na po yung buhay nila. And yun lang po, yun po yung ano namin talaga. Saka yung amin po, marami po kasi kami mga nakatiwangwang na
11: lupa
12: doon sa bundok. Ay, yun po, kasi po, syempre yung climate change natin, ang taas po nila. Sa rest po ng barangay ng Mansalay ay nasa baba. Kaya kapag hindi po talaga naalagaan yun, ay kawawa po yung nasa baba. Siyempre sa pagbaha, sa mga ganyan. Yan po yung gusto din namin talagang bukod po din sa profit. Ang sinatarget po kasi ng project ay yung triple bottom line, yung people, profit, and planet. Yun po, maging sustainable siya in 5 years.
0: Oo. Ay, pwede na ba natin tawagin ang Mansalay na bagong
11: Coffee capital
0: ng
11: Oriental Mindoro?
0: Mimaropa.
12: Actually po, yan po yung sinasabi ng aming export, yung export partner na pwede na nga po siyang kaya lang po ay kailangan din po natin syempre ng mga
11: promotion.
12: Para maano dyan. Pero syempre po, very much po kami honored pag
0: Hindi po tawagin na natin ngayon, Coffee Capital. ng Mimalopa. Mimalopa muna tayo na ang Mansalay.
11: Kami na ang nagbibinyag niyan. Official, oo. At I'm sure pabor si Mayor Maliwanag dyan.
12: Oo.
11: Pero mas... Pero Ma'am Suzette, masarap talaga yan.
12: Opo.
11: Alam mo, pola lang ako eh.
0: Pupuntahan ko yan.
11: Nasa pola lang ako eh.
0: Ma'am Suzette, huwag niyo papuntahin mo sa Mansalay.
11: Oo, hayaan mo pupunta ako sa Mansalay.
0: Diba?
11: Minsan pupunta ako ng Bungabong eh, o Rojas, diba?
0: Malapit na Mansalay.
11: Kasunod na, diba?
0: Magaganda pa ang beach dyan sa Mansalay. Habang nagkakapi ka sa tabing dagat.
11: Yun.
0: Ma'am Suzette, naku, sana po talaga ay magtuloy-tuloy ang tagumpay nitong kapeng mangyang ito. Awate ti kape. Ayan.
11: Oo. Yung bilang panghuli, ano yung pangarap nyo para dyan sa produkto na yan, ma'am?
12: Ang pangarap po namin ay, siyempre, hindi lang, ang aming po kasing kape, ay hindi, kaya po siya nagsimula yung awate po kasi the word is bayanihan in ano o arawatan po yun. Ano? Bawat tasa po kasi ng ating kape na iniinom mula po dun sa awate si kape, ito po ay arawatan o pagtutulungan po ng iba-ibang mga ahensya. Ang pangarap po namin sa aming produkto, yung kapag po iniinom po ito ng kahit sino, yung kumbaga, hindi lang yung matutugman yung sarap, hindi malalasahan din po niya yung lahat ng mga hirap at sakripisyo po ng lahat ng mga naging katuwang po namin doon. At yun po ang aming mga hanunoomang yan, ang aming mga farmers, ay lalo po silang maging maayos yung kanilang pamumuhay. Yun po, doon po kasi namin tinitingnan yung aming project.
0: Opo.
12: Maging maaaganda po ang kanilang pamumuhay at yung kanila pong ang amin pong industriya ng pagkakape. Actually, ang dami pong kape dito sa Mindoro, pero pag tinignan mo sa coffee map, pag tinanong mo sa ibang ahensya, wala pong record, no?
0: Kaya...
12: Gusto po namin na maitala.
0: Kaya nga, ma'am, nagulat ako. Kaya ma'am, nagulat ako na may kape pala dyan sa Mindoro. May taniman pala ng kape. Eh dati ako sa Batangas nung bata lang. Ako, namimitas ako diyan ng kape so sa kapehan ng lolo at lola ko.
11: Masarap 'yan, nilulumlum ko lang 'yan eh.
0: Kasi magkatabing taniman ng kape at saka ng kakao ng mga lolo at lola ko. So 'yun. Kaya alam ko 'yan, yung masarap mamitas niya ng kape na nakakatuwa eh.
11: Oo.
0: Pagpulan-pulan na. Sige.
11: Pero masarap talaga ha?
0: Masarap talaga. Pupuntahan ko yan sa Mansalay.
12: Promise yan. Punta po kayo sa Alvin.
0: Apo. Ma'am Suzette, aplaon. Tama ba yung basa?
11: Ma'am, tatawagan ko kayo separately. May didiscuss lang ako sa inyo ha? Later.
0: Oo. Suzette Aplaon, Associate Professor 5 and Program Leaser Awate Tikape Community Development Program ng Mindoro State University. Maraming salamat po sa inyo, ma'am.
12: Sir,
0: nawala. Hello?
12: Sir?
0: Yan, go ahead, ma'am.
12: Ayan, maraming pong salamat sa Department of Science and Technology ni Maropa, Department of Science and Technology Oriental Mindoro, sa Chica Solar Challenge Foundation, ganun din po sa at ang Law ng Mansalay. Maraming pong salamat sa lahat ng mga tulong at suporta po, lalo na po sa Mindoro State University at Mansalay LV.
0: Mayor Maliwanag.
12: Maraming pong salamat. Apo. Si Mayor Totoy Maliwanag po.
0: Apo. Maraming salamat, ma'am.
12: Opo.
13: Bye-bye. Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo! Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
0: Eto, mula sa pagkakape, punta tayo ng beach sa Batangas.
11: Naku,
0: sa may Laia to, sa San Juan, Batangas.
11: Ay, naku, narating ko na yan.
0: Oo, may na-scam na kaya naman? Uli, may bago kayo na-scam o wala na? Kausapin po natin ang General Manager ng Aquatico and Aqua Verde Beach Resort sa San Juan, Batangas. Si Ma'am Patricia Gusi. Ito pala ang general manager.
11: Wow!
0: Nandun ako sa PESCON. Hindi ko pinapansin masyado. Ito pala ang general manager.
11: Isipin mo nga, no?
0: Isang araw po pupunta.
11: Nakarating niya ako dyan. Napakaganda niyan.
0: Napakaganda.
11: Napakaganda niyan.
0: Ano natin? Alamin natin. Ano ba gano'n na ba kalaki yung epekto ng pang-scam, yung saka resort ano yung online bookings. Yes. Yeah. Ito kasi isa sa nabiktima eh.
11: Yeah. Tawagin mo na.
0: Ito na.
11: Tawagin mo
0: nasa
11: na.
0: Nasa linya po natin si Ma'am Patricia Gusi. Magandang umaga, ma'am.
14: Hello po. Good morning.
0: Ayun. Ayun. Kay pala ang general manager, ma'am. Tatahitahimi kayo doon sa press con.
11: Simple-simple kayo.
14: Opo.
0: Ayun. Ay ano ma'am, meron na bang nabiktimang bago o natigil na po?
11: Ano ho ba yung modus nun ma'am? Good morning po, si Noel po ito.
14: Morning po si Noel. Simula po nung press con, wala pa naman po ulit. So thankfully, hindi pa po ulit sila, wala pa po ulit dumadating sa resort. So hopefully nga po ay tumigil na sila.
0: Ang pinag-uusapan po natin, yung malaking issue po sa Batangas na nakaka-apekto po sa mga turista at mga resort owner dahil napakarami pong naging biktima na ng resort
11: yung binabanggit
0: mo
11: kanina, di ba?
0: Ay mga foreigner, karamihan daw ay Nigerian ang nasa likod ng operasyon ito. Mapakwento sa amin, paano ba yung modus na ito? At kailan ito nagsimula?
14: Opo. Para po sa amin, nagsimula po yung mga scammers or nalaman po namin ang tungkol dito noong November 2024 pa po. Mm-hmm. So bale, magta-2 years na po namin silang hinaharap. And ang nangyayari po kasi is nalalaman na lang po namin na may mga dumadating na guest sa resort na wala pong confirmed booking sa amin. Kasi daw po nakakita sila ng mga post sa Facebook na may promo kami na 50% off or special promo. And then nakakapag-reserve po sila through Messenger. May nag-a-assist daw po kasi sa kanilang reservations at nag-confirm ng kanilang booking. Pero in reality po, too good to be true po yung mga promos yung mga na promo. Nakapost online.
11: Uh-huh.
14: And ang nangyayari po kasi sa kanila is nakapagbayad po ang mga guest and hanggang po makarating sila ng resort, may kausap pa rin po sila doon sa Facebook page na yon. Pero in reality, pagdating po nila ng gate namin, ay nabablock na po itong mga bisitang ito.
0: Anong Facebook
14: page
0: na ito? So
14: kaya rin po nalalaman nila na parang ang naloko sila.
0: Anong Facebook page ito, ma'am? Kinokopya yung page nyo?
14: Opo, parehas po ng pangalan namin. Dati po kasi itong mga scammers na ito, kapareha po mismo ng pangalan at picture ng aming official Facebook page. Pati po ang mga post namin ay kinokopya nila. Ngayon po, nakakita po kami ng 4 pa ulit na bagong Facebook account na under sa pangalan ng resort po namin sa Aquatico. Tapos isa po na fake account din sa Aqua Verde. Na nagpo-post pa rin po sila up to the past few days. May mga postings pa rin po sila dun sa mga fake pages.
0: Hindi ba nyo na-ereklamo na papa-take down yung mga fake Facebook pages na yan?
14: Actually, ongoing po kami. Every time po may makita kaming bagong Facebook page, nire-report agad po namin ito sa Meta at saka sa CICC po. And though it takes time, nata-take down naman po sila isa-isa. Marami na po kaming na-take down na pages, pero may bago po ulit na sumusunod every time may matatake down.
11: Nakakabahala, ma'am, kasi kung ako kunwari a customer, paano ko malalaman kung legit yung page na yon o
0: kasi
11: hindi?
0: Kasi may blue check na Meta verified.
14: Yun na nga po eh. Opo, ngayon po kasi may mga verified checks na po. Ang official Facebook page namin po ay verified. Pero nalaman po namin, siguro mga February to March this year, ang mga scam pages ay verified na din. Kasi po, parang nare-rename po nila. Ang nangyayari po kasi is, ngayon, nakakapag-purchase po kasi ang mga tao ng verified account sa Facebook.
0: Mm-hmm.
14: And ang nangyayari po is once verified na sila, napapalitan po yung pangalan. So parang kahit kami po kasi bilang organization or bilang company, nag-apply po kami ng verification namin as a business. So official, we submitted our SEC documents para po kami ay maging verified kay Facebook. Ito po kasing mga scammers, ang assumption po namin is sa tingin namin, bumili sila ng checkmark or ng blue badge na yon, tapos nire-rename lang po nila sa iba't ibang pangalan ng resort. Pero personal account po nila yun.
0: So ma'am, kasi kayo, parang wala naman actually nawawala sa inyo. Ang nawawalan talaga yung mga turista. Gano'n na, yes, gano'n na kalaki yung nabiktima po sa mga ninyo, dapat mga customer?
14: Opo. This year pa lang po, nasa 1.2 million na po ang total amount.
0: Sa inyo pa lang?
14: Estimate lang po yun kasi yung iba po ay hindi na masabi sa amin. Yung iba po ay baka hindi na tumuloy. Pero this year, 1.2 po. Siguro total kung since November 2024, mga more than 3 million na po.
0: Sa inyo pa lang resort yan, ma'am?
14: Sa amin pa lang po.
0: Okay, ang dami nabing. So, mga ang ganito pala modus niyan, talagang aasikasuhin ng mga scammer, mga guests na nagpapabook hanggang makarating sa resort. Pagdating sa resort, doon na magkakagulatan.
14: Yes po. Tapos full payment po ang ina-expect nila.
0: Ay, kasi madali lang yan eh.
11: Oo.
0: Babayaran online, papalitan lang yung pangalan sa ng ano eh, ng account name. E-edit kasi yun eh.
11: Ano
0: ba, isang bangko. Yung account numbers, iba ang may account number talaga pero account number yon ng scammer.
11: Yes.
0: Tapos yung account name papalitan lang ng pangalan ng resort.
11: Oo.
0: Kasi ni-edit yung kahit anong pangalan pwede mo ilagay eh. Yo, so mag-ingat.
14: Yes. Oo.
0: So ano-ano na po mga ginawa niyo hakbang ma'am para mapigilan to?
14: Apo. So every time po may bagong Facebook page nire-report po namin itong Facebook page na to. But at the same time, nire-report na rin po namin ito sa NBI, sa CICC, at saka sa Meta po mismo. Sumulat kami sa kanila kasi hindi na lang po ito kasi para sa resort namin, pero para sa buong industriya or sa LAIA po, sa San Juan, Batangas. Kasi marami na po kaming resorts na affected. At the same time, ang aming LGU po, ang tourism, is nagpo-post po ng mga legit pages na pwedeng puntahan ng mga guests para malaman nila na ito ang mga tamang pages namin.
0: Ano yung page po niyo legit? Kaso parehas lang eh.
11: Saka yung followers, ilan yung followers niyo?
14: Apo, ang aming official page para sa Aquatico sa Facebook is, ang pangalan po is Aquatico Beach Resort and Hotel Inc. Verified po kami.
11: Mm-mm.
14: Ang followers po namin ay 197,000 po.
11: Mm-mm. At least dun malalaman mo eh, di ba? Kung hindi ganun yung followers.
14: Yes,
11: medyo.
14: At saka kami po kasi is hindi po nagtatransact through Facebook. Pwede po silang mag-inquire pero what we usually do po kasi is tinatawagan po namin ang guest.
11: Ma'am, yung sabi nyo kanina na inaasikaso nung scammer na yun, when you say inaasikaso, ano yun? Messenger post lang o telepono o persona? Paano po, ma'am?
14: Nagsisimula po sila sa messenger na doon po sila nag-chat, doon po sinisend ang mga rates. And then once po nandun na sila sa confirmation ng booking, may email address na rin po na ginawa itong mga scammers. Kaya, syempre, nakifeel ng guest na legit. Kasi may ka-email sila. Ang problema po kasi is, ang mga guests, ginagawa na po ang kanilang due diligence at nagtatanong na nga po ng mga BIR documents, mga SEC, mga business permit. At itong mga scammer po ay gumawa na rin ng mga fake business permit.
0: Naka-ready talaga.
11: Alam mo ma'am, sa Facebook napakaraming ganyan. Katulad ng mga tour, yung mga tour, di ba? Para nakakatakot na tuloy ngayon na mag-book do sa mga ganyan. Dahil nga sa daming scammer, tsaka nabanggit nyo, apektado na yung tourism ng LAIA. Pero palagay ko, ma'am, hindi lamang po sa Batangas nangyayari yan. Baka sa ibang resort, nangyayari na rin po yan eh. Ano po?
0: Oo. At ito, ang nakuha natin sa press conference, ang naitala na pala ito sa mga bayan ng San Juan, Calatagan, Lian, Nasugbu, Mabini, Alitagtag, Mataas na Kahoy, at sa maging sa Batangas City. At umaabot na sa halos 200 yung naitalang kaso ng resort booking scam na yan sa Batangas. At nasa 5.6 million pesos na yung halaga ng na-scam. Tama po ba, Ma'am Patricia?
14: Yes po, totoo. Hindi na lang po LAIA ngayon. Parang buong industriya dito po sa ating bansa ay nakaka-experience na po nito. Nakita ko po dun sa mga comments sa press, nung press ko natin, dun sa mga postings, na iba't ibang lugar na po talaga. Meron sa Baguio, meron sa La Union, meron sa... So parang na-target na po nila is basta po talaga resort dito sa Pilipinas.
11: Oo, maaaring hindi resort. Yung sinasabi ko kanina, maaaring yung mga tour group, yung mga ganon, yung mga traveling abroad.
0: Ang pangako kasi nila, malaking diskwento sa promo.
11: Oo, pag too good to be true, medyo magduda ka na, di ba?
14: Yes.
11: No, meron nga ako nakita diyan, Dennis. Ako talagang binasa ko. Dahil ang nakalagay, kunwari travel to Korea, 'di ba? 5 days, 4 nights. Ang baba nung rate talaga, kasama yung hotel, kasama yung aeroplano. Pag ganun medyo magdududa na eh, 'di po ba, ma'am? Pag masyadong too good to be true nga. Yung sabi niyo nga kanina.
14: Yes po. Masyado maganda po.

0: Association sa San Juan.
1: Resort owners.
0: Tama ba, ma'am?
2: Yes. Yes po.
0: Abay, pagtatabihin mo yung dalawa.
1: Oo, parang magkapatid.
0: Parang magkapatid lang.
1: Aba.
0: Ngayon, ma'am.
1: Nakabase sa LAIA.
0: Oo. Ngayon, ma'am, ilang percent yung discount?
1: Ilang percent yung discount natin?
0: Hindi naman kami scammer. Joke lang, ma'am. Joke lang.
1: Personally, nakarating na ako dyan. Ah, napakaganda ng resort. Oo, mm-hmm. Napakaganda talaga. Hindi sa ini-endorse natin. Pero at least, di ba? You transact
0: kasi,
1: only
0: kasi kapag sinabing beach, LAIA dyan sa San Juan.
1: Oo, LAIA.
0: Sige, ma'am. Ma'am Patricia, anong babala nyo sa mga turista para hindi mabiktima ng mga scammer na ito?
2: Opo. Para po sa lahat ng mga guests natin na gusto po mag-book sa amin dito sa Aquatico at sa Acoverde or sa kahit anong resort po dito sa ating bansa, I hope that everyone will be cautious and only book through the official channels. May it be yung Facebook nila or ang ating mga website or official contact numbers para po tayo ay sigurado at secure po ang ating mga payments na gagawin.
0: Okay po. Maraming,
2: thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Patricia Gusi, ang General Manager at Aquatico at Acoverde Beach Resort sa San Juan, Batangas, na isa sa nabiktima ng online booking scam.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo.
0: Babalik po kami para sa mga latsyada ng mga balita.
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Hoy, Romeo Agudo, alas 5:05 na.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Hoy, magandang umaga. Narito muli ang rasada ng ating mga balita.
1: Quezon, dalawang hinihinalang high-value individual arrestado sa bypass operation ng polisya sa barangay Dalahican, Lucena City. Kinilala ng mga suspect na sina Roberto, 53, at Javier, 32. Nakuha sa kanila ang 300 grams na hinilang shabu na nagkakahalaga ng 2.4 million at 11 kilos ng hinihinalang marijuana na may halagang 1.32 million, isang kalibre 38 baril, bypass money at drug paraphernalia.
0: Sa Batangas, pinag-iingat ang mga turista sa mga peking online resort booking scam. Nagsama-sama ang mga resort owners sa Batangas, Provincial Tourism Office at Department of Tourism upang balaan ang publiko laban sa nasabing scam na nakapambiktima na sa daan-daang turista. Modus umano ng mga scammer na kopyahin ang mga Facebook account o page ng mga resort owner at doon makikipagtransaksyon ang mga turista na nagiging biktima. Magugulat na lamang ang mga turista na pagdating nila sa resort ay hindi sila nakabook at nakablock na rin sila sa peking Facebook page. Naitala na ang mga resort booking scams sa mga bayan ng San Juan, Calatagan, Lian, Nasugbu, Mabini, Alitagtag, Mataas, Nakahoy at Batangas City. Nasa halos 200 na ang naitalang kaso ng resort booking scam sa Batangas na umaabot na sa 5.6 million pesos ang halaga na nakulimbat ng mga scammer.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Negros Island, pinunahan ng Negros Occidental Maritime Police ang pagsira sa tinatay ang 8.9 milyong halaga ng ilegal na sigarilyo na nasamsam noong nakaraang taon sa bayan ng Kawayan sa Timog Negros. Isinagawa ang pagsira sa mga kontrabando sa sanitary landfill ng lungsod ng Talisay sa tulong ng

0: City Environment and Natural Resources Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Napakarami niyang peking sigarilyo na yan, Dennis. Ano? Ang dami. Hindi masawata.
1: Tama. Para masasawata.
0: Sige. Tuloy.
1: Oh, bakit iba itong aking ano?
0: Ano yun? Sige. Ba't iba yung news item, oh?
1: Oo nga eh. Sa Iloilo City, sinimula na ng LTFRB Western Visayas ang tatlong araw na pamamahagi ng fuel cost subsidy para sa unang batch sa mga driver ng jeep at taxi, ha? At ganyan din ang UB Express sa rehiyon. Naku po, pamamahagi naman ang mga to. Oo.
0: Eh, nabigyan ka na ba?
1: Ay aabot daw, ha?
0: Saan?
1: Ha? Aabot sa 4,840 na beneficyaryo ang kabilang sa unang batch mula sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. O, tama na yan.
0: Ayos na yun. Ayos na yun. Ipamahagi na.
1: Masyado ng PR.
0: O, sige.
1: Biglang nag-iip.
0: O, game.
1: O.
0: Oo.
1: Mindanao.
0: O.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sakot ang Bato City. Oh, ito, gusto mo bang kumandidato?
1: Barm elections.
0: Ito, kinilala na ng COMELEC yung United Bangsamoro Justice Party, UBJMP ng MILF, bilang isa sa mga partido sa Barm. Sa ilalim ng resolution, pinayagan ng partido na lumuho sa 2026 parliamentary elections matapos mapatunayan yung kompleto mga dokumento nito. Dahil dito, maaari na mag-ahi ng kandidatura mga miyembro ng UBJP para sa distrito sa nalalapit na halalan September yan.
1: Okay, nasa na.
0: No, Mindanao.
1: Sa Davao, limang sangguniang kabataan chairpersons ang naharap sa reklamong hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Sinabi ni Davao City Councilor Arnulfo Cabling, Chairman ng Committee on Ethics and Good Governance, inaasahan pa nilang tataas ang bilang ng mga inireklamong SK officials dahil hindi pa kasama dito ang mga SK members. Ayon kay Cabling, isa sa mga SK chairman na inireklamo ay nagbitiw na sa pwesto pero hindi pa rin umano ito ligtas sa kaso sa Davao ito. Alam mo na.
2: Yan ang mga balita. Panahon. Patrol.
1: Oy, may inaasahan tayong bagyong papasok, ha? Alamin natin ang sitwasyon. Nasa na ba? Nakapasok na ba?
0: Si Kaloy.
1: Bagyong Kaloy.
0: Oo.
1: Kumuha po tayo ng update. Nasa linya po natin ang ating pong weather forecaster mula sa PAGASA, si Ma'am Veronica Torres. Magandang umaga po, ma'am.
3: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Tama nga po kayo, sa kasulukuyan may minomonitor tayong bagyo na nasa labas pa naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Tropical Storm Hagupit. At kapag ito ay pumasok na ating Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Kaloy. So, as of 3 a.m., ito ay nasa may layong 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Nagtatagalin ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 105 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Itong bagyongang ito ay posibleng pumasok na ng ating area of responsibility within the day. Although nakikita naman natin na sa ating latest track ay although papasok ito, posible naman itong mag-recurve at posibleng tuluyang humina by Wednesday na isa na lang itong low pressure area. Pero recurving naman ito at hindi natin inaasahang magla-landfall kahit anong parte na ating pansa.
1: Pero magdudulot po ng malakas sa pag-ulan, Ma'am Veronica?
3: Kung magkakaroon man po na ulan, mostly sa may silangang bahagi ng ating bansa, mostly silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao po. Ay doon po yung mga posibleng mga paulan po.
1: So walang signal number na itataas po?
3: So ngayon po, mababa pa naman po yung chance ng magtaas ng signal number po.
0: Oo. Ma'am, may tanong ako. Yes, dito po sa southern part ng Luzon, ano po, particular sa Maropa, ang init sa araw tapos sa gabi bubuhos yung napakalakas ng ulan. Bakit po ganun, ma'am? Bakit po nagsisimula na ba o

0: Summer sa tulong ng DICT at saka ng itong pong CICC. Sila po kasi ang mga may direct contact sa Meta kasi tayo po ay sumulat sa Meta pero hindi po nasugbo itong ang mga ginagawa ng mga scammer na ito. Patuloy po silang nagsusulputan, sabi nga natin, para mga kabuti. May mga cases na nadadown habang nare-report ng ating pong mga kasama sa tourism industry. Pero ang mahirap po dito ay kinabukasan ay may mga susulpot na mga bagong
1: cases. Kasi ma'am, na-experience ko na rin yung mag-report ng mga peking page na ganyan. Ano? Ang sasabihin lang kasi ng Meta, hindi raw naman lumabag sa community standards yung page na yun. Kaya hindi na-take down. Posibleng ganyan din po yung nangyayari sa inyo, ma'am. Ano?
0: Opo. At ang masakit po dito ay yung sinasabi natin na blue check, yung mga
1: verified
0: account.
1: Ito
0: ang halos mga fake pages po ay ganun din, verified account din. Mas marami pa po kasi silang mga followers compared po dito sa mga legit check, sa mga pages na official kapag minsan.
2: Opo. So talagang malaking hamon sa inyo, malaking challenge sa inyo.
1: Oo.
2: Yung pagre-report sa Facebook, sa Meta. Hindi agad na-actionan po. Dapat 'yun ang ano,
0: kailangan ng group po eh.
2: Oo. Baka dapat 'yun talaga ang mapalakas.
1: Kailangan marami nagre-report eh, paulit-ulit.
2: Pero
1: kailangan
2: kasi
1: ganun.
2: Government na ang nagre-report. Bakit ganoon na parang ang bagal ng kilos ni Meta?
0: Oo.
2: Yun
0: po yung and bakit din yung mga may sinasabi po, I don't know kung ito po ay totoo dahil ito naman po ay Meta lang ang makakapagsabi na may mga pages po na nabibili na talaga.
1: Yes.
0: Na yung pong mga matatagal na sila doon, marami na silang followers, iba pagbili po. Tapos papartal na lamang nito mga scammers ng pangalan.
1: Ng pangalan.
0: Hindi ang Facebook naman po, napapartal natin ng pangalan.
1: Edit lang yan eh. Ang problema kasi sa Meta, ma'am, wala naman yung physical na makakausap mo pag nagreklamo ka. Lagi kayong online lang nag-uusap, computer lang yung kausap mo. Yun nga yung sinasabi ko kanina, gusto mong ipa-take down yung isang page paulit-ulit. Pero iisa yung sagot sa inyo kasi kung pupuntahan mo yung fake na page, talagang iisipin mo, legit yung page, di po ba? Kaya pag pina-takedown mo yun, sasabihin ng Meta, hindi naman sila lumabag doon sa community standard, kaya tuloy-tuloy pa rin yung operation. Yun ang nakakalungkot.
0: Business pa kasi din itong si Meta eh. Business rin po yung kanilang, company.
2: At ma'am, minsan pa, nangyayari, yung legit pages pa, yun pa ang nati-takedown.
1: Ay, nangyayari yan, oo.
2: So ma'am, dyan sa San Juan, Batangas, na napakaraming mga resort, dyan ang pangunahing kabuhayan na ay turismo yung sa San Juan, Batangas. Ano po ang mga hakbang na ginagawa na ng LGU, ng Municipal Tourism Office, at ng mga resort owners para po maiwasan na itong mga ganitong scam?
0: Opo. Opisina po ng turismo ng San Juan, kami po, sinasabi ko, limited po kasi yung aming magagawa regarding this. Ano po kasi, hindi naman kami doon direct na kakakontak sa Meta. Ang talagang ginagawa po namin, yung puspusan naming pagkakaroon ng awareness campaign para po sa mga turista na gustong bumisita, maging maingat po sila sa pagbubuk. At nakakatuwa naman po after the press con, madami na pong tumatawag sa aming opisina para magpa-legit check. Ang opisina po ng turismo ay 24/7 open dito sa bayan ng San Juan. At kami po ay may Tourism of San Juan Batangas Facebook page. Makikita po dito lahat ng mga legit pages, phone numbers, ang mga names po ng resort, nakalink po sa kanilang mga Facebook. Sa pag-click po nila dun sa pangalan, lalabas po kaagad yung mga legit pages. So mai-compare natin. Kasi kung titingnan po nila, wala pong pagkakaiba eh. Dun mo lang makikita kung ilan ang followers ng legit page.

0: ng followers ng scammer. So makikita natin doon sa aming page, pwede natin doon makompare kung alin ba yung totoo. At iniiwasan po natin hanggang maaari na mag-book sa Facebook.
1: Oo. So may listahan pala kayo ng mga legit na mga resort owners, resort dyan.
0: Yes po. Ayun. Yes po. Lahat po ay nakapost sa Tourism of San Juan.
2: Oo. Ang iwasan lang natin, baka pati yung sarili yung page ma-hack, at magamit.
0: Maaari po. At baka marinig nila, may...
1: After yung press con po, doon sa press con, si Ma'am Elsie, isa sa talagang nagsalita doon.
2: Alin ba siya dyan? Alin siya dyan?
1: Ay, wala dyan.
2: Wala dyan. Hindi mo natutukan ang camera.
1: Ay, pero kitang-kita si Ma'am Elsie sa Facebook ng ABS-CBN News. doon siya nagsalita ang haba. Ay, Ma'am, so nung after yung press con...
0: Ay, napahaba po. Talaga kasing, nakakalungkot kasi kahit kami po ay mag-report ang opisina, ang LGU. Ang kailangan daw po kasi as per
1: yung
0: our cybersecurity division is the victim.
1: Yung mga turista.
0: Siyempre po, ang turista naman po, pupunta sila para mag-relax. Siguro,
1: tatama din na yan.
0: Nahihirapan din sila na yun pong oras. May trabaho,
1: lalo't
0: galing ang pinanggalingan.
1: Yan, tapos, nung mag-press con po, nung isiwalit yung sa press conference, maraming tumawag po sa inyong tanggapan at nag-check, meron bang mga nakita mga scam pala yung kanilang na-book?
0: Yes po, meron. Kamuntik na po kami mag-scam. Maraming salamat po. Mga ganun po ang mga sinasabi ng iba. Opo, kahit po yung mga kaibigan, kahit po sa personal account ko, madami rin pong nagpapadidit-check.
1: Mabuti naman po. Yung naging maganda resulta ng press conference natin noong nakaraan.
0: Yes po. Iba po kasi ang tulong ninyo ng media. Marami po talagang nai-inform, kumbaga. Kasi kami po local lang Lagi po rin naman akong nagpo-post ang LGU page. Ako yung nagpapa-interview rin po sa local, sa amin. Pero maraming salamat po sa inyo sa media.
1: Gaano na po kalaki yung epekto sa turismo ng San Juan itong mga scam na ito?
0: Isa po ito sa big challenge ng turismo ng bayan ng San Juan, din rin po ng mga resort. Kasi yung ito po ay pagnanakaw kasi po sa mga turista, pero nananakawan rin po kami. Dahil syempre may nawawala rin po sa ating mga resort. Dahil malaking bagay po na yung sanang mga scam na iyon ay kanila na po yung client. Pero hindi. Nakakalungkot dahil mukha ng turismo yung salalay dito, na ang akala po nila ay pinababayaan namin sila na wala ba kayong ginagawa, matagal na pala to bakit patuloy itong nangyayari. Pero kung may kapasidad lang po talaga kami, especially ako, na pag sinabi ko na take po yan o mawawala na yan kay Meta. Hindi po yun po yung mahirap.
2: Ma'am,
0: too good to be true na mga ino-offer nila.
2: Oo, ma'am, ang NBI at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Division, ay may kakayahan para na matrace yung mga yan. May mga hakbang na po ba kayong ginawa para ma-report formally sa kanila yung modus na yan, para at least matrace nila kung sino yung nasa likod niyan?
0: Yes po. Pero ang site po namin ay resort po, yung direct na pumupunta po kay cybercrime na nag-report ng mga client na scam. Kasi sila naman po ay may files. Kung sino po yon, ano ang nangyari. Even sa CICC, sir, nag-report na rin yung isang resort natin, direct yung owner na pumupunta dito para sabihin na tulungan po ang mga resort sa gusto po na modus.
1: Ang tala ng PNP Cybercrime Unit ng Calabarzon PNP mula January hanggang April 30 ay nasa 26 yung naitalang kaso ng mga resort booking scam, ng mga nabiktima mga turista. Ang problema daw nila, 25 doon ay nag-back out na mag-file ang kaso. Isa lang yung tumuloy. Dahil nga sa hirap, sa dami daw ng requirements. So ma'am,
0: sana sir, mayroong isa talagang victim na magpatuloy.
2: Magpursige.
0: Talaga magpursige. Kasi kung pinapayagan lang po yung kami, ay kaya naman po, pero hindi po eh. Kailangan
2: victim.
0: Yung victim. At, ang sinasabi po ng resort tong PESCON, kami po ay victim din. Hindi pa po ba kami pwede mag-report?
1: Pero ang provincial legal office ng Batangas na nga kong tutulong sa pagsasampalang kaso, at sabi nga ng mga resort owner doon sa PESCON, handa talaga silang mag-file ng kaso. Ang problema, mga Nigerian, itong mga nasa ibang bansa, itong mga scammer na ito. Sige, ma'am.
0: Wala po kasi dito ang iba. At saka po, ang napakalawak po ng Facebook, hindi natin alam. Yes.
2: Kung nasan sila.
0: Na sinasabi na minsan, pagkakadown ng page, yung mga ano, iisa ang ginagamit na email po eh.
1: Mm-mm. Sige, ma'am. Mag-ano na tayo, panghuli na po, ano po ang babala nyo? Mag-iwan kayo ng babala sa ating mga turista para hindi mabiktimahan itong mga scam na to.
0: Okay, muli maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Sa ating po mga turista at mga bisita na gusto pong pumunta dito sa bayan ng San Juan, isa pong paalala, muli-muli na paalaala para sa atin na tayo po ay mag-iingat sa pagbubuk sa mga Facebook pages. Siguraduhin po na tayo po ay magpalidid check. Bukas po ang opisina ng Municipal Tourism Office para po kayo ay aming tulungan. Nandito rin po ang aming Tourism of San Juan Batangas Facebook page, ang Local Government Unit, LGU of San Juan Batangas Facebook page, na nakaalalay po sa mga turista at bisita na pupunta. Ating pong pag-ingatan ang ating pong mga pera na ating pinaghirapan ay huwag po mapunta sa mga ganito po na tao. Siguraduhin po natin na ang ating mga kausap bago po tayo mag-payment ay legit at official po na mga account ng ating mga resort.
1: Okay.
0: Maraming salamat.
1: Well, maraming salamat po si Ma'am Elsie Iasadsad, ang Municipal Tourism Officer ng San Juan, Batangas.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
2: Okay, punta naman tayo sa Mayon. Ano, alamin natin yung epekto nitong ano yung term? Ozone?
1: Uson.
2: Uson, oo. Doon sa mga bayan sa paligid ng Mayon. Isa na dyan, ang Kamalig Albay. Nasa linya si Mayor Carlos Irwin Baldo. Good morning po, Mayor, si Noel at si Dennis.
4: Magandang maka po, Sir Noel and Dennis.
1: Apo, kumusta po dyan, kumusta dyan sa Kamalig?
2: Oo.
4: Ito po, tahimik na naman si Bulkan, pero syempre, nandun pa rin po yung bakas na iniwan ni Bulkan Mayon nung magkaroon na makapal na asphalt po dito sa bayan namin.
1: Ay, marami pa po bang evacuees kayo?
4: Yung mga sa asphalt, nagsibalik na po sa bahay nila para maglinis.
1: Mm-hmm.
4: Pero yung nandun po sa 6 kilometers, nandun pa rin po sa evacuation center.
1: Gaano karami pa po ito, Mayor?
4: Nasa 205 families na lang po.
1: Ay, ano po ba? So ngayon po, marami pang linisin dyan. Marami pang kailangan linisin at ayusin sa naging epekto ng asphalt.
4: Marami pa po kasi dalawang barangay pa ang nalinis pa lang namin kasi nandun na po kami sa papuntang looban ng mga barangay.
1: Mm-hmm.
4: Eh ngayon, yung ibang barangay lang po, may dalawang barangay pa po kaming talagang ililinis pa.
1: Oo. So puro abo po ito? Makapal pa ang abo sa lugar na yan?
4: Opo. Yung abo kasi nasa 2 to 3 inches kasi iniwan doon sa mga kalsada at sa may mga kabayan. Pero ang kuha naman, medyo mabuti-buti din at kahit pa paano, umuulan din po. Paminsan man siya dito. At natatanggal na yung mga nandun po sa mga punong kahoy, mga nasa bubong, na mga ang abo na binaba po.
1: Ay naku, hindi kaya lumagasayang abo na yan ngayong may mga pag-ulan, magkaroon ng lahar flow. Ano ba pinangangambahan niyo dyan, Mayor?
4: Isa po yun sa pinabantayan po natin, pero sana hindi naman po ganung kalakas ang ulan. Para po naman, hindi naman po talaga tuloy-tuloy na bumaba o magkaroon ng lahar flow pababa. Kasi yun po ang delikado din po. Kaya nagiging mapagmatsagat pa, ang alerto na lang po muna kami dito sa lugar namin. At yung mga kababayan po natin, pinapa-alerto lang po natin para kung ano man, alam kung anong mangyayari po.
2: Mayor, ano po? Mayor, ano po ang sistema ang ginagamit sa paglilinis? Mano-mano lang o paano po?
4: Noong una, tinulungan na pinagkumuha na po ng grader para mas maitabi at maipon yung mga abo. Pero hindi naman po matatanggal at kaya mano-manong nililinis din po. Winawalis, pinapala yung iba ng mga residente natin. Katulong po ang Bureau of Fire at Kapulisan at ang Coast Guard para sa paglinis po.
1: Yung bang mga establishments dyan ay bukas na, balik na ba sa normal ang kalakalan, ang palengke, ang negosyo?
4: Normal na po. At yun po ang unang nilinis po natin.
1: Uh-huh.
4: Yung nandun po sa National Road. Kasi importante po yun. Uh-huh. Yung dumadaan. Kahit hindi
2: supply
4: po
2: sa kamali.
4: May balik sa normal ang biyahe po.
1: So ano pa po ang mga pangangailangan dyan na mga kababayan natin? Ang supply ba ng tubig ay maayos na po, Mayor?
4: Yun din na po ang isang kailangan. At kailangan din po ng face mask. Mm-hmm. Kailangan po ng farm tools at kung yung mga seeds kasi yun po ang pinakailangan natin naman para makapagtanim po uli sila at maibalik po yung kanilang kabuhayan.
2: So natakpan yung mga
1: pananim,
2: yung mga agricultural ninyo po, yung farmland, natakpan po ng abo.
4: Opo, naubos po yun. Kumbaga wala nang papakinabangan doon sa mga tinanim nila.
1: Uh-huh.
4: Kasi after nung pag-usong, after ilang days yun, matutuyo na po yun, malalanta na.
1: Uh-huh.
4: Kaya kailangan po uli nila magtanim uli para po may makain po uli at may maitinda ang ating mga farmers po.
1: Gano'n po kalaki naging epekto ng ash fall na yan dyan sa bayan ng Kamalig po?
4: Yung sa agriculture po, mga more or less 7 million po.
1: 7 million.
2: Malaki rin. Ano? Pero hindi pa po kay State of Calamity, Mayor, ano?
4: Naka-State of Calamity na po yung probinsya. Kaya medyo yung probinsya nakagagalaw din. Then, pasalamat din po tayo sa national.
1: So,
4: at nabibigyan po tayo ng kahit papano ng assistensya pa.
1: So may mga dumarating naman po palang tulong dyan.
4: Meron naman po kasi si National, nung sa second day nga, namigay na po kami ng food pack para doon po sa mga naapektuhan talaga sa lahat ng pamilya.
1: Uh-oh.
4: Then sa ngayon, concentrated kami dito sa apat na barangay na talagang heavily affected po ng asphalt.
1: Okay, so may tubig pa naman na naiinom po na malinis dyan?
4: Meron pa naman, pero isa po yun sa kailangan nila.
2: Kailangan.
1: Tubig.
4: Kasi syempre, yung tubig na malinis, yun po ang importante.
1: Sige po. Mayor, maraming salamat po at sana po tuloy-tuloy ang pagbangon ng bayan ng Kamalig.
2: Thank you, Mayor.
4: Salamat din po. Salamat po.
3: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Basta AMDZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan magaling sa pag-budget. So, dapat makatutok kami sa Pagkanto Balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
10: Ang galing, pang matagalan.
14: Parang tayo lang han, no?
15: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Basta AMDZMM.
17: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo.
1: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan.
2: Oh, antabayan na natin si Governor ano?
1: Governor Noel Rosal.
2: Ayan, meantime, bati muna tayo. Bate. Si Zosimo Gasmin. Happy birthday daw, 40th birthday si Mrs. Jean Barranco, Ontario, Canada. And happy 70th birthday kay Reverend Father Enrico de Guzman, Parish Priest, San Rafael Archangel. Sa barangay Mabiga, Mabalakat, Pampanga. And happy Mother's Day, Mrs. Marites Gasmin Yalung. Galing kay Sosimo Gasmin.
1: Si Mayor LG Malaluan ng Bungabong. Lagi nakatutok sa atin yan.
2: Ayan, si Chinky.
1: Sino pa ba? May nagbanggit sa akin, lagi nakikinig sa atin eh.
2: Sino pa?
1: Si ano?
2: Sino?
1: Santa Rosa City, Laguna. Head ng City Disaster Risk Reduction.
2: Si
1: Nino Lu.
2: Lu, oo.
1: Lahat ng pinag-uusapan, alam na alam.
2: Yan.
1: Yun.
2: Oo, si Chinky. Ang ganda raw sombrero ko. Thank you, ha? At saka si Gina, siyempre.
1: Si Colonel Vicente Kabatingan.
2: Ay, lagi yan. Oo, lagi yan. Thank you, Colonel, ha? Alam mo na yon. Si Edith Gamilia. Condolence, mate, ha? Kumano kasi yung mister dito, eh. Oo, pagdasal na lang natin, mate, ano? Oo, sino pa? Si Erwin Alamar, dyan sa Butuan City, nakikinig din, ang agang nakikinig. Bakit daw kita yung bumbulan mo?
1: Ano ako eh?
2: Oo, bagong anyo, mga kaibigan. Si Romeo Aguda ng Batangas City ay nagpapabati rin sa kanyang mga kapamilya. Oo, tapos ano pa ba? Ako'y worried doon sa...
1: Saan?
2: Doon sa Batangas, yung nangyayaring scam na yun, ano?
1: Oo. Kala ko doon sa nag-aaway-away na dalawang ko ang...
2: dalawang ano?
1: Nag-aaway-away, si Ribiste at saka si...
2: hindi lamang sa Batangas nangyayari, sa Laguna ganun din.
1: Dako, sa Laguna. Dumako naman tayo sa Pangasinan. Ayan,
2: ito.
1: Kausapin po natin ang samahan ng magbabangus. Magbabangus.
2: Magbabangus.
1: Taga saan ka ba?
2: Magbabangus.
1: Very American, sabi ni Zach, na dapat ay pupuntang Puerto Galera.
2: Yan, hindi o, na tuloy kasama si Ellen.
1: Puerto Galera, bukas po ay my first marathon. Marathon sa Puerto Galera bukas.
2: Ako'y nagpalista. 10K, akala ko ayuda. Marathon pala, Vice Mayor Rocky. Good
1: Christopher
2: morning.
1: Aldo Sibayan, ang presidente ng samahan na magbabangus ng Pangasinan, kakausapin natin. Magandang umaga po, Sir Christopher.
18: Good morning po sa inyong lahat, Sir Noel and Sir Dennis, sa mga nakikinig po sa DZMM.
1: Apo, kumusta ba mga bangus natin ngayong tag-init?
18: Ayun, at init na init po kami currently dito, sir, no? Kung mapapansin nyo, as always, parang first honor parati ang Pangasinan pagdating sa heat index, no? We're doing things to adjust to this current weather conditions naman.
1: Aha. So may epekto na po ba sa mga isda natin? Hindi ba lumalaki yan ng talaga yung size niya?
18: Well, ideally ano, kung during summer ang weather condition nito is conducive for bangus growth. Maganda po ang laki ng bangus natin yan. Itong mga nakaraang taon na lang, nagkaka-experience tayo ng sobrang taas ng temperatura na hindi naman usually nararanasan. This has been happening for the past 3 to 4 years, you know. So, with this situation, ang mga magbabangus, ang ginagawa nila para hindi matrigger na magkaroon nga tayo ng mga tinatawag na gataw, ano, o pagkakaroon ng mortality o pagkamatay ng isda sa tubig, may mga ginagawa tayong pamamaraan para magawa to. Ano ba yung mga yon? So, ang mga kasamahan po natin sa Hanap Buhay, napipilitan po silang magbawas ng stocking density na tinatawag nila, no? So, for example, na nagbubuhay po tayo ng 10,000, no, sa kada isang palaisdaan po natin, binabawasan po natin yan hanggang mga 8,000 na lang para hindi po mabitin o magkulang sa oxygen itong mga alaga nating isda.
1: So wala pa pong namamatay dahil sa tag-init?
2: Yung fish kill kung tawagin.
18: Well, to be honest, meron na pong mga reported incidents na rin, ano? Pero hindi naman po karamihan. Although, yes, meron na po tayong mga naisin ng paggataw po dito sa ilang areas sa Pangasinan.
2: Ang sa tubig, dahil sa sobrang init, tama po ba ako?
18: Opo, while during this time, ano, mababa po yung level ng tubig natin, mahina po ang bunga ng hangin. So, ayan po yung mga factors na talagang nakakapagpababa ng tinatawag na dissolved oxygen sa katubigan ng na pinitirahan ng bangus. So, having said that, yun, mababa po ang oxygen level at ito po yung pwedeng mag-trigger po ng pagkamatay ng alaga nating bangus.
1: So ngayon po, ang nakikita nyo ay lumiliit na yung mga isda dahil sa init?
18: Hindi naman po necessarily lumiliit, ano? Kung sabi ko nga kanina, kung tutusin, maganda po ang kain ng bangus during this time. Ang nangyayari yan, namamatay po sila due to extreme heat, ano, kapag hindi po naabot yung ideal oxygenation na kailangan nila para ano to survive. So, apart from that, wala pang ulan. So talagang naiinit itong mga alaga natin.
2: So nagdi-depopulate
18: tayo, nakakapagpakain ng maayos. In return, well, hindi naman po talaga at least sa lumilit, pero nagkakaroon po ng mas mahabang panahon ng paglaki.
2: Bagal ang paglaki.
18: Bangus po natin. So, kapag sa mga ganitong panahon, so nagbabawas nga po tayo ng stocking, gumagamit po tayo ng aeration, water pumps, no, na tinatawag para
2: yung oxygen,
18: maibsan itong mga epekto na dulo nitong matinding init po na dito sa atin.
1: Sir Christopher, sa ngayon po, hindi naman po tataas ang presyo ng bangus at may sapat kayong supply.
18: Well, with regards to our supply, we have a good adequate amount and harvestable sizes, ano? So hindi po tayo magkukulang. Unfortunately, nabanggit niyo nga yung presyo na kung tataas man o hindi. Itong mga nakaraang linggo, to be honest, no, bumababa at numinipis po ang kita ng ating mga kasamang bangus farmers.
1: Abay, bakit po?
18: Bakit nga? Opo.
1: Abay, bakit po ganon, Sir Christopher?
18: Opo, opo. Opo, kasi ito pong itong mga nararanasan nating challenges na dulot ng pagtaas po ng krudo, ano? Yes, so
1: kasi mataas ang mataas ang presyo ng krudo sa pagbabiyahe, ano? Ibabiyahe ibabiyahe kasi yung mga isda papunta sa mga bayan, sa mga pamilihan, eh nagiging lumalaki yung konsumo sa krudo, sa toll fee, ganyan.
18: Tama po, tama po. Kung titingnan po natin ang presyo po ngayon, although bumabaan ako ng bagya, malaki pa rin po ang ipinatong itong mga nakarang linggo. Ano? So, that's just a challenge for the bangus industry in general. Ang mga biyahero po natin, they are discouraged to travel, mamili po ng mga bangus sa direkta sa pamilyang, malaking pamilyang merkado na dinadala po nila sa mga bayan-bayan. So, ang nangyayari, yung isda po namin naiipon at napipilitan pong ibigay ng mas murang presyo sa mga mamimili para lang po mabili.
1: Okay.
18: So, yan po yung nararanasan po namin.
1: Okay. Maraming salamat Sir Christopher Aldo, si Bayan, ang presidente ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan.
16: Samahang walang iwanan. Iyan tayo.
1: Umakyat po tayo ng Atok Benguet. Makakusap po natin si Municipal Councilor Kelly Dan Thomas. Meron siyang hinaing po dito sa pag-i-import. Gagawin pag-i-import ng carrots ng Department of Agriculture. Makakausap po natin Konsehal Kelly Dan Thomas. Magandang umaga po. Live po tayo sa DZMM.
19: Good morning. Hello po, good morning po mga ka-DZMM mula sa Farmers ng Atok.
1: Malamig pa po ba sa Benguet ngayon sa Atok?
19: Ay, yes po. Although hindi na masyado, pero masarap po sa pakiramdam.
1: Wow. Ay, nung nandyan ako nung February, tatlong patong na panlamig.
19: Opo, libre po ang aircon sa Atok.
1: Kaya nga, sabi ko, pag summer may ganito din malamig, ay malamig din daw talaga buong taon. Kaya yes. Ang problema naman yung dyan ay hindi lamig, kundi yung importation. Ang dami
19: po. Yes po, nakakalungkot po.
1: Kayo po ay may post sa Facebook na napakahaba.
2: Teka muna, bago yan. Napansin ko sa Atok, parang mga foreign sounding yung mga apelyido ng tao dyan. Katulad ng mayor.
19: Si
1: PJ, ano nga yun? Ano apelyido ni Heights?
2: Si mayor, Smith, di ba? Tapos si Ma'am Kelly.
1: Thomas.
2: Thomas ba yan? Thomas, di ba? Tapos sino yung...
19: Although si Height po ay Amerikano, mayor natin na ay Smith, apelyado ng Amerikano. Pero yung Thomas po, pure po na Cordilleran yun.
2: Cordillera, bakit Zoom audio lang? Ba't hindi talagang sa Zoom?
1: Mahina signal din dyan.
2: Bakit yung...
1: Ma'am Kelly, Konsehal, nakita ko yung post niyo sa Facebook. Ay talagang naglalabas kayo ng hinaing sa DA. Ano ba ito?
2: DA na naman.
1: Ano ba ito, ma'am? Ba't paano makaka-affect yan sa mga talim niyong karot, sa mga magsasaka dyan sa Atok?
19: Opo, right now yung mga magsasaka natin, dito na lang sana babawi sa presyo ng carrot. Dahil po yung presyo ng halos lahat ng tinatanim dito sa Atok, gaya ng repolyo at wombok, ay masyado na pong mababa kaysa sa production cost.
1: Mm-mm.
19: So, kung mababa po ang magiging presyo dahil sa importation, dahil magiging mababa ang demand sa carrots dito. Hindi lamang po sa Atok, may mga ibang producers po tayo gaya ng nasa specific places sa Nueva Vizcaya, Mountain Province, Pinok Ipugao, and even Bukidnon, and a specific place in Davao del Sur. Nanganganib po yung kabuhayan ng ating mga magsasaka, lalo na po yung mga nagtanim ng carrots dahil sa proklamasyon ng ating DA Secretary na mag-i-import ng halos 2.5 for this month, 2.5
1: June
19: metric tons for June and sa mga succeeding months.
1: Uh-huh.
19: Meron naman po tayong produce na locally produced.
1: Ay sapat po ba yung produce nyo para hindi na mag-import ang DA?
19: Ito po ay naniniwala po ako na sapat ito. At yun nga po ang problema dahil hindi po masyadong dinitalye at hindi masyadong transparent kung ano ba yung data nila.
1: Mm-hmm.
19: Kulo, ang nakuha kong datos lamang po ay mula sa ATOC, kasalukuyan mm-hmm. po kaming nangungulekta pa lang. Ang
1: mm-hmm.
19: ATOC ay pwedeng may produce na estimate na 451 metric tons
1: mm-hmm.
19: from April hanggang sa first week lang ng May ito yung nakuha pa nating datos.
1: Oo.
19: Hindi pa dyan kasama yung mga manggagaling sa ibang producing provinces natin dahil estimated 84% lamang yan yung galing sa Benguet. Estimated 84% ang galing sa Benguet.
1: Mm-mm.
19: Eh yung nasabi ko po kanina is from ATOC lang.
1: Mm-mm.
19: So kung ang pagbabatayan naman natin ay kung ilang kilo ang pumapasok sa La Trinidad Trading Post ayon po sa Association of League of La Trinidad, doon po sa La Trinidad, tinatayan nilang about 42 to 92 trucks
1: mm-hmm.
19: ng carrot ay nadidispose po sa La Trinidad Trading Post. Kung titignan natin, meron tayong halos 4 million to 8 million kilos per month sa trading post lang po yun.
1: Mm. Ma'am, ano po ang magagawa ng isang bayan tulad ng ATOC para mapigilan ang Department of Agriculture sa importation nitong carrots na ito na palagang papatay sa kabuhayan ng mga magsasaka ninyo dyan?
19: Makikipagtulungan po ang LGU ng ATOC sa ibang LGUs pa ng Benguet. Bukas po merong kaming emergency legislative agenda.
1: Mm-hmm.
19: Itignan po namin dito. Magpapasa po kami ng resolusyon urging yung gobyerno natin para itigil muna ito.
1: Mm-hmm.
19: Itigil muna ito hanggat hindi na ipapakita ng DA. Pero kung ano talaga yung totoong basis na ganitong mga proklamasyon.
2: Ang sabi kasi ng DA ay merong tight supply, merong tight supply ng carrot sa bansa. At sinasabi nila na yun daw importation ng carrots ay strategic lamang sa ibang lugar katulad ng Metro Manila and Cebu na hindi kayang supplyan. Tama po ba sila doon? Sila po ba ay kumonsulta sa inyo? O paano po ba ang ginawa nilang pag-aaral?
19: Yun po ang hindi natin nalalaman kung ano ang basihan. At sa pagkakaalam po namin, wala pong consultation
1: yan.
19: Naganap para sa kanilang desisyon.
1: Ang problema nitong DA,
2: import
1: lagi ng import, pero ang nakikita, yung mga magsasaka naman natin, local magsasaka natin, wala nang magawa doon sa kalamaan dahil hindi na mabili, itinatapo na lang, hindi yung parang hindi nakikita ng Department of Agriculture natin yan. So ma'am, sa tingin niyo, pakikinggan ba kayo ng DA dito? Kasi parang kahit anong sabihin ng mga magsasaka, kahit anong hinain ng mga magsasaka, ay parang dead man na lang sila.
19: Yun nga po, please DA, listen to the farmers. Hindi po natin kalaban ang mga farmers dito. Yung mga hinaing siguro nakikita sa social media.
1: Mm-mm.
19: Pero hindi po magkalaban ang farmers at DA dito. Tingnan sana natin yung welfare ng farmers at yung consumer din.
1: Mm-mm.
19: Na sabi mismo ng ating DA secretary na nag-import sila ng 1,000 metric tons.
1: Mm-mm.
19: At 10 million kilos din yun. No? Pero walang nakitang pagbabago sa presyo kung magkano binibili ng consumer yung itong carrot na ito.
1: Mm-mm.
19: At wala silang nakitang pagbabago, so bakit pa nila uulitin itong strategy nila na ito? At the same time, kahit po sabihin na strategic, may mga nang aangkat po dyan dadalhin din yan sa ibang lugar.
2: Tama, hindi
19: talagang bahababa ang demand ng local supply na meron naman tayo.
2: Parang gustong patayin, parang gustong importation na lang ng importation. Katulad ng sibuyas na yan, di ba?
1: Sa harap na tulungan ang mga magsasaka na mapalakas, mapaunlad yung kabuhayan ng mga magsasaka, parang ginagawang kakompetensya ang konsihal.
19: Opo, parehas po tayo ng kinuha dyan.
2: Oo, naku, ang dami po namin natatanggap na kaparehong ganyang reklamo ng mga farmers natin. Meron pa nga akong nakita dyan sa Trinidad, yung mga repolyo, tinatapo na lang yung mga repolyo dahil hindi nga mabilis sa baba ng presyo. Tapos mag-i-import pa ng
1: Tapos,
2: ng agricultural
1: ang
2: products.
1: Pa dyan, kapag na lumabas sa mga Facebook, sa mga social media na balita, parang ano nila, pagtatakpan nila na hindi daw totoo, pangit ang quality, kaya tinatapon, sira daw yun, hindi, ang daming mga...
2: Ay, papatake down yung page, alisin mo yung video na yan.
1: Pero sana, Ma'am Kelly, kung si Hala, sana talaga pakinggan ang mga magsasaka ng DA. Sana minsan maramdaman ng mga magsasaka na may gobyerno, na may DA talaga nakakampi nila.
19: Tama po. Otherwise, kung ipagpapatuloy talaga itong plano na pag-import, tuluyan na po talaga at talagang mawawala ng trust. Pagtitiwala ang ating farmers sa gobyerno o sa DA, in which nasa gobyerno din po ito. Ayaw po nating mangyari yun. Dapat po nagtutulungan si DA, si LGU, si CSO, si itong mga agricultural researchers natin. Para sa welfare ng ating farmers.
1: Opo, naku, napaka.
19: Otherwise, kung may ibang program na si DA, wala na, hindi na mag-register si farmer kasi wala na siyang tiwala.
1: Tapos kapag
19: parang isip na lang ni farmer.
1: Tapos kapag nagka-problema, nakita, ang gagawin ng DA, may ayudang kakaramput naman. Tutulungan daw
2: bibigyan ng binhi. Bibigyan ng fertilizer na expired.
1: Bibigyan ng mga ayudang, yung kakaramput na ayuda, assistance, financial assistance, nakailang-ani na, saka pa uli matatanggap yung...
19: Yes, or next year pa po matatanggap yung assistance sa mga gaganyan. Halimbawa, naman mga experiences din tayo na yung mga seeds na binibigay, tama, hindi siya tumubo. Yung seeds na ibibigay ay hindi naman akma sa kung ano yung pwedeng itanim sa... Dito sa kunwari sa bingket, mga ganyan.
1: Yung mga pamimigay halimbawa yung financial assistance, binagyo isang lugar. Nakailang bagyo na. Saka pa ipamimigay yung financial assistance sa naunang bagyo.
2: Counselor, ang sabi po ng DA, hanggang July lang daw po sila mag-import. Babalikan po namin kayo after July siguro. Titingnan naman natin kung ano yung naging epekto ng importation sa magsasaka. We are very sure na makaka-epekto, pero titingnan po natin yung actual na epekto nung importation pagdating hanggang July, yung actual na epekto sa inyong magsasaka dyan sa ATOC, Counselor.
19: Sige po, salamat. Pwede naman pong araw-araw tayong mag-usap. Pero gagawin po natin lahat ng ating makakaya para mapabago pa itong desisyon ng DA tungkol sa pag-i-import.
1: Sana bumisita.
19: Naniniwala po tayo na hindi importation ang solusyon. Nananawagan po tayo sa DA na sana makinig sa farmers, i-review at tignan kung bakit ganon ka-extreme ang difference ng farm gate price to yung consumer price, napaka-extreme. Sa report po ng League of Associations ng La Trinidad Trading Post, parang 6 to 9 ang nagpapasa-pasa na mga middle business persons. Kaya
1: sila
19: pwedeng
1: lang
19: yun yung rason, isang rason.
1: Walang puhunan.
19: Napakalaking cost ng inputs sa fertilizers, mga abono,
1: mga middleman,
19: sa logistics, transportation. Pwede rin na kulang itong o hindi accessible itong cold storage facilities na sa ibang areas naman po ay meron. At sana po tumulong si DA na higpitan talaga yung pagpasok ng smuggled carrots at tumulong sa pagsulong para i-review itong RCEP, itong Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito yung napirmahan noong June 2023, which ang role nito, parang medyo free trade agreement siya. Although yung mga ibang agricultural products natin may mga nakaset na tariffs, pero na-exempt po yung mga highly sensitive highland crops gaya ng carrot, repolyo, patatas, onions, at saka garlic.
1: Okay,
19: sana po, tumulong talaga ang DA para okay, ma-review yung agreement.
2: So, subaybayan po namin yung istorya ng atok na yan.
1: Maraming salamat po, Konsihal Kelly Den Thomas. Wala na lang po tayong oras. Konsihal ng Atok Benguet. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
19: Good morning po sa lahat ng bumubuo ng DZMF. Maraming salamat po.
17: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
1: At paalam na
2: paano? Paano? Tapos na po ang dalawang oras sa paghahatid namin ng balita at impormasyon, ha, Jerry Sanggalang, mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at sa buong bansa. Ay, ako po ang comrade ng Bayan Noel Alaman. Nasa likod ko ang susunod na programa. Victoria Tulad.
1: Anong ganap? Jesse Cruzat.
2: Wow.
1: Iba talaga. Matindi ang pangangailangan.
2: Asan pa si Christian?
1: Sa susunod na linggo, muli po tayo sama-sama makikinig sa Boses ng Pilipino. Po si Dennis Dato.
2: Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ha, Jesse, laging taas o dahil
1: yan tayo.
2: Ingat ka, pamilya. Bye-bye.
17: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: Ito po ang VZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Partner, 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning! Kailangan na yung blending diba? Eh. Natuto na ako, partner.
0: Good morning!
1: Hinanap yung pitch.
0: Good morning mga kaservisyo at
1: maganda
0: mga kapamilya.
1: Maganda umaga po.
0: Kumusta po kayo ngayong araw? Today is May 9, 2026. Araw po ng Sabado. Ako po si Victoria Tulad at nako, muli tayo po ay being graced by His presence. Graced by His presence.
1: Such a pleasure.
0: Sana
1: the pleasure is mine. parang nakarang linggo pa yan.
0: Ay nako, hindi matatapos yan. Jesse Cruzat, welcome back.
1: Yes, maraming salamat. Karangalan po ako naman ang inyong kapamilya, Jesse Cruzat. Pansamantalang humahalili kay Christian Yosores. Nasaan ba si Christian ngayon?
0: Si Christian ay nasa Cebu. Ayun, for
1: nasa Cebu pala siya. Oo. Kaya naman ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon ngayong weekend na ito.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band, at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: At serbisyong sigurado para sa walang pati na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow po at i-like ang DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo. Ha? Uh-huh. Kaya naman, subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po mga boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap!
0: Good morning! How are you, partner?
1: Medyo okay na ang tulog, partner.
0: Bakit?
1: Alam mo naman
0: okay.
1: Lately, di ba? Parang gusto ko nang tumago sa pader. Parang puyat na masarap sa pakiramdam.
0: Oo. Eh kasi diba? Si Jesse po ay may
1: baby. Oh, kailangan nating mag-alaga, syempre.
0: Tama 'yan. Lalo't Mother's Day bukas.
1: Oo nga pala.
0: Ikaw ba ay may regalo para advance kay Ebony?
1: Siyempre, babatiin ko siya bukas.
0: Depend. O tapos, ay nako,
1: nagpuripot na naman eh. No?
0: Meron ako na-discovery, Bonnie. Pag-usapan natin yan, may message kita.
1: Uy, advance happy Mother's Day sa'yo,
0: salamat,
1: ano, partner.
0: Salamat. Actually, bin-bring up ko talaga yung para-bati.
1: Para-batiin kita. No? Uy, bukas na yung kompletong
0: happy,
1: bate.
0: Advance happy Mother's Day po yes. Sa lahat ng mga ina, lahat ng mga nagsisilbing ina. Nako, mabuhay po kayo. Inyo pong araw bukas, pero pwede rin na today, i-celebrate na po natin yan ngayong weekend.
1: Happy Mother's Day po in
0: advance. Mother's Day. Pero bago po ang pagse-celebrate ng Mother's Day, nako, balikan po natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Ito, fresh na fresh. Kagabi lang to bago ako natulog, lumabas po.
1: May pasabog.
0: Pasabog na ito. Attorney Nicholas Coffman nagbitiyo na bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC matapos mag-expire ang kontrata nito noong March 31, 2026. Approval ng ICC hiniling.
1: Ang tanong. Sino ang papalit? Kasi diba doon sa dokumento, partner, parang redacted pa, diba? Hindi pa pinangalanan.
0: Mm-mm.
1: Pero nakakagimbal tong balitang to. Nakakagimbal. Most shocking.
0: Nakakagimbal dahil.
1: Nakakagimbal kasi sinong papalit? Mm-mm. Alam naman natin na simulat sa pool si Attorney Nicholas Coffman, ang lead counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ano ang mangyayari?
0: At saka,
1: ano magiging
0: diba,
1: epekto nito sa takbo ng kaso?
0: Nung naglabas ng desisyon na magpo-proceed sa trial, very confident pa si Attorney Coffman
1: yes,
0: na they will represent the former president, na kaya nilang
1: i-depensa,
0: questionin, i-grill lahat ng mga haharap. Tapos ngayon biglang nagbibitiw siya.
1: Anong ganap, Attorney Coffman?
0: siya nagbibitiw. Pero the engagement terminated on March 31. Pero ngayon lang niya hiniling na umalis. Pero understandably, dahil nga siguro hinihintay nila yung decision on the confirmation of charges.
1: Yes.
0: Pero ayun nga. So mapapaisip ka rin kung talaga bang is it because of the end of the
1: Naglapse yung contract
0: or may something else. We don't know. Pero yung nga po ang abangan natin is kung sino ang papalit.
1: Yes.
0: May new character unlocked tayo sa mga susunod
1: na. Sino kaya talaga, partner, ano? Pero hindi naman to Pinoy. Syempre ibang lahi din.
0: Hindi natin alam.
1: Redacted
0: dapat,
1: eh.
0: Oo. Basta ang alam natin dapat may mayamang karanasan sa ICC.
1: Kasi ibang-iba yung proseso po, mga kapamilya, mm-hmm, ng ICC sa mga korte natin dito sa Pilipinas.
0: Oo. At bukod kay Attorney Nicholas Kaufman, si yung associate counsel din po ni former president na si Dov Jacobs ay nagsulat na rin sa ICC to withdraw as associate counsel. Ayan, sabi niya, the request is submitted at the request of the lead counsel, was informed me that Mr. Duterte has expressed an interest in reorganizing his defense team for the trial phase. So may ganun palang request na gusto ng reorganization sa kanyang team, which is understandable, again, dahil siya naman yung client at
1: correct,
0: pupunta na po sa trial, mas matindi na yung laban na kanilang haharapin, kaya siguro nag-regroup.
1: At ayun nga po, malaking tanong, ano ang magiging epekto nito sa takbo ng kaso? Magkakaroon ba ng panibagong restructure, bagong strategy na naman?
0: Oo,
1: kasi
0: na lang,
1: ibang team na ang bubuo nung nung defense. So abangan po natin ang development dyan.
0: Lalo't nandun sa The Hague si Vice President Sara Duterte, baka naiaayos na rin niya yung magiging latag nung bagong defense team. So let's see po sa mga susunod na araw.
1: Bueno.
2: Anong ganap?
0: Bueno.
1: Mm-hmm. Yung mga kongresistang boboto po pabor sa impeachment, posibleng higit pa sa 215. Sabi naman ng mga analyst, posibleng hindi mag-convene o yung hindi pag-convene ng Senate Impeachment Court, pagkakasala po yan sa taong bayan ayon sa mga analyst.
0: Yung 215 na posibleng number ay ayon po kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Oo, na member ng House Committee on Justice na dumidinig nga po dito sa Articles of Impeachment against the Vice President.
1: Last time ba, partner, ilan? Yung nauna?
0: Hindi. Sa 100 plus lang yun eh.
1: 100
0: itong
1: plus
0: mga nakaraan. Oo, parang may narinig pa akong 180 eh.
1: Oo. Pero itong na-impeach siya ng House din before?
0: Ayun, na-impeach siya ng House, 200 plus.
1: 200 plus din yun, di ba? So,
0: More than the one-third na kailangan para ma-impeach
1: at mayakyat sa
0: officer.
1: Senate.
0: Oo, at mayakyat sa Senate. So sa Monday po, inaasahan natin gagawin yung botohan on the Articles of Impeachment dyan po sa Kamara. At iniintay po natin kung sa Monday din ba ay itatransmit na nila
1: agad-agad
0: sa Senado, agad-agad, forthwith. O kung kinabukasan pa yan o sa mga susunod na araw. So ma-action po ang Lunes.
1: Yes, pero ang problema, partner, yung interpretasyon na naman ng iba't ibang opisyal dyan sa forthwith na yan.
0: Yes, oo.
1: Mismo si Associate Justice Carpio na nagsabi, forthwith. Agad-agad. At ito ay mandatory. Shall ang nakalagay. Hindi may, hindi will, shall. Parang sinabi ni Douglas MacArthur. I shall return.
0: Kaya
1: diba?
0: Nga kahit may mga nagsasabi na pwedeng maharang pa yung pagkoconvene ng Senate Impeachment Court. Halimbawa, on the vote of the majority, mas maraming ayaw magconvene. Hindi raw pwede yan, sabi ni Associate Justice Carpio. Dahil mandato, nakalagay po sa Constitution, shall proceed to trial. Yeah, so hindi ang question, with, kahit na meron daw na mga maraming kumukontra, hindi pwede. Dapat ituloy talaga, mag-convene yan. Siguro doon na lang mag-uusap kung i-archive na naman ba, papatagalin ba, kailan ba yung, or proceed na rin agad sa trial. Pero kailangan daw yung pag-convene.
1: Eh kaya lang naman na unsawin itong nakaraan, di ba? Dahil sa isyong technical.
0: Dahil may tanong sa Supreme Court.
1: Sa Supreme Court.
0: Doon sa kung due process ba yung pinagdaanan, kung hindi ba parang unnecessary haste yung ginawa doon sa pagpasa from the House to the Senate last year.
1: Pero this time, di ba, siniguro ng Committee on Justice na talagang dapat airtight yung kanilang presentation sa
0: pero
1: plenary.
0: Pero may pending pa rin na petition sa Supreme Court asking for a TRO on this. So let's see kung baka biglang by Monday.
1: Tapos biglang magsabay partner, no? Naku.
0: Biglang by Monday may ilabas. Pero ayan, mamaya may makakausap po tayo para mas maunawaan pa po natin kung ano ba yung magiging proseso sa Monday.
1: Correct.
0: Ano ba yung mga aasahan po natin.
1: Mm-hmm.
2: Anong ganap?
0: Samantala, mayigit 100 paaralan sa Albay na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng ilang linggo.
1: Bicol. Kamsur. Pero partner, nung nag-cover tayo last 2023, hindi lang linggo yan eh. Buwan yan. Buwan ang itatagal niyan dahil medyo makapal yung abo at if I'm not mistaken, itong nakaraang araw, nagkaroon na naman ng PDC o yung pagbagsak. Pyro Classic Density Current. Uson. Diyan sa the list this ng Mayon. Ang mahirap kasi dito, nalinis na yung mga kalsada. Mm-hmm. Okay na ulit, di ba? Tapos biglang eto na naman, may panibagong asphalt na naman.
0: Mm-hmm. So, buwan? Buwan ba? O linggo?
1: Noong nakaraan, buwan yun. Buwan? Partner, buwan.
0: Mas malakas yung nangyari ngayong
1: mas malakas to, ha? Kaysa nung 2023. Pero noong 2023 kasi, parang 8 month long yung tinagal. Umabot ng ganun katagal na paglilinis. At ang nakakalungkot dito, yung mga nasa, yung mga backquit.
0: Mm-hmm.
1: Sa evacuation center. Na simula January, nandun na.
0: Oo nga. So, ngayon, may nakausap po tayo last week, sabi ni Mayor ng Tambakamalig, yung nakausap po natin last week. Meron din sila mga in-evacuate at hopefully naman, baka kaso kasi dahil sa mas malakas nga po itong nangyaring pagsabog nitong last week and baka mas marami yung inilikas nila. Yes. Pero hopefully naman po ay makabalik rin agad sa kani-kanilang mga tahanan.
1: At nilinaw ng FIVOX, yung nangyari ay hindi po yun explosive kasi marami nagsasabi na sumabog, pumutok na yung Mayon. Hindi, yun yung effusive eruption. Kumbaga, yung pagbagsak ng lava dome dun sa Adalisdis. Parang yung malaking bato, partner, pag bumagsak, nagkakaroon ng abo.
0: Okay.
1: Kaya ganun kakapal. Nako, ingat-ingat po sa mga kababayan natin.
0: At ito ay nasa alert level 3.
1: Oo,
0: nasa alert level 3 pa rin. Hopefully, hindi naman po tumaas pa.
1: Yun naman yung good news ko. Nang sabi ng FIVOX, wala silang nakikitang indikasyon na possible itaas pa.
0: Ingat po, ingat.
1: Hay nako. Good luck po. At sana ay matutukan ang problema dyan sa Alpine. Mm-hmm. Ito pa, partner, meron pang isa.
0: Isa pa problema.
1: Isa pa ito. Inflation po sa Pilipinas, abay lumobo sa 7.2% noong Abril.
0: Ang laki. Ang laki ng i-jump nito dahil, tama ba? Ano ba yung sa March? Wait.

0: Puro po ang pamahalaan na para mas meron naman for sure. Sana lang po ay mas maramdaman agad ng ating mga kababayan, ng ating bansa.
1: Yeah, mm-hmm. Tsaka yung producing power partner, no? Sobrang naapektuhan. Parang kung dati yung 100 pesos mo, ito pa yung mabibili. Ngayon, parang halagang 90 or 85 na lang, something like that. Diba?
0: Kasi di ba humina rin ang piso?
1: Piso sa dolyar.
0: Tapos yung ating pong gross domestic product, hindi rin ganoon kaganda ang performance.
1: Yes.
0: So parang ang dami niyang factors na nag-combine-combine. At ito na nga po ang ating lagay na ekonomiya. Mamaya po, may makakausap po tayong ekonomista. Himayin din po natin ang lagay ng ating ekonomiya.
2: Dominic. Anong ganap?
0: Ito pa, putulan ng kuryente, bawal hanggang sa Hulyo, at least. Hanggang Hulyo po ha, tandaan po natin. Pero yung isang nakausap ni V. Alvin El Chico na ginang, sabi, bagaman hanggang Hulyo, ayaw naman niyang paabuti ng ganun para hindi mag-compound yung kanyang babayaran, pati yung extra charges na kanyang babayaran.
1: May penalty ba yan, partner? Parang meron, no?
0: Meron. Alam ko meron, oo.
1: O bawal po yung putulan, pero bawal din yung jumperan. Hindi kasi, magkano yung tinas ng kuryente mo? Ako, halos doble.
0: Parang hindi naman doble. Kasi lagi naman kami wala sa bahay.
1: O siguro dahil dumagdag din ang konsumo ko, pero nakakagulat lang din talaga yung from 1,500, I think, is akin. Biglang nag 3,000 something.
0: Oo, dumoble.
1: 2,900, ganun.
0: Oo. May mga kaibigan ako, mataas din talaga yung itinalon.
1: At nashock sila.
0: Nashock sila.
1: Most shocking na naman.
0: Ay, nako! Pangalawa na yan, ha?
1: Naisingit.
0: Na, tapos wala ka pa rin kaming pandesal, ha?
1: Ordera na yung pandesal na yan.
0: O, basta take note po, ha? Hanggang July, pwede pong hindi mo na magbayad.
1: At ano mangyayari, partner, kapag merong nagputol before July, saan nila ira-report yan?
0: Punta po tayo sa mga social media account ng
1: Meralco.
0: Opo. Ngayon, sa mga panahon ngayon, madali na natin silang makakontakt dahil lahat naman po ay merong social media pages.
1: Yes.
0: Oo. At guaranteed naman po na may tutugon daw sa ating pong mga concern. Yan.
2: Anong ganap?
0: At yan po ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Pero partner, meron pala tayong isa pa nga palang malaking na naibalita last week ay merong bagyo na papasok sa ating bansa. At kaugnay po niyan, kumuha po muna tayo ng update mula sa PAGASA.
3: Panahon Patrol!
0: Good morning po kay Ms. Glyza Escoliar, PAGASA Weather Forecaster. Hi ma'am, Victoria po at Jessie.
4: Magandang umaga po sa inyo ma'am Victoria at kay Sir Jessie. Para sa lagay ng ating panahon, mananatili ang bahagyang maulap na kalangitan, mainit na maghapon at tanging mga panandaliang ulan. Usually po sa hapon o gabi, ang weather condition po simula ngayon hanggang sa susunod pang dalawang araw. Ito po ay sa kabila ng pagpasok ng Philippine Area of Responsibility nang minomonitor nating bagyo na Tropical Storm Hagupit na papasok po ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o hanggang mamayang gabi. Ang pagpasok po nito ay hindi po magdudulot ng significant na pag-ulan sa ating bansa. Kaya naman po ang pwede po nitong makontribute sa weather condition by Tuesday or Wednesday ay makulimlim na panahon dito po sa Eastern Visayas at Northeastern portion ng Mindanao. Pero yung mga pag-ulan ay generally po light to moderate at medyo usual po ay mga scattered lamang po at hindi rin naman po magtatagal. So ibig sabihin po halos wala pong impact yung recent na forecast po o pagtaya ng PAGASA base po sa kanyang track. Dahil sa inaasahan pong pagre-recurve na to or eventually paghina po nito habang nasa Philippine Sea by Tuesday or Wednesday. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escoliar, nag-uulat.
0: Opo. So ma'am Glyza, hindi ito lalapit sa kalupaan?
4: Yes po ma'am Victoria. Although may natatang isang model or tools po tayong may sinasabing lalapit, pero halos sa karamihan po sa ating mga forecasting tools ay nagsasabi na ito ay either hihina or magre-recurve na o lalayo po by Tuesday or Wednesday.
0: Ah, okay. So, pero lalabas siya ng PAR Tuesday or Wednesday din po?
4: Ang

0: nakikita po namin sinayo ay mas doon po sa hina po siya sa loob ng park.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron din po nga nakikita na pwede pa rin po siyang lumabas pero as low pressure area na lamang.
1: Ah, okay. So hindi pala, baka kasi may mga umaasa rin na makakatulong siya sa pagdagdag ng tubig,
2: yes,
1: ngayong tag-init. So hindi po pala maulan from ano mula sa TS Hagupit.
0: Sa ngayon po, Ma'am Victoria, ang nakikita natin, pwede siyang magbigay ng makulimlim na panahon sa Visayas area and the Northeast Mindanao. Pero sa Luzon po ay wala din po siyang magiging effect.
1: Okay. So maraming lugar pa rin, Ma'am, yung may dangerous heat index?
0: Meron pa rin po tayong inaasahang mga lugar na magkakaroon po ng dangerous level po na heat index. So sa ngayon po, ang pinakamataas po ay dito po sa bahagi po ng Alabat, Quezon, nasa 44 degrees Celsius. Inaasahan din po natin na dito sa Nueva Ecija at Cavite ay may 44 degrees Celsius, maging dito po sa Tarlac, Palawan, Roja City, sa Capiz. At gayon din po dito sa Negros Occidental, nasa 44 degrees Celsius. At may ilan pa pong halos maabot po sa 10 na nasa danger level din po bukod po doon sa nabanggit ko na.
1: Okay, sana po ay na-note po ng mga kapamilya kaservisyo,
2: yes,
1: natin na nakatira dyan sa mga lugar na inyong nabanggit.
2: Uh-huh.
1: Yung dangerous level po na iyan ng heat index. Ma'am Glyza, maraming salamat.
2: Thank
1: po.
2: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Ayan po si Ms. Glyza Escolar, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Anong ganap?
1: O ayan ha, may papasok pong bagyo.
2: Pero
1: hindi naman po makaka-apekto sa, hindi naman po malakas. Okay. So, inaasahan na magde-dissipate or mawawala na lang siya within the
2: Philippine
1: area
2: siya
1: of responsibility. Mag-hi, hello, goodbye lang siya. So, wala naman pong dapat pag-alala. Although, syempre, yung level ng tubig natin ay hindi rin tataas.
2: Uh-oh.
1: Dahil nga po, hindi naman maulan itong bagyong si
2: Hagupit.
1: Na magiging bagyong Kaloy kung pumasok sa ating PAR. Partner!
2: Uy!
1: It's 6:23. Mabilis lang po na pagbate bago po tayo magsimula sa ating mga panayam. Pinapabati po ni Paige Javier ang kanyang guwapong-guwapo na tatay na si Sir Butch Javier. Tito Butch, happy birthday po
2: kahapon.
4: Happy birthday!
1: Nako, yung pong si Paige, napakagaling.
2: Paano Paige?
1: Napakabait, napakagandang reporter ng ABS-CBN.
2: Correct.
1: Bro, good morning.
2: Oh, paano? Message na lang?
1: Ganun na lang.
2: Ganun na lang, Paige?
1: Oh, ganun na lang yon. Happy birthday, Tito Butch.
2: Happy birthday,
1: good morning
2: po
1: sa Javier family.
4: Happy birthday!
1: Ayan, partner. At punta na po tayo sa ating unang talakayan, sa ating unang panayam. Nitong nakaraang linggo ay isa nga rin palang malaking ganap, nag-anunsyo o nagsabi yung magkapatid na Tulfo, si Senator Erwin Tulfo at si Senator Raffy Tulfo, na sana ay wag nang isama yung kanilang mga pangalan sa mga survey para sa 2028 elections dahil hindi daw po sila tatakbo.
2: Wala silang plano.
1: Oo, wala silang plano. Final answer. Ito po ay nagmula doon sa survey na ginawa ng Pulse Asia na kung saan lumabas na kung one-on-one ang laban between Senator Tulfo, Raffy Tulfo, and Vice President Sara Duterte, eh tied sila at 46%.
2: Grabe, no?
1: Kaunday po niyan, i-welcome po natin si Dr. Dennis Coronacion, political scientist at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Good morning po, Prof. Welcome back po, Victoria
2: morning,
1: at Jessie.
4: Good morning!
5: Hi, good morning, Ma'am Victoria and Sir Jessie. Good morning rin sa inyo mga taga-subaybay.
1: Opo. Thank you so much po, sir, for joining us this Saturday morning. So, sir, paano nga po ba ang mangyayari? May dalawang malalakas na possible contenders for the 2028 election, sina Vice President, former Vice President Lenny Robredo at si Senator Raffy Tulfo, na nagsabing hindi sila tatakbo, wala silang balak. Ano po muna ang inyong reaction dito sa pronouncements na ito?
5: Well, I think mahirap po sigahan kung ano, no, kung totoo ba to. Well, let's just say na totoo, no. Pero meron kasi tayong sa kultura natin pampolitika, lalo na pagdating sa eleksyon, na ang mga kandidato natin, yung mga political leaders na napag-uusapan at parang pinag-iisipan, uy, pwede kang tumakbo kasi malakas ka sa survey, maganda survey numbers mo. Usually, yung naging tradisyon natin dyan ng mga political leaders natin ay itanggi na tatakbo sila. Kasi nga parang ang pananaw ng ating mga ng kapwa natin mga Pilipinong botante, hindi dapat kumbaga may ideal na image tayo o pananaw tungkol sa ating mga leaders na hindi dapat sila excited or attacked na sabihin na sila itatakbo, no?
1: Mm-mm.
5: Kasi parang ano yun, major turn off yun sa mga Filipino voters na yung kanilang mga political leaders ay atat nata tumakbo. Kaya naman, ano, in most cases, natatalo yung mga ganong klaseng kandidato. Yung mga, ano, yung mga masyado excited ba. Kaya tingin ko, hindi ko naman ano, na sinasabi na hindi naman talaga totoo, pero there is still a possibility in the context of Philippine politics, Philippine elections, sa mga kandidato nagsasabi na maaga pa lang, habang wala pa namang filing ng COC, maaga pa lang hiningi na ng kanilang desisyon, sasabihin nila ay hindi. That's of course in accordance with the expectations of the ordinary Filipino voters from their leaders. So, yun nga, base yun sa ating kultura. Pero, ang point ko lang, ano, hindi pa yan ano, definite. Malay natin, magbago pa ang kanilang isip. At marami naman tayong ano, no, historical data pagdating sa bagay na yan. Ano. In fact, dyan nga nauso yung, ano, remember back in 2016, lumalakas na sa surveys noon si si former President Rodrigo Duterte.
1: Mm-mm.
5: At parang ang kanyang sagot, kung tatakbo ba talaga siya, hindi pa daw siya sigurado. Kaya lalo tuloy na-excite yung mga Filipino voters noon hanggang ang ending nga mula sa ano, itawag dito yung kanyang patumpik-tumpik, finally nag-decide na siya. And somehow, nakatulong yon yung ganong klaseng ano niya, no, strategy, dahilan upang maging pangulo nga siya.
1: Mm-mm. So, hindi po nakaka-turn off yung magsasabi ka ngayon, ah, hindi, hindi talaga. Tapos, a few months before, bigla mong babawiin.
2: Oh, may surprise.
1: Sabi mo na, ay, I changed my mind. Hindi yung turn off sa mga botante, Prof?
5: Well, there was a point in time nung parang nabuso yung ganyang klaseng strategy. Sabi na ng mga Pilipinong botante, alam na namin yung ganyang klaseng ano, no? Playbook. In fact, mm-hmm. Nagpauso nga daw dyan ay si dating Pangulong Duterte. Pero generally speaking, ano, tingin ko umiiral pa yan na hindi siya nakaka-turn off. Oo, gustong-gusto pa yan ng mga botante natin.
1: Oo. Pero when would it be too late to decide, to announce?
5: Well, siguro kapag sinasabi na nung ano no election laws natin na too late, natapos na yung deadline. That's the only time na too late. Pero kung ba pinag-usapan natin yung norms ng ating society, yung political culture natin, wala namang late eh. Kumbaga man kahit yung mga last minute decisions tinatanggap yan ng ating mga botante.
2: And Prof, si Jesse to ano, parang nakita ho natin yung pattern yung sinasabi nyo nga before kay former President Rodrigo Duterte. Ilang beses na may nanligaw, di ba? Natatandaan ko yun, Prof. Parang may mga movement pa, may mga nagpagupit, di ba? Parang, di ba? Para tumakbo si former President Duterte that time. Ikabaligtar naman ho yung nangyari sa kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, na maagang nagpahiwatig, nagpahayag ng kanyang kagustuhan sa pagtakbo sa pangulo. Ano ang posible namang epekto nun, Prof, sa super aga per se?
5: Well, tama kayo dyan, Sir Jesse. No? Ibang-iba to doon sa playbook ng kanyang ama na kung saan last minute. Tama kayo, may nagpagupit pa, may nililigawan pa, pero parang ang hirap, ano, nagpakipot pa.
2: Oo, diba?
5: Pero it worked to his advantage. Ito naman, panibagong ano to, strategy leading para sa ano, no, parating na 2028 presidential election. We don't know if it's going to work. Pero ang alam natin dito is that posibleng kaya niya naisipan ng kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, na maaga pa lang ay magdeklara na dahil may kinalaman to sa kanyang sitwasyon. Yung kanyang sitwasyon ay kumbaga man nalagay siya sa alanganin. In fact, until now, ano, nasa alanganing kalagayan siya or mahirap na kalagayan kasi mayroong inaasahan na impeachment trial against her. na na mapo-forward na sa Senado probably by next week. Kasi magbobotohan na yung ano no, yung ating mga congressmen on Monday. So after Monday, anytime after Monday, ba yung articles of impeachment pwede nang ipasa sa Senado at ibubuin na nila yung sarili nila upang maging impeachment court. So nasa mahirap na sitwasyon siya at tingin ko naging parte ito ng strategy niya since siya naman ang front runner sa mga surveys na ninais niya parang makatulong ito do sa kanyang sinusulong na naratibo. Na kaya lamang siya ini-impeach, kaya pinapahirapan ng kanyang pamilya, kaya nakakulong ang kanyang ama, ay dahil doon nga sa parating na presidential election. Ang kanyang argumento ay ayaw siya maging pangulo ng mga kalaban niya, lalo na yung nasa administrasyon. Yun ang kanyang argumento na sinusulong. Ano? Kaya maaga siyang nagdeklara ng kanyang pagtakbo.
1: Mm-mm. Sir, kanina sabi niyo, yung mga maagang nag-a-announce ang dating is atat, nakaka-turn off. Do you think to her disadvantage yung maagang pag-announce po ni VP Duterte na siya ay tatakbo?
5: Well, insofar as the narrative is concerned, yung narrative ng kampo niya, mukhang so far okay pa naman, nag-work pa naman. Kasi hindi naman talaga siya sobrang baba pa sa mga surveys. Pero historically, kung ibabase natin sa kasaysayan natin, yung mga nauunang nagdedeklara, lalo pat vice presidente, at based on the trajectory, ay talaga naman sila ay tatakbo bilang pangulo. Sila po yung mga unang nasisiraan. Sila yung nagiging target ng demolition job. Ang best example nga po natin dyan, yung cautionary tale, ay si former Vice President Genjo Marbinay.
1: Mm-hmm.
5: Na I think ako po pa lang, kapapanalo pa lang, wala pa isang taon, na nanalo siyang vice presidente, inihayag agad niya yung kanyang kagustuhan na tumakbo bilang pangulo sa 2016 elections. Kaya naman nakita natin, sunod-sunod yung mga inimbestigahan muna siya, yung mga corruption doon daw sa Makati. And then ang ending, nagkaroon ng mga corruption charges against him at bandang huli, natalo siya. Hindi siya yung naging pangulo.
1: Opo, and given nga po na itong impeachment ay possible magtuloy sa Senado, ano ang magiging epekto po kay VP Sara sa kanyang standing, lalo na po kung magkaroon ng conviction?
5: Well, kahit wag pa muna natin isipin yung conviction scenario. Mm-hmm. Doon muna tayo sa scenario na pag natuloy yung impeachment trial sa Senado, syempre bibigyan ng pagkakataon because of due process, yung prosecution na ipresenta yung mga ebidensya. Kagaya ng nangyari sa hearings ng House Committee on Justice, And yung mga damning evidence, ika nga, na presenta laban sa Vice President, kagaya ng mga Sal-N report, yung bank records, yung 6.7 billion na mga amounts, total amount na labas-pasok sa kanila sa bank accounts ng mag-asawang Carpio Duterte, kapag naulit na naman yun, na-replay na naman yun dito sa impeachment trial, masamang magiging epekto sa imahe ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam niyo mga Pilipino, galit na galit yan sa mga kurakot ng mga politiko natin. So kapag naulit na naman yun, baka somehow maapektuhan yung kanyang popularidad at yung kanyang survey numbers. So maaaring hindi makaganda ito sa kanya. Ngayon kung sakaling makoconvict siya at magkakaroon ng accessory penalty na bawal na siyang tumakbo sa kahit anong public office, that would be the end of her political career. Mm-hmm. Oo, so hindi rin maganda. Pero marami naman kasing posible mga scenarios na magpe-play out. Hindi lamang yan. Pwede rin mayroong usap-usapan na pwede rin siya mag-resign upang makaligtas
1: sa
5: conviction.
1: Pwede ba yun po?
5: Well, hindi pa ho nasusubukan yan sa mga impeachment cases, lalo pat pagdating sa ehekutibo. Kasi so far, ang na-subject lang sa impeachment trial sa loob ng yung mga opisyales natin sa executive department ay si former President Estrada.
1: Mm-mm.
5: So, kumbaga man subject to speculation pa rin po yan wala pa ring jurisprudence. So hindi pa ho natin masabi na ano no, na penal na ano talagang pag siya ay nag-assign, may spare na siya doon sa ano. Okay, pag siya ay na-convict, kung gaman ano pa ho, no, puro speculative pa lang.
1: Opo.
5: Kaya mahirap sabihin eh.
1: Mm-mm-mm. And hindi yan na-test kay former President Estrada dahil nag-resign siya?
5: Considered as resigned by the Supreme Court. Oo.
1: Okay. So, ang next question din siguro, Prof. Sino yung iba na pangalan na possible na humarap yun kay VP Sara kung wala si former VP Lenny, wala si Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo?
2: May napipisil ba tayo, Prof?
5: Sino ba? Kasi usually yung pinaghuhugutan ng mga ano, no, yung sinasabi yung mga pwede ng ano, presidential timber o presidential caliber. Usually ito yung mga nagna-number one o nagtatop sa mga senatorial elections.
1: Mm-mm.
5: O kung isipin, if we go back to the past senatorial elections, ang nag-number one yata noong 2025 midterm elections ay si Senator Bongo ba?
1: Mm-mm, o, ano, tama po. Mm-mm.
5: O, hindi naman lalaban yan eh. Hindi naman yan lalaban. So anyone probably within the top 5 or top 10 pwedeng maging presidential aspirant. O, kung if we go naman to the, if we go back to 2022 election, sino ba yung nag-number one noon? So, baka si Nani, ano, no? Senator Robin Padilla, na alam naman natin na hindi rin lalaban against the Vice President. So, ang pwede pang pagugutan ng posibleng ano, no, presidential aspirant, doon sa traditional opposition. Andiyan yung mga sina Senator Rizzo Ontiveros, Senator Bam Aquino, yung mga affiliated sa Liberal Party.
2: Yeah.
5: Na nung nakaraang midterm elections, magandang performance sila, no? So, di ko lang alam kung kaya nilang ituloy-tuloy yung momentum hanggang mag 2028 presidential elections.
2: And Prof, if I may just add, ano, may bearing ba yung, kasi before sinabi ni former Vice President Len Robredo, ngayon ay Mayor ng Naga, na hindi siya tatakbo talaga for any national position, pero sa mga interview niya, may mga binabanggit siyang pangalan eh, na ito pwede to, isa nga doon si Senator Rizzo Ontiveros, nabanggit niya pa nga si Quezon City Mayor
1: Joy
2: Belmonte, si Vico Soto. May bearing mo ba yun, halimbawa kay Senator Rizzo Ontiveros na nasa survey din, posible kayang umangat yung numero niya?
5: Pwede yun, pwede siya mag-work as an indirect endorsement. Oho. Kung ang pangalan nila ay nababanggit ng dating vice president natin at narinig yun ng ano no, mga supporters, lalo na yung mga supporters nila at lalo na yung mga kabataan. So, tingin ko makakatulong doon sa survey, sa masusunod na surveys. Nung mga nabanggit na ano na mga political leaders natin like Senator Rizzo Ontiveros at saka iba pa nabanggit ni former Vice President Robredo.
2: May nagsasabi nga Prof na kung hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo, mag-endorse na lang.
5: Yes, oh, that can be an alternative. Para tingnan natin kung yung kanyang popularity ay magra-rub off doon sa taong i-endorso niya. Kasi nga kung talagang desidido na si former Vice President na di natatakbo, at least makatulong lang siya doon sa kampo nila by endorsing another presidential aspirant.
1: At panghuli na lang po siguro sa akin, Prof, dahil ano pa lang naman, May 2026 pa lang naman, ano yung mga nakikita niyong mangyayari in the coming months? Dahil nga po medyo maaga pa naman.
5: Matagal pa ho, no? In fact, although very scientific naman itong mga surveys na to, no? Pero hanggat hindi pa tayo nakakita ng ano, no, mga hindi pa tayo dumarating doon sa October 2027 na yun na talaga yung filing ng mga COCs. Yung listahan na pinipresenta sa mga respondents, pwede pa magbago yun at saka I'm quite sure magbabago-bago pa yung mga survey numbers na yan. O, hindi pa yan definite, hindi pa yan conclusive. Ang gusto lang kasing sabihin itong latest na surveys is that pag ang scenario sa 2028 presidential election ay one-on-one, posibleng matalo si Vice President Sara Duterte. Kasi in the past months, ang lumalabas kasi sa mga surveys, siya ay undefeatable.
6: Mm-mm.
5: Oo. So, ang gusto sabihin ng survey ngayon, pwede naman palang talunin. Basta ang scenario ay one-on-one or head-to-head. Pero kapag maraming presidential aspirants, definitely ang mananalo ay si Vice President Sara Duterte kasi mahati yung boto.
6: Mm-mm.
5: Ng mga dapat sana ng opposition.
6: Mm-mm.
5: Oo.
6: Okay.
5: So, patuloy po para sa mga kababayan natin, patuloy na subaybayan itong mga mangyayaring sa politika natin. Tingin ko lalo itong iigting kasi papalapit na yung tama ka, parang malayo pa pero parang malapit na rin. Random na natin election pero tagal pa sa base sa kalendaryo.
6: Mm-mm.
5: Pero alam niyo naman sa ating kultura na parang pagkatapos ng eleksyon, ang ina-anticipate yung susunod na eleksyon ulit.
6: Oo,
5: kaya ramdam
2: na dapat hindi ganoon, prof, no?
6: Sige. Let's see kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, mga buwan. Prof. Dennis Coronacion, thank you so much po, sir.
2: Thank you sa oras.
5: Salamat po.
6: Yan po si Dr. Dennis Coronacion, political scientist at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.
3: Anong ganap?
6: So it's a little bit early pa, pero marami na rin po tayong nakikitang aktibidad nga leading up to the 2028 elections. Tingnan po natin, pwede rin naman na
2: yes.
6: Hindi naman makonvict si VP Sara at she will come out triumphant, diba? After nitong possible na trial sa Senado. Let's see.
2: Malayo na, pero malapit na.
6: Na rin. It's 6:42, magko-commercial gap lang po kami. Magbabalik pa rin po ang
3: Anong ganap?
7: Walang lipatan para alabok kung anong ganap.
8: Basta AM TZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
14: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Responsible gaming at bagcore.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
16: Ang husay!
17: So easy to use. Everest washing machine.
18: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww.
17: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
20: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Itakits mga kasambuhay.
21: Your bill, sir.
22: What? 14,000 pesos for dinner?
21: 1,400 only, sir.
23: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: Your bill, sir.
22: Order for more. Dessert?
23: EO, love your eyes.
8: Basta AM DZMM.
7: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap?
3: Anong ganap? Anong ganap?
6: Good morning!
2: Magandang yung umaga.
6: Good morning po mga kaserbisyo at mga kapamilya, Victoria at Jessie po sa Anong Ganap. At sa oras na 6:45, mabilis na pagbati lang po sa mga nasa YouTube. Si Ton Cab, si Maple 630, si Eliazar Isidro at si Miss Nona Damian Clarence Rivera. Good morning po.
2: Andrew din kay Eliseo Condes at saka kay Nona Damian.
6: Ayun.
2: Sa mga nagkakapay, good morning.
6: Good morning po. At sa oras na 6:46, ay kausapin na po natin ang ating susunod na panauhin. Suki na rin po natin dito sa program tungkol po sa mangyayaring botohan sa House of Representatives sa Lunes on the impeachment against VP Sara. Good morning po, Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Good morning po, Kong Victoria at Jessie.
0: Good morning!
1: Hi, Victoria and Jessie. Magandang-magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
6: Good morning, sir, at thank you so much po sa pagsama po uli sa amin this morning. Sir, so can you walk us through what will happen po sa Lunes, yung expected na botohan po on the articles of impeachment?
1: Sa Lunes po, isa lang po ang magiging agenda ng House at eto nga po yung impeachment. At dito po ay bubuksan itong session. Pagbukas po ng session, tayo po ay... ito pong impeachment ang magiging nabubukod-tanging agenda. Bubuksan, ito po'y tatalakayin sa floor. Bibigyan ng pagkakataon na magtanong ang mga miyembro ng Kamara. At pag natapos po yun, siya pong bubuksan ng pagbubutuhan.
6: Ah, okay, so walang ibang agenda, sir, even after itong impeachment, itong botohan?
1: Inaasahan po kasi natin, no, na magtatagal ito at maraming magtatanong.
2: Alright.
6: Ayan, medyo nagtanong
1: dahil dito po, hindi lamang mga hindi po miyembro ng Committee on Justice.
6: Ah, oo nga, ma-open up kasi ito sa lahat, kaya baka magtagal. So ano yung inaasahan nyo, sir? May mga kokontra?
1: Well, hindi naman po natin na mawawala o maaalis yun, pero tayo naman po ay handa na ito po ay talakayin at depensahan.
6: So, ang mangyayari po, si House Committee on Justice Chair, Representative Jerby Luistro, isosponsor niya?
1: Siya po ang magdedepensa nitong committee report sa plenaryo.
6: Tapos after nun, mag-voice out din ng iba't ibang mambabatas and then botohan.
1: Tama po kayo, pagbukas po ng pagbinuksan na po ang period of interpolation.
6: Oo. So do you expect na to get enough
2: one
6: votes?
2: Third, no?
6: Enough votes to impeach VP?
1: Well, siguro conservative, may mga 200 na po na mga mambabatas na mga nakakausap po tayo, no, na nagsisignify ng kanilang suporta. Marami pa po, sa tingin ko mas marami pa po diyan, pero siguro dun muna tayo sa conservative number.
6: Nagkaroon po ba ng pag-uusap, ng kumbinsihan? Ano po ang, paano po umabot sa 200 kaya?
1: Marami po kasi ang nagbago nung pangalawang hearing. Lalo na nung nabuksan po yung SALN at saka yung AMLAC report. At wala naman pong naging sagot o naging tugon ang panig po ng respondent, ng Vice Presidente. Kaya with that, nung nakita po yung mga numero, ay marami po ang nagbago. And in fact, sila rin ang nagsasabi na maski sa ground, no, sa kanilang mga constituents, yung mga dating mga lugar na kung saan ay talagang na binabati ko sila nung kanilang mga constituents nung unang first impeachment, ngayon ay iba na ang ihip ng hangin.
6: So sa Monday, sir, itatransmit na rin po ba sa Senado in case na makakuha po ng enough votes?
1: Well, dati po kasi gano'n na nangyari, pero ngayon hindi ko po alam kung ano kung ura-urada. But anytime within that week po, sigurado matatransmit po yan.
2: Alright. Kong, dito naman sa sinasabi nga na yung fourth with, ano, sakasakali man na may angat ito sa Senado, what are we expecting? Na agad-agad ba?
1: Kasi nakalagay po sa ating saligang batas sa trial by the Senate shall forthwith proceed. So ang pagkakaintindi po namin doon ay agad-agad, immediately. So, at yun naman din ang sinasabi ng Senate President. Kaya inaasahan po natin na ganun po ang mangyayari. Bagamat meron pa pong pagkakataon na magbibigyan pa ng pagkakataon na sumagot ng 10 araw ang ating Vice Presidente o ang respondent ng Senado at 5 araw naman para sa reply ng prosecution.
2: Kasi kung merong I think last week ito no, may mga kongresista na kasi partner na nagpahayag na parang hindi sila boboto or wala silang nakikitang enough na basehan para i-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Ilan dyan si Congressman Arise, I think nagpahayag siya na hindi, wala akong nakikita. Meron ho ba itong epekto kung dito sa mangyayaring botohan sa plenaryo sa Lunes?
1: Alam po ninyo, inaasahan na po natin, may mga talagang kongresista na talagang hard no, na kahit na anong ebidensya pang nasa harapan nila, kahit sumisigaw na yung mga ebidensya sa harapan nila, ay talagang mananatiling nakapikit. Pero ako naniniwala, mas marami po sa ating mga mambabatas ay mananaig ang katarungan kung ano po talagang ebidensya na ihain, ay yun ang magiging basehan.
6: Opo, and speaking of evidence, sir, nasa dahig ngayon si VP Sara at nabanggit din niya doon, she maintains na walang ebidensya na naipakita dito sa House Justice Committee.
1: Ang wala pong ebidensya na naipakita sila po, dahil kahit isang minsan po, hindi naman po sila umattend. Pero insofar as the complainant no is concerned, more than probable cause pa po ang lumalabas ng mga ebidensya na nailatag.
2: Kumbaga, kung satisfied naman ho tayo dun sa mga nangyaring pagdinig sa level pa lang ng Committee on Justice para nga may akyat ito sa plenaryo, wala ho tayo nakitang pagkukulang doon at nakikita ba natin na talagang airtight ito as compared dun sa mga naunang pagdinig?
1: Tama po kayo. And in fact, talaga namang lahat ng pag-iingat ginawa po ng Committee on Justice, lahat, bawat step na nakalagay po sa ating rules, pati po mga sinasabi po na pag-iingat na sinasabi po o mga hakbang na sinasabi po ng Korte Suprema sa kanilang mga desisyon ay ginawa po natin. Kaya wala po akong nakikita na dahilan para ito po ay maantala pa.
6: So you don't see any reason para maglabas ng TRO ang Supreme Court
1: kasi wala pong dahilan para maglabas po ng TRO dahil alam po ninyo yung sinasabi nga po nila na due process na yun ang nagiging issue kadalasan dito po ay sobrang due process po ang binigay natin kasi ang due process po dalawa lang ang requirement niya, notice at saka hearing. Dito po, binigyan po natin siya ng notice. Ilang beses po siya binigyan ng pagkakataon ang respondent, ang vice president, na umattend at dumalo sa ating pagdinig. Subalit minsan po ay hindi po siya dumating. At nakita naman po natin sa hearing, ay nandiyan din po yung hearing na kinandak ng Committee on Justice kung saan ang ating pong chairwoman na Luistro ay talagang naging mahigpit, no? In fact, may mga tanong kami na hindi niya pinapayagan dahil ito'y magiging probing question. Bagkus limited lamang kami sa mga clarificatory questions. Kaya nakikita natin na ito talaga ay very fair. At saka, kasi wala naman po kami magiging ibang basehan kung di ebidensya lamang na nakalatag po sa aming sa harapan. Hindi po kami po pwedeng gumamit ng ebidensya na sinasabi lamang po nila sa media at hindi nila ito isinasama sa committee dahil hindi po ito on record. So kung ano man po yung kanilang mga sinasabing ebidensya ay baliwala po yan unless and until ito isumitin nila sa committee. So nagkaroon po ng committee hearing, minsan hindi sila dumating, hindi po sila nag-participate, ino-question po nila ang jurisdiction ng committee. At ni isang ebidensya, wala po silang sinumite. So ano po ang magiging basihan namin?
6: Doon po sa Senado, Kong, noong Monday, May 4, sinabi po ni Senator Robin Hood Padilla na haharangin ng minority bloc yung pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sabi po niya, responsibilidad ang mandato ng minority na mag-oppose, hindi lang sa impeachment, kundi sa lahat ng bagay. Ano po ang reaksyon niyo doon?
1: Alam mo, siyempre ginagalang natin no ang kanyang opinion ni Senator Robin Padilla, bagamat ay hindi naman siya kasi abogado kaya hindi naman po niya nalalaman yung mga nakasaad po sa ating saligang batas. Nakalagay po at maliwanag po, no, na nakalagay sa ating saligang batas, trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin po niyan, eh hindi po nila option kung ito po itutuloy o hindi. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po niyan, once ito po ay napagbotohan na sa Kongreso at inakyat sa Senado, wala po silang option dito kung hindi ituloy. Ang ginamit pong word dito ay shall. Ibig sabihin po na ito ay mandatory. Mm-hmm. Hindi po ito optional para sa kanila. Ito po ay mandatory. At ang nagsasabi po nito ay walang iba kung hindi ang ating saligang batas.
6: Mm-mm. So, kung... So, hindi pwede na, halimbawa, yung majority sabihin na, kontra kami dyan, mapa-minority block sila o majority block sila. Halimbawa, magbotohan na, pwede ba yun, sir? Magbobotohan sila at sabihin na, hindi tayo
2: magkoconvene.
1: Wala silang magiging basis eh. Ano po magiging basis nila?
6: Mm-mm.
1: Pwede po silang makasuhan dyan.
2: So, that's unconstitutional, Kong?
1: Dereliction of duty.
6: Mm-mm.
1: Grave abuse of discretion. Marami po pwedeng maikaso sa kanila.
2: Mm-mm.
6: So, ang process, once you transmit, inform the Senate na natanggap na, and then convene immediately.
1: Ang imbitahan po kami ng Senado sa yung... Ang mangyayari po niyan, ang Senado po ay i-inform po ang Kongreso at kami po ay tatanggapin. Kung sino man po ang magiging members ng prosecution panel.
6: Mm-mm. Pero i-imbitahin kayo, sir, on the convening pa lang or kapag sa trial na yan?
1: Hindi po. Inaasahan ko po dati, bago po mag-trial, ay tatanggapin po ng Senado yung mga members po ng prosecution.
6: Kasi hindi yan nangyari nung last year, di ba po?
1: Oo po. Bagamat inaasahan po namin na gano'n ang mangyayari, pero dahil nga po sa wala pong imbitasyon na nakarating po sa amin, kaya ito po ay inantay lamang namin. Okay. Pero hanggang sa wala pong nangyaring ganun.
2: Okay.
6: Oo. Ano po ba ang status doon sa pagbuo sa prosecution team, sir? Meron na po bang meetings? Meron na bang mga pinagpipilian?
1: Ang pagpipili po ay mangyayari po yan sa plenaryo. Siguro kung hindi po ako magkakamali, baka sa Martes o sa Wednesday, ay ito po ay pagpipilian. Agad-agad po yan. Pagkaboto po ng pag nakakuha na po kami ng 1/3 vote para po dito sa articles of impeachment, agad-agad po yan the following day or 2 days thereafter at the very most, no, kailangan mapagbotohan na ang mga prosecution panel.
2: May napipisil na ba tayo, Kong, kung sino-sino yung possible?
6: Si Kong yata. Tama ba?
2: Kasama ka ba doon, Kong? Or sino? Kasi parang may naunang sinabi si Congressman Luis Tro na yung mga lahat ng abogado, di ba? Yung mga may sinabi siya si Representative Lai.
1: Siyempre, alam po ninyo, malaking factor po, no, kung kayo ay, lalo-lalo, no, kung kayo ay uma-attend doon sa Justice Committee dahil kahit papano alam na ninyo yung issue. Meron ka ng full grasp ng issue dito sa impeachment complaint. Siyempre, mangunguna talaga dyan yung ating committee chairman, si Congresswoman Jinky Luis Tro, dahil nakita naman po natin kung paano niya hinandle ang pagkakandak sa Committee on Justice. Talaga napakagaling naman po. At siyempre, yung dalawang batikan at pila ng abogado, si Congressman Joke, no, at saka si Congresswoman Laila De Lima, nandiyan dyan din si Congressman Terry Ridon, ang ating SDML, si Congressman Lawrence Defensor, isang mahusay din po yan, si Congressman Rog Gutierrez, ang aming Vice Chair, si Congressman Kit Flores. Yan po yung mga talagang nagpa-participate at talaga namang alam na alam po yung mga nangyari. Tsaka si Congresswoman Belle Zamora. Yan po yung mga... talagang masasabi ko na karapat dapat din po dyan.
6: Opo. Sir, bago po tayo magtapos, panghuli lang, what if Vice President resigns? Sobrang hypothetical lang po, pero kung mag-resign siya, pwede pa ba siyang tumakbo uli for another position? Mawawala na itong impeachment?
2: Mm-hmm.
1: Well, alam po ninyo, kasi po yung prayer po namin sa impeachment, dun sa articles of impeachment, dalawa po, no? Removal plus perpetual disqualification. Kung mag-resign po siya habang ito ay dinidinig sa Senado ako po naniniwala dapat po ituloy pa rin ng Senado. Kasi po, yung isang prayer kailangan masagot din po at madesisyonan ng Senado.
6: Okay, sige. Nako, ma-action po ang Lunes ninyo, Kong Chua. Thank you so much po at good luck. Antabayan po namin ang mangyayari sa House of Representatives.
2: Thank you, Kong.
6: Thank you, sir.
1: Maraming salamat. Mabuhay po kahit magandang umaga po.
6: Good morning po. Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, miyembro ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at vice chair ng House Committee on Public Accounts.
2: Let's see on Monday.
6: It's 7:01. Magbabalik po ang Anong Ganap. Shift po muna tayo sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
3: Anong ganap?
7: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
8: Anong ganap?
7: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: partner, ang oras.
1: Ang oras, 2 minuto makalipas ang nagmamadaling alas 7 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: ng Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Bagong bagyo na tatawaging Kaloy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Delikadong init na papalo sa 44 degrees Celsius na babadya sa limang lugar.
1: Halos 200 nabiktima ng resort booking scam sa Batangas. Publiko, pinag-iingat.
0: Produksyon ng bangus sa Pangasinan apektado pa rin ng mainit na panahon. Planong pag-angkat ng carrots ng DA, kinontra naman ng lokal na pamahalaan ng Atok Benguet.
1: Attorney Nicholas Kaufman umatras po na bilang lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa ICC. House Justice Committee members, kumpiyansa namang higit pa sa 215 ang boboto sa impeachment complaint para maitransmit sa Senado.
0: At aba, Irish pop group na Westlife magbabalik Pilipinas para sa kanilang anniversary tour. Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan naman ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat.
0: Sa detalye, mga kapamilya, mag-ingat po sa mga booking scam. Umabot na sa halos 200 turista ang nabiktima ng resort booking scam sa San Juan, Batangas. Sinabi sa DZMM ni Patricia Gusi, general manager ng isang beach resort sa lugar, kinokopya ng mga scammer ang mga social media pages ng mga resort at nag-aalok ng mga peking promo. Nagpapakita na rin ng mga peking dokumento ang mga scammer gaya ng business permit para makapambiktima.
2: Hindi na lang po ito kasi para sa resort namin, pero para sa buong industriya or sa Laia po, sa San Juan, Batangas. Kasi marami na po kaming resorts na affected. At the same time, ang aming LGU po, ang tourism, is nagpo-post po ng mga legit pages na pwedeng puntahan ng mga guests para malaman nila na ito ang mga tamang pages namin.
0: Pinalalakas naman ng San Juan LGU ang awareness campaign para sa mga lehitimong beach resort sa lugar.
3: Marami na po ang tumatawag para magpa-legit check sa aming opisina. Nakakalungkot na may mga turista po na nai-scam dahil sa mga ino-offer na itong mga scammer.
1: At kaugnay nga po niya, nagbabala rin ang Philippine Travel Agency Association laban sa mga naglipa ng online scam. Sinabi sa DZMM ni Fe Abling Yu, ang miyembro ng grupo, maging ang mga hotel o hotel website ay pinipeke na rin para makapanloko. Kaya mahalagang may landline ang kukuning tour o accommodation para makumpirma kung lehitimo at mag-ingat din po sa pagbabayad ng reservation fees.
4: Kinakailangan talaga, meron silang number na matatawagan. Huwag lamang pong cellphone. Kung maaari po, meron silang landline at makapag-confirm. Maging diligent tayo sa pagpapawala ng ating pera. Kung sa amin sila pupunta sa isang travel agency o tour operator, kahit pa paano, meron silang protection. Kasi po kami ay lehitimo.
0: Samantala, nangangailangan na ng binhi at mga gamit sa pagsasaka sa Camalig, Albay, matapos maapektuhan ng pagbuga ng uson ng Bulkang Mayon ang mga pananim doon. Sinabi sa DZMM ni Camalig Mayor Carlos Baldo na umabot na sa 7 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa bayan matapos manalanta o malanta ang mga pananim kaya hindi na mapakikinabangan. Sa ngayon, nananatili sa evacuation center ang higit 200 pamilya inilikas sa 6-kilometer permanent danger zone. Nakabantay ang lokal na pamahalaan sa posibilidad ng pagdaloy ng lahar dahil sa nararanasang pag-ulan. Kabilang ang Camalig sa mga isinailalim sa state of calamity dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon.
5: Kailangan din po ng face mask, ng farm tools, at kung yung mga seeds, kasi yun po ang pinakailangan natin naman para makapagtalim po uli sila. Naubos po yun, kumbaga wala nang papakinabangan doon sa mga tinanim nila. Kasi after nung pag-uson, after ilang days yun, matutuyo na po yun, malalanta na.
1: Sapat naman ang supply ng mga bangus sa Pangasinan kahit na bumagal pa ang paglaki dahil po sa matinding init ng panahon. Sinabi sa DZMM ni Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan President Christopher Aldo Sibayan, Bumababa ang level ng tubig at humihina ang buga ng hangin sa mga palaisdaan, kaya naapektuhan ang paglaki ng mga bangus. Bumababa na rin anya ang kita ng bangus farmers dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo.
6: So, with this situation, ang mga magbabangus, ang ginagawa nila para hindi matrigger na magkaroon nga tayo ng mga tinatawag na gataw o pagkakaroon ng mortality o pagkamatay ng isda sa tubig, napipilitan po silang magbawas ng stocking density na tinatawag nila. No? To be honest, meron na pong mga reported incidents na rin, ano? Pero hindi naman po karamihan.
0: Tutol, ang lokal na pamahalaan ng Atok Benguet sa plano ng Department of Agriculture na mag-angkat ng carrots. Sinabi sa DZMM ni Atok Councilor Kelly Tomas na sa pagtatanim ng carrot na lang bumabawi ang mga magsasaka matapos bumaba ang presyo ng ibang produkto dahil sa mababang demand. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na aabot ng higit 2,000 metriko toneladang carrots ang planong iangkat dahil sa kakulangan sa supply. Pero giit ni Tomas, sapat pa ang supply ng kanilang mga produkto. Magpupulong anya bukas ang mga lokal na pamahalaan sa Benguet para himukin ang gobyernong huwag ituloy ang importasyon hanggat hindi na ipapakita ang basehan nito.
7: Ang Atok ay may produce na estimate na 451 metric tons from April hanggang sa first week lang ng May. Hindi pa dyan kasama yung mga manggagaling sa ibang producing provinces natin dahil estimated 84% lamang yan yung galing sa Benguet. Please, DA, listen to the farmers. Hindi po natin kalaban ang mga farmers dito.
1: Sa ibang balita naman, posibleng madagdagan pa ang mga kongresistang boboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sinabi sa DZMM ni House Justice Committee Member Congressman Terry Ridon na maaaring lumagpas sa 215 mambabatas na bumoto pabor sa impeachment noong nakarang taon ang pumabor sa Lunes. 106 na boto ng mga kongresista ang kailangan para maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis.
8: Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong kongreso. Ang inaasahan po natin pagdating po ng Lunes, so tingin ko lagpas sa 215 po itong magiging huling tala ng pong boto.
1: Kumbinsido rin si committee member Joel Chua na humigit pa sa tinatayang 200 kongresista po ang boboto sa impeachment. Sinabi ni Chua sa DZMM na impeachment lang ang magiging agenda ng Kamara sa Lunes dahil sa inaasahang pagtatanong ng maraming mambabatas.
9: Pagbukas po ng session, tayo po ay ito pong impeachment ang magiging nabubukod-tanging agenda. Inaasahan po kasi natin, no, na magtatagal ito. Tayo naman po ay handa na ito po ay talakayin at depensahan.
0: Naniniwala ang ilang ekspertong maituturing na pagkakasala sa taong bayan ang posibleng hindi agad pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng political analyst na si Professor Edmund Tayaw na dapat umaksyon ang mga senador sa impeachment batay sa mga inilatag na ebidensya sa mga pagdinig sa Kamara. Nauna nang binatikos ng ilang kongresista ang pahayag ni Senador Robin Padilla na posibleng harangin ng minority bloc ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court.
10: Kung isa't kalahati kang ewan, katulad ng ni Senator Robin, na ang papel daw ng opposition ay mag-oppose lang, hindi ko alam kung saan nang galing yan. Ang papel ng opposition ay himayin yung aksyon na gustong mangyari ng mayorya at mag-propose ng alternatibo, hindi yung basta kukontra ka lang.
1: Samantala, humiling naman po ang abogadong si Nicholas Kaufman na umatras bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang engagement kay Duterte noon pang March 31 at nagdesisyon ang kanyang kliyenteng maghanap ng kanyang kapalit. Naharap po anya sa status conference ng kaso sa May 27. Bago niyan, unang pinayagan ng korte na umatras sa defense team si Associate Counsel Dove Jacobs. Iginit naman ni ICC Assistant to Counsel Maria Cristina Conti na bagamat may karapatan si Duterte na pumili ng abogado, nais na mga biktima ng war on drugs na matiyak na hindi ito magpapaantala sa kaso. Ayon kay Conti, hindi agad ito makaapekto sa timeline ng korte o makabubuo ng bagong hakbang para sa depensa.
0: Nagsumite naman ng mga obserbasyon sa International Criminal Court ang prosekusyon at kampo ng mga drug war victim kaugnay sa pagkakadetene ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dokumentong inihain sa Trial Chamber 3, iginiit ng Common Legal Representatives of the Victims na dahil nakumpirma na ang mga kaso laban kay Duterte. Kinakailangan pa rin ang patuloy na pagkakakulong nito para matiyak ang integridad ng napipintong paglilitis at maprotektahan ang mga bagong testigo. Para naman sa prosekusyon, flight risk ang dating Pangulo dahil sa pagtangging kilalanin ang jurisdiksyon ng korte, gayon din ang impluwensya sa politika. Samantala, humiling ang defense team na atasa ng ICC Registry na ilabas ang mga obserbasyon sa surveillance kay Duterte bilang paghahanda sa hirit na ireconsidera ang patuloy niyang pagkakakulong. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang i-review ang detention status ni Duterte kada 120 araw.
1: Isinusulong naman sa Kamara ang panukalang dagdag sahod para sa mga pampublikong doktor at limitasyon sa oras ng trabaho ng mga nurse. Sa House Bill 3520, ipinatataas po ang entry-level salary ng mga government doctor mula 73,303 pesos sa 91,306 pesos. Kasabay nito, inihain din ang House Bill 3398 o ang Care for Nurses Welfare Act na magtatakda ng limitasyon sa trabaho ng mga nurse na hindi lalampas sa 8 oras na tuloy-tuloy na duty o higit sa kabuuang 40 oras sa loob ng isang linggo. Layo nitong bawasan ang burnout na isa sa mga dahilan ng pagbaba ng kalidad ng serbisyo at pag-alis naman ng mga nurse sa bansa.
0: Samantala, idinaing ng ilang residente ng Cavite ang kakulangan ng mga libreng bakuna sa mga health center sa lalawigan. Sinabi sa DZMM ng residente ng Dasmariñas na si Nika na hindi pa natuturukan ng oral polio vaccine ang kanyang anak na si Annika kahit 5 buwang gulang na siya. Kinailangan pa niya silang pumunta sa pribadong center kung saan 500 piso ang ibinabayad kada dose ng bakuna.
11: So, nagtanong na po ako ng

0: na anya ang karagdagang supply ng bakuna.
1: Nagkaroon po ng delay because of the supply itself. Since last year, nagkakaroon na po ng kakulangan sa supply. Mahal din po kasi talaga siya in reality. Ano? Kaya medyo limited lang din po ang nabili ng provincial government. We are waiting po sa coming supply po this in the next few weeks.
2: Panahon, patrol!
3: Sa atin pong ulat panahon, maraming lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng delikadong level ng damang init. 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Ilocos Norte, sa Tarlac, Cavite, Palawan, Capiz at Iloilo. Samantala, mamayang hapon inaasahang papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Hagupit na tatawaging Bagyong Kaloy. Ayon sa PAGASA, posible itong magdulot ng pagkulimlim sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao pero walang direktang epekto sa bansa.
0: Abangan! ASEAN leaders nanawagang tapusin na ang krisis sa Middle East.
3: At beach sa El Nido, Palawan, nanguna po sa listahan ng best beaches sa mundo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
4: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May silimarin, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagan ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at Bagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Basta AM DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
0: Nagbabalik ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Nanawagan ang mga leader ng ASEAN ng kapayapaan at pagresolba sa tensyon sa Middle East para humupa ang epekto nito sa iba't ibang bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nauna nang naglabas ng dokumento ang mga foreign minister kung saan kabilang sa mga ipinanawagan ang pagbubukas sa Strait of Hormuz. Giit ni Marcos, mahirap matukoy ang posibleng solusyon sa giyera hanggat nagpapatuloy ang mga bombahan at pag-atake. Sa pagtatapos ng summit, nagkasundo ang mga leader na maglabas ng dokumentong naglalaman ng pahayag ng ASEAN bilang responde sa krisis sa Gitnang Silangan.
7: We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when.

0: The next encounter is going to be until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution. That is why the call essentially is peace now.
1: Samantala, nagkasundo rin ang mga leader na i-adopt ang Maritime Cooperation Agreement na nagsusulong sa pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Nilinaw naman ni Marcos na hindi nito layong kontrahin ang China, kundi para sa patuloy na freedom of navigation sa South China Sea.
2: Itinanggi naman ng Department of Social Welfare and Development na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang dahilan ng taas singil sa Meralco noong Abril. Tinawag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na fake news ang akusasyon at nilinaw na ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge ng electric company. Paliwanag ng kalihim, wala pang kalahati ng isang sentimo kada consumer ang napupunta sa Lifeline Subsidy Program. Kaya hindi anya ito sapat para magdulot ng malaking taas singil. Sa datos naman, nasa higit 130,000 4-piece households ang naka-enroll ngayon sa programa kumpara sa higit 8 milyong customer ng Meralco.
1: Sa labas ng bansa, kanya-kanya ng hagilap sa kanilang mga mamamayang sumakay sa cruise ship na nagka-hantavirus ang ilang bansa para maiwasan ang pagkalat nito. Sinasabing 150 ang pasahero at crew mula sa 28 bansa nang maglayag ang Dutch vessel na MV Hondius noong April 1 sa Argentina na inaasahang darating sa Canary Islands sa Spain sa Mayo 10. Pero iniulat na marami na rin pasahero ang bumaba ng cruise ship noong April 24. Ayon sa World Health Organization, nakipag-ugnayan na sila sa 12 bansa para i-monitor ang kanilang mamamayan na nasa cruise ship pa o nakauwi na. 5 kaso ng hantavirus ang nakumpirma sa barko, kabilang ang 3 namatay. Una nang pinauwi ng WHO o pinawi ng WHO ang pangambang mauwi sa global outbreak ang hantavirus. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkaroon ng contact sa dumi, ihi o laway ng mga rodent tulad ng daga.
2: Samantala, 3 hikers po ang patay sa pagsabog ng bulkang Dukono sa North Maluku Island sa Indonesia. Kumalat po sa 10 kilometro ang ibinugang abo ng bulkan na nataong may 20 hikers sa lugar nang pumutok. Kabilang na po sa mga namatay ang 2 Singaporean at lokal na residente. Nasagip at dinala naman sa ospital ang iba pang hikers na bahagyang nasugatan habang hinihintay pang kumalma ang sitwasyon bago ibaba ang mga bangkay.
1: Nanguna naman ang Pilipinas sa listahan ng best beaches sa mundo ngayong taon. Mula sa 2nd pwesto noong 2025, na secure ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan, ang top 1 spot mula sa 50 listahan ng natatanging beach sa mundo dahil sa malapulbos nitong puting buhangin, malinaw na tubig, at matatayog na limestone cliffs. Ayon sa World's 50 Best Beaches, kakaunti rin ang turista rito kaya mas ramdam ang katahimikan at ganda ng lugar. O, dito mo dadalhin si Baby Nino. Nakapasok din sa 25th pwesto ang Kalanggaman Island sa Palompon, Leyte dahil sa mahabang sandbar at crystal clear waters nito. Ang ranking ay batay sa nominasyon ng libu-libong travel professionals at pagsusuri sa mga aspeto tulad ng tanawin, wildlife, katahimikan at linaw ng tubig.
2: Sa sports naman, umabandi po si Filipina tennis star Alex Ayala sa Italian Open Round of 32. Nilampaso ng world number 42 na si Ayala ang world number 33 na si Xin Yu Wang ng China sa score na 6-4, 6-3. Makakaharap naman ni Ayala bukas sa round of 32 ang taga-Kazakhstan na si world number 2 Elena Rybakina. Igiling mo.
1: Oy, congratulations Alex. At nako, congratulations din po sa fans ng Westlife dahil magbabalik po sa bansa ang Irish Pop Quartet na Westlife para sa kanilang 2027 anniversary tour. Kaway-kaway po yung mga lumaki sa Westlife.
2: Ano ba gusto mo?
1: Ikaw Gen Z ka. Alam mo, Gen Z, ako mali talaga yung listahan na yun.
2: Ano kasi yung mga multo, mga ganun.
1: Sa anong show kabilang ang Pilipinas sa Asian leg ng Westlife 2025? Westlife 25, the anniversary world tour na selebrasyon sa 25th taon ng grupo sa industriya ng musika. Gagawin ng concert sa Mall of Asia Arena sa January 20, 2027. Kasabay ng tour announcement, inilabas na rin ang retrospective album ng grupo at bagong tracks. Ilan sa mga sikat na kanta ng Westlife ay ang Flying Without Wings,
2: Sample,
1: Swear It Again,
2: Sample,
1: Uptown Girl, My Love, ang dami ba, no?
2: Parang wala na sa script yun.
1: Napag-ahalata. Woo, Westlife!
2: Kailan yan, partner?
1: January
2: 20, 2027. Nako, may time pa.
1: Maraming time. Oo.
2: Parang may magli-leave na in advance.
1: Oo, parang may kailangang ilibre. Si Ate Josie daw magli-leave in advance para manood ng Westlife. Oo, oh, nako, for sure, gustong-gusto ni Ate Josie yan. Oo, nako.
2: Mga lumaki dyan ng 90s. Oo.
1: So, ano ibig mo sabihin?
2: Hindi, wala naman. Sinasabi ko lang yung lumaki ng 90s.
1: Anong ibig mo sabihin, ha, Gen Z?
2: Hindi, maganda ka. Gen Z, eh, no? Maganda kasi yung mga kanta ng Westlife. Oh, talagang life. Tumatagos.
1: Oo, talaga. Oh, yeah, baka napansin nyo po, 30 minutes na po. Almost 30 minutes na po. Ang ating newscast. Ayan. Ano to? Beauty in White. Anong Beauty in White? Beautiful in White?
2: Beautiful in White?
1: Alam
2: ko. Beauty and the Beast.
1: Beautiful in White. Very patok yan sa mga kasal.
2: Paano yun?
1: Saka na, pag ano, pag commercial break. Adyan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
2: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Jesse Cruzat. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
3: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. TZMM, numero uno sa aksyon. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
1: Flying without wings. Oh, hindi yun yun eh.
2: Not sure if you know this.
1: Kantahan person. Good morning, good morning.
2: Oy, good morning.
1: Nagbabalik po ang Anong Ganap? At babati lang po kami. Naku, ito, matagal na akong binabati.
2: Sino
1: ito?
2: Yan?
1: Trending Central. Uy. Thank you so much po. Lagi yung nag-shoutout sa Facebook. Trending Central, thank you so much. Good morning po sa lahat ng bumubuo.
2: At good morning din sa aking matikas, masipag, at masikap. Lahat na eh. Na cameraman. Si Kuya Aris Cansino at ang kanyang wife nanonood ngayon at nakikinig ng Anong Ganap.
1: Hello, Kuya Aris. Siyempre, babatiin ko na rin ang aking matikas, masikap, guwapo. Napakabait na cameraman na si Kuya Ricky Rubianes at ang aming piloto na si Joseph Delim. Good morning, good morning.
2: Piloto ko si Kuya Pedro Mina. Ayun, good morning.
1: Good morning.
2: Oy, may pull-out ha, may pull-out ha.
1: Pala may duty ka pa.
2: Sabado ngayon ha.
1: Good morning din po kay Sir Zosimo Gasmin. Ako, napakasipag din po manood sa atin at sa kanyang pamilya. Kay Sir Dante Ciliador, good morning.
2: 15 million viewers,
1: 15 million Martha, viewers
2: you,
1: po
2: ha?
1: Tayo sa sa YouTube. Good morning din po kay Ofelia Mastilero,
2: kay
1: Montea, kay Camray, Camray Son, kay Ligaya Chingtan, good morning.
2: Sarah C. ng Los Angeles,
1: California.
2: California.
1: Kay Batang Palaboy, nandyan din po. Good morning.
2: Parang wala si
1: Louie
2: ano,
1: Basco.
2: Ayun, sabi ko, parang wala si Louie. Ano dito wala si Louie?
1: Siyempre, andyan si Louie Basco lagi.
2: Hello, Louie. Good morning.
1: Si Ramo Hintoka, sabi niyo, Westlife present. O, diba? Diba?
2: Magkaka-ano yun eh, magkaka-batch, diba? Westlife, Backstreet.
1: Backstreet Boys, NSYNC.
2: Boys
1: may O-Town pa.
2: O, yan, diba?
1: Sino pa ba nandito? Sabungero para Parabola.
2: Anong ihin nga yun?
1: Parang ano lang, 2020.
2: Nito lang yun eh. Halos kasabay lang ng beanie yun.
1: Tsaka ng ano nga, yung binabanggit mo, multo, ganyan, dilaw. Kasabay lang po yan. Oo.
2: Hay
1: si Ate Josie may pabate. Sino yan? Hi sa mga taga...
2: Katubig?
1: Katubigin?
2: Ano ba
1: Atlas na babas? Ano? Mali yung spelling, ate.
2: Katubigan ata yan, Ate Josie.
1: Katubigan? Atlas babas?
2: Las Nababas.
1: Las Nababas. Ayan. Ah. Good morning po from Ate Josie Katindi. Good morning, good morning.
2: Maraming magandang partner, makeup artist.
1: Oo, break muna tayo sa politika. Pag-usapan po muna natin ang ekonomiya. Please do the honors of introducing our next guest.
2: At makausap po natin si Sir Alexander Escucha, economist, president ng Institute for Economic Development and Econometric Analysis or IDEA. At past president din po siya ng Philippine Economic Society. Sir Alexander, magandang umaga po. Jesse at Victoria po.
4: Magandang umaga, Victoria and Jesse.
1: Opo, welcome back to the program, sir. Sir, kami po ay napatawag dahil nga po yung inflation natin. Nako,
2: 7.2%.
1: 7.2% up from 4.1 noong March. Ano po ang, syempre, ang unang tanong naman dyan, ano ang epekto sa mga Pilipino nito? How would you explain this to the layperson sa ordinaryong mamamayan, sir?
4: Maraming salamat sa pag-imbitan niyo ulit sa akin. Tama-tama, i-update natin kasi nga nung exactly a month ago, April 12, naging guess nyo rin ako, Victoria.
1: Yes, opo.
4: Christian, ano? Noong March, ang ating inflation rate sa kabuuan ay 4.1. Ngayon, naging 7.2. At noong pa lang, sinasabi ko na, dalawang bagay lang yun sa teleradyo, no? Number one, it will get worse before it gets better. And number two, magtipid.
1: Mm-hmm.
4: Okay. So, talakayin natin ang mga numero. Katulad ng sinasabi ko in the past, Victoria, na binabantayan ko ang dalawang figura, ang national inflation rate, pero mas nababahala ako sa sinasabi nating inflation rate dun sa mga nasa laylayan ng lipunan. Yung dulo ng report ng Philippine Statistics Authority, usually hindi na napupansin yun, pero yun ay talagang binabantayan ko. At ang inflation rate doon ay 8.5%. Noong April last year, 0.1 yan, and in December, halos zero na rin yan, ano? So talagang pumalo siya ngayon. At ano po ang mga malalaking contributor niyan? Unang-una, pagkain. Kasi nga, lalo na dun sa bottom 30%, 80% ng kanilang konsumo ay pagkain, housing, at saka transport. Limbawa, yung pinakamalaking palo sa transportasyon ay gasolina 122%, no? At ang rice ay pinakamalaking contributor na ang inflation rate niya ay 13.7%. Alam natin po na in the last 10 years ang ating produksyon ng palay ay 16 million metric tons, pero ang ating konsumo ay 20 million metric tons. So talagang kailan tayo mag-angkat. So pag bumaba in the previous 6 months of 2024-2025, bumaba yung presyo mula sa Vietnam at saka Thailand to the point na hininto natin yung importasyon. Kaso, nung hinintunan man natin ng potasyon, tsaka pumalo yung presyo, nagtampo nga sa atin yung Vietnam kasi nga hindi tayo reliable na importer. So, ito po yung mga top overall contributors. Rice, gasolina na 59%, diesel 122.7%, LPG 45.8%. Yung mga mahihirap, kung wala naman lang silang sasakyan na pinadrive, hindi sila apektado nitong diesel or gasoline, pero apektado sila doon sa transport. Kasi yung time sumasakay ka lang sa jeep at saka sa tricycle, apektado sila. 19.5 naman ang inflation rate ng transport. So, madalit sabi, 96.7% nung contributor ng inflation rate ay itong tatlong sektor na ito. pagkain, housing, tubig, ilaw at gas at saka transportasyon. So talagang tinatamaan tayong lahat, pero mas matindi ang tama sa mga mas mahihirap nating mga kababayan.
2: Ayun. At sir, siguro yung sinasabi niyong nasa laylayan, yung mga middle income earner naman, apektado rin po, no? Kasi
4: lahat po tayo.
2: Itong ano, sir, itong pagtaas ng bilihin, possible kaya na hanggang sa mga susunod na buwan, maramdaman pa natin itong inflation, bumilis pa in the next coming months?
4: Ang simple answer dyan is yes and no.
2: Yung
4: pagkain, kasi sinabi ko dun sa last month, kung maalala ni Victoria, sinabi ko na ang epekto nitong crisis na ito ay hindi lamang sa diesel or sa gasolina.
1: Mm-mm.
4: Pati sa lahat ng mga pati mga plastics. Ang isang malaking epekto dyan, yung sa fertilizer, yung urea, kasi more than 50% of total world supply galing doon sa Middle East. Eh.
1: Mm-mm.
4: So pag hindi papano yung presyo ng urea, at dalawang bagay ang mangyayari dyan. Either mapapamahal ang urea na bibilihin ng ating mga magsasaka, dalawang bagay lang. Either bibili sila, napapamahal sila, at hindi na sila mababawasan o nagiging negatibo ang kita nila, or hindi sila mag-a-apply ng urea, in which case, babagsak din yung production nila. No? Kaya yun ay madadama pa natin in the next hanggang end of the year yan. Kasi nga kahit nung Marso pa lang sinasabi na natin na kahit tumigil ka agad ngayon, last week, yung gerang ito,
1: mm-mm,
4: ang pag-restore ng mga nasirang mga pasilidades ay talagang abutin ng minimum 6 months yan bago maibalik ang produksyon. E ngayon, wala nga tayong klarong timeline kung kailan matatapos ito. Eh, no?
1: Okay.
4: Pero ang unang tanong dati kasi, ano bang dapat ginawa ng gobyerno? Binanggit ko na under the CREATE law, yung pagsuspende ng excise tax ay authorized ang gobyerno. Kaya lang, kailangan pumalo ng $80 per barrel for 3 months. So, sang-ayon naman ako doon sa nangyari sa Kongreso na nagbigay ng otoridad, kapangyarihan sa presidente na i-suspend kaagad-agad. Pero ang nangyari, ang sinuspend ay hindi sa gasolina o sa diesel, kundi sa LPG at saka sa
2: kerosene.
4: So, yun lang. So, hindi siya limitado lang. Tapos, yung mga ayuda sa mga jeepney drivers, sa mga Grab or drivers, pero ang medyo hindi masyadong na alam ng marami ay malaki din ang tama sa mga magsasaka natin, kasi konti na lang nag-ako ng kalabaw eh, yung mga ginagamit nila, yung mga tractors, yung mga lahat yan diesel fed eh.
1: No?
4: So tinamaan din sila.
1: Opo. So ano ang nakikita niyong tamang ginawa ng pamahalaan, sir, sa pagtugon nga po dito sa nangyayari sa ekonomiya? At ano dapat yung pag-respond given na ganito nga po kataas bigla yung ating inflation?
4: Ang sa tingin ko, given the fact na pinatayo sa buong Southeast Asia ang pinaka oil import dependent, hindi katulad ng Indonesia na they still produce their own oil, or Malaysia, hindi na nga lang sila nag-i-export, pero may sarili silang produksyon para sa sariling lalang konsumo.
1: Mm-hmm.
4: Ang sinasabi nga noon, yung Thailand nagbigay ng oil price stabilization, pero sandali lang yun, hindi naman indefinite yun. Ano? Ang nagugustuhan ko lang sa ginawa ni Secretary Sharon Garin is that unang-una, honest siya, hindi siya nambobolan na okay lang lahat. Kasi noon pa lang sinasabi ko na maghanda tayo katulad nung 1970s na kung kailangang magrasyon, maghanda tayo. At unang-unang inano ko is magtipid. Ngayon, Victoria, Jesse, gusto ang magandang timing nitong talakayan natin. Kasi magkasunod yung araw na nung una, yung inflation rate, kinabukasan yung GDP. No? So kaakibat yung kwento ng ba, anong, kasi bumaba din yung ating gross domestic product, di ba? Pero dati, pinangangalandakan natin na we are the fastest growing economy in Southeast Asia, next only to Vietnam. Ngayon, medyo sumubsob na rin tayo, 2.8%. Tapos, ibawas mo pa yung population growth, yung ating per capita GDP, GDP bawat tao na populasyon sa Pilipinas, ay 1.9% na lang. No? So, gusto kong ipagdugtong itong kwentong ito kasi related talaga siya, Victoria. Limbawa, ang isa sa mga sa demand side, 70% ng ating ekonomiya ay personal consumption. For the last 20-30 years, that was supposed to be growing by anywhere from 4.5% to 6%.
1: Mm-hmm.
4: Steady talaga yan. Pero nung second, third, and fourth quarters of 2025 at saka itong first quarter of 2026, talagang dumapa talaga siya. Now, lalo na na dahil nga yung dalawang bagay yan. Una, sinasabi na yung consumer confidence dahil nga dun sa mga flood control issues, medyo indirect lang yun. Ang mas mabigat na tinitingnan ko pa ay kasi ako mismo nagsasabi magtipid, di ba? So pag sinabi magtipid, babawas ka ng consumption. At sa susunod na mga quarter, kasi hangga't hindi tapos itong gera,
1: mm-hmm,
4: hindi mo alam kung gusto mong kung maikli yung PC, kailangan tinitipid mo hangga't makakaya, no?
5: Correct.
4: So nakikita natin 'yan sa yung even kahit yung traffic, yung volume ng mga vehicles sa sa EDSA at sa mga daanan natin, kahit sa mga probinsya, nabawasan, which is also good thing, no? Ang isang pinakamalaking maliban sa personal consumption na bumaba to below 3%, ang ating mayroong isang masama na hindi rin ganun kasama sa aking tingin.
1: Mm-hmm.
4: Ang pinakamalaking bagsak ay ang construction. Ang construction na minus 4.2%.
1: Mm-hmm.
4: Ano pong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ang spending ng gobyerno dun sa mga public works, no? Kasi remember, medyo maraming na freeze doon. Tapos si Secretary Vince Dison mismo nagsabi, huwag tayo mag-uumpisa ng mga panibagong projects. Kasi kahit saan siya magpunta, nabubuntong hininga nga siya, kahit saan siya magpunta, ang dami-daming unfinished projects. Di po ba? So talagang dapat tapusin muna yon. So sa aking paningin bilang isang ekonomista, kung more than kalahati nung ginagastos ng DPWH ay nananakaw lang doon sa flood control at ang bagsak ay galing doon, okay lang sa akin na bumagsak yung construction kasi nga talagang corrective phase ito eh.
1: Mm-hmm.
4: So hindi siya totally negative sa aking paningin.
1: Opo. Nako, Sir Alex, well noted. Sana po ay mas magkaroon pa tayo ng mga konkretong solusyon mula sa pamahalaan.
5: Yes.
1: Unfortunately, medyo bitin po ang ating talakayan for this morning. Pero short but sweet po ang panayam. Thank you so much po, Sir Alex.
5: Thank you, sir.
4: Maraming salamat.
1: Until next time po, yan po si Sir Alexander Escucha, economist at president ng Institute for Economic Development and Econometric Analysis or IDEA, past president din po ng Philippine Economic Society.
5: Yeah, sabi niya,
6: anong ganap?
5: Before it gets better.
1: Hopefully naman, it gets better soon kasi hirap na hirap na po tayo.
5: Very soon na, please.
1: Very soon. At partner, sa oras na 7:45, mm-hmm, balik po tayo sa talakayan ng impeachment dahil sa Lunes na nga po inaasahan yung botohan sa House of Representatives. Makakasama po natin ngayon si Attorney Michael Poa, Counsel for Vice President Sara Duterte. Good morning po, Attorney Poa. Welcome back po, Victoria at Jessie.
6: Good morning, Ma'am Victoria. Good morning, si Jesse. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Opo. Thank you so much, sir, sa pagpapaulak po muli sa amin. So, sir, sa Monday ay inaasahan na nga po yung botohan sa House of Representatives at ang sinasabi po ng ilang mga kongresista, more than the one-third daw po ang makukuha nilang boto to impeach the Vice President. What is your reaction lang po dito, sir? Paano po ito pinaghahandaan ng inyong team?
6: Well, sa atin naman po, we will just be monitoring, no, on Monday. We don't want to speculate kung ilang boto, kung makakuha ng one-third or hindi. But we're ready naman po for any eventuality. So sabi naman po natin, parate na handa tayo, no, kung sakali mang ito ay may akit sa Senado. So magmo-monitor lang po tayo sa Lunes.
1: Si VP Sara, sir, ano ang instruction or how is she doing a few days nga po before itong possible na botohan?
6: Well, as you know, no, business as usual naman parate sa ang ating Vice Presidente. Ganoon naman talagang disposition niya. Kahit last year, kahit ng mga panahon na talagang kung ano-ano yung binabato sa kanya. So sa amin naman po, wala naman pong specific instructions. We're just on constant communication. And then kami naman po, mag-update lang kami sa kanya kung ano man yung mangyari bukas.
1: Sorry,
6: sa Monday.
1: Sa Monday, opo. In the event lang, sir, na matransmit na rin sa Senado yung articles of impeachment, ang lagi pong sinasabi ni SP, ni Senate President Tito Soto, they will convene agad-agad kinabukasan nga raw po. Do you think this is this follows yung definition ng term na forthwith na define o kinlarify din po ng Supreme Court recently?
6: Opo, wala naman po kasing sa tingin kong conflict doon dahil yung pagkakaintindi ko, pagkaunawa namin doon sa Supreme Court decision, is discretion talaga ng Senate yan, no? Within a reasonable time under the circumstances. So nasa Senado po yan, nasa Senate President, and of course, the members of the Senate, kung kailan talaga sila magko-convene. So sa atin naman po, wala naman tayo nakikitang conflict doon. Siguro depende na lang yan, no, on the logistics and etc. I think that is well within the discretion of the Senate.
1: Mm-mm. And no conflict din kayo nakikita, sir, if harangin nga po ng minority bloc itong pag-convene ng impeachment court, gaya po ng sinabi ni Senator Robin Padilla?
6: I don't want to speculate po kasi kung anong gagawin ng minority bloc. Medyo hindi naman po appropriate siguro kung magko-comment kami kung harangin o hindi harangin. Ang trabaho lang naman namin bilang mga abogado ng Vice Presidente is to react accordingly and to be prepared with whatever happens. But I don't know kasi kung anong talagang mangyayari. So I really don't want to speculate at this time.
2: Attorney, ilan ho kayong tatayong abogado sa depensa?
6: Sa ngayon po, yung parating yung nababanggit is 16 lawyers. But bigyan po natin ng konteksto yan kasi yun nga importante. Yung parating hindi napag-uusapan yung konteksto. It's only 16 lawyers kasi we're also, the collaboration is between myself and some other law firms, no? For example, yung Fortuna Vasa Salazar, yan yung the big part of the group, no? Which, syempre, sa isang law firm, no, may mga partners at may associates. So, kaya lang po naging 16 yun. Pero kung itingnan po talaga natin, it's really Fortuna Vasa Salazar, myself, Attorney Vinluan, Attorney Bodota, and Attorney Monsayak. So, yun po yung mga main dito. But yung kaya po nagmumukhang marami dahil nga po may mga kasama kami mga associates ng Fortuna Vasa Salazar.
2: Attorney, kanina lamang nakausap namin si Congressman Chu at sinasabi nila na airtight, pinaghandaan nila, talagang tinutukan nila itong impeachment na ito. Paano nyo ito pinaghahandaan at nabanggit nyo kung merong 16 na abogado, ano yung mga kumbaga strategy na inyong gagawin para idepensa po ito si Vice President Sara Duterte?
6: Apo, Sir Jesse, ilagay lang natin talaga sa konteksto yung 16 na abogado, no, because na ano yan, na highlight yan na parang ang dami-dami, but again, it's because we're working with a law firm, so ayaw sana nating magkaroon ng misimpression, no, na it na may 16 individual lawyers engaged. It's really with the law firm. Kaya ganun yung numero. Pangalawa, expected, of course, that the prosecution is also working as hard as we are pagdating sa defense. So kami naman po, we've been working on this. We've been working together for over a year now. Dahil nga nagsimula pa itong team na to. Bago pa man, no, ma-file yung mga impeachment complaints noong 2025. Tayo naman ay, well, hindi tumigil, no, sa paghahanda. Dahil na-anticipate talaga natin, kahit na nung magbaba ng desisyon ng Korte Suprema, finding the previous impeachment proceedings unconstitutional. Hindi tayo tumigil sa paghahanda. That's why we're confident naman po na mabibigyan natin ng solid defense ng ating Vice Presidente kung sakali mang matransmit ito sa Senado.
2: Attorney, nung mga nakaraang pagdinig sa Committee on Justice sa House, no, hindi nag-attend, hindi humarap itong si Vice President Sara Duterte. At this time, hypothetically, kung sakaling matransmit sa Senado yung articles of impeachment, possible ho kaya na mag-attend, humarap si Vice President Sara Duterte?
6: Well, definitely will participate in the Senate. So kung kinakailangan man ang presensya or ang nahumarap ng ating Vice Presidente, then darating po tayo doon.
1: Okay. Kanina rin, Attorney, si Representative Joel Chua, sinabi niya, very fair yung kanilang pagtrato dito sa pagdinig nila, nabigyan ng due process si VP Sara. Ano po ang reaction niyo po dito? Si VP sinasabi, wala pa rin ebidensya na naipakita against her.
6: Opo. Siyempre, as you know, meron po kaming sariling posisyon ukol dito. Kaya nga naghahain tayo ng petisyon sa Korte Suprema. Pointing out yung ating mga nakikitang constitutional infirmities na naganap na proceedings, no. Number one, ang parating natin sinasabi is yung mga complaints mismo, wala naman po kasing naka-attach ng mga ebidensya doon na magsasubstantiate ng mga allegasyon, no. And then all the pieces of all the alleged pieces of evidence were only produced, no, nung matapos na kaming makapag ain ng aming sagot o tinatawag na answer, no, specifically answer ad cautelam. So marami tayong questions, constitutional issues regarding that. Tingnan na lang natin. Again, it's the case has been filed, the petition has been filed with the Supreme Court. So we're waiting on that. Pero hindi naman po incompatible yan na kahit may kaso kami sa Supreme Court, ay since wala namang lumabas na TRO, we will of course participate kung sakali mang matransmit sa Senado without prejudice, no, doon sa petition na inihain natin.
1: Mm-mm. Sir, dahil wala pang inilalabas na TRO, kapag na-transmit na, in the event lang na matransmit sa Senado, moot and academic na ba yung petition nyo? Or pwede pa rin maka-apekto, mapigilan yan yung proceeding sa Senate?
6: So, ang posisyon po namin dyan is hindi magiging moot yan dahil we are questioning the constitutionality of the process, no, in which it was initiated specifically. Yung mga bagay na nangyari doon sa mga Committee on Justice hearings. So, ang sabi naman po doon sa case ng Duterte versus HOR, itong kakalabas lang na desisyon last year, no, ukol nga doon sa 2025 impeachment, na kung due process ang pinag-uusapan, due process must be present in every stage of the proceedings, at kung may nakikitang paglabag sa due process, no, this would trigger the one-year bar. So, hindi naman natin nakikitang ano po yan, nakikitang magiging moot yung aming naging petisyon. But of course, tingnan na lang natin kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court o magiging action ng Supreme Court ukol dyan. But gusto ko lang sabihin na kami naman ay magpa-participate sa Senado, but again, without prejudice doon sa inihain natin na petisyon.
1: Mm-mm. At kahapon po ba ito, sir, yung nung isang araw, yung Quezon City Regional Trial Court naman, dinismiss yung petisyon ni Attorney Manasseh Scarpio, the husband of the Vice President, doon po sa hiling nila na huwag payagan yung di umano ay unauthorized disclosure ng kanilang confidential tax records. Although si Attorney Mans po ang nag-file nito, sir, pero affected din kasi si VP Sara. What is your team's reaction po sa decision ng QCRTC?
6: Sa amin po, pasensya na po kayo, Ma'am Victoria, because we cannot comment on that, no? Because since it's Attorney Mans who filed that, he has his own legal team, eh. So we don't want to encroach upon ano naman yung strategy ng legal team nila. So hindi muna kami mag-comment ukol dyan dahil wala kaming authority, no, to comment on anything regarding that case because we're the lawyers of the Vice President and not Attorney Mans Scarpio.
1: Mm-mm. Pero ano ang stance nyo, sir, doon sa possible na pagbubukas ng tax records?
6: Siguro po, sasagutin na lang natin yan pag dumating tayo dyan sa issue na yan.
1: Alright. And sir, although nasagot nyo na to at nasagot na rin ni VP Sara po ito, pero itatanong na lang din po namin for the benefit of our viewers. May kumakalat kasi, lalo sa social media na namato ng laptop, sir, at kayo daw po yung tinamaan. Ano po ba ang inyong masasabi dito, attorney?
6: Okay po. Alam niyo, Ma'am Victoria, Sir Jesse, nung unang lumabas yan, I think last weekend yan, no? Sa totoo, medyo nakakatawa, hindi ko na lang pinapansin. But yun nga, no? Since natatanong na dahil patuloy yung pagkalat niyan, siguro once and for all, kailangan nating sagutin lang na wala pong bahid ng katotohanan, no? Yung chismis na kumakalat na yan. Hindi po ako or kung sino man sa defense team na nabato ng laptop or anything. At sa pagkakakilala ko naman sa ating Vice Presidente since 2022, ay not once ko pong nakitang namato yan na kahit ano or even manigaw man lang. No? So hindi ako talaga, nung unang lumabas yan, ayoko na talaga sanang patulan. But yun nga, medyo kumalat. So categorically po, I'm saying wala pong ganyang pangyayari or anything remotely close to it.
2: Yun. So tinuldukan na ni Attorney Michael Powa, walang nangyaring pamamato, attorney, ano?
1: Mm-mm.
6: Wala talaga. So, pero medyo natawa lang po, pasensya na kayo, natatawa pa rin ako. But you know, really, ano rin, no? I found the need to answer it in one interview this week dahil nga pati yung mga kamag-anak ko ay nag-detect sa akin.
1: Kinukumusta kayo, sir?
6: Oo. So, yun lang po, no, talaga. I guess it's creative, but talagang fake news po, talagang hindi po totoo yan.
1: Opo. Pero sir, ngayon naman, dahil sinagot po yan ni VP Sara, tapos ang sinabi niya ay hindi nga raw siya marunong gumamit ng laptop.
2: Yes.
1: Opo. Eh ngayon, binabatikos din siya, natatakbo siyang president, tapos hindi marunong gumamit ng laptop. Ano lang po ang inyong reaction doon, sir?
6: Nako, Ma'am Victoria, I don't want to comment on that. Hindi naman ako spokesperson ng vice president. Spokesperson lang tayo ng legal team, no? So, but nakikita ko naman si Vice Presidente na siya naman mismo yung sumasagot ng issue na yan. So, hindi na muna ako mag-comment. But yun, natawa lang talaga ako na pati yung pamamato ng laptop, nagkaroon pa ng ganyang chismis.
1: Alright. Sir, final message na lang or final words. In light of yung lang possible na pagboto o botohan sa House of Representatives sa Monday?
6: Opo, sa atin po, sa ating mga kababayan, lalo na dun sa sumusuporta, no, sa ating Vice Presidente, gusto lang namin kayong ma-assure, no, na kung ano man ang mangyari sa Lunes, kung ito man ay umakyat sa Senado, tayo naman po sa defense team ay nakahanda para po siguraduhin na walang paglabag sa mga karapatan ng ating Vice Presidente at madepensahan natin siya laban sa mga aligasyon na binabato sa kanya.
2: Ayun. So, antabay na lang talaga.
1: Oo,
2: maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Michael Powa.
1: Thank you so much po, sir.
6: Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Victoria, Sir Jesse. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Good morning po. Yan po si Attorney Michael Powa, counsel para kay Vice President Sara Duterte.
7: Anong ganap?
1: Magmonitor daw sila sa Monday ng mga ganap dyan po sa House of Representatives na posible nga po magbotohan na on the articles of impeachment against the Vice President.
2: At ang mahalaga, siya na mismo nagsabing walang nangyaring pamamato.
1: Hindi raw po siya binato. Fake news daw po
2: fake
1: yan.
2: Fake news daw po yan. Fake news daw po yan.
1: Nako ha, malaki po ang mangyayari sa Monday. Tayo po ay magbantay, tayo po ay maging informed. At syempre, sumahan niyo po kami dito sa DZMM Teleradio. Pero bago po tayo magtapos, isang announcement lang po. Araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Palakpak!
2: Congratulations! At isa lang po yan sa nagpapatotoo na nandyan pa rin kayo, kasama pa rin namin kayo.
1: At isa rin po sa mga nagbibigay inspirasyon sa amin para mas pagbutihin pa ang aming tungkulin. Thank you so much!
2: Baby Neo!
1: Baby Danny! Baby Danny!
2: Third ano niya ngayon? Third monthsary.
1: Oh, bakit? Dapat sinaselebrate niya. Congratulations sa proud parents.
2: Baby, wait for me.
1: It's 8 o'clock in the morning. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo bukas mula 6 a.m. hanggang 8 a.m. Muli, ako po si Victoria Tulad.
2: Sa pangalan po ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzar.
1: Susunod na Balita Antemano with Sir Danny Buenafe. Bye!
2: Bye!
7: Anong ganap?
3: Anong ganap? Sa DZMM! Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Sus